0: at saka yung women and children. Naka-intertwine yan eh. At saka kailangan, lahat kailangan, may input dito. Nanay, may input. Eskwelahan, may input. Timbahan, prosecutor, police, may input. DSWD, may input. Lahat at may input eh.
1: Paano yung kabataan mismo?
0: Sen, yung batas na yan, kulang ng input.
1: Oo. Sen, paano yung kabataan mismo? Sa palagay mo, dapat din silang kasama sa pagdi-discern ng discernment?
0: Exactly. Yung mga youth group dyan, yung mga may mga representation ng youth, isama din sila. Ano ang stay nila dito? What is their take? Kasi sila yun eh, kabataan eh. Siguro, imbitahan niya mga yan. Ano bang take nyo rito? So, kaya, paano natin parusahan ito mga ito? Or we don't call it parusa, we don't call it sentencing, then can we just call it rehabilitation? Kasi tayo ngayon, di ba, binago na natin yung Bureau of Prisons, ginawa natin Bureau of Correction.
1: Mm-hmm.
0: Dahil bibigyan pa natin ng pag-asa yung mga nakapatay, mga drug lord, may pag-asa. So, it's correction. We try to correct. So, why don't we do this kaya? Meron din tayong ika nga, huwag natin sabihin junior juvenile justice, kundi rehabilitation process.
1: Oo.
0: Youth Rehabilitation Center, YRC. Doon para ma-rehabilitate sila. Ongoing, may edukasyon sila. Anong grade ka na? Grade 8 po. O grade 8, mag-eskwela ka. Diyan ka sa YRC na yan na compound. Mag-aral ka. Turuan ka ng mga vocational tech na mga trabaho. May mga sports ka din. Pero hindi ka pwedeng lumabas dyan because ikaw ay naka-rehabilitate. Huwag na din tawagin kulong kasi masama pakinggan. I-rehabilitate, i-rehab ka, i-disiplina ka.
1: Oo.
2: Sige, thank you. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, Sen.
2: Nagmamadali.
1: Naputol.
2: Agalit. Ikaw kasi.
1: Bakit naman? Hindi, yun na nga. Alam mo, partner, kasi parang allergic ang lahat pagka sinabi rin na ipinaparehab namin yan. Masama sa
2: masama sa pandinig.
1: Pandinig, oo. Mm. Kaya siguro hahanap din ng tamang termino na acceptable sa lahat. Siguro, imbes na rehab, pinaparehab, ano nga ba, hindi ko alam.
2: Maganda umaga sa iyo, Ma'am Belinda Morata. Ganun si Bonbon Ramos sa messenger to. Ano, buksan ko eh, ha?
1: Uh-oh.
2: At si Ma'am Elinagit, si Edner Villasis, si Yudge DL, si CJ Dino. Ang dami niyo. Si Chloe Ann Regualos, Rene Ibardulasa, Ging Pahe, Lina Ho, Flor Danisa Oledan, Chris Abrini Casiano at si Selmina. Wala na muna
1: si Professor kasi. M. Medyo mahaba ito. Bukas na lang tayo magbabasa ng mga...
2: Wala kung maalala mo.
1: O kung maalala ko. Hindi. At saka naalala ko na partner yung sinasabi ko sa yung classmate ko sa dialysis unit sa Paranaque Med. Francisco Mendoza.
2: Akala ko Francisco Balantas eh. Susunod ng
1: tandam. Ang tanda ako na non-partner.
2: Susunod ng tandam ng bayan.
1: Yan.
2: With the one and only Robert Antemano Man. Uy, refresh ito. Nakita ko may post ito na mukhang galing na naman. Partner, mukhang kada weekend, nasa R&R.
1: Ano R&R?
2: Si Robert. Rest and Recreation.
1: Ah, ganyan ba? O, di mabuti.
2: Sarap ng buhay.
1: Oo. Paka-angkaang. Nakita mo, paka-angkaang.
2: Partner, nasa resort.
1: Wow.
2: Diba? Sarap ng buhay. Alam, hindi ikaw. Nakita ko kayo. Nag-selfie ka pa nga.
1: Hindi, nakita ko sa kanya yung ano, yung malaking... Malaki yung malaking na...
2: Tawa?
1: Hindi. Rosary.
2: Akala ko. Which
1: malaking kawa. Tapos may lalaki na nakasaplot lang sa baba. Tapos meron kang...
3: Easy.
2: Susunod ang tandem ng bayan with the one and only Mujana Masadores, Bigornia, and Robert Andemano-Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa...
4: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy! On a Monday!
5: Good morning! Good morning!
6: Ang morning tandem ng bayan!
5: Good morning!
6: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
7: Gising Pilipinas!
6: Basta AM! MM!

0: Miss Beautiful.
1: Oh.
0: Tutu time, please, on a Monday morning.
1: The tutu time?
0: Mm-hmm.
1: 8:00. Ay, naku, mali. Nagpalit na eh.
0: Uh-huh.
1: Oo, ulit. Take two ako.
0: Tutu time, please.
1: Tutu time, 8:06 in the morning.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
3: Love, love, love.
2: Tandem, tandem ng bayan.
3: Love, love, love.
0: Handa na po ang karwahe.
1: Ma'am, ano po, plot?
0: Sinira po ng mga kaaway.
1: Ngilat-ngat po ni Doggy Wawaw yung kulong.
0: Nagwala po.
1: Nagwala
0: bilang
1: po.
0: Ganti daw po. Uh-huh. Ngilat-ngat.
1: Uh-huh.
0: Hindi po natin magagamit. Pwede po kayo sumakay. Pero itutulak po namin.
1: Doon na lang kay Horsey-Horsey ako sasakay.
0: Ay, pwede.
1: Mismo, oo.
0: Iba din ang datingan mo ng partner.
1: Ay, oo.
0: Malali. Ikaw ang kano. Female version.
1: Uh-huh.
0: Ni Pinuno, ni Lito Lapid.
1: Yo, di ba? O kaya ng ano ba yung ano yung alak?
0: Ay, white calendar ano? Girl.
1: Oh. White ano nga yun?
0: Nakalimutan ko.
1: Oh, yun na nga yung mga ganun klase. Hindi.
0: Iba din.
1: Hindi naman ako pwede sa ganun.
0: Ay, pwede, tapos, pwede ka dun.
1: Tatakbo ka sa ano sa may EDSA.
0: Aha.
1: Diba?
0: O kaya doon ka sa may... And then naisip ko sa'yo, nakasakay ka doon sa Kales. Ay, Kales. Doon sa Kabayo, diba?
1: Ah, Kabayo.
0: Oo, oo. Tapos sa may dagat ka.
1: Uh-huh. Ah. Eh, kaso partner, pagka ganyan, maa-alarm and scandal ako.
0: Tapos dahan-dahan naglalakad yung Kabayo.
1: Ayan.
0: Tapos oo. Yung...
1: Takatak-takatak, mga ganyan.
0: Tapos yung, ano, dagat. Diba? Yung dalampasigan, pumupunta yung tubig-tubig. Tapos pagbaba ng konti ng camera, si Doggy Wawaw nakakagat doon sa Kabayo.
1: Agoy, sabi ni Horsey.
0: Sabi niya, akala mo ah. Galit na galit si Doggy Wawaw.
1: Ay, Diyos ko.
0: Ay, nako. It's Andiyan Monday.
1: Pala kayo, ah. Pala kayo.
0: Maganda kumaga po mga kapamilya. Tandem time hanggang 9 in the morning. Of course, with the beautiful...
3: Ganda.
1: Ay, thank you. Thank you, thank you. Sino ba sinasabi niya?
0: ikaw, wala lang iba.
1: Yan, oh. Si Doris Bigornia.
3: Ganda!
1: Ayun, gusto ko yung, no, yung trotot.
0: Triumphant ng ano, datingan. Ano?
1: Tatarat!
0: Ayun!
1: Salamat sa iyo, partner. At mabuti naman at magkasama tayo ngayong araw na ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ikaw ay medyo bisibisihan
0: Oo. Sa
1: mga obligasyon mo doon sa iyong tawag mo doon ba? Religious.
0: Di ba sabi ko sa iyo last week, feast day ng Our Lady of Perpetual Health.
1: So maraming,
0: syempre nag-participate tayo sa Living Rosary.
1: Maraming deboto ang yun sa Baklaran. Tama ba?
0: At siyempre, dahil Monday, partner, naku po, marami po tayong babantayan ngayong Lunes. Bukod doon sa, hindi ko alam kung nabigyan lang talaga ng espasyo, o ibig sabihin airtime, or talagang sunod-sunod yung mga incident involved yung mga bata, partner. Walang tigil.
1: Hindi mo naman, pwede na ba na nating sabihin na mga copycat ito?
0: Oo.
1: Kasi nakita nila, inumpisan yun sa may Tacloban, di ba?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tapos nagsunod-sunod. Actually, bago pa mag-Tacloban, meron na. Sa
0: correct.
1: Cavite,
0: mm-hmm.
1: Di ba? Nagsaksaka naman.
0: Mm-hmm.
1: Oo. And years ago, 2018 yata,
0: uh-oh.
1: 17, ganun din, pinasok niya yung eskwelahan, walang habas na nanaksak ng mm-hmm. mga estudyante.
0: Uh-oh.
1: Tapos ngayon na lang ulit, kaya lang ito talaga naging napaka...
0: Marahas.
1: Napakarahas kasi... Ilan ba ang napatay?
0: Tatlo.
1: Tatlo. At saka napakarami ang sugatan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Eh, mga

0: estudyante natin doon, hindi na tayo magtataka kung talagang hanggang ngayon ay traumatized pa rin.
1: Totoo,
0: at wala, hindi naman sa walang gana, kundi natatakot na bumalik doon sa eskwelahan. Paano gagawa ng paraan yan para maibalik ang tiwala ng mga estudyante at ng mga magulang na akala mo napaka-sip place yung eskwelahan para sa pamilya mo, lalo sa mga anak mo. Pero meron palang ganyan mga pangyayari. Ang daming mga katanungan, partner. Kasi lalo na nga ang involved dito ay mga minor de edad.
1: Correct. Kapag minor de edad ang involved, baka di mo ng konti, lagot ka.
0: Yun na nga. Eh, di
1: kahit magulang, irereklamo.
0: Oo, merong mga...
1: Teacher, masermonan lang ng konti, irereklamo, verbal abuse,
0: kung ano-ano mga abuso. Asan lang ng boses, di ba? Eh, kasi meron na pong ganyang mga batas, mga polisiya ngayon na hindi ka talaga basta-basta. Hindi pwede ang corporal punishment.
1: Ang tanong doon, paano mo ngayon babalansehin, di ba, yung sa panig ng mga bata at doon sa panig naman ng pagdidisiplina sa kanila?
0: Napakahirap. Lalo pa nga, iba-iba yung panahon ngayon. Merong social media, meron sila, iba na rin yung kanilang yung pagkikipagkapwa-tao nila.
1: Correct, pakisalabuha, di ba? Minsan, mas gusto nilang cellphone ng kausap at doon sila nakikipagkwentuhan, nakikipag-chat, di ba? Habang naglalaro ng kung ano-ano, kahit mahirap.
0: Kahit kaharap nga ang magulang, akala mo, pare-pareho kayo, nandoon sa mesa ninyo, kakain kayo, pero nandoon pa rin ang kausap niya, nandoon sa kanyang telepono.
1: Tapos magugulat ka, di ba? Daldal ka lang, daldal, nanay ka, anak, tapos sasagot si bata, sure, yeah.
0: Diba?
1: Yung pala, ang concern niya yung video games na nilalaro. Ay, nako!
0: Nako, talaga namang nako. Oras ba?
1: Oo, partner, dito muna nga tayo.
0: Sige. Ito parang katatawanan na lang ang gawin natin para hindi tayo masyadong mabigat. On a Monday, at 8:13 in the morning.
2: Panahon Patrol!
1: At syempre, alamin po natin na magiging lagay na panahon ngayong Lunes, partner. May binabantayan ang PAGASA.
0: Meron
1: at
0: ba?
1: Sinasabi, tatawid to ng kalupaan. Diba? Sa Luzon, diba? Sa Visayas area din. Tignan natin kung anong development thinking dito. Kausapin po natin si Miss Grace Castañeda mula sa PAGASA. Ma'am Grace, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning.
3: Yes po, magandang umaga din Sir Robert and Miss Doris. Tama po kayo, meron tayong minimonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility and ina-expect na po natin natatawid ito dito sa ating kalupaan, mostly sa may Southern Luzon, Visayas area. So yung last location po nito is 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. For today po, may mga scattered na pag-ulan ng mararanasan sa area ng Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque at sa bahagi din po ng Romblon. And posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya naman pag-iingat at pagiging alerto po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung prone sa flash floods at landslides. So ina-expect nga po natin west-northwestward yung magiging pagkilos ng low pressure area na ito. Tatawid po ito dito sa Southern Luzon, Visayas area simula po ngayon hanggang sa Wednesday. So for now po yung mga areas na nabanggit na yun po yung mga makakaranas ng maulan na panahon for today. Well, for tomorrow naman po, mas malaking area pa yung makakaranas ng mga pag-ulan sa buong bahagi ng Southern Luzon, maging sa Visayas at yung northern portion po ng Mindanao. And possible din po yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang areas pa ng Central Luzon. Dala nga po ito ng LPA na ito. And magpapatuloy po yung mga pag-ulan na ito mostly hanggang Wednesday. And also nakita din po natin na yung LPA na ito is meron na siyang medium chance of development. Tumataas na po yung possibility niya na maging isang ganap na bagyo. But for now po yung scenario natin most likely pagtawid po nito sa ating kalupaan kung saan nasa West Philippines na po siya, doon po siya madedevelop at magiging isang ganap na tropical depression. And also bukod po dito yung habagat may mga dala pa rin pag-ulan sa Occidental Mindoro at sa area po ng Palawan. While for today din dito sa Metro Manila and for the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan na dala ng mga localized thunderstorms. And yan po muna ang latest dito
0: sa Grace.
3: Yes po.
0: Sakaling mabuo po yung sabi ko, sakaling mabuo po yung namumuo na yan. Ano pong pangalan?
3: Henry po. Henry yung susunod po natin.
0: Henry! Wow! Oo. Ang ano, katatapos ni Gardo. Pero hindi natin naramdaman masyado si Gardo.
3: Yes po, si Gardo halos sumilip lang po dito sa ating power line.
1: Okay, oo, kumaway lang siya. Pero ito pong si low pressure area, yung chances talaga niya, ma'am, na maging bagyo bago naman tumawid ng mga kalupaan natin dito sa Visayas at sa Luzon, ay mababa po talaga yung chance. As LPA lang po talaga siya habang tumatawid ng lupa natin.
0: Oo.
3: Yes po, Sir Robert. So, hindi po natin nirurule out yung ganong possibility. For now po is low chance pa siya. But still, kahit po as low pressure area or as tropical depression, yung mga pag-ulan po is meron pa rin po talaga itong dala for malaking area po ng Luzon at Visayas.
0: Opo. Ang kailangan po namin, Ma'am Grace, ay importanteng advice mula po sa inyo at sa pag-asa. Pwede ba kaming magsampay?
3: For now po, Miss Doris, dito sa Metro Manila ngayong umaga, less likely pa po yung mga pag-ulan po natin. But mamaya pong gabi is mostly mga cloudy na po yung in-expect po natin na weather. And then magpapatuloy na po yung maulan na panahon ng Tuesday hanggang Thursday po dito sa Metro Manila.
1: Oo. And then, bukod dito, ma'am, wala nang iba pa tayong binabantayan na sama ng panahon.
3: Yes po, sa ngayon po, Sir Robert, ito pa lang po yung minomonitor natin na weather disturbance, itong LPA na ito.
1: So, mga pag-ulan. Dahil nga LPA siya, may mga pag-ulan. Yung pag-ulan naman, ano yung range, ma'am? Heavy rains ba? Dahil sabihin na natin, kahit na hindi pa ito bagyo, pero low pressure
0: correct,
1: ito, tapos hatak pa siya ng habagat. So, hindi rin talaga natin i-expect yung fair weather, di ba?
3: Yes po, sa pagtawid po nitong LPA na ito, mostly simula nga po ngayon hanggang Wednesday, maulan po yung ating panahon. Possible po sa maraming areas, 50 to 100 millimeters of rainfall, so medyo hanggang malalakas po na pag-ulan yung mararanasan natin, lalo na sa Eastern Visayas, maging sa Mimaropa area po. Pati yung southern portion din po ng Bicol region, dyan po mararanasan yung mga paminsan malakas na pag-ulan.
0: Ayun. Pero sa ganito po bang panahon, talagang asahan natin na may mga ganyan. Pero parang hindi pa tapos yung mga, yung una-una yung tag-init, kasi meron pa rin tayong nararamdaman na tag-init at maalinsangan. Tapos biglang
1: uulan na.
0: Oo, Ma'am Grace, I deserve an explanation.
1: Pelikula ito.
3: Opo, Miss Doris, kapag po ganito din po talagang panahon is actually, minsan throughout the year except kapag amihan season is talagang bandang tanghali is may kainitan pa rin po talaga yung ating panahon. And then pagsapit po ng hapon at gabi is nandun na po yung mga pag-ulan natin. Also, ngayon din po is hindi na ganun pa ulit ka-prevailing yung habagat. So, tama po kayo yung nararanasan natin, mainit sa tanghali, then may thunderstorm po sa hapon at gabi. And usually po, kapag ganitong time of the year is, ganun po talaga yung panahon na ating nararanasan.
0: Alright. Okay. So, partner,
1: Kailangan nating i-ready yung raincoat natin,
0: yes,
1: yung mga payong, dahil sigurado may pag-ulan.
0: Raincoat, payong, buta.
1: Oo.
3: Yes.
1: At wag na wag susuong sa baha.
0: Ay, wag. Kaya nga, kailangan may bota.
1: Kaya huwag nyo sasabihin, hindi namin alam na uulan. Sinabi na ni Ma'am Grace, ipinaliwalag na dyan ng mabuti, ha?
0: Oo.
1: Sige. Ma'am Grace, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Good morning, si Ma'am Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Yan, ha? Rain. Hindi mo masasabing go away. Papalapit na siya talaga.
0: Andiyan dyan eh.
1: Uulan na talaga siya.
0: Correct. Pero sana ay wag naman yung rain lang. Walang dalang flood.
1: rain, flood again.
0: Ayaw ko ng flood.
1: Ay, nako. Paano? Dahil dyan, partner.
0: Dahil dyan.
1: Dahil 8:20 na po ng umaga, tara na. Ikutin na po natin. Alamin na po natin ang report na dalaan ng ating mga matistikas, masisipag na Radyo Patrol. Dalawa, kumpirmado patay sa pagguho ng hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City, partner. Ito yung flash report nyo kanina sa program ninyo. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Tandem, Robert at Doris, ano, kinumpirma nga ni Las Piñas City Fire Marshal Fire Superintendent Sonny Cario na narecover na yung mga labi ng dalawang trabahanteng nawawala matapos magbuhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito yan sa Barangay Pamplona 2. Anya, 6:44 a.m. kanina na ma-recover ang labi ng dalawang nawawala. Hindi pa nagbigay ng karagdagang detalye ang BFP patungkol sa retrieval ng mga labi. Pero ayon sa inisyal nilang ulat, pasado alas 2 ng hapon kahapon na mangyari ang insidente. 7 ang manggagawang damay sa pagbuho. 5 sa kanila nakaligtas pero isang nasugatan. Sa pahayag, kinumpirma naman ng Maynilad na sa project site nga nila nangyari ang insidente pero tumanggi pang magkomento habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tandem, pasado alas 8 na kanina nang umalis yung mga rescue team na nandoon sa may bahagi na iyon ng Barangay Pamplona 2 sa isang subdivision kasi yan isang private subdivision, Robert at Doris. At yung mga loona na ipinantakit nila kanina ay inalis na rin nila doon at nasilip din natin yung mismong hinuhukay na bahagi ng kalsada. At nakita natin malaki yung construction site kaya naharangan na nito yung mismong kalsada. At ayon din dun sa mga nakausap nating residente, simula 2025 pa nila napansin na inarangan yung bahagi na yun na kalsada para nga dun sa isinasagawang construction. Pero patungkol doon sa mismong project scope at mismong kung ano yung saklaw ng proyektong yon ay hindi pa nagbibigay ng komento yung Maynilad. Anila, habang ongoing yung investigasyon ay hindi muna sila makapagbibigay ng komento. Ang tinitignan natin dito, Robert at Doris, ay posibleng may maibigay na karagdagang detalye yung Las Piñas City Police. Kaya mamaya makakapanayam natin sila, kausapin sila ng Radyo Patrol, particular yung kanilang Chief of Police na nagpaulak naman ng panayam sa atin. Yan ang balita.
1: Zeus, Zeus.
0: Yung mga tao na sinawing palad, yung mga gumagawa dyan sa construction site na yan, tao ba yan ng Maynilad o mga, anong tawag mo doon, partner? May mga kontrakto.
4: Ayon dun sa isang nakausap natin na pinakasama nung isa dun sa mga nawawala, si Jonalyn, ang kanyang pinakasama ay si Ricky. No, nakausap natin siya kanina. Siya ay tauhan ng Maynilad. Yun yung pagkakapaliwanag niya sa atin ano nung kinakasama at yun nga matagal nang may pangamba yung kanyang kinakasama patungkol doon sa safety protocol doon sa ginagawang hukay hanggang sa mangyari na nga yung insidente at maabutan yung kanyang kinakasama.
0: Pero ano ba ang may hinahanap ba sila?
1: Bakit ganun katagal?
0: Ay, exactly, meron bang nakakalimutan doon sa hukay?
1: Oo.
4: Nagtatrabaho talaga sila doon, Robert at Doris, inaano nila, pinapalalim pa nila yung hukay. Yun yung paliwanag sa atin no, nung kinakasama nung isa sa mga nawawala. Ongoing yung construction, tapos nangyari yung insidente. Ang sabi niya, yung tinuturo niyang dahilan ay wala daw sapat na safety protocol doon sa sinasagawang hukay na iyon sa bahagi ng kalsada. Ang sabi sa atin ng mga residente, drainage project yun Robert at Doris. Pero kung kumpirmahin pa natin yan, doon mismo sa mga otoridad.
0: Okay. Mm-hmm. Partner, ano rin, kaya yan isa rin sa tinuturo na dahilan ng mga residente doon na parang 645 years na silang walang tubig doon sa Las Piñas.
1: Arwan
0: ng Diyos, hanggang ngayon, wala pa din.
1: Zeus, sorry yung baka nalapas ako lang, yung gano'ng kalalim nga ulit itong hukay na gumuho na ito?
4: May narinig tayo kanina, Robert at Doris, pero hindi pa ito tiyak ano, hanggat di natin nakukuha yung project scope. Pero ang narinig natin kanina mula dun sa mismong site, 15 meters, 1.5, yung lalim ng hukay na ito.
1: Kasi partner, kapag maghuhukay ka, hindi naman pwedeng hukay ka lang ng hukay.
0: Ay, oo naman.
1: Dapat may sinusunod ka dyan, di ba? May gamit ka din.
0: Correct.
1: At yung proper na authority yung magsasabi mamaya kasi kagaya niya, biglang guguho talaga kung
0: yun
1: mali yung paraan mo. Tapos,
0: tama.
1: Pero ang tagal lang, hindi ko maisip, partner, napakatagal na pala
0: niyan. Napakatagal na, sa totoo lang, kung bakit nagkaganyan yan, hindi natin alaman, hindi natin malaman.
1: Mm-mm.
0: Ang Maynila daw, magbibigay ulit ng panay, hindi pala magbibigay ulit. Naglabas sila ng statement.
1: Uh-huh.
0: Wala pang nagsasalita mula sa Maynila.
1: Oh, sige, ipo-follow up din natin yan, and then, syempre, yung sino yung mananagot pagdating dyan.
0: Kaya nga,
1: eh. May buhay na nawala. Alam sabihin natin, disgrasya lang. Hindi naman pwede.
0: Ay, teka lang.
1: Oh.
0: Sabi mo, Zeus, yung mga nagre-rescue, umalis na. So, ibig sabihin, wala na silang hinahanap dun sa hukay?
4: Kita natin yung mga sasakyan nung iba nagre-rescue kanina ay umalis na talaga. Ang ginagawa na lang dun, abutan natin yung mga nag-iimbestiga, Doris.
1: Oh, okay. So ibig sabihin, so, yun na talaga yung nahanap. Oh, oh. Sige, okay. Zeus, antayin pa natin yung ibang follow-up reporting, Gil. Jan, maraming salamat.
4: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Mula dyan sa Las Piñas, partner, doon tayo sa Tondo.
0: Ayan.
1: Punta tayo sa Balut, sa Tondo, Maynila.
0: Balut?
1: Balut.
0: Oo.
1: Balut sa umaga. Balut sa... Mali, iba yun.
0: Mali.
1: Ilang pedestrian po sa Balut sa Tondo, Maynila. Wala po maayos na madaanan dahil sa nagpapatuloy na construction. Ito na rin ang construction na to, ha.
0: Mm-mm.
1: Trish, gano'n na makatagal ito? At huwag mo sabihin pati yung tao, traffic dyan, ha?
0: Hala.
1: Good morning, Radyo Patrol. Trish Alindo.
5: Good morning, Robert at Doris. Kasabayan na nga ng mga pedestrian, yung mga nadadaang sasakyan sa kali ng Rodriguez. Malapit yan sa may kanto ng playa, sa may Balut, Tondo, sa Manila, dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon sa kalsada. Kamakailan, may isang motorista nag-post ng video online kung saan na traffic sa lugar ang naglalakad estudyante dahil bukod sa masikip ang kalsada ay natambak ang bato at buhangin mula sa paghukay. Sa ngayon, mas maluwag na yung kalsada. Wala na akong naabutan na gabundok na bato at buhangin doon kanina, Robert at Torres. May nilagay nga lang ng mga barrier sa kanto kaya doon lumulusot yung ilang mga pedestrian. Bigaya na lamang rin sa ngayon yung mga motorista na rutang North Bay Boulevard, Panagotas at yung mga tutungo naman sa may Rahabago. Ayon sa barangay chairman ng 130, hindi maiwasan madalas yung pagsasabay-sabay ng mga dumadaang truck sa labasan ng mga estudyante, kaya nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Narito kanyang pahayag.
6: Kasi yung ano eh, yung daan ba punta 128, 129, yung school kasi doon naman sa kabilang, yan lang kasi pagdadaan. Kasi may sidewalk talaga yan. Kaya lang, kumbaga sa mismo ano yung hinuhukay, so hindi makatapakad yung sidewalk. Siyempre, minsan hindi mo maiwasan na pag nagsabay yung labasan ng mga estudyante, tapos lalabas pa yung truck na, kasi may mga trucking dyan. So, ang ano dyan, magkakaroon ng traffic. Ultimo tao, hindi na makagalaw.
5: Doon sa impormasyong nakuha natin mula doon sa construction workers sa lugar, nagsasagawaan nila sila ng open canal para makatulong doon sa nararanasang pagbaha sa lugar. Magbabaklas pa ng kalsada sa kalapit na kalye, kadugtong ng ginagawang rehabilitasyon, kaya may pangamba yung ibang epektadong negosyo gaya ng kainan na hindi sila makakapagtinda ng ilang linggo. Inaasahang sa Oktubre pa matatapos yung nasabing proyekto ng
1: DPWH
5: dito sa Tondo, Robert at Doris, at 8 months. Itong so far, yung nangyayaring construction dito nga yan sa may Tondo sa Manila.
1: Trish, yan. Yung construction naman nila na yan, nakasunod naman ba doon sa target date o lampas na yung October na yan? Masyado,
0: date of completion.
1: Doon sa date of completion nila, target date of completion.
5: Nag-reach out tayo sa may DPWH NCR para kumpirmahin yan, Robert Torres, kasi hindi tiyak yung construction worker na kausap natin kanina. Doon kasi sa lugar, wala akong napansin na nakapaskil na tarpaulin kung saan. Di ba, usually doon mo makikita starting date ng construction, kung magkano yung project, at saka kung anong araw o anong date sa matatapos. Yung sinasabi lang, just initial information, kung tama nga yung sinasabi nung nakausap natin, 8 months na yung project, so October yun last year, kung di ako 2025, kung di ako nagkakamali, expected nila October this year matatapos yung project.
1: 1 year.
0: One year. O eh baka dati merong nakapaskil. Sa sobrang tagal, partner, nawala na.
1: Sabi, baka mapansin.
0: O kaya.
1: Baka matagal masyado. Ito kakaperanggot na ito. Isang taon gagawin.
0: Oo, tama. Diyan sa lugar na yan, lagi may mga nakabuyang-yang, nakatiwang-wang.
1: Ng mga kalsada, ano? Ay, nako. Sige, tignan natin kung matatapos. as earlier, better, di ba?
0: Yes.
1: At dapat walang sabit yung pagkakagawa dyan.
0: Correct.
1: Oo, para sa apat nagtiis yung mga tao at na-traffic din sila sa paglalakad. kung palpak
0: eh.
1: Din pala yan.
0: Pag-ulan pa.
1: Oo nga. Sige, Trish, maraming salamat, Trish.
5: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Punta naman tayo dito sa Pag-asa. Ang weather reporting daw po na Pag-asa sa sentro sa magiging epekto ng bagyo sa publiko. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
7: Robert at Doris, nakatakdang ilunsad ng Weather Bureau Pag-asa ang bagong impact-based forecasting o IBF sa kanilang mga ulat panahon sa susunod na buwan. Ito ay kasabay ng inaasahang pagdami ng mga bagyo na daraan sa bansa dahil sa rainy season. Ayon kay Telma 5, ang lead ng proyektong Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System, ipapakita ng Pag-asa ang magiging epekto ng mga daraang bagyo sa partikular na mga lalawigan, bayan o lugar. Kumpara yan sa kasalukuyang pag-uulat na kung ano ang magiging lagay ng panahon kapag tumama ang bagyo sa bansa. Layunin na pagbabagong ito na abisuhan ng publiko at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magiging pinsala at mabigyan sila ng karampatang panahon para makapaghanda. Narito ang pahayag ng project lead ng Pag-asa tungkol dito.
8: Natatandaan natin ang mga public warning signal natin sa bagyo ay 36 hours ang lead time. So ito ay ang binibigay natin as early as 3 days ahead of time ay ibibigay natin kung kailan ang araw na epekto sa isang community para may sapat na oras sa paghahanda para pag yung nandun na yung bagyo ay naglandfall na ay as much as possible nasa bahay or nasa evacuation center na sila just waiting for the typhoon to happen. So yun yung gusto natin.
7: Yan ang pahayag ni Telma 5, ang project lead ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System ng Pag-asa. Bukod sa pagsentro sa impact ng bagyo, gagawin ring color-coded ang weather warning para mas madaling maintindihan ng publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Nico.
7: Ito ang Radyo Patrol. Doris, good morning.
0: Oo, pero paano yun? Sabi niya, 3 days. Parang kumbaga may forecast. Oo, tatlong araw. Eh di ba ang mga ang panahon papalit-palit o di ba kaya yung iba nagagalit sasabihin may ulan tapos tirik na tirik yung araw.
1: Pawis na pawis ako, naka-jacket ako.
0: Sa Japorms, di ba? Paano yun?
7: Totoo yan, Doris, ano? Pero ito naman kasing impact-based forecasting. Gagawin ito ng Pag-asa kapag may bagyo na talaga no, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So sigurado na itong bagyo na to ay magla-landfall dito sa mga specific na bayan o kalalawigan dito sa ating bansa. Ang paliwanag naman ng Pag-asa, mas maganda na yung ganito para naman makapaghanda nga yung publiko sa magiging epekto nito. At kung lumihis man sakali ang bagyo, at least ligtas sila dahil nakapaghanda sila, di ba? So ayun yung isa din sa layunin nitong bagong proyekto na ito.
0: Okay. Oo, tama.
1: Paano naman nila maipaparating doon sa mga community mismo? Halimbawa, dahil nandito na yung bagyo, signal number 3, halimbawa, at itong community A na to, abot na galiig yung yan. Tubig dyan, yung baha dyan na mararanasan, ano, o yung correct. Rainfall ninyo ay how many millimeters, di ba? Eh, paano makakarating sa kanila, sa mga community na yan, lalo na doon sa mga liblib na community?
7: Dito na nga papasok ang trabaho natin ano bilang mga media practitioners. Kaya nagpa-seminar ang Pag-asa last weekend dahil magiging mahalaga ang papel natin para i-disseminate naman dito sa publiko kung paano iintindihin, kung paano uunawain itong bagong impact-based forecasting ng Pag-asa. At yung ano naman, dahil nga 3 days ano, ang forecasting nito, 3 days ahead, so mabibigyan na ng abiso ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa magiging pinsala kung gaano magiging kalaki o kaliit ang pinsala ng daraang bagyo at doon sila makakapag-prepare na sila beforehand.
0: Tama. Pero Nico, ibig din ba sabihin yan ay mababawasan na yung hintayan tayo ng hintayan, may pasok ba o wala?
7: Yes, oo. Actually, pinaliwanag din yan ang PAGASA, no? Dahil kasi sa kanila ay ang sakop kasi nila ay weather forecasting. So, nasa responsibilidad ng mga local government units kung magkakansela ng klase o hindi. Pero dahil nga dito sa impact-based forecasting, nalalaman na kung gaano magiging kalakas yung epekto nitong bagyo, makakapagdesisyon ang mga local government units o mga lokal na pamahalaan kung kailangan lang suspindihin ang klase doon sa mga within the 3 days na tatama yung bagyo doon sa specific na lugar.
0: Alright.
1: Dati kasi hindi. Hintayin natin yung alas 5 na madaling araw. Tinan natin kung ano yung forecast.
0: Kaya nga.
1: Yun kasi yun yung gusto ng mga ng mga LGU yung malapit sa katotohanan.
0: Tama.
1: Kung 3-day forecast, hindi ko lang alam kung paano magiging appreciation nila dyan.
0: Kasi kung baka biglang magpalit ng isip yung panahon eh. Diba?
1: Oh, better sana kung ganun.
0: Correct.
1: Diba? At least walang mga masamang epekto yan. Tama. Nico, maraming salamat!
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 8:36. Magagap lang po kami ng mabilis na mabilis. Alam mo, may chichismis ako sa iyo, partner.
0: Ay, talaga ba?
1: O, alam mo ba?
0: Oh.
1: O, dyan lang kayo ha, saglit lang!
2: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dambayan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
10: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
11: Matapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
12: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
10: Hindi kinakalawang!
12: Ibang klase ka pare, intindi mo?
13: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
10: Hindi mo malilin lang!
14: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
10: Labas ang mga matatapang!
15: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
10: Dito sa Sine Matapang!
16: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
10: Sa sini mo, hari ka rito!
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
18: Kung ngayon matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
19: Iyakan?
20: Check!
21: Sorry po.
19: Ha, tawanan. Check. Kilig. Check.
21: Good boy ka na ba?
22: Good boy na po.
21: Sigurado ka?
22: Opo.
19: Pangpamilya, check na check.
21: Yes!
19: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa Sine.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun. Nagbabalik po.
2: Siyempre, Doris Bigornia at Robert Antemano. Mano.
1: Yun. Yan. Eh, kanina po, abang nagko-commercial, nagkukwentuhan po kami ng partner ko. Eh, may kinukwento siya sa akin na napakagandang movie. Ano nga yung title?
2: Series partner.
1: Ah, series rather. Sorry. Oh. Ano nga title
2: sa
1: nito?
2: Netflix, Teach You a Lesson.
1: About?
2: Bullying. Ooh. Swak na swak partner at makakapunod ka rin ng ano ng leksyon kung ano yung nangyayari. Maraming lahat ng anggulo tinalakay nila eh. So ibig sabihin yung bata, yung guro, yung magulang, yung eskwelahan mismo.
1: Kaya yung mismo nang bubuli.
2: Lahat. Inano nila, kaya maganda.
1: Iba-ibang perspective pala
2: yes,
1: ito.
2: Yes, oo. Kaya panoorin natin yun.
1: Eh, dito sa Pilipinas, ano na nga ba ang estado, di ba?
2: Ayun na nga
1: ano
2: eh.
1: Ano na ang nangyayari sa mga paaralan? Anong mga intervention ang
2: correct
1: meron?
2: Oo, di ba, partner, gulat na gulat ako. As in, parang, oh my God, napatayin ako. Dahil, sabi, ang Pilipinas daw ang top doon sa, bullying capital of the world.
1: Kaya nga.
2: Parang hindi natin nararamdaman yun kasi wala tayong alam. Hindi sa walang alam kung hindi agad na babalita or hindi ba talaga nababalita or hindi natin sadyang binabalita.
1: Or hindi rin sadyang ikinukwento ng mga nabubuli.
2: Yun. Oo. Kaya hindi nare-record. Oo.
1: At dahil walang mga guidance counselor na silang dapat tumatanggap, di ba, at nagbibigay, di ba, ng giya sa mga bata na nambubuli at binubuli, kaya hindi rin natin nalalaman.
2: Tama. At hindi lang yung yung physical ang pambubuli. Correct. Meron din, siyempre, verbal.
1: Correct.
2: May emotional.
1: May group bullying.
2: Oo.
1: Diba?
2: Kaya hindi natin nakikita yung mga yung normal na hinahanap natin na kumbaga ebidensya na siya ay nabuli kasi hahanap tayo may pasaba ito ano bang nangyari bakit yun pala kahit munting pagbabago ng kanyang ugali red flag na yun eh
1: diba?
2: Oo, kasi may mga bata na talaga hindi naman nagsasabi kahit nga sa teacher hindi nagsasabi hindi ba
1: Kaya tingnan natin tanongin natin sa perspective po ng isang magulang ano kung ano na ba dapat kung effective ba yung ginagawa ng mga schools para dito kausapin po natin ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines NPTA si Sir Wilfredo Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, sir.
3: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Doris. No? At salamat po sa muling panayam po at sa ating tagapakinig.
2: Opo, yan nga po ang katanungan ng lahat dahil sumabog po sa ating lahat. Yung mga istorya, yung mga nangyari doon sa Tacloban, sa Cavite. Ang dami, hindi lang pamamaril, kundi pati saksakan. Yung ganitong klase po, sir, sinasabi na kumbaga ay napipigilan or hindi sadyang natatalakay ng husto at ng tama. Kasi unang-una parang napaka-restrictive nung batas natin. Merong anong tawag nga, juvenile justice system. Yan ba ho ang nakakasakal doon sa ating pag-handle nitong napakalaking problema na ito?
3: Actually po, no, ang National PTA was created to be a portal of information, communication. Yung sinatawag po natin na sumbungan ng bayan. Ano? Ito po yung aming portal ng sumbungan. But ang naging problema po namin dyan, okay, you know, kasi nga po, di ba, kapag kami mga insidente ganyan, hindi po inilalabas ng ating mga eskwelahan. So sa ngayon po, ang National PTA has been receiving five complaints. Again, kung mapapanood po natin yung teach you a lesson, matagal, 2013 po nagsimula yun dito sa Pilipinas. Ang problema lang po dito, siyempre, yung ating pag-report po natin sa school, dadalhin po namin yun sa, hindi po ipapansinin, no? May problema to at po tayo sa legal, no? Legal ng ating mga eskwelahan, no? At saka sa mga reporting cover-up, point system. So, yung mga kasong ganyan, okay, pagdala po namin yun sa central office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwelahan, at ibabalik doon sa legal. So, wala pong nangyayari. So, sa ngayon po, napakaganda po. Tulad ko, nagkaroon na po ng bagong labas ng DepEd guidelines, no zero tolerance at saka lahat po ng complaint natin po is diretsa na po sa central office. Kasi nga po, sa frontline po, ang dami pong cover-up. Last Tuesday po, nagkita po kami, pinatawag po kami ng ating Vision Awards Committee ng DepEd. At doon ko po naipasa yung panibago po nating guidelines. At minention po natin dito yung teach you a lesson, which is very true na nangyayari po sa ating eskwelahan. Ang epekto po dito, number one, ever since po nang ibaba ng ating juvenile law, nakita po natin yung mga bata talagang at least ginagamit sa droga, especially ang po dito, isa po yan sa naging resulta ng ating mga barilan, saksakan at child abuse sa mga bata.
1: Opo.
3: Nagagamit po ang ating juvenile law sa kriminalidad po.
1: Sir Willie, pagdating doon sa perspective ng eskwelahan, kasi very vital na alam din ng teacher.
2: Okay.
1: May alam, di ba, lagi may classroom advisor,
2: yung mga
1: subject teachers nila, bago pa ma-refer yan doon sa guidance counselor, doon pa, sa panig pa lang ng mga teacher, dapat alam nila. May intervention ba? Meron ba kayong napag-usapan kung paano mas mapapalakas sa level pa lang ng classroom?
2: Correct.
1: Sa mga magkakaklase, itong anti-bullying programs na meron dapat ang bawat eskwelahan.
3: Actually, marami, matagal na po yan. Meron tayong Child Protection Committee ng DepEd. Meron tayong Anti-Corruption Committee. At meron po tayong Barangay Child Protection Group. So yan po, ang dami pong policy ng ating DepEd. Ang problema lang po dito, yung implementation. Tulad po dito, makikita po natin, ang dami po nating principal na andyan. Kaso nga lang po, pagdating po sa legal, wala pong aksyon. Kasi kamag-anak, kaibigan, kabaro, ayun po yung nagiging problema namin. Isang report po namin, mas i-bullying po, tawag dito, maski yung mga teacher na talaga nananakit ng bata, cover up lang po yan. Kasi nga kamag-anak system. Yung po sana ang pwedeng mawala. Marami po tayong mga guidelines na hindi sinusunod. At sa ngayon po, tawag dito, kundi po nangyari kung wala po yung social media, hindi lalabas yung balita na yan, hindi lalabas yung saksakan na yan.
2: So really,
3: which helps sa talagang napatunayan namin ng National PTA na meron talaga nangyayaring ganyan.
1: So parang nakita ko lang, partner, bago mo ipas, yung transparency, parang yun yung nakikita ko, parang sinasabi ni sir, may mga nangyayari pero hindi sinasabi ng mga mismong eskwelahan.
2: Binabaon.
1: Kaya ito yung nagiging effect. Ganun ba yun, sir?
3: Yes po. Tulad po ito. Sample na lang po. Calling the attention of Mayor and Congressman Robes. Meron po tayo dyang isang bata, high school, nabuntis po ng teacher. Automatic dapat yung teacher po tanggal. Kasi may asawa po yung teacher. Yung teacher po, may asawang teacher, nakabuntis ang bata 5 years ago. So 6 years na rin po. Nagtuturo pa rin po sa eskwelahan yung teacher. Dilipat lang. So dapat yan common responsibility. Ano po ginawa ng legal? Ano po ginawa ng superintendent? Ano po yung ginawa ng ating regional director? Ang ano po kasi hindi nakakarating sa regional director po yan. Doon po mismo sa eskwelahan po tinatago.
2: Uh-oh.
3: Especially po dito sa Paranaque. Lately nakita niyo po. Meron po dyan na talagang video na talagang resulta. Ang nangyayari po ngayon dyan, kaya nga gusto kong tawagan si Secretary Angara. Tawag dito, marami na pong reklamo natanggap ang National PTA, especially dun sa graduation fees. Kasi nga po, napakalaki ng kita. Ready market ng ating mga bata. Yung sexual harassment na yan, sexual abuse, nakabuntis po. Automatic. Dapat po tinatanggal kaagad ang mga principal, inililipat. Inililipat din po yung superintendent. Kasi nga po, ang tinatawag dito, takot po magtistigo yung ating mga teacher. Kasi five years na po yung principal dyan, siyempre, kabaro niya yung yung tawag dito, alam po nila kung ano po yung nangyayaring mga sexual harassment dyan. Na dapat pong nasa nila pong itinatago dahil tatamaan din po sila.
2: Correct, correct. Sir Willie, sa tala po ng grupo ninyo, gaano po ka bata? Ano po yung pinakamababang edad na naitala na nambubuli?
3: Actually po, no, ano po dito, meron po tayo ng great, ano, dito pa lang po sa daycare, meron na po eh. Ang ano po dito is pa, ultimo pa sa daycare center po, grade 1, grade 2, kinder, meron po yan. Kasi nga po, ang problema po dyan, magulang. Ano po dito, ang problema lang po namin sa DepEd po is yung reporting na nakatago sa ating mga eskwelahan, ano po. At ang ano po dito, ang responsibility po kasi, no, wala pong kasalanan ng eskwelahan, wala pong kasalanan ng kapulisan, wala rin pong kasalanan ng ating komunidad. Ang kasalanan po yan, magulang. Uh-huh. Ang ano po dito, makita po natin, is yung tinatawag natin, education begin at home, no? At ang ating mga PTA po, ang hindi lang po responsibility po namin, hindi lang po paniningil, no? Ang ano po dito is tawag dito, marami pong dapat duties and responsibilities like monitoring, reporting, no? Which is now being recognized by our working president at saka secretary ng ating edukasyon, ano? Kaya nagkakaroon na po na tawag dito, nare-recognize na po ang National PTA. At also ngayon po, meron po kami mga darating na education for parents at empowering the PTA po.
1: Ayun, yun yung maganda, empowering. Kailangan ma-educate talaga yung mga magulang. Tama. Kasi di ba ang common, minsan isa-set, Mami, inaway ako. Huwag mo nang pinapansin yun. Basta ganun ka lang, pasok ka lang. Di ba? Hindi na napakikigan yung kwento ng bata. Tama. Meron naman magulang na alam niya na bully partner, nagsumbong sa kanya. Pero saan ako pupunta eh kung kamag-anak nga naman ni principal yung bata? O kaya baka may kakilalang mas malaking opisyal. Kaya
2: sila.
1: Baka ma-set aside. Sa mga ganitong pagkakataon, at sabi niyo, Sir Willie, ang dami na ng mga cases na ganito talaga at hindi lang nagiging transparent talaga ang DepEd pagdating sa reporting ng mga ganito. Dapat ba meron tayong numero o hotline na tawagan dun sa bullying, hotline for bullying natin, Sir Willie?
3: Actually, meron na pong nilabas ngayon ng DepEd, no po, napakalakas po niyan. But ang problema rin po, yung implementation pa rin, ano? Kami lang po sa National PTA, no? Kapag ka dito po sa amin nagreklamo, ang ano po dito is ina-action lang po namin, pinaparating natin sa ating, So ngayon po dito, no? I-type nyo lang po yung National PTA. O maski, pagkaginawa po namin Facebook, website, ang Facebook, no, just type PTA, no, lalabas na po kami doon. Meron po tayong PTA Perpetual Facebook Group, PTA Bullying, PTA Omnibus Guidelines. Basta po, i-type mo lang po ang PTA, message us, i-message nyo po sa amin yung mga problema, sana po merong kalakip na pictures o video at action lang po natin para ratingin po natin kay Secretary Angara at sa ating working president na si BBM po.
2: Okay. Sige.
1: Sige.
2: Sir Willie, maraming salamat po, ha.
3: Maraming pong salamat, Ma'am Doris at si Robert, no. Ang ano po dito, meron po tayong parating na National PTA Summit this October 1 po at sa Regional Caravan. Ayan. Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Magandang umaga po si Sir Wilfredo Willie Rodriguez, ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines, o NPTA. Samantala, partner, isa muna ang
4: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa yellow alert gayong araw. Mula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi.
2: Ayon yellow
1: po,
2: na naman.
1: Laging favorite color.
2: Oh, ano?
1: Ayon po yan sa NGCP. Dahil po yan, syempre, nako, limitado dahil nga ibig sabihin kapag yellow alert, limited, 'di ba? Yung supply medyo manipis yung reserba dahil may dito po may 13 planta na hindi gumagana, kaya po inisyu 'yan. So i-expect na ninyo if magkaroon talaga ng mataas na demand, posible po yung brownout dyan sa inyo sa Visayas dahil nga po nasa yellow alert kayo simula 6 PM hanggang 7 PM.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
5: Alerto sa brownout!
6: Alerto sa brownout!
1: Tawid tayo, partner.
2: Saan tayo?
1: Kanina pinag-uusapan natin yung bullying, mga nabubuli, mga binubuli. Paano naman kapag mga bata ang involved sa isang incident, tapos halimbawa minor, pero tayo halimbawa yung sasaktan nila. Tayo yung babatuhin nila, kagaya nung 15 anyos na binatilyo na ng bato ng basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila. Anong gagawin natin?
2: Oo, kasi
1: mayroon kapag ginawakan mo, sinaktan mo, baka sabihin child abuse ka.
2: Child abuse agad. Mm. Oo, eh lalo na kapag ka ang magulang ay medyo maalam sa batas. Mm. Alam niya kung ano yun. Oh, edi magkakasuhan tayo. Oo. Eh, kaya ano mangyayari? Papabayaan mo na lang ba na manakit yung bata?
1: Mm-hmm.
2: Eh kasi pag 14 pababa, walang ano, di ba? Hindi naman walang pananagutan kung hindi lalagay sa
1: bahay pag-asa.
2: Oo, yun.
1: Mm-hmm. At para po bigay tayo ng update hinggil dyan doon sa Maynila ngayon, 15 years old, kausapin po natin ang tagapagsalita at Chief Public Information Office ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Sir, good morning po, Doris at Robert.
2: Good morning, sir.
7: Yes, Ma'am Dory, Sir Robert. Mula po sa simbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa.
1: Opo. Unahin lang natin ito, Major Ines, itong 15 anyos na binatilyo. Mm. Ano na po ang update at ano ang naging aksyon ng Manila Police District sa incident po na ito, Major Ines?
7: Yes, Robert, bigyan mo lang kayo na may gising ang background dito.
1: Opo.
7: Ang nangyari po yung insidente noong pong Biyernes ng hapon, dito po yan sa kahabaan ng G-Truston, paluluan po ng De La Puente sa may Sampaloc, Manila. Kung saan nakita po natin doon sa nag-viral video na isa pong binatilyo ang nag-create ng kaguluhan doon. At nakunan po ito ng isa nating netizen. At nung nalaman po at na pag-alaman po ito ng ating mga kapulisan ng Sampaloc Police Station, inanap po nila itong ating pong mismo nag-upload ng video na at the same time, siya rin po yung nag-engage dito sa ating minor de edad. At nalaman po natin, ito po itong empleyado ng gasoline station kung saan nga po yung minor de edad dito ay tagaroon din po sa may Sampaloc, Manila. At yun po, hinanap natin itong complainant natin. At same time, na-locating po natin itong minor de edad, itong si alias Mikmik na 15 years old. So, nung paman po, hindi po nagtuloy si Sir Bert ng formal na reklamo. Ito pong ating complainant. Ang ginawa po ng mga kapulisan natin, itinan over po ito sa RAC o yung Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ng Manila para mag-undergo po doon sa kanilang mga intervention program. Yes po.
1: Mm-mm. So, ibig sabihin, dahil hindi na nagtuloy yung case, ay hanggang kailan siya doon sa Manila Social Welfare Major mag-i-stay?
7: Depende po ito sa pagpapasyon ng ating mga social workers dyan, Sir Robert. Pero gusto ko lang po ipaalala sa mga magulang o mga guardian itong minor de edad. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag po natin Responsible Parenting Ordinance No. 8243. Kung saan po, kung paulit-ulit pong nai-involve yung inyong mga anak, yung mga minor de edad sa mga ganitong insidente, ay meron po kayong pananagutan dito sa ika-apat na paglabag po. Depende po ito sa edad na Ma'am Dory, Sir Robert, ng bata. Kung mas mababa po yung edad ng bata, mas mataas po yung fine at yung imprisonment po nito.
2: Opo. Kanina po, Sir Partner, nakausap namin si Senator Irwin Tunfo at ang para sa kanya, kailangan repasuhin yung ating batas, yung juvenile justice. Pabor po ba kayo doon? Kasi ngayon nasa 15 yata. Ibababa sa 14 or maski nga hanggang 10 eh. Kasi kailangan malaman natin, ma-define ng husto kung ano yung age of discernment. Pero kagaya po yung binatilyo na yan, 14, ng basag na bote, paano ho na i-handle ng pulisya yan? Kung ako po ang inatake ng ganyan, at ako po ay gumante, ako po ba ang liable at hindi yung bata?
1: Mm.
7: Yes, Ma'am Doris, Sir Robert. Ito pong bata na si alias Mikmik ay 15 years old na po ito. Base po doon sa ating batas na RA 9344, yung Juvenile Welfare Act po natin. Meron na po siyang pananagutan sa batas. Kailangan lang po dito, ma-determine lang po ng ating social workers na he acted with discernment. So alam niyo po yung kanyang ginagawa. At depende po yan doon sa gravity ng kanyang ginawang krimen. Ang sa atin po dito, yung pong mas mababa dito na edad, yung po ang walang criminal liability, Ma'am Doris Sir Robert. Kaya nga po, tama po kayo doon sa binanggit nyo kanina, kailangan pong pag-aralan po itong batas na ito.
1: Mm-hmm.
7: At marami pong pagkakataon, alam po natin, pababa na po po ng pababa yung edad ng mga nai-involve sa iba't ibang mga krimen. Pati nga po sa exposure ng ating mga kabataan sa iba't iba pong mga bagay, nakikita po natin na nakakalungkot man po. Pero sabi ko nga, dapat po mapag-aralan na po itong batas na ito.
1: Mm-hmm. Sige. Opo. Pare-parehas tayong mag-aabang kung ano ang gagawin dahil nga pabata ng pabatay na involved. Pero for the meantime, Major, maraming salamat po sa inyong oras.
7: Maraming salamat, Sir Robert, Ma'am Lord, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga gayong informasyon. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director ng NCLPO, at ng aming pong District Director, ang tinatawag naming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen si Santiago. Makakatap po kayo mabilis, nararamdaman, at serbisyo may panimindigan para sa Manila.
2: Mabuhay po, mabuhay.
1: Mabuhay ang PNP. Maraming salamat, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. O, paano ba? Babay na ba tayo?
2: Babay na agad eh.
1: Babay na. See you tomorrow.
2: Bye.
1: Bye. Thank you.
8: Love, love, love.
9: Doble sa bagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem Lampayan! Basta AM!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. 9:02.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, arestado ang isang high-value drug suspect matapos mahulihan ng tinatayang 13.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Maguindanao del Norte. Ayon sa PIDEA, narecover ang nasa 2 kilo ng droga na nakasilid sa tea bags sa isang buy-bust operation. Pinaniniwala ang sangkot ang 42-anyos na suspect na residente ng Barangay Poblasyon Sharifa Guac, Maguindanao del Sur, sa distribusyon ng ilegal na droga sa ilang bahagi ng Barm at North Cotabato. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng psychosocial support ng DSWD sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Nagsagawa ng aktibidad para sa 19 na amang evacuee sa Sarangani para maipahayag ang kanilang nararamdaman at makakuha ng suporta. Ayon sa ahensya, mahalagang matulungan ang mga haligi ng tahanan sa kanilang emosyonal at mental na pagbangon mula sa sakuna. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: ng mga magulo sa buhay mo,
1: true,
0: sa bayan mo.
1: True.
0: So, Sabado at Linggo, if only to maintain
1: sanity,
0: your mental health.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Ayaw,
0: lahat gagawin ko, wag lang mag-isip ng mga headlines.
1: Yung para hindi ka ma-immerse sa puro kanigahan ng mundo, di ba? Kaso nga partner, parang kulang yung dalawang araw. Dahil isang araw pa lang, babawi ka ng pahinga.
0: Mm-mm.
1: Pangalawang araw, babawi ka ng errands. Di ba? So, wala ka ng enough time for everything else.
0: Correct. At dyan po papasok yung tinatawag na leave.
1: Yung VL, biglang leave. SL.
0: VL, SL, TL.
1: Totoo yan. Alam mo mga partner, no? Ito growing up, na-realize ko na mahalaga pala yung leaves.
0: Ay,
1: for our mental health.
0: Yes,
1: no?
0: Oo. And especially so siguro nga doon sa mga highly stressful ang kanilang trabaho.
1: Totoo.
0: Halimbawa, pag-aangkor.
1: Oo. Kana mo kaarap. Pero totoo, no? Totoo, mahalaga pala yun. We need breaks.
0: Yes. No? Oo. Kaya alam mo, dito sa ABS-CBN, ano, meron silang report lagi na, eto na yung ano mo, eto na yung mga leaves mo. And interestingly enough, ang problema nila is walang gustong mag-leave. Lalo na sa mga ano, sa management level, dahil ang dami-dami mga dapat na gawin. So, therefore, pag nagparada sila ng ako, ito yung mga ito yung mga hindi gumagamit ng kanilang leaves. Isa ako doon sa mga
1: hindi gumagamit.
0: Diba, meron na, you can only have so many days na pwedeng i-convert into cash.
1: Oo, masarap yung convert to cash.
0: Alam na mga empleyado yan, diba? So, they encourage you.
1: Na huwag pumasok.
0: Na mag-leave ka.
1: Kasi nga, i-convert sa cash.
0: Yeah, because you can only convert sometimes mga 30 days, ganyan, or 50 days, total na yan, na pwede mo i-convert sa cash. Depende yan sa kumpanya. No? Pero, ang problema nga, sabi nga nung iba, kasi kayo, di ba? Leave kayo ng leave. Okay pa rin yung trabaho nyo. Kasi matatalino kayo, di ba? Paano naman kami pasang-awa lang? So we exert more effort.
1: Yeah.
0: But it's not only yung convertibility to cash. Sabi nga nila, the work-life balance.
1: True.
0: Yun ang importante.
1: Oo.
0: Kaya nga, nakakahiya man sabihin, Rica, bukas.
1: Ang aga! Tuesday agad!
0: biglang nauntog.
1: Magpapahiga pala. Alam mo, partner, we should take, this is one thing I see sa younger generations ngayon that I think the older generations can take a page from. Napakahalaga sa kanila ng work-life balance. Talagang alam nila na, no, I need a break. Respect my space. Respect my time.
0: Yeah.
1: Diba? May mga ganun talaga ang mga bata ngayon.
0: May kilala ako, ha?
1: Mm-mm.
0: May kilala ako. Si Netch Itay.
1: Blind item ito.
0: Oo.
1: Opisina ba natin to?
0: Yes.
1: Sige. Okay. Hulaan natin.
0: But this is not, hindi ko siya, I'm not throwing him, her under the bus. Pero nagulat lang ako na, huy, sabi ko sa kanya, huy, text ako ng text sa'yo. Hindi ka nagre-reply. Sabi niya, sir, kasi nakalive ako eh. Uy, ngayon, kung nakalive ka, di ba, text lang naman yun eh. Di ba? Hindi, naka-silent lahat yan. Sabi niya, paano ba yun? Hindi ko marireceive ang mga text ninyo.
1: Nag-off talaga siya.
0: Parang ganon, So I was so surprised na, you can really do that?
1: Sino yan? Magpapaturo ako!
0: Pero it's a culture shock to me. Kasi nung panahon nga ni Isabel. Bawal mag-turn off ng cellphones.
1: Oo, yan yung boomer generation.
0: Tapos meron kaming walkie-talkie, yung Motorola radio, di ba?
1: Talagang malaki, di ba?
0: Malaki talaga.
1: talaga.
0: Pag hinampas ka nun, makakatipid ka. Hindi ka na-ospitalin. Diretso
1: talaga
0: ka.
1: Okay na
0: pati yun, bawal magpatay ng radio. Yung iba hindi makaka-identify dito. Bawal.

0: Apo, ayun kung patayin mo, na-drain yung baterya, kasalanan mo yun.
1: Oo.
0: Na-drain ang baterya. At saka, meron silang beeper doon, beeper function na alam nila pagpatay yung ano mo, Motorola radio.
2: Nako.
0: No, so, memo yun.
2: Oo. So, namemohan ka ba dati?
0: Hindi naman, pero next time.
2: Ikaw atay ng memo. Parang pakiramdam ko ikaw yung ng memo.
0: Hindi, kasi magkakasama kami noon. Ay, nako, Sus Maria Josef talaga naman. Oh. Pero that's the way life is.
2: Yes, yes.
0: C'est la vie.
2: Oo, we move forward. Padayan lang kita.
0: Kailangan lang talagang magsumikap araw-araw dahil kagaya niyan. Baka tumaas na naman yung produktong presyo ng produktong petrolyo.
2: Oh, sabi ko na nga ba?
0: Nag-aaway na naman si Trump at saka ang Iran, nagbobombahan sila ngayon.
2: Ay, naku.
0: Tapos pati yung mga nananahimik na Kuwait and Bahrain.
2: Na sila.
0: Binomba din ng Iran dahil may mga base militar doon ng US. Oh, bueno. Ito muna po ating mga headlines, whether we like it or don't. June, ano na ngayon?
2: 29.
0: Oh my gosh!
2: Oo.
0: We're about to say goodbye to you.
2: Yes.
0: Yung hindi pa po kinakasal, you still have 2 days.
2: Uy, napalitan na yan kasi.
0: Hindi na
2: pala,
0: hindi na June bride.
2: Ano December ngayon? Brides na.
0: Ah, kaya pala ang daming kaya pala ang daming pinapanganak ng July.
2: Oo, kasi alam mo na. Teka, bakit July? December, January, February, March, April, May, June, July. Kulang, preemie.
0: Oh, okay. Dapat
2: July, August,
0: September.
2: September.
0: Oh. Pero yung mga naniniwala pa rin na iba yung June bride, you have 2 days.
2: Yes.
0: Okay?
2: Sige. Fresh shotgun
0: na. Penis or not penis. Pass your wedding license. Una sa ating mga naglalagab love na headlines ngayon, dalawang patay sa pagguho ng hinuhukay na bahagi ng kalsada sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng tumaas bukas, ikalawang bugso ng dagdag singil sa SLEX at Star Tollway. Ipatutupad din sa Miyerkules.
0: Minsan mas mahal na yung toll kaysa sa gasolina. Sa totoo lang. Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig sa Angat at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
2: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Cavite. Ito na naman. Binatilyo ng bato naman ang basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila.
0: VP Sara Duterte ipinababasura ang articles of impeachment. Senado bubuksan sa publiko ang impeachment trial.
2: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa sa pagkilos.
0: Apat na barko ng China namataan sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea.
2: Samantala, sa labas ng bansa, ito na yung sinabi mo, partner. Iran, inatake ang US bases sa Bahrain at Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika.
0: Balitapakan! At alam nyo na kung anong kasunod niyan. Baka ang susunod dyan teka nga, maisara na nga yung muna yung Hormuz.
2: Na naman.
0: Ano, na naman.
2: Oo.
0: Patay na naman si Eddie.
2: Mm-hmm.
0: Samantala ang oras, alas 9:15 ng umaga. Stand by Marlene, stand by Suze Legaspi. Naglalagab live na Radyo Patrol Report. Suze, ikinasang bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika bahagi ng mas maigting na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Good morning, Marlene.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Sinimulan na ng Armed Forces of the Philippines ang mas maigting na pagbantay nito sa West Philippine Sea. Kabilang na rito ang katatapos lamang na dalawang araw na bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Estados Unidos, ilang milya ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Ayon kay BRP Antonio Luna Commanding Officer Captain Jennifer Monforte, sa pamagitan ng ganito mga pag-asanay, napapanatili ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang bahagi ng karagatan.
4: Significant para sa amin sa, actually hindi lang sa BRP Antonio Luna, kundi sa buong Northern Luzon Command, kasi na-maintain namin yung presence area at

0: natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN.
1: Sabi ni Monforte, ang kanilang hukbo ang isa sa mga unang nakadiskubre ng floating structure na inilagay umano ng China sa loob ng Bajo de Masindoca. Sa ngayon, naialis na sa lugar ang naturang floating structure pero hindi pa rin anya nagbabago ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa naturang lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Las Piñas City Police, tiniyak na may mananagot sa pagguhong ikinasawi ng dalawang individual. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Peter at Rica sa Panayam, sinabi ni Las Piñas Police Assistant Chief for Operations, Police Lieutenant Colonel Tioson Rosarito, na may pananagutan sa batas ang mga sangkot sa gumuhong proyekto ng Maynilad sa Barangay Pamplona 2 na ikinasawi ng dalawang individual. Anya, hindi maaaring maituring na basta aksidente ang pangyayari at dapat may mapanagot sa pagkamatay ng mga biktima. Magpapatuloy anya ang kanilang imbestigasyon para matukoy kung sino-sino ang posibleng may kapabayaan. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanya.
5: Merong liability dito, natural. Merong mga masaktan at merong ding nabawian ng buhay. Kaya I think merong silang liability. O, pagpapatuloy po ng Las Piñas City Police Station ang pag-iimbestiga nito, ng kasong ito, para malaman po natin kung ano yung katotohanan.
4: Yan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Tioson Rosarito. Itratrika, batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, 18 metro ang lalim ng hinuhukay na bahagi ng kalsada. Bumigay umano ang suporta o concrete shaft ng hukay, kaya gumuho mag-aalas 3 ng hapon kahapon. Ani Lieutenant Colonel Rosarito, naging matagal ang retrieval ng mga bangkay dahil sa debris at lalim ng hukay. Sa pahayag, sinabi naman ng Maynilad na ang proyektong iyon sa Barangay Pamplona 2 ay para sa isang wastewater pumping facility. Sinuspindi na ng Maynilad ang konstruksyon ng proyekto at siniguro ang full cooperation sa mga otoridad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Yeah, good vibes lang. Bakit wala kayo nung ano nung Friday?
1: Nung
0: Biyernes.
1: Na ganito?
0: Oo. Ni Tony.
1: Ah, pareho kaming wala. Oo. Ako yung may inasikasong, nag-seminar kasi ako partner for basic life support training.
0: Wow!
1: Oo. Dahil kinailangan ko for rescue license ko sa diving. Pero aside from that, kasi it's a skill that I really wanted to learn. Mm-hmm. Dahil mahalaga yung basic life support. Lalo na sa akin na meron akong tatlong matatanda sa bahay.
0: So, ano bang involved doon? First aid,
1: yung CPR, ganyan, yung mga Heimlich maneuver, ganyan, yung tamang pag-execute ng mga...
0: Gano'ng katagal yun?
1: Inabot ng 4 hours yung aming seminar eh.
0: Wow! Pero may practical ano eh.
1: Yung mas maganda talaga na may mga practical yan, partner, para talagang napapractice mo kung tama. Mm-mm. Yung kasi may mga tama, ang galing nga eh. Mm-mm. Dahil yung form doon ng proper CPR, pinakita kong paano pag mali yung CPR na ginagawa mo, will it help? Yeah. Hindi pala nakakatulong yung partner. Oh. Dapat pala tama ang pag-pump mo para ma-distribute yung dugo throughout your system. So,
0: and paano bilang nun?
1: Totoo pala yun.
0: 1,001.
1: Oo, may mga ganun. At may mga intervals pa yan, kailan-kailan, and ganyan. So, napaka-mahalaga po niyan, lalo na kung kahit sa opisina partner, may mga office na nagko-conduct.
0: Interesado ako doon sa Heimlich maneuver.
1: Oo. Ang galing nga nun eh.
0: Saan ba? Sa chan?
1: Oo, itong pinky mo, itatapat mo yan sa iyong pusod, tapos i-roll up mo at ang hila mo pala
0: pataas.
1: Hila pataas.
0: Aha.
1: Hila pataas. Parang pull upward.
0: Paano kung 48 ang waist mo?
1: Kung ganun

0: naman, medyo... itataas mo lang ng konti below the breast. Ang galing, ang dami mong matututunan. It's very important, yeah, oh, lalo na ngayon na maraming mga you know, natural resources, energy disasters.
1: Para sa community namin, alam, mga ka-preppers, kailangan natin.
0: Totoo yan. Totoo yan. Mahalaga talaga tong basic life support.
1: Okay. So, dito na muna tayo sa, ano, sa impeachment support.
0: Mm-hmm.
1: Ang pre-trial order daw ay ilalabas ngayong araw na ito eh.
0: Mm-hmm.
1: Ano nga ba yung pre-trial order?
0: I order you? Ganun ba yan?
1: At saka pre-trial conference, eh, posibleng buksan ulit ang paglilitis. Paglilitis ay bubuksan ng Senado sa publiko. Eh, talaga namang nakabukas.
0: Baka
1: ibig sabihin nila yung live audience. Mm-hmm. Ano, eh, mm-hmm, hindi naman napakarami nun. Okay, malaman natin kung ano na bang estado nitong impeachment trial na ito, na isa sa mga isinisigaw ng White Ribbon Movement.
0: Ha?
1: Tapos yung Tindig Pilipinas, mm-hmm, sa Makati at saka, mm-hmm, Atom.
0: Sabay-sabay yun sila eh.
1: Oo, libo-libo eh. Makakausap po natin ang kabataan party list representative at spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Renee Ko. Hi, Rep. Good morning.
2: Good morning po. Maraming salamat sa imbitasyon. Happy Monday.
0: Happy Monday, Kong Renee. Thank you.
1: Well, kami ni Rika eh, masama pa rin ang loob dahil Monday ngayon. Pero,
0: trabaho na ulit,
1: Kong. We have to move on.
2: Yes,
1: eka nga, opo. Ano po ang ibig sabihin ng pre-trial order at bakit ito mahalaga?
2: Sa pre-trial order po, nakalakip ang lahat ng mga preliminaries na gusto nating ayos na bago magsimula ang trial. So, meron dyan yung stipulation of fact na yung dalawang partido tanggap naman, kaya hindi na kailangang i-prove sa court.
1: Mm-hmm.
2: And din yung wording ng issues. So, yung issues, yung tanong na sasagutin ng dalawang partido para yung argumento nila yung malabas. Andyan din yung listahan ng evidensya, listahan ng witnesses na ipipresent nila. So, maganda po na nasettle na yan bago magsimula para mas mabilis, mas maayos, at syempre, hindi na madelay-delay ng mga technicalities pagpasok.
1: Okay. Marami akong naririnig, Rep. Rene, ano, ha, na bakit daw kailangan i-disclose yung mga witnesses ng magkabilang panig? Eh, hindi ba parang ang mangyayari doon, di alam ko na kung anong ipipresenta mo, maghahandaan ko na.
2: So, dalawa po yan. No? Una, hindi po lahat ng witnesses, no, required na pangalanan nyo na sa pre-trial brief,
1: okay,
2: at ilalabas sa pre-trial order. Meron po dyan, general description, maaari po yun, basta may specific purpose na ilalagay nyo kung bakit nyo siya itatawagin para hindi sayang sa oras, diba? Meron din nga pong reservation of right to present further evidence habang nagtutuloy-tuloy yung paglilitis, maaari kasing may lumabas. So, kung organically lumabas, hindi naman nakalista, okay lang, ni-reserve mo yung karapatan na yun. Parehong partido po ginawa yun.
1: Mm-hmm.
2: Pero ikalawa, maganda pong ilista na siya para parang gentleman's agreement ba. Hindi susurpresahin yung dalawang partido kung may kailangan paghanda.
1: Mm-hmm.
2: Po, nakalista na rin dyan. Yun po yung unang rason. Pero ikalawa, ayaw rin talaga nating sayangin yung oras ng korte. Kung hindi mo ililista, kasi yun pala 100 witnesses yung
1: kailangan
2: itawag, eh di parang mahirap yun, di ba, para sa Senate impeachment court. So, yun po yung wisdom din kung bakit tayo, no, ni-request din sa comments natin final noong June 22. For specification, no, going mas specific yung reason, yung purposes na bakit may pinapatawag na witnesses yung defense. Dahil po, sobrang general ng purpose, baka sayang sa oras.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po yung gusto natin makita.
1: Ah, okay. Pero hindi ibig sabihin lahat i-disclose mo kagaya ng inyong nabanggit kanina, no? So, there can still be surprise witnesses?
2: Perhaps. There could be surprise witnesses. Pero ang idea po ng paglakip sa pre-trial brief ng lahat ng gusto nating ma-present, no? Ipakita na rin natin kung ano yung mga gusto nating ipatawag at ano yung mga sagot natin. Siguro worth noting po na dati,

0: pwede po talaga yung mga surprise witnesses. Pero in regular court proceedings, lalo na sa criminal proceeding, nire-require na po ng rules of continuous trial na lahat ng i-introduce nating witnesses, kahit yung as in general description lang, nakalagay na po siya sa pre-trial brief.
1: Okay.
0: Para po, walang, hindi rin sayang talaga sa oras.
2: Kong Rene, nung last week medyo, at actually ilang araw na natin pinag-uusapan itong pre-trial conference, no? And akala natin tapos na siya nung Friday, pero we are hearing that the prosecution wants some more extension. Tama po ba?
0: Nagkaroon lang po tayo ng request for extension nung hindi pa natin nakitang tapos yung pag-mark ng evidence.
2: Mm-hmm.
0: Pero tinanggap naman po natin at aninote natin yung pagtatapos ng pre-trial conference. Meron po tayong mga requests na binukas sa impeachment court na sana po ay may directive or comment sila bago po mag-move forward. Inaasahan naman po natin na nasa pre-trial order yun.
2: Opo, alright. Speaking of pre-trial order, ano po ba talaga ito, Congressman Rene?
0: Well, ang pre-trial order...
2: Sige po, sige po. I missed that kanina lang po, no. Pero yung pre-trial order na ilalabas po natin, ano? Kapag nailabas na po ito, ma'am, at nagpatuloy-tuloy na po yung ating pag-start ng impeachment trial, lahat po ng mga sinasabi ng Vice Presidente na i-disregard yung impeachment articles para sa kanya ay hindi na po talaga ito didinggin, ano?
0: Well, yung argument po na binukas ni VP Sara Duterte ng ganon, mas nakalaki po yun sa answer nila, no? Kung saan nag-pray sila for a dismissal bago magkaroon ng any kind of hearing. Ang kung babasahin natin sa Constitution, wala po ganong remedy available. Ang nakalagay po sa Constitution, kapag na-transmit na ang articles of impeachment sa Senate, they will constitute as an impeachment court at maglilitis po sila. Babaybayin yung mga ebidensya, yung mga witnesses nila. At pagkatapos nun, sa dulo, magde-decide sila kung acquittal or conviction yung kanilang desisyon. Wala po dyan nakalagay na ano yung dismissal bago magsimula. So hayaan po natin yung Senate na mag-thresh out nun. Ang House Prosecution Panel naman ay buong-buo ang confidence, no, na kayang i-present yung argument na nakalagay sa articles of impeachment. Ito po ay matibay, no, matatag, kaya gusto natin they see that their day in court, yung argument, yung panawagan ng mamamayan.
2: Opo. Would you happen to know, Kong Rene, kung ang vice-presidente ay mag-a-appear, may sinabi na po ba ang kanyang team on this? Kasi she's very active naman po sa pagsagot tungkol sa impeachment kapag tinanong po siya ng media. Did the defense team say that she might appear on the impeachment trials po natin?
0: Yan po yung panawagan ng mamamayan, and kami po, hinihiling din namin na nasa trial proper po si VP Sara Duterte. Na yun naman po yung kanyang sinabi, no, na she is ready and willing to appear at the proper court. So, ilang araw na lang, 7 days na lang. Next week na po, simula na ang impeachment trial. So, naasahan po natin na ang VP nating ready and willing na sagutin yung charges ay present po on day one para po makita ng mamamayan, no, yung ganong willingness. Kung wala po kasi, no, paano natin makikita yung readiness and willingness na yun from VP Sara Duterte?
1: Okay. So July 6, as scheduled, palagay nyo, Rep. Rene, maumpisahan talaga ito despite itong pre-trial extension kung meron man?
0: Yes, inaasahan po natin na magtutuloy-tuloy ang trial proper as scheduled. Meron naman po tayong isang linggo para i-resolve kung ano pang kailangang i-resolve sa pre-trial. Ang requirement lang naman po, lumabas ito bago magsimula yung trial proper. So, habang hindi pa, no, may panahon pa, marilease na yung pre-trial order sa pinakakagyat, sana po comprehensive yung PTO na nakalakip dun lahat ng mga answers to the submissions of both parties. No, para po makapagsimula na. No, forth with ay mangyari na yung trial at syempre matapos yung proseso ng may prinsipyo ng

0: pananagutan at due process na kapanguna.
1: Rep. Rene, begging your indulgence, mga ilang segundo lang po ito pero may papasok lang kaming flash report. Ano, please stay with us. Thank you.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Klase po at lahat ng on-site school activities sinuspindi sa Batangas City Integrated High School ngayong araw dahil sa banta ng pamamaril. Ayon yan sa Batangas Police. Antabayanan pa po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: Balikan natin si Representative Rene ko. Rep. Rene, nandiyan ka pa rin, ano?
0: Yes, sir.
1: Okay, salamat po ng marami. We appreciate that. Susunod na katanungan, kung magsisimula nga ito ng July 6, ano po? Ano ang rule on the presence of VP Sara? Parang may narinig ako na she should be present on the first day? Can you confirm that?
0: Yes po, yun po yung ating hamon dahil matagal na pong binukas ni VP Sara Duterte yung readiness and willingness niya. Sana po makita on day one.
1: No, but it is mandated by law na nandun siya.
0: Sa mga iba't ibang rules, meron pong authorized representative na maaari pong mag-appear on her behalf.
1: Okay.
0: Pinaka-technical ako, sa akin po, kapag tinawag po siya bilang testigo, dapat andyan. Kung hindi, yun po ay pag-subvert ng subpoena powers at ng authority ng Senate or even ng Republic dahil nasa Constitution po yung impeachment process. So, habang hindi ganun, no, sasabihin ni VP na hindi na pwede namang hindi, pero sa atin, kailangan po talagang magpakita. Lalo na on day one, no, pag-i-enter ng appearance yung ating mga hindi lang yung prosecution defense legal teams pero pati kung sino yung mga accused. So sana po magpakita siya.
1: Okay.
3: Witness lang pala yun, yeah. Kong Rene, no?
0: Ano po yun?
3: Kung mag-witness lamang si VP Sara, doon siya talaga dapat magpakita.
0: Well, sa atin, meron din pong, at least sa criminal procedure, hindi rin natin sigurado kung ito yung susundin ng impeachment court, may plea, no? May pagbubuk at may pag-enter ng plea na gagawin bago magsimula yung trial proper. So may reading of charges, etc. Ideally andun po yung accused.
1: Yes.
0: No, hindi ideal, dapat nandun po yung accused. So titingnan natin kung yun yung susundin na process. Kung hindi, di maaari pong pagtestigo lang sila.
1: Hindi ko alam kung sidebar lang ito o talagang very important step ito. Yung pong pagpresenta, and please confirm kung ito'y napag-usapan sa pre-trial, na ipipresenta ang witness na si Mary Grace Piatos. Ano po ba ito? Is this only sidewar, mind games, o talagang seryoso kayo dito?
0: Ayoko pong pangunahan yung prosecution panel sa ano po yung kanilang strategy or yung witnesses dahil sa ngayon po, no, wala pa tayong pre-trial order kung ano po yung witnesses na i-introduce. Pero ako, gusto ko pong makilala kung sino si Mary Grace Piatos. Gusto nating makita kung yung pangalan na nilagay niya sa resibo ni Office of the Vice President ay talaga po bang nakakuha ng confidential and intelligence fund. Yung PSA may nilabas na certification na walang Mary Grace Piatos, pero kung may lalabas po at may lilitaw kung sino siya, kahit hindi po during trial proper, masasagot po yung ilang tanong ng mamamayan kung saan pumunta yung pera. Kung hindi po, di standing question yan na kailang i-resolve sa trial.
3: Marami pong mga civil movements po, no, ang gagawa ng parang explainer o yung tinatawag nilang people's court na isasabay po nila sa paglilitis ng Senado dito sa impeachment trial. Some reasons for that is for yung mga mamamayang Pilipino ay maintindihan pa kung ano po talaga yung proseso nangyayari, meron silang mga pagtatanungan. Pwede po ba kayo makausap doon ng mga People's Court? Can you be invited sa mga pagpupulong na gagawin nila?
0: Yes po, pwede po. Yung atin namang role ay yung pag-explain ng proseso at

0: yung pag-clarify ng publicly available information tungkol sa impeachment. Sa atin din, nakikita natin yung mas malawak at dumadaming disinformation habang papalapit at papalapit yung trial. Ayaw natin na yung mamamayang Pilipino ay naging biktima ng ganitong panlinlang. So, with the role na kaya nating i-establish siyempre para mas mag-improve yung political participation ng mamamayan, we encourage yung people's court, watch parties, no, live commentaries, and sana mabigyan ng espasyo yung mga, well, public officials gaya ko para po mas ma-ensure na yung disinformation hindi po lumalaganap sa ganitong, hindi lang sensitibong proseso, pero proseso ng pananagutan na gusto nating matapos para po may sagot na, may closure na tayo.
1: Mm-hmm. Nakalagay sa reports po, Reprene, na mga 7 buwan itong magiging, tatagal itong impeachment trial na ito. Hindi ba masyadong matagal yun? At saka pangalawa, yung impeachment laban kay Renato Corona lasted only 44 days. What is your view on this?
0: Yung prosecution po requested 62 days. The defense requested 30. Honestly, kung total natin yan, 92 days yan. No? And hintay natin yung pretrial order na preliminarily maglalatag ng ilan yung trial dates na sa tingin nila yung kailangan para po malahat ng ebidensya. And sa atin, basta hindi madaliin, pero lahat ng kailangang oras para malatag yung ebidensyang nakalap, hindi lang ng mamamayan, pero iba't ibang public offices, maipresenta, maikonsidera. Ayaw natin na merong ebidensyang maaari pa lang maka-impluensya ng decision, pero hindi nito makita yung day in court sa Senate impeachment court. So sa atin naman, basta komprehensibo, hindi unduly dinedelay, no? So walang delaying tactics, walang pagbukas pa ulit-ulit ng technicalities, and syempre, focus tayo sa evidence. Sa tingin natin, maganda po yung proseso na ito para sa mamamayang Pilipino.
1: Okay, once and for all, can we share with the public, ano ba talaga, anong mga araw magkakaroon ng impeachment trial at anong mula anong oras hanggang anong oras ito?
0: Starting July 6 at bago po mag-SONA, yun po ay Monday, Tuesday, Wednesday, 2 p.m.
1: Okay.
0: So hindi natin masasabi kung kailan siya matatapos. Historically, nagtatapos yung trial hearing date noong dating impeachment, mga ano daw, 7 to 8. Hindi ko rin po sobrang masabi. Yun po ay second-hand account dahil hindi pa tayo ganun katanda noong nangyari yung kay PJ Corona. After SONA, it will be Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 p.m. So, ibig sabihin yung Monday, wala pong trial date. Friday, wala din. Tuesday, Wednesday, Thursday. Until matapos or until may bagong order na i-release yung Senate na babaguhin yung schedule. Sa ngayon po, pinanghawakan pa rin natin yung ni-release na schedule from then Senate President Alan Peter Cayetano na sinabi naman po ng current Senate President na i-honor niya yung schedule na yon. Kung may pagbabago, maaari pong magbago yung schedule na yon. Pero for now, yun po yung susunod natin.
2: I'm curious, Congressman Renee, doon sa mga witnesses na inyong maaaring ipaharap doon sa impeachment trial, may mga nagsabi po ba o humingi sa inyo ng security detail or where they can stay for a secure period habang ang impeachment ay nagaganap?
0: At hayaan ko na lang po yung prosecution panel or even clerk of court na makapagbigay ng detalye doon dahil po sila yung makakapagsalita on security measures.
1: Yeah.
0: Ang sa atin lang po talaga, yung list of witnesses natin, pinaghandaan po yan. Gusto natin na sila talaga yung best na makakapag-present ng evidence na sinamon natin. Yung purposes nila, specific lahat, gusto rin natin yung ganong standards applicable kay VTC.
1: Okay.

0: kailan po malalaman ng prosecution panel kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment trial?
1: Sa ngayon po, supposedly baka sa pre-trial order, makita natin yung pangalan na yon. Maaari ding hindi. Maaaring may separate documentation na i-release yung Senate Impeachment Court. Nagsiset kung sino ito. Sa ngayon po, wala pa tayong balita kung sino with finality si presiding officer other than yung narinig natin na ideally lawyer sila dahil maraming pasikot-sikot yung trial proper na kailangan may legal background para mas masabing kento talaga yung pamamalakad. So, nihintay din natin, inaabangan natin, kailangan din ng mamamayan mag-abang kasama natin at you know, mag-assert na with finality ma-establish na kung sino.
0: Dami pa ring dangling participants, ano?
2: Eh, hintayin pa daw yung Korte Suprema, di ba, dun sa ibang mga kailangan
0: abangan.
2: Desisyonan.
0: Abangan! Kaya nga, yung mga grupo kahapon na nagprotesta, ito yung sinisigaw. Umpisahan na yan!
2: Forthwith ng malinaw.
0: Representative Rene,
2: Pamani,
0: maraming salamat.
1: Ingat po, salamat at tumutok tayo sa impeachment process simula July 6.
0: At saka naka-livestream yan, ha? Livestream, di po ba?
1: Apo.
0: Yeah. Okay. Ayan. Thank you very much, Representative Rene Co, Kabataan Party List and spokesperson ng HPP, House Prosecution Panel. Okay.
2: Meron na bagong ano na naman. Natandaan, HPP.
0: Kala ko, Holy Trinity Parish. 9:43! Ay, biglang naging...
2: 9:44!
0: Sandali lang po, babalik kami ni Rick and just a short while. Ito po ang Balita Patan sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at DZMM Digital.
3: Tibay at lakas manindigan. Balita Patan! Balita Patan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
6: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Hindi ako susuko!
3: Digasin.
10: Ibabalik ko yung mga...
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan!

0: Bukas na yung taasan o babaan ng presyo eh. Eh bakit ba hanggang ngayon eh wedding rollback, wedding increase?
1: Hindi pa sure?
0: Oh, ano ba 'to? 10 pesos, ay 10 pesos. Ten, sa gasolina po, baka daw 10 centimos rollback.
2: Okay, pinakaba mo naman ako sa 10 pesos.
0: Ang layo naman nung ano, or up to 190 or 190 ang increase.
2: Mm-mm.
0: Ang diesel.
2: Ang diesel, piso ang maaari nitong i-rollback or pwede rin umangat hanggang 90 centimos kada litro.
0: DOE, hindi na namin maintindihan. Bakit ganoon? Dati-rati pag Monday, alam nyo
2: alam
0: na eh.
2: Ay, mamaya lang lalabas na yung partner.
0: Oo. Kerosene, 70 centimos rollback hanggang 1.30 na increase. Ayan. So, pumusta na kayo? Ang betting, ano ngayon?
2: Ano lang?
0: betting line. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon, which is quite, interesting to say the least. Kasi libo-libo eh.
2: Oo.
0: Ito na naman tayo.
2: At ang ano pa dito, partner, ang daming mga grupo nito.
0: Oo.
2: Pati iba-ibang religious groups nakilahok din.
0: Pati nga yung mga pro Duterte nandun.
2: Kaya nga nagulat nga rin ako eh. Okay. Pati sila nandoon, nakilaban din.
0: Basta daw, anti-corruption.
2: Oo.
0: Suportahan taka.
2: Mm-mm.
0: Oo, ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or TAMANA at initiator ng Kilusang Bayan Kontra Kurakot or KBKK. Si Professor David Michael San Juan ay makakausap po natin. Professor San Juan, good morning po si Peter Atika dito sa Balita Patan.
3: Magandang umaga po Sir Peter at Ma'am Rica sa ating mga tagapakinig at tagapanood din. Magandang umaga po sa lahat.
2: Good morning Prof, thank you po.
0: Prof, that was interesting, intriguing also dahil iba't ibang mga grupo, yung mga nasa bandang EDSA ang naghalo-halo. Paki-explain po sa amin. Sino bang mga grupo yung nandun at ano yung mga grupo naman na nandun sa Makati?
3: Apo. Ganito po, yung pong kahapon nangyari ay White Ribbon March. Ang pangunahing nag-organize ito ay ang White Ribbon Movement na pinangungunahan naman ng Interreligious Council Leaders for National Transformation, no, na ang pinaka-pinuno ay si Kidapawan Bishop Colin Bagaforo, no? So, pero iba-ibang relihiyon na nandiyan, no? May kasama rin dito ang National Council of Churches in the Philippines, mga evangelicals, no? Kagaya ni Bishop F. Tendero, no? At mga Orthodox, ang iba pang mga relihiyon, no? At may mga may mufti at mga imams tayo na kasama dito sa interreligious council na ito, no? So ang tama na at KBKK, hindi kami parte o wala kami sa umbrella ng White Ribbon Movement or WRM. Pero kami ay considered as a partner or a cooperator of White Ribbon Movement. Kaya kami nag-join sa White Ribbon March. Nabuo yung idea na ito kasi para mas lalong labanan nga yung kahirapan, korupsyon at walang pananagutan. Ang major advocacies ng White Ribbon March, no, ay yung focus natin doon sa anti-dynasty.
0: Mm-hmm.
3: Maalis na yung sistema ng mga corrupt dynasties. Siyempre, yung paglaban sa corruption, gusto natin ng good governance, gusto natin ng electoral reform, at siyempre, pang long-term din, socio-economic reforms para yung budget o yung pera na mababawi sa mga magnanakaw na politiko, mailalaan sa public services, kagaya na education, healthcare, pabahay, pensyon sa matatanda at iba pa. So ngayon, aminado naman po tayo na talagang we invited everyone, kagaya nga na sinasabi lagi ni Bishop Colin, welcome lahat ng anti-corruption na nagmamahal sa Pilipinas. So ang bahagyang kontrobersya ay may mga grupo na sabihin na natin may ibang naisin. Pero bago yun, bago ko ikwento sa inyo yung tungkol doon, gusto ko rin bigyan din na tama yung binanggit ninyo na ang napakaganda dito sa White Ribbon March kahapon, talagang ang daming grupong represented eh. Hmm. At magsimula tayo bukod doon sa iba-ibang relihiyon na yung iba first time lang na naririnig natin magsalita. Diba? Halimbawa yung mga kapatid nating imam, no? Bihira silang magsalita sa mga rally na contra-corruption. No? And for the first time in recent memory ay

0: kasama tayo na sa iba't ibang relihiyon nga, no? So, ang isa pang dapat bigyan din po, yung mga kasama noon sa Bahasa Luneta at saka dating sumama sa Trillion Peso March naman sa EDSA, kahapon nagsama-sama sa isang venue lang, sa People Power Monument. Okay. So, yun yung gusto kong bigyan din, yung unity ng mga puwersang anti-corruption.
1: Yeah. May nagsasabi na may mga big fish naman nang nakulong. Ano yung overall temperament ng mga nag-rally kahapon, Prof? Palagay, naiinip na ba sila na wala pang sumusunod dun sa mga tinatawag na big fish na naipakulong na?
0: Tama po kayo. Ganun po ang sentimiento namin at nating lahat, no, na kahit yung mga wala sa rally, yun din ang overall sentiment na bakit isang senador pa lang ang nakakulong, ang dami-daming involved, ang dami-daming may kaso, bakit wala pang kongresistang nakukulong, di ba? Ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla, around 10% ng mga kongresista, so parang roughly more than 30 congressmen, ang under investigation, sabi ng Ombudsman. Pero nasaan na yung resulta ng investigation, di ba? Forever na lang bang investigation? Wala bang kakasuhan? At sa pagkakaalam natin, may mga inirekomenda na ng kasuhan, pero hanggang ngayon, tekning pa rin natin nasaan ang kaso, nasaan ang warrant of arrest para sa mga kongresista at senador na nagnakaw ng ating pondo, no, na dapat para sa flood control. Siyempre, kailangan ring managot ang Malacanang, no, kasi sila ang nagre-release ng budget. Uulitin natin, billions of pesos ng pondo para sa flood control projects na marami ay naging ghost projects lang, no? Naubos yung pera pero walang naita yung proyekto. So napakalaking question na sasabihin ng Malacanang na wala silang alam or walang kinalaman dito ay paano na ilabas ang pera, paano bilyong-bilyong piso ang nanakaw nang hindi nila alam ay sila yung naglalabas ang pera. At sabi nga natin kahapon din, no, sa rally, binigyan din natin na yung budget secretary ni President Marcos, budget undersecretary naman ni President Duterte. So parang pare-pareho sila ng modus dito, no? Kaya dapat palawakin at palalimin ang investigasyon para matiyak na makakasuhan na at maikukulong yung mga sangkot, no? Binago nga kahapon, nga parang nirebisa na ng kaunti ng ating mga students, no? Yung mga estudyante yung nag-chant nung, kung natatandaan niyo, sikat na chant, di ba, yung E, kulong na yan, mga kurakot. Kahapon, nirevise na po yan kahapon.
1: Ano na yan?
0: E, kulong na hat, mga kurakot. May emphasis na doon sa lahat. Kasi nga naman yung yan, parang ang generic eh. So ngayon, lahat. No? Kaya parang yung lahat ng sangkot dapat managot, nandun na rin sa chant na E, kulong lahat, mga kurakot. At yun yung isang development. May pag-recognize yung mga nasa rally kahapon na Marcos at Duterte, sino mang mga dinastiya,
1: okay,
0: kinalaman sa pagwaldas ng flood control funds, confidential funds, intelligence funds, kasuhan dapat panagutin sa lahat ng formang pwede.
1: Okay, Professor, okay, sandali lang po at begging your indulgence, meron lang kaming flash report pero please stay with us.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Aki sa amin ang Candaba Trade Center sa Pampanga, bumagsak po. Ayon po yan sa Candaba DRRMO. Ang ibang detalye, inaalam pa po, kaya abangan dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Opo, going back, Professor David, thank you for staying with us po, no. Para balansehin lang po din natin, ano, may report pong natanggap na na ang Pilipinas ay napakaganda ng transparency initiative when it comes sa budget natin, no, sa budget transparency natin dito sa Southeast Asia. So kung meron naman po tayong magandang budget transparency, bakit po hindi pa rin sapat para mapigilan ito ang korupsyon sa bansa? Nakikita din po ba natin that there are also something good na ginagawa ang gobyerno natin?
0: To be fair, ang masasabi natin itong nakaraang budget cycle, ang for the first time in recent memory din, inimbitahan ng House Speaker yung iba't ibang grupo para sa ilang mga sesyon kung saan pinayagang makapaghapag ng kanila mga position paper hinggil sa budget process, sa lalamanin ng budget, yung iba't ibang civic society organizations, itong mga non-government organizations, people's organizations, at iba pa. Pero yun nga, ang naging problema, edi parang pinabayaang magsalita, pinayagang magsalita, ano ang gusto ng mga tao sa budget. Pero yung lalamanin talaga ng budget, ang nangyari, ang control pa rin ay nasa Malacanang, nasa Kongreso at Senado. Kaya nga pagdating doon din sa inilivestream nila, di umano, na budget hearings at saka yung dating small group kung tawagin, ano, yung bicams, no? Bicameral session ng Kongreso at Senado para i-finalize yung budget. For the first time in the history of the Philippines ay naka-livestream, ano, napapanood natin paano nire-revisa yung budget. Pero ito ang natatandaan ko, mismong isang senador, si Senator Amy Marcos, of course, may mga criticism din tayo sa kanya, pero yung isang natatandaan ko na sinangayunan ko nung sinabi niya noon, ay paano po namin malalaman kung gaano kaayos ang pagre-revisa ng budget? Eh, ang bilis-bilis pong ipina-flash sa screen ng mga amounts and then yung pagbabago. Pero wala namang summary na pre-provide. Ano yung mga pagbabago na yan? Basta na lang may amount na nabawas, na dagdag, ipina-flash sa screen. Eh, yun na ba yun? Yung parang ganun yung sinabi ni Senator Amy Marcos. And we agree na kahit yung mga nandoon, nakapag-monitor sa session na yun, nandun mismo sa session, tayo rin na nag-monitor sa live stream, ay mawiwindang or mahihirapang sundan kasi sobrang bilis. Tapos, hindi nila pre-provide sa publiko yung mga dokumento. Humingi kami niyan eh. Sumulat kami noon sa Senate President pa noon si Tito Soto, no? Si Senator Tito Soto. Sumulat ako sa office niya para hingin lahat ng dokumento. In-acknowledge naman yung sulat namin. Pero hindi nila i-provide yung dokumento. And then later, nalaman namin, may ilang organization na binigyan nila na access sa dokumento. Nakausap namin yung mga organization na yon. Ang sabi nila, sobrang dami rin ng dato. So parang dahil binigay siya ng few days or few weeks before nung talagang session, wala rin silang
3: hindi
0: time i-review.
3: Hindi na himay,
1: oo. Oh, tsaka yun. Eh, malulunod ka sa datos.
3: Kaya nga.
0: Paano? Tama po. Malulunod sa datos kasi hindi nila agad binigay.
1: Okay. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ano, ha, yung dynasty. Pero we'll leave that for another day, Professor. Maraming salamat po sa inyo and sana hindi kayo bumitaw sa inyong mga pinaninindigan, ano.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at sa inyo rin po, Sir Peter at Ma'am Rica.
3: Opo, ingat po kayo, Prof. Okay,
1: thank you very much. Maraming salamat, Professor David Michael San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, or Tama na! Ganon din po ang sinasabi ni Danny Buenefe sa amin. Tama na! Mag-goodbye na kayo! Alas 10, impunto!
3: Kabayan with Danny Buenefe, susunod na. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
1: Peter Musingi.
3: God bless everyone. Ingat.
1: See you tomorrow.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, arestado ang 10 dayuhan kabilang ang 4 na Israeli sa operasyon ng Bureau of Immigration sa Surigao del Norte. Ayon sa BI, nahuli ang mga ito dahil sa paglabag sa immigration laws tulad ng overstaying, pagiging undesirable at illegal na pagtatrabaho. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng pulisya habang inihahanda ang kaso at deportation procedure.

proceedings laban sa kanila. Isang panibagong karangalan ang naitala ng Pilipinas matapos magkampyon si Jonas the Silent Killer magpantay sa Universal Open Pool Championships sa Indonesia. Tinalo ni magpantay ang kalabang Taiwanese sa score na 13-5 para mayuwi ang premyong $15,000 kasama ang kanyang unang titulo sa naturang torneo. Sunod na lalaban ang tinaguriang the Silent Killer sa kompetisyon sa Vietnam.

0: At abangan mamaya sa headline, ngayon, dalawang tauhan ang kontraktor ng Maynila patay matapos matrap sa excavation sa project site nito sa Las Piñas City. Milyon-milyong pisong halaga ng mga paninda at pag-aari na abo sa sunog sa palengke sa Muñoz, Nueva Ecija. At ilang kumpanya nagpatupad na ng 11 hanggang 12 pesos na bawas presyo sa kada tangke ng kanilang LPG. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagmamadaling Lunes ng umaga, June 29, 2026. Ako po si Danny Buenafea. Magkasama naman tayo isang oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Kabayan DZMM Teleradio na napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Okay, bago ang lahat ay meron lang tayo ipapasok. Nako, kasi ito kanina flash report pero may makakausap na ho tayo. Yung klase kasi sa lahat ng on-site school activities sinuspindi sa Batangas City Integrated High School ngayong araw dahil sa banta ng pamamaril ayon sa Batangas Police. Nasa linya ng telepono ang Chief Public Information Officer Batangas Component City Police Station, si Police Lieutenant si Sharon Ama. Sir, ma'am, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
1: Yes, sir. Good morning po, Sir Danny Buenafe. Police yes. Lieutenant Sharon Ama po, ang PIO po ng Batangas Component City
0: yes.
1: Police Station.
0: Oo. Anong balita ho at sinuspindi ho lahat ng on-site school activities dyan? Ano ho ba ang latest?
1: Actually po, isang school lang naman po. Isa pong integrated school po natin ang nagsuspindi po ng kanilang klase as part po ng precautionary measure nila sa school dahil nasa okay. 7,000 din po ang students natin doon. So, naka-receive po ang pinaka-kwento po nila ay naka-receive sila ng sa dummy account po. Ayan, dummy account po ng sa kanilang Batangas City Integrated High School na FB page.
0: Oo,
1: so, dummy account lang po yung na-receive nila and accordingly po ay grade 10 student siya at biktima siya ng bullying.
0: Okay.
1: So, ang kanya pong pananakot ay naglalaman po ng paggamit po ng kutsilyo at baril laban po sa mga estudyante ng grade 7, 8, 9, and 10.
0: Uh-huh.
1: So, sa ngayon naman po ay ito naman po ay syempre po tinitok po natin serious lahat po ng ganitong insidente na maaari pong maging threat sa school. Agad po kaming nag-responde doon. Siyempre po, pagka-receive kahit gabi po yun. And ngayong umaga, nag-meeting po kami, nag-emergency meeting po kami kasama po ang ating school principal, CDRRMO namin, guards, and lahat po ng involved po doon sa school para mapag-usapan po namin. And so far naman po, wala naman pong any sign po ng threat sa kanila dahil po ang ating kapulisan, sabi nga po namin, ay hindi po sila dapat matakot na may mangyari doon dahil isa po sa pinakamalakas na puwersa ng Batangas City Police ay nasa kanilang area nagbabantay, ang aming SWAT. Nagbabantay po sila na nandoon ng 6 a.m. pagpasukan and bago mag-uwian nandun na rin po kami. Nagbabantay na rin po ang ating SWAT.
0: Oh,
1: so ngayon po ito po yung lumalabas po na

0: Okay, so bali ito ay lumabas no, kagabi pa pero for now.
1: Kagabi po.
0: Oo. So for now, itong Batangas City Integrated High School, mga ilang estudyante ho ito, Ma'am Sharon?
1: 7,000 po.
0: Oh,
1: 7,000.
0: Dami, ah.
1: That's why ang ating pong malalakas sa puwersa ng kapulisan nasa kanila. Talagang from the start po na nag-start ang ating klase, nakabantay na po kami sa mga schools na kailangan po talaga nating bigyan ng pansin at saka po mas maraming estudyante at presensya ng pulis ang kailangan.
0: Okay, so importante nga yung police visibility dahil yan nga sinasa.
1: Bukod doon sir, ay kasama po nila kami nagpa-flag racing sa mga schools. Nagle-lecture po talaga ako. Ako po mismo ay
0: chief
1: po ng police community relations. Nagle-lecture po ako regarding sa bullying, sa lahat po sa crime prevention, drug awareness. Lahat po silang grades, binibigyan po natin sapat na information, especially po sa panahon ngayon, mas kailangan po maintindihan nila ang tama at mali sa edad nila para po mas makatulong na po sila sa pag-ano ng security at saka safety nila sa school.
0: Pero gusto ko lang malaman, Ma'am Sharon, syempre mga iba nagtataka rin, itong nag-post na grade 10 student, so ano ho ba siya, na-identify na ninyo at nakausap ito mismo para for proper counseling at saka kinumpirma ba niya na siya talaga yung nag-post?
1: Ongoing pa po sir ang investigation po ng aming istasyon at ito po ay i-re-request pa po natin for cybercrime. Ipapasa pa po namin to. Katatapos lang po ng meeting namin with the school. So as amin pong action, ito po ginagawa na po namin. Papunta naman po ang request natin. Kasi po sila po yung may technical and further investigation. Sila po yung may kapasidad na malaman po kung saan po nanggaling at saan po talaga nag-originate itong dummy account ng sa FB page po.
0: Pero tinyente, ito ho ba pag grade 10, mga ilang taon ito?
1: Grade 10 po sila po ay pumapatak po ng 12, mga 13
0: nga,
1: or 14, yan na po. 13, 14 kasi grade 10 na sila.
0: Eh dahil nga ang concerning nga dito, dahil tayo nga ay nabansagan na nga na bullying capital of the world. So, ito nga ang nagiging problema, no? Ang daming nangyayari ng mga saksakan, pati pagbabaril, no? Na involving minor de edad. So, this should not be taken lightly. Kaya lahat kami ay concerned dyan sa mga issue ng proper guidance. Siguro, yung mga magulang din, pwede rin siguro maging sentro ng investigasyon. Ma'am?
1: Yes sir, kailangan po. Once na malaman naman po namin ay may inform din naman po namin kayo para po sa progress nito. At syempre po, kasama din po ang mga magulang sa barangay. Talagang lahat po sila ay malalagot in case po ang bata ay mapatunayan. Talaga pong dadaan sila sa proseso naman namin. And dito po yung talagang tututukan po natin. Tututukan po namin. Sa ngayon po ay wala pong any threat ngayon and peaceful po ang ating school. Sabi ko
0: buti
1: nga po,
0: naman.
1: Precautionary measure lang para safe din po ang student.
0: Okay.
1: At least po ay naliwanagan din po yung mga guro doon at saka po yung mga security. Nabigyan namin sila ng extra na kaalaman at saka po kung ano po yung mga hakbang pang ating gagawin.
0: Sige, tenyente, nakatuto ko kami dito sa istoryang ito. Pero for now, suspendido na buong araw itong Batangas City Integrated High School. Tama ba?
1: And ang nakalagay po sa kanila ay wait until further notice.
0: Okay.
1: So depende po sa kinauukulan kung kailan po. Pero sabi namin sa kanila ay huwag mag-alala at safe po sila dito sa Batangas City. At kami po ay nakatutok din po sa kanila, especially yung security nila.
0: Okay.
1: Talaga pong aming pong papantayan.
0: Maraming salamat. Siyempre, maraming nakikinig. Nakikinig sa atin sa mga taga-Batangas. Okay. Sige ho, makakantabay lang ho kami sa balitang yan. Salamat po, tinyente. Yan ho si Police Lieutenant Sharon Ama, Chief siya ho ng PIO dyan sa Batangas Component City Police Station. Okay, ang oras. Nagmamadali, 10:11 in the morning. Okay, naku, napakadami kaagad balita. Pasok pala ng Lunes. Eto, meron pa tayong report. Ha? House Prosecutor umaasa na pumayag ang Senate Impeachment Court na buong maipresenta ang mga ebidensya sa trial ni Vice President Sara Duterte. Yan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam!
2: Masyadaan ng Radyo Patrol!
3: Dani, ang State House Prosecutor Joel Chua, isa sa mga pangunahing hiling ng House Prosecution Panel, ang payagan ng Senate Impeachment Court ang parehong panig na mailatag ang kanilang ebidensya sa pagdiliti. Sa pamamagitan niya ito, uusad ang trial ng naaayon sa katotohanan at pananagutan. Ayon pa kay Chua, matagal na silang naghahanda para sa napipintong pagdiliti sa Hulyo at sa East. Giit pa niya, hindi

0: ordinaryong proceeding ang impeachment trial at hindi umano namumuhay sa teknikalidad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you very much, Pamela Vasquez. Office of the Vice President, ibinida ang maayos na paggamit ng budget noong 2025. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Zeus Legazpi. Zeus.
2: Dani, sa pahayag, ibinida ng Office of the Vice President ang mataas na budget utilization o paggamit ng budget nito para sa fiscal year 2025. Sa annual report, ipinakita ng OVP na higit 92% ng 913 million pesos na budget nito noong nakarang taon ang nagamit at nailaan sa mga proyekto ng pangalawang pangulo. Particular dito ang mga proyektong para sa mga malalayong komunidad at priority programs. Nakapagtala rin nila ang OVP ng 81% disbursement rate na kumakatawan sa epektibong implementasyon ng mga proyekto. Tiniyak ng OVP na ipagpapatuloy nito ang epesyenteng paggamit ng budget para sa mas epektibong serbisyo publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Okay, meron pa tayong mga reports. Ah, ito naman, mga bisita, papayagan daw sa Senado. Alaman natin ang latest mula kay Robert Mano. Robert.
3: Dani, papayagan na ang pagpasok ng mga bisita sa Senado. Yan ang sinabi ni Senate President Win Gatchalian. Sabi niya bilang Senate President, tungkulin niya na mapanatili ang katatagan ng Senado at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang layunin niya, tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawalin ng Senado, media at maging ng mga bumibisita sa Senado. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipagtulungan ng security o sa security agencies upang mapanatiling ligtas ang Senado. Papayagan din ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipatutupad naman ng Office of the Senate Sergeant at Arms.
4: Papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Ito, Pangulong Marcos Jr., pangungunahan ng pag-iinspeksyon naman at ilang aktibidad sa Mindanao ngayong araw. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasama sa Malacanang, si Christian Yosores. Christian.
5: Dani, babiyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes para sa serye ng iba't ibang inspeksyon at aktibidad sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa Malacanang, unang babiyahe ang Pangulo papunta sa Sulu para sa pag-inspeksyon ng headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 9B at ilang socio-economic at security activities. Susundan naman ito ng patuloy na paglulunsad ng bawat bayan na ikinabang para sa Sulu kung saan namamahagi ang gobyerno ng sakusakong bigas, iba't ibang financial assistance at pondo para sa mga lokal na pamahalaan, para sa presidential scholars at ilang programa ng LGUs. Mula Sulu ay babiyahe namang Zamboanga City ang Pangulo para sa paglulunsad ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Magtatapos ang schedule ng Pangulo sa rehiyon sa paglulunsad din ng bawat bayan na ikinabang programa sa Zamboanga City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Meron pa tayo report, paghahain ng motion for reconsideration hindi dapat nakabase sa emosyon ayon sa Korte Suprema. Yan naman ang ihatid sa ating balita ni Steve Raz. Steve!
6: Dani, binigyang din ng Korte Suprema na ang motion for reconsideration ay hindi simpleng paraan para humiling ng panibagong pagkakataon matapos ng hindi paborableng desisyon ng hukuman. Ayon sa Korte Suprema, maaari lamang maghahain ng motion for reconsideration kung may matibay na legal na batayan, kabilang dito ang mga mahalagang issue o argumento na hindi nabigyan pansin ng hukuman. Iginit ng Supreme Court na hindi sapat ang emosyon o hindi lamang pagsang-ayon sa naging hatol para mapapigyan ang naturang motion. Dagdag pa ng katas ng hukuman, maaari nitong hiyain bilang legal na remedyo kung may pininiwala ang pagkakamali ang korte sa paglalapat ng patas o sa pagtimbang sa mga iniharap na ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ryan.

0: ang DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at sa lahat ng ating mga radyo patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Okay, nagbabalik ho ang programang Kabayan at kanina nga meron na naman tayong flash report na nangyari na naman itong online threat ng isang grade 10 student dyan sa Batangas sa City Integrated High School. Eh, sunod-sunod na ito mga insidente ng mga pati pamamaril ng mga minor de edad do, na may namatay nga dyan sa Tacloban, may pananaksak na nangyari din sa somewhere dito sa Cavite yata do. Pero kaya nga ngayon may makakausap tayo via Zoom. Importante ho kasi ang mga inputs dito, 'di ba? Yung pwedeng ibahagi nila sa atin. Siya ho ay developmental and behavioral pediatrician ng Philippine Pediatric Society. Walang iba kundi si Dr. Jack Alexander Herin. Doc, good morning ho. Si Danny Buenafe ho sa programang Kabayan.
4: Hello po. Good morning po, Sir Danny. Kumusta po kayo ngayon?
1: Mabuti naman. On a Monday morning, oh, Doc. At importante naman siguro makakuha uli kami ng mga inputs at saka yung mga pwedeng tips, Doc. Kasi lumalala ho itong mga sitwasyon. Kanina ho, meron na naman kami ipinasok na report. Although hindi naman daw naging totoo itong online threat ng isang grade 10 student dyan sa Batangas, may banta daw ng pamamaril, no? Ayon sa Batangas Police. Medyo very, very alarming lang for many of the parents lalo tungkol dito sa nagiging asal ng mga kabataan natin ngayon, Doc?
4: Yes po. Di ba ang Philippine Pediatric Society po recently naglabas po kami ng position statement po namin on yung nga social media. Ang aming opinion po talaga is that below the age of 16, kung sana po kung pwede po natin i-regulate talaga ang social media. Hindi naman ibig sabihin po na pinagbabawal po namin, wala naman kaming kapangyarihan po doon. Pero ang habol po natin is kailangan pa natin i-educate yung mga bata, hindi lang sa ABCD sa school, kundi syempre ang totoong buhay, hindi ang violence na nakikita nila minsan sa social media, hindi naman totoo ang lahat na nakikita nila. Kailangan natin talaga sila turuan ng tama at mali. Hindi po ba?
1: Oo. So ngayon kasi parang very exposed na sila, no? Pati nga hindi lang violence, oh, 'di ba, Doc? Jack, yung tungkol din sa pati sex, 'di ba? Yung mga porn lumalabas din, napapanood kahit anong edad. So yung mga ganun, so tingin nyo ang posisyon nyo, yung below 16 years old should not use social media without supervision, tama?
4: Opo. Kagaya ng sinabi po namin kanina, supervision ang habol po natin. Ang ibig po sabihin, nung bata po tayo, kasabay po natin ang ating magulang nanonood ng TV together. So pag meron tayong hindi naiintindihan o pag nakikita ng magulang natin, oops, hindi yan para sa'yo, pinapatay ang TV kaagad. Ngayon kasi nakikita po natin kahit saan ka pumunta, sa mga restaurants, sa mall, lahat ng bata may hawak na gadget, nanonood sila ng cartoons, hinihiram po nila yung cellphone na magulang po nila. Kaya lang kung tatandaan po ninyo, kung YouTube man ito o Instagram o ano, pati lahat TikTok, po yan may algorithm. Kung ano po yung pinapanood natin, they will show you more of that. Ang problema, kung pinapanood mo yung, ginagamit niyo po yung cellphone ng mami mo at ang algorithm niya ay para sa mga adult or mas mature na programa, yan din ang makikita ng bata. Hindi naman niya alam. And very, you have to remember, ang batang hindi pa 16 or a little older, yung decision making nila, yung impulse control nila, hindi pa ganun ka-develop. That will develop with time. So yung mga napapansin nila, napapanood nila, gusto pa nila panuorin more and more and more. And with screen time that is unsupervised, with social media that is unsupervised, pwedeng 3-4 hours, yan lang ang ginagawa nila. Kasi, di ba, hindi naman sila mababantayan all the time.
1: Kaya nga, Doc, alam mo, nagtataka rin ako minsan, ang dami rin kasi mga cases ngayon na let's say mga kabataan pa lang, nararamdaman na ito mga early, di ba, signs of depression. Parang na, kasi tingin ko part of this is social media. Di ba kaya ang dami mga suicidal instinct ng mga nasa mga kabataan natin. Sa pag-aaral nyo ba, Doc, talagang nakakakosto talaga, no? Somehow, kasi di ba sabi na nga natin yung bullying capital tayo of the world, itong di ba, Pilipinas. So itong mga ganito siguro kahit nabubully sila, cyberbullying ang nangyayari ng mga kaklase or mga kaibigan nila, nagkakos na depression so much for them.

0: Yes po. Remember, nung bata tayo, wala pa
1: Wala
0: talagang
1: tayong ganun
0: Facebook,
1: eh.
0: Friendster lang talaga tayo.
1: Tama.
0: We were very limited to kung ano yung nangyayari po sa school face to face. Ngayon po kasi dahil may social media, napapanood nila ang nangyayari sa ibang bansa, ibang lugar, pero that does not always have the same context sa atin. So maaring napapanood nila ang mga nangyayari sa mga idolo nila, ano ang opinion ng idolo nila, ano nangyayari sa buhay nila. Pero lahat ng nangyayari, iba naman ang konteksto eh. We have to continue to educate children na a person's opinion is not fact. Nanonood tayo ng balita on YouTube. Pero we also watch people talking and giving their opinion. That's not always the same. Pero kung walang mag-e-educate sa bata, sa younger children, sa teenagers na, o yung pinapanood mo, ah, kailangan natin pag-usapan yan. Hindi lahat na napapanood mo tama. Sometimes they don't see that. So when they see yung mga idols nila, nagpapakamatay, harm
1: Oo,
0: themselves, they
1: kaya
0: feel
1: nga.
0: na, ay, ganun din yung nararamdaman
1: Influence
0: ko.
1: nila,
0: So
1: no?
0: baka yan din ang kailangan kong gawin.
1: Pero Dr. Jack, yung pag ganyan ba sinasabi niyo dapat may strict supervision, 'di ba, ng magulang, yung
0: Opo.
1: content na napapanood sa social media ng mga anak nila lalo na ngayong 16 years old and below. Ano bang gusto niyo ba malaman na let's say from time to time binubuksan kung ano yung account na tinitingnan ng mga anak nila? Parang gano'n. Kailangan ba gano'n yung supervision na alam mo kung ano yung sinusundan nila na let's say content?
0: Kailangan po natin pag-usapan na hindi po namin
1: Kasi
0: syempre
1: minsan ayaw ng mga
0: pinagbabawal.
1: bata ng ganun eh. 'Di ba? Ayaw nila, huwag mo akong
0: Opo,
1: pakialaman, 'di
0: opo,
1: ba, sa
0: pero
1: pinanunod ko ganun, 'di ba?
0: yes po. I think ang importante po dito kasi is teaching the children their limits. Hindi to sa pinagbabawal o isang oras lang. Pero kunwari, nung online, nung pandemic, online ang mga klase. Pero alam mo yung mga bata, ang isang screen, nandyan yung classroom nila, yung Zoom. Pero yung isang screen, nakabukas, naka-YouTube. So yan ang kailangan natin ituro sa mga bata din. Self-regulation. Kung panahon ng pag-aaral, sige, online ka o face-to-face, pag-aaral, no problem. Nag-aaral ka, magbukas ka ng libro. Pero hindi pwede nakatago at may YouTube ka sa tabi na hindi ka nga nag-aaral kasi ang attention mo rin
1: Divided.
0: naka-focus sa
1: Divided
0: iba.
1: attention.
0: So,
1: Tama.
0: opo. So, it's not so much na pinagbabawal po natin, pero supervised na paminsan-minsan. Kumusta ka sa assignment mo? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi yung sobrang bahala ka sa buhay mo. Tapos yan pala yung bata, hindi na nag-aaral. Kausap niya friends niya, meron
1: Tama.
0: siyang ibang ginagawa.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Pero Doc, itong 'di ba sinusulong ngayon nila diyan sa Kongreso at saka sa Senado rin. Itong ipagbawal na yung mga violent video games, lalo itong Gorbox. E kayo ba pabor dito?
0: Well, I think you know ang issue naman dito is it's not so much na ang violent games ang problema, pero babalik tayo sa sino bang nagbibigay ng permiso na manood,
1: Yung mga
0: magbigay
1: bata.
0: ng permiso na bumili ng in-app purchases o mag-access po dito. Baka ang magulang ay may access dito, pero kailangan nila bantayan din. Pwede ko ba ibigay ito sa 6-year-old ko, 7-year-old ko? Ay, lahat naman kami nanonood, kaya okay lang. We have to supervise this. Di ba? Kasi kahit paano gagawa sila ng paraan, kahit na ban po yon, we have to remember there will always be new programs. It comes back to parent education talaga na ito ang limitasyon na pwede natin ibigay sa anak natin na okay, anything you want to watch, panoorin muna natin, tignan natin kung this is appropriate for your age, appropriate for yung naiintindihan niya, o kaya hindi pa ready. Kung sa sine nga, di ba, may PG-13 at may R tayo. So, technically, dapat yung magulang should be aware of that.
1: Kasi in other countries, alam ko, sa Australia, alam ko, mga ibang bansa din, na parang pinagbabawal na talaga yung 18 below eh, yung paggamit ng social media. Is this something na parang welcome development sana sa atin?
0: Well, I will leave that, of course, to yung lawmakers natin kung paano nila i-implement yan. For us, it's really supervision and, of course, not just parent supervision, pero syempre yung mga partners natin sa yung mga digital
1: Tama.
0: creators o yung mga platform providers like Facebook, IG, o kaya YouTube. Syempre, we share the responsibility of also monitoring ano ba yung mga napapanood ng mga bata and how to make sure that those who should not be watching it do not have access also. Kaya di ba chinecheck parate yung gaano katanda na po ba yung account user? Totoo po bang hindi na siya minor? Di ba? Yan yung mga habol rin natin as the co-responsibility of yung mga platform developers.
1: Kayo ba, Doc, dahil kayo rin ay nandyan sa hanay ng developmental and behavior na pediatrician, eh kayo
0: Opo.
1: ho ba, eh, dahil di ba,

0: itong batas natin na juvenile, no, Justice and Welfare Act, eh gusto nila ibaba eh, yung criminal liability from 15 years old to 12. Ano ba ang palagay nyo rito?
1: Well, you know, sometimes ang nagiging issue po namin dyan is you can bring down the age of criminal liability, but at the end of the day, naturuan ba natin yung mga anak natin ng tama at mali? Maybe we should look more to the education sector na are we providing enough guidance? Kasi kung wala pong guidance, they will always, you know, have problems with law and order also. It really starts from children. We have to teach them right and wrong. Kailangan natin subaybayan. Hindi lahat pinagbabawal, pero kailangan natin manigurado na they're on the right path parate.
0: So ibig sabihin po, kasi alam ko may mga ibang parents talaga, they know how to properly supervise yung mga anak nila. May mga kilala ko ha, mismo. Yes. Pag talagang panahon ng klase, hindi pwedeng gumamit ng telepono, lalo na pag kumakain, yung mga ganun, mga simple, di ba, na mga ano, na parang panuntunan ng kanilang pamilya, na pag kumakain, wala dapat cellphone, pag ganitong oras, wala ng cellphone, yung mga, lalo na kung mga 12 years old and below. Diba, Doc? This will be very helpful, diba, Doc?
1: Opo, pero Sir Danny, ang problema dyan, pero ang kaklase ko, bakit sila pwede? Usually yan ang nagiging issue. So yung bata, feeling niya, left out siya, lahat ng kaklase nila, yan ang pinag-uusapan. The next day sa class siya, parang wala siyang alam tungkol doon. So pati siya, syempre, kung kaya niyang idaya, maghahanap rin ang paraan yan. So I think this should be across the board. You know, everybody tries to do their best. Even parents, alam ko lahat tayo may ginagawa, may trabaho po tayo. We don't always have time to take care of our kids. But even itong social media, even itong screen time should be something we should put our priority on, di ba?
0: Oo. Sige, Doc. Nako, maraming salamat sa ibinahagi ninyo. Ha. Very helpful ho yan. Dahil sa panahon ngayon, very relevant ho yan. Salamat, Doc.
1: Yes. Thank you for your time po. Good morning.
0: Okay, good morning ho. Yan ho si Dr. Jack Alexander Herin. Siya ho ay Developmental and Behavior Pediatrician ng Philippine Pediatric Society. Okay, para doon lang ho sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari hong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH. Ayan ho, nasa TV screen natin ang hotline na 1553. O 1-800-1888-1553 para sa Luzon, wide toll-free landline. At 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers. At 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Ayan o, tandaan nyo yung mga lahat, hotlines na yan ay binigay namin sa inyo. Okay, mag-gagap lang ho kami ha. Huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
6: maging wais na mamamayang alam.

0: diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Isa lang araw na ito para sa mga hari.
3: Walang pala dyan.
2: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
4: Relax, sweetheart, and enjoy.

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik po tayo sa programang Kabayan. Bago natin ipasok yung next interview natin, ay meron na naman tayong paggalaw no, sa presyo ng mga petroleum products starting tomorrow. Pero malaki ho yung gap. Eh, no, pa. So ito, ang aming ang feedback dito sa amin, by tomorrow, bali June 30, tama o, Tuesday. So ang gasolina ho, naglalaro sa between 10 centavos na rollback o pwedeng mag-increase ng 1 peso and 90 centavos per liter. Ha? Pwedeng rollback or pwedeng increase. Ha? Pero manipis yung, di ba, yung gap. No? Pero tomorrow, mamayang hapon malalaman natin kasi meron pang trading day today. No? Ang diesel, pwede yung rollback ng piso at pwede naman mag-increase din ng 90 centavos. So ganun, di ba? Pwedeng rollback or increase. At ang kerosene naman, 70 centavos na rollback per liter at or increase, pagtataas ng 1 peso and 30 centavos per liter. Okay, tuloy-tuloy na ko tayo at ngayon naman ay pag-usapan natin dahil bumababa na naman pala itong level ng tubig dyan sa hindi lang sa Angat Dam, pati pala dyan sa Magat Dam, dyan sa Isabela at saka sa Nueva Vizcaya. Baka kausap natin si Administrator ng National Irrigation Administration, si Engineer Eduardo Guillen. Engineer, good morning ulit. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Engineer, good morning.
2: Yeah, sir Danny. Naibagbigat.
1: Okay, thank you very much, Engineer, sa oras na ibinigay ninyo. So, ngayon, alam ko kasi lagi naman nag-uulan lately. Nagtataka ako, bakit bumababa ang level ng tubig dyan? Eh, parang nandiyan na sa critical level. Lalo na itong Angat Dam, na malaki ang sinusupply na tubig sa atin. 90% yata ng tubig sa Metro Manila galing sa Angat Dam. Bakit ito bumababa at sumasadsad?
2: Well, ang totoo kasi niyan, sir, umuulan lang sa paligid ng ating watershed. Nagtatampo lang nga kami dahil ayaw niyong umulan sa watershed natin. Eh. Ano po? Kaya po, ang totoo niyan, may request na po kami sa DA po for cloud seeding. Dahil may mga pwede namang i-cloud seeding ng mga clouds tapat ng ating watershed para naman po mauna lang tayo. Kaya yun na naman para yung bagyo naman na yung paparating yung the next 14 days kasi na-forecast namin yung yung weather, meron tayong advanced forecasting system. Nakikita na naman namin na walang babagsak sa ating watershed. Kaya kailangan po natin talaga yung cloud seeding ang totoo nasa 165.6 na yung elevation ng dam natin. Kaya medyo mababa na po yan.
1: Okay, para lang doon sa mga nakikinig sa atin, kasi ang critical level ho is 160 meters. Ha? Diyan ho sa Angat Dam, diyan ho sa Bulacan yan. Ha? Eh, ngayon, ang ang tubig na raw ng water level sa Angat is 161.33 meters. So, halos nasa critical level na 160 meters, no? So ibig sabihin, ang problema ngayon, itong watershed hindi pala nababagingan ng ulan, kaya kailangan pa ng cloud seeding. Tama ba, Engineer?
2: Sir, ang sinasabi ko itong Magat, ha? Kasi Magat.
1: Yung Magat, pero yung Magat naman, para lang to sa mga viewers, bumagsak na sa 166.21 meters ang tubig na malapit na rin sa critical level na 160 meters. Tama ba?
2: Tama po, sir. Actually, sa 160 level kasi hindi na makakadaloy ang tubig sa ating South High Canal, ano? Yung Balikatan Diversion Dam natin. At sa level na yan po, hindi na rin makapag-generate ng hydropower, no? So, ang ginagawa na po namin ng NIA pag inabot sa kanyang level ay binubuksan natin yung ating sluice gate o yung ating orifice

0: para po mapatubigan natin, mapatubigan pa natin yung MMC na tawag namin, yung Maris Main Canal. Kasi pwede namin patubigan yon hanggang 147
1: elevation. Ano yan? Bubuksan nyo yung Swiss Gate ba? Tama ba? Para at
0: yung
1: least...
0: Swiss Gate, bubuksan po namin. At least po, mapatubigan pa rin niya yung around 65,000 of the 95,000 area po ng ating Maris.
1: O, para sa mas maintindihan ho ng ating mga nakikinig ngayon, ito ho kasing Magat Dam na nakabase sa Isabela, di ba? Ifugao at Nueva Vizcaya. Ay, ito ang major source ng kuryente at irigasyon doon. Tama ba, engineer?
0: Yes, isa po sa major source po ng kuryente. Pero ito po yung major source ng irrigation po dito sa ating sa area na yun. Ano po? But of course, meron naman tayong mga diversion dam. Pero kahit yun po, no, yung Sifo Dam natin, yung Sifo Dam dyan sa may nagpapatubig naman dito sa Rojas, Quirino, and Burgos, wala na yung tubig doon sa ilog. Kaya... yun po ay critical po yun.
1: So, kasama dito sa Maris natin. So, bali ngayon, with only a difference na 6, di ba, meters ba, halos eh, di ba, 166.21 meters ngayon tubig sa Magat Dam, na ang critical level is 160 meters, eh, ngayon ho ba lang talagang ganito bumaba na medyo, tingin nyo ho ba, ito rin kasi, medyo hindi tinatamaan ang mga pag-ulan, itong watershed nila?
0: Yes sir, hindi ho tinatamaan ng pag-ulan itong mga watershed kasi July, July na dapat meron ng ano yan eh. Actually, pag June meron na dapat mga pag-ulan dyan, ano po? But yun yung forecast ng pag-asa. Actually, August pa nga yung Super El Nino eh. No? But,
1: pero ngayon, ramdam na. For now, ramdam na engineer yung Super El Nino dyan sa lugar na yan, mga bandang Northern Luzon na yan eh, di ba?
0: Opo. Kaya talaga ho, nagko-coordinate kami ng DA para po matulungan itong mga farmers natin dahil na tinitingnan natin, no, kung pagtanimin natin sila ng mais, sabi namin, extreme naman yung weather. Pagka bumagyo, dito tumba rin. So, ang best option talaga, sabi ng DA sa amin, is yung mga mababa lang po na high-value crops, katulad ng munggo, mga ganyan ho. So, yun po yung aming pinag-uusapan po ng DA. Hindi naman kasi ibig sabihin, sir, na kapag kulang ng tubig, hindi na pwede magtanim yung ating mga magsasaka. Lamang dapat mag-diversify lang tayo ng crops para makapagtanim pa rin po.
1: So ibig sabihin, for now, kung ganyan ang, let's say, ang weather condition at medyo kailangan nagtitipid din tayo sa tubig, yung mga mais, para munggo, yung mga value crops na mas conducive, yung pa sinasabi nyo, engineer?
0: Sa yung panahon po, dahil ayon dito sa may mga bagyo po kasing paparating pag ganitong buwan. Alam naman natin, mais madaling sumumbayan. Although hindi matakaw sa tubig yung mais, pagkahinangin naman yan, madali siyang matumba. Madaling masira. So dapat po talaga yung mga mababa lang po ng crops, like yung in-example ko kanina, munggo, para po lesser po ang risk ng ating mga farmers. Dahil yung munggo, panalo ka pa rin kahit na tinamaan na ano yan, green manure pa rin po yan eh. Tama. So may at least may pakinabang pa rin yung ating mga magsasaka.
1: Okay. So bali kailangan lang ng shift no ng kanilang agricultural crops at yung mga magsasaka natin, kamusta naman for now kasi dahil nga sabi mo yung mga Super El Nino na ganyan, may threat ba against let's say sa hanap buhay nila in terms of agricultural yield?
0: Yes po, pero alam mo, bilib ako sa resilience ng ating mga farmers, yung fighting spirit nila, no? Sabi ng iba, hindi, magsusugal pa rin kami. Meron naman kaming water pump. So, sabi ko po sa mga kasama natin sa
1: NIA. Yung water pump system, di ba?
0: Oo, yung magastos yan gako at mahal pa yung fuel. Baka pwede nating i-subsidy. Tinitignan po namin kung magamit namin yung aming operation, yung Omnispace na fund namin. At baka pwede rin kami makahingi po sa DA. Kasi ang DA naman po, very open naman po pag naghingi ang DA dyan. Mabilis po ang DA na umaksyon sa atin. At para matulungan natin yung ating mga farmers, sir.
1: Di ba napag-usapan natin last time, I remember, yung para nakakatipid sila, yung solar pump system ba yun? Di ba? Mura lang na pwedeng gamitin sa mga, let's say, malaki na tubig na papatubigan. Di ba, engineer? Naalala nyo yun?
0: Tama po yun. Kaya po yung mga may nalagyan namin ng solar pump, wala po problema yung mga yun, sir. Kasi mas maaraw, mas malakas pa yung bomba ng tubig. Ano? Kaya po may mga areas na kami. Katulad po sa may parting Pampluna, meron po kaming nagawa pong malaking solar pump irrigation project doon lately lang. So ngayon, siyempre, tuwang-tuwa ho yung mga farmers natin dyan. Diyan sa Isabela po, meron kaming ginagawa din dyan na malalaki yung mga solar pump projects.
1: Okay. Major kaya po, ano rin yan, source din yan ng mga bigas eh. Di ba? Importante dyan eh. Di ba?
0: Hmm. Opo. So, kaya ang utos naman ho ni Presidente sa atin, of course, magtayo tayo ng mga infrastruktura na yun, mag-a-address sa magbibigay ng climate change resiliency sa ating mga farmers dahil na, talagang may climate change na po eh. Kaya kailangan po natin ng mga adaptation and mitigation projects. Opo.
1: Pero Administrator, isa pang concerning dito, itong posibleng ideklara daw, state of calamity, itong probinsya ng Catanduanes dahil kinakapos na rin supply ng tubig dahil sa tagtuyot?
0: Yes sir, marami pong area actually ang identified ng PAGASA po na tatamaan talaga ng ano. Tsaka ang alarming po dito, ang sabi ng PAGASA parang sa August, ang pinakamalakas nga daw na effect ng Super El Nino is sa October pa eh. Pabalo pa hanggang next year. So ngayon pa lang nararamdaman na po natin.
1: Oh.
0: So talaga pong dapat ay paigtingin natin yung ating pagpaplano po rito sa climate change resiliency program po natin. Ito naman ang ginagawa ng ahensya po natin, katulong po yung ibang ahensya po, kasama ang DA.
1: Sabi nyo, tama ba yung buwan is August pa lang? So anong na-identify ba natin, let's say, ang mga probinsya o regions na medyo kailangan na ito na nga, paghandaan, lalo na itong climate change resiliency program? Anong mga, katulad ng Catanduanes, mukha daw i-declare state. So may mga iba pa tayo, ibang probinsya na posibleng will be following that, yung ganyan na path?
0: Opo. Sa Mindanao, yung Region 12, isa ho sa red mark namin yung Region 12. Ano po? At of course, Region 1, 2, CAR, ito pong 4B. Ito mo 4B, medyo matindi rin ang ano yan, part of 4A. Ganun po yan eh. Pero nang nakikita natin, yung part lang na hindi naman lahat, yan sa Region 6. Mm. Maulan pa rin po sa Region 6. Ano po? So, Region 5, meron din part dyan na tatamaan. Ano? So, hindi naman po lahat ng lahat ng provinces. But, marami po talaga ang affected nitong Super El Nino.
1: Pero for now, Administrator, pag-usapan natin itong Angat, kasi itong Angat Dam, ito yung pinaka-major supply natin ng tubig no dito sa Metro Manila. So sa ngayon, ang kanyang ano is 161.33 meters ang level ng tubig sa Angat. No? So ang critical is 160 meters. So ano ang mga intervention na pwedeng gawin, like yung cloud seeding? Ano pa ba ang pwede na parang hindi naman sumadsad dun sa 160 meters na level, critical level?
0: Well, yung mga immediate po talaga, yun na lang cloud seeding ang pinaka last recourse po dyan. Ano? Pero kung pang long-term solution po ang tatanong ninyo, of course, magtatayo pa po tayo ng additional na dam. Under this administration naman po, may pinapatayo si
1: additional
0: President
1: dam?
0: Dyan sa may Bayabas, yung Bayabas Dam. Ano po. At ang laman po niyan is 54 million cubic meters.
1: Mm-hmm.
0: At balak din ng administration na iparepair na yung nasira po ng Bustos Dam. Pero ito po yung mga pang-irrigation lamang po ito, sir. No? Dahil yung Angat Dam ay actually hindi po saniya yan eh. Sa Napukot
1: hindi ba,
0: po yan.
1: Hindi niya ba under sa inyo yan? Yung Angat Dam?
0: Actually
1: Bulacan?
0: Power generation po yan sa Napukot at saka yung Nawasa po sa kanila po yung dam na yan.
1: Pero itong kailangan na isang for long term, sabi mo yung Bayabas Dam, saan ho ito? May 54 million cubic meters na pwedeng isupply.
0: DRT po yan, doon yung Remedios Trinidad. Tabi lamang po ng Angat. May 54 million cubic meters po dyan. Ang maganda po dyan, sir, is that na malaking may tutulo. Yung po kasing Bulacan na yan, apat po ang ilog na bumabagsak yan, sir. Ano po? Ang pinakamalaki, of course, is yung Norsagaray River. Eh nandiyan na po yung Angat. Nandiyan po yung
1: malapit Angat. Oh, yung Angat, Norsagaray, magkakatabi na yan eh. Oo.
0: Tama po. Mm. Ang sunod po na malaki dyan, sir, is yung Ipo River. Yung Ipo River, yung Angat, babagsak siya sa Ipo River. Pero yung Ipo River, kasi yung Ipo Dam, maliit lamang po yun eh. Actually, yan lamang po ang ginagamit natin na pang-divert ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: Papunta po dito sa yung inumin natin, sa MWSS.
1: Yung Lamesa Dam?
0: Lamesa Dam?
1: Oo.
0: Wala pong, ang kailangan naman ng MWSS na magtayo siya ng dam dyan sa Ipo para makapag-ipon pa ng maraming tubig. Ano po?
1: Oo.
0: So, ang susunod na po malaki na ilog dyan, yung Bayabas, andyan na po ng NIA. Pwede namin patayo na pinapatayuan na po ng NIA.
1: Mm-hmm. O,

0: Eh, pero ano ba ang target ano nito? Sinimula na ba to, yung Bayabas Dam?
1: Nasimula na po namin, sir. Ang target completion po namin is 2028 na yung natapusin po yan. Opo.
0: So within the administration ni BBM, kaya yan?
1: Eh, yes, sir. Yes, sir. Kaya po yan, sir. Within the administration po.
0: Okay,
1: BBM.
0: Pero it
1: saka yun pong Bustos Dam, madaling gawin lang namin yun, sir. Isang taon lang yun. Kaya namin ayusin yun.
0: Ano yung Bustos? Ibig sabihin, reconstruct or what? Ayusin lang? Oh, ilan ba, ilan ba capacity nito?
1: Po namin, sir. Ibalik namin yung nasira pong rubber dam. Kasi may rubber dam po yan eh.
0: Oo.
1: Na pag malaki ang laman po rin ng Bustos Dam, sir. Nasa 17 million. Nasa... Yeah, 17 million cubic meters din pala yan. Malaki rin.
0: Sa Bulacan din to, di ba? Bustos.
1: Oh. Opo. Oh. Yung 17 million cubic meters yan, malaki rin yan. So, ang malaki na itutulong po na to, sir, doon sa, aside doon sa irrigation, yung flood control ng Bulacan.
0: Oh, kasi, dahil laging binabaha yan, laging kalumpit, yan lagi namin napipicture, until now, baha pa rin eh.
1: Diba? Opo. Oh. Ang tanging paraan lamang po talaga dyan, sir, is maglagay ng mga dams dito sa apat na malalaking ilog. Actually, sir, kahit hindi isang dam. Eh. Yung Norsagaray, okay na yun dahil malaki na lang yung angat. Pero
0: sige.
1: Itong Ipo, River, pwede yung dalawang dam dyan eh. At itong babari ng Bustos Dam, pwede rin isang dam pa dyan. So dapat series of dams talaga.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat ho, Administrator, sa oras. Thank you ho.
1: Salamat na po. Thank you po.
0: Okay. Yan ho si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ho ng NIA, National Irrigation Administration. Oh, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Kabayan. At ngayon naman ay makakausap naman natin sa linya, no? Linya ng telepono, ang National President ng Pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o piston. Walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Teleradio, si Kamodi Modesto Floranda. Kamodi, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
2: Magandang umaga po sa Danny at siyempre kay Kabayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: Okay, thank you very much for joining us on a Monday morning. Anyway, ano ho ba, meron ho ba kayong hirit na naman na let's say pagtataas o sa presyo ho ng pamasahe?
2: Na-file po natin yan nung Mayo pa, yung ating pong pinel na per height sa LTFRB at nagkaroon na din po ng hearing. Pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pa pong inilalabas na resolution ang LTFRB.
0: So wala pang approved na fare increase? As of now, since May, yung
2: wala
0: petition.
2: Wala pa, Sir Danny. Opo. At kung titingnan natin, batay na doon sa naganap na hearing, ay sinasabi ng ating hearing officer ay 10 days, ano? 10 days working days. Pero mahigit na pong isang buwan ay wala pang sugun ang LTFRB doon sa ating petition.
0: Pero doon sa petition nyo, para doon sa mga ngayon lang nakakasunod dito sa storyang ito, magkano ho yung petition nyo? Alam ko, existing natin sa traditional jeepney, 13 pesos. Di ba? Tama?
2: Opo, tama po sa Danny. 13 pesos per kilometer at meron siyang succeeding per kilometer. Paglampas ng per kilometer, sinakaroon siya ng succeeding na 180 centavos. Ano yung kanyang succeeding?
0: Traditional
2: yung ating itinail ay nakabatay ito doon sa naging theory ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan halos lumabot tayo nung March, April, mabot tayo ng halos sa 160 per liter yung presyo ng diesel. Kaya ang nakita natin ay napapanahon talaga na hindi pa napapanahon na tayo mag-file doon sa pinungadagdag kita. Hindi sa layunin na para gumanda ang buhay, kundi para maibigan yung mas malaking halagang nawala sa ating...
0: So magkano ang petition nyo doon sa May na ano na until now eh wala pang desisyon ang LTFRB? Magkano?
2: Yung pong pinail natin, Sir Danny, ay 10 pesos yung ating pinail. Ang naging batayan ang naging
0: 10 pesos ang minimum fare. So
2: opo,
0: from 13 pinail. From 13 magiging plus 10, ganun ba? Paano ba ang computation?
2: Opo. Kung maaprubahan ay magiging 23.
0: Okay.
2: Yung ating magiging pamasahe. Kung maaprobahan ko yung
0: malaki din pala.
2: Ang naging bantayan niya, Sir Danny, ay yung

0: kung ubod ng taas ng mga piyesa ng mga chief, ano? Lalo na kung sausapin po ng overhaul, no? Nag-overhaul tayo, halos sumaabot po ng 90,000 yung ating overhaul. Yung mga simpleng tornilyo at mga nuts lamang, eh, nagkakahalaga na po ng 48 pesos ang bawat
1: isa. So, yung operating expense, at, mataas?
0: Opo, yung mga, yung po yung isang naging naging basihan ng ating pagpapile.
1: Okay.
0: Kaya sa atin nga po, sinasabi natin, ang pinail po natin ay hindi sa layunin na para gumanda yung buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi para makapagtuloy-tuloy lang tayo ng serbisyo sa ating mga mamamayan.
1: Ano ho ba ang sinabi ng, ano ba ang feedback ng LTFRB? Kasi July na itong next days to come, eh. Ibig sabihin, meron bang desisyon gagawin ng LTFRB in the next few days?
0: Nagkaroon na po ng nagkaroon po ng hearing na ang inantabayan po natin yung magiging resolution po ng LTFRB. At bati nga po doon sa hearing ay sabi ng ating hearing officer 10 days sa working days, pero sa ngayon po ay halos na magto 2 months na ay wala pang lumalabas na desisyon ng LTFRB. Ba ang iniisip din marahil ng LTFRB dahil bumababa yung presyo nga ng petrolyo sa kasalukuyan. Pero hindi po yun ang kailangan. Nagkaroon talaga ng ano ba yung tugon ng LTFRB doon sa petition ng ating mga driver.
1: Bali yung existing yun, 13 sa traditional jeepney, tapos yung modern jeepney, 15 pesos ba yung minimum fare? Tama?
0: Apo, sa Danny, opo. 13 pesos sa traditional, 15 sa modern.
1: So ang hirit nyo is 10 pesos na hopefully ay magkaroon na ng decision from LTFRB. Di ba?
0: Sana. Opo. Ang kakibat pa rin naman yan ay alas sa mahigit pang 10 piso yung agwat sa dating presyo ng February, yung halagang 55. Siya ngayon po ay 769 per liter pa rin ang mga presyo po ng diesel dito sa NCR at mas mataas pa rin sa ibang mga rehiyon.
1: Sige po. Kamodi, maraming salamat sa oras ninyo, ha? At syempre, antabayanan natin ng LTFRB sa issue na yan. Thank you.
0: Opo, salamat. Salamat sa Dani. At kumusta na lang po kay Kabayan. Magandang
1: okay.
0: Maga po.
1: Sige po. Okay, maraming salamat. Si Modesto Kamodi Floranda, siya ho, National President ho ng Piston. At sa kabilang linya, makakausap naman natin ang presidente naman ng Pasang Mazda. Kagunay na rin ang issue na to. Walang iba kundi si Kaobet Martin naman. Kaobet, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
2: Isang Danny at sa mga nakikinig po sa atin sa DCMM, isang magandang umaga po.
1: Isang magandang umaga, Kaobet. Nako, narinig nyo yung sinabi ni Kamodi, no, yung LTFRB, wala pa yata ang desisyon na hirit nila na 10 pesos nadagdag sa pasahe, no, from 13 sa traditional jeepney gawing 23. Kayo ho ba, pareho kayo ng petisyon?
2: Well, palagay ko ho ay meron kami pagkakaiba, pero natinig ko naman ang interview sa inyo ni Kamodi, nirerespeto ko yung kanyang pagpapile. He filed this petition for fair increase of 10 pesos. Base po doon sa presyo ng Marso, na inabot na 160-150 ang ating diesel. Makatarungan din naman ho yun. Pero sabi ko nga, since bababa na at gumawa naman ng pamara ng ating pamalaan, at hanggang ngayon sa kaibigan Dani, katulong po natin ng LTFRB, DOTR, sa 10 pesos per liter na discount, naabutan lang ho tayo ngayon ng almost 70. 69.
1: Yes, okay.
2: Ang ating kurudo. So, malapit na ho tayo doon sa benchmark namin, 56-57, a difference of 10 pesos or mga 5 pesos. So, ganyan lang po. Kanya, kami ho kasi ay merong ifinile na formal na petition ng kasama kong alto dapat. Ito ay inaprubahan ng LTFRB nitong nakaraang taon at ito nga po ay dagdag na piso sa traditional at yan din po sa 2 piso sa ating modern jeep. Instead of 13, magiging 14, yan pre-approved na at for implementation. Subalit, sa pag-i-implement na po, ito po'y pinigil at sinuspend ng ating kagalanggang na garam at pangunong PBBM sapagkat ang sinasabi niya, hindi pa napapanahon.
1: Mm-hmm.
2: So, sabi ko nga, nirirespeto namin ang desisyon ng Pangulo sapagkat Pangulo yan, pero talagang umaaray na po ang hanin ng transportasyon.
1: Mm-hmm.
2: Ganun pa man, at humingi kami ng aming mga fuel subsidy, humingi ng mga aid sa DSWD, itong tinatawag natin mga AIC, binigay din sa driver, binigay din tayo ng mga fuel subsidy for the driver na 1.5 at ito nga pong 10 piso kada litro na hanggang ngayon ay nagpapa

0: rin nagpapasalamat. Pero okay, yan nga po, marami rin nagtatanong kung tutuloy pa ba ang pay increase. Ang akin pong katugunan, kaibigan Dani, una po sa DZMM, para mahala ng ating mga naikinig.
1: Sige po.
0: Well, we are also protecting the interest of the driver, but most of all, we are protecting the interest of the riding public, our commuters. Kanya binabalase po namin ito, kaibigan Dani. So sa ngayon ho, titinan ko lang ako, hindi po, akala ko tuloy na pag-normalize ng sitwasyon ng Amerika at ng Iran eh.
1: Okay, kaya
0: at
1: nga
0: eh. Israel, pero nagkaroon na naman ng bombahan.
1: Okay, so balik kayo, as far as di pasang mass day is concerned, flexible naman kayo, no? Dahil tinitingnan nyo rin development kasi medyo may pagbaba naman lately talaga sa presyo. So yung huli nyong petition is only 1 peso, di ba, na sinuspindi ni BBM, increase sa minimum fare na magiging 14 pesos from 13 pesos at saka magiging, di ba, 16 to from 15 pesos yung modern jeepney. So, oo, pero dahil nga sabi niyo naman, nabigyan kayo ng fuel subsidy, yung AIX, tsaka yung mga 10 peso nga na buffer na, di ba, pagkarga ng inyong krudo, eh parang naglalaro lang sa inyo yung piso as much as possible dahil umaaray na rin ang hanay niyo, di ba?
0: Tama po yan.
1: Oo. So, for now, okay lang? Oo. Kasi magkaiba na magkaiba yung ano nyo eh, petition nyo from the, ano, yung grupo ho ni Kamodi. Oo.
0: Ngayon, ang akin na lamang po, iniintay ko lang ho kung mag-normalize pa ang situation ng sa Middle East, yung mga pinag-uusapang ceasefire ng Amerika at Iran ay matutuloy pa dahil nagputukan na naman eh.
1: Very volatile.
0: Palagay ko, mababago na, pero eto nga ho, baka magkaroon pa ng pagbabago, eh, atin pong, amin pong iniintay ito, kaibigan Dani.
1: Sige po. Kaobet, maraming salamat sa oras ninyo. Thank you.
0: Maraming salamat po, kaibigan Dani at sa DZMM. Ikamustan niyo po ako sa ating kaibigan si Kabayan at sana ikumalintas
1: sa
0: lalong madaling panahon. Maraming salamat.
1: Maraming salamat. Yan o si Roberto Kaobet Martin, National President ho ng Pasok Mazda. Ako po si Dani Buenafen. Ako, ang bilis ng oras. Alas 11 na po at magbabalik ako bukas. Pero susunod ho, nagseserbisyo Ninia Corpus and Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.

0: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
1: Ang oras po ngayong umaga, 11:01.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Nako, Lunes na naman po. Ngayon ay June 29, 2026. Siyempre, ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook, live streaming po kami sa aming DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kumusta po ang inyong weekend? Naimbag, naimbag, abigat, ading.
1: Naimbag, abigat. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Boosters po. How are you today, everyone, mga kapamilya? Aba, eh, June 29. In 2 days, masasabi po nating nakalipas na po ang kalahating taon. Gusto ko lang batiin din ang baayong buntag sa mga taga Davao. Nandyan po tayo sa Davao noong weekend. Tumakbo-takbo lang naman po tayo ng onti-onti lamang at warm welcome.
0: May marathon ba?
1: Mula from Davaoenos. Hindi naman
0: tumakbo
1: ano.
0: Ka lang na. Naman, napatakbo ka lang.
1: Napatakbo.
0: May coverage.
1: Meron kasi tayong event noong weekend.
0: Ayan.
1: So hello po. Good morning po sa mga taga Davao and thank you po for the warm welcome.
0: Ayon. Yan. Mula, syempre, mula Ilocos hanggang Davao, di ba? Sa ating mga kababayan dyan. Nako, maayong buntag. Yes. Okay, ngayong araw na to, maganda po ang aming pag-uusapan. So, dalawa po yan. Ikaw, Migs, alam ko makaka-relate ka dahil ako rin. Tayong dalawa minsan duet kami
1: yes.
0: ni Migs sa kakaubo. Kapag may nalanghap kaming something, or minsan nag-clear ka ng throat mo, or nahahatching ka, nababahing, lalo na nag-iiba yung panahon, partner, mainit, maulan. Di ba? Hindi maintindihan ngayon.
1: Yes, oo nga eh.
0: Di ba may allergic rhinitis ka?
1: Oo,
0: sa umaga.
1: Oo, sa umaga. Tapos kapag nagbabago din ang panahon, parang nag-iiba din yung reaksyon ng aking katawan.
0: Di ba?
1: Oo. Diba?
0: Oo. Tsaka minsan yung iba naman, nagkakaroon ng rashes or may mga pantal.
1: Mm-hmm.
0: And yung pinakamalala po sa lahat, yung pag hindi ka na makahinga.
1: Nako.
0: Diba?
1: Medyo advanced na po yun.
0: Oo. So yan yung mga bagay na babantayan natin kapag tayo ay allergic.
1: Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Dahil po ang ating question of the day.
0: Walang kinalaman. Ay, pero pwede.
1: Pwede. Ang inyong ginagawa para mabawasan ang inyong stress o lungkot? I-share mo na po yan. 0919-273-3000 DZMM Radio Patrol sa Estrella sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Pwede. Kasi kapag ikaw ay tinatamaan din ng mga sintomas ng allergy, pwedeng dun din sanga-sanga din. Yung pagkadulot ng stress.
0: Oo, totoo yan. Pwede. Stress can actually baka maging trigger rin siya
1: yan,
0: ng allergy.
1: Allergy, other way around. Like ngayon, parang humid. Tapos parang feeling mo hindi ka komportable gumalaw. Tapos tinatamaan ka ng allergic rhinitis. Tapos wala ka na sa mood all in all.
0: Lalo na pag wala kang tulog, kulang ka sa tulog, di ba?
1: Oo.
0: Alam mo yung isa pa nating topic maganda, bukod sa allergies po,
1: mm-hmm.
0: yung psychological first aid.
1: Yes.
0: Ayan. Kasi ang tanong ko, pwede ba kaya tayong maging, kumbaga mag-train para sa psychological first aid? Kasi parang napapanahon siya, partner.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Maganda na malaman natin kung ano yung pwede nating gawin kapag may nangyaring nakakabahala.
1: Magandang napag-uusapan natin to ngayon, pero I think itong psychological first aid dapat kung if we will turn back in time, 'di ba? Pwedeng napag-usapan din to noon-noon pa.

0: dapat na-address din natin. Pero hindi naman tayo nagre-regret. Eh, ngayon, eh, samot-sari pa rin ang impormasyon. Content ang ating nasasagap. Fake news dito, fake news doon. Maraming mga gumagawa ng mga fake content kasi alam nila magmo-monetize sila.
1: Oh, ang dami.
0: Ang dami.
1: Ang dami.
0: Nakakainis.
1: Minsan, kailangan po tayong maging
0: mapagmatsyag.
1: Ang lalim niyan, ano? Kasi alam mo, minsan napaka-obvious, fake news to, pero ang galing nung pagka-twist nila eh, lalo na sa politika. Grabe yung away sa politika ngayon. Kung hindi ka maalam, maniniwala ka agad.
0: Alam mo, merong, especially with the use of AI, meron akong isang nireport na page, ha? Ito kung sino mang page ka.
1: Mukhang may hugot tong
0: partner.
1: Ano ka na naman, ginamit ka
0: nung
1: na naman?
0: Fake news, hindi ako. Oh. Nung unang lumabas yung mga balita sa Ateneo, na gumamit daw ng Uncle Waits.
1: Grabe. Oo, yan. Isa
0: gumawa
1: pa yan.
0: Sila ng AI video, clearly AI, ng image ng kanilang head coach at image ng player na nilalagyan daw ng weights yung paa ng player. Hmm. Tapos gumawa sila ng skit o dialogue. Tapos, okay, alam mo namang fake, pero kung titingnan mo dun sa comments, aba, parang totoo. Yung mga nagko-comment na mga organic na profiles, pinaniniwalaan nila yung narrative na yun. Diba?
1: Oh, so hanggang ngayon, partner, marami pa rin akong nababasa dyan sa Ateneo na trahedya na yan. At bukod po doon sa syempre tayo ay patuloy na nakikiramay pa rin at masakit pa rin tanggapin yung nangyari doon sa kina Divine at kay Rene. Masakit rin para sa mga magulang at mismo yung mga player na biktima rin sila yung mga nabuhay, 'di ba?
0: Yes.
1: Na sinisisi nila ngayon yung iba sa kanilang sarili. Eh 'di ba yung iba nga sa kanila muntik rin mamatay.
0: At sinisisi sila ng lipunan.
1: O ng publiko. Oo, parang napupunta yung galit ng tao sa kanila. So mabigat rin 'yon para sa kanila. Sabi nga nila, buhay kami pero para kaming pinapatay.
0: Hmm.
1: So hanggang ngayon, meron pa rin pong kumbaga parang nambubuli rin sa kanila online. Hmm. At minsan nagagamit pa sa politika.
0: Nako.
1: So yung nangyari sa eskwelahan, naging political, halo-halo na. Kaya mabuti po ay wag na lang mag-comment kung nakakasakit.
0: Oo.
1: Diba? Kung masyado kang emotional, sabi nga nila, tumingin ka na lang, ipatayin mo na lang.
0: Oh,
1: kumain ka na lang ng ano ba masarap na pagkain.
0: Pero yun nga eh, no? yun nga rin.
1: Huwag ka magpa-stress na nakikita mo.
0: Kasi pa, patuloy natin siya at paulit-ulit natin siya pinag-usapan. Kasi paulit-ulit din po siyang nangyayari. And I would assume na marami po mga gustong mga gumana ganitong klaseng content para kumita ng pera. Talaga ba ang ating dangal, ang ating dignidad para lang kumita ng pera? Sasabihin nila, bakit wala naman kayo sa posisyon namin, hindi naman kayo nagugutom araw-araw. Kahit na, yun ba ang gusto natin na ipamahagi sa ating mga pamilya?
1: Eh kasi ang isa pa nga nakakabahala dyan, nakamamatay, partner.
0: Yes.
1: So, hindi nila nakikita yung consequence na pwede po itong maging fatal kasi ang fake news nga, nakamamatay, partner.
0: Mm-hmm.
1: Marami dyan na naniniwala ang ending, di ba? Maari nga, either self-inflicted harm,
0: yes,
1: mang-harm ng iba,
0: yes,
1: or kahit nga sa misinformation ng medical misinformation, di ba? Kala nila gamot to sa ganyan,
0: yes,
1: pero yung pala lalong nakasama sa kanilang katawan so or sa kanilang kalusugan. Marami talaga yung facets, partner, yung fake news na yan na at the end of the day, kung iisipin nyo po ay kung hindi man masama sa inyong sarili, sa lipunan, pwede po siyang fatal, makapatay ng ibang tao or sarili mo. So, nakakabahala po yan. Kaya yung later, maganda rin talagang pag-usapan. Ang bigat, ano, pasensya.
0: Oh, Monday naman.
1: Pwede
0: na,
1: bang, ang ganda pa naman
0: sorry,
1: ng tanong
0: sorry
1: mo, partner.
0: Oh.
1: Nahawa rin ako kasi si partner may hugot eh. Pero talaga nga naman, ano. Tama ka dyan.
0: That's why we are talking about psychological first aid in the first place.
1: Mamaya baka may questions kayo sa ating head psychologist ng isang psychological clinic. Eh, magtanong na po kayo. Pwede kayo mag-Facebook, mag-YouTube, at pwede rin po kayong mag-Viber sa 0919-278-3000. At syempre, for sure, marami rin kayong questions tungkol sa allergies. Magaling na allergologist ang ating makakasama. Siya po ay isang child specialist and adult allergy specialist. So, bata, matanda, pwede po niyang sagutin ang inyong mga katanungan. Mm-hmm.

0: So bago tayo mag-break, sasagutin ko.
1: Oh,
0: kasi
1: sige,
0: gusto
1: sige.
0: Ko sagutin to. Ano ang una mong ginagawa or ano ang ginagawa mo para mabawasan ang iyong stress o lungkot?
1: Mm-hmm.
0: Partner, lately, let me just share.
1: Wow, blooming and
0: nagluluto
1: smiling.
0: Ako.
1: Oh, wow, I love
0: excited
1: it.
0: Excited ako.
1: Ano ang una mong niluto?
0: So ginagawa ko ngayon, nire-recreate ko yung recipe ng lola ko.
1: Okay.
0: Kasi meron akong lola na, well, matagal na rin siyang wala, pero sobra kaming close. Buong angkan namin, tawag namin sa kanya, Nanay Viring.
1: Nanay Viring.
0: Ng Bulacan, partner.
1: Nanay V.
0: Nanay Viring, Fernando. Fernando ako
1: Fernando,
0: partner.
1: Yes.
0: Oo, so anyway, sa Valenzuela, Bulacan dati. Ngayon, Metro Manila na siya.
1: Oh.
0: Anyway, may mga recipe yung lola ko na hindi na yung makakalimutan. Tapos kami magpipinsan, pare-pareho kami ng recollection. Alam namin yung talagang nilo. So talagang, kumbaga yun yung reason bakit kami hanggang ngayon konektado sa kanya. Ang tagal na niya pong wala. Imagine parang, more than 15 years na mimiss namin ang lola namin. Pero pag niluto namin yung kanyang recipe, and
1: ano
0: partner,
1: ba?
0: Isa ano sa, ano na ba ginawa ko? Okay, ginawa ko yung kinulob. Ewan ko kung alam
1: ano
0: mo yun.
1: Kinulob?
0: So sa mga taga Bulacan, siguro, or taga dyan sa bandang Valenzuela, alam nila yung kinulob.
1: Uh-oh.
0: Ito ay para lang siyang nilagay, meron siyang pork, liempo, may chicken. Tapos ang ingredients lang niya, partner, toyo lang at saka tubig.
1: Okay.
0: Salt and pepper. Yun lang.
1: Wow.
0: Wala na.
1: So nirecreate
0: so,
1: mo?
0: At saka cabbage, partner. Maraming cabbage, potatoes. That's it. Tapos habang tumatagal, kung ilang araw na mas masarap.
1: May mga ganong klaseng ulam. So anong verdicts?
0: Ay nako, my gosh, kinain namin ng tatlong araw kasama ng mga anak ko. Kasi gusto kong matry rin nila. At like ko sinasabi, yan ang recipe ng great-grandma ninyo. Oo.
1: Baka a test also, Ate Nins, is kapag may pinsang kang umuwi, tapos matikman nila, no? Mag-reminis sila, no?
0: Tsaka text ko sila. Oh. Kumbaga naging connected kami. Like, example, si Ate Divine Duran. Tinuruan niya ako kasi sabi ko, can you help me? Kasi hindi ko pa to talaga nagagawa. Actually, lagi lang ako nagre-rely sa nanay ko, ganyan. Nanay ko nasa, nakabakasyon ngayon. Hindi ako makarequest.
1: Kasama si Bads.
0: Hindi ako makarequest. So, tinawagan ko si Ate Divine. At sabi ko, paano ba iluto yung kinulo? Meron pa white adobo.
1: White adobo.
0: Na ang tanging ingredient ay sukang puti lang.
1: Yes,
0: tsaka
1: yun.
0: Yung pepper na black.
1: Masarap yun.
0: Tapos medyo ipiprito mo siya bago mo siya i-adobo. Parang ganon. Na parang may parts na crispy.
1: Correct.
0: At maraming bawang partner.
1: Wow, masarap.
0: Diba?
1: Masarap.
0: May isa pa, last na.
1: Ano,
0: mga niluto ko lately.
1: Ano, sige.
0: May isa, braised beef.
1: Shishare ko rin yung kinain ko kahapon.
0: Yung mga parang pares, partner. Ang sarap na yun, na may anis. Okay, eto pa yung ginawa ko, chicken pastel. Nang tita ko naman.
1: Wow.
0: So alam partner, ang sarap.
1: Alam
0: din
1: mo, sa mga kinukwento mo mga pagkain na yan, tanghalian na yun. So kung meron kang tira-tira dyan sa bahay, di ba? O kung magtatabi ka man lang ng isang tray, isang request lang naman, isang tray para sa atin dito.
0: Baka naman. Kasi may bago akong kaldero. Ganun yun eh. May nagregalo sa akin ng kaldero.
1: Yan.
0: Dahil doon nagluto ako.
1: Yun.
0: Kaya, at saka yung chicken pastel, ha, guys? I'm sure yung iba, specialty rin nila yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagamit, wag yung red na hotdog. Kasi chicken hotdog dapat.
1: Chicken
0: yung parang hindi siya nagiging pula. Para yung pa rin yung color niya.
1: Tama, kasi baka mas lighter yung tone. Ayan.
0: Basta nagustuhan ng anak ko at inubos.
1: Ayun, yun ang importante.
0: Gusto
1: masaya
0: nila.
1: Sila. So, eventually, in the future, matatandaan nila yung chicken pastel ni Mama. Diba?
0: Diba? So, kaso, ang original niyan, si Tita Helen Banaria.
1: Yan, so, from generations. Oh,
0: yes.
1: Ate Nins, ako naman, nahabol ako bago mag-gap. Hindi ako nagluluto, pero gusto ko lang batiin ang mga taga Marina Tuna sa Davao.
0: Tuna? Uy, ang sarap ng tuna.
1: Ang sarap ng tuna. Masarap po ang tuna. Siyempre po, binabati po natin ang kanilang staff na sila Mr. Doming Ang and sila Marina Teresa Ang na... Actually, sobrang small world, binabati ko rin. Hindi ko nga nakita kapon aking tito at tita. Tito Bong and Tita Auring, hello and good afternoon po sa inyo. Masarap ha, ang rekomendasyon po ng mga taga Davao. Saan ba masarap na seafood? Marina Tuna. Nakikinig sila ng DZMM. Hello
0: po
1: and good morning.
0: Classic sa akin yung masarap lang na tuna sandwich.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Pero dun talaga legit. Legit, ang laki ng tuna.
0: Ano, mga tuna sashimi.
1: Pang sashimi, tapos diba? Tuna berry, tsaka tuna pa nga.
0: Ala, uy, ang sarap ng tuna pa nga. At yan Ben, tagal na akong di kumain yan. Nakain nga ako dyan sa tabi. Meron dito, di ba, yung grill? Oo.
1: Ayun.
0: Okay, ayan, share nyo na. Basa ako yung stress reliever ko lately. Ay, pagluluto. O, ayan. Si Migs, I'm sure pagtakbo.
1: Ayan, pahinga. Uy, dapat sleep.
0: Kagabi naglakad ako.
1: Yes.
0: After so long.
1: Yes.
0: 5 kilometers. Wow. Naglakad lang.
1: Adiyo!
0: Mag-isip ko, sakit na ka to. Kasi matagal
1: pinawisan
0: na.
1: Pinawisan ka.
0: Oo.
1: Oh, pinawisan
0: tapos
1: ka. Importante.
0: Tapos makit yung buto ko. Okay. Tsaka parang ano, yung kamay ko parang yung dugo napunta sa fingers. Ano yun? Hindi ko alam.
1: Ano, nag-a-adjust ulit yung katawan mo. Adaptation ulit yan. Adaptation. So, yung sabihin, not the last.
0: Tingnan natin.
1: Namula ka.
0: Hindi, kasi parang na, ay, kung ano to? Pero, sige, ginawa ko yan. Okay, naglakad ako. Yung konting lakad.
1: Good job.
0: Na may music.
1: Celebrate okay. That win.
0: Yeah. O yan, okay po ha. Magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseservisyo niya Corpus. Kasama si Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:19 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMN.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Super sarcastican!
5: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
6: Tabla-tabla muna, tol.
4: Super sa katatawanan!
7: Okay na ba to? Eto pa!
4: Oh. Super pati sa pogi points!
8: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
7: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic!
4: Super sa lahat ng hanap mo!
9: For everybody!
4: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit.

0: Okay, nandito na po kami. Muli, kasama niyo po si Migs Bustos, ako po si Nina Corpus, at pag-uusapan po natin ang psychological first aid. Kasama po natin ngayong umaga si Sir Carlo Pilapil. Siya po ay isang head psychologist professor rin sa FEU. Diyan po siya sa Exalt Psychological Clinic. Ayan. Good morning, Professor Carlo.
1: Good morning po. Good morning po sa tagapakinig.
2: Morning.
0: Okay. So, Prof. Carlo, ano ba ito nga psychological first aid?
1: Psychological first aid po, no, sa madaling paraan ng pag-explain po, is pangunang lunas po na psychological sa mga tao. Ano po? So, ibig sabihin, ito po ay mga tao na practical na pamamaraan po natin ng pagbibigay ng tulong sa kanila. So, lalo na yung mga nakaranas po ng crisis, mga nakaranas po ng emergency situations, or yung recent po na balita natin na nagkaroon po tayo ng trahedya dun sa ano po, dun sa mga eskwelahan natin recently. Mm. So, yun po.
2: So, how would we know, Prof, if kailangan po natin ng psychological first aid?
1: If the person shows yung stress na po nila, ano, kunyari napakita or merong emergency situation po, ano, may violence na nangyari or any psychological crisis po, dun po natin pwedeng sabihin na the person really needs psychological first aid. Ano po, this is in way helping them to prevent po yung development of trauma. So almost everyone needs this. So yung iba hindi lang po pinapakita, pero kailangan po ng lahat, no, na naka-experience ng crisis.
0: Kahit na bystander.
1: Opo, yan. Opo.
2: Necessary. Or sometimes, Prof, meron tayong mga cumulative eh. Diba? Meron din bang kuwari mga past experiences na siguro dati hindi naman natin pinapansin, akala natin normal. Pero at the same time, in the future, nako, ano pala to? Malaki pala to sa akin. In a way, trauma pala yun, quote-unquote.
1: Yes,
2: how I'm living my life now. Parang ganun po.
1: Tama po. Ano, parang nagpapatong-patong po talaga. No? Doon sa tinatawag nating unconscious. No? So since they are valid experiences po natin, ibig sabihin nagpapatong-patong sila. So kung ano man yung problema natin before, hindi naman talaga natin sila nalilimutan. Kaya pagka may triggers, such as yung emergency, pwedeng doon po lumabas yung ating symptoms.
0: Ayun. Pero gusto ko malaman, can anyone do psychological first aid? Kailan ba professor ka? Kailan doon? Doctor or me and Migs, ordinaryong tao, pwede bang magbigay nito?
2: Magulang.
0: At ano po ito?
1: Ito po, lahat ay pwedeng magbigay. Ano po? So, lagi po natin sinasabi, pwede po itong i-train. Ano? So, madali lamang po kasi ang pagtitraining po ng psychological first aid, mga taong practical na pamamaraan para mabigay natin yung tulong dun sa tao. So, lahat po, pwede.
0: Ano so, paano po?
1: So, ito po no, sa WHO natin, para madali. Look, listen, and link. Yun lamang po ang ating ginagamit na pag, ano to, pagtuturo sa kanila. So, first one, i-discuss ko na po. Ano, pag sinabing look, hanapin po natin yung mga tao na nakakaranas o nakaka-experience ng mga stress. So, meron po tayong mga symptoms such as externalization. So, externalization po natin is ito po yung umiiyak, no? Kunyari, may trahedya po, no? So, school shooting, yun na lang po yung ating gamitin na sample. So, or merong pananaksak. So, meron pong sumisigaw, merong nanginginig, no? Meron pong nababalisa. So, that's the externalization symptoms. So, pwede po nating lapitan. Tapos, yung sinasabi nating listen, papakinggan po natin kung ano po ang kanilang sinasabi. Ano, hindi naman natin ipupwersa na sila ay magkwento ng entirety of the stories, pero at least pakinggan natin ano yung kailangan nila at that time. Mm-hmm. So, pwede ang kailangan nila yung magulang, pwede ang kailangan nila yung teacher, pwede kailangan nila yung security, or kailangan nila makalayo lang dun sa lugar. Yun po yung basic. Ano, and then link, ito na po yung i-coconnect natin sila dun sa pakiramdam nila ng mga tao na makakatulong talaga, and also mga support system. Kung meron po sa school guidance counselors po, or meron tayo na mga psychologist or school psychologist, clinical psychologist na pwede pong malapitan. Ayan po.
0: Okay. Pero ano yung pwede mong unang gawin pag nakakita ka, for example, ng isang tao na may, sabi niyo, externalization.
1: Oo,
0: yung may, baka may umiiyak, sumisigaw, balisa, ano ba, lalapitan mo, tas paano kung ano magalit sa iyo, sigawan ka or di ba?
1: Apo, una-una lalapitan natin. Ang lagi ko pong sinasabi na mindset ng tao na gustong tumulong. We are helping people who are actually human beings. Ano po? If we keep that in mind, we become more sensitive sa pagtulong natin sa kanila. Nakikita natin na medyo nahihiya sila, so probably dadalhin muna natin sila or tanungin natin, or okay ka lang ba dito, or gusto mo doon tayo sa gilid, ano ba yung kailangan mo, no? Approach po kaagad natin. Pag bata, usually umuupo tayo para eye to eye level, para hindi po sila masyadong yung parang na uncomfortable sa atin, or we ask them, no? Usually na papakilala din tayo, ako po si Kuya Carlo, ano, na sasabihin natin kung bakit tayo nandoon, ano yung nangyari sa incident, no? O merong nangyaring hindi okay, or merong nangyaring incident sa labas, wag muna tayong lumabas, or dito muna tayo sa loob, intay tayo ng tutulong din sa atin. So yun yung pinaka-basic po na na-approach natin sa kanila.
2: So ito, Prof, do, of course also in medical practice, prevention is better than cure.
1: Yes,
2: especially po for parents na may mga teens. Hindi naman tayo kumbaga manghihimasok sa utak nila. But at the same time, yung maturity of expression nagde-develop din. How would we know na if okay ba yung mga anak natin, what are they going through in terms of their environment, yung pala meron na silang tinatago. Meron din ako mga ibang makakakitang cases abroad na yung mga anak nila na teens, hindi lumalabas ang kwarto for years.
0: Years? Yes. Grabe naman.
2: 2 years, may nakita ko isang case sa Singapore.
0: Ibang klase yun.
2: Ibang klase. So parang they did everything they could. Hindi nila, wala eh. Parang stalemate sila eh.
1: Oh,
2: well, extreme yun. Pero at the same time, as parents, we go through this every day. Paano po natin yun i-approach?
1: Actually, yung kanina nabanggit ko po, externalization. Meron din po tayong case na internalization. So internalization, meaning to say, hindi po nila pinapakita agad na nagkaroon sila ng trauma or meron sila na experience or may crisis sila. So ang hinahanap natin yung deviance, no? May deviation, kakaiba dun sa kanilang pag-uugali or pagkilos. So dahil sila ay anak natin, for example, or kamag-anak, mas kilala natin yung pattern ng kanilang personality. Kung dati lagi silang lumalabas, pansin natin na, oh, okay, lagi siya nagkukulong sa kwarto or lagi siya naglalaro lang. So this can be a sign already, no? Deviance na po yun. Kaiba dun sa usual, or mas madalas po siyang naiiyak or hindi na nag-aaral. After nun, distress can be the one na measurement po natin. Ano? So sabi nga, mas kilala natin ang sarili natin compared sa ibang tao. Ano po? Pinakamas alam natin yung ating mental health at saka physical health kasi una tayong nakakaramdam. So pag sila ay nagsabi or nagpost sa social media, sasabihin ng iba, baka nagpapaano lang. Yun,
0: nagpapapansin. Attention. Oo, diba?
1: Opo. So gusto nating i-break din yung stigma na gano'n na any kind of self-harming posting, lahat po yun ay considered natin na emergency situations.
2: Right.
1: Kasi what if hindi nila kaya talaga humingi ng tulong? And the only way for them to say na kailangan nila ng tulong is mag-post sa social media, because that's the only way for them to communicate na kailangan nila ng tulong.
2: Tama.
1: So, distress po. Ano, yung pangatlo natin, yung dysfunction. So, kung tayo ay, kunyari, kailangan pumasok, hindi na nakakapasok, hindi na nakakatrabaho, hindi na po nag-school, hindi na nakaka-assignment. Yun po yung 3 signs na sasabihin natin, okay, I think I have to consider having my kamag-anak na makapagpa-check up na po sa mental health professional or sa mga doktor.
0: Oo.
1: Po. Ayun.
0: Lalo na kung magulang ka sa mga panahon ngayon at busy ka, minsan hindi mo napapansin. Ngayon lang uli na highlight na balikan natin yung siguro habits ng ating mga anak, 'di ba? Sa internet o papaano ba sila nag-iba ba sila, naging mas violent ba, kasi mas marami naman ang hindi naman ganun ka-extreme na nangyari sa Tacloban. Pero marami pa rin po ang parang talagang nakadikit sa kanilang gadgets. So kailan namin malalaman, kasi minsan talaga namang sumisigaw yung ibang bata, mukhang violent, punta ka lang sa, kunyari, example, sa time zone, pumunta ka lang dyan. For example, yung mga bata, yung anak ko, mahilig dyan, di ba? Or ano pa yung isa, para fair tayo.
1: May isa Quantum.
0: Quantum, may isa pa.
2: Narometa black ako.
0: Power
2: pero,
0: station.
2: Ayan, okay, okay. Ayan,
0: o, di ba yung mga ganyan? Eh, talaga namang, marami naglalaro dyan. Eh, pero hindi naman sila ganong ka-violent na gagawin nila sa totoong buhay. So, how do we know na baka itong anak ko may tendency na gawin sa totoong buhay?
1: Actually, na-highlight nga po yung sa gore blocks, no, na sinasabi natin.
0: Yeah, gore box.
1: Ay, sorry,
0: Roblox, gore box. Sa paghalo ni may Roblox mo.
1: Isahan na lang.
2: Isahan na lang.
1: Yung violent games. Actually, based on the studies, 97% daw ng mga tao sa buong mundo, mga kabataan, ay nakaranas ng paglalaro kahit isang beses ng violent game. So, kunyari, no, panahon po, siguro ko,
0: natin,
1: no.
0: Ayan, ano ba tayo?
1: Counter-Strike.
2: Counter-Strike.
1: So, ito po yung mga violent.
2: Oh.
1: Actually, pag tinitingnan ko, mas cute nga po yung itsura ng mga Roblox, Gorbox. No? It becomes more enticing for younger years. Ano po? Pero there is a mixture of studies in terms of having the relationship between violent behavior and also yung paglalaro or violent games. Ang sinabi po nila na may increase, if you play violent games, may tendency that you have an increase in aggressive behavior.
0: Yes.
1: Pero pag sinabi po aggressive, iba po ito sa violent behavior. Ano, aggressive behavior can be thoughts na naiisip po na basta yung masasamang bagay na naiisip, no? Thoughts or short-term aggressive behavior such as pagsigaw, pagmumura. Pero yung violent behaviors, ito po yung meron na tayong violations of laws. Ano po? So, yun yung sinasabi nila na kailangan makita natin ano ba talaga yung study na sinasabi. Kasi pwedeng causality lang meron, causation. Ibig sabihin po, pwedeng yung tao internally, aggressive na talaga sila, kaya sila naglalaro ng violent games. So, yung sinasabi ng iba, wag maglaro kasi baka it may cause. No? Pero in reality, hindi po talaga. No? Mixtures of studies. So again, we have to ask ourselves, if the person is still functioning, we can still see that the person has a better perspective, the proper moral compass. No,
0: sinasabi na discernment.
1: Yan po. Ano, yung,
0: right from wrong.
1: Yan po, nakikipagkaibigan, no, nakakapag-aral naman. No? So we do not say that this person will immediately have a violent behavior. No? So again, we have to be sensitive on the children na pinakamalapit sa atin. But yung sinabi po natin na kapag may cases na ganito, lahat nga po, no, mabigyan natin sana ng intervention.
2: Opo. Ito po, ano Prof, maganda po yung tanong po ni Karen Abuan. Baka po nadaanin na kanina, pero to specifically answer her question, paano po ba ang tamang pakikipag-usap sa ibang tao para po maiwasan na, quote-unquote, ma-invalidate ang feelings nila?
1: Opo, yan. Actually, usually, no, yung mga naririnig natin na huwag ka na umiyak or tama na yan. Ano? So that stops our emotional space from having its ano, no, validation. The other one po, no, yung sasabihin natin na everything has its purpose. Alam po natin yun. No? Pero alam natin yun in the future.
2: In the future,
1: pero now, hindi kaya. Opo, sa emergency situation, hindi pwede. At syempre, of course, yung pinaka-common na ako nga, ganito yung na-experience ko. So that's
0: naging about you.
1: Opo, yun. Very invalidating. And of course, wag nating pagalitan.
0: Yung lilipas din yan. Lilipas din yan.
2: Wala yan.
1: O yan, masyado, hindi din po magandang term. Kasi again, people already know exactly what they need to do, just that they're panicking at the time. They need the safe space, the feeling of mental space that they are safe at the time. Hindi nila kailangan ng pangaral, ang kailangan po nila yung kasama, no, yung feeling nila na meron silang kapanalig at that time. Ano po? Yan.
0: Makinig ka lang, basically. Oh. Sabi mo, listen and show support.
2: Oh. In connection to that, pagdating sa magulang sa anak, baka nagkakaroon din ba ng ganong klase ng communication gap?
1: Okay. Opo. Actually, napapansin
0: For sure.
1: Natin.
2: For sure, oo. Kaya it's a relationship effect also, Prof.
1: Unfortunately, though, marami po kasing matatanda, or mga magulang, na medyo hindi po nila naabutan kasi yung mga psychological, mga subjects natin sa college. Ano, recent lang po ang mental health law, 2018 sa Philippines, 2020 ang ating IRR. So, hindi pa sila ganun ka-aware. Medyo matatandang millennials, but the younger ones na mga millennials, mas aware na sila dito sa kailangan nilang i-validate. For example, ang bata, sabihin na, hindi po ako makapasok sa kwarto kasi may ipis, for example. And then sasabihin na, naku, ipis lang yan.
0: Naku, ako yan.
2: Pares tayo dyan.
0: Talaga, lalo na yung flying ipis.
2: Yan. Naku, ako, kahit generic, basic ipis, matik ko yan.
1: Or insect.
0: Lahat.
2: Lahat.
1: So, problemado sila. Ang parents, ang problema po nila, natin, ay budget, ano, yung pambayad sa bahay, but equal yung intensity for them. Ano, the children still has that thinking na, no, ang problema ko, also kasing bigat ng problema ng aking magulang.
2: Correct.
1: So that's also what we have to be mindful na pinagdaanan natin yun, yes, but this is the first time na pinagdadaanan ng ating mga anak itong mga nangyayari. Ano po? So we have to be, again, human being, we have to think, ito ang nararanasan ng aking anak, and this is true, and kakayanin niya pa rin na malagpasan.
2: So even in that very simple situation, hindi rin natin i-invalidate yung kanilang mga feelings.
0: Kahit na ipis lang yan, langgam or what?
2: Or like, kumari, nawawala yung laruan niya, tapos yun yung biggest problem niya at that moment, hindi natin pwede sabihin na, hindi, ano lang yan, ganun lang yan. Kasi yes, at para sa young child, yun naman ang kanilang mafe-feel.
1: Yan po ang kanilang main problem.
2: Tapos yun nga, habang patanda na siya ng patanda, magsasanga-sanga na.
1: Oh,
2: maaring magsanga-sanga.
0: Na lagi mong minamaliit yung kanyang mga problema. Maganda naman ang tanong ni Sky Rodriguez sa atin. For you, Professor Carlo, sabi niya, gusto ko po sana mag-open up o manghingi ng tulong sa parents ko, pero hindi ko po magawa kasi hindi po kami close. Ano po ang gagawin ko?
1: So unfortunately, kung hindi po nakasanayan na magulang, no? But what we can do kung hindi po kaya ng verbal, the simplest and practical way is to write them down. Ano po? Sulat natin yung mga nararamdaman natin. Sulat natin yung mga apprehensions, bakit hindi tayo makapag-open sa ating magulang. Sulat po natin kung ano yung gusto nating sabihin. Tapos ibigay natin, kasi at that time, no, hindi tayo nahihiya kasi letter yun eh. No? Nasa kwarto nila, for example, iwan natin sa kanilang kwarto. And in a sense, no, we are just waiting for the response, and I think that's the best way. No? We understand we cannot control our parents, na sila yung mag-approach sa atin if we have a current problem and it's not their usual style, pero at least we're doing something para mabuo yung communication na hinahanap po natin.
0: Pwedeng isulat at
1: yes,
0: ibigay. Oh, okay. So, ang bilis naman ng oras, Doc, ano? Pero siguro in general na lang sa lahat po ng nakikinig ngayon, Doc, Prof pala. Kasi may psychiatrist rin. Okay. Anyway, Prof. Carlo, sa lahat po na nangyayari ngayon, syempre, binabalikan talaga yung kung saan una nahuhubog ang sabi nyo nga ang moral values ng isang tao, no? Siguro lahat babalik nga raw sa tahanan. So advice nyo po sa mga magulang, even lolo, lola, or tito at tita na nakikinig po sa atin ngayon para maiwasan po natin na matroma o magkaroon ng trigger yung ating mga anak o yung mga kabataan.
1: So I think being sensitive, ano po, let's be informed. Let's be aware. No? Ito po yung lagi ko sinasabi na hindi ang mental health po ay hindi lamang po usaping personal. Ito po ay usaping panglipunan. So we have to be aware. Lahat po tayo involved dito. Tao, pamilya, community, at saka yung ating government, ano, na magtulong-tulong para mas magkaroon po tayo ng power over psychological illnesses or psychological distress, and be sensitive again sa needs ng ating mga anak. Ano, I know that we have been problematic on our own issues, pero hindi naman ikauubos na ating energy pagka bibigyan natin ng pagkakataon na makinig doon sa mga anak din natin kung ano yung kanilang mga hinaing or ano yung mga problema po nila.
0: Ayan, ako maraming salamat. Talagang it starts with listening. And minsan, nandun ka lang sa tabi. Kahit na minsan, or hawakan mo lang yung kamay, or i-hug mo man lang.
2: Listening without judgments.
0: Yes, napagalitan mo agad. Pagtatawan yung iba nga, pagtatawanan pa, wala yan. Masakit yun eh.
2: Kasi own judgment mo na yan.
0: Parang buong buhay nila, isipin nila ay wala naman pala tong care, pinagtatawanan pag umiiyak ako or whatever. So kailangan ipa-feel natin sa kanila na nandun tayo. At sabi mo nga, di ba, we're listening to you, valid yung nararamdaman mo. Ayan. Ako, Prof, maraming salamat. Professor Carlo Pilapil, ang head psychologist ng Exalt Psychological Clinic. San po ito, Doc?
1: Ito po ay sa Bacau, General Trias, Cavite po.
0: Sa Cavite pa? Cavite pa. Teka, yun po yung nagsaksakan, diba? Sa Cavite?
1: Yes po. Ano? Kaya we are trying to do more connections po sa ating mga private institutions para mas matulungan din po yung proper response sa mga ganitong nangyayari.
2: Alright.
0: Maraming salamat po, Professor Carlo Pilapil. Thank you.
2: Thank you.
0: Okay, mamaya naman po makakausap natin sa Dr. Servicio, si Dr. Glyza Madulara. Siya po ay isang child and adult allergy specialist. So lahat po ng questions ninyo tungkol sa allergies. Ayan, katulad kanina si Prof. Carlo, nag-consult na rin si Prof. Allergic daw siya. Sa mga pagkain, di ba? Yung mga ganun.
2: Ako sa fake news ako allergic. Pwede ba?
0: Pwede. Sa tao, pwede ba?
2: Sa tao, pwede. Pero di ako allergic. sa misis ko. I love you, Mishy. We're listening today.
0: Wow, hi, Mishy. At kagali, listening
2: on the way, meron kaming parents orientation.
0: Oh, andito ka pa.
2: Oh, mamaya, mamaya.
0: One o'clock. Aabot ka.
2: Abot.
0: Pero maganda, basahin ko lang ito. Mga sagot ng ating mga nag-text. Ano? Itong si Professor Al Jose Leonidas. Sabi niya, when I am stressed, sabi niya, I look for diversionary books, preferably history, biography, philosophy of stoicism. Wow. Mm-hmm. Philosophy of stoicism. Ay, parang walang pakialam.
2: Oo. It works.
0: I think it works. Well, Prof, we believe you. Ayan, si Noah na Damian. Anong sabi?
2: Partner? Siyempre. Praying and the watching FPJ movies.
0: Yes.
2: At yung bagong seri ngayon ni Coco Martin, Sigabo. Yan, happy na ako and less stress na rin.
0: Oy, salamat po. Mm-hmm. Okay, eto si Ben Francis. Ran says, I turn to prayer and talk to God about my stresses. Ice cream din ang quick fix ko and walking and biking din ang solution ko. I've been crying over Rene and Divine's passing these days. Actually, ako rin hanggang ngayon. Oh, at saka lalo na rin dun, pati rin yung mga bata dyan sa Tacloban. Okay, magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM.
1: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Sa tindig.
3: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
2: Ibang klase tumitig.
4: Alias pretty boy.
5: Agad narito ko. Diligaya ka.
2: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
6: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
7: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo?
8: Hindi mo subukan.
2: Yan ang tunay na astig.
9: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puto ko.
2: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
1: Ayan, allergies. Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang Child and Adult Allergy and Immunology Specialist. Walang iba kundi si Doc Gly Madulara. Good morning, Doc Glyza.
3: Good morning, Miss Nina, Miss Ninya, yes, and Sir Mix, at sa ating mga tagapakinig at mga taga-panood, no, sa ating, yes, programa. Isang, yes, mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
1: Morning. Yan. Excited kami kasi allergies,
3: oo,
1: eh.
3: Oo nga.
1: Ayan. And feeling namin allergy season na naman. Dahil eto na po, tag-ulan na naman. Ano po ba yung mga common allergies ngayon?
3: Okay. So, na-share nyo kanina, no, na parang medyo kahit kayo, no, relate kayo when it comes to usapang allergies. And I'm sure marami rin tayong mga tagapakinig na ayan na nga, tama, pumasok na naman, ito na, no, ang tag-ulan at tumataas na naman ang insidente ng mga allergies. So, ano ba mga common dito, no? So, mahahati natin ito sa dalawa. Pwedeng respiratory at pwedeng cutaneous or skin. Respiratory, allergic rhinitis, and asthma. Cutaneous or skin naman, nandiyan naman yung mga hives, no, urticaria, and allergic or atopic dermatitis.
4: Kapag allergic rhinitis, at least yung common, no? Dok, natitrigger po ba niyan yung mga pabago-bagong panahon? Tag-ulan, iinit mamaya, humid today.
3: Yes.
4: Diba? Tapos uulan mamaya. Naka-apekto po ba siya?
3: Yes. At yung mga pasyente ko nga, no, na may allergic rhinitis, no, sabi ko sa kanila, daig nyo pa yung pag-asa kasi na-de-detect ng ilong nila, no, kung may pagbabago sa panahon.
4: Totoo yan.
3: Dahil talagang trigger, no, bakit, no? Kasi yun naman ang susunod. Not really because of the rain, hindi naman yung dahil, 'di ba, nabasa tayo ng ulan at yung ulan mismo mo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng allergic rhinitis or in some cases asthma. It's because of the
4: feeling,
3: no, ibig sabihin yung sa panahon.
4: Oo.
3: No, gusto kasi ng mga sinasabi natin mga infect

0: infections, viruses, ano, yung tag-ulan. And the viruses can be a trigger of our allergies. And aside from that, no, ano ba nangyari kapag tag-ulan? Usually, nasa indoor tayo, nasa loob ng bahay. And nandun sa loob ng bahay natin, yung mga indoor allergens, gaya ng house dust mites, no, cockroaches, pwede rin yan. And then, ano pa ba? Mga pets natin, mga alagang aso, alagang pusa, and also molds.
1: So, ibig sabihin
0: molds.
1: Ng doc, molds.
0: Yes, molds. Oh, amag.
2: Oh. Amag.
1: Amag.
2: Yes.
1: Amag. So, doc, meaning kunwari ngayon, sabi ng anak ko kanina, parang tinuturo na yung sky, parang gray daw.
0: Ayan.
1: Tapos yung feeling, so yung parang yung feeling no, na hindi pa naman umuulan, pero nararamdaman ng katawan, no, parang nagkakaroon ng shift. Ah. Tapos eventually, doon na siya, doon na siya lalabas.
0: Doon na lumalabas. Doon na lumalabas. No? Nagsisimula yan, nagbabahing. At yung bahing, sunod-sunod. No?
1: Yes.
0: And then, nangangati yung ilong. Mga ganyan-ganyan.
2: Saka yung lalamunan.
0: Yung lalamunan. Yes. Oh, so, ano explain yun? Natin yung sa lalamunan. Sige. Kasi bakit ba lalamunan? Eh, diba, nasa ilong nga tayo. Kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na post-nasal drip. Ibig sabihin, hindi naman kasi lahat ng sipon sa harap tumutulo. Pwede itong tumulo doon sa likod ng lalamunan natin and eventually mag-trigger nga nung parang namamala tayo minsan or parang yung mga mannerisms na ayan, yung mga naririnig usually yung pasyente hindi nila alam eh, no? Pero yung mga kasamahan nila sa bahay, yun yung nakakarinig na, oh, ayan na naman, sinusumpok ka na naman ng allergies mo.
1: May kilala akong ganun.
2: Oo, may kilala rin ako.
0: Can relate. Oh.
2: Naka-red din. Oh. Red ba pink? Reddish pink. Pero alam nyo, share ko lang nangyari sa akin na baka pwede rin mangyari sa inyo. Di ba absent ako ng isang linggo?
0: Oh my gosh.
2: 2 weeks ago, di ba?
1: Yeah.
2: So, dahil po nagkaroon ako ng parang, hindi ako nilagnat, pero parang ganun yung medyo nawala yung voice ko. Hindi pa nga bumabalik eh.
1: Nang nabuo. Ayan, ayan na.
0: May mga pa.
2: So, nangyari, gumaling ako kasi 1 week ako nag-antibiotics or 2 weeks ba? Basta yung twice a day, 1 week. So, pagbalik ko, meron pa, iba naman. No, yung una kong sintomas po, makati ang lalamunan at saka bahing ng bahing. So, parang ganun. Na nasamahan ng parang siguro flu or bacteria. After po noon, ang nangyari naman sa akin, GERD.
0: Ayun.
2: Ngayon, kaya ako ganito. Kaya ngayon, simula kahapon, umiinom na ako ng nung proton pump inhibitor. Tama
0: PPI.
2: Ba yan? PPI. Yung mga Zol-Zol.
1: Zol-Zol. Marami mga Zol family.
2: So parang pwede pala yon mula sa nagkasakit ka ng flu, tapos biglang GERD.
0: Yes.
2: Tapos or pwedeng allergic rhinitis, sinusitis,
0: pwede kasi sila mag-overlap, no? That's the thing about allergies, no? So yung evolution po, Miss Nina, nung nangyari sa inyo, no? It seems like it started, yun nga, mukhang may infection which triggered, no, or worsened your allergies, no? Your allergic rhinitis, and then dun lumabas, no, yung reflux, kasi reflux is also a part, no? Pwedeng related din siya sa allergies. We don't know kung ano ba yung egg or yung chicken. It can also be, but depende din kung ano yung nainom natin.
2: Antibiotic. Di ba pag nag-antibiotic ka, masakit sa tiyan?
0: But laryngitis can also be part of the allergies. Doon may tinatawag din ka-trigger the symptoms. Ano-ano ba yun yung para may pamamalat? No? Because yun nga, nagkakaroon ng inflammation dun sa ating voice box.
1: Yes.
0: That is why nagkakaroon po tayo ng pamamalat.
1: So, Doc,
2: anong gagawin?
1: Oo nga, Doc. Sige po.
0: Yes. And of course, number one still is to control, no, or address kung ano yung cause, no. So, if you have the allergies, you can take your medications for your allergies. And if you have any infection, of course, add na rin nung ating mga antibiotics or antivirals. And kung may reflux, yung mga Zol-Zol na nabanggit, kailangan ding inumin. Sabay-sabay.
1: So, Doc, ang allergic rhinitis, minamanage lang po siya, di ba? There's no definite cure po kung ikaw ay may allergic rhinitis.
0: Tumpak.
2: Connected sa tanong ni Al Santos, sabi niya, allergic rhinitis ako every other day. Nagtitake raw siya ng cetirizine. Kung hindi raw siya magtake, hatching at masakit sa ilong at naluluha.
0: Yes.
2: Ang tanong, curable pa kaya itong allergy? Ayan.
1: Take it from tumpak. Sabi ni Doc kanina, tumpak.
0: Tumpak. Ano? So wala po, Sir Al, tama po ba?
1: Opo. Al, yes.
0: Ayan. So Sir Al, tama kayo. No? Wala nga talagang cure o lunas pagdating sa allergies. But we definitely can control it. So if you are taking almost daily na, no, ng iyong antihistamine, maybe it's time, no, for you to step up. No, meron kasi tayo mga intranasal sprays, no, mga nasal cleansing solutions, intranasal steroids, no, to help you. Kasi usually ang problem with patients with allergies, ang naapektuhan sa kanila ay ang kanilang quality of life, no.
1: Apo.
0: So nagiging bothersome, it's a cycle. Hirap silang makatulog, so pagdating ng kinaumagahan, medyo parang

0: across the AM DZMM.
1: Kasi po, malalim na malalim na daw ho yan eh. Kinichipinggan po nila yung mga gilid para bumagsak daw yung manhole sa tubig. Ano man mangyari kung maiaakit ba sila sa tubig.
2: Wala pong kasalanan ng eskwelahan, wala pong kasalanan ng kapulisan, wala rin pong kasalanan ng ating komunidad. Ang kasalanan po yan, magulang.
3: Sa atin pong mga drivers or operators ng public utility, hindi naman po namin pinagbabawal ang paggawa ng content. Sana lang po, isaalang-alang po natin yung number one na obligasyon po natin.
4: Yun naman po yung kanyang sinabi, no, na she is ready and willing to appear at the proper court. Inaasahan po natin na ang VP nating ready and willing na sagutin yung charges ay present po on day one.
0: Mula sa News Center ng DZMM, Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Dalawang manggagawa patay sa gubuhong road excavation sa Las Piñas City.
1: Klase at on-site na mga aktibidad sa Batangas City Integrated High School sinuspindi sa banta ng pamamarilya.
0: Ilang kumpanya nag-rollback na ng hanggang 12 peso sa kada tangke ng LPG.
1: Pre-trial order ng Senate Impeachment Court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte posible umanong ilabas ngayong araw.
0: Cloud seeding hiniling dahil sa patuloy pa rin pagsadsad ng level ng tubig sa Bagat Dam.
1: At motorcade ng Someone Someday na nakatrin Bernardo at James Reed dinumo.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, patay ang dalawang construction worker matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng hinukay na kalsada sa Aquarius Street, Pamplona Park Subdivision sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ayon kay BFP Las Piñas City Fire Superintendent Sunny Cario, na-recover ang labi ng mga biktima alas 6:44 kaninang madaling araw. Sa inisyal na impormasyon, nangyari ang pagguho pasado alas 2 ng hapon kahapon habang nasa excavation site ang pitong manggagawa. Isa ang nasugatan habang agad nasagip ang tatlong Pilipino at dalawang Chinese. Ayon sa live-in partner ng isa sa mga nasawi, umpisa pa lang may pangamba na ang kinakasama sa kaligtasan ng proyekto.
2: Kasi po malalim na malalim akin, may pangamba na talaga siya kasi ang safety lang daw po nila ay pababa. Pababa at aakyat po sila. Ibig sabihin sa butas, wala na silang safety na kung anong kakabit nila, kung ano man mangyari, kung maiaakyat ba sila sa tumi.
0: Sa pinalabas na pahayag, kinumpirma ng Maynilad ang insidente sa konstruksyon ng kanilang wastewater pumping facility. Nagpaabot na ng paikiramay ang water concessionaire sa mga pamilya ng mga nasawi, habang patuloy ang koordinasyon sa kontraktor para sa agarang tulong sa mga naiwan na mga biktima. Sinuspindi na ang trabaho sa project site habang tiniyak ng Maynilad ang pakikipagtulungan sa investigasyon.
1: Sinuspindi ang klase at lahat ng on-site activities sa Batangas City Integrated High School simula ngayong araw dahil sa umano'y banta ng pamamaril. Sinabi sa DZMM ni Batangas Component City Police Station PIO Chief Police Lieutenant Sharon Ama na nag-post sa social media page ng paaralan ng isang dummy account na hawak umano ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying. Sinasabing nagbanta ang account ng paggamit ng patalim at baril laban sa ilang kapwa estudyante. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nasa likod ng naturang post.

0: sa kanila ay huwag po mag-alala at safe po sila dito sa Batangas City.
1: Nagbabala naman ng Manila Police District na pwedeng managot ang magulang o guardian ng mga minor de edad na paulit-ulit na nasasangkot sa gulo o sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pambabato ng basag na bote ng 15 anyos na Binatilio na ikinasugat ng lalaking gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, kinumpronta ng minor de edad ang gasoline attendant matapos paalisin sa lugar. Nakuhaan pa ng video ang paikipaghabulan at pag-amba ng Binatilio sa attendant hanggang batuhin ng basag na bote. Sinabi sa DZMM ni Manila Police District Public Information Office Chief at spokesperson Major Philip Ines na dinala na sa Manila Reception Action Center ang minor de edad habang ang mga social worker ang tutukoy kung hanggang kailan mananatili sa pasilidad ang Binatilio.
2: Gusto ko lang po ipaalala sa mga magulang o mga guardian itong minor de edad. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila kung saan po kung paulit-ulit pong nai-involve yung inyong mga anak, yung mga minor de edad sa mga ganitong insidente. Ay meron
3: National Parent Teacher Association na kabilang sa mga dahilan ng paglaganap ng karahasan sa mga paaralan ay ang depektibong implementasyon ng mga anti-bullying programs. Sinabi sa DZMM ni National PTA Founding President Wilfredo Rodriguez na karaniwang bumabalik lang din sa mga paaralan ng mga reklamo na ipinadadala sa Central Office ng Department of Education. Nag-uugat din ani ang problema sa kawalan ng edukasyon ng mga magulang, gayon din ang umano'y cover-up system sa mga paaralan. Base sa mga reklamong natatanggap ng NPTA, laganap na rin ang bullying simula pa lang sa daycare centers.
4: Pagdala po namin yan sa Central Office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwela, at ibabalik doon sa legal. So, wala pong nangyayari. Mm. Meron tayong Child Protection Committee ng DepEd, no? Mm. Meron tayong Anti-Corruption Committee, at meron po tayong Barangay Child Protection Group, no? Ang dami pong policy ng ating DepEd, no? Ang problema lang po dito, yung implementation, ano? Ang problema lang po namin sa DepEd po is yung reporting na nakatago sa ating mga eskwelahan, ano po. At ang responsibility.
1: Target naman po ng Senado na pulungin ng iba't ibang stakeholders sa planong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod ng mga karahasang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Sabi sa DZMM ni Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson Senator Erwin Tulfo, dapat himayin sa batas ang tiyak na pananagutan ng minor de edad sa isang krimen. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng kahulugan ng sinasabing discernment o pag-unawa kung tama o mali ang ginagawa. Mahalaga rin anyang malaman kung sino ba ang dapat mag-
5: Kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers, the entire community should be involved crafting this law. I'm not saying na sablay itong batas na ito. May mga gray areas lang siya.
3: Para sa Philippine Pediatric Society, hindi sapat na solusyon ang pagbaba sa age of criminal responsibility para mailayo sa impluensya o pagkakasangkot sa karahasan ng mga minor de edad. Sinabi sa DZMM ni Philippine Pediatric Society Developmental and Behavior Pediatrician Dr. Jack Alexander Heren na hindi pa ganoon ka-developed ang pag-iisip ng mga batang edad 16 pababa, kaya pangunahing dapat tutukan ang paggabay ng mga magulang sa kanilang anak. Mahalagaan niyang maipaliwanag sa mga bata kung ano ang mali at tama, gayon din ang pagpapaintindi na hindi lahat ng kanilang nakikita o napapanood ay totoo at dapat tularan. Kailangan din aniyang nagkakaisa ang komunidad sa paraan ng paghubog sa kabataan. Una nang inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng mga 16 na taong gulang pababa.
6: Well, sometimes, ang nagiging issue po namin dyan is you can bring down the age of criminal liability, but at the end of the day, naturuan ba natin yung mga anak natin ang tama at mali? Maybe we should look more to the education sector na are we providing enough guidance? Kasi kung wala pong guidance, they will always, you know, have problems with law and order also. Hindi lahat pinagbabawal, pero kailangan natin manigurado na they're on the right path parate.
1: Good news mga kapamilya, ipinatupad na ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 12 pesos kada kilo ang tapyas sa Petron Gasol at Fiesta Gas. Nakatumbas ng 132 pesos sa bawas presyo kada regular na tangke. Samantala, magpakarga na po bago gumarahe.

0: dahil posibleng tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Posibleng bumaba ng piso o tumaas ng 90 centavos ang diesel, habang 10 centavos ang posibleng rollback o tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos.
1: Dalawang buwan ang naghihintay ng tugon mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupong Piston kaugnay ng kanilang hirit na 10 pisong dagdag sa pasahe. Ayon kay Piston President Modi Floranda, Mayo pa nang kanilang isinumite ang kanilang fare hike petition pero wala pa rin anyang tugon kung aaprobahan ito ng LTFRB. Sinasabing ang pagtaas na presyo ng petrolyo at halaga ng mga piyesa ng jeep ang batayan ng grupo sa hiling na taas pasahe.
2: Inantabayanan po natin yung magiging resolution po ng LTFRB. At batay nga po doon sa hearing, ay sabi ng ating hearing officer, 10 days, working days. Pero sa ngayon po, halos na magto 2 months na, ay wala pang lumalabas na desisyon ng LTFRB. Ba, ang iniisip din, marahil ng LTFRB dahil bumababa yung presyo nga ng petrolyo sa kasalukuyan. Pero hindi po yun ang, ang kailangan.
1: Sa ngayon, nasa 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeepney, habang 15 pesos naman sa modern jeep.
0: Ilalabas ngayong araw ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., magkakaroon ng kopya ang prosecution at defense team at bibigyan ng 3 araw para makapagbigay ng kani-kanilang komento kaugnay sa pre-trial order.
2: Maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order. Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis.
0: Dagdag pa ni Bantog, posibleng magkaroon ng pre-trial conference para sa hindi nabuksan at namarkang kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax records ni VP Sara. Samantala, puspusa naman ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial na maaaring mapanood ng live ng publiko.
1: Ipinakilala ng House Prosecution Panel ang bagong batch ng private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
3: Rika, sa press conference ngayong araw, pinangalanan ng apatang private prosecutors na tutulog sa impeachment trial. Yan ay sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay at Attorney Mady Vinagracia. Si Attorney Te ay nagsilbi bilang Chief Public Information Office ng Supreme Court mula 2013 hanggang 2018. Siya rin ang interim chairperson ng Free Legal Assistant Group o FLAG. CPA lawyer naman si Attorney Labay na may karanasan sa litigation, legal writing at pagtuturo. Si Attorney Robles naman ay nagsilbing legal at legislative consultant sa ilang public officials at institutions. May karanasan naman si Attorney Divina Gracia sa commercial, civil and criminal litigation at iba pa. Ipinakilala rin si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers bilang spokesperson at impeachment advisor ng House Prosecution Panel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Kumpiyansa ang Malacanang na hindi makakaapekto sa paglago ng ekonomiya ang pagbabago sa growth target ng economic managers ngayong taon. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol, Christian Yesores. Christian!
4: Jeff, walang nakikitang dahilan ang Malacanang para makaapekto sa target ng paglago ng ekonomiya ng bansa sa susunod dalawang taon. Ang biglang pagkadig ng economic managers ng administrasyon sa pagtataya ng economic growth ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, gumaganda na ang paggastos ng pamahalaan sa infrastruktura at inaasahang magkakaroon ng kaunting improvement o pagbuti ng sitwasyon sa ikalawang bahagi ng taon. Tugon ito ng Malacanang matapos ibaba ng Development Budget Coordination Committee sa 3.5% ang GDP growth forecast o tinatayang paglago ng ekonomiya sa ng bansa ngayong taon mula sa 4.5% na mas mababa pa mula sa inisyal na target ng gobyerno ng 5-6% GDP growth rate ngayong taon. Aminado si Jose Castro na maaaring nakaapekto sa economic target ang kinaharap na pandaigdigang krisis sa langis dulot ng giyera sa Middle East kung saan naapektuhan din ang Pilipinas. Sa kabila nito, binigyan din niya ni Budget Secretary Kim De Leon na kailangan pa rin gumastos ng pamahalaan kaakibat ang mahigpit na pag-aaral at pag-iingat

0: dulot ng isa sa katiwalian at flood control scandal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Kinumpirma ng kampo ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin na walang alien employment permit card ang kanilang kliyente. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol. Trish Alindo, Trish.
3: Sa naganap na clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment, sinabi ng legal counsel ni ex-Ateneo basketball coach Tab Baldwin na walang hawak ang kanilang kliyente na alien employment permit card mula dole. Iginit si Baldwin na nakatanggap lang sa noon ng email ng application form para sa AEP pero hindi na ito nagkaso. Dahil para sa kanya ng isang abogado ay sapat na hawak itong HR na inisyo ng 2016. Kinwestiyon din ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang kampo ni Baldwin kung ano ang residency status ito dahil wala itong alien certificate of registration. Mula 2013 hanggang 2015, gayong nauna na ito nagtrabaho bilang consultant sa ibang employer bago magtrabaho sa Ateneo. Maibigay na detalye ang kampo ng dati coach sa kahuminan sa patapanahon para kumalap ng impormasyon sa ugnay nito. Ayon kay Tolentino, may tuturing na ilegal ang aktividad ni Baldwin kung wala itong mga kaukulang dokumento na posibleng mauwi sa deportasyon. Pinagsasabi na naman ng DOLE ang presidente at board of trustees ng Ateneo para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
4: Ulat, panahon.
1: Mga kapamilya, tumaas pa ang tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 na oras. Huling namataan ng LPA sa layong 390 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar, na tatawaging Henry kapag naging bagyo na. Inaasa magpapaulan ng LPA sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon. At abangan, fetus, natagpuan sa ilalim ng tulay sa Burgos, Isabela. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
4: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sabi ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasakto.
3: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
4: Sa akin ka pa rin babagsak!
2: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan.
5: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
6: Kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: headline sa Visayas at Mindanao.
1: Oras 12:23, 14 anyos na lalaki nalunod sa ilog sa Tuburan, Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Naligo ang 14 na taong gulang na biktima kasama ang kaibigan sa ilog sa Sitio Ilaya, Barangay Putat noong Linggo. Kwento ng kaibigan, sinubukang sisiri ng biktima ang isang malaking bato pero hindi na ito nakaahon. Sinubukan pa niyang sundan ng kaibigan at doon na nakitang natrap sa butas ng bato ang biktima. Tinulungan niya makaahon ng kaibigan at kaagad nagsagawa ng CPR hanggang sa dumating ang mga emergency responder. Dinala pa ang binatilyo sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Patuloy na inimbisigahan ang insidente habang binabantayan ang lugar para hindi na maulit ang trahedya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: 10 dayuhan ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Siargao. Balitang hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve?
4: Jeff, hindi na nakapalagpang 4 na Israeli nationals, isang Moroccan, isang Australian at isang Nigerian, isang Lithuanian at 2 Chinese matapos ma-arresto ng Immigration Intelligence Division sa magkakahiwalay na operasyon sa Siargao Island dahil sa iba't ibang paglabag sa immigration laws. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, isinagawa ang operasyon matapos ang timbre mula sa mga residente at negosyante na may mga dayuhan na illegal na nagtatrabaho, overstaying at lumalabag sa iba pang immigration regulations. Sa operasyon, huli ang 2 Israeli na overstaying na sa bansa at nagtatrabaho sa isang Israeli restaurant at namamahala rin umano sa isang Jewish center nang walang kakulang visa at work permit. Isa pang Israeli ang naaresto dahil sa illegal na pagkatrabaho at pagiging undesirable alien, habang ang isa naman ay nahuli na trabaho bilang disc jockey nang walang permit. Naaresto rin ang isang Moroccan na naharap sa immigration charges matapos masangkot sa naunang mga kasong kriminal. Natuklasan naman na 9 na taong overstaying at nagtatrabaho sa isang hotel sa Siargao ang Australian. Arestado rin ang isang Nigerian na nagtatrabaho bilang dog trainer at isang Lithuanian na umano'y namamahala ng resort at nagtatrabaho bilang food delivery rider nang walang kakulang dokumento. Overstaying din at may umiiral na blacklist records ang 2 Chinese dahil sa mga naunang paglabag sa immigration laws. Binigyan din ni Viado na bukas naman ng Pilipinas sa mga lehitimo at dayuhang bisita pero mahigpit na pinatutupad ng immigration ang batas laban sa mga lumalabag dito. Dinala na sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Maynila ang 10 dayuhan at sa ilalim sa immigration proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Ras.
1: May paalala na naman ang Department of Tourism sa mga dayuhang turista kasunod ng pagkakaresto ng 10 overstaying foreigners sa Siargao. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
5: Rica, hindi dapat maging mapang-abuso ang mga turistang bibisita sa bansa. Ito ang paalala ni Tourism Secretary Tita Angara Mathay matapos ang operasyon ng Bureau of Immigration, kung saan 10 overstaying na turista ang nahuli sa Siargao, gate ng Kalihim. Welcoming ang mga Pilipino, lalo sa mga dayuhan, pero hindi dapat magpunta sa bansa ang mga turista. Bit-bit ang paniniwalang makatatakas sila kung gumawa ng krimen o mang insulto ng mga residente sa lugar.
6: So, you know, you're not just because you're a tourist and bringing in money, parang you're immune or you're supposed to be exempted from the force of the law. So if you break something, you break the law, you should feel the full force or the penalty.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Tutol lang ilang senador sa pagpapatupad ng total ban sa mga video game. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
7: Rica, hindi pabor ang Senate Chairperson ng Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology na si Senator Bam Aquino sa blanket ban sa video games. Ayon sa senador, maraming pag-aaral ang nagsasabing walang ugnayan ng mga video game at mga school shooting. Dagdag pa niya, ang mga video game bilang isang anyo ng sining at libangan ay hindi dapat tumahantong sa maras na pag-uugali. Sa halip, anyang magpatupad ng blanket ban sa mga video game, nanawagan si Aquino ng mas mahigpit na pagpapatupad ng umiiral na age restrictions para sa mga larong may mature rating na katulad ng mga panuntunang ipinatutupad sa mga pelikula at programa at sa telebisyon. Sinabi rin ng senador na may mahalagang papel ang mga magulang sa pagbabantay sa mga video game na nilalaro ng kanilang mga anak. Igreed din niya na may pananagutan ng mga game developer na gawing mas ligtas ang mga online gaming platform, lalo na iyong para sa mga bata sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga hakbang laban sa mga online predator, extremist groups at iba pang masasamang hangarin. Isinusulong din ng mambabatas ang pagpasa sa parokalang School Safety Act upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng iba pa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
1: Mainit na sinalubong ang kauna-unahang motorcade ng upcoming series na Someone Someday. At kahit mainit ang panahon, hindi nagpatalo at matsyagang nag-abang ang mga fans ng mga bidang sina Catherine, Bernardo at James Reed sa kalsada ng San Fernando, Pampanga, kung saan ikinasa ang primetime bida motorcade. Tiniyak naman ni Kath sa kanilang fans na hindi lang basta romance ang kanilang handog sa highly anticipated drama. Tampok din sa primetime bida motorcade ang cast ng seryeng Sigabo na pinangunahan ng mga bidang sina Coco Martin at Julia Montes.
3: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
0: Headline ngayon!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay.
1: Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, 12:33.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Pauwi ka na, Alexa?
5: Oo. Kung mangiinis ka na naman, pwede ba? Tama na. Ano ba kailangan mo?
4: Gusto ko sanang ihatid ka.
5: Ha?
4: May masama ba sa sinabi ko?
5: Seryoso ka? O bagong trip lang yan?
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Dahil tumahimik si Calvin, inisip ng magkaibigang May at Alexa na natauhan na ito. At hindi na pinagtitipan pa si Alexa. Kaya wala na rin manggugulo pa sa kanila. Subalit, nagkamali sila. Dahil may ginawang kalokohan si Calvin na lalong ikinagalit ni Alexa. Nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa biglang paghalik ni Calvin sa dalaga. Lalo itong ikinagalit ni Alexa. Lalo na nang may kumalat na video sa kanilang eskwelahan tungkol sa pangyayari na ikinatakot rin ni Alexa. Buong akala ko'y hindi na niya ako iistorbuhin pa. At baliwala na ako kay Calvin. Mali pala ako. Dahil minsan nag-iisa ako at ginagawang busy ang sarili sa pagbabasa ng aming lesson, nagulat ako sa bigla niyang paglapit sa akin.

0: Pasensya ka na kung naistorbo kita.
1: Kung andito ka para inisin ako o pagtripan, please lang, iwan mo na ako.
0: No! Wala akong maling gagawin. At hindi kita pagtitripan.
1: Eh bakit ka nandito? Ano kailangan mo?
0: Just to say, I'm sorry. Para sa'yo.
1: Ano namang gimmick yan? Ba't binibigyan mo ako ng flowers? Poon ba ako? Patay ba ako? Para bigyan mo ako niyan?
0: Peace offering ko to.
1: Inaamin mo kasalanan mo?
0: Oo. Oh, kahit na may mali ka, hindi ko pa rin dapat ginawa yun. Alam ko, kabastusan yun.
1: Buti alam mo.
0: Kaya nga humihingi ako ng tawad. Sorry na, Alexa.
1: Okay na. Kaya mo naman palang di maging signal number 4 sa kayabangan.
0: Ibig sabihin, okay na. Tinatanggap mo na ang paghingi ko ng sorry.
1: Ang kulit mo rin, no? Oo, magbago pa ang isip ko.
0: Salamat, ha. Alis na ako.
1: Yung flowers mo, dalhin mo na.
0: Para sa'yo yan. Mas gaganda ka pa kapag may hawak ang bulaklak. Sige, alis na ako.

0: Anong drama yun, Tol?
1: Ang alin?
0: Yung pagbibigay mo ng flowers kay Alexa.
1: Wala yun.
0: Ano yun? Basta naisipan mo lang?
1: Nakipag-ayos lang ako sa kanya.
0: Bakit nga?
1: Ayaw ko nang may kaaway.
0: Tapos?
1: Ganun lang.
0: Tol, may lagnat ka ba? Baka kasi kumbulsyonin ka. Bakit ka nga nakipagbati sa kanya? At may flowers pang kasama. Nangyari ba?
1: Kailangan, may dahilan.
0: Ano naman? Sandali nga. Tumingin ka nga sa akin. Titigan mo ko yung eye to eye.
1: Tol, baka kung ano na yan ha. Nababakla ka ba sa akin?
0: Loko to. Sabihin mo nga yung totoo. Type mo na ba si Alexa?
1: Ha?
0: Isang tanong, isang sagot. Trip mo siyang jowain?
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Hindi ko rin maintindihan kung bakit itinigil na ni Calvin ang pang-inis sa akin. O baka naman natakot siya dahil alam niyang kakasahan ko ang kalokohan niya. Hanggang minsan, pagkatapos ng aming klase, nagmamadali akong umuwi nang sundan niya ako.
2: Alexa, sandali. Pauwi ka na?
3: Oo, hindi ba obvious? Nagmamadali ako, di ba? Saka kung mga inis ka na naman, pwede ba? Tama na. Ano ba kailangan mo?
2: Gusto ko sanang ihatid ka.
3: Ha? Uh-huh?
2: May masama ba sa sinabi ko?
3: Seryoso ka? O bagong trip lang yan?
2: Seryoso ako.
4: Sige, Calvin. Payad kaming ihatid mo. Asan ba nakapark ang kotse mo?
3: May ano ka ba? Pumayag na ba ako?
4: Besh, huwag ka na nga ang choosy. Nag-offer na yung tao ni hatid tayo. Inarte ka pa. Anong gusto mo? Pumila tayo na matagal sa terminal at makipagsiksikan? Ako, gusto ko na umuwi at makisakay.
3: Oh, kapalutan ano kami.
4: Ay, naku. Matagal ko nang alam yan. Sige, Calvin. Okay na si Alexa. Ihatid mo na kami kasi payag na siya.

0: Sakay daw kayo ng kaibigan mo si May ng kotse. May nagatid sa inyo?
1: Ano pa? Nakisabay lang po kami.
0: Sino naman yun?
1: Isang mabait naming classmate.
0: Kung lalaki yun, siguradong isa sa inyo ang kursunada niya. Ikaw ba yun, Alexa?
1: Po! Pa naman?
0: Ay, anak. Hindi ka pangit. Nagmana ka sa akin. Kaya hindi nakakapagtaka kung may binatang magkagusto sa'yo. Pero itong tandaan mo. Pag-aaral muna ang asikasuhin mo para matupad mo mga pangarap mo. Ha?

0: Parang wala yata sa focus ang paglalaro mo ng bilyar.
1: Minamalas lang.
0: Bakit? Ano bang iniisip mo?
1: Wala.
0: Alam mo, hindi ka naman artista pero denial king ka eh. Uy, hindi ka artista kaya magpakatotoo ka na. Si Alexa ba? Naku, tol. Seryoso ka ba sa kanya? Baka kasi trip mo lang siya.
1: Hindi ko rin maintindihan, Jake. Wala kasi nung mangyari yun. Nung hinalikan ko siya, hindi siya maalis sa isip ko eh. Gusto ko lagi ko siyang nakikita.
0: Toink. Tol, alam ko na. Uwian na. May nanalo na. In love ka na kay Tiger Girl.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Charo, naisip ko na nagtitrip lang si Calvin, kaya ang pag-alok niya para ihatid ako pa uwi ay hindi na niya gagawin pa. Kaya lang, mali ako. Dahil inaraw-araw niya yon, hanggang sa hindi ko na rin nagawang tumanggi. Kasi nga, matagal ko na rin naman siyang crush. Ayaw ko lang ipahalata kay Calvin.
2: Okay lang ba na kumain muna tayo bago kita ihatid sa inyo?
3: May magagawa pa ba ako? Yan, nandito na tayo sa loob ng restaurant.
2: Salamat ah. Ano nga palang gusto mong kainin?
3: Ikaw nang bahala. Para kasi ang hirap basahin ng mga pagkain dito eh.
2: Sige, ako nang bahala. Yun na lang madalas orderin namin ng mama ko.

0: dyan. Hindi, no?
1: Eh, hindi ba pumayag kang kumain kayo sa labas? Didate na nga yun.
0: Nagutom lang siya. At dahil sakay ako ng kotse niya, sumama na ako sa loob.
1: Sige, alibay pa more.
0: Yun kasi yung totoo.
1: Bes, ba't di mo pa kasi aminin na type mo na rin si Chinito?
0: Ay, ayawan ko sa'yo.
1: Uy, huwag ka nga. If I know, dati pa kinikilig ka na sa kanya.
0: Hindi, no?
1: Hindi raw. Eh, ramdam na ramdam ko nga ang kilig mo. Nakaka-ground parang kuryente.
0: Ay, loka-loka.
1: Bes, dapat nga maging thankful ka. Kasi ang taong inaasam ng iba, mukhang sa'yo mapupunta.
0: O, diba? Ang saya!

0: Nagpapangiti ka rin, anak, habang tinitingnan mo cellphone mo.
1: Masaya lang po ako, ma.
0: Meron ka bang gustong i-share sa akin?
1: Saka na lang po.
0: May girlfriend ka na ba?
1: Magagalit ba kayo kung sasabihin ko pong meron?
0: Of course not. Bakit ako magagalit? Binata ka na. Hindi namang katakata ka magkaroon ka ng girlfriend.
1: Yan ang mama ko. Pero ma, hindi ko pa po siya girlfriend. Nasa process pa ng pangliligaw.
0: Okay, pero sana hindi ako madidisappoint. Alam mo kung ano ang gusto ko.
1: What do you mean, ma?
0: Ayoko kung sino-sino lang. Kailangan may pagmamalaki ko siya. Lalo na sa ating pamilya. May Chinese blood din ba siya na gaya natin?

0: malinaw na magkakaproblema ka kay Alexa.
1: Siguro naman, maiintindihan ako ni Mama.
0: Paano kung hindi?
1: Only child ako. Siyempre, ayaw ni Mama na makita niya akong malungkot.
0: Kaya? Hindi ko rin kasi ini-expect na mahuhulog ang loob mo kay Alexa.
1: Ako rin naman. Kaya lang, ganun yata talaga ang love. Parang lindol. Biglang darating ng intensity na inang lakas. Yayanigin ang mundo ko at babaguhin ang buhay ko.
0: Tol, in love ka na nga. Kung makahugot ka, wagas eh.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: Gabi!
7: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
10: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 Medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanin natin ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Okay. Pamilya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: May mapagkunwari mang pagmamahal, subalit nararamdaman pa rin ang puso kung ang pag-ibig ay tunay. Totoong pagmamahal na nga ba ang nararamdaman ni Calvin sa dalaga? Mga kapamilya, huwag kaliligta ang sundan ng mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, hubiling na ang National Irrigation Administration sa Department of Agriculture ng cloud seeding para matugunan ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Maagat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irigasyon. Sinabi sa DZMM ni NIA Administrator Eduardo Guillen na lumalabas sa forecast na walang ulang bubuhos sa watershed sa susunod na 14 araw. Sa datos ng DOST Pag-asa hanggang kaninang umaga, nasa 165.55 meters ang level ng Angat Dam na mas mababa kumpara sa 166.21 meters kahapon. Ayon kay Guillen, nakikipag-ugnayan na ang NIA sa DA para sa tulong sa mga magsasaka, lalo't mararamdaman ang Super El Nino simula Agosto.
3: Pwesta po kami sa DA po for cloud seeding dahil may mga pwede namang i-cloud seeding ng mga clouds tapat ng ating watershed para naman po mauna lang tayo. Yung paparating, yung the next 14 days, nakikita na naman namin na walang babagsak sa ating watershed. Kaya kailangan po natin talaga yung cloud seeding.
2: Samantala, mga gasolinahang kabilang sa fuel subsidy program ng Department of Energy na dagdagan pa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Sa pinakahuling tala ng Department of Energy o DOE ngayong araw, umabot na sa 2,447 na mga gasolinahan ang kasali sa 10 pesos per liter fuel subsidy program para sa mga pampasaherong jeep at UV Express. Nadagdagan ito mula sa mahigit 2,200 lamang noong nakaraang linggo. Sa listahan ng DOE, 463 rito ang nasa Metro Manila. Nauna nang sinabi ni Director Rido Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau na halos 182 million pesos na ang nailabas ng pamahalaan para sa fuel subsidy. Siniguro naman ang ahensya na patuloy ang implementasyon ng programa bilang suporta sa sektor ng transportasyon. Patuloy rin ang pagpapalawak ng programa para mas marami pang gasolinahan ang makapag-aalok ng subsidiya sa mga POV driver at operator. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, bangkay ng lalaki natagpuan sa talahiban sa Ilocos Norte. Balita hatid ni April Rafales. Go April!
5: Patay na ng matagpuan ang isang 36-anyos na lalaki sa Sitio 3, Barangay 44, Zamboanga, Lawag City, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na residente rin ng nasabing barangay. Batay sa post-mortem examination, posibleng multiple blunt force trauma ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki na nakitaan ng maraming gasgas, mga pasa, sugat sa mukha, leeg at dibdib, gayon din sa likod, kanang braso at kanang tagiliran ng tiyan ng biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Isang bagong linggo na naman po. Magandang hapon po, magandang Lunes. Kasama niyo po ngayon si Attorney Noel Del Prado at kasama niya rin siyempre ang kanyang napakagandang partner, Liza Aquino.
8: Hello. Hello po mga kapamilya. Happy Monday everyone. Happy Monday partner.
0: Happy Monday.
8: Kumusta ang weekend?
0: Ooh, parang nakita tayo ng weekend partner.
8: Hindi,
0: nagkasalisi. Pero...
8: Salisigang na naman tayo ng weekend. Kasi pareho po kami present dito po sa katatapos na po na Pride Festival.
0: Pride March at Pride Celebration ng buong Quezon City at ng Pilipinas. Yan ang pinakamalaki.
8: And may RJ say, ito yung I think isa sa mga malaki sa Southeast Asia.
0: Yes,
8: I think number
0: partner.
8: One siya sa Southeast Asia.
0: Simula nung nakaraang taon hanggang ngayon taon.
8: Mm-hmm. So happy Pride po sa ating lahat. Meron pang
0: last two days. Oh, yes,
8: bago na naman tayo magpalit ng buwan mga kapamilya. Kumusta naman po naging June po ninyo? Hindi pa po tapos ang ating buwan. Kayod-kayod pa rin po. Umpisa pa lang ng work week. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon. Dito po sa Hello Attorney. Good afternoon po sa lahat ng mga kapamilya po natin dyan nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At syempre, hello po dyan sa mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nagkikinig po dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Monday ha. Dapat ngayon punong-puno na tayo ng mga messages, mga katanungan na ating mga kapamilya, mga hindi natin nasagot noong Friday.
0: Agahan nyo po ang pagpapadala.
8: Ikasana natin yan. Ipadala nyo na po yan sa aming po mga mainit-init na hotlines.
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
9: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
8: Minamadali natin ang introduction natin ngayon kasi mahalaga talaga na mabigyan natin mahabang oras ito ating
0: partner.
8: Magiging discussion. Kaya without further ado, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
9: Usapang ligal. Usapang ligal. Usapang batas.
10: Usapang batas.
9: Komplikado yan.
10: Komplikado yan.
9: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
8: Last week po mga kapamilya ay inanunsyo ng Philippine National Police na irerekomenda nila sa Department of Justice sa kasuhan po ng paglabag sa anti-hazing law.
0: Mm-hmm.
8: Ito pong ilan sa mga coaches, staff, and everyone that's involved dito po sa naganap na quote-unquote team building activity o training dito po sa may Dipakulaw, Aurora, kung saan po dalawa sa atleta ng Ateneo de Manila University ang nasawi, si Rene Baterbonya at si Divine Adili, na I think ay parehong nailibing na po. So, para po maintindihan po natin, kasi people were asking, no, bakit anti-hazing ang isasampa? So, atin po i-discuss ngayon, Attorney Noel Del Prado, kung ano-ano nga po ba ang mga instances, scenario sa po pwede pong pumasok sa paglabag sa nasabi po nating batas. So, partner, hazing.
0: Okay.
8: Ano po bang definition yan sa batas, partner?
0: Okay. Bago natin puntahan yung definition, partner, paalala lang natin na hindi natin sinasabi na itong nangyari doon sa particular na gawain na yan ay hazing. So, pag-uusapan lang po natin, kumbaga, doon lang po tayo nagsisimula doon sa news article na yon. Pero dito po, ang pag-uusapan lang natin talaga ay yung batas. Wala po tayong sasabihin na ganito yan or hindi ganito yan. So, kayo po, ayon po sa dagdag na kaalaman, kayo po ang tignan nyo po ano yung mga elemento, ano yung mga dapat nating hanapin. Sa batas po, kapag pinag-uusapan natin,

0: malalaking pagbabago dyan ay yung tinatawag nating mas matataas na penalty at yung komprehensibong pagbabawal
1: Mm-mm.
0: sa anumang uri ng hazing. So doon sa tanong mo, Mm-mm. partner, ano ba itong krimen ng hazing?
1: Under the law,
0: ang pinag-uusapan niya, po natin dito ay anumang gawain
1: Mm-mm.
0: na may kinalaman sa, kasi narinig natin lagi, partner, initiation rites.
1: Okay.
0: Pero hindi lahat ng initiation rites or initiation rituals ay pinagbabawal ng batas.
1: Okay.
0: Ang malinaw, mm-hmm. pinagbabawal ng batas, yung hazing.
1: Mm-hmm.
0: At ano po ba yung hazing? Yung mga gawain na nakakapagdulot ng sakit. At pag sinabi natin sakit, partner, hindi lang siya physical na pananakit.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin yung mental or psychological.
1: Okay.
0: Pero syempre, ang pinakamataas na parusa, at ito,
1: Mm-mm.
0: partner, wala nang tataas,
1: Mm-mm.
0: reclusion perpetua or life imprisonment,
1: Mm-mm.
0: doon sa mga physical acts na nagre-resulta, number one, ng kamatayan.
1: Okay.
0: At iba pang bigat na mga bunga nito, partner.
1: Okay. Pero just to clarify lang po, what if hindi naman namatay,
0: okay.
1: pero lubhang nasugatan o nagtamo ng iba't ibang injuries, can you still file that particular?
0: Meron pa rin. Mas mababa lang yung parusa. Para lang,
1: pero anti-hazing law pa rin, paglabag pa rin.
0: Yes, partner.
1: Okay.
0: Pero ano ba yung magpapa-qualify sa kanya bilang hazing or hindi hazing? Kasi ang sinasabi dito ng batas ay dapat ito ay may kinalaman
1: Mm-mm.
0: sa mismong initiation rites. Ano ba yung initiation rites? Ito yung bago ka pumasok, bago
1: okay.
0: ka tanggapin
1: Alright.
0: Ng isang organisasyon. Karaniwan, partner, ito yung mga fraternities, sororities. Pero
1: Mm-mm.
0: dito sa pinakabagong susog o amyenda ng batas,
1: Mm-mm.
0: hindi na lamang, kasi pag sinabi natin fraternities, sororities, usually school-based
1: Tama.
0: Siya.
1: Tama.
0: Pero meron ding fraternities and sororities or even clubs
1: Mm-mm.
0: or organizations na sa labas ng eskwelahan o tinatawag
1: partner.
0: Na community-based Mm-mm. na organization or kahit na hindi nga community-based, partner, meron din mga tinatawag nating profession-based na mga initiation or hazing rituals
1: okay.
0: or rites. Oo.
1: Mm-hmm.
0: At sinasabi kasi nung batas, hindi kasama dyan yung mga tinatawag nating physical na test or psychological test na pinagdadaanan sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Kasi
1: mm-hmm.
0: meron sila, at yan, partner, isa yan sa kinikilalang exceptions ng
1: dito
0: batas.
1: Dito sa batas na ito.
0: Oo,
1: okay.
0: Pero, mm-hmm. hindi ibig sabihin na anything goes. Kung yan ay Philippine National Police or yung Armed Forces or any other uniformed, kumbaga unit or office in the government, dapat yung kanilang initiation rites or yung tinatawag nilang stringent physical, mental, psychological screening. Kasi yun yun eh. Kailangan
1: yes.
0: na matatag sila, hindi
1: Actually.
0: Lang sa pangangatawan, kundi sa pag-isip, pati yung kalooban nila,
1: mm-hmm.
0: ay handa sila sa kahit anumang
1: Situation.
0: Anticipated
1: Oo.
0: Na mga pagsubok
1: Mm-mm.
0: o kumbaga mabibigat
1: Tama.
0: Na harapin.
1: Mm-mm.
0: Kasi mabigat yung kanilang responsibilidad. Yan, partner, kailangan yung programa na yan
1: Mm-mm.
0: ay aprobado hanggang sa pinakamataas na nivel ng kumbaga ng chain of command. Hindi yan basta kaya
1: okay.
0: nga siya exception kasi kumbaga dumaan yan sa rigorous screening process. At
1: okay.
0: kumbaga kahit na nga merong dinaanang ganun, syempre kapag meron pa ring namamatay, merong inaatake sa puso kasi minsan hindi yung physical ang yung sakit kundi yung tinatawag kasama rin sa definition partner yung lalo na sa mga school-based organizations, yung mga forced calisthenics, yung
1: oh.
0: mga sobrang hirap na mga aerobic Mm-mm. exercises.
1: Okay. Mm-mm. Pag po mga ganyan na mga, kasi nabagit niyo po yan sa ating pong batas, no? Ito yung mga exceptions, ito po yung mga nasa listahan. Okay, dito po sa Anti-Hazing Act, nabanggit niyo po yung parang outside sa community. So hindi po siya dapat, hindi naman po siya kailangan na parang officially labeled as initiation rites. What if ibang activity, say it's a training activity, pwede pa rin siya. Any activity, sanctioned ng school o hindi, can fall under this law, partner.
0: Yes, partner. At hindi mahalaga kung ano man ang tawag. Ang mahalaga, ano exact

0: ito yung ginagawa sapagkat ano ba yung tradisyon? Ano ba yung ritual? Kasi sa title natin, tradisyon ba o krimen? Karaniwan, partner, ito yung may paddling, di ba? Doon sa mga nakikita mo minsan sa motorcade, dinidisplay nila yung malalapad nilang parang kumbaga panghataw. Paddle. At minsan yung mga acronym ng kanilang mga fraternity, yun yung nakaukit doon sa mismong mga kahoy na yan. Pero hindi lang yung paghataw, yung pananampal, hindi lang yun eh, partner. Pati na yung, minsan, partner, yung exposure sa kahit na ano, halimbawa, sa init ng araw,
1: bibilad kayo.
0: Okay, exposure sa mga chemical or kahit na ano, halimbawa, mainit, sobrang init, sobrang lamig. Lahat yan ay, kumbaga, basta bahagi yan ng tinatawag na initiation rites, whether to enter into the organization or to maintain your kumbaga good standing doon sa organization. Kasi may isang kaso ganyan natatandaan ko, partner, na kumbaga ang sinasabi nila, tanggap na yung tao kaya hindi yan hazing. Pero ang nangyari doon, partner, lumipat siya ng bahay, lumipat siya ng chapter kasi community-based itong fraternity na ito. So sa paglipat niya para makapasok siya doon sa bagong chapter, pasok na siya.
1: Tama. Oo.
0: Meron pa rin siyang dinaanan na hazing.
1: Yes.
0: At doon siya kumbaga na disgrasya.
1: Naalala ko, may ganyan na nangyari eh. So member na siya ng fraternity sa probinsya nila,
0: yun.
1: Lumipat siya sa Maynila, namatay siya no, dahil kailangan niya sumailalim ulit.
0: Oo.
1: Di ba parang sobrang overkill naman na ilang initiation rites ba ang kailangan nyo gawin?
0: Pero sabi nga ng batas, hindi nagdi-distinguish yung batas.
1: Oo.
0: Whether yan ay initial para makapasok o to maintain or kahit na halimbawa, di ba, alam natin, meron yung hierarchy, magiging official.
1: Tama.
0: Kahit na yung promotion doon, basta ito ay may kinalaman, kagaya nyan, physical, psychological, mental, torture, or kung ano pa man yung kumbaga, exposure to the elements, yan. O kaya pag-inom ng mga substance. Kasi di ba, minsan, wala kang takip kung ano-ano yung ilalagay doon, pero
1: dapat kayanin mo.
0: Oo, susubukan yung iyong, kumbaga, resolve. Di ba? Susunod ka ba? Di ba? Kumbaga, or magdududa ka ba?
1: Oo.
0: Iinumin mo ba yan ng walang tanong-tanong? Basta sinabi sa'yo, go. Di ba?
1: Okay. Kailangan po natin Okay, alam naman naman po natin itong masyado. Kumbaga parang hindi na natin kailangan pang masyadong i-detalye ano-ano yung mga acts nito. Pero gusto ko malaman, partner, dito sa batas na ito, gano'ng kalawak ang saklaw nito? And when I ask this question kasi gusto ko malaman, for example, yung po bang nag-paddle lang ang pwedeng kasuhan? Or yung buong organization ba ay pwedeng kasuhan? And aside from that, can the school be held liable?
0: Ang ganda ng tanong mo, partner.
1: This, situation?
0: Ang mabilis na sagot, lahat pwedeng makasuhan.
1: Okay.
0: Lahat pwedeng managot. Pero, tandaan natin, halimbawa, kasi nga, ito ay isang organizational na activity.
1: Okay.
0: So, karaniwan, merong mga hindi na, kasi pagka school-based lalo na, meron niya mga alumni na dating opisyal, mga grand master, grand kung ano man. Minsan, hindi sila mismo nag-participate doon sa paghataw mismo.
1: O sa mismong activity, wala sila sa site.
0: Or actually, ang pinarurusahan dito, nandun ka, hindi ka humahataw, pero nandun ka at hindi mo na-prevent yung illegal. Kasi alam natin ngayon, dinideklara ng illegal anumang physical na pagpapahirap, pananakit. So kung yan, present ka dyan, officer ka, partner, o kaya, partner, nire-require na ngayon nitong batas na ang bawat fraternity, sorority, organization ay may registered na, yung mga school-based partner, faculty advisor.
1: May kasama na sila.
0: At partner, hindi lang, maganda yung innovation ng batas. Sabi, yung faculty advisor na yan, dapat hindi membro ng fraternity.
1: Okay.
0: Kasi
1: outsider.
0: I-a-advise siya doon, yung advisor, at dapat siya yung, kumbaga, kung present siya doon, alam niya, nangangasiwa. Kasi yung advisor, kailangan teacher, faculty. So, okay. Ibig sabihin, alam niya yung mga rules and regulations. At alam niya, siya yung mananagot kung meron mang nasaktan, meron mang severely injured or namatay dyan sa hazing rights.
1: May I just highlight yung nabanggit po ni partner sa mga nanonood na kikinig. So, hindi po porket hindi ikaw ang nanghataw, hindi porket hindi naman ikaw ang nanakit, yung mismong kawalan mo ng aksyon kung nandoon ka constitutes as well ng paglabag mo,
0: yes, partner,
1: sa batas na ito.
0: Kasi partner, so, okay, bakit merong ganyang innovation? Noong mga 19 kopong-kopong, una wala pang anti-hazing law.
1: Mm-mm.
0: Pero noong 1995 nagkaroon ng anti-hazing law. Pero yung mga nakasuhan doon, yung iba sa kanila
1: na-absuelto,
0: ay na-absuelto. Kasi ang pinagbabawal lang yung mismong pag hazing, yung humahataw, yung humahat, yung pumipigil doon sa mga neophyte or yung mga fresh na applicants, freshman usually, partner.
1: Mm-mm.
0: So yan, kumbaga merong mga napatunayan, nandun sila, pero hindi sila, wala silang partisipasyon. So dahil doon, kay nilawakan, sabi mo kanina, gano'ng kalawak ba? Nilawakan yung bata, nilawakan yung batas para kumbaga, ipataw din yung responsibilidad. Kasi kung ikaw ay alumni, ikaw ay dating kumbaga officer, dapat alam mo na dapat lahat yan ay bantayan. Kasi nga, 1995 pa, bawal na itong hazing. Mm-hmm. So walang dahilan bakit ka makikiisa, makikilahok. Kahit na wala kang physical na ginawa, nanonood ka lang doon, nakikisaya ka lang. Yung iba, partner, physically present lang sila doon, hindi sila kasali sa hazing, nagiinuman.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, pati yun.
1: Bawal.
0: Pinagbabawal kasi yung napatunayan doon sa mga unang kaso, partner,
1: mm-mm,
0: yung mga humahataw ay under the influence of alcohol.
1: Minsan nga yung mga humahataw, part pa ng initiation nila yun.
0: Correct.
1: They're
0: so,
1: manipulated, forced to do it.
0: Yes,
1: hindi mo kayang manakit, hindi ka pwede sa organisasyon namin. Mm-hmm. May mga ganong manipulation, especially sa mga bagets, mga teenagers, na gusto nilang gigil may patunayan, gigil na maging cool, gigil na maging siga. So, na-manipulate sila to do the crime. So, ang ganda na malawak na itong batas na ito. And may I just add to it that the reason for this is what happened to Acho Castillo.
0: Yes, partner.
1: That's my very first, di ko makakalimutan, very first TV Patrol story.
0: Live report, partner.
1: Yun ang pinakauna kong, ako una nakakita kay Acho. So, para it's very hard na makita yon. Tapos yun nga, syempre, tinutukan na natin yan. 2018, yun nangyari. And yung fraternity na yun, Aegis Juris Fraternity partner, ang nangyari, na-absuelto yung ilan kasi nga, yun ang nangyari. Wala kinalaman umano yung ilan sa mga inaaresto.
0: Presence lang sila.
1: Oo. So, hence, nilawakan ng lambat for this law. Lahat kayong nandyan sa kwarto, kung nasa man kayo, dadalin nyo yung taong yan, may pananagutan na kayo sa batas.
0: At hindi lang yan, partner. At dito sa bagong amyenda ng batas, 2018, partner, ay kumbaga bago pa ang anumang hazing, dapat unang-una, yung iyong school-based organization dapat ay registered with the school. Dapat nakalista dyan lahat ng opisyal. Nakalista sino ang faculty advisor mo.
1: Mm-mm.
0: Sino yung mga neophytes. Sino yung mga kumbaga mag-i-initiate sa kanila. At partner, kumbaga yon dapat magpaalam ka.
1: Mm-hmm.
0: Written application sa school 7 days before the actual initiation rites.
1: Okay.
0: At para alam,
1: so,
0: nakalagay
1: doon
0: yung...
1: So, hindi na term hazing kasi illegal yun.
0: Illegal ang
1: so,
0: hazing.
1: Initiation
0: rites. Pero kumbaga, pag itinago lang nila yung hazing sa initiation rites, kumbaga, madali na ngayon ma-identify. Kasi dati, partner, noong unang panahon, wala pa itong batas na ito.
1: Oo.
0: Sasabihin, sino-sino kayong nandyan? Walang magsasalita.
1: Siyempre, mga kabrad yan eh.
0: Ang officers? Walang magsasalita. Kaya ngayon, bago pa magkaroon ng kahit na ano, rehistrado. At hindi, siyempre, pinag-usapan din natin yung community-based. Pati yung mga community-based fraternities, dapat rehistrado sila sa barangay. Yung mga opisyal.
1: Okay.
0: At kung magkakaroon, ganun din. Kumbaga, close monitoring. May faculty advisor. At hindi lang yun, yung mga initiation na yan, yung yung fact na nag-apply, sino yung mga nag-a-apply, nakapaskil doon sa school bulletin board, sa bulletin board ng fraternity sorority, at pati na in plus two consecutive places in the school, para alam mo yung sino yung mga tatawagan, sino yung kumbaga may responsibilidad. At yan, partner, hindi pa yan tatanggalin. Kumbaga, a few days after pa na natapos na yung initiation rights, saka mo palang pwedeng ibaba yung posting na yan, partner.
1: Many questions dito. Hindi po, wala nakalagay sa batas sa kailangan may approval ng magulang to?
0: Ah, partner, pagka minor de edad ang sangkot.
1: Pag minor de edad
0: pero karaniwan, partner, kahit na above 18, kumbaga kung
1: estudyante
0: gustong mag-ingat ng eskwelahan. Kasi tanong mo kanina, may pananagutan ba ang eskwelahan? Posibleng magkaroon ng pananagutan.
1: Okay.
0: Kasi, partner, dito, nagpaalam sa'yo at tungkulin mo na, kagaya nito, nagkakaroon ng pananagutan yung eskwelahan kung nagpaalam yung sorority, fraternity, or organization at hindi ka nakapagpadala ng school representative to monitor the initiation rights.
1: Okay.
0: Kasi
1: negligence,
0: yun ang responsibilidad na ipinapataw ng batas. At kung papalya ka doon, ibig sabihin, you could have prevented. Kasi kung nandun ka, dapat hindi ka representative ng sorority or ng fraternity. Ikaw ay representative ng school. Kailangan mong tiyakin na itong lahat ng pinagbabawal ng batas ay hindi mangyayari. Pero kung yun ay pumalya ka pa rin,
1: may liability ka.
0: Magkakaroon 1 million fine, partner, sa school.
1: Makukulong ba sila?
0: Okay, depende sa kung ano ang mapatutunayan. Kasi tandaan natin, yung kulong ay personal na criminal responsibility. At paano yan nakakaroon? Either sinadya mo or kinulang ka
1: ng
0: pag-iingat or criminal negligence.
1: One last question bago tayo commercial break, partner. Waivers. I, Daniyo Fight, solemnly swear that, you know, hindi niya kakasuhan ang organization, or for example, a waiver that says I, kung ano mo organization niya, will not be held liable for any physical, emotional injuries na pwedeng makuha ng isang neophyte after this initiation.
0: Wala. Bakit? Kasi
1: you
0: po,
1: cannot be protected by ano.
0: Oo, pinagbabawal yan ng batas.
1: Okay.
0: Hindi pwedeng mag-agree, hindi pwedeng mag-waive ang kahit na sino ng nakasaad sa batas.
1: Okay.
0: Yan, yung waiver na yan, kung tutuusin, at kung nagkaroon ng injuries, nagkaroon ng kamatayan, hindi sila mapoproteksyonan ng waiver na yan.
1: Buti na lang po, ipinaalala po ni partner, pero ipapaalala ko na rin, hindi po kayo mapoproteksyonan ng kahit anuman pong waiver.
0: Kasi tandaan natin, ang batas ay deemed written into any kumbaga contract, agreement or declaration. Hindi mo pwedeng sabihin na parang sinabi mo, partner, i-waive ko yung pagbabayad ko ng buwis. Hindi pwede yun.
1: Pwede ba yun?
0: Hindi pwede.
1: Ipanawagan na natin yan, guys.
0: Kasi yun ay positive duty na iniaatas ng batas.
1: I waive my right to pay my taxes, partner.
0: At ngayon, hindi natin pwede i-waive ang mahalagang paalala.
1: Opo.
0: So, magbibigay daan lang po ng ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po ang tambal ng Aquino del Prado.
1: Dito sa Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney, sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: How much of the Philippines do you really know?
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Ibubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang
8: Discal Road na payagan silang makapagtinda sa bangketa. Sinabi ni Dexter Cardenas, ang hepe ng Quezon City Traffic and Transport Management Department o TTMD, na hinahanapan na ang mga ito ng maayos na relocation kung saan magiging mabenta pa rin ang kanilang negosyo. Depensa naman ng TTMD, kailangan ilugar ang pagtitinda ng mga vendor dahil kung sila ay nasa sidewalk ay maaari ring malagay sa peligro ang pedestrian. Narito ang pahayag ni Dexter Cardenas.
9: To look a place for them, yung appropriate na place naman, hindi naman yung nakaraan ng tao, lagdaanan ng bisikleta, eh, ilalagay din natin yung bukas. So we're putting at risk yung ating mga pedestrians and motorists. So,
8: una nang tinutulan ng grupo ng mga vendors ang paglipat sa kanila ng pwesto dahil umano sa huminang kita. Bahagi ang clearing ng bangketa ng tatlong bagong nilunsad na polisiya ng Quezon City na layuning maprotektahan ang mga residente sa road traffic injuries at kasawian sa mga kalye. Kabilang sa mga polisiya ang Comprehensive Road Safety Code, Safe School Zone Ordinance at ang pagbuo ng Road Safety Working Group kung saan tutungo na ang pamahalaan sa maiksing na pagpapatupad ng mga batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, lalaki nag-agaw buhay matapos buntikang malunod sa Palawan. Naisalba pala ng Philippine Coast Guard. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon.
10: Liza, na 30, magandang hapon. Naisalba ng Philippine Coast Guard ang isang 36-anyos na lalaki na muntik na malunod sa baybay ng Purok Seaside, Barangay 4, Roas, Palawan. Ayon sa PCG, agad silang rumesponde matapos iulat ng dalawang batang insidente. Nagbaugnayan din ang mga tauhan ng Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sa ambulansya. Pagdating sa lugar, wala nang malay ang biktima kaya agad sinagawa ang Cardiopulmonary Resuscitation o CPR. Dahil sa garang pagbibigay ng paunang lunas, nailabas ang biktima ang tubig na kanyang nalunok, nagkamalay at bumalik ang kanyang pulso. Isinugod naman siya sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang gamutan. Inaalam pa sa ngayon ng concerned unit kung bakit at paano nalunod ang nasabing individual. Tiniyak naman ng PCG na magpapatuloy ito sa pagbibigay ng maagap, professional at makataong serbisyo para mapangalagaan ang buhay ng mga mamamayan sa coastal communities. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: At buhay naman po, ngayong Lunes, nasa
1: wow,
0: linya na po natin
1: aga, partner.
0: Si Ramon ng Bulacan. So may Luzon na po tayo. Unang-una pa lang. Sir Ramon, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
11: Magandang hapon din po, Attorney.
0: At nandito rin po aking magandang partner, partner Liza.
1: Hi, sir! Ano po yung katanungan? Go ahead.
11: Ma'am, kayo po ang nakausap ko noong Biyernes tungkol doon po sa nagkapalit yung meter base ng Meralco. Ngayon, sinisingil po yung yung pagkakamali po ng Miracle na nagkapalit ang metro ngayon, inabot na ako ng 2 taong mahigit. Yung po nagbabayad ng maliit, pinagbabayad po, bayaran po raw yung nagbabayad ng malaking amount sa bill kasi po nagkapalit. Inamin po nila na nagkapalit na nung tinesting po nila, inamin po nila nagkamali. Ngayon, sinisisi po nila subcontractor ng nagkapit doon noong panahon noon ng metro. Eh, ang SOP ho, no, dapat so, alam ang pagkakabit, inapot na rin taon, hindi mo nila sinisik ba kung tama yung pagkakabit ng subcon ng meter base. Eh, apat nga ang pintuan to, apat na metro nga ho yun eh. Mm-hmm. Eh, kahit talaga metro, dapat nga ho. After maikabit ho ng subcon yung metro sa poste, checkin nila yung linya papunta ron sa consumer kung tama yung linya na inabit nilang ano.
0: Tama po.
11: Ang kamali nga po, inamin po nila.
1: Opo.
11: Dapat po ba bayaran nung maliit na amount na binabayaran niya kasi na nagkapalit nga bayaran daw nung maliit na nagbabayad ng amount ng Miracle bill na maliit, bayaran daw magkano lahat yung pagkakamali nung
0: okay, pagkakamali. Ganito po. Sir Ramon, mukha naiintindihan ko na po yung problema. Pero ito po kasi, i-qualify ko lang po muna yung aking sagot. Kasi dito, hindi ko po nakikita ano yung kontrata ng Meralco sa kanilang subcontractor at ano yung kontrata na meron yung subcontractor doon sa mga consumers na kung kanino nagkamali yung mga metro. Pero ang malinaw po, sa aking pagkakaalam, ang bawat kumbaga metro niyan, kasi yung ang sinab contract lang po yung pagkakabit ng metro.
11: Opo.
0: Again, baka mali po ito, pero sa aking pagkakaalam, yung kontrata ay between yung distributor, in this case Meralco, at yung consumer. Kasi kung ganun po, dapat na kumbaga yung kontrata na yan sa bawat sa distributor papunta sa consumer, walang kinalaman yung isa pang consumer na wala namang kinalaman sa kapwa consumer. So para magsuklian yung consumer, sa tingin ko po, ay hindi dapat. Batay lamang po sa limitadong impormasyon, ha, Sir Ramon. Kasi kumbaga, sa batas...
11: Kasi po, inamin po naman nila na nagkamali yung pagkakabit ng subcontractor. Pero po, fault din ho niyang Meralco kasi dapat to check-in ho nila, di ba? Alam ka naman, anabot ng mga to, hindi nila kinabit ng subcon, di ba na check ng Meralco na magpapadar siya na ng electrician na double check nila yung
0: tama po.
11: Kinabit ng poste tsaka sa ano. So tama ngayon, po. Bakit ho magkakaroon ng pagkakamali yung consumer na nagbabayad naman kahit hindi na pa naman, wala maraming taon, di ba napuputulan siya. Bakit ho, ba't ho siya magsasuffer ng kapag kakamali ng Meralco. Kung mali po ang subcon, sisihin nila. Pero dapat sisihin naman ng consumer yung Meralco na kasalanan nila. Bakit okay. Po kami magsasuffer ng problema?
0: Opo, Sir Ramon, ito po, ang kumbaga, ang nasa batas po, kapag meron kayong naibayad na walang karapatan yung tumanggap, eh dapat po ibalik yung bayad na yan. So, yan po yung general rule. Kaya po, kinakwalify ko nung... Sandali lang po, Sir Ramon. Kasi, kumbaga, ipapaliwanag ko po kung bakit tama kayo yung sa sinasabi ninyo. Kasi ang sinasabi niyo po, yan yung pangyayari. Ang sinasabi ko po, ayon sa batas, tama po kayo dahil yung walang karapatang makatanggap ay nakatanggap siya ng sobrang bayad. Yung isa naman, yung may obligasyon ng dapat magbayad ng malaki ay kulang naman. Pero kung tutusin, yung consumer pareho, walang kasalanan. Yung kaguluhan ay nangyari between doon sa distributor at nung kanyang subcontractor. At sa batas din po, dahil yung subcontractor ay agent of the principal, which is the distributor, dapat po paninindigan niya, pananagutan niya, anumang pagkakamali o pagkukulang ng kanyang subcontractor. Pero again, Sir Ramon, kina-qualify ko rin po kasi hindi ko po alam yung mga kontrata na nakasaad dyan. Ang pinag-uusapan lang po natin, as a general rule, ayon sa civil code, kung walang kinalaman, walang privity of contract, yan po ang term ng batas, yung dalawang consumer, wala naman silang pinasok na kontrata sa isa't isa. Ang kanilang pinasok either doon sa subcontractor or doon sa distributor. So hindi sila dapat ang, kumbaga, magsuklian. Kasi

0: ang unang tanong dyan, magkano ang isa sa uli? At pangalawa, yung pera na dapat sana ay, kumbaga, hindi na ibayad, eh, ilang, kung ilang taon, ilang buwan, dapat nga meron niyang danyos, yung cost of money na hindi mo dapat ibinaya, dapat may interest din yun. At hindi yun babayaran ng kapwa, hindi dapat bayaran ng kapwa consumer kasi wala naman siyang, kumbaga yung pagkakamali, eh wala siyang kinalaman doon.
1: Yun nga po. Ganito po, kaya po kami, kaya po ako tumawag sa inyo para makakuha po ng opinion. Kasi po, ano, nagpadala po ng, na, ang meral ko ng sulat po sa dalawa pong consumer na pinag-uusapan po natin. Nagpadala po, sabi niya, sabi niyo sa sulat, mag-report po kami sa Meralco na opisina, tapos po within 15 days, kailangan daw kaming pumunta ron. After ng 15 days na hindi kami pumunta ron, ng, ibig sabihin, mag-lapse na yung 15 days hindi kami pumunta, eh mababaliwala na raw yung, ibig sabihin po, mababaliwala na siguro reklamo namin, sila na masusunod yung gusto nila na mali nga po.
0: Ganito kaya po, Tatay Ramon, dapat po magpunta pa rin po kayo doon kasi opo, opo, dapat pakinggan nyo pa rin po kung anong sasabihin nila. Pero opo, tandaan po ninyo, hindi kayo kailangang mag-agree kasi kung tutuusin, sila po ang inyong kausap, kakontrata. So dapat tama lang na sa kanila kayo magbayad or magsauli ng kumbaga kung sobra man or kulang. Pero wag lang po kayong papalya doon sa pagdinig kasi kung hindi po kayo diyan kumbaga masaya sa resolusyon kasi kumbaga kung mag-agree po kayong parehong consumer wala naman pong problema kasi kung mas mabilis po iyon pero kung hindi kayo mag-agree at kumbaga kayo ay magre-resulta to sa inconvenience sa inyo eh pwede kayong umakyat sa ERC bilang government regulatory instrumentality of the government dito po sa mga distributors. Sir Ramon?
1: Saan po kami
0: Energy Regulatory Commission po. Lahat po ng usapin sa pagitan ng mga consumers at ng mga naputol na.
1: Ayun, okay.
0: Hindi ko lang po alam kung tamang pagkatanda ako nasa Ortigas po. Pwede niyo pong i-search sa internet. Ang alam ko meron din po silang online.
1: Pakiulit po sa ano po
0: Energy Regulatory Commission po.
1: Energy.
0: Ortigas Center daw po ang Regulatory Commission, ERC po. Pero Tatay Ramon, wag po muna tayong tumalon doon. Tignan nyo po, pakinggan nyo po muna kung ano yung mangyayari dyan sa usapan po sa distributor. Okay po?
1: Tony, kasi po, ako po nangungupahan lang ngayon. Ang bahala ko namin dalawang magkalapit kwarto. Sa kasi ho, nung nagreklamo po, ang sabi, nung nagreklamo po ako, sabi po, kailangan may authorization yung ano yung nakapangalan doon sa
0: yung lessor. Opo, yung lessor. Kasi po, sila yung may kontrata. Yan nga, yung komplikasyon. Opo.
1: Opo, kayo.
0: Kung
1: ano yung representative na after po nang nagreklamo po, sabi niya, within 1 week, papadala kami ang representative. Yan, pumunta, after 1 week, nagpunta nga yung sa landlord. Yun nga po ang sabi na kailangan magbayad yung malaki yung na kumukonsumo ng maliit bayaran nagbabayad ng malaki. So balak ko namin kaya muna kami kumuha ng opinsenyo para kasi ilalaban ho namin na wala ho kaming kasalanan. So ngayon nga sasama ho namin itong sinasabi nilang hanggang 15 days kailangan pumunta kami. So may trabaho lang po yung isang kalapit kwarto ko pag daw may time siya o may araw.
0: Inasingil ng tama. Kayo po yung kailangang magpuno doon sa kakulangan. Tama po ba?
1: Ako po yung...
0: Yung mas mababa ang naibabayad. Kung tutuusin, Sir Ramon, kahit hindi nyo po yan, kumbaga wala kayong kasalanan, ang suma total pa rin po, kailangan nyo pa rin magbayad kasi may karapatan po na masingil kayo ayon doon sa actual ninyong konsumo. Pero yung, kumbaga yung sinasabi nila na kayo mismo yung magsusuklian, yun po yung medyo hindi tama. Pero ultimately, kung ano po yung konsumo ninyo, kailangan nyo po talagang bayaran kahit na hindi ninyo kasalanan na, kumbaga, hindi kayo nasingil ng tama. Pero kagaya nun, hindi kayo dapat magbayad ng

0: interes kasi hindi nyo naman kasalanan na hindi kayo nasingil sa tamang panahon. Okay po?
1: Attorney, ibig sabihin po, obligado po talaga magsauli ang talaga babayaran po nung...
0: Opo, kailangan po ninyo talagang bayaran. Kaya lang, ang sa batay lamang po sa limitadong impormasyon, ang pagsusoli po o yung pagpupuno ay dapat consumer sa distributor, sa Meralco. Hindi po pwede yung, kumbaga, sa inyong mga kapwa consumer. Kasi nga po, yung official kung magkano, eh hindi magagaling doon sa kapwa consumer, kundi doon sa opisina ng distributor. Sir Ramon?
1: Ibig sabihin mo talaga, obligado po talaga magbayad po ba yun?
0: Opo. Kasi nakonsumo nyo naman po yun at mapatutunayan na talagang kayo yung nakakonsumo nun at kailangan nyo po talagang magbayad.
1: Obligado po ba magbayad? Opo. Mm-hmm. Pero sa Meralco po magbabayad?
0: Dapat
1: ganun?
0: Po, opo.
2: Okay po, sir.
1: Tapos yung Meralco po ang magbibigay na
0: doon sa, kabila. Tama po. Okay po, Tatay Ramon?
1: Opo, sakali po ang ano ba mapag-usapan po namin.
0: Sige po, tawag lang po. Okay
1: tawag
0: po.
1: Uli kami.
0: Sige po, Tatay Ramon, salamat po sa inyong tawag.
1: Maraming po salamat. Oh, God bless po sa inyo. Maraming po salamat.
2: Salamat po, Tatay. Ingat po kayo. Partner, bago na tayong bigay dahil sa ilang mga paalala, may maganda lang tanong si Rio Malig na kailangan lang nating bigyang linaw. Okay. Sabi niya, kabalin, pakitanong. So, ang training sa pagpasok sa pulis, that includes training. And
0: correct.
2: Then, does it also define as hazing? Kasi susunod at susunod ka sa utos ng officers mo. May nabanggit ka na kanina about
0: this partner.
2: Kindly
0: yung
2: po
0: mga physical training or physical screening po ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines or any other, kumbaga, government na enlistment na kailangan talaga. Naisip ko, baka Bureau of Fire, di ba? Kailangan physically fit ka rin para maging
2: NBI.
0: Bombero. Posible, di ba? Yun ay exception dito. Okay. Pero hindi ibig sabihin na pwede na silang saktan at pwede na ikamamatay nila o
2: hindi naman tama yun.
0: Magre-resulta sa mutilation or yung kumbaga ikalulumpo, ikatatanggal ng mata or anumang senses. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Bawal pa rin po yun. Pero sabi nga natin, yung kanilang rigorous na
2: training,
0: physical screening, yan po ay aprobado dapat hanggang sa kahit taas-taasan. At kung yan ay merong mali, yung mananagot, yung nag-approve niyan. Kasi nga, kung nakamamatay ang physical screening niya. Kasi ang layunin naman ay ma-screen or mapili yung pinaka-fit.
2: Matibay, partner.
0: Correct. Hindi naman para mamatay yung mga hindi matitibay.
2: Mag-top out kayo pag hindi na kaya.
0: Correct.
2: Para, okay, waving the red flag, I can't do this training right now.
0: Ayon sa mga, kumbaga, na-research ko na rin yan dati,
2: partner eh.
0: Every step yan, may nakabantay na doktor.
2: Dapat.
0: May nakabantay na medical or even sa spot report, yung namimeki ng records, nagbabayad sila. Napaka-delikado po niyan. Kasi kung hindi talaga kayo physically fit, nasa panganib po ang inyong buhay.
2: Hindi, tsaka job description na lang po ng mga law enforcement agencies natin, it's to enforce the law.
0: Correct.
2: Kailangan matibay kayo, kailangan physically fit kayo, kailangan ready kayo to save and assist.
0: Correct,
2: and
0: partner. Yung,
2: arrest,
0: yung mga rumiresponde sa lindol, sa baha, sa
2: malaman.
0: Lahat yan ay kumbaga kailangan, may dahilan po kung bakit merong physical screening ang ating mga law enforcement agents in general.
2: Ganun po. So sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ilang minutes?
0: 1:48, partner. 12 minutes to go.
2: 12 minutes. Walang dalang salamin. 12 minutes pa po mga kapamilya. Pwede pa po kayo magpadala ninyo mga katanungan sa aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitin. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
3: Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: How much of
5: ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Attention.

0: Comer. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
1: Ito ang Comer para sa buong pamilya.
2: May bayad bang bata?
3: Wala.
2: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
0: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
1: Present ang mga bida sa comedy.
4: Huwag siya may ceiling fan!
5: What?
4: Ma'am, bakit? Kulang!
5: Patayin ko!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
6: Meron kang magic eh.
7: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
1: Oh, bawal lumausin, ha?
8: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgas siya. May pakibunot mo na!
1: Sini Comedia, 9 AM sa Sinimo. Ari Carito.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang
10: hangin. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado para magkaroon ng isang napakahalagang announcement.
1: Opo, happy, happy, happy birthday,
0: birthday
1: po. Mm-mm, sa napakaponging si Jello.
0: Yan.
1: Jello, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Bekene men.
1: Bekene men.
0: Mais con Jello. Tsaka saging con Jello.
1: Guys, tama na. Siya talaga kapartner ko, guys. Ay, ayun yung apelido, oh.
2: Happy birthday!
0: Jello Toribio, happy birthday.
1: Happy 25th birthday.
0: Oh, sa lahat ng kaibigan at kamag-anak ni Jello Toribio, nagsisigawan na sila.
1: Sigilin niyo siya dito. Ano, nasa midlife crisis na siya. Midlife, yun ba yun? Ay, di quarter life yun.
0: Bata
1: life.
0: Pa to, partner.
1: Ang hina sa math, guys. Oh, happy, happy birthday, Jello. God bless you. Mama Mary loves you.
0: Nasa linya na natin, si Lani ng Taguig, Metro Manila pa rin. Meron siyang tanong tungkol sa lupa at properties. Miss Lani, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Miss Lani?
1: Hello.
3: Ayun. May inquire lang po ako.
1: Go ahead.
3: Kumuha kami ng lupa in installment. And then, doon sa contract to sell, ang nakalagay lang is, ako married to, let's say, someone. And then, pero nakasign po yung husband ko din sa form, sa document.
0: Mm-hmm.
3: Unfortunately po, after 2 years, na matay po siya.
0: Oh, okay.
3: And then, kinukontest ko doon sa developer na dapat fully paid na siya kasi ang pagkakaintindi ko, solidarily liable naman kaming dalawa regardless na married to or tama ba, attorney?
0: Okay,
3: tama
0: ganito po. Kailan po kayo kinasal?
3: 1997.
0: Ibig sabihin po, after August of 1988, naging effective na po ang family code. So,
3: yes.
0: Meron po ba kayong prenup or antinuptial agreement?
3: Wala po.
0: Okay, ibig sabihin, absolute community po ito. At yung bubang pinambili nitong sinasabi ninyong property, yan ba ay kinuha sa inyong sweldo o kinuha sa inyong... Okay, so malinaw po.
3: Shared income po, sa shared income.
0: Malinaw po na yung lupa na yan ay conjugal property. So wala pong duda. So ibig sabihin po, noong namatay, condolence po pala, yung namatay ang inyong asawa, kailangan po na isettle yung kanyang estate. At kasama po yung property na yan doon sa conjugal property na yung unang hati ay one half po bibigay yung share ninyo bilang conjugal share at yung one half ng inyong husband, yun yung paghahati-hatian ng mga compulsory heirs. Kasama po kayo doon, may anak po ba kayo?
3: Opo, isa lang po. Pero attorney, yung ibig sabihin, attorney, ma-fully paid na yung lahat, no?
0: Ano
3: kasi
0: pong ibig sabihin?
3: Loan po siya eh. Ibig,

0: installment kasi siya. So, ang kinukontest ko doon is, pagkamatay niya, nagiging fully paid yung loan namin.
1: Okay, yan po, kailangan yung balikan yung kontrata kasi hindi po yan automatic. Yan po yung karaniwan, meron pong provision dyan na kapag namatay ang, kumbaga, isa sa or pareho sa mga creditors na kung tutuusin, kasi utang po yan na binabayaran ninyo, government housing project po ba ito?
0: Hindi po.
1: Okay, kasi karaniwan po yan. Pero kahit na private po yan, kung nakasaad yan sa kontrata, pwede po yun. Pero karaniwan po kasi yung mga ganong provision, meron po yung extra na ibinabayad kayo, naka-built-in po dun sa monthly amortization ninyo, yung parang insurance po yun eh.
0: Yun nga, attorney. Okay. Ang sabi nila kasi, since ako yung nakalagay lang, yung parang lani, married to, parang ganun. Ako yung parang lumalabas na principal. Ako lang daw yung naka-insured.
1: Ah, parang hindi po tama. Pero again, babalikan diba? Po natin dahil private po ito ayon sa kontrata. Mm-hmm. Yan na po yung inyong, kumbaga, batas sa pagitan ng partido. Pero ito yung sasabihin ko po sa inyo. Sa batas po, kapag sinabing conjugal property, ang tingin sa inyo ng batas ay iisa, mag-asawa. Okay? Unless nga malinaw sa kontrata na yung event na kino-cover nitong parang insurance provision dito ay yung death ng wife ninyo at hindi yung death ng husband. Pero kasi kung kumbaga ang nakalagay doon ay yung the creditors, or in this case, meron po bang, kumbaga, real estate mortgage? Kasi usually yung mortgagor, kayo po yun.
0: Opo. Yun. Mayroon
1: so,
0: naman po.
1: The mortgagors, kung ganun ka general, pero ang kailangan natin tignan, ano yung term na ginamit doon sa parang automatic na considered fully paid upon the death of the mortgagors or mortgagor. Kasi, kumbaga, hindi ko po papangahasan dahil hindi ko nabasa yung kontrata. Kung malinaw po yun, na alinman sa isa sa inyo yun, pwede po ninyong igiit yung karapatan na yan. Pero, again, kailangan po nating mabasa yung kontrata or even kung nagmamadali po kayo, hindi kayo makahintay na tatawag dito, pwede nyong ikonsulta yan sa inyong abogado na mas malapit po sa inyo dyan para mabasa yung provision na yun.
0: Ay, sige. Oo, yun lang siguro gagawin ko.
1: Opo.
0: So regardless naman, attorney, ng spouses or married too, no?
1: Opo, kasi ang mahalaga dyan, yan ay kumbaga pinasok ninyo bilang common property, bilang common obligation. Pero again, yun po yung kailangan nating bantayan. Kasi anuman yung nakasaad sa kontrata, nagiging batas po sa pagitan ng mga partido. In this case, kayo po, kayong mag-asawa, at yung real estate na kumpanya. Okay po?
0: Yun. Thank you, attorney. Thank
1: Salamat
0: you so much.
2: Thank you, ma'am.
0: Great help po. Great help.
1: Hi,
0: thank you, ma'am. Thank you,
2: ma'am.
1: Tatlong minuto, or less than three minutes na lang, partner, so hindi tayo makakabati na naman.
2: Pero naisip ko lang kapangalan ni Ma'am Lani, yung mayor niya.
1: Aba, oo nga, tama
2: diba,
1: ka dyan.
2: Tama ako, napaisip ko, Lani ng Taguig, baka si Mayora na. Mayora, tama ba? Alam ko yun eh.
1: Speaking of coincidence, partner,
2: yeah.
1: June 29,
2: ay birthday ni Mayora.
1: Then 2018, na-approve itong batas, itong RA, yung susog sa Anti-Hazing Law of 2018, itong RA. A11053.
2: Ang tagal din ang dinaan
1: niya. 8 years, na. Partner. 8 years. Today, ang 8th year, eksakto. Isipin mo yun?
2: Mm-mm.
1: Hindi natin pinlaan yun.
2: Pero grabe lang yung paalala po natin. Imagine mo, 8 years ago pa to.
1: Yes, partner.
2: Nauulit pa rin to. Meron pa rin pong namamatay
1: si Hazing.
2: At yung
1: naunang batas, 1995, partner.
2: Diba? Hindi na tayo natuto. Napaka-ikli ng ating pong mga memorya. Masaklap yung mga matataasang katungkulan. Mga miyembro pa ng mga organisasyon na ito. So sabi nga nila, papaano aayos ang ating bansa ko yung mga sila din mismo ang nagguwa-guwa ng batas. But anyway, mga kapamilya, ay, wala na po tayong oras. Napakabilis po na isang oras dito po sa Law Attorney. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nagpadala niyo mga mensahe sa amin po live stream. Thank you so much. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito. Ang mga batas sa madaling maintindihan.

0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod na po si Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action!
0: Ngayon!
1: Iniwan mo ako sa ere sa DZMM.
0: Action!
1: Ngayon! Ingat guys, umuulan. Bye!
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2, impunto ng hapon.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Narito po ang ating mga balita. Umaasa ang House Prosecution Panel na magpapakita si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial sa July 6. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Panel Spokesperson Renico na ito'y para mapatunayan ng Vice Presidente na talagang handa siyang magpakita at sagutin ang mga isyung ipinupukol sa kanya. Tiwala naman ang prosecution team na tuloy sa itinakdang petsa ang paglilitis, lalo't may isang linggo paan para resolbahin ang mga nakalakip na ilalabas o sa ilalabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court.
3: Ayun naman po yung kanyang sinabi no, na she is ready and willing to appear at the proper court. Kung naasahan po natin na ang VP nating ready and willing na sagutin yung charges ay present po on day one para po makita ng mamamayan no, yung ganong willingness. Kung wala po kasi, paano natin makikita yung readiness and willingness na yun from VP Sara Duterte?
2: Samantala, pasintabi po sa mga maselang balita, isang fetus ang natagpuan sa ilalim ng tulay. Balita naman mula sa Isabela, hatid sa atin ni Cesar Galassi.
4: Naaagnas na ng matagpuan ang 15 buwang gulang na fetus sa ilalim ng tulay sa barangay Bacnor East, Burgos, Isabela nitong linggo, Hunyo 28. Ayon sa Burgos Police, nakatanggap sila ng ulat mula sa kapitan ng barangay hinggil sa natagpuang fetus sa mabatong bahagi ng sapa sa ilalim ng tulay. Nasa advanced stage na ng pagkaagnas ang fetus kaya hindi na natukoy ang kasarian nito. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang posibleng nag-iwan ng fetus sa lugar. Binigyan naman ng labi ng maayos na libing sa sementeryo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. Samantala, tatlong ginto ang naiuwi naman ng Team Philippines sa 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos ang matagumpay na hosting ng torneo sa ating bansa sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Tinalo ni Aislinn Agnes Yap si Zamzagul Faizolanova ng Kazakhstan. Nauna nang nagbigay ng gintong medalya sina Jo Marie Torres sa Women's 50kg Finals at sa 59kg naman si Princess Omagel Cortez. Dagdag pa rito ang apat na silver medals, kabilang naman ang sa newcomer o comer na si Jasmine Ching. Walo namang bronze ang nakolekta mula sa iba't ibang divisions. Sa kabuuan, nagtapos ang Pilipinas sa 5th puesto mula sa 22 bansang lumahok.

0: At yan ang mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Na manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Hello po! Hello mga ating, mga kuya, mga nining, mga tutoy! It's a rainy Monday! Kamusta naman po ang naging weekend ninyo, ha? Abay, tayo, galaw. Birthday ni Jello today. Happy birthday, Jello.
3: Yes, I'm Jello Toribio. Happy birthday.
2: Kabilinan niya ng ating mga kasama na kaagad-agad batiin ang isang Jello Toribio.
3: Diba? Special happy episode yata ito.
2: Dedicated only
3: to Angelo Toribio.
2: Happy birthday, Jello!
4: Happy birthday!
2: May pakanton ka ba? Pahipon kaya? Ayan, nagbabirthday po isa sa mga masisigasig namin kasama dito sa Aksyon Ngayon at sa DZMM. Bueno, Lunes! The last Monday of the month of June. Oh my goodness! Mm-hmm. Matatapos na po ang kalahating bahagi, walang una, ang kalahating bahagi ng taon ng 2026. Papasok na tayo sa isa pang kalahati, di ba? Grabe.
3: Second
2: bilis! Half. Ang bilis! Bilis! Ganyan din naman po tayo dito sa ating programa. Mabilis din po kaming handang umagapay, handang umaksyon sa lahat ng inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
3: At magandang hapon, Tita Winnie, at magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon, at ito ang
2: Action Ngayon! Ay dahil nag-uulan na po. Sorry. At hindi biro ang ulan, ah, malakas ah. Mm. Oo, kaya merong mga bahagi ng kalsada na nagpupunuan ng mga tubig.
3: Yun nga.
2: Oo, eto na. Merong naiipong tubig na nagmistulang baha sa ilang eskenita ng Barangay South Triangle, Quezon City. Mananawagan ang isang kapitbahay natin doon at tutugon na naman ng head city engineer ng Quezon City. Mamaya yan. Pero syempre, meron pa rin po tayong klinika sa Estrenta today.
3: Ay, tatalakay natin usapang headache, sakit ng ulo, at headache. Kailan ba ito delikado?
2: Okay, headache. Ako, sasabihin mo na naman, matulog ka. Yan ang sasabihin.
3: Well, isa lang yun. Pero minsan, sobrang tulog, Nagkakaroon ka ba ng headache?
2: Oo. Hindi ko pa na-experience yun. Sobrang tulog.
3: Malamang ako
2: kulang
3: rin po.
2: Kulang sa tulog.
3: Medyo ganun nga.
2: Yung ano lang, minsan lang yung passing headache,
3: yes,
2: ba?
3: Yes. Pero tingnan mo, may mga nagsasabi, ay Doc, sobra yata ang tulog ko.
2: Oo,
3: 10 oras. Ang pag-gising ko, sakit ng ulo ko.
2: Oo. Nakakasakit din talaga ng ulo.
3: Yes.
2: Yun.
3: Kuya, tingnan mo, kulang at sobra. Meron pong Sakit ng ulo.
2: Sakit sa ulo. Hmm. Nakakatakot yan kasi Doc, di ba, it's the brain.
3: Yes. At ano ang mga struktura, ang sanhi ng pananakit ng ulo mo?
2: Baka may mga katanungan naman po kayo, baka sumasakit ang ulo ninyo. Lele, abay, isipin na yan, sasagutin po mamaya ni Doc Dennis.
3: At sa panghuli, meron tayong pag-uusapan ng pagbibigay ng tulong sa mga biktima sa lindol sa Malapatan at Glan, Sarangani.
2: Yan, mamaya po yan, lahat ng yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang Aksyon Ngayon. Ito na po ang una nating...
4: Litong-lito?
5: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
5: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinagpapasapasahan?
4: Pinabaasa?
5: Pinabaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
2: Ito nga po, dumulog sa ating programa ang mga residente ng Barangay South Triangle sa Quezon City dahil taon na daw. Mm. Taon na daw kasi nilang iniinda ang naiipong tubig na nagmistulang baha sa ilang eskinita sa kanilang lugar. Idinadaing ng mga residente ang mabahong amoy na nanggagaling sa baha dulot ng mga namamahay na dumi at sebo. Ooh. Bakit may sebo? Ay, matanong na nga natin si kay alias Nene, isa sa mga residente sa

0: umaapaw na septic tank?
1: OM!
2: Actually, kanal po siya na...
0: Kanal siya?
2: Nandito po sa mga iskinita namin. Opo,
0: okay.
2: Kanal po.
0: Gano'ng kataas ang tubig, Nene?
2: Sabilang po na makabahayan na.
0: Mm-hmm. Gano'ng kataas ang tubig? Pag sinabi mong tumataas ang tubig dyan sa iskinita. Ayun,
2: umabot
0: no,
2: po lang hanggang tuhod.
0: Hanggang tuhod. Ito yung litrato natin ngayon. May nakabota dyan. Halos sa bago nga. Umabot sa tuhod.
1: Naku, yung mga nanonood po sa YouTube, sa Facebook, pasintabi lamang po at medyo talagang straightforward ang mga litrato na ipinadala sa amin ni alias Nene.
0: Graphic ba?
1: Pero ang sabi, taon na. Ibig mong sabihin ba, Aling Nene, umulan o hindi umulan, ganyan ang sitwasyon sa lugar nyo?
2: Opo.
1: Ay, talaga.
0: Kaya ba meron kang mga parang mga kahoy? Diyan kayo tumatawid?
1: Tulay, parang
0: o tulay? Oo. Na nakaangat? Nene?
1: Hello, Aling Nene. Naku, meron tayo. Hello, Aling Nene. Medyo ano, yung signal mo nawawala-wala ah. Okay. Sige po. Medyo may problema tayo sa komunikasyon dito kay Aling Nene. Pero nasa linya na natin ang head ng city engineer ng Quezon City, si Attorney Mark Dale Diamond Peral. Hello, Attorney. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Good afternoon.
3: Hi, good afternoon po, Tina Winnie. Dale na lang po.
1: Dale. Attorney Dale. Attorney Dale, are you aware of the tawag dito situation dito sa nirereklamong lugar ng ating respondent?
0: Dito may South Triangle, sir.
1: Opo. Saan banda po kaya ito?
3: Apo, sa may kung hindi po ako nagkakamali sa District 4 po 'yan. Meron po.
1: Yes, sir.
3: Hello. Hello po.
0: Go ahead, sir. Go ahead.
3: Po, yeah po. Mayroon pong, actually, meron na pong mga engineering team po dyan. Several days na rin po namin na-observe. Meron lang po atang outfall na nabarahan due to private construction. Kaya po nagpa-bonding po dyan sa area. So, nire-resolve na po natin yan as of this moment po.
0: Pero itong body of water, sir, is really baha o sabihin natin
3: hindi
0: ito ay overflow canal?
3: Ano po, nabarahan po yung drainage system due to a private construction. Tinitrace lang po namin yung actual na affected line para
0: so,
3: po kasi may legal implication din po yan. Doon sa kung sa kung totoo po na makoconnect po sa construction.
0: Parang yun yung isang complainant natin noon.
1: Sa Cavite.
0: Oo, parang may wall ng subdivision na nag-stop ng flow.
1: Doon sa sewage system nila, meron palang ganun.
0: Parang
1: ano?
0: Same nature.
1: Eh, diba, attorney, inaano yan? Hindi ba yan pinapaalam? Di ba nagsasubmit ng parang plano sa city engineer or para sa permit?
3: Yes po, Tita Winnie. Ang presumption po natin na may mga building permits po lahat.
1: Okay.
3: Pero yun nga po, since ito po ay... medyo mahirap po matrace to kasi nasa ilalim po siya ng lupa eh. So baka lang po hindi rin nasunod. If ever may building permit po siya, baka lang po hindi na nasunod po yung kanyang plumbing plan or yung drainage plan po niya. So we are checking po ngayon. At the same time po, kami na po yung nagbubutas eh. Actually kung ngayon po may mga nakita po kami na block, so regardless po of their compliance with the construction permit, kami na po mismo muna ang gumagawa ng remedyo. Saka na lang po yung legal process.
0: Yes, maski na private ang may nag-cost ito, sir.
3: Parang ganun po eh. Presumably, parang ganun po yung lumalabas sa investigation namin na parang nasa isang 1 week na rin po kami nag-check eh.
0: Opo.
3: So, yun po yung parang lumalabas po. Kasi imposible pong magkaroon ng baha dyan eh.
1: Right.
3: Hindi naman po siya ano eh.
1: Could you be specific, Attorney Dale, sa ang banda ito? Sa
0: ano ang District 4?
1: Barangay sa South Triangle?
3: Sa triangle po. Yun lang po, Tita Winnie, hindi po pa kami sigurado doon sa cost. Kasi baka po hindi yan
1: not the cost, but the location, yung location, could you name, makibanggit lang po ng pangalan ng
3: sa
1: street, ganon.
3: Actually, nasa alley po siya, nasa looban po, sa Barangay Sacred Heart po.
1: Sa Sa Mother Ignacia daw po ba yan? Banda?
3: Yes po. So may parang may mga may iskinita po dyan. Hindi ko lang po alam kung name. Yung ali po na yun eh.
0: Parang mga okay. Interior.
3: Pero dyan po sa area po na yan. Apa.
1: Okay. Good to know, Attorney Dale, na ngayon sa kasalukuyan, as we speak,

0: eh meron na kayong ginagawang solusyon. Pero sabi nung ating nagrereklamong si alias Nene, taon na daw
1: years
0: ang
1: na
0: kanilang pinagtitiis. Totoo po ba 'yon?
2: Yan po yung aalamin natin, Tita Winnie, kasi late, medyo bago-bago lang po sa amin nireklamo ito eh. Kung kung taon po ito, parang dapat nasa radar na po na. Pero okay, we will check po kasi na-receive namin yung complaint parang last week lang po eh.
1: Pero kung years na po, attorney, halimbawa kung years na ito, meron ba tayong suspected structure or private entity na more or less na cause nito?
2: Ano sir, kung talagang matagal na po ito, baka hindi lang po hindi lang single construction site po ito, baka po multiple developments na.
0: That's right, kasi madami na ang mga nakatayong condominium
1: compounded
0: na bago around the area. So sige po, magfo-follow up na lang kami, Attorney Dale, ha?
2: Yes po, i-nicerin po natin within the day po.
0: Oo, kasi medyo alarming yung kadumihan ng tubig na umaapaw sa lugar na ito. Meron ding health concerns dito, Attorney Dale.
2: Yes po.
0: Oo, please. Sige, maraming salamat po.
1: Thank you very much.
2: Thank you po, Tito Vina. Thank you po.
0: Thank you po si Attorney Mark Dale Diamond Peral. Siya po ang head ng City Engineering Office ng Quezon City. At kay alias Nene, maraming salamat po sa pagbibigay ng atensyon dito sa amin. Eh, ginagawa na daw po ng paraan, aling Nene, mag-follow up na lamang po kami tungkol sa kahihinatnan ng ginagawa ng Quezon City. Ano, sir? Ma'am? Okay, thank you. Yan, si alias Nene, isa sa mga residente na nagre-reklamo tungkol nga po sa tubig. May ulan, walang ulan, bumabaha sa kanila at hindi lang basta baha.
1: May mixture eh, Tita Winnie.
0: No, course, palasak po dyan. I'm sure ang leptospirosis, Doc.
1: Hindi lang leptospirosis. Hindi kasi lang. Kung pwedeng meron siyang mga dumi ng fecal material ng pets and human, no?
0: Oh,
1: so sabihin natin, pwede pong typhoid, yung mga ibang ganun, cholera.
0: I wonder kung saan sila kumukuha ng tubig na
1: hindi, pang-inom. Hindi lang, syempre hindi sila kukuha doon sa tubig baha.
0: Hindi, but baka,
1: contaminant,
0: baka kasi, oo nga.
1: Contaminant, source ito eh. Dahil sabihin natin, sa ilalim ng kanal na ito ng bara, meron din mga pipes, no, ng clean water. Mm-hmm. Paano kung mag-sip in?
0: Yeah.
1: Contaminate.
0: Totoo nga. Nako, mag-follow up lamang po tayo at gusto ko lang din malaman kung may katotoo. Hindi ko naman sinasabi nga baka nag-exaggerate lang si Aling Nene ano, dahil doon sa kanilang sitwasyon. Pero bakit sabi niya taon, tapos a week ago lang niya na nakuha ang reklamo sa City Engineering.
1: Pero makikita mo sa planks
0: office
1: na nilagay, sabi mo parang mga tulay. Pang matagalan na yan, hindi pwedeng 1 week, meron na silang nilandang ganun.
0: Right. O sige, mag-iimbestiga ang City Engineering Office habang ginagawa nila ng paraan. Ayan. Pabalikan po natin yan. Ha? Samantala, sa ilang sandali lamang po, magbubukas ng ating klinika sa East 30. And today,
1: pananakit ng ulo, headache, kung kailan ito delikado.
0: Text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44101, local 567 15672 or 5673.
0: At bago tayo mag-commercial, Doc, mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita tayo sa July 18 Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo!
1: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 ng umaga, magbubukas ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at may libreng gamot pa. Hanggang 300 katao ang pwedeng mag-accommodate, kaya pumunta ng maaga.
0: Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booth. May booth po ang action ngayon para sa mga may nais isumbong at ilapit na problema.
1: May libreng merienda, bet, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners.

0: come, first serve lang po mga kaserbisyo.
1: At pagdating na alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters. At sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
0: Apat na po tayo.
1: Alas 2.
0: Ang oras, alas 2:21.
1: Pabalik po kami.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ano ka magbibigay mo sa crush mo yan?
7: Boy, kilig.
8: Sakay.
9: Cute ka pala, no?
7: Boy, kinikilig.
10: Ganda ko, no?
6: Sobra.
11: Yakapin mo! Ganon!
7: Totoo ba ang nadarama?
9: I love you!
12: Sorry, I don't love you!
13: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
7: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
14: I love you, I love you, I love you, I love you!
15: My love, your braso. Ayan ho, sobre.
7: Sine kibig.
16: Saturday and Sunday.
7: Dito sa sine mo, Harry Carito.
16: Mag-like.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
0: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Dr. Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Yes, headache, sakit ng ulo.
0: Di ba? Very common.
1: Oo. Bakit nga ba sumasakit ang ulo?
0: Depende yan eh. Pero
1: meron
0: kung
1: ba
0: miss...
1: ano ito? Scientific name?
0: Ay, headache. Wala. Sakit ang ulo talaga. Ito ay isang sintomas.
1: Baka may itis
0: wala
1: eh,
0: naman,
1: sa ulo.
0: Wala naman. Pero ibang usapan, pag nag-infect na yung balot, yung tinatawag natin yung lamad, yung covering ng brain, ibang
1: yes,
0: usapan yun.
1: Yes.
0: Ito yung meningitis, Tita Winnie.
1: Oo,
0: no?
1: Oo, oo.
0: Pero kung pag-uusapan natin headache galing sa ulo, iisipin mo utak ang may problema,
1: diferensya.
0: May diferensya.
1: Oo.
0: Pero yung utak mismo, wala siyang structure, wala siyang struktura na pain sensitive.
1: Ulit? What pain sensitive?
0: Ang brain itself.
1: Hindi nakakaramdam?
0: Wala. Tuktukin mo, galaw-galawin mo, walang pain.
1: Wait lang. Ah, okay. Kasi, natatandaan mo yung ano, Silence of the Lambs?
0: Oh.
1: Oo. Diba sa dulo nun,
0: yung, may, brain open.
1: Yung inspector, yung
0: yes,
1: police,
0: mm-hmm,
1: na inabdak nitong si,
0: Liam?
1: Hindi si Liam Neeson. Si,
0: yes, basta.
1: Sir. Basta magaling na actor yan. Text nyo nga, sino nga ba yun? Yung kasama ni Jodie Foster dyan. Ano,

0: buksan niya na.
1: Inopen niya. Yung cranium niya.
0: Yung skull.
1: Yes.
0: And then he got a portion of it.
1: The tissue.
0: Tapos niluto niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero NR kay Kuyang, wala siyang nararamdaman because as you said,
1: the brain parenchyma itself, utak mismo, walang pain-sensitive structure.
0: Ah.
1: Ang mga may pain-sensitive structure ay mga paligid niya, kagaya ng ugat ng dugo, yung nerve mismo, okay? Yun sabihin natin yung mga kaakibat na ibang struktura kagaya sa mata,
0: okay?
1: Or yung pinaka-covering, yung parang cellophane niya.
0: Okay? Yun ang may pakiramdam?
1: Yes!
0: Oh my God!
1: Meninges. Kaya pag iniisip natin, bakit ka nagkaka-headache, titingnan natin, ang headache mo ba galing sa loob ng utak or sa labas? Meron tayong tinatawag na intracranial source or galing sa bungo or extracranial source, labas ng bungo.
0: Okay, unahin natin yung, mas simple?
1: Simple. Pinaka-common, pinaka-pangkaraniwan sanhi ng pananakit ng ulo, tensyon.
0: Pangkaraniwan.
1: Uy, di ba? Nakuha ko yan, Tita Winnie. Natututo ako kay Tita Winnie.
0: Okay, ang pangkaraniwang sanhi ng sakit ng ulo?
1: Tensyon. Tension headache. Okay? Now, ano ba ang description o paano natin ilalarawan ang tension headache?
0: Mm.
1: Ito ay nararamdaman both sides. Buo. Buo. Kaliwat kanan, pantay. Ang nararamdaman may parang may mahigpit na piring o parang may sintro ng ulo mo.
0: Okay. Oo, parang tightness. Kasi kaya nga tension, may pressure.
1: Mm.
0: Parang pinipit-pit yung ulo.
1: Yes.
0: Ganon.
1: Parang mabigat. Parang may pinipiga. Parang tina-twist.
0: Bakit ganun?
1: Well, may binanggit ka kanina. Na? Tulog.
0: At tulog?
1: Kulang sa tulog. Okay. Pwede. Stress.
0: Okay.
1: Okay. Pagod.
0: Pagod.
1: And of course, sa paggagamit ng mga gadgets. Pwede.
0: Okay.
1: Dahil syempre, ito ay may light, may sound. Sino bang receptor natin? Utak.
0: Utak.
1: Kaya ito po ay naistorbo. Overstimulate. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon na magpahinga.
0: Okay.
1: So, pagod din siya. Di ba?
0: So, nagkakaroon headache. Hindi siya fatal.
1: Hindi siya fatal. Okay. Hindi nakakamatay, pero nakakapuerwisyo sa
0: naman.
1: Trabaho at performance mo kung gagaya kayo ay estudyante.
0: May kasama ba itong nausea?
1: Wala.
0: Wala. Basta yung parang pinipit-pit lang.
1: Yes. Pag may nausea, may vomiting, pagduduwal, yan ang usapang migraine.
0: Bago tayo magpunta ng migraine, tension headache muna.
1: Okay.
0: So, anong treatment nito?
1: Ano bang sanhe? Pagod, kulang sa tulog, gadget, di baliktarin mo lahat, bawasan, alisin ang gadget mo, matulog, magpahinga.
0: Or, paano kung sobra sa tulog?
1: Okay, ibang usapan yan.
0: Okay.
1: Dahil pag sobra sa tulog, ito ay may epekto sa tinatawag natin mga chemical sa utak, yung neurotransmitters, yung serotonin in particular.
0: Okay.
1: So, ito yung nagsasabing serotonin? Masakit, hindi. So, nagiging OA ang perception niya ng sakit.
0: Okay.
1: Dahil sinira mo yung cycle ng tulog mo . May tinatawag tayong circadian rhythm.
0: Mm.
1: Alam mo, umaga, yung sinag ng araw, nakakagising, nag-i-stimulate ng inyong mga hormone.
0: Yes.
1: At end of the day, sinira mo . Okay? At pag mahaba ang tulog mo ba, ikaw ay nakakakain?
0: Hindi.
1: Ikaw ba ay nakakainom?
0: Tatay ko nga, minom lang ng tubig na malamig.
1: Oh, yun
0: tapos
1: nga.
0: Tapos tulog.
1: Ang problema, pag mahabang tulog mo, dehydrated ka. Babagsak ang blood sugar mo. Kaya may headache ka, Tita Winnie.
0: Sige, balikan natin
1: yes.
0: ang talakayang medikal tungkol sa sakit ng ulo sa pagkatapos po nito. Wait lang.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: May Flash Report si Radyo Patrol John Garner. Yes, John.
3: Inirekomenda ng PNPCIDG na alisin sa listahan ang mga nirekomendahang kasuhan sa paglabag sa anti-aging law kaugnay ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Paterbonya at Divine Adili ang mga student managers at ball boys. Ayon kay DILG Secretary John Victor Mulya, pwede silang gawing witness kaugnay nga doon sa binabalak nilang hikaso laban sa mga coaches ng Ateneo Basket Men's Basketball Team. Ayon kay Rimulya, dapat kasuhan at

0: I'm a basketball team coaches, lalo na si dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin, ay sa kanya dapat rin panagutin yung school dahil tungkulin nito na parangalagaan ang mga batang nasa kanilang poder. Kung matatandaan natin, inirekomenda ng PNPCITG sa Department of Justice magsagawa ng case build-up at preliminary investigation sa posibleng paglabag sa Anti-Aging Act ni na dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kasama dyan yung mga strength and conditioning coaches na sina Grant Kearns at Cesar Elumba, assistant coaches Dina Castaniano, Sandro Soriano at Reynaldo Jacinto Jr. Kasama naman dun sa mga pinapaalis na nauna nilang inirecommend ng kasuhan ay ang mga student managers na sina Paolo Adeboso at Andrew Zaluda at ball boys at utility at ball boys na sina Aris Fronte at Joel Rapa. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 8:30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, John Garner, DZMM.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Salamat sa iyo, John Garner. Abangan po ang iba pang mga detalye tungkol sa ulat na yan mamaya lamang. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating klinika sa Istrenta, pinag-uusapan po natin ang sakit sa ulo, hindi sakit ng ulo. Headache. Kanina na umpisahan na po natin ng pinakakaraniwan, sabi nga po ni Doc, ay ang tension headache.
3: Tama.
2: Na lack of sleep, stress,
3: pagod,
2: sobrang gadget, etc. So, to treat that, babalik ta rin lang. Pwede matulog ka na maayos.
3: May takdang oras ang pagtulog, yun. Pagpahinga. At syempre, kung yung gadget ay ginagamit mo sa pag-aaral, may limitasyon din yan.
2: Tapos naputol tayo dun sa sobrang, kasi ito, lack of sleep.
3: Oh.
2: Yung sobra naman sa tulog.
3: Hindi ba? May mga nagsasabi, ang nasakit ng ulo ko, nakasampung oras akong tulog. Oh. Makasabihin nila, di ba't kailangan matulog para mawala ang headache? Bakit naman ngayon, sobrang tulog ko?
2: May headache mo na naman!
3: Dahil sinira mo na wala yung pinaka-cycle ng pagtulog mo. Eh.
2: Okay.
3: Parang hindi mo na inintindi ang umaga at gabi.
2: Okay.
3: Number one. Number two, nag-iiba ang hormone o yung neurotransmitter, mga chemical sa utak.
2: So, sobrang tulog?
3: Pag sobra. Dahil okay. Nalito na siya eh.
2: Uh-oh.
3: Alam niya, pang 8 oras lang, 8 oras lang sana siya eh.
2: Uh-oh.
3: Aba, ginawa mong 10 hanggang 12 oras eh.
2: Okay. Ito, Doc, yung isang diretsyong tulog.
3: Yes,
2: kasi may mga tao na matutulog tapos pag gigising ng umaga, pagkatapos ng kumain, matutulog na naman.
3: Yan, mas okay pa nga yan.
2: Ah, mas okay yun
3: yes,
2: kesa sa dire-diretsyo.
3: Yes, dahil pinagbigyan mo. Bakit ka basta...
2: Sobra naman pamimigay yun.
3: kasi dahil yung quality ng tulog niya nung gabi,
2: Hindi
3: okay.
2: Sapat.
3: Kaya pagkagising niya, medyo gutom siya, kumain siya, nag-rest kaunti, nagpahinga kaunti, nakatulog muli.
2: Oo nga.
3: Hindi dahil sa tamad or what eh. Hinihingi ng katawan. Dahil hindi naramdaman ng katawan yung pahinga na dapat binigay nung tulog nung gabi.
2: But then again, that person is altering also the schedule of the body.
3: Kaya nga.
2: Dapat gising ka ngayon.
3: Yes, pero yung quality of sleep niya ang pinag-uusapan niyan. Baka merong pagpipigil o pagtigil ng hinga. May sleep apnea. Kaya pagod na pagod siya.
2: Pagka sa gabi.
3: Yes.
2: Kaya hindi sapat ang tulog.
3: Hindi sapat ang tulog at parang pagod na pagod pa rin pagkagising niya.
2: Okay.
3: That's one issue nan.
2: And that's another topic.
3: Another topic.
2: So pagkaganyan, sobrang tulog, masakit pa rin ang ulo, what to do?
3: Well, ayusin mo. Dahil aalamin natin bakit sumasakit ang ulo mo. Dahil, yun nga, sabi ko nga, tinanong ko sa'yo, pag sobrang tulog mo, nakakainom ka ba? Hindi.
2: Dehydration.
3: Kulang ka sa pagkain, hindi ka kumakain.
2: Uh-uh.
3: Kasi higit na 10 oras.
2: Uh-uh.
3: So, hypoglycemia, bagsak din ang sugar mo.
2: So kailangan makapag-konsulta sa doktor.
3: Yes, gawin nang tama 'yun kanyang tulog
2: cycle. Iinom na lang ako ng ano
3: ay, para lalo nang sinisira mo 'yun cycle mo.
2: Ha?
3: Kasi ginagamitan mo ng pharmacologic or artificial means, sleep inducer.
2: Ah.
3: So parang tinutwist mo 'yung mga chemicals ng brain.
2: Hindi, masakit nga ulo ko eh. Sobra na ako sa tulog. Inom na lang ako ng mga
3: pang-headache. Kasi hindi yan ang iyong

0: cause. Hindi siya tension headache, hindi siya galing vascular. Okay. So kahit anong gamot ang gamitan.
1: So we have tension headache, sobra sa tulog, yes. What else?
0: How about migraine, di ba?
1: Yes, oo, migraine.
0: Di ba, migraine.
1: Meron din ako mga kakilalang migraine. Parang pagka dinidescribe nila, nakakaloka, buong araw masakit ang ulo.
0: Oh, yes, sobra.
1: Hindi makatulog.
0: Sobra, pero may unique characteristic at feature ang migraine.
1: Ano?
0: One-sided lamang siya. One-sided lang. At pag nag-start na o mag-trigger na siya, ang nararamdaman mo ay parang pulsating, parang may pulso. Tumitibok ang headache mo, di ba? At ito na, may kaakibat na, paghihilo,
1: yan na yun,
0: at naduduwal.
1: Yun. Hinihilo. Okay, half, always and always.
0: Always, half, one-sided
1: which
0: ba?
1: Side?
0: Ay, no. No, wala. Walang left or right. But, very common among females.
1: Talaga. Yes. Ang migraine.
0: Yes, dahil may kinalaman ito sa hormone. Lalo na in relation to cycles. Cycles hindi lamang sa pag-memens. Meron din iba dahil sa pagbubuntis. Nagsichange yung hormonal level mo eh. Meron din effect ito ng menopause. So, sobra, kulang, at pawala, pwedeng sanhi, mag-cause, trigger ng migraine.
1: Paano ito ginagamot?
0: Well, aalamin natin kung talagang hormonal ito. So, ayusin natin yung hormones mo. Di ba? Kaya pag nalalaman mo na magma-migraine ka, yung iba, nagkakaroon ng aura. Nararamdaman niya. Bago mag... Yung parang, uy, darating na. Ito na. Parang may flashing of lights. Parang may signals ba? Ay, magkaka-migraine
1: really?
0: Na. Oo.
1: May ganun?
0: Yes.
1: At least, no, nawawarning ka.
0: Kaya mag-stable ka na, mag-steady ka na. Hindi muna ako kikilos, pipikit ako, pahinga muna ako, kakalma ako. Dahil kung magpapanik ka, magmamadali ka, o diretso magmamaneho ka, o magbabiyahe ka, lalong titrigger ang migraine mo. Yes.
1: Di may maintenance ka na nito?
0: Wala, walang maintenance. Kasi mahirap nga gamutin ang migraine per se. Diba?
1: Because kung sabi, it's hormonal.
0: Hormonal. Okay. Lalo pa kung kababaihan to.
1: Okay.
0: So, alamin natin. Minsan kasi part of it is pagod din. Malaking factor ang pagod. Dahil yun nga, magkailan mo mag-recover. Tita Winnie.
1: Che.
0: Recharge. Nasaktan ang aking co-anchor na sa partner ko.
1: I don't have the symptoms.
0: Yes, you don't
1: but
0: have.
1: But I have passing headaches.
0: Oo, palagi namin sinasabi kay Tita Winnie, very masipag, magpahinga.
1: Papahinga naman eh.
0: Oh.
1: Ano pa daw?
0: Cluster headache.
1: Ano yun?
0: Ito yung cluster headache na uncommon, pero very severe, hindi pangkaraniwan. Ito yung nangyayari para around the eye. Parang yung, parang gusto mong lumabas yung mata mo.
1: Diba?
0: Parang gusto mag-pop out ang mata.
1: Narinig ko na yan.
0: Parang naluluha.
1: Yes.
0: Okay?
1: Bakit yun?
0: Yun nga, cluster. Parang around a certain area, region of the head.
1: Okay.
0: Hindi galing brain, hindi galing head. But like, ito nga, around the eye. Peri-orbital o peri-around orbital mata.
1: So okay? Does it concern yung sight?
0: Pwede. Pwede may kinalaman sa eye pressure, pwede may kinalaman sa head rin, or sa nerve, meron din. Pero ano ang pattern niya? Ito ay magkakaroon ng pananakit mula 15 minutes hanggang 3 oras at paulit-ulit sa parehong lugar sa loob ng isang linggo.
1: Selwa.
0: Di ba? Cluster, ibig sabihin, nangyayari sa isang lugar.
1: Anong sakit nito? Pressure? Parang...
0: Hindi. Parang siyang gusto niyang lumuha ang mata mo.
1: Wow.
0: Naluluha. Minsan nga namumula na mata mo eh.
1: Pero nagbanggit ka ng ganyan sintomas sa isang sakit?
0: Sinusitis.
1: Ay, okay.
0: Pwede rin yan. Kasi meron din iba. Sinus headache naman. Okay? Hindi ba binanggit natin, saan ba na meron mga sinuses? Dito sa noo, forehead, sa tabi ng ilong, sa ibabaw ng gilagid natin, sa maxilla, sa ibabaw ng ngipin or gilagid, upper lip. So, yun. Pero, dito, mapapansin mo, yung boses mo, medyo ngongo kaunti. Dahil
1: may clog.
0: Clog. Okay. Walang maraming plema sa loob ng sinus. Dahil ang loob ng sinus dapat ay hangin.
1: Yes.
0: Ito ay pangpa-lighten ng ating bungo or skull. Kaso, puno ng mucus. Pwedeng cause yan, sinusitis.
1: Nang masasakit din yung ulo.
0: Bibigat ang ulo.

0: ulo mo, antok ka, napapapikit ka dahil bukod, walang air.
1: Bukod dun sa mata area, mm-hmm. meron pa bang ibang area na nagka-cluster headache?
0: Well, dahil sabihin natin more obvious ito, yun diba, pinapakita nila or nagmamanifest, I'm sorry, through earache, ear pain. Pero yun nga, nagkakaroon ng sound, tinnitus, yung paghihilo. Na. Kaya namimix ito sa usapang tinnitus at vertigo. Kuha mo? Kaya yun, ito yung sinasabi natin, Tito Wina, extracranial headache, outside the brain.
1: Outside the brain.
0: Sinuses, vision. Yun diba nga eh, nagkakaroon ng headache o sakit sa ulo dahil malabo ang paningin.
1: Oo nga. Yun nga tatanungin ko, diba? Bakit ba pagka merong may mga pagkakataon na masakit ang ulo pero kailangan palang magpalit na ng grado ng
0: kasi
1: salamin.
0: Kasi nga nagpo-focus ka. Parang nga camera na hindi mo mais... Yes, na-strain. Gusto mo i-focus ang lente ng mata mo para maging sharp ang image. Okay. Sa pilitan. Pero may problema nga sa accommodation. Kaya pwede maging... magkaroon ng sakit sa ulo.
1: Meron ka pa bang list?
0: Well, sabihin natin, mga red flags, mga delikado.
1: Red flags, diba? Okay.
0: Pag ito ay headache na sinasabi natin, one time, big time, good time, na severe headache of your life.
1: It will not be a good time. A bad time.
0: Ibig sabihin, grabe. Grabe.
1: Yung iba, Dok, yung napapanood ko sa TV, parang gusto na lang iuntog yung ulo.
0: Yun na yun. Ito na sinasabi kong one time, bad time, big time. Dahil baka mamaya, tumataas ang pressure ng utak mo. Okay? Baka may bleed. Okay? May bleed or hemorrhage. At dapat conscious tayo sa mga pangyayari natin sa buhay. Nagkaroon ka ba ng pananakit sa ulo? Noon nadapa ka, nabunggo ka, nabagok ka. Headache after a trauma.
1: Okay.
0: Red flag yon.
1: Or yung nauntog ka na nahinimatay ka.
0: Lalo na. May loss of consciousness.
1: Oo, pero kasi may mga pagkakataon na ipapawalang bahala
0: yes,
1: na yan.
0: Dahil nagising ka daw eh. Nag-okay ka naman eh.
1: Wala akong nararamdaman.
0: Maayos naman daw pagkilos at pananalita ko. Yes. No, hindi. May head trauma ka at sumakit ang ulo mo, ibang usapan
1: na yan. Tanong nga pala ako doon. Sa trauma, yung simpleng bagok or aksidente, bakit hindi pinapatulog ang pasyente?
0: Hindi naman sa hindi pinapatulog. Dahil
1: bawal
0: gusto
1: matulog
0: na,
1: ng so-and-so.
0: Gusto natin kinakausap hours. Siya eh. Dahil oriented ka ba? Dahil pwede kang conscious, awake, but disoriented.
1: When you say disoriented...
0: Kilala mo ba ako?
1: Oh, yun.
0: Nasaan tayo ngayon? Anong oras? Umaga, gabi ba ito?
1: I-QC
0: ba tayo ngayon? Mga ganon. Pag nag-disoriented
1: ka... Anong petsa ngayon?
0: Gising ka, pero nasaan ako? Sino ka? Sino ang pangalan mo? Wala. Disoriented to time, place, events, and people.
1: And may pagkakataon daw, baka pagka natulog, di na magsing.
0: Hindi naman. Kasi mabilis naman yan. Meron tayong mga parameters, yung tinatawag na Glasgow, Coma Scale, yung response to pain, response to verbal stimulus, parang, hey, are you okay? Yung mga ganon, sasagot siya.
1: But can this trauma, okay now, I'm okay.
0: Yes.
1: Maglalabas ng manifestation or symptoms later on?
0: Yes, three months later, pwede. Yes, dahil paano kung ang bleeding mo ay drop lang? Pero umiipon siya, hindi siya tumitigil.
1: Nakita ba yan sa CT scan, MRI?
0: Hindi ka agad makikita sa CT scan yan. Kaya first trauma today, kami ay mag-re-assess a month and 3 months later. Titingnan yan. Meron ba tayong nakikitang intracerebral bleed, subarachnoid hemorrhage? Dahil sa kaunting bleeding na yan, hindi siya masyadong nagkakaroon ng sintomas. Hindi siya nagkakaroon ng pressure manifestation.
1: Agad-agad.
0: Pero pag nag-ipon ng 15 o 10 ml na dugo na, pwede magkaroon ng pressure symptom.
1: Wow.
0: May weakness na.
1: So pagka pala yung mga follow-up na yan, dapat ipagwalang bahala. Dapat susundan.
0: Yes. Meron tayong kilalang personalidad na ang head trauma, nadulas po siya sa kasilya. Three months later, yun, nagkaroon ng bleed. In-evacuate namin.
1: Oh my. Mm-hmm. May question tayo. Si Minerva Morante, part din ba ng pagkakaroon ng sobrang sakit ng ulo ang hormonal imbalance? Yes. Sinagot yan ni Do kanina. Like pag may period, umaatake ang sobrang sakit ng ulo ko, specifically sa right part, pagbabahing ako, masakit din.

0: Pag sneeze?
1: Well, tawin eh. Textbook picture yan ng migraine.
0: Migraine?
1: Yeah. Textbook picture.
0: Right part lang eh.
1: Oh, dinescribe niya lahat.
0: So,
1: cycle,
0: anong,
1: mens.
0: Anong paya mo sa kanya?
1: Well, alamin natin ang kanyang cycle. Kung ang cycle mo ba ay sabihin natin, regular ka ba? Buhos ka ba kung mag-mens? Yung mga ganon, aalamin natin.
0: Ayan. Si Eduardo Llobrera, does headache come suddenly like a thunderclap? Or are there any red flag symptoms? What other symptoms happen alongside the pain?
1: Yes. Pwede pong thunderclap o bigla. Pwede itong sabihin natin, anong red flag? Yan pinag-usapan natin, ano? Headache from trauma. Or sabihin natin, yung big time, bad time headache. Or yung headache na may kaakibat na panghihina, weakness, and pagmamanhid.
0: Okay.
1: Weakness and numbness.
0: Yan.
1: Baka nag-evolution na into stroke.
0: Yon, red flags. Si Mirabueno Amor. Wow, ganda ng pangalan. From Las Piñas po ako, 39 years old.
1: Okay.
0: Itatanong ko lang po kung kasama po ba talaga sa stroke symptoms ang bigla ang pagsakit ng ulo sa isang side lang po.
1: Yes, pwede po. Dahil ang stroke, sabihin natin, headache, weakness, and numbness.
0: Sa isang side?
1: Pwede. Dahil doon nag-bleed. Kung bleeding po ang source. Dahil ang stroke, pwedeng dugo na pumutok na ugat or sabi natin may bumara sa lagusan o daluyan ng dugo.
0: Okay. Diba? Speaking of trauma,
1: yes.
0: Doc, narinig mo na ito.
1: Mm-hmm.
0: May mga parte na halimbawa na untog na okay lang, pero may mga parte sa ulo natin na kapag nauntog hindi okay.
1: Yes. Sabihin natin ganito yan. May mga structures kasi na big portion ng katawan ang ini-monitor niya or dinideside niya ng movement. Like yung memory dito sa frontal or cerebrum natin, ano? Kaya nga yun sabi mo nga ayaw patulogin and everything dahil yun ang minomonitor ko, yung disorientation. Time, place, event, and people. Diba? Time, place, events. Pero yun sabi mong ibang parte, dahil itong tinatawag natin midbrain or ating cerebellar structure, ito yung balance. Hindi ka makasubo ng pagkain.
0: Okay.
1: Yun parang lilihis ka. Alam mo naman, without looking, kayo isubo ang kutsara sa bibig ko. Pero, pag may cerebellar infarct o may problema, pwedeng lumihis. Pwedeng pagdating dito, tinapon ko. Ito yung mga tinatawag na finger to nose test. Without looking, yung mga ganon. Ito po ay, without looking, alam mo nasa inang ilong, nasa ng labi mo, pero, yun nga, ito mga structures is for fine movements. Alam mo, pag lumakad ka, kaliwa at kanan, kaliwa at kanan. Pero here, parang sanggol ka. Nakatayo ka, may balance. Pero mamaya, kaliwa, hindi mo na nakalimutan mo si kanan ang next mo. Kaliwa, kaliwa, kaliwa, kanan, kanan, kaliwa, ganun. Nawawala yung cadence or rhythm.
0: Wow.
1: Yes.
0: Huling paalala ni Doc para sa mga sakit sa ulo.
1: Huwag natin baliwalain ang sakit sa ulo dahil ito po ay isang sintomas na nagsasabi sa atin na kailangan natin magpakonsulta.
0: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ating official name at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
0: Itong panahon natin, kanina napakadilim.
1: Medyo umaaraw na.
0: Tapos umaaraw bigla. Babalik pa rin po ang
1: Aksyon ngayon.
2: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: How much?
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
4: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Jensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
8: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
7: May bayad bang bata?
9: Wala.
7: Mga bata!
8: Isama pa ang tropa para mas
2: pirmado, sigurado, DZMM!

0: Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon. Tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
1: Pamilya, hindi pa naman parang kailan lang tong last week lamang nga po ay napabalita ang napakalakas na lindol nga po sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasama na dyan ang Sarangani. At patuloy po ang pagdating ng mga tulong at syempre pag-usbong ng mga mabubuting loob. Katulad na lamang nitong mga batang ito, Doc.
2: Si Giselle Ann Ursabia.
1: Yes, sila po ay namigay ng mga tawag dito.
2: Talagang tulong, no? I
1: mean, iba't ibang tulong.
2: Yes, may mga candies, mga loot bags, drinking water, bigas, biscuits sa mga bata. Yun. But herself, si Giselle is bata. 26 lang.
1: Oo, 26 years old, and I'm sure malaman natin ang kwento. Kasama natin siya sa lating telepono, si Giselle o Jaisil Ann Ursabia. Hello po, Giselle.
3: Hello po. Good afternoon.
2: Good afternoon,
3: po,
2: Giselle.
3: Good afternoon po, Doc Danny.
1: Okay. Nasaan ka ngayon, Giselle?
3: Nasa Pulomulok sa Cotabato po.
2: Pulomulok.
3: So, taga Pulomulok po talaga ako.
1: Uy, Papa, paano kayo napunta? Okay. Unang tanong ko, paano ka nakalikom ng mga ipamimigay sa Sarangani?
3: Opo. So, nagsimula lang po siya after the earthquake. Although I have experience na po before na mag-organize ng mga donation drives back then. When I was in college po. So back then, I was second year college po. And then, nung nangyari nga po yung lindol, andito po ako sa Pulomulok South Cotabato. So parang neighboring municipality lang po siya ng severely affected areas. That is General Santos and Sarangani po. With the experience na magtayo po ng organization, ng donation drive po, nag-tap lang po, ginawa ko lang po, nag-post lang po ako sa Facebook, tapos letting my friends know from Cebu. Sa Cebu po ako nag-aral ng college. If meron po silang mga donation drives, ang sabi ko po ay I am very willing to help. Andito po ako sa General Santos, sa Pulomulok, kung gusto nilang magkaroon ng point of contact person po.
1: Okay.
3: Until naisipan kong mag-post na po na at mag-run na po ng sariling donation drive dito po.
1: Nice!
2: Paano mo na-i-deliver from Pulomulok all the way to Sarangani?
1: Ilang oras din ang biyahe noon, Giselle?
3: Opo, nasa mahigit isang oras lang naman po. Mm-hmm. Medyo malayo siya, pero kaya naman pong i-travel ng higit isang oras lang po.
2: Kasi nakita ko na may pick up ka.
1: Oo,
2: medyo
1: sa nang galing ang makinarya mo, be. Kasi syempre napakabibigat ng mga dala mo.
2: Galon-galon na tubig, bigas.
3: Hindi po siya mahirap, hindi po siya naging mahirap gawin eh. Kasi when I started it, everything followed lang po. So, ang daming gustong tumulong. So, kasama ko po yung mga, lahat po nang actually natumulong sa core team po namin ay mga kaibigan ko lang po.
1: Wow.
3: So, kanya-kanyang alok na pwedeng yung sasakyan namin yung gamitin. Tapos, meron na lang pong nag-message sa amin. Si Sir Raymond po, pwede niyong gamitin yung truck namin. So, everything followed na lang.
2: So, nagtulungan, ano? Wow!
1: Bayanihan talaga, yeah. No, Giselle?
3: Yes po, correct po.
1: Bayanihan talaga. Giselle, matanong lang kita. Napakabata mong nagsimula ng kawang gawa. Ano bang career ang plano mong tahakin? Nasa social service ka bang journey?
2: Tapos ka ng college eh.
1: Oo.
3: Hindi po, actually po, isa po kong industrial engineer sa ngayon po. At ngayon ay nasa industriya po ko ng digital marketing. So, wala po ako sa social service. Nangyari lang po talaga na I have experience before organizing donation drives. Andito na din po ako. Maging kami po mismo ay apektado din po ng lindol. Pero kapag ka andun na kayo sa area, pag nakita niyo, mas maraming mga pamilyang mas malalayong sitwasyon.
1: Oo,
3: I think kahit sino naman, you will really feel na if there is a way, even the yung pinaka simpleng bagay na you can help.
2: Yes.
3: I think magagawa mo.
1: Well Opo. Said. Well yeah. said.
2: Very Dr. noble. Giselle, very noble.
1: Maraming salamat sa iyong pakikipagkapwa-tao, sa iyong mga tulong, and sana mas marami pang mahawa sa iyo bilang isang pakikisama o pakikipagkapwa-tao nga sa iyong mga kababayan, kapwa Pilipino. Thank you, Giselle. Ah.
2: Thank you, Giselle.
3: Thank you po.
2: Good
3: thank
2: luck
3: you
2: to you, ha?
1: Thank you. Yes. Yan po siya. Giselle Ann Ursabia. Tubong South Cotabato, Polomolok, South Cotabato. Talaga namang goes out of her way para makatulong. Hindi yes. lang ngayon pala, matagal na.
2: College days pa.
1: O teka lang, sandali lang.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Flash Report muli kay Radio Patrol Jom Garner. Yes, Jom.
4: Sa sampahanan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Linggo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kaugnay umaino ito ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong nakaraang taon. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Jom Garner, DZMM.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Maraming salamat kay Jom Garner. Abangan po ang iba pang mga balitang iyahatid mamaya ni Tony Velasquez at iba pang detalye sa mga flash reports natin sa kanyang headline sa hapon, alas 4. Samantala, it's less than a minute to go.
2: Yes.
1: Tayo magpapaalam na. Teka ba, nung kahapon, nung Biyernes, di tayo nakapagpasalamat sa tropa
2: ay,
1: natin,
2: diba? Ay, ating buong diba? Tropa ng DZMM Action ngayon.
1: Yes, kaya ngayon na po kami magpapasalamat sa aming executive producer si Sheila Tubalinal. Kasama din po natin ang ating public service lead na si Paul Bea, si Aaron Abelado at si Den Cruz ang kanyang mga assistant.
2: Siyempre, mga researcher, mga production associates natin, Angelo Toribio.
1: Na nagbe-birthday!
2: Birthday boy, Angelo Toribio, si Don Ray Gisay, Josh Jorish Go, Hannah Alquezar, Joyce Mansay, at si Jane Robles.
1: Siyempre, katuwang po natin ang puwersa ng Radyo Patrol sa East 30 sa pangunguna po ng ating desk editor na si Amy Estareja.
2: At ang ating mga kasama mula sa Teleradyo Booth hanggang sa muli, mga kapamilya.
1: Babalik kami bukas dito lamang sa
2: Aksyon Ngayon.
1: Bye-bye!
2: Bye!
0: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang

ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Narito po ang ating mga balita. Sisimulan na ngayon Linggo ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng balota para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na kabuo ang 2.3 milyon na botante ang inaasahang lalahok sa BARM elections at sa kauna-unahang pagkakataon, isasama na rin sa balota ang larawan ng mga kandidato, gayon din ang logo ng mga political party at sectoral organizations para sa mas madaling pagboto. Mas makapal na rin ang papel na gagamitin sa balota at oil-based na ang marker para mabilis namang matuyo at hindi tumagos ang tinta sa papel, habang itinaas sa 25% ang shade threshold na kayang basahin ng makina. Samantala, Malacañang muling iginiit ang mga tagumpay ng administrasyon sa pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
3: Ani, muling iginiit ng Malacañang na walang hinto ang administrasyon sa pagsisika para maimbestigahan at mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon kaugnay ng flood control scandal. Ito'y kasunod ng pula ng mga nagprotesta sa White Ribbon Movement March itong Linggo, na dismayado dahil hindi pa rin umano napapanagot ng pamahalaan ang mga sangkot sa katiwalian mag-iisang taon na mula nang isiwalay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang eskandalo. Sa press briefing dito sa Malacañang, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas magandang makita ng mga grupo ang inilalabas na updates ng gobyerno sa mga investigasyong ginagawa ng mga otoridad para mapanagot ang mga sangkot sa kontrobersya. Hindi anya nagpapahinga ang Office of the Ombudsman, Department of Justice at DPWH para makasuhan ang mga dapat makasuhan at mapanagot ang mga dapat managot. Gayun din ang may 200 at kasalukuyang senador na naipakulong habang nililitis ang kanilang kaso at may mga napafreeze ng ari-arian ng mga sangkot. Umaasa ang Malacañang na makikita ng publiko ang mga tagumpay na nakamit ng pamahalaan kahit wala pang isang taon mula nang ibunyag ni Pangulong Marcos Jr. ang flood control scandal sa kanyang huling State of the Nation address. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, klase sa Batangas City Integrated High School sinuspindi dahil sa banta umano ng pamamaril. Ilang senador tutol naman sa total ban sa mga video game dahil sa umunoy

0: impluensya nito sa mga kabataan. At 10 dayuhang lumabag sa immigration law arestado sa Siargao. At yan na mga balita, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mag-subscribe rin sa aming Facebook at YouTube. Ako po si Amy Estareja.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chiang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chiang Ami.
4: Good afternoon! Good afternoon!

magandang afternoon, mga kapamilya! Umuulan, umaaraw, aba, hindi natin talaga maintindihan, ano? Pero sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. It's a Monday, June 29, 2026, huling araw ng Lunes, o huling Lunes sa buwan ng June. Eh, kamusta po kayo? Kamusta ang naging weekend? Nakapagpahinga ba? Nakapag-bonding ba kasama ang inyo pong mga anak, ang pamilya? Dahil nga ho sa panahon ngayon, talagang napakahalaga na yung ating pong mga kapamilya ay kinakamusta. Tinitignan maigi ang kanilang mga pinagkakaabalahan, pinapakinggan at inaalam din ang kanilang mga damdamin sa mga bagay-bagay. Eh, welcome po dito sa ating programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, masaya man, malungkot, problema man yan o challenges or concerns about your mental health, ay narito po ang programang Ako To Si Chang Ami para bigyan ho kayo ng tulong kahit papaano sa loob ng isang oras. Yes, sabi ni ano, complete family bonding po. Sabi ni Kelly Sheila Vera, 6253. Oh, tama yan. Ito po ang pinagkakatiwalaang live counseling sa hapon sa AM Radio. At may mga nakakasama po tayo, mga life coach, mga psychiatrist, psychologist na ating pong nakakausap dito sa programa at nagbibigay din po ng libreng tulong sa ating pong mga kapamilyang lumalapit sa ating pong programa. Kaya kung kayo po ay may kwento na nais pong ibahagi dito po sa programa at itulay po namin kayo sa ating mga eksperto, maaari po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. Yan po ang ating text and DZMM Viber number. At iwan nyo lang po at ilagay ang inyong pangalan, address at kami na po ang tatawag. Dahil pag-araw po ng Tuesday and Thursday, yung pong ating ikwento mo kay Chang Ami na segment ay mga nakakausap po natin ng ating mga kapamilyang may pinagdaraanan po when it comes to their mental health. At kinokonek po natin ng libre at nagkakaroon po sila ng mga online sessions sa ating pong mga psychiatrist.

0: parents ko. Yes, Mama Dal and Papa Dal, always nakatutok po yan sa ating programa. Monday to Friday. Kaya naman, hi Mama Dal and Papa Dal. Nag-lunch bonding kami kahapon. Ang tagal bago namin na-celebrate ang birthday ng eldest son ko na si Adi at ng Mother's Day at Father's Day. Natapos ang June na, no? At least umabot pa. O, di ba? Yung mga nasa Team Cable, DZMM Teleradio Cable Channel, at sa The Filipino Channel, at sa iWant. Good day din po sa inyong lahat dyan. At syempre yung mga nasa online, Team Online, kaway-kaway na. Lunes na naman. Isang linggo na naman tayo of togetherness. At kamusta at magandang araw kay Sir Manny Conana ng Amerika. Happy Monday and welcome to the next half of the year. Oo nga po. Ano ba, may mga goals na po ba tayong na-achieve? May mga wins na ba tayo dyan? Big or small, dapat makonsider natin yon at maging grateful tayo sa ating mga panalong ganon, ano? Chris John Gatbunton, si Edner Villasis, good afternoon din. Australia Garcia, si Tita Nona Damian, yes siyang ami after ng buhos ng ulan. Eto mainit na ulit at ang taas na ulit ng sikat ng araw. Oo nga po. Agnes Reca, magandang afternoon. Mommy Tess Villamin, as always, pinakamusta niya na ang lahat ng mga aminatics. Miguel Andre Mira at yung mga taga Surigao del Norte, nasa bahay, nagre-relax, chill-chill. Thank you dahil sinasamahan ninyo ako dito araw-araw. Mommy Ligaya Ching Tan, 3411. Elvi Vidua ng Binangonan, Rizal. Nariyan na rin si Donald Figueroa Bagawisa. Happy second anniversary. Ay, nasa akin pa ang TikTok dance na nag-duet kami ni Mark Notarte. Ay, belated happy birthday kay Brother John Banaag. Oh yes, nag-birthday. And speaking of birthday, ay may kasamahan din ho tayo dito na nag-birthday. O, pakiready nyo na yung stinger, Joyce. Kasi baka magtampo siya. Happy, happy birthday kay Angelo. Happy birthday! Diba? Oh, happy birthday din kay Lindy Ponce Enrile at Chacoso. Ganun din sa aking inaanak na si Jacob Pascua. Happy birthday, Jacob! At sa ating kaibigang si Attorney Claire Castro, belated happy birthday. At para po sa ating episode ngayong hapon, ito po mahalaga ang ating pag-uusapan sa ating anong feels mo. Ito po, marami ang nagtatanong kung ano nga ba itong generational trauma. Paano nga ba daw ito nakakaapekto sa mental health at relasyon ng ating mga anak? O tayo din, mga magulang, baka hindi natin alam tayo ay nakaranas ng generational trauma. Paano daw natin ito mauunawaan at mapuputol ang sabing cycle na ito para sa mas maayos na kinabukasan ng susunod na henerasyon? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Oras natin, 3:14 ng hapon. Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Malacanang tiniyak na ligtas ang mga Pilipinong seafarers sa dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang amin tiniyak ng Malacanang na ligtas ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong seafarers na sakay ng dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz. Sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ayon sa ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang nasaktan sa 21 Pilipinong seafarers ng MV Ever Lovely at 19 na Pilipinong tripulante ng Panama oil tanker na Kiku. Ayon kay Castro, nanatili namang seaworthy ang dalawang sasakyang pandagat at patuloy din sa kanilang pagbiyahe. Inaasahan niyang makararating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa July 5. Patuloy namang minumonitor.

0: mga otoridad ang kalagayan ng mga tripulante at nakahandang magbigay ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 2,100 ang Pilipinong seafarers na sakay ng 85 barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz, habang nasa 3,800 ang iba pa ang nananatiling sakay ng mga barko na sa Persian Gulf na patuloy ding binabantayan ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Samantala, sa ibang balita naman po, commuter group pinag-aaralang iakyat sa Korte Suprema ang usapin sa 3 bilyong pisong utang ng cargo company sa Manila International Airport Authority. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema. Radyo Patrol, Steve Rest. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Chang. Hindi isinasandabi ng commuter group na The Passenger Forum ang pagdadala sa Korte Suprema ng usapin kaugnay sa mahigit 3 bilyong utang umano ng Cargo House Incorporated sa Manila International Airport Authority o MIAA. Ayon kay Mark Quinto, advocacy officer ng grupo, nagayon na sila ng reklamo sa Office of the Ombudsman para hilingin ang investigasyon sa MIAA kaugnay ng umano'y patuloy na paggamit ng Cargo House sa mga pasalidad ng NAIA sa kabila ng mahigit isang dekadang hindi umano pagbabayad ng utang. Anya, bilang mga pasahero, naniniwala silang ang mahigit 3 bilyong piso na dapat konektahin ng MIAA ay maaari sana magamit sa pagpapaganda at pagpapahusay ng mga pasilidad ng paaliparan. Nais din niyang malaman kung totoong ang hindi nagbayad ng kumpanya at kung bakit ito umano ay nayaang magkaroon ng malaking pagkakautang sa pamahalaan. Dagdag pa ni Quinto, natapos na umano noong February 2008 ang kontrata sa isa sa mga inupahang bahagi ng cargo company, habang may isa pang bahagi ng paliparan na ginagamit umano ng kumpanya kahit hindi ito saklaw ng kontrata.
3: Ito kasi hindi naman po biro yung 3 bilyong piso na hindi nasisingil, no, at pwede sanang magamit para sa improvement ng mga facility para makatulong din naman sa mga pasahero sa mga paliparan.
2: Ngayon, wala pa umanong natanggap na tugon ng grupo mula sa MIAA at sa nasabing cargo company. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM. Numero 1 sa aksyon.
1: Happy New Week also kay Tita Nona Damian, si Tita Cory Alejandro Naria na rin, pati si Virgo Profogo, si Servando Sales, magandang hapon, Maple underscore 630, si DZMM Teleradyo version 2.0, sabi niya, yun o, oras natin. Siya na daw pipindot ng tutut. Julius Bangalando at mga taga Camarin North Caloocan, good afternoon. Chloe X. Mario. Si Donald Figueroa, yes, nabati na natin pati si Marvin Riabal. Sa ating pong pagbabalik ay mag-uusapan nga po natin itong generational trauma at makakasama po natin ngayong hapon ang ating pong PhD Psychology, Family Life and Child Development Specialist and Parenting Expert. Wala pong iba kundi si Teacher Tina Zamora sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lang!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZ.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: Kung ngayon matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati.
7: kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
12: Tatapang ninyo ah!
13: Pirmado, sigurado, DZMM.
9: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami! Oras natin, mga kapamilya, 3:22 ng hapon!
9: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
14: Ako to!
1: Happy Monday din kina Roberto Clemente at kay Tita Lina ho at kay Louie Basco na nakatutok din sa atin ngayon sa online. So pag-uusapan po natin sa ating anong feels mo, ito pong sinasabing generational trauma at paano ito nakakaapekto sa mental health at sa relasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Makasama po natin via Zoom this afternoon ang ating PhD psychology, family life and child development specialist and parenting expert na si Teacher Tina Zamora. Magandang hapon, Teacher Tina.
15: Magandang hapon, Chang Ami.
1: How are you?
15: I'm good. I'm an aminatic. Aminatic na pala ang tawag.
1: Oo nga. Meron na ang ganun eh. Nagulat nga ako eh. May mga aminatics.
15: Gusto ko yan, ha?
1: Meron ding mga Tina-natics. Oh, na-miss
15: hihintayin natin yan. Hihintayin natin yung club na yan.
1: Na-miss kanila eh, Teacher Tina. Kaya talagang ikaw...
15: Na-miss ko rin ang teleradyo.
1: Yes, kaya ikaw talaga ang nirequest ko for today's topic generational trauma. Ano ba ito? At paano ito na ipapasa from one generation to the next?
15: Alam mo, Chang Ami, kailangan muna natin i-define kung ano ang trauma. Kasi,
1: yes,
15: di ba, lagi natin itong binabanggit. So, minsan nami-misuse or na-abuse ang term na trauma. So, hindi lahat ng masamang nangyari sa ating buhay ay traumatic experience. Mm. Ibig sabihin yan, mga kaserbisyo, na pag may nangyari sa kunyari, Chang Ami, yung laging natin naririnig ngayon, ano, lalong-lalo na yung mga relationship between parents and children. Kunyari, napalo ka nung bata ka. Hindi automatic na na-trauma ka dun sa pagpapalong yun.
1: Oo, may certain degree.
15: Certain degree at saka kung paano tinanggap ng sistema mo yung pamamalo sa'yo. So kaya, di ba, minsan pag pinag-uusapan natin, Chang Ami, ang mga ways kung paano disiplinahin ng isang bata, kung dapat iwasan muna ang physical na pag-didisiplina sa kanila, may magsasabi dyan na, ako naman pinalo. Wala naman, okay naman ako ngayon. So ibig sabihin, ang trauma ay ang pagtanggap ng ating katawan doon sa nangyari. So, hindi naman lahat kunyari ng lumaki sa hirap ay traumatized dun sa hirap nila. Kasi may resilience rin naman ang tao at maraming mga factors ang pwede pang mangyari. So, yun muna. Ang trauma ay isang pangyayari sa iyong buhay na ang pagtangkap ng katawan mo ay hindi ka na maka-move on o hindi ka makagawa ng pang-araw-araw na mga activities dahil sa nangyaring yun. Ngayon, ang generational trauma, ang ibig talagang sabihin niyan ay paano mo na survive yung trauma?
1: Mm-mm.
15: Paano mo na survive at paano to nakakaapekto sa pagiging magulang mo sa bagong henerasyon or sa mga anak mo ngayon?
1: Malaking bagay yung na-define natin siya ng tama.
15: Kasi di ba parang lahat na lang ngayon traumatic experience.
1: Kaya sinusulat ko lahat yung sinasabi mo eh. So depende 'yon sa pagtanggap ng katawan at nung pagkatao siguro din ano.
15: Tama, kasi di ba, Chang Ami, kahit malaking factor ang parenting sa isang bata, maraming factors sa buhay mo. Ang magulang mo ang pinakamalaking factor. Pero

0: Pero papasok ka sa school, meron kang
1: Yes.
0: makikilalang profesor na magme-mentor sa iyo, factor
1: Oo.
0: din 'yon. Mga kaibigan mo, factor din 'yon. Yung
1: Environment din
0: pagtrabaho mo,
1: siguro.
0: environment, 'di ba?
1: Oo.
0: Yung maaga mong pag-ano. Ngayon, paano nagiging generational
1: Generational
0: trauma?
1: trauma. Ayon.
0: Oo, paano nagiging generational trauma? So kunwari, siyang ami. Napapansin mo na ikaw bilang magulang, eh napakainitin ng ulo mo. Kunwari, nakatapon lang ng gatas, kunwari yung anak mo. Eh
1: Sisigawan
0: nap
1: na.
0: sisigawan mo na. Akala mo naman,
1: Oo.
0: eh, mortal sin ang ginawa. Medyo kailangan mong mag-step back at isipin, issue ba talaga to nung anak kong nakatapon o issue ko ba to? So, iisipin mo, nung pinalaki ka, bawat galaw mo, eh, lagi kang napapagalitan kahit simpleng bagay. So, yun yung knee-jerk, yun yung reaksyon ng katawan mo dun sa nangyari sa'yo as a child na ipapasa mo na ngayon bilang magulang. So, hindi talaga yung trauma yung minamana mo, kundi yung reaksyon mo dun sa nangyari. At nakikita mo na ngayon na lumalabas sa pagiging magulang mo.
1: So napaisip ako doon ano, reaksyon ng katawan mo, 'di ba?
0: Ano yung
1: Doon sa
0: trigger?
1: pangyayari. Oo, may naging
0: Oo.
1: trigger.
0: Oo. Kunwari, Chang Ami, let's say, maaga ka kunwari nag-asawa. So
1: Oo.
0: meron kang parang fear na ayaw mo nang magkaroon ng boyfriend kagad yung anak mong babae dahil na-traumatize ka dun sa nangyari sa'yo na naging dalaga kang ina, kunwari. Tapos ngayon, lahat ng desisyon mo tungkol dun sa anak mong babae is dictated by that traumatic experience of you having
1: Experience.
0: a child early. So yun
1: Oo.
0: yung pagiging ina mo ng maaga. So ganun yung ibang ibig lang sabihin nun eh, pag nakita mo na yun na nagtitrigger, bakit nga ba ako ganito sa mga anak ko? Iisipin mo kaagad kung ano yung experience mo as a child na posibleng nagtitrigger ng bago mong pag-uugali sa mga anak mo.
1: So aside from the trigger, mayroon pa bang ibang parang mga senyales na posibleng may generational trauma ang isang nanay or ang isang
0: Oo.
1: tatay? Kasi doon yun eh, doon manggagaling, 'di ba?
0: Doon
1: Tama?
0: manggagaling yun eh, 'di ba? So, pwede ring hindi mo talaga didisiplinahin ng anak mo. Gusto mo, gawin na lang niya lahat. Lahat ng gusto niya, gawin niya. Kasi, Chiang Ami, nung bata ako, eh, lagi
1: Sobrang
0: akong
1: stricto.
0: nahahataw.
1: Oo.
0: Oo, pag ano, so gusto ko yung anak ko kahit ano na lang pwede niyang gawin. Eh, mali rin naman yun.
1: Which is may bad effect din. Hindi rin
0: Oo,
1: sa
0: kasi hindi mo
1: balance,
0: na nabigyan ng
1: kumbaga.
0: boundaries yung anak mo.
1: Oo. So ang hirap talaga
0: Oo.
1: maging magulang ngayon.
0: Mahirap talaga maging magulang. Lagi kong
1: Oo.
0: sinasabi yan dati na walang nagsasabing madali maging magulang, ha? Mahirap talaga kasi nagpapalaki po tayo ng tao.
1: Yes. At ang pagkakaiba pa noon ay iba ang sitwasyon noong araw, again, to the situation now, at iba din ang brain development ng bata noon sa ngayon sa maraming pag-aaral. Yan, ikaw nag-aral ka, ang dami mong librong binasa.
0: Oo, ang maganda sa ating brain, Chang Ami, is yung neuroplasticity niya. Ibig sabihin, there is always hope for repair. Ibig sabihin, Chang Ami, kunwari, hindi na kasi natin mababago ang ating past. Kung may nangyari po sa ating traumatic experience in our past, bilang magulang ngayon, hindi na po natin mababago yun. Pero ang good news ko po sa lahat ng nakikinig, we always have hope for repair. Ang ating brain po, pag binigyan po natin yan ng tamang routines at tamang binabasa at tamang pakikinig, kagaya ng pagkinig nyo kay Chang Ami araw-araw, na-form, parang clay yan, Chang Ami, na-form
1: Oo,
0: yan para
1: nadidevelop pa rin.
0: baguhin o
1: Oo.
0: kaya tulungan ka dun sa traumatic experience na yon.
1: E paano naman nakakaapekto yung generational trauma sa mental health ng mga bata habang lumalaki sila? Kasi yan ang talagang dapat tutukan. Pero sabi ni Maple, hashtag safe space X, ako to si Chang Ami. Cute naman nila. Yung mga nasa online. Na-miss ka nila, Teacher
0: Oo nga
1: Tina.
0: eh. Baka maging Tina Attics na nga rin yan eh, no? O kunyari, ang effect sa mental health, Chang Ami, ng ganyan ay kung napapansin ninyo ang anak ninyong takot magkamali. Baka naman eh, kasi ang mistakes, that is part of learning. Eh, sa sobra siguro nating traumatize kung paano tayo napapagalitan o napapalo pag hindi natin nawa 100 ang ating exam, eh ipapasa po natin yan sa ating mga anak na natatakot na po silang magkamali. Hindi sila marunong mag-express ng feelings nila. So ibig sabihin na re-repress, kaya po sila nagkakaroon ng
1: Oh.
0: anxiety or
1: Yeah.
0: nagkaka-depression.
1: Mm-mm.

0: kung laging pasigaw ang komunikasyon, lagi kayo nag-aaway, nagmumura. Kasi siguro yun ang kinagisnan at sanay
1: Pinaka
0: ka,
1: lang normal.
0: mukha lang normal o mukha lang stricto.
1: Oo,
0: Di ba?
1: oo.
0: Pero yung pala eh, nakaka-disrespectful na kayo sa isa't isa. Meron ding ano, hindi marunong mag-sorry. Kasi di ba, ang mga kinagisnan din natin, ang sila, ang mga magulang din natin, eh, hindi sila sanay na nagsosorry sila sa mga anak nila.
1: Oo.
0: So tuloy, tayo rin, pag nagkakamali tayo sa mga anak natin, ay hindi ko pwede mag-sorry, sign of weakness yun eh, hindi ko
1: Oo, tsaka
0: totoo yun.
1: matanda ako, ba't ako magsusorry sa mas bata
0: Bakit
1: sa
0: ako
1: akin?
0: magsusorry sa anak
1: Oo.
0: ko? Di ba?
1: Yeah.
0: Ako yung mas nakakatanda. Eh hindi po, lahat po ng magulang, wala pong perpektong magulang. At pag nag-apologize po tayo sa ating mga anak, eh trust issue po yan, na pinagkakatiwalaan po nila tayo na pwede rin po silang magkamali. Meron ding perfectionism, Chang Ami. Kung masyado namang perfect lagi, nasi-stress na sila dahil dapat 100 lahat ng exam sa card. Dahil siguro na napupush rin natin na nakadepende sa
1: Yeah.
0: kanilang report card ang ating atensyon sa kanila. So
1: Totoo.
0: masyado silang perfectionist, masyado silang people pleaser. Oo lang ng oo, dahil pag humindi ako kay nanay, eh baka magalit siya sa akin o kaya umiyak siya. So hindi ko na lang oo na lang ako ng oo. So mamanahin nila yan hanggang relationships nila, pagtanda nila.
1: Oo, kaya nung binabanggit mo yan, iniisa-isa mo eh, iniisip ko, alin ba ako doon? At alin ba yung maaring naging epekto sa akin, hindi ba? Kasi wala namang perpektong pamilya. Lahat
0: Tama.
1: tayo ay may mga iba't ibang pamamaraan ng pagdidisiplina, naging salitaan sa bahay, di ba? Ang maganda lang is, ngayon, napag-uusapan siya, so mas open na tayo, pwede pang baguhin. Sabi mo nga, yung brain development, parang clay, pwede pang maayos ulit. Alam mo yung mga...
0: Kahit pa, ano yan, kahit bata ang anak mo, kahit matanda na ang anak mo,
1: Oo,
0: your
1: oo.
0: brain always has the capacity to change.
1: Yeah. At nga, di ba, ikaw, nakwento ko nga sa iyo, may mga bagay akong nagawa ko noon sa eldest son ko, tapos nung na-realize kong mali, o dito sa pangalawa, wag nating gawin. Sa pangatlo, wag gawin. Meron pa. So, wag na mawawala ng pag-asa ang mga magulang. Itong generational trauma, Teacher Tina, ay meron bang posibilidad na ito ay maging konektado sa mga kaso din ng bullying ngayon, kung bakit ganun ang isang bata, maaring nakuha rin niya yun sa kanyang mga magulang sa generational trauma, ganun ba yun?
0: It depends, kasi ang bullying case, case-to-case basis yan. Actually, madaming lumabas this past weeks, Chang Ami, no? About bullying o kaya yung mga nangyayari sa eskwelahan. Ang sinasabi namin, hindi mo lang yan maisisisi sa isang bagay.
1: Yeah.
0: Pero ito ang masasabi ko. Pag na every time I see a bullying case, no? Ang nakikita ko dun sa mga biktima, ang dali nila, laging sila yung biktima. At yung bully, laging sila rin yung bully. Yung kung makakita, kung ha, hindi ko sinasabing lahat ito, kung makakita kayo ng pattern na ganun, dun mo makikita kung paano ba sila sa bahay at paano ba sila pinalaki. Pinalaki ba sila na pag meron silang nararamdamang masama o kaya may ginawa sa kanilang masama, eh safe na na makipag-usap sila sa mga magulang nila? Pwede ba silang mag-share sa inyo ng kanilang nararamdaman? O kaya every time bang nag-share sila ng nararamdaman, eh isinasantabi natin na parang okay
1: Hindi
0: lang yan anak,
1: pinapansin. Oo.
0: ini-invalidate natin ang
1: Yeah.
0: sinasabi nila. Kasi ang bullying case usually is yung hindi nakakapagsalita yung victim out loud. Kasi out of fear,
1: Yes.
0: out of feeling unsafe,
1: Mm-mm.
0: hindi or distrust, hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga kasama niya o hindi niya alam kung kanino siya pupunta. So
1: Yeah.
0: kung papalakihin natin ang ating mga anak na outspoken, may boundaries, alam niya kung paano humindi, hindi siya people pleaser, mas napoprotektahan natin sila in cases of bullying.
1: Yeah. Ang isang sinasabi ring kadahilanan ay dahil nga rin sa hirap ng buhay, Teacher Tina, parehong magulang, nagtatrabaho, walang oras. Kasi pinag-uusapan din namin ni Carlo nga bilang mga magulang na paano umaabot ang isang biktima ng nabully to a boiling point na siya ay may gawin ng paraan para ipagtanggol yung kanyang sarili. Ibig sabihin, somewhere along the way, may mga senyales na yung bata na hindi marahil nakikita ng magulang na siya ay biktima ng pambubuli. At
0: yes,
1: umabot na sa punto na idano na niya, he took it upon himself na siya na ang gagawa ng paraan to defend himself, which is also a sad ending, hindi ba?
0: Yes, ang

0: naman ngayon, Chang Ami, eh napag-uusapan na rin ang bullying all the time.
1: Yes.
0: Yun ang gusto natin kasi dati hindi pinag-uusapan masyado to.
1: Totoo.
0: O, so ngayon parang nagiging crime na, etc. Pero ang gusto ko sa conversation ngayon ay napag-uusapan kung paano natin to ipe-prevent.
1: Yes.
0: Diba? So yung mga sinabi ko kanina na if you raise your child to be outspoken, confident, kasi takot yun eh. May fear, no? Fear of being rejected by friends, fear of being rejected by the school, fear of being rejected by the parents.
1: Yeah.
0: So if you keep the space safe, nako, kinakommercial ko na naman ang safe space eh.
1: Oo, kasi yun, kasi bumalik sa safe space.
0: kasi yun naman talaga, Chang Ami, talaga. Ang gusto natin is to create a safe space because the feeling of safety is the number one. Kumbaga sa generational trauma, yan ang hinahanap ng isang tao na traumatized. The feeling of safety.
1: Mm-mm. So at wala naman sigurong tao na gustong mamuhay sa isang lugar na hindi safe, di ba?
0: Oo, at saka ang effect rin nun sa ating brain, very traumatic. Parang binubugbog mo yung brain mo. Mm-hmm. Wala siyang chance to rest.
1: Yeah.
0: Kumbaga, para kang laging gising. Hindi ka nakakatulog dahil, di ba yung mga hindi nakakatulog, ang feeling nila hindi sila safe? Parang, bakit ba hindi ako makatulog dahil hindi ka kampante sa kunasan ka? Hindi ka kampante sa katabi mo?
1: Peace of mind.
0: Sa peace of mind. So safety is the number one S na kailangan ng mga bata. The feeling of safety.
1: Yeah.
0: So kung na-imbibe natin sa kanila yan, that you are safe with mom and dad, you can tell me anything.
1: Yung hindi tinitigan ng masama pagka nagkwento.
0: Oo, yung tipo nagro-roll ka ng eyes pag nagkukwento. Kahit sa tingin kasi natin, minsan ang liit ng problema ng bata eh. Pero sa kanila, napakalaking problema.
1: Yun. Minsan guilty din ako dyan. Kaya talagang minsan inire-remind ko yung sarili ko, Ami, pakinggan mo yung bata.
0: Alam mo, Chang Ami, diba? Meron talaga tayong mga knee-jerk reaction na minana natin. So talagang meron tayong mga nako, nagro-roll ka. Para nakikita rin niya that you are learning from him, he is learning from you. So mas trusted ka niya kung gano'n.
1: Hindi, tsaka ang bata ngayon, pag hindi ka talaga nakikinig, sasabihin niya, I think, mama, you're not listening to me. Can I have your attention muna? Kaganyan.
0: Ibaba ang mga cellphone.
1: Ibaba ang mga cellphone. At makikinig ka talaga, di ba? At kami naman ay nag-e-enjoy na nakikinig sa'yo, Teacher Tina, pero meron po muna tayong mga reports ng ating Radyo Patrol. Kaya kung kayo po'y may katanungan, para sa na-miss nyo na si Teacher Tina, ay pwede ho kayo mag-Viber at mag-text sa amin, 0919-278-3000. At babalikan natin si Teacher Tina Zamora. At magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Oras po natin, 3:39 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM.
1: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacañang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
0: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Isa lang araw na ito para sa mga hari.
5: Ako nang pahala dyan.
4: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
6: Talaga?
5: Talaga ho?
4: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Ibang ibig sabihin din.

0: Ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton, Carmina Constante. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Oras mga kapamilya, 3:41 ng hapon.

0: natin ang pagulat ng ating mga Radyo Patrol tulong kaugnay ng mental health ng mga estudyante. Sa halip na ibaba ang age of criminal responsibility, isinusulong ng isang grupo. Narito po ang kumpirmadong siguradong balita, hatid naman ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon.
1: Good afternoon sang AMI, restorative at hindi punitive justice. Yan ang sigaw ng Salinlahi Alliance for Children's Concern sa isinagawang roundtable discussion. Ito'y sinusulong para sa mga batang namatay na trauma at responsable sa insidente ng school shooting kamakailan sa Tacloban. Para sa grupo, ikukulong lamang ang pag-asa ng mga bata para magbago at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Kung sa kulungan na lang ang bagsak nila, kailangang ituon anila ang aksyon ng pamahalaan para magkaroon ng accessible na pasilidad at mga profesional kaugnay ng mental health ng mga estudyante. Kasunod ang serye ng mga insidente sa paaralan, tila nagiging normal na anila ang karahasan na maiwasan sana kung may dekalidad na serbisyo mula sa gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Tricia Lindo.
2: ZMM, numero uno sa aksyon!
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to. Nagbabalik po ang ako to si Chang Ami sa ating pong anong feels mo ngayong hapon. Pinag-uusapan natin po itong generational trauma at paano ito nakakaapekto sa mental health at relasyon ng magulang at anak. Kasama po natin via Zoom ang ating Family Life and Child Development Special Joy daw silang pinapanood tayong dalawa magkasama. O, di ba? Pwede, teacher.
4: Pwede. Dream namin Diego ni Chang Ami yan. Dream namin
0: Marami kaming dream project ni Teacher Tina. At ito nga, going back dito sa ating generational trauma, may epekto ba yung laging sinasabi? Kasi meron ditong isang si Maple nag-comment, yung naririnig niyang sinasabi na, anak lang kita. O kaya yung magtiis ka lang, lilipas din yan. O ganito rin ang naranasan ko nun sa mental health ko pero kinaya ko. Dapat kayanin mo din. Yan. Yung mga ganyang linyahan, Teacher Tina.
4: Yung pang ano, pang MMK na mga linyahan.
0: Oo.
4: Alam niyo mga nanay, imbis na sabihin niyo nyo na magtiis ka, nangyari din sa akin yan, kinaya ko rin. Why don't we tell them, anak, alam kong mahirap yan. Mahirap talaga ang buhay. Pero nandito si nanay, gagabayan kita, tutulungan kita, sasabihin ko sa iyo lahat ng mga lessons na natutunan ko nung bata ako. Para mas, kasi you have to build them up for success eh.
0: Yeah.
4: Hindi mo naman sinasabing ginagawa mo para sa kanila. Pero yung acknowledgement lang nung hirap, malaking bagay na yun dun sa bata. Imbis na sabihin magtiis ka. Hindi naman lahat ng na-traumatize na bata eh, magkakaroon ng mental illness, number one. Naka-connectado ito sa tanong mo kanina, Chang Ami.
0: Yeah.
4: Pero tumataas ang risk kapag wala silang isang ligtas na adult na masasandalan, matatrust, mamahalin sila regardless of, di ba, unconditional yung love. So imbis na ipakita natin sa kanila lagi na mas magaling tayo, ako rin naman dumaan dyan, kayanin mo yan. Bakit hindi tayo makipagtulungan sa kanila? Hindi nyo gagawin ang trabaho para sa kanila, ha?
0: Yes.
4: Hindi po yun ang sinasabi natin na isuspoil mo sila. Sabi nga natin, di ba, Chang Ami, sa Tagalog, ang spoiling, bulok. Ayaw naman natin maging bulok ang inyong mga anak na hindi na nila kailangan, hindi na nila maharap ang buhay ng mabuti. Pero gusto naman sana nila na may kakampi sila at sana kayo po yun dun sa hirap.
0: Oo, totoo yan. I don't know, Teacher Tina, kung napanood mo na, meron ngayong K-drama na ang title ay Teach You a Lesson.
4: Ay, sinabi mo sa akin yan. Ikaw pa napapat.
0: Napakaganda nung K-drama series na yon. Kaya lang, kasi parang hindi ko lang alam kung in reality ay ginagawa talaga ng Korean government yon. Pero for them to create a telenovela,

0: or a K-drama series na base sa mga ganong pangyayari, pinakita nila doon talaga ang common problems ng mga teenagers ngayon in Korea. Not only that, napaka-brave din nilang ipinakita doon kung ano-ano din yung iba't ibang klaseng mga nanay and yung mga so-called maaaring abuse na nagagawa ng isang magulang sa anak na marahil ay hindi natin naiintindihan at inaakala natin ay nanggagaling sa pagmamahal. Merong isang episode doon ay magandang pinakita doon na yung isang nanay is such an achiever. Dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral, gusto niya yung anak niya maging doktor na umabot sa point na binibigyan niya ito ng gamot para makapag-uminom ng gamot, mag-focus na supposedly binibigay ito sa mga batang may problema sa kanilang focus. Na umabot sa puntong nag-drugs na yung nanay na mismo ang nagbibigay doon sa anak para lang ma-achieve yung pangarap na maging doktor. Napaka-brave lang nung telenovela na yun kasi pinakita yung kung paano nag-involve yung Ministry of Education, yung government, nagtayo sila ng agency, pinakita nila doon kung paano dapat tutukan. Hindi lang yung mga batang nabubuli, yung mga nagiging bully, yung teacher na nabubuli, teacher na nangbubuli, at yung mga magulang din. Ang ganda.
1: Ang ganda. Ang ganda nun siyang Ami kasi pinapakita nila ang, pinapakita rin namin sa psychology na that is a systemic problem.
0: Mm-mm.
1: From the government to the families, hindi lang po, kumbaga, kung may nangyari sa inyong anak, hindi lang po video games ang sisisihin, hindi lang po magulang ang sisisihin, kasi every case is different from one another.
0: Yeah.
1: Pero ang maganda din kung sino ang sisisihin, pero nagkakagulo sila kung ano ang solusyon na pwede nating lahat pagtutulung-tulungan para ma-solve natin itong problemang ito.
0: Oo, kaya kami po inananawagan ni Teacher Tina sa gobyerno, kung sino man po ang nanonood, nakikinig ngayon. Kasi ang maganda dun sa telenovela, nagtayo sila ng parang inter-agency na apat lang yung miyembro ng agency na yon, na ang gagawin lang nung isang magaling na eksperto ay maghahanap online kung ano yung mga pinopost ng mga kabataan kasi doon nila nilalabas yung sama ng loob nila . Diba?
1: Oo.
0: So, magbabantay lang kung sino yung mga maaring pwedeng biktima ng nabuli. At
1: so, kung doon sila naglalabas siyang Ami, para siyang freedom wall ng isang eskwelahan.
0: Yes.
1: Pwede silang free maglagay doon kung ano man ang sa loobin nila.
0: Yes. No? So, I think dapat yun din ang gawin natin. Magkaroon tayo ng isang agency na tututok kasi dumadami na ang kaso ngayon at nakakaalarma na.
1: At maganda yung report mo kanina, Chiang Ami, bago tayo nag-umpisa after the break.
0: Yes, yung kay Trisha.
1: Restorative ang goal. Yun naman talaga dapat, restorative .
0: Mm-mm.
1: So ibig sabihin, nung nangyari ang karahasan sa eskwelahan last week, yun lang munang kasong yun ang ating pag-aralan.
0: Mm-mm.
1: Pag nilalahat kasi natin, biglang nagiging gray na.
0: Nawawala tayo sa focus. Nawawala sa focus.
1: Nawawala sa focus . Nagiging political pa.
0: Yeah.
1: So, tapos pag may sinabi ang isang politiko, aawayin ng isang politiko. So, nawala na naman yung topic. So, pag-usapan lang natin yung nangyari sa Tacloban. Yun lang muna.
0: Yeah.
1: Kasi iba naman, kaya tuloy nangyayari ngayon, nagkaka-copycat syndrome, may mga
0: gumagana. Yes, yan ang isa pang topic na gusto ko rin pag-usapan.
1: Nako, very important yung contagion theory, Chiang Ami, kasi it is also the way we handle yung pag-uusap, yung pagkinakausap natin ng ating mga anak tungkol sa nangyari. Kasi may mga bata na sinasabi, ay sisikat siya dahil
0: ginawa niya. Oo.
1: Gagawin ko rin yun.
0: So dapat mga magulang maging responsable din in explaining kung ano yung nangyari.
1: At saka kung ano yung kinukonsume ng bata. Tama rin naman na hindi ang, kunyari, kumbaga Chiang Ami, hindi ang video games ang problema. It is the mismanagement of the use of the gadget.
0: Yes.
1: Hindi ba yung inimbita ng gobyerno, sinabi nila, hindi kami pupunta dyan kasi yung game namin 18 years old and up. Nasa inyo na yan, bakit nyo pinalaro yung anak ninyo ng isang game na ipang 18 years old and up?
0: Yes.
1: Kaya, tama naman. So, ibig sabihin,
0: lahat tayo guilty dito . Alamin din po natin ang bagong teknolohiya. I mean, 'di ba? Kaysa nakikipagmaritesan tayo sa mga kapitbahay.
1: Oo, kasi
0: arali
1: alam mo,
0: natin
1: tiyan,
0: itong technology so that we also know kung ano yung pinapasok ng mga

0: natin and malalaman natin kung paano natin sila i-re-regulate. Tama ba?
1: Alam mo, siyang Ami, naaawa rin ako dun sa mga lola at lolo, madaming OFW sa Pilipinas, na sila ang nag-aalaga sa kanilang mga apo.
0: Yes,
1: and
0: oo.
1: Hindi sila makahabol sa teknolohiya, hindi na nila malang gagawin nila.
0: Yan, based sa experience mo yan, dahil naging directress ka ng isang paaralan ng napakahabang panahon.
1: Saka mga lolo't lola nagme-message sa akin na, Teacher Tina, paano ko ba maiintindihan ito? Eh, hindi naman, dapat naman talaga hindi sila nag-aalaga dun sa mga apo nila. Pero nandiyan na yan, kailangan nilang matuto para magabayan nila ng tama. Nasasabihin ko, oh, Lola, sa titingnan niyo yung game, kung ito ang edad ng ano game na ito, hindi dapat ito nilalaro ng apo ninyo. Hindi dapat humahawak ng gadget ang apo ninyo ng ganitong edad.
0: Mm-hmm.
1: Pero masisisi ba natin sila? Eh, sila lang ang nag-aalaga. Pag binigyan mo nga naman ng gadget, ito watahimik.
0: Oh, yung ginawa diba? Ng yaya.
1: So it's really systemic. So maganda yung sinabi mo na, if we deal with it in a system-wise, aalagaan natin lahat itong mga grupong ito na nag-aalaga sa batang yun, then we can find a solution for it.
0: Yeah. And also, I think isa pang point dyan is, I don't know ha, again, it's bad to compare, pero bakit umabot tayo sa punto na yung mga teachers na yan, hindi na natin alam paano respetuhin. Meron akong video nakita na talagang grabe yung mga salitang binibitawan ng estudyante sa kanyang teacher. At pinakita rin yan doon sa telenovelang, yung K-drama na pinanonood ko, na dapat alagaan din natin ang ating mga teachers. Alamin din natin ang kanilang mental health, ang kanilang wellness, di ba? Nakalimutan
1: totoo
0: na
1: yan, Chang Ami. Systemic talaga eh. Kung hindi mo alagaan lahat ng stakeholders, hindi mo talaga pwedeng i-pinpoint na iisa lang ang problema. Aalagaan mo lahat ng stakeholders. At the rate we're going, we have 30 million public school students. Public lang yan, Chang Ami. Mm-hmm. Wala pa yung private yan.
0: Yeah.
1: 1 million public schools. Ibig sabihin, bawat tao sa Pilipinas ay education stakeholder doon. Di ba? May kaibigan kang teacher, o kaya ikaw ang teacher, ikaw ang principal, stakeholder ka din doon. It's very systemic. So kunwari, if we are talking about generational trauma, it's also systemic. Alagaan din natin, Chang Ami, ang mga magulang natin.
0: Yes.
1: Alagaan, bigyan natin ng parent education in public schools. Kasi kailangan sa mga nagpapakonsulta sa atin, maraming mga magulang ang hindi rin alam kung ano ang gagawin nila.
0: Totoo din naman. Kaya nga din nabuo natin ang ganitong programa at ang safe space para din naman mag-guide sila every day, 'di ba? Hanggang weekend kung ano yung mga pwede pang mapag-aralan at maging dagdag kaalaman sa mga
1: awareness
0: magulang.
1: Talaga. Yes. Awareness. If you are aware na kailangan mo ng tulong bilang magulang, nandito ang show ni Chang Ami, nandiyan ang page ni Teacher Tina Zamora. Maraming but the fact na pumupunta kayo at nakikinig kayo kay Chang Ami o kaya kay Teacher Tina, you're one step in the door eh. Ibig sabihin, aware na kayo, mas mabuti, 1% better na kayo as a parent.
0: Naku. Ang dami rin mga kaso na sinasite yung mga kapamilya natin online, pero hindi ako sure kasi kung pwede ko pang sabihin siya on air, pero sige po, tsaka na lang ho natin pag-uusapan yan. Maganda rin
1: mag-overtime na naman tayo niyan.
0: Yung topic na copycat syndrome, we will take note of that.
1: Oh, isa pa yan. Nako, ibang topic, ibang oras yan.
0: Isang oras din yan. Pero siguro, ano na lang, magandang matapos natin ang ating kwentuhan ngayon, yung ano ba yung mga pwede mong ibigay na kahit na simple pero malaki ang impact na mga tips na maaring gawin ng pamilya who is going through siguro yung ganitong generational trauma o yung naghahanap ng healing ba sa kanilang pamilya?
1: Correct. Kasi Chang Ami, ngayon din nauuso yung hindi na nila kakausapin ng mga magulang nila.
0: Magdi-disconnect.
1: So ito ang mga tips ni Teacher Tina kung paano. Alam niyo pa mga magulang, wala pong perfectong childhood at wala pong perfectong magulang. So kung sa tingin niyo kailangan niyo ng regulation, ng self-regulation because you are the co-regulator of your children. Bigyan niyo rin yung sarili niyo ng routines. Yung pang-araw-araw ba, Chang Ami, to make you feel safe. Di ba routines make you feel safe eh? Yung meron kang schedule, binibigyan mo ng atensyon ng sarili mo. Kung hindi po kayo physically fit, mahirap pong maging mentally fit din. Kailangan may daily check-ins kayo sa inyong mga anak. Alam nyo po, ang Masayang Pamilya Organization, ang study po nila, 5 minutes lang a day, kumustahin ang mga anak, araw-araw, direct.

0: Regularity, the consistency is a big deal already for your child. Huminahon po tayo bago tayo mag-react. Pag mayroong trigger,
1: Yan,
0: tayo
1: mahalaga yan.
0: nararamdaman. Kapag may ginawa ang anak natin na sa tingin natin, nararamdaman na natin na mag-e-explode na tayo, medyo huminga muna. Step back. Hindi po yun spoiling. Yun po ay regulation. Nire-regulate nyo po ang
1: Yeah.
0: inyong emotion para maging co-regulator po kayo ng inyong anak. Repair after conflict. Mag-sorry. Hindi po weakness ang pag-apologize sa ating mga anak. Anak, alam mo, inaaral ko nga rin to eh. Medyo sorry kung na lumakas ang boses ko sa'yo kanina or hindi ako nakikinig sa'yo or medyo napasobra ang cellphone na hindi na ako nakikinig sa'yo. Pwedeng mag-sorry sa anak. That's repair. And you can apologize. At alam mo, Chang Ami, yung pinaka-importante, kung sa tingin natin, hindi tayo nakaka-move forward at dahil sa mga nangyari sa atin in the past, seek help. Alam ko po, mura ang AI at ChatGPT, walang pong gastos yan, pero hindi po tao ang kausap niyo.
1: Totoo.
0: Ang AI po ay large language medium. Ibig sabihin, kakampi at kakampi po sa inyo lagi yan.
1: Oo.
0: Kaya
1: Walang
0: kayo
1: emosyon na
0: nagpipili.
1: totoo.
0: Yon, alam niyo po ang counseling, hindi po yan kumakampi lagi sa inyo. Mahirap po ang pagdadaanan for healing. Hindi po siya madali. Siya po ay, it's a difficult process but there is healing at the end of that tunnel. So wag po tayong padalos-dalos kung saan tayo pupunta to seek for help. Tignan niyo po yung mga sinasuggest ng DZMM ni Chang Ami at ni Teacher Tina kung saan po kayo pupunta to seek help for your own healing para po ma-heal natin ang ating pamilya.
1: Oo, napakahalaga po lahat ng mga binahagi sa atin ngayon ni Teacher Tina Zamora at ang daming nakamiss sa kanya. At sabi nga ni Mommy Tess Villamin, ang daming learnings kay Teacher Tina and Chang today. Thank you for this kind of program. Nako, anytime po, we will always be here hanggat humihinga kami ni Teacher Tina.
0: Oo,
1: no?
0: Naman.
1: At yung iyong estudyante nung araw na anak ko na si Kyle ay 17 na ngayon.
0: Oh my
1: at
0: goodness.
1: Grade 12 na. At nagpa-practice ng mag-commute at mag-aaral na rin magmaneho. Oh, di ba?
0: Proud ako sa kanya pero mas proud ako sa inyo ni Carlo.
1: Ay, thank you. Talagang napakahirap pong magpalaki ng teenager ngayon. Pero lahat ng mga pinaalala ni Teacher Tina ay napakahalaga. Kaya sana po na naisulat nyo yun, nakapag-notes kayo ngayong hapon. At don't worry, ay iimbitahan ho natin ulit si Teacher Tina. At kakalampagin natin siya hanggang siya ay bumalik sa safe space. Tawa ng tawa si Mayora Sheila, oh, ang ating executive producer.
0: Nako, namimiss ko yung production dyan. Hi, Sheila.
1: Miss
0: Hi, Joyce.
1: Miss na miss ka na daw. O, nandito si Joyce, si Angelo, birthday din ngayon.
0: Hoy, happy birthday, Angelo.
1: Miss ka na nila, si Don nandito, lahat, pati ang mga taga-teleradyo. Thank you again, Teacher Tina. You take
0: Thank
1: care.
0: Thank you, Chami.
1: We'll see you again. Yan po si Teacher Tina Zamora, ating PhD, Psychology, Family Life and Child Development Specialist and Parenting Expert. Sana po'y may natutunan kayo ngayong hapon dahil ako po meron. Salamat po sa inyong lahat. God bless you. We'll see you tomorrow. Susunod na ang headline sa hapon with Sir Tony Velasquez.

0: Oras po natin, 4:02.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita

0: Ipoyaro ng Lunes sa 29 ng buwan ng Hunyo taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Klase sa isa na namang paaralan sa Batangas sinuspindi dahil sa banta umano ng pamamaril. Plano namang pamamaril umano sa dalawang estudyante sa eskwelahan sa Negros Occidental nag-viral. Department of Education naglatag ng mga hakbang kontra karahasan sa mga paaralan. Total ban sa lahat ng video games. Tinutulan naman ng ilang senador. Kasong plunder laban kay Senador Dante Margoleta, nakatakdang isang parang ombudsman ngayong Linggo. Dalawang trabahador patay matapos gumuho ang bahagi ng hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City. Anim sugatan naman sa pagbagsak ng bahagi ng Kisame ng Trade Center sa Pampanga. At dalawang pipa boy group kinuhang bagong ambassadors ng turismo ng Pilipinas. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, isa na namang banta ng pag-atake sa isang eskwelahan. Sinuspindi ang klase at on-site activity sa Batangas City Integrated High School ngayong araw dahil sa umano'y banta ng pamamaril. Sinabi sa DZMM ni Batangas Component City Police Station PIO Chief Lieutenant Sharon Ama na isang dummy account ng sinasabing hawak ng grade 10 student na biktima umano ng bullying ang nagpost sa social media page ng paaralan. Sinasabing nagbanta ang individual na gagamit ng patalim at baril laban sa ilang kapwa estudyante.
1: Ngayong umaga, nag-emergency meeting po kami kasama po ang ating school principal, CDRRMO namin, guards, and lahat po ng involved po doon sa school. So far naman po, wala naman pong any sign po ng threat sa kanila. Sabi namin sa kanila ay huwag mag-alala at safe po sila dito sa Batangas City.
0: Ayon naman sa school principal na si Aida Gutierrez, balik na ang pasok bukas matapos ang pagsusuri at magpapatupad ng precautionary measures. Tiniyak ng school administration at ng lokal na pamahalaan na nasa ligtas ng sitwasyon ang eskwelahan. Sa Negros Occidental, ilang estudyante ang sinundo ng kanilang mga magulang sa Escalante National High School matapos mag-viral sa social media ang umano'y planong pamamaril ng dalawang estudyante. Sa screenshot ng umano'y pag-uusap ng dalawa sa gaming platform na Roblox, sinasabing pinaplano ng isang mag-aaral na magdala ng baril sa eskwelahan. Nang mahanap ng pulisya ang 14 anyos na bata, itinanggi naman ito ang plano at sinabing matagal nang deactivated ang kanyang account sa gaming platform. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Sa ulat naman ng school publication na The Lightbearer, ipinatupad na ang alternative delivery mode sa Escalante National High School simula ngayong hapon kasunod na umano'y banta. Naglatag ng mga hakbang ang DepEd kasunod ng mga naitalang school-related violence sa Tacloban City at iba pang lugar sa bansa. Balita mula sa kamera at iniradio patrol, Pamela Vasquez. Pam!
2: Tony, sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni Education Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapola, na agad iniutos ni Education Secretary Sunny Angara ang pagsasagawa ng School Safety and Security Audit. Layo ng naturang hakbang na matukoy ang mga paaralang biroon at walang security guards at metal detectors. Dagdag ng kagawaran, kung dati ay random lang ang bag inspection sa mga paaralan, balak na itong gawing mandatory.
3: Pero ang tinitingnan namin, Mr. Chair, yung size ng school. For example, yung Parañaque National High School is na mayroong 14,000 school. Medyo nightmare po yung bag inspection. Kaya tinitingnan po namin yung good combination po ba nung mga security measures natin like.
2: Magkakaroon din ng reorientation sa mga tauhan sa field para matiyak na mahigpit na naipatutupad ang anti-bullying law at iba pang patakaran para sa kapakanan ng mga estudyante. Muli ring iginiit ng DepEd ang Telesafe Helpline para sa ligtas at confidential na medium kung saan maaari mag-report ang mga mag-aaral ng bullying o kaya na may kinalaman sa mental health. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela

0: EDMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Para naman sa National Parent Teachers Association, ang depektibo o manong implementasyon ng mga anti-bullying program ang isa sa mga posibleng dahilan na paglaganap ng karahasan sa mga paaralan. Sinabi sa DGMM ni National PTA Founding President Wilfredo Rodriguez na kadalasan bumabalik lang din sa mga paaralan ang mga reklamong ipinadadala sa Central Office ng DepEd. Maaring resulta rin anya ang karahasan ng kawalan ng edukasyon ng mismong mga magulang, gayon din ng cover-up system sa mga paaralan. Dagdag ni Rodriguez, maging sa daycare centers, laganap na rin ang natatanggap nilang reklamo ng pambubuli.
2: Pagdala po namin yan sa central office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwela, at ibabalik doon sa medical. So, wala pong nangyayari. Mm. Meron tayong Child Protection Committee ng DepEd, no? Mm. Meron tayong Anti-Corruption Committee. At meron po tayong Barangay Child Protection Group, no? Ang dami pong policy ng ating DepEd, no? Ang problema lang po dito, yung implementation, ano?
1: Tutol ang ilang senador sa panukalang total ban sa mga video game dahil sa sinasabing impluensya ng mga ito sa mga kabataan na gumagawa ng karahasan sa mga paaralan. Giit na chairperson ng Senate Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology, Bam Aquino, lumabas sa maraming pag-aaral na walang koneksyon ng mga video game at pamamaril sa paaralan at hindi humahantong sa marhas na pag-uugali ang mga video game bilang anyo ng sining at libangan. Sa halip, dapat anya himpitan ang pagpapatupad ng umiiral na age restrictions sa mga larong may mature rating katulad ng panuntunan sa mga pelikula at mga programa sa telebisyon. Dagdag ni Senador Aquino, may mahalagang papel ang mga magulang sa pagbabantay sa mga video game na nilalaro ng kanilang mga anak at may pananagutan din ang mga game developer na gawin itong mas ligtas. Sa iba pa nating balita, inamin ng kampo ni dating Ateneo basketball head coach Tab Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit mula sa Department of Labor and Employment. Sa clarificatory hearing na DOLE, sinabi ni Baldwin na nakatanggap lang siya ng email application form para sa naturang permit. Pero pinayuhan siya ng isang abogado na sapat na umano ang hawak niyang alien certificate of residency na nakuha noong 2016. Kinwestiyon din sa pagdinig ang residency status ni Baldwin matapos matuklasang wala itong alien certification of registration mula 2013 hanggang 2015. Ito'y kahit nagtrabaho na si Baldwin bilang consultant sa ibang kumpanya bago maging coach sa Ateneo noong 2016. Babala ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino, posibleng ma-deport si Baldwin kung wala itong maipakitang dokumento. Ipasasapina naman ng DOLE ang ilang opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagdinig na itutuloy sa 9 ng Hulyo. At kaugnay niyan, wala na umunong komunikasyon sa Ateneo de Manila University si dating men's basketball team head coach Tab Baldwin kaugnay ng kanyang employment matapos ang insidente sa Aurora. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
3: Pagsusumite ng resignation, ang naging huling komunikasyon umano ni ex-Ateneo coach Tab Baldwin sa pamunuan ng Ateneo de Manila

0: Ateneo kaugnay ng kanyang employment status. Nang tanungin ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino si Baldwin kaugnay ng requirements na hinihingi sa kanyang Ateneo, sinabi ng dating coach na inanok lang siya ng trabaho at pumirma ng kontrata. 2025 nang pumirma siya ng kontrata para palawigin naman ng 3 taon ng kanyang trabaho bilang consultant coach. Nagbigay ng mensahe si Baldwin bago i-adjourn ang pagdinig kanina.
1: My work here in the Philippines has been some of the best work of my life. I've enjoyed it immensely. I think there's nothing quite like working with Filipino basketball players. And I've always respected the process. I've always tried to be diligent in following the correct procedures.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Inirekomenda ng PNPCIDG na alisin ang mga student manager at ball boys ng Ateneo Meds basketball team sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, pwedeng gawing testigo ang student managers at ball boys sa kaso laban sa mga coach ng koponan, kabilang si dating head coach Teb Baldwin. Bukod sa mga coach, sinabi ni Secretary Remulla na dapat ding panagutin ang universidad dahil tungkulin itong pangalagaan ng mga kabataang nasa kanilang poder. Matatanda ang inirekomenda ng CIDG sa DOJ ang case build-up at preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law ni Baldwin at 10 iba pa. Sa iba pa nating balita, inaasahan na ilalabas ngayong araw ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nakasahad sa pre-trial order ang mga isyong re-resolbahin ng impeachment court, mga inilatag na ebidensya, gayon din ang mga inaasahang testigo sa paglilitis. Sakaling ilabas na ang pre-trial order, bibigyan ng 3 araw ang prosecution at ang depensa para maghain ng komento. Iginit din ni Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na posibleng muling magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at ang kanyang mister na si Attorney Manasses Carpio.
3: Nasa pagpasaya ng impeachment court kung paano nila gustong i-handle yung issue na yan. Pero sa ngayon, kasama siya dun sa draft pre-trial order. Mm-hmm. Kung sila ay makapag-usap-usap, then through the presiding officer, pwede nila ipag-utos sa clerk of court na sige, ganito ang gawin natin.
2: Bubuksan din sa publiko ang paglilitis sa Vice Presidente. Ayon kay Bantug, maaaring magpa-reserve online ang mga gustong manood sa impeachment trial o maaaring ring mag-walk-in at mag-register sa visitor management ng Senado. Pero limitado lang sa 340 seats ang gallery sa main plenary hall habang 30 naman sa VIP box. Inaasahan din ang live streaming ng impeachment trial sa telebisyon at sa mga online streaming platform. Ipinakilala na ang bagong batch ng 4 private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Kabilang dito si Attorney Theodore Te, na dating Chief Public Information Officer ng Korte Suprema noong 2013 hanggang 2018, at ang CPA lawyer na si Arnold Labay na may karanasan sa litigation, legal writing at pagtuturo. Kasama rin sa mga private prosecutors si Attorney Reynaldo Robles na nagsilbing legal at legislative consultant sa ilang public officials at institusyon. Gayon din si Attorney May Divina Gracia na may karanasan sa commercial, civil at criminal litigation. Ipinakilala rin si dating Surigao del Sur 2nd District Congressman Robert Ace Barbers bilang spokesperson at impeachment advisor ng House Prosecution Team. Posible umanong maapektuhan ang legislative work ng Senado sakaling tumagal ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
4: Hindi niya na sinabi ni Senator Ivy Marcos, baka nagigiit na sobrang matagal kung haabuti ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una rito, sinabi ng prosecution na higit 6 trial days ang kailangan nila habang 3 trial days naman sa panig ng depensa. Ayon kay Senator Marcos, agad maaari dapat sundin ang 1-day examination of witness rules para mabawasan ang bilang ng araw ng paglilitis. Sa tingin naman babatas, hindi naabot sa mahigit 10 ang testigong ipipresenta ng prosecution at ng depensa. Kaya kung susundin anya ang patakaran sa 1-day examination of witness, hindi aabot din ang

0: araw ang pag-iitin. Samantala, Tony, nagsasagawa ang Senate Public Relations and Information Bureau ng briefing sa iba't ibang media organization at network ngayon na magko-cover sa impeachment trial na magsisimula naman sa July 6. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
1: Maraming salamat, Robert Mano! Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial, ibinida ng Office of the Vice President ang maayos umanong paggamit ng pondo noong nakaraang taon. Sa annual report, iginiit ng OVP na mahigit 92% ng 913 million pesos na budget noong 2025 ang inilaan sa mga proyekto ng Vice Presidente, partikular ang mga proyekto para sa mga malalayong komunidad at priority programs. Nakapagtala rin umano ang OVP ng 81% disbursement rate na patunay umano ng maayos na pagpapatupad ng mga programa ng Vice Presidente. Tiniyak naman ng OVP ng opisina ni VP Sara na ipagpapatuloy ang maayos na paggamit ng pondo para sa epektibong serbisyo publiko. Naharap si VP Sara sa impeachment kaugnay ng iba-ibang alegasyon na bilang ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman at maanumalyang paggastos ng confidential funds. Pinayagan na muling pumasok sa Senado ang mga bisita alinsunod sa visiting management system na Office of the Senate Sergeant-at-Arms. Kasunod ito ng napaulat na umunay banta sa seguridad sa lugar noong 9 ng Hunyo. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dadaan sa inspeksyon ang lahat ng papasok sa Senado at kinakailangang magpakita ng ID. Binuksan na rin ang basement parking habang naglagay naman ang walk-through metal detector sa mga backdoor entrance sa unang palapag ng gusali, kung saan madalas dumaan ang mga senador. Bahagi ng paghahanda ng Senado ang seguridad para sa lalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente sa 6 ng Hulyo. Nakatakdang maghain ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marculeta. Balita hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ito ng sinasabing pagtanggap ni Marculeta ng campaign donation noong tumakbo sa pagkasenador noong 2025 midterm election. Matatandang inireklamo ng plunder at indirect bribery ng Luzon Fraud Investigation Bureau ng Ombudsman si Marculeta noong nakaraang buwan dahil sa umano'y pagtanggap ng senador ng ₱75 million na campaign donation noong kongresista pa siya na ginamit umano niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Kasama umano sa mga kakasuhan ang mga campaign donors niya na sina dating Congressman Michael Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Aristo Talviray at Joseph Espiritu. Samantala, inanunso naman ni Romulia na gagawin state witness ni dating DPWH Secretary Manny Bunoan na nahaharap sa mga kasong pandarampong kaugnay ng anumalyang flood control project. Ayon kay Remulla, hihilingin nila sa korte na i-discharge ang dating talihim bilang respondent sa mga kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMF.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
3: Ula! Panahon!
1: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 185 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng Giwan Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansang maging bagyo ang LPA na tatawaging Henry. Inaasahan ang mga pag-ulan dulot ng LPA sa Visayas, Bicol, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, gayon din sa Marinduque at Romblon. Dito naman sa Metro Manila, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang lungsod dahil sa localized thunderstorms. Nagdulot ng gutter deep na pagbahang ulan, partikular sa northbound ng EDSA Oliveros at EDSA Dario Bridge, gayon din sa eastbound ng Elliptical Kalayaan. At susunod, driver ng electric vehicle taxi at mga vlogger na sangkot sa viral na robbery prank, pinagpapaliwanag ng LTO. At dagdag presyo sa produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
3: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM!
4: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kung may ma-traffic sa talsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Hindi ako susuko!
10: Digasin.
11: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
10: Habulin!
12: Ang lakas-lakas ng apil mo.
13: Bulaklak para sa'yo.
10: Hindi ka sasantuhin.
14: Si Maroy! Bumaga na kaboy!
15: Talagang
10: ang bumangga.
15: Kita!
16: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
10: Sinong singa dito?
16: Ako!
17: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
10: Sinesiga sa sini mo. Hari ka rito!
8: Bago pa man sumikat ang araw,
18: Gabi!
10: Good morning!
8: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
19: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radyo Patrol Balita alas 4.
20: Ang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ay, pasensya na mga kapamilya. Akala nyo, napaagay yung mga programa. No? Hindi ho, balita pa rin ho tayo. Nagbabalik ang headline sa hapon, mga kapamilya. Big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nung nakaraang linggo ay nakaamba naman na tumaas ang presyo nito bukas. Sa anunsyo ng isang kumpanya ng langis, 1 peso and 65 centavos ang imamahal sa kada litro ng gasolina, habang 84 centavos sa diesel. Ang kerosene tataas ng 1 peso at 22 centavos kada litro. Pero kung may bad news, may good news naman, dahil aabot sa 12 pesos kada kilo ang itinapyas sa presyo ng LPG ngayong araw. Katumbas ito ng 132 pesos na bawas presyo kada regular na tangke. Nanindigan naman ang grupong Piston na hindi pa moot and academic ang kanilang petisyon kaugnay sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Balita mula sa Korte Suprema, tinirad Patrol, Steve Rast, Steve!
1: Tony, nagsumite ng manifestation sa Korte Suprema ang transport group na Piston para igiit na hindi pa moot and academic o wala ng saysay ang kanilang petisyon na humihiling ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng Department of Transportation Department Order kaugnay na implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Cristina Conti, hindi pa nawawala ng saysay ang kanilang petisyon kahit napalitan na ng DOTR Department Order Number 2023-022 ang Department Order na inilabas noong 2017 na naguutos ng franchise consolidation at iba pang pulisiya sa ilalim ng modernization program. Paliwanag ni Conti na isama nila sa kanilang petisyon ang pinakahuling department order ng DOTR, kaya dapat pa rin desisyonan ng Korte Suprema ang kaso at hindi ito'y basura, lalo na ang isinang umunoy sa pilitang franchise consolidation ng mga jeep. Ayon pa sa Piston, sa tinatayang 150 hanggang 160,000 na jeepney na nangako magpapakonsolidate ng kanilang prangkisa para mapayagan na bumiyahe, aabot lamang umano sa 11,000 ang tunay na tumupad sa usapan sa buong bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Tiniyak ng Malacanang na maayos ang relasyon ng Pilipinas sa China sa kabila ng issue nito kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Balita mula sa Malacanang, hatin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nanatili ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang mga issues sa West Philippine Sea sa diplomatikong paraan habang pinapangalagaan ang karapatan at interes ng Pilipinas. Pinigyang diinyo si Castro na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas at wala itong ginagawang pag-uudyok, agresyon o pananakop sa teritoryo ng ibang bansa. Ayon kay Castro, kapa naman ginagampanan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang kanilang mandato at pagpapatupad ng kanilang mga batas at polisiya. Pero sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na wala itong nakikitang sigalot sa ugnayan ng dalawang bansa at nananatiling maayos ang relasyon ng Pilipinas at China. Nauna nang binawalan si Teodoro at kanyang pamilya na pumasok sa mga teritoryo ng China sa sunod ng mga batikos ng kanilang sa gobyerno ng China. Pinakahuli, ang pagpadag sa pahayag ng Chinese Embassy na itinutuloy ng null and void o walang visa ang 2016 arbitral ruling na paubos sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash claim ng China. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver ng isang e-vehicle taxi, maging ang mga vlogger na sangkot sa nag-viral na robbery prank. Sa nag-viral na video, sumakay ng taxi ang mga content creator at kunwari, hinold up ang kasabwat na driver. Ayon kay LTO Chief Marcus Lacanilao, hindi magandang gawing biro ang pang-hold up, lalo kung naka-alerto ang pulis at nauwi sa engkwentro. Posibleng i-revoke o bawiin ng LTO ang viral na robbery prank. Sa nag-viral na video, sumakay ng taxi ang mga content creator at kunwari, hinold up ang kasabwat na driver. Ayon kay LTO Chief Marcus Lacanilao, hindi magandang gawing biro ang pang-hold up, lalo kung naka-alerto ang pulis at nauwi sa engkwentro. Posibleng i-revoke o bawiin ng LTO ang lisensya ng taxi driver at mga vlogger na sangkot sa insidente. Una nang sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng isang buwan ang operasyon ng Green and Smart Mobility Philippines dahil sa insidente. Ayon kay LTFRB Board Member Greg Bua, hindi muna pahihintulot ang bumiyahe ang lahat ng driver nito habang pagpapaliwanagin naman ang operator ng EV Taxi. patay ang dalawang construction worker or matapos matabunan ang gumuhong bahagi ng hinuhukay na kalsada sa barangay Pamplona 2 sa Las Piñas. Nangyari ang pagguho pasado alas 2 ng hapon kahapon habang nasa excavation site ang pitong manggagawa. Isa ang sugatan habang nasagip ang tatlong Pilipino at dalawang Chinese. Na-recover ang 12 ng mga biktima kaninang pasado alas 6:40 ng umaga. Sa pahayag, kinumpirma ng Maynilad ang insidente sa konstruksyon ng kanilang wastewater pumping facility. Nagpaabot ng pakikiramay ang water concessionaire at patuloy na nakikipag-ugnayan sa contractor ng proyekto para sa ibibigay na tulong sa pamilya ng mga biktima. Sinuspindi na rin ang trabaho sa project site habang tiniyak ng Maynilad ang pakikipagtulungan sa investigasyon. Sa Pampanga 6 ang sugatan matapos bumagsak ang bahagi ng Kisamen and Trade Center sa Candaba. Ayon sa Municipal Administrator Michael Sagum, mahigit 200 kinatawa ng iba-ibang sektor ang dumadalo sa orientation ng Municipal Social Welfare and Development kanina umaga nang bumagsak ang plastic na bahagi ng Kisamen. Agad rumisponde ang mga medical personnel ng munisipyo at ng MDRRMO at dinala sa Candaba Infirmary ang 6 na nagtamo ng minor injuries. Pansamantalang isinara ang lugar at ipinatigil ang lahat ng nakatakdang programa roon. Inaalam na ng Municipal Engineering Office ang sanhi na ang insidente. Mga kapamilya, dalawang P-pop groups ang itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Sa press conference, sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na sorpresang iaanunsyo ang kung sino ang mga naturang grupo sa Webes o Biyernes. Gayet ni Matay, nais ng Department of Tourism na pagsamahin ang musika at mga tanawi ng Pilipinas para mas maipakita ang ganda nito. Dagdag ng kalihim, epektibong katuwang ang mga P-pop artist sa pagsusulong ng turismo dahil sa malakas na suporta ng publiko sa social media. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istanta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
3: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon.

0: oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Happy weekend! Oy, Monday na naman. Good afternoon, mga ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal.
1: Oh, di ba? Eh, kanina may anunsyo na yung isang oil company. Mukhang increase talaga. Ay. Kasi yung diesel, ang estimate, parang either bababa ng mahigit piso o tataas ng 84 centavos per liter. Ang anunsyo, tataas ng 84 centavos per liter.
2: Kailan yan?
1: Simula bukas ng alas 6.
2: Oo nga. Ay, kumusta naman ang panahon sa inyong lugar? Kasi kanina, di ba, sobrang dilim. Dito sa QC, ha, kung sa kinalalagyan namin, diba? Bumusang napakalakas na ulan. Tapos ngayon naman tirik ang araw.
1: Init ulan. Ayun, kaya maraming may sakit.
2: Kaya nga, pero ngayon Linggo daw ay magiging maulan ang ating panahon.
1: Oh, kasi nga hahatakin yung habagat ng LPA. Pero ito'y may abiso na rin ng PAGASA na may mga ilang lugar na posibleng makaranas ng heavy rainfall.
2: Ayun na nga.
1: Kaya ta nagbigay
2: metro,
1: na.
2: Manila.
1: Hindi mo kang sa Visayas eh, tsaka Southern Luzon yung merong rainfall advisory. Kung kaya't sa mga darating na araw ay asahan, hindi pa kasi dineklarang bagyo itong low pressure area. Kasi mahina pa yung taglay niya ng lakas ng hangin. So kapag ito yung lumakas, magiging isa na siyang ganap na bagyo. Eh, baka in the coming days pa, sabi ng PAGASA. Pero,
2: papangalan ng ano?
1: Henry H. Umaga na tayo ngayon. Ito'y papangalan ng Henry. At,
2: wala na si Gardo, no?
1: Si Gardo yung nakaraan eh. Pero yung hindi ibig sabihin kasi na, dahil ito'y hindi bagyo, ito'y hindi magdadala ng pag-ulan. Dahil pag-iibayuhin niya, no, palalakasin niya yung habagat, tahatakin niya, kaya magdadala pa rin ng mga pag-ulan dyan sa western section ng ating bansa. Kaya ingat-ingat
2: pa rin. Pero kahit sa Metro Manila, ay magdala pa rin kayo ng ano, pananggalang sa ulan, di ba?
1: Oo, lalo na't itong mga naranasan, kapareho kanina, yung biglang buhos ng ulan, ito'y mga isolated rain showers.
2: Correct. At yung mga panandaliang yon na malakas, nako, ito yung flash flood, nagudulot ng flash flood, yung bigla ang pagbaha. Pero agad ding humuhupa. Kaya lang, di ba minsan, kung rush hour yan, at biglang bumaha, ayon.
1: Eh, pero traffic. Kung sa kabila ng mga usaping ganyan, dahil nga tag-ulan na, eh, ito ang House Prosecution Panel, ay meron din silang bit-bit na dagdag na bagong mga kasangga. Ayan. Kasi nga kanina ay pinangalanan yung mga dagdag na abogado.
2: Apat yan, di ba?
1: At meron pong...
2: Ito yung second batch.
1: Okay. At meron ng tagapagsalita. May dagdag na tagapagsalita.
2: Ilan na?
1: Ang House Prosecution Panel.
2: Ilan na ba?
1: Parang dalawa na.
2: Okay.
1: Actually, kasi yung mga ibang miyembro rin ng House Prosecution Panel... ay pwede rin magsalita.
2: Eh, yun na nga. Kasi, di ba, halos araw-araw nga yung kanilang press conference. Kanina, humarap sino? Si Representative Laila De Lima ng ML Party List.
1: Yes.
2: Si ano pa ba?
1: Si Attorney Chel Jocno. Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Pwede rin magsalita. Pero kasi, ito hindi pa kasi nagsisimula yung mismong impeachment trial.
2: Yes.
1: At kapag nagsalita ito, malamang magiging busy na sila lahat.
2: So
1: sino-sino ba yung pwede natin kausapin? Isa na dyan, si dating Second District Representative ng Surigao del Norte, si dati pong Congressman Robert Ace Barbers na makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po, Kong Ace.
3: Good afternoon. Hello, magandang hapon, Sandro and Maan. Magandang hapon po sa mga kababayan.
2: Oo, congrats bang matatawag yon, Kong?
3: Dagdag trabaho ito.
2: Dagdag trabaho. Tama ba?
3: Kababayan, ikaw.
2: Oo, impeachment advisor din at the same
3: time.
2: Yes,
3: that is correct.
2: Mm-mm.
3: Yes, it's the impeachment advisor and one of the spokes House Impeachment Trial spokes.
2: Okay, ano po yung inyong magiging ambag dito po sa House Prosecution Panel and syempre sa nalalapit na trial ni VP Sara?
3: Well, isa rin tayo doon sa mga napiling tagapagsalita no sa sa House prosecution team. Ang sa ganun eh mabigyan ng clarity o liwanag at maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba itong proseso ng impeachment. Alam po ng marami na ito ay isang mandato ng ating saligang batas at dapat ito ay maintindihan no ng ating bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga Pilipino na hindi masyado pong nakakaintindi ng anong ano ang mga provisions ng ating saligang batas. So, we will try our best no na ipaliwanag ang prosesong ito at ipaliwanag din sa ating taong bayan na ito ay mahalagang mandato ng ating mga lingkod bayan dito sa Senado at sa lower house para ipaliwanag sa kanila itong prosesong ito.
1: Pero sa panahon nga po ng fake news, hindi po kaya mas lalong gumulo kung maraming pwedeng magsalita, Kong Ace?
3: Ayun ang maganda dito eh, no? Dahil mas marami kami nagsasalita, mas marami maaring magpaliwanag no sa ating mga kababayan na Sandro. Kung ano ba yung katotohanan dahil ito pong mandato ng House Trial Spokes or spokespersons bukod sa pagpapaliwanag ng proseso ng impeachment at ano ang mga nangyayari during the impeachment trial o during sa panahon ng paglilitis, ipapaliwanag din po dyan kung ano po yung totoo. Dahil marami po, we are certain na maraming lalabas na mga fake news no pagka nag-umpisa na itong trial.
2: So hindi ba lilimitahan din yung pagsasalita ng ibang House panel members and dahil andiyan na nga po kayo as a spokesperson?
3: Well, hindi naman. Bawat isa sa mga spokes o spokespersons ay may kanya-kanyang topic na maaaring maipaliwanag no para sa para maintindihan po ng ating mga kababayan. Pero ang pinaka-importante dito ay isa lang yung aming layunin, isa lang yung aming naratibo nang sa ganun ay mas maintindihan ng ating mga kababayan itong prosesong ito.
2: Mm-hmm. Eh si Kong Barbers dati ay nag-head yan, di ba, ng Quadcom. Oo. So, ito yung mga, di ba, tinalaka yung EJK before, Pogo, tama ba ko, Kong Barbers? So, paano nyo matutulungan itong mga kasamahan sa kamera, no? Sa mga naging karanasan nyo, sa paghawak ng mga high profile, no, na mga investigation, lalo sa Quadcom?
3: Well, you know, ang masasabi ko dito sa atin dahil ito po ay nasa Senado na, ito po ay proseso ng paglilitis.
2: Mm-hmm.
3: At dahil proseso ito ng paglilitis, mas malaking advantage no doon sa mga membro ng prosecution dahil po sila ay mga abogado at sanay po ito sa litigation.
2: Mm-hmm.
3: Kami naman po na nasa sumusuporta sa likod nitong prosecution team, kami po ay may mandato na ipaliwanag, no? Ano ba yung ebidensyang ipinakita? Ano ba yung kahalagaan nito sa ating mga kababayan? Ano ba ang punto de vista ng mga membro ng prosecution panel sa pagpipresenta ng mga witnesses o ng mga ebidensya?
2: Mm-hmm.
1: At nga pala, ang natapos nitong si Kong Ace ay political science mula sa DLSU. So pwede pala rin kayo maging political analyst, Kong Ace, ano?
3: Well, I have a political science economics graduate. I took up my master's in UP sa National College of Public Administration and Governance. So, yun po yung ating konting experience at bukod po dyan, tayo po naging isang gobernador sa aming probinsya.
2: Mm-hmm.
3: At I am a six-term congressman din, no? Nag-represent ng nire-represent ko no itong second district ng Surigao del Norte.
2: Kong kanina inanunsyo no ni ML Party List Representative Laila De Lima yung karagdagang apat na private lawyers. Bakit sangkaterba na Kong Ace itong private lawyers na tumutulong ngayon sa House Prosecution Panel? Ano po yung kanilang magiging ambag naman?
3: Well, mas magandang marami pong nagtutulong-tulong no para maging successful itong pag-litis na gagawin sa impeachment court, no? Unang-una, wala naman pong prohibition, no, sa rules of procedure in impeachment proceedings na nililimit yung number ng abogado na maaaring tumulong, no, lalong-lalo na yung private prosecutors. Nung panahon ng isang impeachment sa dating Chief Justice, kung di ako nagkakamali, mahigit 15 yata ang kanilang private prosecutors. At of course, 11 ang prosecutors ng House of Representatives. So, mas maganda siguro na mas maraming pananaw, mas maraming ideya, and ika nga, di ba, two heads are better than one, sabi nga nila. So I guess, yeah, this is the primary reason but meron tayong mga abogadong gustong tumulong. And mind you, Maan and Sandro, ito po ay volunteers, ha? Ito po sila ay pro bono. Ika nga, sila po ay nagbo-volunteer ng kanilang expertise dahil pagod na rin po sila sa issue ng kawalan ng accountability, kawalan ng pagrespeto sa rule of law, kawalan ng pagrespeto sa proseso ng ating accountability mechanism sa ating saligang batas. So I guess this is the objective of a this private prosecutors who wanted to join.
1: Pero kung sa tingin niyo total may mga schedule, ano, yung kung kailan isasagawa yung mga trial. Sa tingin nyo po, kung is nararapat lang para sa prosecution na after ng isang trial day, baka po pwedeng magkaroon ng paghimay ang maybe somebody from the prosecution para i-explain sa taong bayan kung ano yung nangyari for the trial. Kasi nga, napansin natin, noong hindi isinapubliko itong pre-trial, naku, ang daming lumabas na chismis, kesyo may nilamon daw, kesyo may kinto, ganyan.
2: Sa tingin may nilampaso.
1: O may nilampaso, may ganito, ganyan, kesyo di daw umubra. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo, nararapat lang na yung prosecution din mismo, magkaroon na ng press conference after each trial to explain nga kung ano yung nangyari dun sa nangyari within the day.
2: Yun ba talaga ang plano nyo yun, sir?
3: Well, meron tayong mga legal spokesperson din na magpapaliwanag o mag-implement ng isang

0: sinasabi naming explainer, no? Para sa taong bayan. And in fact, we are also thinking na itong mga explainers na ito, halimbawa, nagkaroon ng yung day one of the trial, no? Meron na ipresentang witness o ebidensya, eh pinapaliwanag po yan sa publiko sa either sa digit sa social media or of course we will probably call for a press conference so that mapaliwanag din kung ano yung nangyari itong araw na yon at nang sa ganun eh maintindihan ng ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa trial na ito.
1: Mm-hmm. Pero kasi ang plano niyo sir parang kada ano no kada tapos ng trial day. Pero paano niyo babalansehin yung dapat na ilabas sa public para hindi maging sub judice, 'di ba? May mga ganun
0: yes,
1: eh, may mga impormasyon lang na hindi pa pwedeng ilabas sa public.
0: Yes, maliwanag naman po sa ating mga house trial spokes o spokespersons na hindi po tayo pwedeng mag-discuss ng tungkol sa merito ng kaso. No?
1: Mm-hmm.
0: Although ito naman, after ipaliwanag o mailabas ang ebidensya at ang witness ay na-cross-examine, eh maaari pong magsalita ang ating mga house trial spokespersons sa nangyari, no? Kung ano yung kanilang opinion tungkol dun sa nangyari, ano ba yung kahalagahan nitong pagpapakita ng ebidensyang ito at ano ang kahalagahan ng testimonya ng witness at yung kanyang mga sagot dun sa cross-examination ng ating mga prosecutors. So, ito hanggat maaari, maipapaliwanag namin, ika nga malilaymanize, in fact, we're also thinking, Maan and Sandro, no, na i-regionalize din natin ito. No? Mas magandang naintindihan din ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao in their own dialects. Kung maaari, we will try our best to come up with that plan, Maan and Sandro.
1: O yung paggamit ng Filipino, wikang Filipino sa trial, pabor kayo doon. So, paano natin... yung pala ibang dialect.
2: At saka kung is yung ano rin, yung kung paano magsalita yung mga Gen Z kasi si Kong Rene ko parang feeling ko kaya niyang itawid ang de is lulu at ba is Leo kapag pinag-uusapan na yung mga ganyang topic.
0: Yeah, maring magawa din natin yan dito na siguro sa digital media or social media na ating ipapaliwanag yan. Kung saan, marami sa ating Gen Z at mga millennials ay talagang aktibong nagpa-participate dito. No? Tama, no? We'll try our best, no? Na ipaliwanag ito sa Tagalog na kung saan ay naiintindihan ng ating mga kababayan. At of course, we will also try our best to get some people na makakapag-explain, no? In the different dialects, no, maring may Bisaya, may Ilocano, may Waray, may Kapampangan, may Pangasinense, etc. So, we will try our best to come up with that. No, yan ay pinag-uusapan pa po namin sa communications team.
1: Oo, Kong, di ba?
2: Tsaka sign language para naman
1: yun,
2: doon
1: medyo
2: sa
1: medyo madali 'yon tsaka ano na rin 'yon parang pwedeng sabay. Mm-hmm. Alam mo 'yon, parang sa mga newscast, di ba?
2: Para merong yung mga PWDs nating nanonood.
1: Kong, nasabi rin ni o sa pagtaya ni Senate Secretary Renato Bantug, possible daw na umabot ng 7 months ang trial. So kasi 'di ba ang target ay hanggang September lang, 'di ba? Magkakaroon na ng hatol.
0: Well, I think mag-iiba siguro because according sa kay Attorney Ray Bantug, ito ay estimate nila, no? Ganun din naman ang estimate ni Senate President Win Gatchalian, no? Mm-hmm. But of course as the trial moves on, magbabago at magbabago yung schedule because there might be some changes dun sa presentation ng witnesses, presentation ng evidence. At maaaring umikse o maaaring humaba ito. So these are all estimates.
1: Mm-hmm.
0: Of course, the prosecution would always try our best, no, to shorten it. Kasi marami pa hong trabaho ang ating Kongreso at ating Senado na hindi naman sana more at ating miyembro sa mababang kapulungan. Dahil ito po ay nakasaad sa ating saligang batas.
1: Oo. Pwede ba, meron ba kayong plano na kung ilan ang tatawaging witnesses? Kasi para makarami, halimbawa, kaya ba yan ng 3, 2 lang ba? O depende yan?

0: sir?
1: Siguro, ano, we will have to wait for the results of the pre-trial conference. No? Gagawa yata ang ating clerk of court ng pre-trial order. Mm-hmm. At doon po masasaad kung ilang witnesses, paano, anong araw ang trial, anong oras mag-umpisa, and all those things, no, na magkakaroon kibale ng parang rules, ayan.
0: Mm-mm. And pinaghahandaan nyo ba yung kung sakaling may mga legal moves, no, na hindi pa man mag-uumpisa ang paglilitis o habang nililitis ay may tangka ng pigilan ito? Sir?
1: Yes, of course, no, at pinaghahandaan niya ng ating prosecution team, no. In fact, mm-hmm. Dun sa reply ng ating ikalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte, they still insist on the procedural and the constitutional issue on the articles of impeachment, no. Mm-hmm. Sabi nila, meron daw procedural defects ito. At ito naman, hindi naman didesisyonan ito ng clerk of court. Ito ang impeachment court ang mag-decide dito sa mga puntong ito. Kaya let's see how it goes na pag-umpisa ng ating trial.
2: Mm-hmm. Alright, sige. Partner, may patanong ka pa ba? Added questions ka pa?
0: Natanong din kasi mm-hmm. kung alin mm-hmm. daw ang pinakamalakas sa mga articles sa impeachment. Mm-hmm. Pero nasabi na rin ni Kong De Lima na lahat yan may each...
2: May strength.
0: Oo, may lakas yan, may tiba yan. So, pero tama ba yun, Kong, na makumbinsi mo sa isa o dalawa na raw na articles of impeachment, pwede nang ihinto ang trial?
1: Yes, oo. Kasi nangyari, if you remember, during the Corona impeachment trial, after two articles of impeachment presented before the impeachment court, and... huminto na po sila at sila po ay nagkabutuhan na, no.
0: Mm-mm.
1: At siguro again, no, this is going to be a strategy and we don't want to reveal the strategy of the prosecution team at the moment. I guess pag nakita natin kung ano yung takbo ng ating trial, dun siguro natin maaaninag.
0: Yung unang dalawa ay kung malakas 'yon, doon kayo mag-uumpisa.
1: Yes. Yes, mm-hmm. In fact, hindi nga kailangan i-present yung lahat ng articles.
0: Mm-hmm.
1: Kung naniniwala ang ating prosecution team na sa unang artikulo pa lang, ito mm-hmm. ay mabigat ang ebidensyang ipinakita at they can already secure a conviction among the senator judges. I think the wisest thing to do for the prosecution team is to rest their case at pagbutuhan ito.
0: Ay, mabilis na kapag ganun.
2: Oo. At saka nga pala, itong si Kong Is ay isa to sa mga original na Spice Boys sa Kongreso. At yung legacy yan, minakaalala pa ba?
0: Anong circa daw yun? Nasa yung Spice Girls, nung kaya sumikat yun, yung panahon din ng Spice Girls.
1: Palagay ko, kayong dalawa ni Maan ay nasa high school pa.
2: At ang legasya ng Spice...
0: Sinasayaw na kaya ni Zandro yung ano?
2: Hindi, yung ang legasya nga ng Spice Boys na yan mm-hmm. sa Kongreso. Eh sila yung naghabla, no? Isa yan sa mga nagpasimuno, nagsimula nitong mm-hmm. ang impeachment laban kay dating Pangulong Erap Estrada.
0: Oy, siyempre, diba? May kasama kayo dun dati.
2: Oo. Uh-uh.
0: Anyari.
2: Huwag na natin usapan yan, Kong. Maraming salamat, Kong Is.
1: Hello?
2: Yes, yes. Ayan, ano tuloy, na-choppy tuloy. Maraming salamat, Kong Is.
1: Laputo.
0: Oo nga eh. Oo, kumusta daw yung mga Spice Boys.
2: Maraming salamat.
1: Mabuti naman.
2: Ay, si Kong Mix. Oo, ngayon senador na rin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Andun din siya. Basta yan na yun. Maraming salamat, Kong Is.
0: Salamat.
1: Okay, salamat din ng marami sa inyo, Sandro and Maan, and more power sa inyong program.
0: Thank
2: yan
0: you.
2: Po si dating Congressman Robert Ace Barbers ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte at tumatayo rin pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano oras naman?
0: Ang oras, 4 na minuto bago ang alas 5 ng hapon.

0: Girls.
1: Oo, ito pwede itong maging women's rights. Ganyan. Mga kasama po natin sa linya ng telepono, ang profesor po ng UP Department of Women and Development Studies. E pag-uusapan natin ngayon dahil nga may bantay Senado. Mm-hmm. Eh, syempre, ano naman kaya, paano naman kaya yung pagtutulak ng women agenda dyan sa usapin na yan? Lalo na't ang ini-impeach ay babae, ang pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. Makasama po natin sa linya ng telepono si Professor Sabrina Gakad. Magandang hapon, Prof. Ina.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon. Makulay na hapon, Sandra and Maan.
2: Oo, so tama ba? Spice Girls, naabutan mo ba yun? Sino ka doon?
3: Generation kayang Spice Girls.
2: Sino ka doon? Sinong favorite
1: Sino ka doon?
2: Sino ka doon?
3: Ito kasi Victoria Spice noong time na yun.
1: Si Posh Spice.
2: Oh.
3: Si Posh Spice, yes.
2: Diba? Diba?
3: Noong time na yun. Eh, alam pa ba natin?
2: Tayo-tayo na lang nagkakaintindihan.
3: I know.
1: Oo nga, itong may Genzenial Tour. Ano ba to? Ano ba itong Genzenial Tour na ito, Prof. Ina?
3: Itong Genzenial Tour ay hindi tour ng Spice Girls. Mm-hmm. Ito ay tour sa iba't ibang universities. Ang nag-organize nito ay Team Pinas. At ang audience at participants ng Genzenial Tour ay young people. So ito yung mga kabataan, Gen Z at millennials na kumbaga sabi nga namin kanina hawak ko ang vote dahil inaasahan natin ito ang pinakamalaking grupo na buboto sa paparating na eleksyon.
2: Mm-hmm.
3: So ang Genzenial Tour ngayon ay nasa bahay ng alumni sa UP at we have 400 youth participants.
2: Mm-hmm. Eh gaano kahirap makipag-usap? Kasi minsan kausap mo sila, yung mga batang yan, pero naka-cellphone.
3: Correct.
2: Mm-mm.
3: Oo, para makipag-usap, marami tayong ginagamit na tool.
2: Mm-mm.
3: So katulad nga nung program today, meron kaming stars. One sila na umiilaw. So pag pinundot mo yung ilaw, you can raise your star. You can dance with your star. Kumbaga, pinapakita mo ang iyong presence sa pamamagitan nga ng emojis, di ba? Kasi tumatawid tayo from their online lives, they're very intricate online.
2: At kumusta ang response? At gulat ka rin ba na mulat din sila no sa mga pampolitikang issue sa bansa?
3: Oo, nakakabilib. Kasi una, lahat sila, malinaw para sa kanila na deserve ni VP Sara ang paglilitis sa impeachment. Tapos hindi lang kasi impeachment ang pinag-usapan dito sa Genzenial Tour. Napag-usapan din ng West Philippine Sea. So yung issue ng autonomy, yung issue ng sino ba ang may-ari ng West Philippine Sea at sino ang mga tao sa politika, sino ang mga tao sa pamahalaan na parang gusto na itong bitawan at kaninong interest ngayon ang kanilang isinusulong. And then we also had conversations about paano tayo bubuo ng mga communities, youth-led communities para makilahok, makigulo, makialam sa iba't ibang mga political at social issues na mahalaga para sa kabataan ngayon.
1: Pero syempre, mamaya-maya, isa-isahin din natin, Prof. Ina, kung sino ba yung mga speakers at ano yung mga naibahagi na nila so far dyan sa Genzenial Tour sa bahay ng alumni. Pero we'll put you on hold. Sit back and relax, Ina. Dyan ka lang muna dahil magbibigay daan na kami sa ilang mga paalala. Ano oras?

0: kausapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras naman?
1: Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: How much of...
2: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Iyakan?
7: Check.
8: Sorry po.
7: Ha? Tawanan?
6: Check. Kilig?
7: Check.
8: Good boy ka na ba?
9: Good boy na po.
8: Sigurado ka?
9: Opo.
7: Pangpamilya, check na check.
10: Yes!
7: Makabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya.
0: ATM. ATM.
11: Anong take mo sa DZMM?
12: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
13: Anong take mo?
12: Eh, balikan na natin si Prof. Ina. Magandang hapon po ulit,
14: AKA,
12: Prof. Ina.
14: AKA, Posh Spice.
12: Posh Spice. Uh-huh. Ang Posh Spice ng UP Diliman. Magandang hapon po ulit, Prof. Ina.
15: I accept. Magandang hapon ulit, Sandro and Maan, at sa lahat ng taga-pakinig ng Anong Take Mo.
12: Mm-hmm. Ayun. Eh, yun nga. Sino-sino ba mga speakers ngayong hapon dyan sa Genzenial Tour?
15: So kanina, sa issue ng West Philippine Sea at Foreign Malign Influence, ang tagapagsalita ay si dalawang professor, no? Si Professor Sherwin Ona at saka si Professor Ranjit Rai.
14: Mm-hmm.
15: Sa usapin naman ng How Do We Build Communities, ang ako at si Prof. Jules ng Maginhawa Food Community ang nakapagsalita. And of course, dun sa dulo, sa issue ng impeachment at Bantay Senado, ang ating mga tagapagsalita ay si Cleve Arguelles at si Attorney Dino.
12: Mm-hmm. Ganda nung nakita mo yung
14: akala ko concert?
12: Parang pang K-pop,
15: yes.
12: No?
14: Akala ko kumakanta si Prof.
15: Hindi lang. Kasayaw na lang ako.
14: Oo, sayaw.
15: Yung talent ko na limit sa movement.
14: Oo, ay pareho tayo.
12: So itong mga light stick pala, Prof. Ina, ito'y parang iba-iba yung kulay.
14: Pamigay na ba yan? Libre ba yan?
15: Yes, pamigay yan, iba-ibang kulay. Kumbaga sinisimbolo na nasa kanila ang ilaw, nasa kanila ang possibilities at inspiration para sa future. So pag labas nila mula dito, maalala rin nila na mayroon pang ibang mga kabataan may daladalang ganitong light stick at ganitong kapangyarihan.
14: Kala ko nung lumabas si Cleve, biglang nagtayuan.
12: Naging pula.
14: Prof, ano yung napansin mo? Anong pinakamahalaga para sa mga kabataang ito? Base sa mga sentimiento nila na lumabas, no? Kanina.
15: Alam mo, nakakabilib talaga yung desire nila makilahok.
14: Mm-hmm.
15: Napakaraming mga tanong sa ang gagawin para labanan ng disinformation. Ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan? Or ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan para magtulong ng iba't iba nilang advocacies? Paano ang engagement sa adults? Paano ang engagement sa politika? Kung mukhang maliliit na tao sila kasi kabataan pa lang naman sila, diba?
14: Mm-hmm.
15: So, hindi lang din dun sa question ng paano makilahok, pero yung quality

0: ng pakikilahok, yung quality ng discernment. Mm-hmm. Nakakabilib talaga kasi yung sense nila ng ano ang itsura ng bukas, malinaw. Yung values nila, ano ang tama at maling gawain, malinaw rin. In fact, masaya din kasi may pa-joke moments. Yung merienda ng kabataan natin dito ay, well, partly chichirya. So may oishi, may piatos, may mango juice.
1: Baka may natira ka pa dyan, prof. Connect
0: na nila.
2: Bakit mango juice? Bakit mango juice, Prof. Ina?
0: Para kay Miggy Mango sa ating confidential fund.
1: Pero ano, may schedule. Yes, may mga next schedule ba kayo ng roadshow? Ng Janzenial tour? Kailan yung makasusunod or saan?
0: Hindi ko alam yung exact date, pero alam ko in July, Janzenial Tour will be in La Union.
1: Wow.
0: Tapos sa mga darating na linggo, may iba pang naka-schedule. Kailangan ko lang i-double check yung schedule.
2: Parang
0: but
2: masa-
0: yung next immediate ay La Union.
1: Sasama daw si Sandro.
2: Ina, parang gusto ko na rin mag with due respect dyan sa LU, no? Parang maganda.
0: I think magandang idea yan.
1: Sabay mo na yung pagsusuming.
0: Lalo na papasok na rin yung first season.
2: I-propose natin yan. Nakikinig naman sila. Nagparinig sa radyo.
0: Imagine ka na.
2: Pero yun nga, Prof. Ina, ito bang isa sa gawang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo at isang babae ano bilang propesor ng Women and Development Studies sa UP Diliman. Ito ba yung pagtimbang doon sa impeachment? At naalala rin natin ano kasi hindi lang siya yung kauna-unahang babaeng official ng gobyerno na inihabla ng impeachment o sinampahan ng impeachment complaint. Ano yung pagtimbang doon?
0: Oo. Alam mo, yung usapin kasi ng gender equality, diba? Sa isang banda, ang usapin na ito, binibilang niya ilan na ba ang mga kababaihan sa matataas na level ng pamahalaan, diba? At nakailang presidente, tatlo na tayo, dalawang presidente, dalawang VP, na bob or technically tatlo kasi si GMA din pala nagsimulang VP. Pero kumbaga, ang issue ng gender equality ay hindi lamang dun sa ilan ang bilang ng mga kababaihan sa positions of power. Ang question din ng gender equality ay ano ang gamit or ano ang paraan ng paggamit ng kapangyarihan ng mga kababaihan ay hindi talaga sa ganitong mga posisyon. So ang concerning dito sa behavior ni VP Sara, 'di ba? At nakikita natin doon sa articles of impeachment. There is a lot of questionable decisions in terms of saan mapupunta ang pera ng taong bayad. Lalo na kung ang pera ay inaasahan natin, for example, doon sa DepEd, sa gitna ng isang education crisis. Ang question doon ay priority mo ba ang kapakanan ng mga mag-aaral, ang kapakanan ng taong bayan o priority mo ang pansariling interes. Diba? Mm-hmm. Siyempre, ang isa pang issue ay gaano ka ka-truthful, gaano ka ka-honest doon sa paglilingkod bayan mo. At dito natin makikita, maliban dun sa paggamit niya ng confidential funds, meron siyang unexplained wealth. At dito, in terms of yung honor, in terms of yung integrity, babalik din dun sa question ng, so ba't hindi mo maipaliwanag ngayon itong difference ng mga pera na pumasok at lumabas sa inyong bank account at yung kawalat mo ng cash na declaration dun lang mismo sa sal-in mo. So yung ganitong ideas ng duty and honor ay nawawala.
1: Mm-hmm.
0: At gusto ko lang din sabihin kasi in cases where women occupy power, alam mo yung usually ang mga kababaihan will have to go through so much scrutiny, so much chismis and restrictions, may tinatawag ng glass ceiling bago sila umabot sa level ng kapangyarihan. And alam natin for Sara Duterte,

0: para mag-benefit yung maliliit na tao, yung mga ordinaryong mamamayan. And alam natin, hindi niya yung ginagawa. And that is, kumbaga, the qualitative reading, di ba? Maliban dun sa bilang ng mga kababaihan, ano ang quality ng leadership na ipinapakita nila? Kasi kung ang quality ng leadership na ipinapakita nila ay patungo pa rin sa authoritarian tendencies, patungo pa rin sa pagsisinungaling at pagnanakaw, excuse me na lang po dun sa mga umuwi na rin at this time, hindi natin masasabing nagsusulong talaga siya ng karapatan ng kababaihan, hindi natin masasabing nagsusulong siya ng karapatan ng ordinaryong mamamayan, and na, kumbaga, empowering ang kanyang leadership.
1: Mm-hmm. Alright, sige, hanggang sa susunod na Genzinho tour, tatawagan ka namin ulit doon. Prof. Ina, wala kang kawala. Maraming salamat.
0: Kaya makasama na kayo sa susunod.
2: Isandro, makasama yan. La Union ba?
1: Oo. Sasama naman kita, partner. Maraming salamat, Prof. Ina.
2: Thank you. Ingat.
1: Yan po si Professor Sabrina Gakad ng UP Department of Women and Development Studies at yun nga, bahagi siya ng Genzinho Tour ngayon dyan sa bahay ng alumni. Anong oras na, partner?
2: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: How much of the Philippines do you really know?
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
5: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
10: Sana siya sanay ko dyan!
9: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
11: Hello to Marian.
12: Anong take mo?
5: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
14: Anong take mo?
13: Eh, mga musta naman tayo, no, dun sa nangyaring school shooting incident dyan sa Tacloban. At makakausap natin ang kinatawan po ng Tingog Party List, si Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude.
15: Good afternoon, Sandro. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong oras.
13: Kamusta po yung mga tulong sa Tacloban, Kong Jude?
15: Well, sa ngayon po, kung tungkol po dun sa nangyari no, nung

0: last week, pag-iisang linggo na mula noon, tuloy-tuloy pa rin naman ho yung ating pag-responde kung sa anong paraan, especially with the burial ng mga nasawi and also with the continued medical assistance sa mga pasyente no, na, na nandun pa rin sa hospital, and we're expecting na by either tomorrow or the next coming days, magsimula na ma-discharge yung mga pasyente. Nandiyan din po yung patuloy nating suporta sa psychological first aid na ginanap nito mga nakarang ilang araw sa mga guro, mga estudyante ng San Jose National High School na pinangunahan ng ating mga parokya sa nasabing lugar. For now, no, we're actually going in a few hours we're going to meet the some of the line agencies, lalong-lalo na yung DepEd, yung DSWD, yung police, for updates, and we're looking at the possible course of action as follow through, no, kasi hindi lang naman natatapos sa pagresponde, although we're doing our best to be able to respond to the immediate concerns, no, pero alam natin this will take more than that to be able to actually heal from this incident, at hindi lang ho yun, yung talagang masigurado natin na hindi na mangyari ito muli sa ating mga eskwelahan.
1: Eh, ngayon ay ipinagdiriwang ang Sangyaw Festival, tama ba, Kong Jude, sa Tacloban?
0: Yes, medyo, sabi nga namin, very paradoxical, no? To use a word, no? Itong pinagdadaanan natin, pero at the same time naman, nai-celebrate to tayo ng bispiras natin, at in a few minutes, no, in a few hours, magkakaroon na yung traditional nating Sangyaw Parade of Lights. Kumbaga, these are all reminders to us, no, ang buhay, ganun talaga. Merong pinagdadaanan na kahirapan, pero patuloy na nanatili yung pag-asa natin, no. Bagamat, of course, our celebrations this year are rather tempered, no, compared to what we would want it to be. Pero then again, doon tayo umuhugot ng lakas ng loob, no? Doon tayo lumalakas na kumakapit ng pag-asa na bagamat may mga pinagdadaanan tayo, eh alam na natin na meron tayong inaasahang liwanag sa dulo ng dilim.
1: Eh pero pinasimple nga ngayon yung ano, partner, yung pagdiriwang, no? Ng Sangyaw Festival. Pero at least, di ba, ito rin ay para, ano rin ito, makatulong din to sa pag-recover ng ating mga kababayan dyan sa Tacloban, dun sa trauma na inabot ng nakaraan. Eh, matanong lang kita kung Jude, kasi di ba, naglabas ng pahayag noon, kasagsagan noon, si Vice President Sara Duterte na magsilbi raw sana ng wake-up call ito, at parang kinulang ng intelligence gathering ang pamahalaan nung mangyari nga yung campus shooting. Hindi ba kayo parang...
0: Well, kung ako tatanungin, no, mahirap sabihin na isang factor lang ho ang masasabi natin punot dulo ng pangyayari. No? Napakaraming factor na kailangan natin i-considera. Although, nandyan nga naman ang issue ng safety ng ating mga eskwelahan, pero nandiyan din po yung question ng gun control, nandiyan din yung issue ng bullying, nandiyan yung issue ng mental wellness ng ating mga estudyante, nandiyan yung ability ng ating mga eskwelahan na mag-responde sa pagkatapos ng isang ganitong pangyayari. Kung ako din tatanungin, kahit nga yung responsabling paggamit ng social media, di ba pang digital content,
1: yes,
0: eh magiging kailangan din usisain, no? At magiging ako, kahit to be honest, kahit yung katanungan na kailangan natin sagutin bilang isang lipunan, paano kasi yung mga kabataan, hindi naman to siguro nangyari lang na sila lang ang nakapag-isip ng ganito, no? Siguro na impluwensyahan din sila ng siguro itong yung level of violence, no, na tolerate natin sa media, sa social media, o maging yung sabihin na lang natin yung tuloy na kumbaga yung tension at yung cycle of hatred, yung language of hatred na ginagamit natin kahit hindi lang siguro sa mga hindi lang sa mga araw-araw na pangyayari, kasi paging sa ating pakikipag-unayan sa kapwa, So I think all of these things no, contributed to that incident. And it requires a lot of honesty and courage on our part to really take action, no? And not just be hindi lang umabot sa nagtuturuan, kundi paano talaga natin masisigurado na ang ating mga kabataan, hindi lang yung kabataan sa eskwelahan, pero maging ang kabataan sa ating mga kabahayan, no? Ay sa ating mga tahanan, ay talagang sila po ay ligtas. Mm-hmm. At may tamang paggabay ng mga magulang at mga nakakatanda.
2: Mm-hmm. At doon nga sa punto ng pagpapanagot, siya mismo, ang pangalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte, maharap sa kanyang impeachment trial. At sinabi nyo nga, Kong Jude, no, na kung ang mga estudyante ay pinapanagot sa kanilang salita, lalo na ang Vice President. Can you expound on this? Ano po ba ibig sabihin nito?
0: Well, siyempre alam naman natin habang tumataas ang katungkulan, nagiging mas mataas ang dapat na pananagutan, no? It's really part of our democratic design, kung sasabihin, no? Yung ating sistema ng pamumuno, ang ating demokrasya ay nakaangkla talaga sa hindi lang sa pagtupad ng kumbaga pag-execute lang ng power, no? Ng public office, but public office is basically, sabi nga ng Constitution, is a public trust, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya mahalaga na nakikita rin ng ating kabataan kasi alam mo, mga kabataan nagmamasidyan, eh. Hindi lang natin siguro kung merong tayong matututunan sa mga pangyayari nitong nakaraang mga araw.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung maisip natin na mga kabataan hindi sila silent observer lang sa kung ano ang kultura, ano yung pag-iisip na ginagawa natin bilang nakakatanda. At mahalaga na, lalong-lalo na sa exercise na ito ng impeachment, and you know, to be honest, going beyond the personalities,
1: mm-hmm.
0: talagang kailangan na makita na hindi ito tungkol lang sa isang tao, tungkol sa vice presidente, ito tungkol sa paano nilikha, paano pinapatibay ang ating lipunan at ang ating demokrasya. At kasama ho nga dito yung pananagutan ng ating mga halal na opisyal.
1: Mm-hmm. Kong Jude, napag-usapan na rin yung mga kabataan, mm-hmm. no, sa online, yung freedom of speech. Sabi, hindi ito absolute. At ito rin yung pinupunto ng depensa ni VP Sara na sakop nito yung kanya mga binitawang pahayag laban sa First Family, no? Na kasama ngayon sa articles of impeachment. So anong masasabi mo, Kong? Pananaw mo doon sinasabi na hindi absolute yung freedom.
0: Mm-hmm. Meron tayong sinisigurado maan ng konstitusyon, no? Na meron tayong karapatan sa pananalita. Pero hindi po saklaw ng karapatan natin sa freedom of expression ang mag-threaten ng pinakamataas na mga opisyal ng ating bansa. Kasi po ito yung pinagbabawal ng batas. Kung maalala nyo,
1: mm-hmm.
0: meron nga pong teacher noon, no, karaang administrasyon, meron nga po siyang, kumbaga, I'm sure it was made in jest kasi wala namang kapasidad yung tao talaga maglabas ng halagang sinasabi niya na gagawin niyang reward. Mm-hmm. Kung merong makakapatay sa dating Pangulo, kung isipin mo, yun nga na hindi public school teacher lang, no? Hindi naman sa minimenos natin, pero alam naman natin na ang kakayahan nun, di ba? Ay talagang inimbestigahan at talagang tinimbang natin ang kanyang pananagutan. Mas talo pa kung ikaw ang hindi lang ang pangalawang pangulo, hindi lang ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal, kundi sakasakaling mangyari man yung sinasabi niya, yun ikaw din ang hahalili sa pangulo. Kumbaga ikaw ang beneficiary, di ba? So
1: mm-hmm.
0: I think it's very clear naman, it's very elemental. Lahat naman siguro ng Pilipino na alam na hindi lahat ng karapatan natin ay karapatin ang gawin ng kahit anong gusto natin at hindi saklaw nito na maging basis to o maging kumbaga rason to para tayo naman ay lumabag sa batas. Para naman ho ang batas tungkol sa pagpapahalaga dun sa katayuan ng ating mga halal na opisyal, yung safety nila, any threat. Kaya nga sinasabi natin, no, the threat itself is the crime.
1: Mm-hmm.
0: Kasi there are actually laws that prohibit that. And when you are the second highest official of the land, definitely there is even a higher accountability on your part. Kaya nakakalungkot na naririnig natin ang mga usaping ito. Kasi kung isipin mo, mabuti ako nga, honestly, maganda na umuusad na ang ating impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mapapakita natin na merong pamamaraan within our democracy to actually exact accountability.
2: All right.
0: Na hindi pwedeng ipasa walang bahala lang. Hindi porket ikay pinakamataas na opisyal, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. In the end, kahit pinakamataas ka man na opisyal o katulad nung teacher nung naunang administrasyon no, na naggawa ng threat sa dating Pangulong Duterte, lahat tayo answerable sa batas. Lahat tayo ay answerable to the consequences of our actions. And I think this is a very good lesson that everyone can learn, no? Especially as we seek closure over these issues.
2: Okay. Sige po, marami pong salamat, Kong Jude.
0: Maraming salamat, Sandro Maan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Thank you.
2: Yan po si Tingog Partylist Representative Jude Asidre. O eto, magbasa muna tayo ng comments. Bye-bye.
1: Oo, eto, Banong. Magandang hapon, mga kapamilya.
2: Mula kay Rodel Dava. Good afternoon po, Mamaan.
1: Si Cher Dennis. Ay, watching daw siya. Good afternoon.
2: Yun din si Estrella Garcia. At ito si Eliezer Isidro. Good afternoon, Mamaan. Sir Sandro, always stay safe and God bless you always. Happy Monday.
1: At ang suki, Ma'am Nona Damian. Hi, Miss Maan and Sir Sandro. Blessed Monday.
2: Ay, susunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
2: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ako po si Efren Cabay. Soto po ng DSM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilya ng DSM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Vigor niya ang nagpapalita. Tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DSM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DSM. Una sa balita at una sa public service.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: kasiguruhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Mga kapamilya, enjoy the remaining days of June. Tama ba yan, partner? Because it's your it's your birth month.
1: Yes, yes.
0: Patapos na ang iyong birth month.
1: Patapos yung kainan days natin.
0: Ay, grabe oh. Kainan to the max ha, hanggang sa katapusan ng Hunyo. Marami ata ang mga naging birthday ano natin eh, di ba? Celebrants sa June. Marami tayong mga binating mga June ano eh.
1: June babies.
0: Birthday, yes.
1: Alam mo na nung pakapanahon
0: ng Attorney Claire
1: pala,
0: no? Castro.
1: Ay, oo nga pala, binating over the weekend.
0: Si PCO Secretary Dave Gomez.
1: Hi, Secretary Dave.
0: Yes, oh, top. Marami ata ang mga naging birthday ano natin eh, di ba? Celebrants sa June. Marami tayong mga binating mga June ano eh.
1: June babies.
0: Birthday, yes.
1: Alam mo na nung pakapanahon ng pala, no? Ay, oo nga pala, binating over the weekend.
0: Si PCO Secretary Dave Gomez.
1: Hi, Secretary Dave.
0: Yes, oh, tapos marami pa tayong mga kakilalang kaibigan na mga nag-celebrate recently.
1: Yeah.
0: So, that's the month of June. Pagpasok na ng month of July. Sino makakilala mo in July, partner?
1: Yung dati ko ka-situations. Situations!
0: Ayun! Wow! Meron palang gano'n na the term.
1: Hindi.
0: Ka-situation. All right.
1: Just lightening the mood,
0: very
1: you know.
0: Very good. I like that term, huh? Ka-situation.
1: Nakakatawa na how generations call it. No, iba-iba.
0: Kaya nga kanina, bago nagsimula yung show, tinanong ko muna kay Ken Don, what does dog show mean anyway? Dino dog show.
1: Yes, dino
0: that's
1: dog
0: a term
1: show
0: that I actually saw yesterday. That's why tinanong ko si Ken Don and my partner. Dino dog show meaning nilalaro or
1: yes,
0: pinaglalaroan.
1: Yes, pinaglalaroan, nilalaro.
0: Naman, because in my age, dog show meant something else.
1: Ano?
0: Never mind. So like
1: hindi
0: you,
1: pronounce
0: like it. You, ah, yung ka-situation means something else. Talaga naman, ah. Today, so many different meanings ang kinakailangan po nating malaman, di ba? Definitions and meanings.
1: Forthwith na naman pa yan?
0: Hindi naman siguro.
1: Okay. Kala ko.
0: Because sometimes, alam mo, partner, yung sa salita pa lang, hindi mo... May iba yung iba-ibang mga interpretation, may ibang mga definition. Sometimes you say something and you say, ah, freedom of speech ko yun eh!
1: Tama.
0: Sometimes you say something pero masama ang dating sa na ilang tao or nakararaming tao.
1: And then you say sorry.
0: And then pwede mong sabihin,
1: and then that's enough.
0: Ikaw ay naghahayag lang ng iyong salaubin.
1: Oo.
0: Hanggang kailan ba tayo pwedeng maghayag ng salaubin? All the time?
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba tayo mag-situation?
1: All the saka, time? May limit ba yan?
0: Yeah.
1: As to what you can say? Na may
0: siguro,
1: excuse ka ng ano mo?
0: Katulad yan, di ba? Mm-hmm. Meron na naman daw mga pagbabanta na I'm gonna stab you, I'm gonna shoot you. So watch out. So ganun na lang ba tayo? Do we just take the freedom of speech so literally na kinakailangan eh, pagtatanggol mo yung sarili mo?
1: Mm-hmm.
0: Even when you're already expressing threats against, I don't know, people, specific people or people in general, tapos sasabihin mo, eh, freedom of speech ko yun eh. May kalayaan ako para maghayag ng banta, pagbantaan ng sino man. Dahil nararamdaman ko't ako'y, inaapi, binubuli. Or meron pong ka-situation ko na binubully. So, kailangan maghayag ako ng aking kaloobin at sabihin kong mananaksak ako at mamamaril ako. So, what applies to school children now also applies to the vice president, partner.
1: Naku, ganun lang ba yun kabilis?
0: Ano? Kasi sa Batangas, ito nga, di ba?
1: Pero may tinatawag na
0: what is?
1: Discernment.
0: Ew! Discernment!
1: Oh, define ito discernment.
0: So, you define discernment.
1: Sa
0: iba-iba na naman siguro ang magiging definition. Although kanina no sinabi ng sinabi ng DSWD na yun daw 15 anyos na namaril doon sa may San Jose National High School ay nakitaan daw ng discernment. Nauunawaan daw niya kung ano yung kanyang ginawa at kung ano yung naging resulta ng kanyang pamamaril na ikinamatay ng 3 at ikinasugat ng 15 iba pa. So, may ganun, no? May discernment ka, alam mo ang tama sa mali. Pero yung mga nagsasalita ng mga nagsasabing, papapatay ko si ganyan kapag ako ay pinatay. May discernment din yun. Pero yun daw ay pwedeng expression lang daw, freedom of speech. Mm-hmm. Yung sinabi ng bata online na mananaksak ako at mamamaril ako dahil ako ay binubuli. Mm-hmm. Ayun ba ay may discernment din?
1: Oh, ayun nga, nag-cause pa ng shutdown ng eskwelahan
0: sa Batangas. May discernment din, pero siya ba ay covered din ng, protektado rin ba siya ng freedom of speech? Ayan ang mga bagay na kinakailangan himayin ng ating lipunan.
1: Oo, but you know, partner, no? Meron akong pamangkin na Gen Alpha. Eh. Mga
0: what does that
1: edad,
0: mean?
1: Ganyang edad, mga 15 years old.
0: Okay.
1: Diba? Gen Alpha.
0: Uh-huh.
1: You know, expression nila yan.
0: Papatayin kita.
1: I'm gonna kill
0: that's
1: myself.
0: That's an expression.
1: Ganyan.
0: I'm gonna kill my what?
1: I'm gonna kill myself. That's what I'm just reading, mga kapamilya, ha?
0: Gen Alpha is saying these things?
1: Yes.
0: And what does that mean when
1: nagulat
0: they say it?
1: Nagulat nga ako noon eh. Kasi it was shared to me by the mother na screenshot ng conversation nila. At sinabi yun ng kanyang anak. Sabi ko,
0: to the mom?
1: Yeah.
0: Now I'm going to kill myself.
1: Oo, kasi parang bad trip siya tapos ganito gagawin niya.
0: But that's just a figure of speech or talagang merong laman yun?
1: Sa kanila, parang
0: figure of speech lang.
1: Hindi ko nga alam, may figure of speech na lang yun, partner, eh. Kasi kasama na talaga siya on how they talk.
0: How they talk?
1: Yes.
0: So it's a matter of saying really, inflicting self-harm
1: yes,
0: is something that I...
1: part of...
0: Norm.
1: From what I have been...
0: reading?
1: What I saw. From what I saw and what I've experienced.
0: Inflicting self-harm is parang sa kanila eh, part of their thinking na.
1: Oo.
0: Pero hindi naman nila...
1: normal yun.
0: Hindi naman nila...
1: hindi naman nila sinagawa. Pero even voicing it out,
0: Is
1: something
0: that hindi
1: them.
0: Na dapat shocking sa iba yun.
1: Oo. Pero sa atin kasi noon, di ba?
0: Yeah.
1: Medyo alarming yung pag makarinig ka ng ganun.
0: Oh, yes.
1: Pero sa kanila,
0: it should be alarming.
1: It's really just becoming casual. Yun nga.
0: Oh, well. Sabi nga nila, di ba? Times, they are a-changing. Values are changing.
1: Mm-hmm.
0: Mindsets are changing. Kailangan ba yung batas natin, baguhin na rin natin para sabihin mo na you have the right to say you want to kill yourself?
1: Mm-hmm.
0: Ganun ba mga kapamilya?
1: Mm-hmm.
0: You have the right to say, I'm gonna kill this guy!
1: Mm-hmm.
0: Okay na ba rin yun mga kapamilya?
1: Mm-hmm.
0: Should we change our laws to make them more accommodating to Gen Alphas and everybody of like minds na sabihin nila, I want to kill myself and that's okay?
1: Mm-hmm.
0: I want to kill people because they hurt me and that's okay?
1: Mm-hmm.
0: Should we change our laws or should we mend our laws para mas mapagtuunan ng pansin yung mga ganitong klaseng pag-iisip at pananalita.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, it will take a couple of, more years bago natin ma-realize siguro, no? Ano ba ang magiging ill effect sa lipunan natin kung hahayaan natin ng mga tao na ganito po ang asal nila? Kunwari, ma-normalize natin yung nagbabanta kang pumatay.
1: Mm.
0: And we take that as bahagi ng freedom of speech. Or we normalize yung gusto kong mamatay. Sasabihin ng mga bata. And we normalize that, mga kapamilya. Siguro, no, doon sa iba, parang sabihin nyo, eh, kunwari lang naman. Joke lang yun. Nananakot lang yun.
1: Then when will we take it seriously?
0: How will you know?
1: Diba?
0: Kung kailan nagiging, will it stop magiging pagiging pananakot at patotohanan na nila?
1: Mm-mm.
0: How do we know? Diba? And for example, how often is it na nakarinig ka na galit yung tao at sinabi niya, papatayin kita?
1: Mm-mm.
0: Or papapatay kita?
1: Mm-mm.
0: And then sasabihin ng mga tao afterwards, nasabi ko lang yun kasi
1: Galit ako
0: eh. Hindi ko naman talaga gagawin yun.
1: Yeah.
0: And yet, marami natin yung mga ibang batas na parang nagbiro ka na may bomba sa aeroplano, huli ka kagad!
1: Tama.
0: Pero yung iba, talagang biro lang yun.
1: Mm-mm.
0: So how do we make the distinction now na gusto mong makapanakit, gusto mong maglagay sa peligro ng ibang tao, meron tayong hiwalay na batas, di ba? Sa bomb jokes eh.
1: Mm-hmm.
0: E paano yung mga talagang sasabi lang on social media na gusto kong pumatay?
1: Mm-hmm.
0: Pasasaksakin kita, babarilin kita. Pero mas maluwag yung interpretasyon natin sa batas doon.
1: Mm-hmm.
0: Why is that, partner?
1: Hindi lang din sa interpretasyon sa batas, partner. Eh. You know, we really had a lack of the enforcement on that law.
0: Yeah, pag-apply ng batas.
1: Yun talaga yun eh. That's really a glaring fact eh. When that happened, tas walang nangyari, pinag-usapan tayo sa buong mundo nun eh.
0: Or depende sa tao kung sino nagsabi. Kunwari, teacher ang nagsabi.
1: Mm.
0: Huli siya kagad.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag vice-presidente nagsabi,
1: hindi ka hulihin.
0: Freedom of speech ko yun. Mm-hmm. So yung application ng batas, mga kapamilya, nagbabago sa depende kung sino ka.
1: Yun nga.
0: Sa estado mo sa buhay, natin, antas mo sa buhay, mm-hmm. kung ano ang papel mo sa lipunan. Mm-hmm. Pag mas mataas ang rango mo sa lipunan, mas maluwag ang pag-apply ng batas sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ikaw ay isang karaniwang mamamayan, mas mahigpit ang pag-apply ng batas sa'yo. Ganun mm-hmm. ho ba yun?
1: Mm-hmm.
0: That's what we're teaching our people now. Dahil nakikita nilang ehemplo, mga kapamilya, kapag ikaw ay may sabi or meron kang sinabi sa lipunan, no, mataas kang tao, mas malaya kang makakapagsabi ng mga ganitong bagay na wala kang takot sa balik sa'yo sa batas. Pero ikaw ay isang karaniwang Pilipino lamang. Kunwari, ikaw ay magbabalot, magbubuti, teacher. Pag meron ka sinabing masama, kalaboso ka kagad,
1: mm-hmm.
0: posas ka kagad,
1: mm-hmm.
0: at wala kang karapatang mag-invoke ng freedom of speech. Ganun ho ba, mga kapamilya? Something to think about, no? Lalo na tayo po ay papalapit na dun sa paglilitis ng Vice Presidente. Hihimayin na naman ang mga abogado yan. Sigurado po yan na kailangan meron na naman pong interpretasyon ng batas kung paano po ito ina-apply, anong situation ina-apply, ka-situation, at kung aling, di ba, mga insidente na mga ganitong mga pangyayari, mga pagsasalita, ang kinakailangan parusahan ng batas. Dahil pag hindi ho natin in-apply yung batas dito at nakalusot, ibig sabihin nun, pwede nang gayahin ng iba yon. At meron na silang basihan para sabihin, si Vice nga nakapagsabi ng ganon, hindi ho siya nakakulong, ako pa kaya. Di ho ba? So yung kunari, yung simpleng magbabuti, nagalit siya at nalaksak, eh sabi niya eh, bakit? Sinabi ng Vice President, papatay siya, hindi naman siya kinulong. Ako nga, di ba? Nalaksak ako kasi galit ako eh. Freedom ko yun. Ganon na ho mag-isip ngayon ng mga kapapilipino natin. Apakadelikado ho, di ba? Kung ganon na yung maging umiiral na pag-isip natin, baka kung sino na lang makakasalubong mo sa kalye, sabi, sasaksakin kita dahil I feel like it. Yung mga binata na sumakay sa jeep, nalapak ng senior citizen, kasi gusto lang nila eh. Ibig sabihin nun, bata pa lang ito, tatanda yun, at ganun na yung pag-iisip niya ngayon pa lang, ngayon ay magiging normal na. Di ho ba kayo natatakot, mga kapamilya, na our society has become so deteriorated na ang values po natin ay sa kanal na pinupulot. Ganon nakasama yung mga values na tinuturo natin at nai-reinforce kapag hindi po ina-apply yung supposed to being batas at parusa sa mga nagpapakita ng maling asal. Eh, ang kakausapin natin, House Private Prosecutor, hindi ko lang alam kung sa tingin po niya, eh, yung po ba mga pinag-aralan niya sa abogasya, magkaka-epekto ho kaya sa paglilitis sa Vice President? Kasi syempre, gusto niya makita, ang batas should be applied to all. Sabi nga eh, the law applies to all or none at all. Sino ba nagsabi nun? Magkakaroon po tayo ng quiz maya-maya. So ilabas niyo po ang inyong 1/4 sheet of crosswise paper. Dahil nasa linya na po natin telepono, si Attorney Ray Robles. Isa po siya sa mga bagong sumalis sa mga House Private Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney Ray, magandang hapon, Tony Enrica po ito.
2: Magandang hapon po, Sir Tony. Magandang hapon, Ma'am Rica, at sa lahat po ng tagapakinig nyo.
1: Hi, Attorney. Thank you for joining us. And congrats on the position.
0: Congrats po ba talaga? Or condolences?
2: Well, thank you na rin po, whether it's congrats or whatever po. Ang importante po dito, kami po nahilingan at nag-volunteer para tumulong po dito sa proseso ng accountability na nasasaligang batas po natin.
0: Yeah. This is your first time, Attorney Ray, to be part of any impeachment trial. Is that right?
2: Opo. Well, before po, I had the opportunity to participate doon po bilang staff ng isang senator judge. No?
0: Whose impeachment was this?
2: Noong pong impeachment ni former Chief Justice Renato Corona.
0: And you were in the staff of one of the senator judges.
2: Si Senator Trillanes po.
0: Ni Senator Sonny Trillanes. Okay. And given na meron kang experience during that impeachment trial, mas masasabi ninyo na mas madali pa ngayon ang inyo pong nagiging papel sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte because you had that experience before?
2: Siguro po yung experience makakatulong, pero alam nyo naman po, si Vice President Duterte is a very popular politician, no? at hinilal din po siya bilang vice president. So, I don't think we can say na madali itong kasong ito.
0: Okay.
2: Because meron din po siyang mga magagaling na abogado. No? So, ang importante po sa atin, para sa lahat, naumpisahan yung proseso at magkakaroon ng pagkakataon yung parehong panig para ipresenta yung ebidensya.
0: Sure, sure. And given 11 lang naman yung House prosecutors, kayo 15 na sa private prosecutors. Sabi nga nila, kapag dumami ho ba abogado, ibig sabihin nun, mas lumalakas yung prosecution or pinapakita daw na mahina, kaya kailangan dagdagan na abogado. Ganun ho ba?
2: Hindi naman po, katuanin, no? Kasi unang-una, yung pong pagdagdag siguro ng private prosecutors para bumilis yung proseso. No?
0: Okay.
2: Kasi pag tinignan nyo po yung dami ng testigo na ipipresenta din sa kaso, dito po sa prosecution side, ang inilista siguro po mga 57 po yata. No?
0: Yeah.
2: Pag tinignan nyo po yung sa defense, no? Pag binilang nyo po yung mga naka-reserve na witness, baka hanggang 95 po yung witnesses nung kabila. No?
0: Uh-huh.
2: So, tingin ko, kaya lang po nagdagdag itong private ng private prosecutors para bumilis yung pagkakanda. No?
0: Okay.
2: Ang importante naman po dito, nakita natin na tumatakbo yung proseso at yun nga, magkakaroon ng pagkakataon, yung parehong panig para ipresenta yung ebidensyang tingin nila makakakumbinsin sa senator judges natin na magdesisyon dun sa paniwala nilang katotohanan dito sa ating pinag-uusapang issues.
0: Mm-hmm.
1: Attorney, paano ang magiging bulk of, ang magiging hatian ninyo sa trabaho dyan sa impeachment natin? Apat po ang articles pero dahil napakarami ng mga dokumento, mukhang kakailanganin po talaga na magkaroon kayo ng toka-toka, no? Assignment po ninyo. Ano po ang inyong mga napag-usapan na po?
2: Opo, yung pong, ang so far na nalaman ko, no, we will be assigned to specific articles, no? Pwedeng isa or dalawa bawat private prosecutor para tulungan yung public prosecutors na maihanda yung ebidensya pati na yung mga testigo, no, para hindi masyadong magtagal yung preparation, no. At so far on track naman po yung preparation. I think we will be ready at least with the initial articles by Monday, no, next week, no, kung saan kailan nakatakda mag-umpisa ho yung impeachment proceedings.
1: Mm-hmm. Pwede po kayo magtanong sa cross-examination, attorney?
2: Ang ano po, nag-file na po ang motion yung public prosecutors para i-clarify yan, no? Base po doon sa mga naging impeachment proceedings sa nakaraan, pinayagan naman po ng impeachment court nung panahon nung impeachment ni dating Presidente Erap Estrada at saka po ni former Chief Justice Renato Corona, no? Makikita nyo po doon sa trial ng nung dalawang impeachment cases na yon na pinayagan po mag direct examination at mag cross examination yung private prosecutor. So siguro po iniintay lang natin yung ruling ng impeachment court, pero based on the precedents doon sa dalawang kaso, wala po kaming nakikitang rason para hindi payagan yung private prosecutors.
1: Kakailanganin nyo rin po bang paghandaan ang mga maaring maging butas doon sa defense ng vicepresidente?
2: Opo, lahat po dapat kasi paghandaan, no? Hindi lamang po yung hindi lamang po yung witnesses ng prosecution, pati rin po yung witnesses ng depensa. Kailangan ding aralin kung ano yung magiging testimonyo nila at kung ano yung dapat na erase na issues para lumabas yung katotohanan. No?
1: Mm.
2: Yun po yung trabaho ng mga public and private prosecutors.
1: Mm-hmm.
0: Sa Kaya siguro, ano, ine-estima nyo na sino yung mga nasa kabilang panig, no?
1: Oo.
0: Para kayong...
1: Tinitinan yung mga weekly or ganyan.
0: Yung kumbaga, sinisipat nga ng binoculars yung kabila. Tapos tinitingnan nyo.
1: Ito.
0: May mga orcs at saka mga...
1: We can break this, ganyan.
0: Yes, tinitingnan ko, sino ba dito ang pinakamalakas ng mga puwersang maihaharap nila sa depensa.
1: Oo.
0: Sa tingin nyo, Attorney Ray, sa pag-estima mo... Matindi ho ba ang nasa kabilang panig sa depensa?
2: Nakita naman po natin na mga bihasa o veteranong abogado yung nasa panig ng depensa at sa prosecution din. So,
0: sa prosecution.
2: Tingin po namin magkakatalo po sa at the end of the day kung ano yung maipipresentang ebidensya para lumabas yung katotohanan. No? So,
1: okay.
2: Kami naman po confident that with the aid of the private prosecutors, itong public prosecutors natin have the necessary knowledge and experience para ipalabas yung katotohanan. And at the end of the day, pag lumabas yung katotohanan, bahala na po yung senator judges natin na mag-desisyon dito sa kaso.
0: I'm sorry to say, partner at saka Attorney Ray, no, na kahit na anong kalibre pa o di kampanilya abogado pa ang mga kasakasama ninyo, no, sa prosecution panel, whether they be the public prosecutors or katulad yung private prosecutors, at the end of the day, iisipin din ng mga tao na yung mga senator judges naman,
1: hindi naman
0: nila pakikinggan lang yung ebidensya, kung ano lang din naman yung kanilang kinikilingan at sinusuportang opisyal. So parang at the end of the day, mababaliwala ho yung lahat ng galing ng mga prosecutors sa pagharap at pag-question nila sa mga witnesses at saka sa mga ebidensya, attorney.
2: Ganito po ang tingin po naman namin po. No?
0: Apo.
2: Ang tingin po namin kung maliwanag yung ebidensya at klaro yung issues dito. Yung pong public, yung pong senator judges, ay titignan din po yung public perception dito sa nangyaring o mangyayaring impeachment trial. No? At the end of the day, yung pong mga senator judges, they are accountable to the people. No? So, kung yung pong kanilang magiging hatol ay taliwas dun sa nakita ng publiko, eh sila naman po yung manakot dun sa publiko pagdating ng araw ng re-election nila. No? So, while it is true na merong mga, na yung sinasabi niya, yung mga ganong pananaw, ang tingin po namin, at the end of the day, because this is a public proceeding at nakikita po ng taong bayan, ang tingin po namin, nakikinig din yung senator judges sa pananaw ng taong bayan kung ano ang dapat maging hatol.
0: Kasi
2: yun po yung nangyari sa mga nakaraang impeachment proceedings.
0: I see. Kung ang tingin po ninyo ay magiging sensitibo, no, yung mga senator judges sa magiging lagay ng public opinion, no, public perception, at medyo dun sila magbabase ng kanilang desisyon, no, paano ho kaya kung lumalabas sa mga public opinion, maybe sa SOCMED, no, or I don't know, through some informal surveys, na karamihan sa mga tao ay naniniwala na inosente yung pong vice president. Parang mas may tapang sila ngayon na magdesisyon na hindi sila boboto to convict dahil pagbabasihan nila public opinion. So ano ho ang basa niyo ngayon, Attorney Ray, sa public opinion? Medyo mas sumusuporta nga ho ba sila sa innocence or sa guilt ng vice presidente?
2: Ang tingin ko po, siguro it would be premature for us to judge yung public opinion ngayon kasi hindi pa naman po nakikita yung ebidensya sa kabuuan po.
0: Okay.
2: At the end of the day, sabi po nga po nila ka, Tony, na ang gusto lang nating mangyari to this process, hindi po tayo sumali dito para kalabanin o kampihan o anumang panig. No? Ang gusto po natin sanang mangyari is lumabas yung ebidensya ng bawat panig para makabuo ng yung proper judgment yung ating mga senator judges at even yung publiko. No? And siguro pagkatapos mapresenta lahat ng ebidensya, doon lang natin malalaman kung ano yung tunay na sentimiento ng publiko.
1: Mm-hmm.
2: Yun lamang po yung importante dito. Yeah. At the end of the day, whatever the judgment be,
0: yes,
2: dapat lang magkaroon ng tamang proseso.
0: Opa.
2: Kasi kung hindi po natin gagawin ito at tapos mm-hmm. nakabitin yung issue na yan,
0: yeah, yeah,
2: na may ginawa bang mali or may ginawa bang anomalya, no? Eh, hindi tayo pwedeng mag-umpisa uli eh.
0: Yes,
2: pag meron ng lumabas yung ebidensya at nagkaroon ng tamang hatol,
0: okay,
2: whether it is conviction or acquittal, at least pwede tayo magsimula uli to rebuild our public institution at yung tiwala natin dito sa mga public officers natin.
0: Can I just add, partner, no, at saka Attorney Ray, may tiwala pa naman ho kayo, no, na pag lumabas na ang ebidensya ay mas mauunawaan na ng taong bayan kung gaano kabigat nga ho ba talaga o may basihan ba yung mga paratang laban sa Vice Presidente. Yun ay kung at nanonood sila sa tamang pagkukunan ng balita. E paano ho, Attorney Ray, kung mas nangingibabaw po yung impluensya ng mga fake news sites sa pagbigay po ng maling impormasyon sa mga kababayan natin? Paano ho natin malalaman kung ang opinion nga po nila based on what they see sa mga fake news sites ay reflective of how they appreciate the evidence na lalabas sa trial?
2: Alam nyo, Katony, Ma'am Rica, kasi kasama na po yan sa lipunan natin ngayon. Meron po talagang mga influencers na tinatawag, no?
0: Yes.
2: Na may sariling interpretasyon ng katotohanan.
0: At may sariling agenda.
2: Ngayon po, kaya po nandyan, I think, yung kagaya nyo po na professional or regular media, because we know that you will try to carry yung anuman maging proseso, no? Objectively, and because this is an impeachment proceedings, mas malaki po yung chance na maraming manonood na kababayan natin na diretso sa news
0: live stream,
2: no? At makikita nila pag nakita nila mismo at sila mismo na panood nila yung presentation ng evidence, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang tingin ko ho, kahit anong gawin ng mga influencers, no, na i-baluktutin yung interpretation sa ebidensya at try to yung sway yung public opinion, mas marami na ho sa ating mga kababayan yung magdi-decision sa sarili na lang pananaw. And hopefully that would be enough to convince them, no, to appreciate kung ano talaga yung nangyari dito sa kaso, no. Yun po yung sanang inaasahan at panalangin natin.
0: Opa, okay.
1: Hindi ako maalam sa takbo ng korte, attorney, lalo na sa mga ganyan, no. Katulad na po na ginawa ninyo nung conference, may mga marking of evidence tayo na tinatawag, ano po. Lahat po ng mga ipinresenta ng both parties, binibigyan na po ba kayo agad ng kopya nun? Para maaraw ninyo yung kanilang mga ipinresent na kahit documentary evidences man lang?
2: Opo. Yung pong nagkaroon ng pre-marking na tinatawag, yun pong mga dokumento ng bawat panig, nilatag na po yan at pinakita sa bawat panig.
1: Mm-hmm.
2: Kung gustong kumuha ng kopya, kasi yung pong ibang dokumento medyo voluminous, no?
1: Mm-hmm.
2: Eh pwede pong kumuha ng kopya para mapag-aralan na. So, ang intention ho nun ay walang sorpresa dapat, no?
1: Mm-hmm.
2: Para walang makapaghanda yung bawat panig sa lahat ng ebidensyang ilalatag ng magkabilang panig.
1: Opo, pero
2: so, doon po sa tanong nyo, may opportunity po na kumuha ng kopya yung bawat panig.
1: Opo.
2: Doon sa ebidensya ng kabila.
1: Opo. But there's also, if I remember correctly, may right din po kayo to reserve parang surprise witness na tinatawag. Ano po yung requirements ninyo na itong witness na to ay hindi ko muna i-reveal for now? But do you have to give at least an idea kung sino o ano ang pwede niyang masabi?
2: Opo. Nandun po sa rules kasi nung impeachment court na pwedeng mag-reserve ng witness na hindi mo napapangalanan, particularly for purposes of security, lalo na kung mayroong threats dun sa buhay ng testigo, no? So, for purposes of security, you can actually make a reservation to present a particular witness Pero ang requirement po, eh, kailangang sabihin na nung pa lamang pre-trial kung ano yung magiging nature ng testimonya. At ang napagkasundo ang rule pa rin po na 3 days before the trial or kung kailan siya ipipresent, kailangang i-reveal na yung identity. So, yun lamang po yung para sa safety and security ng mga witnesses.
1: What about documentary evidence that may happen or lalabas while the trial is ongoing na maaring maging either detrimental or can really assist yung kaso to move forward?
2: Normally po, lahat ng documentary evidence dapat na pre-mark na or na ipresenta na. Meron pong mga pagkakataon at nangyayari po ito sa ordinaryong trial din, no, na pag meron pong tinatawag na yung supervening event, no, may nangyari na ngayon lang lumabas yung ebidensya or yung dokumento, pwede po yung payagan, pero very strict po yung courts dyan, no. Kailangan you have to justify bakit ngayon mo lang ipinipresent or yung dokumento, no. Hindi po pwedeng nakalimutan lang or hindi po pwedeng sinadya mong itago, no. Meron pong mga strict requirements na kailangan i-comply bago ka payagang maglabas ng dokumento. On the other hand, yun naman pong mga dokumento na lumabas lang yung pangangailangan dahil sa cross-examination, halimbawa po, nung depensa at may mga tanong na naitanong na kailangan sagutin sa pamamagitan ng dokumento na nun lamang lumabas ang relevance, no, pwede po yun at pinapayagan po yun.
0: Sige. So, Attorney Ray, since kayo po ay new addition to the private prosecution team, kailan po ang pagkakataon na binigay sa inyo to meet with the other private prosecutors?
2: Kanina po, nag-meet na kami, okay, after nung we were announced. Uh-huh. No? And I think in the next few days, we will be also meeting with them.
0: Ah, okay. So, meron na kayong initial meeting with the other private prosecutors. Nagkagulatan ho ba kayo nung nakita-kita?
2: Hindi naman po, kasi I think somehow pinload na rin po yung mga
0: pangalan nyo.
2: Pangalan nung possible ano.
0: Ah,
2: at nagkaroon na rin ng opportunity,
0: okay,
2: na siguro malaman ng ibang private prosecutors at lalong-lalo na ng public prosecutors yung kinoconsider na isama sa impeachment prosecution team ng mga private prosecutors.
0: May idadagdag pa ho ba sa hanay po ninyo?
2: Ang pagkakaalam ko, meron pa hong third batch, no,
0: na i-announce.
1: No? Okay. Marami din pala.
2: Ano po, kasi kung tutuusin nyo po, no, yung witnesses ng prosecution, at least yung nilista, 57, binilang ko po yung sa defense, around 95 po yung sinasabi nilang ano. So, yun pong number ng witnesses at saka yung volume ng documents na kailangang pasadahan, no, review. Sobrang dami po. So, just to give you a comparison, nung pong panahon na impeachment case ni President Erap,
0: okay,
2: parang yung pong private prosecutors umabot po ng 60.
0: Ah, hindi ko na maalala. So, 60 pala sila.
1: Ang dami din.
2: So, hindi po yung 15 ngayon, hindi po marami pa yan if you will compare it sa
0: doon sa Estrada impeachment trial.
2: Opo. So, baka nga county pa yon, so, kasi nga sa dami ng testigo, sa dami
0: defense,
2: ng ebidensya, ng defense at saka ng prosecution.
0: Kumbaga sa ratio ay 1:6 ang magiging ano, ata.
1: Pag-aaral kasi.
2: Opo, ang ratio. So, medyo mabigat po yun kasi medyo mabilis po itong ano.
0: Yes.
2: Pag sa korte po, inaabot ng taon yung trial. Eh, ito tatapusin sa loob ng ilang buwan.
0: 7 months
2: so,
0: na.
2: So, medyo mabigat na trabaho po.
1: Do you come with a set of your own team, attorney? Kaya sarili yung paralegal, sarili
0: researcher.
2: Ano po, pwede pong mag-pa-assist doon sa mga kasama niyo sa law office. No? Pinapayagan naman po yun. Hindi naman po bawal. Pero technically, you are appearing as a private prosecutor on your own. No? Yeah. Hindi kasama yung buong law firm niyo. No? So, pero wala naman pong bawal na magpatulong.
0: Kung gustong tumulong
2: sa mga kasama niyo sa law office.
0: Pero pro bono din yun.
2: Pro bono po.
0: Pro bono din. Pro bono unless bigyan ni Attorney Ray ng allowance yung...
1: Mukhang
2: parang lalabas po yun, pro abono.
0: Eh, tama.
1: Para kaya naman ni Attorney mag-pro abono.
0: Ano yun, out of pocket na niya. Aray ko, pro abono. That's a good one. I like that. Kapag ganun may pro abono, kailangan may kasamang sound effects na... Ayun mo gano'n, no? Attorney Ray, medyo naubusan lang po kami ng oras, but we like to thank you for giving us much of your time nitong hapon na ito para magpaliwanag din ng mga kailangan nating maintindihan sa impeachment trial. Thank you so much, Attorney Ray.
2: The pleasure is ours. Anytime po, Katoni, Ma'am Rica, and magandang hapon, magandang gabi na po yata.
0: Gabi na po.
1: Gabi na. Thank you, Attorney, for your time.
0: Thank you. Si Attorney Reginaldo Robles, ang isa po sa mga bagong isinama po ano sa House Prosecution, House Private Prosecution Panel. So 15 na ho sila no so far. Pero may third batch pa pala.
1: Oo, so dadami pa ang papasok sa bahay ni Kuya.
0: I guess so. Oo. Yeah, so dahil hindi naman daw ito ang pinakamarami pang bilang ng private prosecutor, sabi nga po ni Attorney Ray, dahil nung impeachment trial pala ni Nuoy Pangulong Joseph Estrada, umabot pa sa 60, partner. Hindi ko na maalala sa totoo lang. That was some time ago, yung pong mga details na gano'n, medyo lumipas na sa aking alaala. I-review ko pa ulit ito.
1: Naalala ko lang, high school ako niyan.
0: Ay, gano'n ba?
1: Kakatungtong ko lang ng
0: may
1: high school.
0: May say ka na ba sa mga gano'ng mga pangyayari
1: wala
0: sa likuran?
1: Wala pa akong discernment noon, ayon sa ano ata.
0: Ang time na yun, pinag-aabalaan pa ni partner Rica ay mga... Wala
1: online
0: pang,
1: games.
0: Wala pang sinsyan, wala pang gano'n.
1: Meron na sinsyan.
0: Walang labubu. Grabe,
1: oh.
0: Anyway, 608 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Tatanggap din po tayo maya-maya ng ulat mula po sa ating uniko, Radyo Patrol. He's one and the only Radyo Patrol.
1: Napakasipag today.
0: May humabol pa pala tayong interview partner. May guest pa pala tayo. Si Senator J.B. Ejercito, pag-uusapan natin. Ano ba ito, partner?
1: Yung mga eskwelahan na kukunti lamang kasi partner, yung mga security guard for public schools natin.
0: Ano ba say ni Senator JB dito sa ito?
1: Titignan natin yan.
0: Committee on Local Governments. Baka naman yung local governments na ang magpupuno dun sa posibleng kakapusan ng mga magbabantay, ganun ba? Sa ating po mga pampublikong paaral. Mamaya, tanungin natin si Senator JB sa pagbabalik po ng Issue Spotted! Spotted! Spotted!
3: Masayang kabanding!
4: Masayang kabanding!
3: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: How much of the Philippines do you really...
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light material.

0: Tanggap tayo ng ulat sa ating mga radyo. Hindi, bakit mga? Sa ating ika-isa-isang Radyo Patrol, Pilipinas nagpahayag na matinding pag-aalala sa lumalalang tensyon na naman sa Strait of Hormuz. Narito ang balita kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol John Garner. John!
1: Tony, nagpahayag na matinding pag-aalala ang Department of Foreign Affairs sa mga naiulat na panibagong pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa TSA, patuloy nitong hinihikayat ang lahat ng panig na manatiling tapat sa naunang kasunduhang pangkapayapaan at ipagpatuloy ang makabuluhang pag-usap para makamit ang isang diplomatikong solusyon sa mga gulo. Nanawagan din ang kagawaran sa mga sangkot na umiwas sa anumang hakbang na maaaring makasagabal sa mga usaping pangkapayapaan. Inilabas ang DFA ang bahayag kasunod ng naiulat na pag-atake sa dalawang barkong dumaraan sa Strait of Hormuz na sinasabing nagbuntod ng panibagong pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran at mga pag-atake naman ng Iran. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Alam mo, binabantayan pa nga pala natin dapat kung nakapagpalabas na ng pre-trial order, di ba?
3: Oh.
0: Yung Senate Impeachment Court. Dahil sabi nila, today lalabas yon. Kung ano na nga po yung tinanggap na ng Impeachment Court sa mga minarkahang ebidensya at yung mga listahan ng mga testigo. Bukod pa ho doon, pag-uusapan din po natin, siyempre yung issue pa rin po ng seguridad sa mga pampublikong paaralan. Nasa linya po na ating telepono ang Senior Deputy Majority Leader, siya rin pong Chair ng Senate Committee on Finance and Local Government, si Senator J.B. Herso. Senator J.B., magandang gabi, Tony and Rica.
4: Yes, magandang gabi din siya, Tony and Rica.
3: Thank you po, Senator, sa panahon.
0: Makikibalita po kami. Maglalabas na ho ba ng pre-trial order today ang Senate Impeachment Court, Senator J.B.?
4: Natapos yung markings, no? So anytime soon, lalabas na po yan. At ang sabi naman, can go on a schedule, no? Tungkol sa impeachment proceeding.
0: So not anytime tonight or today, wala pa hong lumalabas?
4: Wala akong balita. Wala akong sa office ngayon.
0: Sige. So hindi pa naman.
4: Siguro yan.
0: Okay. So today pala wala na tayong inaabangan kasi yun yung balita kahapon in this morning na kinakailangan by today po merong pre-trial order. Anyway, so Senator, meron po kaming gustong malaman din ano patungkol po dun sa pagbabantay sa mga pampublikong paaralan dahil ang sabi nga daw po ng DepEd ang security guard daw para sa mga paaralan ay 1:240.
3: Napakadami naman.
0: Ganun ba?
3: Ang ratio.
0: Yung ratio. 1:240. So, para pala siyang dapat ano to. Meron siyang ano, yung all-seeing eye.
3: Teka, linawin din natin.
0: Ano yan?
3: 1:240 schools.
0: Nakalagay schools eh. Oo.
3: Isang security guard kada 240 school yan.
0: So, what does that mean? Mukhang, teka, kumakarambola yung mga bola, Senator J.B. Opo.
4: Well, ito na ba ang nangyari itong fatal shooting na ginawa rin ng mga kabataan, totally unexpected at hindi natin character talaga yan, no? Nangyayari sa ibang lugar yan, Estados Unidos, pero talaga nakakabahala na nagkaroon na ng ganyan dito sa atin nung isang linggo na nakakalungkot. Siyempre, bilang magulang share, no? Yung nararamdaman, no, ng mga magulang na elektis. Pero kaya siguro yung security guard talagang dahil sa limited budget natin ever since, halos one per shift lang yan, no? Or two, talagang minimal lang para bantayan lang yung properties, no? Pero sa nangyari ngayon, I think kailangan na talagang mag-adjust additional security measures dahil sa mga nangyari. Siguro po, kailangan namin i-check ngayon kahit yung mga kagamitan ng kabataan.
3: At aside lang din po dun sa mga eskwelahan natin, Senator JV, no? Because I understand na syempre yung security guards, hiring of that would fall doon sa priority at responsibility ng mga eskwelahan. Kung private, kung public po sila,

0: DepEd po ba ang makapagbibigay ng pondo para dito?
1: May nakikita ko yung mga security guards sa mga schools natin eh. Tulad sa amin dito, hindi ko na maalala dahil ako yung nag-mayor din. I think local government ang... It's either local government sumasagot or malamang, no? Kasi hindi... yung DepEd, baka hindi naman kayanin yan. Baka yung personnel services lang nila for teaching personnel lang. No? So, parang gano'n. Pero, we'll see. Tingnan natin ano yung magiging proposal ni Secretary Angara tungkol dito sa mga anong mga security measures ang maaari i-offer, no? O i-propose ng DepEd.
0: Opo.
1: Dahil sa nangyari.
0: Opo. Aside naman po sa eskwelahan, syempre tinitinan natin yung community factors na makaapekto sa pagpapalaki ng bata, no? At marami rin po tayo nagiging balita na may mga minor de edad na nagiging bahagi ng mga marahas na krimen o hindi magandang violent tendencies na nangyayari din po in our communities. Kumusta po yung mga security forces po natin, katulad na lang po ng kahit yung mga tanod sa mga barangay? Sila po ba ay nabibigyan ng sapat na training man lang para po mag-handle ng ganitong klase mga sitwasyon?
1: Yung mga tarod, nandiyan naman, di lang force multiplier, no? Sila po yung ating frontline na sa bagay peace and order, no? Sa bawat local government. Pero ito nga manangyari ngayon, first time na sa family, sa Pilipinas, na nangyari sa schools, no? Na dahil kabataan din. So, siguro kinakailangan na rin ang mga barangay, magkaroon na rin ng special training for this. Kasi nga, isa bago lang to eh. No? Hindi natin expected. Walang naka-foresee na itong mangyayari.
2: So if ever po, na magkaroon po ng pangangailangan na dagdagan po ang mga magbabantay sa mga paaralan, yung pong committee po ninyo would be prepared to actually allocate budget to hire more security personnel for schools?
1: Alam mo, Tony, the biggest budget last year, we went to DepEd, no? Hindi na po yan napunta sa DPWH. So DepEd
2: has
1: the biggest budget. And we will see this time, yung proposal nga, itayin natin kung kakayanin po natin. Kasi ang pinoproblema ko yun, bilang chairman ng Committee on Finance, we have a very medyo tight, no? Yung ating fiscal space this year, no? Medyo mabagay yung usad ng ekonomiya natin. We're entering the, matatapos na second quarter, mag-third quarter na. Halos hindi pa tayo nakaka-full blast sa mga spending, lalo na sa government spending na sa infrastructure, and that stimulates economic growth, no? So, siguro, sabi ko, ito yung unintended consequence na nangyari dahil sa flood control scandal. Naghigpit ang gobyerno, nag-reforma, pero sa sobrang paghihigpit, natakot naman. Marami naman natakot na
2: gumastos,
1: mag-construct or maraming nadamay. So, bumagal talaga yung public spending, no? So, I'm hoping na makabawi sa third quarter and fourth quarter para lumago yung fiscal space natin, para kayanin po natin yung programa at yung mga additional na mga proposals, no, na tulad ng security measures at iba pang mga programa na madadagdag, no, at kailangan bigyan ng pansin sa darating na budgeting.
2: All right. Senator JV, thank you so much sa oras na binigay niyo sa amin. Thank you po.
0: Kayo, Senator.
1: Salamat.
2: Si Senator J.V. S., ito po ang Chair ng Committee on Finance and Local Government. Natanggap po muna tayo na isa pang ulat sa ating mga Radyo Patrol. Ito, tamang-tama. Ito yung tinatanong ko kanina kay Senator J.V. Yun ang pala, naglabas na ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert!
3: So, di kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Ray Bantug na tumatay yung Clerk of Court ng Senate Impeachment Court na nailabas na nila ang pre-trial order. Sabi ni Bantug, via electronic mail ipinadala ang pre-trial order. bibigyan din ng printed copies ang prosecution at defense. May tatlong araw ang magkabilang panig para maghain ang kanilang kanya-kanyang komento. Sa pre-trial order, nakalagay ang napagkasunduan sa pre-trial conference kabilang ang mga listahan ng testigo, dokumento at trial days. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Ay, Kuyang Robert, i-email lang ano, dun sa mga parties involved at tapos yung hard copy to follow. Ang media ba binibigyan ng kopya ng pre-trial order?
3: Oo. Via email na ipedala na yan ngayon.
2: Yeah.
3: Yung sa media, bibigyan kasi sila to din ng tatlong araw. Doon sa tatlong araw, magkokomento sila kung may mga dapat baguhin, may mga dapat i-edit doon sa nauna nilang napagkasunduan, ay pagdidesisyonan yan ng impeachment court. And then, after ma-revise yung pre-trial order,
2: yung
3: final pre-trial order, doon na nila ipapublic yung listahan na yan para hindi daw magkaroon ng kalituhan.
2: Sige. So tayo ay maghihintay after 3 days.
0: Tapos saka lalabas.
2: Kung saka-sakali, no? Para tayo ay mabigyan ng kopya.
0: Kaya nga.
2: So, Monday. So, Thursday. Thursday is already July 2. Tama ba? July 2 mo yun. Sige, so July 2, mayroon 4 days bago ang nakatakdang pagbubukas ng impeachment trial. Thank you so much, Kuyang Robert. Salamat.
3: Pwede niya, Tony.
2: Ayun, sige, so mga kapamilya, tinatanong natin kay Senator JV, yung pala,
0: meron
2: yung oras na yun,
0: hindi
2: pala niya natatanggap yung email.
0: Kasi close up kasi natin.
2: Kasi nakabike. wala pong laptop yung kanyang bike. Hey, grabe. Anyway, so mga kapamilya, sana nga po, no? Sabi ni Attorney Ray Robles, na kung susubaybayan naman po natin, no, mga kapamilya, ay yung nga pong magiging takbo ng paglilitis, paglalahad po ng mga ebidensya at testimonya, ay makakabuo ang publiko ng mas educated opinion, no, sa magiging takbo po ng trial. Kung nauunawaan din po ng ating po mga kababayan yung po mapapanood nila. Kasi ila-live stream naman po, pero alam naman natin na medyo kung mga technical at komplikadong mga issue ang pag-uusapan, hindi ho ito madaling intindihin.
0: Oo.
2: Diba?
0: I think dito papasok, partner, yung ginagawa ng mga civil movements ngayon.
2: Para
0: mga
2: civic
0: movements, katulad ng mga yung mga susubaybay dito sa mangyayaring hearing
2: at
0: magkakaroon ng people's court.
2: Ayun.
0: To explain kung ano yung mga nangyayari.
2: Eh, baka sabihin nila, people's court, bias ko yun. So baka yung explanation yun nyo. Kumbaga may kinikilingan.
0: Oo, pero maski sa atin din, di ba, paano din natin tatanggalin yung bias na meron tayo, lalo na kung idol mo yung nililitis, di ba? O kailangan...
2: Kung sarado na isip mo, no amount of explanation will change your mind. Natural, di ba? Pero kung medyo bukas naman ang isipan nyo to accept na baka meron pong laman yung ebidensya or wala man laman, mas meron kayong pagkakataon pa na makabuo na opinion. Pero kung talaga sarado na ang utak ninyo, there's no point, di ba, in explaining to you. Di ba? Ganun lang yun eh. Anyway, so bago tayo magtapos, si Kabalenzo, si Mugasmin, hindi po rin nangangalay sa paghawak ng 55-inch touchscreen TV. In fact, mag-upgrade pa to to 75-inch.
0: Mas malaki na pala.
2: Mas malaki pa yung tangan-tangan niya. Pero dahil doon, bumabati siya ng Happy Monday. Congratulations kay Reverend Father Among Harold C. de Guzman. Dahil ordination pala niya noong June 26 sa Our Lady of Fatima Parish sa Hensonville, Angeles City. At bumabati din si Kabalen Zosimo ng Happy Birthday kay Glendy Zembrano na cameraman, ha? Cameraman pala ito, GNN TV 44 from Faga.
0: Ayun.
2: Tapos happy birthday na rin sa ating pong Jello Toribio.
0: Oy!
2: Ang ating ano production yan? And production associate.
0: Ano yan? Hanggang babati lang?
2: Yes.
0: Pakain ko si Jello.
2: Si Jello at ano na yan? Na bakala na yan.
0: Akayaan mo kay Jello. Ang dami pang kulay ng pag-greetings natin sa kanya.
2: It's blue and green. Grabe. Jello, happy birthday!
0: Jello.
2: Happy birthday kay Henyeleta Colot.
0: Kay Pat P. Daza birthday din ni Pat P. Pat P. Happy birthday!
2: Marian Mariano Francisco.
0: Si Rahan Zaragoza.
2: Shane Burgess.
0: At si Catherine Cares.
2: Juarez.
0: Juarez Nantiza. Happy birthday.
2: Happy birthday po. So may ilang segundo pa tayo kaya ako'y sisilip sa aking Facebook. Titingnan ko kung sino-sino
0: si
2: pa.
0: Si Kuya Pete Latilla, happy birthday.
2: Si Lester Chavez, dati nating kapamilya. Happy birthday, Lester. Si Narisa Jokno Barcela, happy birthday.
0: Ang cameraman natin dati, si Kuya Jay Salonga, happy birthday.
2: Sa desk natin, si Annie Rugenio sa ABS-CBN News Desk. Happy birthday, Annie.
0: Ang dami niyo may birthday ngayon, ha?
2: Super, yes. Pahabol sa birthday month ni partner Riga Pula.
0: Ayan.
2: Kami po yung nagpapaalam na at nagpapasalamat na kami po isinamahan niyo today on a Mooney Monday. Dito pa rin po sa Asia Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
0: Hindi ka po niyo nakasama. Ingat, Lunas pa lang.
2: Ah, yes. Tabangan niyo na mga nagbabagang balita sa TV. Patrol! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo mga pamilya. Good night.

0: Hakbang hamon.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano mang panahon.
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang trabahador patay ng matabunan ng bahagi ng gumuhong hukay sa Las Piñas City. Apat na lalaking walang habas na nagpaputok ng baril sa Arayat, Pampanga, patay na makainkwentro ang mga pulis. Anti-theft feature, hindi umubra sa mga tirador ng motor. Dating Public Works Secretary Manuel Punoan, balak gawing state witness ng ombudsman sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal. DILG, nilinaw na walang student-athlete na kabilang sa inirekomenda nilang sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act kaugnay ng pagkamatay ni Narine Butterponya at Divine Adili. Mga kabalin, fiesta mode sa pagsugod ng sigabo at Someone Someday sa San Fernando, Pampanga.

0: sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa trahedya sa isang construction site. Patay ang dalawang trabahador ng subcontractor ng isang water concessionaire sa ginagawang proyekto nito sa Las Piñas City. Natrap at natabunan ang mga biktima matapos sumanong gumuho ang bahagi ng malalim na hukay noong Linggo ng hapon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Abala ang mga rescuer na ito mula Bureau of Fire Protection, PNP at Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas nitong Linggo ng gabi sa paghahanap sa dalawang trabahador ng kontratista ng Maynilad na natabunan sa malalim na hukay na bahagi ng ginagawang proyekto ng water concessionaire. Napasugod din ng babaeng ito na kinakasama ng isa sa mga pinaghahanap na trabahador.
3: Ang tanong ko, nasa ng safety? Nasa ng safety nila? Ibig kong sabihin, kung alas dos nangyari, bakit kung hindi ko pa inopen yung account ng asawa ko, hindi ko malalaman? Na ibig sabihin, sinasagip na siya sa ilalim.
2: Kwento niya, nakapagpadala pa ng video sa kanyang live-in partner kung saan ipinapakita ang lalim ng kanilang pinagtatrabahuhang hukay. Ang lalaking ito, hinahanap naman ang kanyang 21 anyos na pamangkin.
4: Civil engineer din ako by profession. So tinanong ko kung anong status na anong depth na nung hinuhukay nila. Ang sabi sa akin, around 14 to 15 meters. So napakataas na.
2: Ayon sa kapitan ng barangay, isang nasalba nila mula sa evacuation site.
5: Dinala namin sa Crescent King Hospital yung isang tao. Okay naman raw, hindi naman raw serious, kaya iniwan na lang namin doon.
2: Bandang alas 6:30 Lunes ng umaga nang magkasunod na makuha ang labi ng iba pang biktima. Ayon sa mga saksi, limang iba pa ang nakaligtas.
6: Sabi ng Barangay Pamplona 2, ito ang unang beses na nagkaroon ng aberya sa proyektong ito sa kanilang barangay. Pero lumalabas na hindi ito nag-iisa dahil may mga kaparehong proyektong gaya nito sa iba pang parte ng Las Piñas.
2: Ayon sa Maynilad, bahagi ito ng Package 2 ng kanilang conveyance system kung saan naglalatag ang kumpanya ng malalaking tubo sa ilalim para saluhin ang mga wastewater mula sa mga kabahayan. Ang mga tubong ito ang magdadala naman ng mga wastewater sa water reclamation facility ng kumpanya kung saan dumaraan sa treatment process para alisin ang pollutants bago ibalik ang nalinis na tubig sa mga ilog o dagat. Ikinabahala naman ang kinatawan ng lunsod ang insidente.
7: Hindi natin pwedeng sacrifice yung safety dito kasi nagmamadali yata ito ng, sa kanilang proyekto. Ito ay hindi naman directly Maynila ng contractor nito. May isang malaking kumpanya from China.
2: Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na sinuspindi muna ang konstruksyon sa lugar. Nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad at nagsasagawa ng investigasyon kasama ang kanilang contractor upang malaman ang ugat ng insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kumpanya sa pamilya ng mga biktima at pinasisiguro sa contractor na makararating ang tulong sa kanila. Sabi pa ng Maynilad, prioridad nila ang suporta sa mga apektadong pamilya at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Sinubukan ng news team na kumuha ng karagdagang detalye mula sa pamahalaang lunsod at BFP tungkol sa insidente, pero ang Las Piñas Police na anila ang may hawak sa kaso. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Hindi umubra sa mga kawatang riding in tandem ay ginabit na anti-theft feature sa isang nakaparadang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Sa pulse video, ang pagtangay sa motorsiklo na pang-anim na insidente na sa lugar. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
8: Linggo ng gabi nang makuhanan sa CCTV ang pagbuting-ting ng riding in tandem sa isang motorsiklo sa parking area ng Samgyupsalan sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Maya-maya pa, napaandar na nila ang motor at mabilis na itinakas. Hindi makapaniwala ang biktimang rider na mananakaw ang motorsiklo dahil bukod sa nakalak, nilagyan niya rin ito ng anti-theft feature.
9: Nagulat ako kasi nakalak. Imposible mapaandar yun eh. Pumandar pa po tapos yun, namatay yung motor. And then siguro sa nung kumuha ng motor, tinulak muna yung motor.
8: Nang magpasaklolo sa barangay, doon na nalaman ng biktima na hindi siya ang unang nanakawan ng motorsiklo sa lugar.
10: Yung mga suspect po natin na hindi po taga rito talaga sa San Isidro yan, mga dayo po yan na pumupunta dito. Ngayong buwan po siguro mga sa tansya ko lang mga 6, ngayon June po.
8: Nai-report na ng barangay ang seri ng nakawan ng motorsiklo sa kanilang lugar. Nangangalap na umano ng karagdagang CCTV footage ang pulisya para maplakahan ng motorsiklo ng mga kawatan na huling namataang patungo sa direksyon ng San Mateo Rizal. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
11: Tatlong sugatan sa karambola ng apat na sasakyan sa Cagayan City, Isabela nitong linggo ng tanghali. Sa kuha ng CCTV, binagala ng mga driver ang takbo ng kanilang tricycle at motorsiklo para kumaliwa sa bahagi ng National Highway. Pero nasalpok sila sa likuran ng isa pang motorsiklo na mabilis ang takbo. Sa lakas ng banggaan, natumba ang tricycle at ang mga motorsiklo. Nadamay din ang isang kotseng galing sa kabilang direksyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Mula sa pagiging akusado, balak gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal. Samantala, kakasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Senator Dante Marcoleta ngayong linggo. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
12: Matapos kasuhan si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan, plano na ngayon ng Office of the Ombudsman na gawin siyang state witness sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Nahaharap si Bunoan sa kasong graft at plunder dahil sa umano'y pagbubulsa ng pondo para sa flood control projects. Nakatakda rin siyang humarap sa pagbasa ng sakdal o arraignment bukas Martes.
13: We will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. We filed already.

0: motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution.
1: Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mahalaga ang magiging pahayag ni Bunuan sa mga kasong tinatrabaho ng kanyang tanggapan.
0: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
1: Nitong buwan din, pinayagan ng Sandigan Bayan ang motion ni Bunuan na hospital arrest sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame.
0: His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony.
1: Batay sa listahang isinumite ng kanyang abogado sa korte, may type 2 diabetes, sakit sa spine, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at acute coronary syndrome ang dating kalihim. Samantala, kakasuhan ng Ombudsman si Senador Dante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donations sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Galing ang donasyon kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kasama sila sa kakasuhan sa Sandigan Bayan ngayong Linggo.
0: It's Senator Marcoleta, definitely. For the solution, we're about to file it already.
1: Sabi ni Remulla, asahan na magtutuloy-tuloy ang pagpapanagot. Lalo pa't 8 kaso na ang isa sa ilalim sa preliminary investigation at karamihan sa mga ito ay sangkot umano ang mga nasa Kongreso. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
2: 4 na barko ng China kabilang ang isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang namataan malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng bilateral maritime cooperative exercise ang Pilipinas at Estados Unidos. Nagpapatrol, Bianca Dava.
3: Sabay at magkatuwang na naglayag ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at United States Coast Guard patungo sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong Sabado. Pinangunahan ng BRP Antonio Luna ng Navy ang Bilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang BRP Melchora Aquino at BRP Capones ng PCG at ang USCGC Charles Moulthrop at USCGC Emlyn Tunnel ng Amerika. Sa 2 araw na pagsasanay, 4 na barko ng China ang namataang sumusunod sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dito ang frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 555 at 3 barko ng China Coast Guard. Ayon kay Captain Jennifer Monforte, nakalapit sa 5 nautical miles ang Chinese warship sa barkong pandigma ng Pilipinas.
4: Lagi nating nadidetect yan si FFG 555. Siya yung parating sumusunod sa dito tuwing mag-patrol tayo dito.
3: Bagamat inasahan na ang presensya ng mga barko ng China, ang sabi ng commanding officer ng BRP Antonio Luna, hindi naman nakaapekto ang mga ito sa mga aktibidad. Kabilang sa mga pagsasanay, ang search and rescue drills at division tactics o ang pagsasagawa ng iba-ibang formations ng mga barko. Nagpalipad din ng multipurpose naval helicopter ng Pilipinas para sa photo exercise. Pero dahil sa masamang panahon at malalakas na alon, kinansilang ilang aktibidad tulad ng personnel transfer at visit board search and seizure exercises.
4: 1.3 meters yung task ng alon, kaya meron tayong mga serials na cancel. Pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rim.
3: Isinagawa ang BMCA habang mas pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatrolya nito sa paligid ng Bajo de Masinloc.
4: Significant para sa amin sa actually hindi lang sa BRP Antonio Luna kundi sa buong Northern Luzon Command kasi na-maintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDM.
3: Ito rin ang kauna-unahang BMCA sa lugar matapos alisin ang Chinese floating platform na natuklasan noong nakaraang buwan sa lagoon ng Bahura. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
2: Isa sa bawat 100 batang Pilipino ang tinatayang na biktima ng online sexual abuse and exploitation of children. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, Pero ang mas nakagugulat,

0: Karamihan sa mga batang ito ay naabuso mismo sa loob ng kanilang tahanan. Ito ang tatalakayin sa bagong ABS-CBN News documentary ni Karen de Guzman kasama ang Philippine Center for Investigative Journalism.
1: Sige boss, go.
2: Pass, pinaka-pass pa. Punang pinto, sa kaliwa.
3: Ispangin mo ko sa pinto. NBI!
4: May mga batang araw-araw na pasan ang mga alaalang hindi nila pinili.
5: Itong nanay mismo ang suspect, isa ipinapasok niya yung deal paari ng anak niya mismo.
6: Hindi ko akalain na ganun palang ginagawa ng tito ko every time na pumunta ko sa bahay nila. Natatakot na nahihiya mo. Paisipin kasi nila na nabibinta ko ng katawan ko.
7: Sa likod ng mga ordinaryong bahay at komunidad, may krimeng madalas hindi nakikita ng publiko. Isang krimen na gumagamit ng internet para pagsamantalahan ng mga bata. Ito yung tinatawag na Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC. Dito sa Northern Mindanao, partikular sa Cagayan de Oro, Iligan at Ozamis, inilunsad ang Special Justice Zone para pag-isahin ang effort ng ahensya kontra OSAEC. Pero ang tanong, gumagana nga ba talaga ang sistema para protektahan ng mga bata at maihatid ang hustisya sa mga biktima?
0: Mapapanood po ang tahanang taksil sa ABS-CBN News YouTube channel ngayong gabi pagkatapos ng TV Patrol. Gretchen, ilang tulog na lang, ASAP XP Australia na. Sino naman ang nadagdag sa lineup ng magtatanghal doon?
8: Ati B, para sa mga kapamilya na dahil kasama sa star-studded lineup ng kapamilya performers ang nag-iisang Diyosa Ann Curtis. Ngayon pa lang, usap-usapan na kung ano ang magiging Ann Kabugerang pasabog ng Asia's multimedia superstar. At bukod kay Ann, world-class entertainment din ang ihatid ng OPM icons na sina Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Martin Yevera, Shasha Padilla, Ogie Alcacid at Eric Santos kasama ang iba pang kapamilya stars. At alas 7 ng gabi. Kita kits mga kapamilya!
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pakikiramay bumuhos sa bisperas ng libing ng estudyanteng namatay sa pamamaril sa Tacloban City. At back-to-back float ng Sigabo at Someone Someday, dinumog ng mga kapalen. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, BZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radyo Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
13: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
12: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
13: Magdasal ka na!
14: Tatapusin na kita, demonyo ka!
12: Ang suwabing bigotilyo.
15: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
16: Wala naman akong boyfriend din.
15: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
12: Malinis trumabaho.
17: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
12: Walang aksyong di tatata.
13: Ano?
12: Lahat ay magmamarka.
13: Sige! Dumukal mo!
15: Pare-pareho tayo ng likaw ng pito ka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
12: Rudy Fernandez, Markang the Boy. dito sa sinimo. Pari ka

0: Do.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
4: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
5: Ibahin mo ko!
3: Maaksyong tapatan!
6: Papakita ko sa'yo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
7: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
3: Maaksyong barilan!
8: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
3: Punong-puno ng aksyon!
6: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
9: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
3: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
11: Manatili po kayong nakikinig.
12: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
13: Nagbibigay ng iba't ibang information.
12: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
14: Pag walang knowledge, walang power.
12: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
3: Ubusan ito ng lahat.
4: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
5: Patay sa engkwentro laban sa mga pulis ang apat na lalaking walang habas na nagpapaputok ng baril sa Arayat, Pampanga noong Sabado. Iniimbestiga naman ng Philippine National Police ang magkahiwalay na insidente ng panunutok ng baril sa Mandaluyong City at Zamboanga del Norte. Nagpapatrol Karen De Guzman.
6: Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa apat na armadong lalaki sa Arayat, Pampanga noong Sabado ng gabi. Gumagamit sila ng iba-ibang uri ng armas na walang pakundangan nilang ipinapaputok pataas.
7: Nagiinom man sila doon, siguro kasama, what do you call this, yung trip nila na magpaputok, kasama na siguro pagyayabang, and that was what was reported to our police.
6: Agad na rumesponde ang mga police, pero nang sitahin nila ang mga lalaki, sila naman umano ang pinagbabaril, kaya napilitang gumanti ng putok ang mga

0: Apolis, patay ang apat na sospek. Kinilalang isa sa kanila bilang leader ng isang gun for hire group.
1: It's a murder case, but dismissed due to insufficiency of evidence. And there was also information received that last January 24, or rather January 24 of 2025, that he was contacted by some individuals to assassinate several local candidates to include a mayoralty candidate in Arayat, Pampanga.
0: Inaalam pa ng pulisya kung sino ang tatlo niyang kasama. Humingi naman ng tawad ang isang police corporal na nag-viral na nanutok ng baril sa nakaalitang lalaki sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Paliwanag niya, nagalit umano siya sa biktima dahil sa mga sinabi nito sa kanyang asawa.
2: Wala po akong intensyon na bahirin ng masamang imahe ang buong kapulisan, sir. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo, sir, kalinisan, sir, at nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-sorry sa inyo, sir, at sa buong kapulisan, sir.
0: Sinibak na siya sa pwesto habang nahaharap sa mga reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
3: Hindi po namin kinikilingan itong mga ganitong tiwaling maling gawa ng ating kapulisan, but bagkos sa atin pong isusurrender siya kung ano man yung nararapat na kaparusan sa kanya pong maling ginawa.
4: Klaro naman siguro sa atin at alam natin na dapat ang lahat ng susuot ng uniforme ay fit. And trabaho ng NAPOLCOM na to ensure na lahat ng pulis na nagsusuot ng uniforme currently and in the future must be fit to serve the people.
0: Nananatili sa restrictive custody ang pulis habang gumugulo ang investigasyon. Samantala, hinihikayat naman ng PNP na magtungo sa kanilang tanggapan ang dating general ng Armed Forces of the Philippines na nanutok ng baril sa isang driver na nakaparada malapit sa bahay niya.
1: Ang isang ano dito is they are still trying to locate yung uploader. Uploader ba tawag dyan yung the one who took the video. He will be the one to file the complaint.
0: Patuloy itong iniimbestigahan ng Mandaluyong Pulis at inaalam kung rehistrado ang baril ng dating general. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Nakatakdang ilibing bukas ang isa sa mga estudyanteng namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa huling lamay ng biktima, dagsa pa rin ang nakiramay sa pamilya na labis ang dalamhati sa kanyang pagpanaw. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan.
6: Naiiyak pa rin si Mang Rodrigo Fabiana tuwing may dumarating na mga guro at estudyante mula sa San Jose National High School para makiramay sa pagkamatay ng kanyang 15 anyos na apong si Chris Lawrence Fabiana. Bukas na ililibing si Chris Lawrence, isa sa mga nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22. Itinuring na bayani si Chris Lawrence dahil nailigtas niya sa kapamakan ang kanyang mga kaklase matapos niyang tangkaing isara ang pinto ng kanilang classroom para hindi makapasok ang dalawang armadong estudyante. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Rodrigo na wala na ang kanyang apo. Palaisipan pa rin sa kanya kung bakit sa itinuring na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral napatay ang kanyang apo.
7: Hindi namin matanggap bakit nangyari sa apo pa namin na napakabay. Inaasahan ko talaga na yung pagkatid ko sa eskwelahan, akala ko safety na sila doon dahil pangalawang bahay nila yun eh. Ngayon, bigla mo na lang mababalitaan, wala na pala yung apo, pinaril na.
6: Nanawagan si Mang Rodrigo sa pamalaan na mabilis nilang magkamit ang katarungan.
7: Ang ospisya para makatahimik ang kanyang kaluluwa. Ospisya talaga yung ano namin, hanap.
6: Sa ngayon, nasa Rehabilitation Center ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang minor de edad na suspek sa pamamarila. Sinabi ng mga opisyal ng kagawaran, hindi na sila pinapayagang magkaroon ng kontak sa isa't isa. Bawal din silang bisitahin ang kanilang mga magulang at iba pang kamag-anak sa ngayon. Habang sumasailalim sa psychological evaluation ang dalawang binatilyo. Samantala,

0: pinangunahan ng alumni ng San Jose National High School ang isang candlelighting activity sa campus noong Biyernes. Kasabay sa pagkanta ng school hymn, bumuo sila ng Hugis Cross gamit ang mga kandila bilang alay sa mga nasawi sa pamamarila. Panalangin din ng mga dumalo ang hustisya para sa mga biktima sa insidente. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News, Tacloban City.
1: Nilinaw po ng Department of the Interior and Local Government na hindi lahat ng kasama sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao Aurora ay posibleng maharap sa kasong hazing. Kaugnay ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Iginiit naman ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin na hindi niya kailangan ng working permit sa bansa. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Nitong Biyernes, inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban kay dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ngayong Lunes, may paglilinaw ang Department of Interior and Local Government. Walang student-athlete na kabilang sa nirekomenda nilang sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
3: Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Sila ay pawang mga biktima rin na marahas na training na sa marahas sa training na naganap.
2: Binigyang diin din ni Remulla na ang pangunahing layunin nila ay mapanagot ang mga nagplano at sinadyang pahirapan ang mga student-athlete.
3: Kaya aming rekomendasyon na kasuhan at litisin ang coaches ng Ateneo Men's Basketball Team, lalo na ang head coach nito na si Tab Baldwin.
2: Dagdag ng kalihim, dapat na mas masusing imbestigahan ng DOJ kung may posibleng pananagutan din ang pamunuan ng Ateneo de Manila University na tumatayong kahalili ng mga magulang sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga estudyante. Lunes ng umaga, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Homicide Division ang Athletics Director ng Ateneo na si Emmanuel Fernandez bilang tugon sa sabpina ng ahensya. Binigyan din ng kanyang abogado na walang kinalaman si Fernandez sa team building activity sa Dipaculao Aurora.
4: We just told them what we know, what he knows, and then it's up to the investigators to come up with a report.
2: Nagtungo rin sa NBI sina Assistant Coach Francisco Louis Alas at ang physical therapist na si Jerry Crueca, pero hindi na sila nagbigay ng pahayag sa media. Samantala, sa pagdinig ng Department of Labor sa issue ng work permit ni Baldwin, iginit ng dating Blue Eagles head coach na hindi niya kailangang kumuha ng Alien Employment Permit o AEP dahil siya ay isang permanent resident. Base sa records ng DOLE, hindi kumuha ng AEP si Baldwin o nag-apply para ma-exempt sa AEP.
5: I understand the importance of having a correct employment status. I am generally very fastidious about these sorts of things. However, I do not have a completed application form, a stamped application form, but to my recollection and to my habits, I would be very sure that I would have followed through filling out the AEP form. I just don't have recollection of what happened after that.
6: Out of utmost caution, not frustration, sir, we take the position that the Alien Employment Permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa.
2: Ibinahagi ni Baldwin sa pagdinig na nagsimula siyang magtrabaho sa Pilipinas noong 2013 bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Naging bahagi rin siya ng isang PBA team at ng Gilas Pilipinas noong 2015 at 2016. Nagsimula naman siyang maging coach ng Ateneo Men's Basketball Team noong huling bahagi ng 2016. Binigyan din ni Labor Secretary Francisco Tolentino na may petsang 2016 ang Alien Certificate of Registration ni Baldwin.
7: There is a gap between 2013 to 2016 when Mr. Baldwin said a while ago under oath that he was working for SBP.

0: as coach of the national team.
1: Humingi naman ng palugit ang abogado ni Baldwin upang mabusisi ang kanilang mga record. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
2: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan kaninang hapon, may sama ba ng panahon?
3: Bernadette, may binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo na sa susunod na 24 na oras. Tatawagin po ito sa local name na Henry kapag naging bagyo na at pwede magtaas na agad ng wind signals kaya pwede magkaroon na po ng kanselasyon ng biyahe ng mga barko sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Huli pong namataan ang LTA sa layong 165 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. At ito natin sa ating satellite animation, nagpapaulan na ang weather disturbance sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at dito po sa Mindanao. Sa wind forecast ng The Weather Company, tatawirin po ng potensyal na bagyo itong Samar, itong Masbate at ilagang bahagi ng Panay at sa Mayromblon sa araw ng Martes. Sa katupipihit, pahilagang kanluran dadaan po sa may Mindoro palabas ng West Philippine Sea sa kanluran ng Luzon. Mas dapat paghandaan ang malalakas na ulang dala na potensyal na bagyong ito kesa sa hangin. At mas mataas rin po ang banta ng mga pagbaha kapag matagal lang tuyo ang lupa sa mga dadaan ng lugar. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at patuloy pong tumutok sa updates ukol sa manang panahong ito. Pwedeng kumilos na itong potensyal na bagyo pahilagang kanluran patungo sa may Southern China later in the week. Sa mga nag-aabang po ng potensyal na class suspension, magantabay po sa updates mula sa inyong local government units. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, madaling araw pa lang po ng Martes, meron ng matinding pag-ulang aasahan dahil sa LPA dyan sa may Sorsogon at Masbate. Nakalat po yung mga paulan na ito sa ibang bahagi ng Bicol, maging sa may Quezon, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro sa umaga at tanghali. Sa hapon, mas may kalakasan yung buhos ng ulan dito sa Calabarzon at sa Northern Mindoro at meron na rin mga pag-ulan sa Central Luzon, lalo po sa may Tarlac at Zambales. At sa gabi, uulan na rin po sa may Cordillera at Cagayan Valley habang patuloy pa yung kalat-kalat na may kuminsan malalakas na ulan sa may Central at Southern Luzon. Dako naman tayo sa Palawan, aasahan po natin no, na yung habagat naman ang makaka-apekto dito, may kalakasan yung ulan sa tanghali at bago lumubog yung araw sa may southern part ng probinsya at dito naman sa hilagang bahagi dahil sa papalapit na sama ng panahon. Sa Visayas, ngayong gabi ng Lunes, mabababad pa sa matinding ulan itong hilagang bahagi ng Samar Island, kabilang na ang Biliran at meron din pong maulang panahon sa may Cebu at Bohol at ilang bahagi ng Panay at Negros. Pero sa araw ng Martes, ito pong bahagi ng Negros Island Region at Panay ang mabababad sa halos tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Umaga po yan hanggang sa gabi. Kita natin, no, makakapal po at malalakas ang aasahang pag-ulan. Kaya bahain po at pwedeng makaranas ng delikadong pagbaha dyan sa may Aklan, Capiz, Antique at Iloilo. May aasahan din mga pag-ulan dito sa may Central Visayas halos maghapon bukas. Sa Mindanao naman, kalat-kalat ang mga pag-ulan sa umaga hanggang tanghali sa may Zamboanga Peninsula, Mainland Farm, ilang bahagi ng Lanao or ng Northern Mindanao at southern part ng Soccsergen. May kalakasang ulan po bago lumubog yung araw dito sa may Bukidnon at hanggang gabi naman o oras ng hapunan sa may Agusan del Sur at Surigao del Sur. At pag lumalim ang gabi, may ilang bahagi pa ng Mindanao ang may kalat-kalat na mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, maulap na sa umaga at mula tanghali mataas po ang banta ng mga pag-ulan dahil sa sama ng panahon at posible rin po yung mga pagbaha sa mga bahaing kalsada lalo kapag tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
2: Naging makulay at masaya ang Fusion Music Festival 2026 na layong bigyan buhay ang musikang Pilipino sa pagtatanghal ng Pinoy artists, K-pop groups at mga banda mula sa iba-ibang pamantasan. Nagpapatrol, Rod Macenas.
4: Hindi napigilan ng malakas na ulan ang pagdagsa ng mga kabataan at fans sa Fusion Music Festival 2026. Sa temang Gisingin ang Mundo, gisingin ang OPM, kapartner ang isang coffee brand, naging isang masayang community ang festival grounds. Sulit naman ang paghintay sa headliners gaya ni Angela Ken, Earl Agustin, BGYO, Mackie, at Four of Spades.
5: Nagkakaisa-isa po yung mga kabataan and from different places po and schools. This event actually, you know, highlights the talents of the Filipinos.

0: Hindi dapat tayo tumigil sa pagsuporta ng sariling ate.
1: Naging tambayan naman ang village na ito. Tampok ang interactive games, photo booths.
2: Mula bangon, gusto namin gisingin ang mundo ng hindi lang just the older consumers but also the younger consumers. And we feel that one way to do that is through music.
1: Nagbabalik din ang free jam intercollegiate battle of the bands kung saan champion ang UMAC Jammers ng University of Makati. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: At susunod, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gugulong na sa susunod na linggo. Ano ang mga aasahan sa paglilitis? At real-life couple Jericho Rosales at Janine Gutierrez masusubok sa The Loyalty Game. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Taga Baleno, Masbate po ako.
4: High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Ang alaga ng DCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din yung life. DCNL, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Sa lang araw na ito para sa mga hari.
8: Ako nang pahala dyan.
7: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
8: Talaga?
9: Talaga ho?
7: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Hindi ako susuko!
14: Tigasin.
15: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
14: Habulin.
16: Ang lakas-lakas ng apil mo.
17: Bulaklak para sa'yo.
14: Hindi ka sasantuhin.
18: Si Manoy! Bumuka na kaboy!
19: Talagang
14: ang bumangga. Kita!
20: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
14: Sinong sila dito?
21: Ako!
22: Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki.
14: Sinesiga sa Sinimo Hari.

6 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at ways. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpapalit.

0: Naglabas na ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court para sa nakatakdang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., binigyan ng kopya ang prosekusyon at depensa ng pre-trial order ngayong hapon. Laman nito ang mga pinagkasundoan ng magkabilang panig gaya ng facts, witnesses, mga petsa ng paglilitis at iba pang impormasyon. Binigyan ang magkabilang panig ng hanggang July 2 para magkomento. Samantala, nadagdaga ng private prosecutors na magiging katuwang ng mga taga-usig ng Kamara sa impeachment trial. Kabilang sa kanila si Attorney Theodore Te, na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at kasalukuyang interim chairperson ng Free Legal Assistance Group. Kasama rin sa private prosecutors sina Attorney Reynaldo Robles at Attorney Arnold Labay ng Chan Robles and Associates Law Firm. At Attorney May Divinagracia na nagtuturo naman sa Ateneo de Manila University College of Law. Ayon kay House Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima, posibleng madagdagan pa ng ikatlong batch ang private prosecutors na nasa 11 na sa ngayon.
1: Isang linggo na lang at aarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang unang vice presidente ng bansa na in-impeach ng Kamara at sasalang sa paglilitis sa Senate Impeachment Court. Narito ang special report ni Vivienne Gulia.
2: The trial of the impeachment of Vice President.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisin sa Senado ang pangalawang pangulo ng bansa kaugnay ng articles of impeachment na inihain ng Kamara. Sa July 6, nakatakdang gumulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ng Kongreso na patalsikin ang ilang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng proseso ng impeachment para mapanagot sa paglabag sa saligang batas o mabibigat na krimen.
4: Sinasabing may political na katangian ang impeachment dahil di tulad ng prosesong legal, mga mambabatas na inihalal ng taong bayan ang nagpapasya rito. Hindi rin rekisito ang proof beyond reasonable doubt sa paghatol, pero dapat ang proseso ay alinsunod sa konstitusyon.
3: May dalawang yugto ang impeachment. Una, ang pag-initiate o pagsisimula na nasa kapangyarihan ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ikalawa, ang paglilitis sa Senado na tatayo bilang impeachment court.
5: House Resolution Number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report Number 261, are hereby adopted.
3: Nitong Mayo na kumpleto ang unang yugto ng paboran ng 257 kongresista ang pag-impeach kay Duterte. Lampas ang bilang na yan sa hindi bababa sa one-third ng mga miyembro ng Kamara na requirement ng konstitusyon para mapagtibay ang articles of impeachment. Sa ikalawang yugto ng impeachment process, hindi bababa sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa articles.
6: I will do impartial justice. According to the Constitution and the laws of the Philippines.
3: Nitong May 18, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpang tutupad sa tungkulin na isagawa ang impeachment trial ng bise ng walang pagkiling.
7: Special oath. And that oath requires only one thing from them, and that is to act with impartiality. So we hope that the senator judges acting as members of the tribunal

0: will act according to their solemn oath.
1: Sa paglilitis, tatanungin ng opisyal kung guilty o not guilty siya sa mga inaakusa sa articles of impeachment. Pwedeng siya mismo ang sumagot o magpadala ng abogado para ihatid ang kanyang tugon. Kung tumanggi siyang gawin alinman dito, ituturing itong sagot na not guilty at itutuloy pa rin ang paglilitis. Dahil ang House of Representatives ang naghain sa Senado ng reklamong impeachment laban kay Duterte, mga miyembro nito ang tumatayong prosecutors o taga-usig. Pwede silang tulungan ng mga pribadong abogado na tumatayo naman bilang private prosecutors. Pero pangangasiwaan pa rin sila ng House prosecutors. Dedepensahan naman si Duterte ng mga pinili niyang abogado. Sa Articles of Impeachment, inaakusahan ng BSEN ng paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, other high crimes, at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Apat ang batayan nito. Umano'y maling paggamit ng confidential funds. Umano'y di maipaliwanag na yaman at di pagdedeklara sa SALN ng lahat ng ari-arian. Umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hiling sa Articles of Impeachment, patalsikin sa pwesto si Duterte at huwag nang payagan pang muling humawak ng posisyon sa gobyerno.
2: Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Maghanap tayo ng katotohanan. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban.
1: Pero ayon sa kampo ng bise, walang patunay na mali ang naging paggamit ng confidential funds, pati na ang alegasyong may tagong yaman si Duterte.
3: No joke.
1: Taken out of context din anila ang mga pahayag ng bise na ginawang basehan ng sinasabing pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno, political destabilization at pag-uudyok ng sedisyon. Binatikos pa ng kampo ni Duterte ang naging proseso ng impeachment process sa Kamara at tinawag ang Articles of Impeachment na constitutionally infirm, procedurally defective, at substantively deficient.
4: Sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment are answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition.
5: Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon, ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds.
1: Ayon sa Senate rules, boboto lamang ang senator judges kapag tapos nang litisin ang lahat ng articles of impeachment. Isa-isa silang tatawagin para isaad ang kanilang hatol kung guilty o not guilty sa bawat article. Kahit isa lang sa apat na articles of impeachment ang makakuha ng hatol na guilty mula sa hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado, sapat na ito para mapatalsik ang nilitis na opisyal. Pero kung hindi ito maaabot, mapapawalang sala o acquitted siya. Bawal maghain ng motion for reconsideration sa desisyon ng Senate Impeachment Court at hindi maaaring iapela ang mismong hatol sa korte. Ipinagbabawal naman ang konstitusyon ang paghahain ng reklamong impeachment sa parehong opisyal sa loob ng isang taon mula nang masimula ng huling impeachment proceedings.
6: Base sa pananaliksik ng ABS-CBN Research and Verification Unit, mula 1987, kasama sa mga opisyal na naharap sa reklamong impeachment, ang 5 pangulo ng bansa, isang pangalawang pangulo, 3 chief justices, 2 ombudsman at 3 opisyal ng Commission on Elections.
1: Pero ikalima pa lang si Duterte sa mga tuluyang inimpeach ng Kamara. At mula sa bilang na yan, isa pa lang ang na-convict ng Senate Impeachment Court, si dating Chief Justice Renato Corona, na hinatulang guilty sa hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa SALN. Itinigil naman ng Senado ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada matapos niyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng tinaguriang EDSA 2. Habang hindi na rin itinuloy ng Senado, ang paglilitis ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating COMELEC Chairman Andres Bautista nang mag-resign sila. Sa kabila nito, may mga naniniwalang pwede pa rin ituloy ng Senado ang trial kahit na magbitiw ang opisyal para pagpasyahan kung dapat ding i-disqualify ang nasabing opisyal sa muling paghawak ng posisyon sa gobyerno. Vivian Gulia, ABS-CBN News. At this time, I will...
7: Magkahiwalay na namahagi ng libreng bigas sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ngayong Lunes. Nagtungo sa Sulu at Zamboanga ang Pangulo, habang sa San Juan City naman namahagi ang unang gidang. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
8: Umabot na sa Western Mindanao ang pamamahagi ng libreng bigas ng Marcos Administration. Sa ilalim ng kanilang bawat bayan, makikinabang program. Ngayong Lunes, nagpunta si Pangulong Marcos Jr. sa Barangay Laum sa Maimbong Sulu. 3,000 beneficiaryo ang nabigyan ng 10 kilong bigas doon.
3: Ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin na hindi sila din bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin.
8: Sa matagal na panahon, kasama ang sulu sa pinakamahihirap na lalawigan ng Pilipinas. Bagamat nabawasan ang bilang ng mahirap na pamilya, ayon sa PSA, maraming bayan pa rin doon ang may mataas na poverty incidence.
9: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
8: Bumisita rin ang Pangulo sa mga sundalo ng 11th Infantry Division sa Jolo bilang pagkilala sa kanilang ambag para mapanatili ang kapayapaan doon. Mula sa Sulu, nagtungo ang Pangulo sa Zamboanga City para mamahagi ng libreng bigas at ilunsad ang walang gutom kitchen. Sa San Juan City, itinuloy naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamimigay ng libreng bigas na kanyang sinimulan noong isang linggo. Mga senior citizen ng lungsod naman ang mga benepisyaryo ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program.
10: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito'y ibabahagi din nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanilang mga tahanan. At bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan.
11: Napakarami, makintulong po sa pamilya po ito. Kasi po, siyempre, sa hirap ng buhay niya, sa maraming bilihin, malalatas ang bilihin. So, ito bigyan sa pantulong po sa bawat isa sa amin.
8: Galing pa rin sa Local Government Support Fund ang pondo para rito.
12: Halos 9,000 senior citizens sa San Juan City ang makatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programang ito. 4 na beses lang bibigyan ng bigas ngayong taon na sabi ng mga nakatanggap ay malaking tulong sa kanilang buhay.
8: Itinuturing ni Clarita na espesyal na regalo ang natanggap na libreng bigas para sa kanyang pamilya.
13: Pa-birthday na yan sa akin. Today is my birthday. Kung tutuusin, kulang yan. 8 lahat kasama ko, pangsyam ako.
14: Pero malaking tulong pa rin, no?
13: Malaking tulong niya kahit papaano. Kung sa labas, mahal.
14: Opo.
13: 61 ang binibili namin.
8: Itutuloy ng unang ginang ang pamamahagi ng libreng bigas sa ibang lungsod sa Metro Manila sa mga susunod na linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: May bagong serye nga abangan sa Prime Video simula ngayong Hulyo ang The Loyalty Game. Tampok sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. At kaugnay niyan mula sa Quezon City, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang ganap dyan?
16: Yes, Gretchen, ikinasana ngayong gabi ang special screening para sinabangang serye na The Loyalty Game na bagong project ng ABS-CBN Studios at Prime Video. At kaugnay niyan, syempre, mga kasama natin ang cast bumubuo ng The Loyalty Game. We have here, of course, Yassi Pressman. We also have Jericho Rosales, Janine Gutierrez. We have Miss Carmina Villaruel and Charlie Dizon. Guys, first of all, congratulations. Grabe. Intense and talagang ang dami na nag-aabang para dito sa The Loyalty Game. But of course, my first question goes to Miss Carmina Villaruel. Of course, welcome ka, pamilya.
17: Thank you.
16: Thank you so much. Kwento mo naman kami, Miss Carmina, how was it working with the cast of The Loyalty Game?
17: Ang saya, masaya lang. It's very chill. Sayang lang, hindi ko nakatrabaho yung mga loyalty testers talaga. So most of my scenes are with Janine and Echo. Yeah.
16: And we saw the trailer, the teaser. Grabe intense yung acting mo dito. How do you feel about this role?
17: See, direct may kasalanan mo. Kailangan intense talaga kasi lahat sila intense. So kailangan maano ko sila. Kailangan pareho kami, 'di ba? And my character kasi itself kasi medyo crazy siya dito eh.
16: Yes.
17: Kaya dapat
16: and
17: intense.
16: We love that. And
17: me too. I love my character. I love Imelda.
16: Okay, about you, Charlie. How is this gonna be different sa mga nagawa mo ng role? And nakita talaga natin, no? Even yung mga tao nagsabi, gigil talaga yung character mo dito at tumatagos yun sa screen. So how do you feel about that?
18: Actually, pag napanood nyo, mas makikita nyo, mas gigil pa siya. Hindi lang yun yung mga ginagawa niya. Pero honestly, ibang-iba to sa lahat ng characters na nagawa ko. Isa to sa mga winish kong character din. Yes. Kasi alam kong very challenging siya for me. Emotionally and physically challenging siya for me. So sana abangan nyo kung bakit ganon.
16: Grabe yung bilang bilangguan scene, ha?
18: Exactly.
16: Oo, ano? Grabe yun, yung bilangguan scene. Grabe yung nandun ka sa loob ng...
18: Hindi lang yan, may tatalon siya sa bintana. De, joke.
17: marami pa.
16: And for Yassi, of course, Yassi, grabe din yung character mo dito. Kwento mo naman kami a little bit of her character.
19: Naka, I'm very, very excited po to bring Mara to life kasama ang buong cast po ng The Loyalty Game. It's such a fun character to play with, guided by some of the greatest directors ng Pilipinas po, syempre. The character has a big, big secret na hawak niya po sa buhay na Laben para sa The Loyalty Game. At yun ang kailangan po ninyong abangan.
16: Talaga nga abangan ang character mo dito, Yassi. But of course, we also have Janine Gutierrez and Jericho Rosales. Grabe, congratulations!
20: Thank you.
16: Finally, no, magkasama sa dito sa premiere na to. I mean, sa special screening na to. And we're very happy. A lot of fans are here supporting the both of you. But the question is, ano ba yung abangan ng mga tao when they watch the series? Ano yung mga bago na naiiba sa The Loyalty Game sa usual na napapanood ng mga viewers?
20: It's just different, I guess, on a serious note. Ano siya, parang yung themes kasi namin dito is very important. We play, aside from yung kala nyong typical kabit-kabitan, gano'n, it's not your typical kabit-kabitan. It's not a kabitan show. Yes. It's more about, it's not also like emotional cheating o mga ganyan. It's about, you know, times like, you know, financial issues, you know, mental issues, relationship issues. And for me, I can't speak for everyone, but for me, this is a first. I'm playing a very different role. It's my first time to play this role. I don't think I'm allowed to say it. I'm not allowed to say it. Huh? Pinaka-chill ko na role to. Chill. Kasi maraming yelong involved. Saka malamig na tubig. But, kung ano yung kakaibang aabangan nila, si Janine na lang sasagot.
16: Go ahead, Janine.
21: Ano siya? It's super interesting kasi yung kwento ng loyalty testers talagang nangyayari sa totoong buhay. Tapos talagang tinapatan pa ng Star Creatives ng ibang layer ng suspense, ng thriller, ng pamilya na talagang nakaka-relate lahat ng Pilipino. So talagang asahan nila na bawat episode may mga revelation, may mga nakakaiyak, may mga nakakatakot. So excited talaga kami na mag-umpisa na siya this July 3 sa Prime. Yes.
20: Sana panoorin niyo to kasi pinaghirapan talaga ni Janine. Kaya siya tumangkad ng ganito kataas.
16: I can see that.
20: Yeah, tumangkad siya eh. Pagkataas ng project namin.
16: Oh, ang galing. Congratulations. Yeah. But of course, we have Direk May Cruz Alviar. Direk, congratulations.
22: Thank you.
16: Malatang pinagpaguran. And nakikita talaga yun sa teaser, sa trailer. Mm-hmm. We saw that talaga pinagpaguran. But how was it working with this cast? Grabe, no? Ibang klaseng cast din to.
22: Oh yeah, as in casting coup. Parang talagang everyone brought their A-game. Lahat talagang nag-deliver. Kaya parang ikaw, ang sarap sa pakiramdam na magdidirect ng lahat ng artista na alam mong 100% at napakahusay. So talagang pag magkakasama sila, galing, ang kagaling nila, nakatuwa talaga.
16: And seeing that on the big
22: yes, and, it's something to watch out for. I mean, like, this is a new combination. Maganda yung ano, parang marami dito ang bago na ngayon lang nagsama-sama. That's why it's very fresh, and I'm excited for everyone to see this and watch the combination of all these great actors.
16: With that, Direk, invite everybody to watch The Loyalty Game.
22: Yes, The Loyalty Game, showing na po July 3. It's dropping on Prime Video together with ABS-CBN.
16: Mga kapamilya, muli aabangan ang suspense thriller na The Loyalty Game ngayong July 3. Balik sa inyo sa studio.
15: Congratulations sa the cast ng The Loyalty Game at maraming salamat, Daniel Krishnan.
23: Susunod, pamunuan ng mahigit 100 planta ng kuryente, pinagpapaliwanag ng Department of Energy dahil sa palyadong pasilidad. At Catherine Bernardo at co-stars ng Someone Someday, dinumog sa Pampanga. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Ah.
0: Dahil araw-araw, may sinasa nga.
2: What's happening here?
4: Bakit parang kasalanan ko pa?
5: Four sister lang, four sister.
0: Sayang nakakakilig.
24: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
25: Ayoko mahal kita.
26: No one touches Shine. She's my jowa.
27: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
0: Sayang love trip.
28: Nawala.
29: That's the most funniest I've ever seen.
30: Ooh, charinggera.
0: Sama na ang buong family sa masayang bonding.

0: Tapos mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
1: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisi.
2: Okay, relax. Sinaya saya sa sine mo. Hari ka rito.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan? At direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan? Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Anip sa tindig.
7: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
2: Ibang klase tumitig.
8: Alias pretty boy.
9: Hanggat narito ako, liligaya ka.
2: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
10: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
11: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
2: Yan ang tunay na astig.
12: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntot to.
2: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
14: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
15: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
13: At masasayang usapan.
16: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
17: Yung Martin, ako nag-train siya.
14: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
17: Leia?
14: De Guzman.
13: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Walang kalma-kalma!
18: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
2: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
19: Tawan mo ko!
20: Pagtatanggol ko kayo.
2: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
20: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
19: Yeah!
18: Giling mo! Giling! Pinapilip po kami!
19: Ayun oh!
2: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
21: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon,
3: pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang mga pamunuan ng mahigit 100 planta ng kuryente sa bansa dahil sa biglang pagpalya o matagal ng pagkatenga ng kanilang pasilidad na nakaaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa iba't ibang electricity grid. Samantala, bagamat bumaba ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo, oil price hike pa rin ang inanunsyo ng mga kumpanya ng langis para bukas.

0: Imbis na 69 pesos kada litro, may bawas na 10 pesos kada litro ang binayaran ng chofer na si Celso sa gasolinahang ito. Laking pasalamat niya dahil gumagana pa rin ang 10 peso discount program ng gobyerno para sa mga jeepney at UV Express.
1: Malaking bagay na rin kung dati nakakabili ng 5 kilong bigas. Ngayon medyo tumaas-taas na mga 7 kilo kasi may 10 pisong bawas eh.
0: Pero ang mga ordinaryong motorista gaya ni Dexter, walang nakukuhang diskwento kaya dumidiskarte para hindi masapul ng dagdag presyo.
2: Akala ko kasi una rollback, tapos pala increase pala bukas. So napakarga na ako na yun.
0: Pero kahit pababa ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo sa world market noong nakaraang linggo, ito pa rin ang inilabas na price computation ng Department of Energy. May range na pwedeng may maliit na rollback o dagdag presyo na aabot ng halos 2 piso kada litro. Mas pinili naman ng mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo. 1.65 sa gasolina, 84 centavos sa diesel at 1.22 sa kerosene. Paliwanag ng DOE, hindi kasi pare-pareho ang gastos ng mga oil companies kaya minabuti nilang magkaroon ng range kaysa idikta ang saktong galaw kada linggo.
3: While it's still hindi pa tayo bumabalik sa previous, ito po yung compromise na nakita namin na i-average na lang muna and you can pick the lowest or the highest.
0: For good news sa LPG, nalaganunsyo ng 12 pesos kada kilong rollback ang Petron Gasul at Fiesta Gas mula ngayong araw. Sa July 1 naman, ang 12 pesos kada kilong rollback ng Sulayne habang bukas Martes ang kaparehong rollback ng Regasco.
4: Ang dahilan po dito ay yung patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa international market.
0: Pero mahigit 1,000 piso pa rin ang presyo ng regular na tangke kahit malaki ang bawas presyo. Samantala, pinagpapaliwanag ng DOE ang mga pamunuan ng mahigit 150 planta ng kuryente sa buong bansa na bigla na lang pumalya o matagal ng palyado na nakaaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa electricity grid.
5: Most of the violations was forced outages, prolonged deratings, and failure to deliver the committed capacities. There are various options the DOE may choose. It could be cease and desist order. It could be blacklisting or of the companies.
0: Ngayong araw, yellow alert na naman ang Visayas Grid dahil bagsak ang 31 planta at bawas ang produksyon ng 16 pang planta. Ang ending, consumer ang sumasalo sa problema dahil tumataas ang singil sa kuryente bunsod ng manipis na reserbang kuryente.
3: This is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services. As a public service, you have an obligation to deliver to the people on demand kung ano yung kailangan diyan in accordance with your contract with the distribution utility.
0: Taon-taon nang nakalatag ang planadong scheduled shutdown ng mga planta ng kuryente, pero madalas pa ring may biglang pagbalya na nauuwi sa yellow or red alert na nagpapalobo naman ng bayarin sa kuryente ng mga consumer.
6: Sa ibang balita naman, ikinabangala ng mga taga-Europa ang matinding init ngayong summer. Tinatayang mahigit 1,000 na ang namatay sa iba't ibang bansa sa rehiyon dahil sa heat wave. Nagpapatrol, Amy Hilger.
7: Nagsimulang maramdaman ang heat wave o matinding init sa Europa noong 1 linggo. Dahil sa matinding init, binuksan ang Canal Saint-Martin sa Paris noong Hunyo 17 para sa mga gustong lumangoy. Maging mga turista, ramdam ang matinding init sa Paris.
8: I'm from California and we do have hot weather, but it's dry and during the night it gets cooler. So it's a desert. This is very, very city-like. It's urban heat. And I hope it doesn't last long.
9: On the information, the best season in France is June. So I selected this season, but the incredible temperature, heat attack. I think getting to the heat wave, right?
7: Dahil sa matinding init, may mga nagpalamig sa mga public fountains sa Paris. Sa tala ng World Health Organization, higit 1,300 ang naitalang namatay sa Europa dahil sa matinding init mula noong Hunyo 21.

0: Nagbabala si World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na mabilis uminit ang panahon sa Europa kumpara sa iba pang mga kontinente. Nagbabala rin ang mga dalubhasa na nagigik pangkaraniwan na ang heatwave dahil sa climate change. Naramdaman din ang matinding init sa Germany nitong mga nakaraang araw kung saan umabot sa higit 40 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Marami tuloy ang nagpalamig sa mga lawa at pools.
1: I'm worried about it because the nights are really tough, so you cannot really do your daily activities because you're tired. What we did, we had wet blankets, cold gloves on, cold layers on our body, and ice patches everywhere. We went a lot of swimming.
0: Kanya-kanyang diskarte naman ang mga Pinoy sa Europa dahil sa init ng panahon. Hindi na lumalabas si Karen Paulman mula sa kanyang basement na isa sa malamig na bahagi ng kanyang bahay.
2: Nandito pala ako sa basement namin kasi ang init sa taas, dito maginaw.
0: Naglalagay naman ng basang tuwalya sa kanyang ulo ang Pinay nurse na si Mary Chris habang nagtatrabaho sa hospital. Maging ang bahagi ng mga Scandinavian countries gaya ng Denmark ay nakaranas din ng hindi pangkaraniwang init. Mabenta tuloy ang mga pampalamig. Sa ngayon, bahagyang naibsan ang matinding init sa bahagi ng Europa. Pero inaasahang babalik ito sa susunod na linggo. Amy Hilger, ABS-CBN News.
3: Arestado ang 10 banyaga sa Siargao Island dahil sa iba-ibang paglamag ng immigration laws. Ayon po sa Bureau of Immigration, pawang mga residente at local business owner ang nagparating sa kanila ng mga paglabag ng mga inaresto. Kabilang sa inaresto ang dalawang Israeli na lumabas na overstaying at nagtatrabaho ng walang kaukulang work permit at visa. Wala rin silang naipakitang passport ng isang gawang operasyon. Bukod sa mga Israeli, kabilang din sa inaresto ang isang Moroccan, Australian, Nigerian, Lithuanian at dalawang Chinese. Dinala na sila sa immigration office sa Maynila habang sumasailalim sa immigration proceedings.
4: Susunod, Alex Ayala puspusan ng ensayo isang araw bago sumabak sa Wimbledon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
7: Sana nasanay ko dyan!
6: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
8: Hello to Marian!
9: Hello, Lola!
10: Cute na!
6: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
11: Patay ka ngayon!
12: Sino ang babatayin mo?
11: Ako!
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
13: Walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
6: Sure kang tatawa ng tatawa.
14: Netama ako!
13: Isn't it fantastic?
6: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
15: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
16: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
17: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
18: DZMM, Radio Patrol, 630. Una sa balita, una sa public service.
19: Hutan.
20: Yes, it's insane.
19: Ano ang gawin natin?
20: Umalis na kayo!

0: freaking monster! Wapuma, wapuma, he's happening!
1: Chikawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinesigaw.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta, una sa balita, una sa public service.
6: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
7: Ano yun?
6: Shooting star.
7: Ah! Ano yun?
6: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
8: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, important. Yan ang Tatak Dolphy.
9: Muscle yan, oh.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
10: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
11: Lupit naman nyo.
6: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
12: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
13: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4.
14: Tinukoy ng Philippine National Police ang isang grade 10 student na person of interest sa naglabas ng banta online laban sa mga estudyante ng isang public school sa Batangas City. Ayon sa PNP Public Information Office, natuklasan ng pamunuan ng eskwelahan ang mga mensaheng ipinost sa opisyal na Facebook page ng Batangas City Integrated High School noong Linggo na nagbabanta sa mga kapwa-estudyante dahil umano sa pambubuli. Dinala na siya sa City Social Welfare and Development Office. Sinuspindi rin muna ang klase na sa eskwelahan. Ayon naman sa paaralan, nagsasagawa na ito ng mga hakbang para masiguro ang seguridad ng mga estudyante.
15: The presence of the police alone inside the schools will bring yung sense of security and safety sa ating mga kabataan. And we want to reassure the public that we are doing everything we can.
16: Dahil sa viral na birthday prank, posibleng bawian ng lisensya ng Land Transportation Office ang driver ng electric taxi vehicle at iba pang kasama nito. Nagpapatrol Izzy Lee.
17: Matapos maghatid ng takot sa mga pasahero na regular na sumasakay ng taxi at TNVS, iginiit ng Land Transportation Office o LTO na hindi katawa-tawa ang paggawa ng peking krimen para sa content. Ito'y lalo't posible itong magdulot ng panganib hindi lang sa mga pasahero, kundi pati sa law enforcement officers.
18: Itagpan po natin yung ginawa po nilang prank na inalabas nila na hold up, parang na hold up ang ginawa nila. Imagine po nga yung ibang enforcement agency na dugan, nakita yan, nagkaroon ng inkwentro. Napahamak sila, napahamak din yung mga nasa enforcement na nag-implement, di ba?
17: Nag-viral kamakailan ang isang video ng tinaguri ang birthday prank kung saan isang pasahero ng taxi ang kunwaring hinold up at kinidnap para dalhin sa isang surprise birthday party. Sa pahayag ng Green GSM, ang taxi na ginamit sa prank, iginiit nitong wala silang kinalaman sa insidente at hindi nagbigay alam ang driver sa kanila tungkol dito. Pero inisyuhan pa rin ng LTO ng show cause order ang kumpanya, driver at mga vlogger na nakibahagi sa birthday prank.
18: Hindi dapat pinaglalaruan yung mga ganyang bagay at hindi ginagawang katawa-tawa. So may pananagutan sila dito kaya nag-show cause kami sa kanila.
17: Dagdag pa ng LTO, posibleng bawian ng lisensya ang mga sangkot.
18: One person to operate the vehicle, gagaya ng driver, mawawalan siya ng lisensya dyan. Maaari siyang mawalan ng lisensya. Ganun din naman yung blogger na nag-implement niyan. Tapos pumayag naman itong public utility driver para gawin yung kalokohan na yun.
17: Bukod sa LTO, binigyan din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order ang kumpanya at may-ari ng taxi. Pinatawan rin nila ng 30 araw na temporary suspension ang sangkot na taxi. Easily, ABS-CBN News.
9: Isang araw bago sumabak sa Wimbledon, nag-practice si Pinay tennis star Alex Ayala kasama ang kanyang ama na si Michael Ayala. Sa Instagram story na ibinahagi ni Alex, kitang nagpapalitan ng palo mula sa baseline ang mag-ama, kalakip ang caption na Wimby Prep o paghahanda para sa Wimbledon. Makakaharap ni Ayala sa opening round ng Grand Slam sa grass ang world number 75 na si Renata Zarazua ng Mexico, Martes ng gabi yan oras dito sa Pilipinas. Target ni Ayala na makabawi kay Zarazua na tumalo sa kanya sa quarterfinals ng Cary Tennis Classic sa North Carolina noong August 2024. Kung mananaig si Ayala, makakaharap niya ang mananalo sa pagitan ng nagbabalik na tennis icon na si Serena Williams at 2025 Eastbourne Open champion na si Maya Joint. Sa likod ng mga informational video ng trending content creator na si Lance, pinagsasabay niya ang buhay estudyante at iba pang mga interes. At sa pagbisita niya sa ABS-CBN Newsroom, inamin niyang mayroon din pala siyang ibang pangarap na gawin. Sino nga ba siya behind the lens? Alamin sa pagpapatrol ni Anjo Bagawisan.
11: Bida ang mga hayop at kalikasan sa kaalamang hinahatid ng 24-year-old content creator na si Lance. Sa loob lang ng nakaraang linggo, humakot siya ng halos 4 milyong bagong followers sa Facebook pa lang. At sakto nga, kasi sa tunay na buhay, 5th-year veterinary medicine student na si Luis Ann o si L.A. Nagal. Inspirasyon din niya sa pagvivet ang mga alaga nilang hayop, lalo na ang matagal na nilang asong si Max.
19: Nagka-parvo po siya, tapos after na nakala namin, naka-recover na siya, nilabas po ulit namin, so nagkasakit siya ulit. That's one of the reasons then kung bakit ko pinush na maging veterinary student kasi hindi ko po kaya na mawala siya sa akin.
11: Aminado si Lance na malaking hamong balanse ng pag-aaral at pagiging consistent sa paggawa ng content. Kaya laking pasasalamat niya sa pamilya at mga piling individual na umaalalay at sumusuporta sa kanya.
19: Nandito ako kasi meron tayong ginagampanan na responsibility and purpose, and God put us here, placed us here kasi alam niya nakakayanin. It's not about Lance, it's for the audience po natin, it's for the people, kung ano po yung mapoprovide natin sa kanila, ano yung maibibigay natin sa kanila.
11: Pinag-usapan sa social media ang pagkumpronta ni Lance sa mga netizen na aniyay walang respeto at kinukumpara siya sa ibang creator. Paniniwala niya, may espasyo naman para sa parehong content.
19: Nakakasad din po na parang binababa din po nila yung mga content creators na nasa entertainment side. Importante ang educational to tap your brain, and importante din po ang entertainment contents to tap your emotions and your heart po talaga. Sana po let's all respect them. Pwede naman po sumuporta nang wala pong tinatapakang iba.
11: At dahil mahalaga rin sa kanyang tama ang impormasyong hinahatid sa anumang platform, malaki rin ang respeto niya sa hanay ng mga journalist na minsan din pala niyang pinangarap

0: po ako, of course, nanonood ng mga news sa TV. Kaya, if given a chance po, why not? So, nagpa-practice din po ako dati mga spills na nakikita ko online. Pero hindi ko po alam kung kaya ka po.
1: Kaya heto, sumabak siya sa aming reporter challenge.
2: 3, 2.
0: Muling ipinagdiwang ng lusod ng San Juan ang kanilang Wata Wata Festival sa responsableng basaan.
1: Para kay Lance, makapangyarihan ang mga salita. Kaya sa content man niya o sa sino mang gumagamit ng social media, mahalagaan niya na gamitin ito para maiangat ang iba. Anjo Bagawisa, ABS-CBN News.
3: Pa, Karen Davila, na bukas ay huling araw na ng June.
4: Grabe, no, bilis ng panahon.
3: Naubos na natin yung 6 months.
4: Natakot ako nung una. Bigla na lang alam mo ba? Karen Davila.
3: Hindi, kasi may impeachment. So, parang ganun-ganun lang. May impeachment trial po ulit tayo.
4: Oo.
3: Next week.
4: Oo. July 6 ang simula. So, ang schedule ng impeachment is Monday to Thursday. Mm-hmm. I think it starts 2 p.m. to Sawa. Depende na yon. Ang, diba?
3: Oo. Hanggang sa pagbubukas siguro ng Kongreso ulit. May zona, di ba?
4: Oo.
3: O after noon, bukas na
4: yung
3: naman sila.
4: Yung zona, kailan nabigay na ba yung date? Wala
3: last,
4: pa.
3: Well, ano yan?
4: Basta last week of July.
3: Monday of July.
4: Mm. Oo. Mm-hmm. So, okay. Ang presiding officer is confirmed na or i-aanunsyo pa?
3: Pagpipilian pa nila. Oo. Kung si Senate President ba o pipili
4: si,
3: sila na isang abogado. Diba? Pero ibig lang sabihin is, makisali po tayo, bantayan po natin, kilatisin natin, nakumbinsi ba tayo? Sa totoo lang, hindi lang yung mga senator yung judges, eh, pati yung madlang people.
4: Oo, totoo yan.
5: Pero yung sabi naman nila, political exercise naman daw ito.
4: No, it's both. Ang impeachment is both a legal and political exercise. Mahirap naman mag-convict ng isang tao na walang sala.
3: Oh, diba? Yes, definitely.
4: Mahirap din mag-acquit ng isang tao na may sala.
3: Kung malinaw yung ebidensya. Oh.
4: Pero political, dahil kahit papaano, ligawan na yan ng mga kakampi. Pero sana ang mga senator judges maging ano
3: patas.
4: To? Maging patas at isipin nila ang taong bayan.
3: Actually, sa totoo lang mag-ano yan eh. Para makikiramdam.
5: Diba? Doon lalabas yan.
3: Maraming re-election is 2020.
4: Yes. Ito naman, tinabanter kami.
3: Oo, puputulin tayo. Dali, oh,
4: sige na, okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po ang ABS-CBN News YouTube channel, ang documentary na Tahanang Taksil.
3: Dali.
4: Ako po si Karen Davila.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa ninyong paboritong palabas sa iWant.ph. Sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:02.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Pot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, huling Lunes po ng Hunyo, June 29, 2026. Abay, ito na po ang inyong Bisyo Alas 8, Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Wait, partner.
2: Hello.
1: Spill. Spill dito eh.
2: Ah, ganun ba? Kailangan ba sa'yo talaga to? Okay.
1: Instruction niya ni Abraham
2: Hindi
1: Isa.
2: Ako sanay. Sanay yeah. Ako sa parang sa hello attorney. Parang ano lang kami.
1: Eh, doon tayo. Sige.
2: Tamang,
1: dahil ikaw ay special guest.
2: Oo.
1: Go ahead, partner. Kamusta ang weekend?
2: Absuelto niyo na ako
1: absuelto.
2: Dito sa pagbabasa. Oo.
1: Absuelto.
2: Ako po muna si Liza Aquino. Pansamantalang mahalili kay Marlene Padiernos na busy yata mangisda sa West Philippine Sea. Mars, where are you?
1: Ayan po ang ating kasama ngayon na 8 o'clock habitat si Binibining Liza Aquino.
2: Mm-mm.
1: Ay, galing pa po ng hello attorney.
2: Galing tayo sa 1 p.m.
1: Happy eh, mamaya mo na sila i-ano. Ayan, no?
2: Kinausog ako ni Birthday Boy. Happy
1: birthday. Ayan, ha? Ay, Lunes po.
2: Susunod tayo dahil birthday niya.
1: Eh, partner, saan ba tayo na papanood at napapakinggan?
2: Hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Of course, hindi po namin nakakalimutan. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nakatutok sa I1TFC, the Filipino Channel Worldwide. And of course, yung mga nasa kasama partner, nakikinig saan?
0: TTZMM, numero uno sa action.
1: Ay, mga motorista partner, ingat-ingat kayo sa kalsada dahil napaka pabago-bago partner ang panahon. Ano? Uulan, iinit, hindi mo na maintindihan.
2: Ito nga kasi nag-TV Patrol Express ako kanina. Dami natin kayo today, partner. Pero TV Patrol Express ako kanina at nanabanggit nga ni Tito Ariel na may paparating po tayong sama ng panahon. At inaasahan din na magkakaroon tayo ng ganito pang panakanakang pag-ulan, malakas na pag-ulan sa Metro Manila in the coming days.
1: Yo.
2: So, asana po natin yung magdala po tayo ng ating payong, dala ng plano yung mabuting ating biyahe. Pero nakakatakot ngayon kasi mabanggit ko lang, napanood ko sa balita eh. Very alarming, no? Na, syempre, marami po sa mga kababayan natin na wala naman pong sariling sasakyan. Sila po yung nagko-commute. Eh, may isang vlogger, napakatalino talaga at napakagaling. Gumawa ng content. At kakontsaban niya itong isang taxi driver.
1: Yung prank.
2: Na kunwari in-hold up. Ano ba naman? Pag-isipan naman natin mabuti yung mga ganyang mga content.
1: Alam
2: diba?
1: Mo, partner, hindi pa sila natuto. Eh, kung matatandaan mo, eh. Hindi ko lang matandaan yung eksaktong insidente. Pero dito sa Quezon City yun, eh, diba?
2: Anong?
1: Yung mga vlogger din, content creator, na ang kanilang content ay may kinikidnap sila. Dito yun sa Quezon City.
2: Kailan nangyari yan?
1: Eh, nagkataon. Hindi ko na nga matandaan kung kailan eh. Sa Quezon City yun, partner.
2: Oo.
1: Kinikidnap nila yung pala ay content.
2: Mm-mm.
1: Eh, nagkataon na merong off-duty na police doon. Muntik silang paputukan, partner.
2: Nako.
1: Kita mo. Kaya yun ang sinasabi ng LTO patungkol dito sa mga sasakyan na ito, itong TNVS na ito. Paano kung merong pulis na nandun na off-duty? Ikaw makaresponde ka agad doon. E di nalagay kayo sa aberya.
2: At saka, siguro tayo, journalist tayong dalawa, di ba? Before we do a story, lagi namin iniisip yan.
1: Verify?
2: Hindi eh. Parang, bakit mo siya kailangan ibalita? Ano ba ang impormasyon at aral na kapupulutan po nitong ating mga audience, mapabata, mapatanda. Hindi ko naiintindihan anong punto ng content.
1: Yan na nga eh.
2: Bakit mo kailangan gawin yun? Bakit nyo kailangan mag-fake ng scenario dito? Hindi pa po ba tayo sobrang pagod na sa lipunan sa mga nangyayari? Magdadagdag pa tayo ng mga peking scenario. Ang daming nangyayari sa mga eskwelahan. And then you see contents like this. And then what do you get out of it? Kayo lang kumikita ng pera. Rage baiting, is it?
1: Diba?
2: Takutin ng mga tao. Magandang i-line up to sa hello attorney. Ah. Kasi pwede may mapanagot sa batas ang mga ganito pong irresponsible content creators.
1: So ito pala yung teaser, itong Spot Report. Para
2: kung kayo po yung mga katanungan legal, yan pala, segoy.
1: Eh, naisip ko lang, partner, bago tayo sa balitaan natin, naisip ko lang dyan kung ano yung bakit natin binabalita, bakit natin sinasalang yung ating mga resource person sa programa. Sabihin mo na, ano, yung insidente dyan sa T-Plex, partner, hindi ba? Eh, ang we do understand na yun natagpuan dalawa sa loob ng sasakyan. Eh, di ba sinasabi ng...
2: Anong storya yan?
1: Yung nakapark na sasakyan sa T-Plex, partner.
2: Ah, tapos yung natagpuan ang bangkay.
1: Bangkay, okay. Di ba? Patay na sila doon eh. Ang sinasabi ng PNP, privacy, we do understand that. Kaya lang, sabi ko din kay Captain, sa PIO, kailangan ho nating malaman, ma'am, para ho sa public, sila ho ba'y nakatulog doon? Meron bang leak yung sasakyan? Para ma-warn natin ang public na kailangan yung i-double check ang inyong sasakyan, baka may leak, natulog kayo na bukas ang aircon, kayo pagod, hindi dapat ganito, ganito, ganyan. Para at least maiwasan ng ating mga kababayan. Eh, unfortunately lang, in the expense nga na merong nasawi. Pero ang punto ho natin dito, kaya ho may programang Spot Report, Hello Attorney, ay para ho sa mga ganito, et al, di ba? Public service ho iyan.
2: Yun. Para alam natin anong gagawin sa mga ganito, anong aral lang dapat nating mapulot dito para po may iwasan maulit-ulit ang ganitong senaryo. But anyway!
1: Ito na, partner. 8:08 po sa oras na 8:08. Ay papasadaan na ho namin ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan ay mga kapamilya ipinakilala na ang bagong batch ng apat na private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kabilang po dito si Attorney Duterte na Chief Public Information Officer ng Korte Suprema noong 2013 hanggang 2018 at ang CPA lawyer na si Arnold Labay na may karanasan sa litigation, legal writing at pagtuturo. Ay kasama rin sa mga private prosecutor si Attorney Reynaldo Robles na nagsilbing legal at legislative consultant sa ilang public officials at institusyon, gayon din si Attorney May Divina Gracia na may karanasan sa commercial, civil at criminal litigation. Ipinakilala rin si dating Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers bilang spokesperson at impeachment advisor ng House Prosecution Team.
0: Spot Report!
2: Samantala, sa ibang balita, tutol ang ilang senador sa total ban sa mga video game dahil sa sinasabing impluensya nito sa mga kabataan na gumawa ng karahasan sa paaralan. Giit ng chairperson ng Senate Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology na si Bam Aquino, lumabas sa maraming pag-aaral na walang koneksyon ang mga video game at pamamaril sa paaralan at hindi humahantong sa marahas na pag-uugali ang mga video game bilang anyo ng siling at libangan. Sa halip, dapat anyang higpitan ang pagpapatupad ng umiiral na age restriction sa mga larong may mature rating katulad ng panuntunan sa mga pelikula at mga programa sa telebisyon. Dagdag ng senador, may mahalagang papel ang mga magulang sa pagbabantay sa mga video game na nilalaro ng kanilang mga anak at may pananagutan din ang mga game developer na gawin itong mas ligtas.
0: Spot Report!
1: Tama yan, partner. Kaya nga may sinasabing parental guidance, hindi ba? Mm-hmm. Halimbawa, naglalaro yung anak mo ng nang laro na may violence, ika nga, no? Mm-hmm. Inaando ng magulang para i-explain.
2: Yes, tama.
1: Na hindi yan totoo, yan ay fantasy, hindi mo dapat ginagawa yan, sa laro lang yan, hindi ba? Para mahiwalay mo ang bata sa realidad at sa laro.
2: Oo, kasi hindi mo rin naman maiiwasan na hindi nila makita yan eh.
1: Precisely.
2: Masyado pong malawak ang internet, ang social media. Kung hindi nila makikita sa gadget yan at sa bahay, at some point, pag sila po'y nasa eskwelahan,
1: sa klase, may gadget.
2: Diba? Exposed din sila. So might as well, turo nyo na, educate the kids para po alam nila anong gagawin sa mga situation na na-expose sila, di ba? So
1: at
2: alam nila tama at sa mali.
1: Guided na partner, hindi ba? Hindi yung sila pa yung makaka-discover noon. At syempre, kung ano-ano maiisip niyan, hindi ba? Tama ba ito?
2: Tama.
1: Ano ba itong pinapanood ko, hindi ba? Kaya nga po parental guidance ang sabi.
2: Ang hirap maging magulang ngayon, promise. Kung pwede lang ako maging pinya, yung parang 100 at 2
1: mata?
2: Mata.
1: Sa katamaran naman na yan.
2: Parang gusto ko lang makita lahat ng ginagawa ni Azile.
1: Yeah, yung alamat na yun eh, dahil sa tamad yung partner, alamat ng pinya. Si Pina!
2: Ngayon, gusto ko na lang talaga ingatan ng aking mga chikitings po natin. Ano mga kapamilya, grabe po talagang
1: pero
2: panahon
1: ngayon. Pero again, partner, talagang hindi naman 24/7 naandong ka, hindi ba? Kaya hanggat maaari, ituro mo na talaga.
2: At pagdasal natin sila.
1: Ayun. Samantala po sa ibang balita,
0: Spot Report!
1: Ay sinusulong po ni House Speaker Faustino Bojidi III ang mas mahigpit na proteksyon para sa mga batang Pilipino laban sa mga panganib ng social media sa pamamagitan ng House Bill 9965 o ang Proposed Children's Social Media Safety Act. Ano ba ito? Ay kasama ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, layunin ng panukala na ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 13 taong gulang habang ang mga edad 13 hanggang wala pang 18 ay papayagan lamang kung may pahintulot at gabay ng magulang o guardian. O obligahin din ang mga social media platform na magpatupad ng mahigpit na age verification, palakasin ang mga safety features para sa mga bata at pananagutin ang mga lalabag sa panukalang batas. ay ayon po kay Speaker D, hindi layunin ng panukala na ilayo ang mga kabataan sa teknolohiya, kundi tiyaking ligtas at responsable ang kanilang paggamit.

0: 10 kilong bigas 4 beses sa loob ng isang taon. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, malaking tulong ang programa sa mga pamilya, lalo na sa mga senior citizens na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bigas. Totoo po yan. Magpapatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas hanggang kalagitnaan ng Hulyo.
1: Spot Report. Samantala sa ating mga police reports, naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 3 at Santa Maria Municipal Police Station ang isang wanted sa 2 bilang ng kasong statutory rape sa Santa Maria, Bulacan matapos makatanggap ng tip mula sa isang concerned citizen. Agad pong binirepika ng mga otoridad ang impormasyon at natukoy ang kinaroroonan ng suspect na nagresulta sa matagumpay na pagsisilbi ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 61 sa Angeles City, Pampanga. Ay wala pong inirekomendang piyansa ang kaso. Ay ayon po kay Central Luzon Regional Director Brigadier General Jess Mendez, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa mabilis na pagdakip sa mga taong pinaghahanap ng batas at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod.
2: Spot Report!
0: Aabot sa 3,429 loose firearms ang nakolekta ng Police Regional Office 6 sa mga komunidad sa Western Visayas sa ilalim ng kanilang kampanya laban sa krimen. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakuha mga baril sa pamamagitan ng voluntary surrender, police operations at community programs tulad ng tokhang kontra armas at Enhanced Managing Police Operations o EMPO. Pinakamaraming naisuko mula sa Antique, sa Aklan at Iloilo. Bahagi ito ng kampanya ng Philippine National Police upang maiwasan ang krimen at mapalakas ang seguridad sa rehiyon. Nanawagan ng PRO6 sa publiko na isuko mga hindi rehistradong baril sa mga otoridad.
1: Spot! Ay, tsaka partner, yan ay matagal ng panawagan, lalo na yung hindi na kayang magparehistro. Di ba may mga baril?
0: Pero hindi ka naman ma-aresto nun kapag
1: hindi, partner, pero kasi pupuntahan ka eh. Kasi considered as loose firearms yun.
0: Okay.
1: Kaya kung hindi mo na kaya i-rehistro, kasi may kamahalan din, partner eh. Kung
0: magkano?
1: Nasa 7,000 pataas yan eh.
0: Ano yun?
1: Pag nag-expire yung... Hindi, partner. 10 years ang binigay na sa LTAP. So kung halimbawa, hindi ka na able... Diba may nangyari sa'yo in the span of 10 years, di mo na kaya i-rehistro yung baril mo tsaka yung sarili mo na maging gun owner, isurrender mo na, mas mahirap. Kasi loose firearms na yan.
0: Oh, kasi ang nangyari dyan, kapag nakuha yan ng kamag-anak mo o kahit sino man, at na-trace na sa'yo yan nakarehistro, may kalalagyan ka sa batas. Mas mahal.
1: Tsaka isingit na rin, partner, maya-maya, meron tayong mga, meron tayong makakausap sa Paranaque, partner, nagkaroon ng baiba sa baril. Limang mga revolver, partner, binibenta.
0: Loose firearms,
1: partner. Hayagang binibenta. Itatanong natin mamaya kay Major yan.
0: Tatanong natin. Para kumpirmado at siguradong detalye
1: natin. Kasi nasa
0: natin.
1: Loob, partner, nakita doon sa video. Oh. Para hindi natin mas ma-preempt yung...
0: Tiniteaser mo na eh.
1: Basta ganun, partner. Nasa loob sila sa sasakyan. Binibenta lang doon, abutan. Tapos ang sabi pa, kalawangin na ito. Hindi, konting linis lang yan. Pero pumuputok, partner. Imagine mo kung saan mapupunta yung... Ganun kadali, di ba? Yan yung tatanungin natin mamaya. Anyway, partner, ito naman sa Tinglayan na Kalinga, mahigit 52,000 na piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng tinatayang 10.4 million pesos ang winasak ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG at iba pang law enforcement unit noong June 25. Ay ayon po sa PNP DEG, isinagawang operasyon sa tinatayang 2,600 square meters na taniman. At wala naman pong naaresto dun sa operasyon, partner. Pinuri po ng PNP DEG, Brigadier General Elmer Ragay, ang mga operatiba at hinikayat sila magpatuloy ng pagtukoy sa mga responsable sa pagtatanim ng ilegal na droga na iyan.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Balita po sa labas ng himpilan, abay Department of Health nilinaw na walang mpox outbreak sa bansa. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, take it away.
3: Jeff at Liza, nilinaw ng Department of Health na walang outbreak ng monkeypox o mpox sa bansa sa kabilaya ng kumpirmadong kaso ng sakit na naitala sa isang condominium sa Mandaluyong City. Ayon sa DOH, mula Enero 4 hanggang Hunyo 13, 2026, nakapagtala lamang ang bansa ng 44 na kaso ng mpox na 79% na mas mababa kumpara sa mahigit 200 kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ng ahensya na bagamat nanana

0: ang MPAC sa bansa, wala naman naitalang pagtaas sa bilang ng mga kaso at wala rin idineklarang outbreak. Ang paglilinaw ng DOH ay kasunod ng advisory sa isang condominium sa Mandaluyong matapos itong makatanggap ng official na CT Epidemiology and Surveillance Unit hinggil sa isang kumpirmadong kaso ng MPAC na may kaugnayan sa isa sa mga tower ng gusali. Sa advisory na may petsang Hunyo 25, inikayat ang mga residente na manatiling kalmado at sundin ang mga health precaution tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa skin-to-skin contact sa mga taong may hindi maipaliwanag ng mga pantal o sugat, hindi paggamit ng kaparehong tuwalya at kumot, at agad na pagpapatingin sa doktor kung may nararanasang sintomas. Hindi naman nagbigay ng detalye ang DOH tungkol sa pagkakailanlan ng may kumpirmadong kaso para maiwasan ng stigma at bilang pagsunod sa Data Privacy Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EDMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Thank you sa one and only Radyo Patrol natin, partner.
1: Oo, si Jom Garner. Ba, si Jom Garner, napakasipag.
3: Parang ikaw, partner.
1: Kailangan kumita ng pera, partner.
3: Parang ikaw,
1: partner. Oo, kahit saan, kahit ano. Ready tayo at your service, mga kapamilya. Kaya ganun.
3: Kanina ka pa eh, no? Kanina ka pang alauna eh. No? Launa. Inabot ka na ulan, tapos inulan ka ulit.
1: Hindi, ang gulo nga ng panahon, actually. No, hello, attorney, papunta ako dito, init. Mga kapamilya. Mainit. Tapos bigla umuwi ako saglit. Pabalik ako dito for TV Patrol Express, naulan naman.
3: Ulan na naman.
1: Tapos uwi ako saglit. Pagbalik ko, hindi ko na naman maintindihan ito. Baka next time, nagdinyebe na dito. Grabe po nangyayari.
3: Kaya yung ating mga kapamilya, dapat eh, meron na kayo ng foldable na payong. Diba?
1: Ah, oo.
3: Yun ang kailangan mo yun. Payong tsaka yung portable na fan ang kailangan mo ngayon eh.
1: Yes,
3: kasi hindi mo alam kung ano ilalabas mo eh. Diba?
1: Ang portable na payong. Portable payong? Bakit meron bang in-house payong? Yung totoo. Foldable.
3: Mechanical.
1: Foldable payong.
3: Ano pa rin tawag
1: doon? Sagot ang hilaw attorney yan sa July
3: 18
1: na pagpunta
3: mini,
1: kayo sa anniversary.
3: Yun, no? Marami kayong payong legal eh. No?
1: Tapos yung portable fan sa spot report.
3: Yari
1: tayo. Yari tayo doon. Mas mahal yun. Portable fan. Pamaypay na lang. Tapos may spot report na kalagay.
3: Anyway, partner, maraming natutuwa na ikaw ang nakasama natin ngayong gabi.
1: Oh,
3: bati ka na dyan, partner, sa ating live stream. Go ahead.
1: Sino ka dyan? Si Yuri Kikain nandito na. Good evening po, Sir Jeff, Ma'am Liza. Classmates, pasensya na po, absent kayo ako sa Hello Attorney kanina. Okay. Dapat pala hindi ako nandun binati. Sa'yo nanonood, sa akin hindi.
3: Okay,
1: bakit tayo ganito? Unfair. Hindi, joke lang.
3: Ayan, partner. Teka muna, ha. Eh, kasi may nakahangka na tanong pala. Yun, 5K each yung baril.
1: 5,000 lang?
3: Mura, di ba?
1: Naku po. Naku.
3: Eh, 5 yung binibenta, partner. Buti na lang, nasa watan
1: ng 10. Caliber 38.
3: 38, partner.
1: Grabe, 5,000.
3: 5,000.
1: Tapos kinakalawang pa.
3: Kinakalawang. Ikaw
1: delikado
3: na maglinis.
1: Pa yan. Delikado pa yan. Baka sa'yo yan, madali ka dyan.
3: Yun yung idedetalye natin mamaya, partner. Oo, okay, naku. Sino pa, partner, na nandyan?
1: Naku, si Cherish Apari nandito na. Si Mercy Julius Bangalando. Hindi ko nakikita itong mga pangalan to sa oras ko. Talagang loyal sa 8 p.m.
3: Oh, yan, mga ano yan, partner. Mga talagang loyal na kabisyo alas 8 yan. Sina Julius Bangalando. Yung mga yan.
1: Si Gabriel Ponsaran.
3: Ayan, bago yan.
1: Ah, bago ito. Ganyan. Hello po sa inyo.
3: Baka sa iyan, baka follower
1: hindi.
3: Niya.
1: Hindi. First time ko itong nabasa. Hello, hello. Si Sidney Galito ay listening daw ngayon habang sila ay nagbabiyahe from Marikina to Antipolo. Ingat po kayo. Nakbahain pa naman dati dun eh. No? Pero ngayon mukhang hindi. Ang daming ginagawa dun, drainage projects. Let's see.
3: At saka hindi na pwedeng hindi ayusin ng project ngayon. Yari sila kay Sec. Vince Dizon.
1: Sa bawat baha na mababalita natin, manunumbalik ang galit ng mga tao sa nangyaring anomalya.
3: Maalala at maalala, partner.
1: Tama.
3: Anyway, partner, sino pa? Meron pang nandyan na habol.
1: Ang dami! Si BLK Box, si Edilberto.
3: Mangawang.
1: Kaya mo yan.
3: Ayun, nandito tayo.
1: Si Mercy G, nandito na rin. Si Semicolon Butterfly. Ayun po. Hello po sa inyong lahat.
3: Yun. Sabangit mo na si Sidney Galito. Eh, no?
1: Si Babsy Boy.
3: Ayun, si Marvelet.
1: Sabi ni Babsy
3: Boy. Birthday
1: niya.
3: Happy birthday to you.
1: Good PM, Daddy Jeff. Wow. Daddy Jeff.
4: Happy birthday!
1: Uy, happy birthday din kay Jello.
3: Oh, si Jello nga pala. Oh.
4: Happy birthday!
3: Ganon-ganon na lang ba yun, Jello? Abay, bihira ang, kumbaga partner, ano yan? Pinagpala kapag nakakapag-birthday.

0: birthday ka pa. Kaya Jello, alam mo na.
1: Baka naman, bukas, nandito pa tayo. Monday pa lang.
0: Tsaka partner, kaya nga meron kang bati na happy birthday in advance, meron ding belated. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit na hindi eksaktong birthday mo, eh pwedeng-pwede pa.
1: Oh, di happy birthday na rin sa'yo. Birthday mo ka makila, di ba? June pa, oh. Meron ka nagsasabi sa'yo, Daddy Jeff daw.
0: Sabi at dyan lamang po kayo.
1: Nag-commercial break. Back to, na-reverse uno sa'yo. June anyway, baby ka rin naman.
0: Anyway, partner, eh yun na nga ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Tsaka yung sa Kandawa, yung gumuho na. Gumuho ba? Bumagsak na kisame yun.
1: May bumagsak na kisame. Animang sugatan. Alamin natin update mamaya.
0: Oh, kasi marami tayong tanong, partner eh. Mm-hmm. Saan gawa ito? Anong dahilan? Mm-hmm. At tsaka kamusta na yung mga nasugatan?
1: Opo.
0: Mm-hmm. Eh kaya dyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report. Makalipas sa ilang paalala.
2: Report! Spot Report sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang Radyo Patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin.
2: Report! Jeff Cabanas at Marlene sa likod ng krimen. Ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:27. Ako po, Jeff Caparas. Kasama pa rin po si Binibining Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya.
0: Partner, kanina nung commercial, pinag-uusapan natin dahil tinatawagan pa si Major Valdez ng SPD DSOU, District Special Operations Unit. Sila yung nag-operate partner yung Bybus eh.
1: Okay.
0: Nitong sa Paranaque nga na nagbebenta partner ng mga illegal firearms sa halagang 5,000 piso. Sus Mario Joseph.
1: Ano kaya mga background nito eh? No?
0: Oh, lalaki mong... pa ba ito partner?
1: Oh, okay. Ano ba? Mag-asawa? Magkaibigan?
0: Hindi ko pa masyadong naitanong partner. Hindi ko pa na-profile ito kay Major Valdez eh.
1: Oo, kailangan natin malaman yun. Tsaka, lumipad yung papel. Sabi ni Ate, hello, ano nangyari? Lumipad yung script ko. Sorry po, buhay ang script. But anyway, kasi mahalagang malaman natin yung, kumbaga parang relasyon nilang dalawa para meron tayong idea sa kung paano kalawak yung.
0: Tsaka kung sino ang...
1: gaano kalawak ang operasyon.
0: Mga parokyano nila, tsaka kung saan-saan sila nag-ooperate, partner, di ba?
1: May mga iba kasi ginagawa itong family business.
0: Precisely.
1: Mag-asawa.
0: Tsaka saan yung supplier?
1: Pati anak, dinadamay.
0: Tsaka saan yung supplier, partner? Yun ang mahalaga dyan, di ba?
1: Ikaw na kalawang na, iba
0: nandyan na? Ay, wala pa pala.

0: Baka naman ano, pag napulot ng mga anak nila yan, di ba? Delikado din yan sa bahay nila.
1: Maganda ho kasing pag-usapan nito, mga kapambahay natin, part 10. Kung sino-sino ang mga nagtitimbre all over the Philippines na aba, meron hong nahulihan. Even yung PNP, naging proactive din dito. Meron silang...
0: Di ba reactive na to after nangyari? Doon lang kayo kikilos?
1: Reactive sila after nun, pero naging proactive sila after the fact na may nangyari na ito. Nag-inspect na sila ng mga bag. Even mga school partner, humaba ang mga pila dahil dyan eh.
0: Ay, grabe. Sa eskwelahan ng anak ko, napaka-ano nila. Napaka-higpit. Grabe. Ngayon may RFID ka na rin. So, kailangan mong ititit bago ka makatitit. Sorry, ang hirap i-explain, guys. Pero basta may ganun na.
1: Scan.
0: Oo, para maka-ano ka dun sa turnstile.
1: Ilang
0: tapos
1: level.
0: Tapos may metal level 1 pa lang yun para makapasa. Kasi you can't just easily enter the campus. So, pag outsider ka, hindi ka agad makakapasok dyan. Tapos after nun, may metal detector pa, 164 CCTV camera sa school. Pero these are for private schools. Usually, yung mga nangyari
1: public
0: na mga ganito
1: eh.
0: Sa mga public schools.
1: Saka so, partner,
0: walang pondo yung mga infrasecurity.
1: Precisely. Tsaka partner, di ba, bago yung mga... ganyang insidente. Dito lang sa Pasig, meron na din, di ba, na ipapasok ang mga patalim, hindi ba?
0: May nagsaksakan, di ba? Although hindi siya sa school, precisely. But sa labas. School. May liability pa rin ng school, ha, pag may nangyari sa mga ganyan. Apparently, ayun. Natutunan ko yan kay Attorney Noel Del Prado.
1: Iba talaga, di ba? Anyway, partner, ayun, nasa linya na natin, si Police Major 4th Anthony Valdez, ang officer in charge partner ng District Special Operations Unit ng SPD o yung Southern Police District. Dahil sila nga yung nag-operate dito partner sa Paranaque, itong illegal firearms na binibenta ng isang lalaki at babae. Magandang gabi po, Major Valdez, Jeff Caparas po at Liza Aquino. Welcome po sa Spot Report.
0: Hi, sir.
2: Yes po, sir. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Go ahead, partner.
0: Okay po. Gusto po muna namin malaman, sir, kung... bakit niyo po ikinasa itong operasyon? Ano po muna yung intel na inyo pong natanggap, sir?
2: Yes po, ma'am. Magandang gabi po ulit sa ating mga tagapakinig. Bali po, ma'am. Itong operation po na ito ay nagugat sa case build-up ng ating mga operatiba. Wherein itong dalawa is nag-ano sila for commission ng ano, bibenta ng firearm. For commission. So after a week na survey na kwan po na case build up pagiging transact. Ayun po na ano po natin sila sa nagkasundo po yung tayo na operating team na magkita po sa ano sa Tambo Paranaque po yung napagkasunduan na kwan. Wherein doon po natin kinandap yung Baybas operation po.
0: Okay. Ano po ito? Kumbaga parang sa loob ng isang building, saan po sila kadalasan po nakikipag-transaksyon?
1: Paano ho ito?
2: Dito po ma'am sa kwan natin, sa huli natin ngayon is through kwan po, messaging po yung transaction. So, nagano po sila, yung actually yung ano po nila is 5 baril.
1: Oo.
2: So 5,000 po ang isa. Then ang ano po ng mga operatiba is nag-test buy nung una po. Tapos nung ma-confirm na meron po talaga, yung balance po is nung supposedly na doon na ibibigay yung ano, doon na po natin ikinasa po yung operation. So yun po yung nangyari.
1: Major, sino ho ang madalas parokyano ho ng mga ito? At saka saan ho nila kinukuha kung for commission ho ito? Natukoy nyo na ho, sino ho yung source? Sino nagsusupply?
2: Yun po yung inaalam natin ngayon kasi ang allegedly, ang binabanggit po is yung sa TBS group ng Paranaque. Pero yung information na po, yun is for validation pa and... kung mag-positive man, kung meron man na in relation po talaga, is subject for follow-up operation po.
0: Okay.
2: Ganun po ang mangyayari dyan.
0: Pero Major, gano'ng kalawak ang operation nila? Sila po ba sa may area lang po ng Southern Manila nag-ooperate?
2: Based sa kwan nila, yung sa initial interview po natin sa mga nahuli, yun lang po yung ano nila, yung... sinabi ang kwan nila, yung revelation nila ng nahuli po sila. Pero still, subject for ano pa rin po yan, validation and further kwan po gathering ng information.
1: Oo, pero so far po, ang

0: Malabas, Major, ang parang mga gang ang kanilang mga parokyano, no? Tama po, no?
1: Yes po. Yes parang po. Yun gang. Po yung lumalabas po based po sa revelation nila.
0: So sa pag-iimbestiga ho ba ng DSOU, Major, yung gang na nabanggit ho ninyo, may mga record na ho ba yung mga members nila na meron na hong napatay?
1: Napatay po, wala po tayong kwansa napatay, pero yung mga some po, meron po tayong nahuli na ano na members po nila na involved sa robbery.
0: Yun na nga ba?
1: Other crimes po.
0: Ayun na nga ba part na sinasabi.
1: Yung napatay po wala po,
0: wala pa.
2: Pero wala ito po tayong... pong dalawang suspect po natin na naaresto, sila po ba yung nakulong na before?
1: Based po sa kwansa checking ng sa record natin, Hindi pa naman.
2: Ah, so first time nila. First time. Malinis ang record nila. Okay. So sir, meron po kayong na-recover na mga baril, right?
0: 5.
2: Oo. Na-trace yun na po ba yung mga baril na yan kung meron po mga associated crimes itong mga ito?
0: Kung hindi naburang serial.
2: Oo.
0: May serial number po ba ito? Medyo...
1: Yes po sir, yes po. Meron pong serial number. Subject po ng verification po sa CSG. Bali po, ginawa na po natin ng request. Inaantay na lang po natin yung result.
0: Mahabang dokumentasyon yan, partner. Major, ano? Kasi siyempre, kung diniklara nilang nanakaw yan, partner, mahaba-habang papel yan.
2: Oo, pero maganda yan kasi breakthrough, in a way, accomplishment ito. Kasi pag may natahi dito ng mga krimen,
0: naku po.
2: Pwede nang may bago na ulit na kumbaga tatahaking direksyon ng PNP kung saan sila if ever mag-ooperate. Pero sir, ano po ang tansya ninyo dito po sa ano, gano'ng kalawak po itong grupo na ito? Sindikato po
0: kailan
2: ba ito?
0: Kailan pa ho sila nila ginagawa ito? At yun nga, kagaya ng tanong mo, partner, kung gano'ng kalawak, kung taon na itong nag-ooperate, marami-rami nang nabentahan itong mga ito.
1: Major. Yun po sir, ang patuloy po nating inalam ngayon sir kung gaano po kalawak yung kanila considering na ganun karami po yung kanila, yung tinatransact nila ng mga baril.
0: Imagine, partner.
1: So, still po, for validation pa rin po hanggang ngayon po.
0: Imagine mo, partner, isang transaction nito, 5 kaagad. Oh. Diba? Opo. 5 caliber 38 kaagad. Saka kumukuha.
2: Depende pa yan sa pera ng kliyente nila. Kung mas marami pa, mas marami pa silang maibibenta.
0: Oh.
2: E saan po nakakulong ngayon yung mga suspect natin, sir? Sa ano ba? Sa Southern Police District?
1: Nakalock up po sila ngayon sa ano po? Sa Parañaque City Jail. Tapos nag-undergo na po sila ng inquest proceeding po last Saturday po, via online.
2: Pero ito pong babae at lalaki ito, may relasyon po ba sila? Ano po connection nila sa isa't isa, sir?
1: Initially po, based sa kamag-anak, hindi naman po yan yung partner nung pan. Yung babae po.
0: Pero member sila nung sinasabi yung gang. Yun ho ang common denominator.
1: Yun po yung lumalabas sa initial po na ano natin. Pero still po, subject for validation pa rin po lahat na mga information po kanina.
2: Major, very curious lang po ako dito. No? Kayo po ay nasa Special Operations Unit. Nasa June na po tayo, kalahati na po ng taon. I'd like to ask lang po, no, ang inyo po bang hanay ay ito yung unang bypass operation po ninyo ng mga baril for this year? O nakarami na po kayo over the months?
1: Lagi naman, marami naman po sa Kwanat. For the year po, marami na pong bypass operation ang nakandak po ang DSOU. So happy na bagong Kwan lang po ako ngayon. So yun po yung, sa time ko po, yun po yung pinpauna.
2: Ayun,
1: yun
2: okay.
0: Mabuti ho, Major, talagang, di ba, partner, imagine mo kung 5 firearm kaagad dito na na-distribute, di ba?
2: Very alarming.
0: Tapos sunod-sunod pa yung mga insidente sa mga paaralan. Sus Mario, Josep. Ganun hong kadali. Pero ito ho ay paano ho sila nakikipag-transact? Kanyo ay via messaging, ano?
1: So, opo, via messaging po.
0: Nakailang test by ho kayo dyan, Major, bago ho sila nalansag?
1: Based po sa kwan ng tropa is nakaano na po sila. Bali, pangalawa na po nung yung pagkandak na po namin ng operation kasi yun nga po yung balance po ng ano, yun po yung napag-usapan para maano po yung transaction, ma-consummate po yung transaction. Yun lang po yung inaantay.
0: Oo. Sana po talaga yung supplier, no, partner, ang talagang matukoy dito. Sinong nagbibigay dito sa mga to? Kasi kung kanyo-kanyo ay 5,000 per baril, magkano ang komisyon nila dyan?
1: Iyon po yung inaalam pa.

0: Yun po yung pan yung binabalidate pa po natin kung
1: Oo.
0: saan po talaga yung source, kung sino po talaga yung kinukuhanan. Yun po yung ano natin ngayon, inaalam po natin
2: yes.
0: hanggang sa ngayon po.
2: One last question on my end na lang po, Major. Ano po ito? Residente po ba sila ng Paranaque?
0: Bali po yung kwan, ma'am, yung babae po is Paranaque, yung lalaki po is Las Piñas.
2: South area talaga.
1: Eh, siguro po, Major, baka humipaalala ho kayo sa ating publiko, gaano ho kabigat na ikay mag-possess nitong hindi ho lisensyadong mga baril. Go ahead po, Major Valdez, sir.
0: Sa atin pong mga kababayan, kami po sa inyong kapulisan po ay tuloy-tuloy po sa paghabol sa mga illegal na gawain gaya ng gaya po nito, mga pagbenta ng mga hindi lisensyadong baril at ano-ano pang mga illegal na gawain na ano. Tuloy-tuloy po tayo sa pagsagup tuloy-tuloy pang operasyon natin laban sa mga illegal na gawain po na ito.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major 4th Anthony Valdez, ang officer in charge po ng District Special Operations Unit ng Southern Police District. Salamat sir, magandang gabi po sa inyo.
2: Ingat po sir.
0: Magandang gabi po sir, magandang gabi po.
3: Sa aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: So yung pala partner, mga gang ang kanilang mostly parokyano. Pero nevertheless, partner, ang daling mag-purchase.
2: Diba? Tapos kalat pa sila yung isa taga Paranaque, isa taga Las Piñas. So malamang meron silang kanya-kanya nilang mga client list.
1: Tapos partner, ang sinasabi pa, yung isa sa mga member na nabanggit na yon, sabi ni Major, ay na-involve na sa robbery hold-up. So ginagamit yung mga baril na yun.
2: Dapat kinukonfiscate na talaga yung, example ito, caliber 38 talagang ano no kadalasang
1: standard ano no
2: standard ano crime weapon
1: gamit to parang ganoon eh. Starter pack ano parang hold up or starter pack
2: pero yung talaga sabi niya ginagamit
1: panakot
2: sa robbery hold up
1: panakot partner di ba tsaka siguro partner kahit na kalawangin yon pag nakita mo syempre ko ikaw naman mapakikita mo pa bang kalawang yon tsaka malalaban mo pa bang hindi puputok yon di ba syempre ko ikaw ang tao na mahal mo ang buhay mo syempre di ba
2: pero nakakatakot na lantaran yun nakita mo yung video hindi siya gabi nangyari umaga yun ang bintahan nila ng baril diyan sa area sobrang in broad daylight na may mga publikong nandoon nakapalibot diba? Na pwede lang di ba simba ko wag naman sana mangyari pero barilyan eh napakalapit niya sa mga civilian di ba
1: sa public
2: diba? Kamakailan lang alam mo yan nagpunta ako sa NLEX Bukawi kamakailan
1: oo nga pala
2: nakabarilan din doon may encuentro din kamakailan lang I think that was Friday what a week pero grabe talaga yun nakita ko sa dashcam video ng isa sa mga motorista yung may mga SWAT ka di ba tapos nado sa may toll naka-ready
1: yung sasakyan mo ginagamit diba? Na pang cover ano ba
2: doon sa video, wala naman. But of course, syempre, nado ka sa direksyon ng mga motorista eh. Kung magre-retaliate ang mga diba? Kriminal, diba?
1: Nakatakot, ano?
2: Ang direksyon papunta sa mga civilian. So, grabe. And, ano yun ha? Ano yung 5 p.m.?
1: Expressway pati yun. Mabuti na lang, partner, walang nadamay na civilian doon. Mabuti na lang din, hindi ba? Tsaka mukhang, understand, mukhang well-coordinated naman sa NLEX. Sinarado for...
2: Sinarado after magkabarilan, for 10 minutes sinarado Bukawi Toll Plaza. Tapos nung nagkaroon sila ng go signal na-apprehend na yung tatlong suspect, hindi na po sila patay ha, sila po ay na-apprehend.
1: Nung wala ng danger, tsaka napinag-o.
2: Tsaka in-open ulit sa mga motorista yun. On a Friday, rush hour talaga.
1: Pero notorious yung grupo, partner, ano? Mukhang talagang kung saan-saan umaatake sa Central Luzon, tsaka sa Southern Luzon, tsaka sa... Northern.
2: Metro Manila, Region 1, Region 4A, latest ng PNP, 20 establishments ang naluoban nitong grupong ito.
1: Mga lumalaban ng patas, di ba, partner? Diba?
2: Wala. Sa isang minimart pa lang, 700,000 pesos nakuha nila. 20 yung alam pa lang ng PNP.
1: Paano pa yung hindi?
2: Paano pa yung mga hindi pa nakakapag-report, diba? Nakakalungkot.
1: Anyway, anyway, partner, ang mamaya sa ating pagbabalik, partner, ay ang sunod nating bubusisiin ay yung nangyari.

0: dyan sa Candaba, Pampanga, kung saan may bumagsak na 15, no? Tas at 6 ang nasugatan. May makakausap po tayo mula ho sa LGU po ng Candaba, Pampanga. Dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report sa oras na 8:44.
1: Spot report! Spot report sa DZMM! Mga balitang kumpirma.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
5: Maaksyong barilan!
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon!
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
1: Report! Spot Report sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas, kasama po si Binibining Liza Aquino. Ay partner nito, makakasama na natin si Michael Zagum, ang acting administrator ng Municipality of Candaba, Pampanga, kaugnay partner nung bahagi ng Kisame ng Trade Center na bumagsak na nagresulta sa pagkasugat, partner, ng 6 na katao.
13: Ayun.
0: Magandang gabi po, Sir Michael Zagum, Jeff Caparas po at Liza Aquino. Welcome po sa Spot Report, sir.
13: Hello, sir.
14: Magandang gabi po, Sir Jeff and Ma'am Liza.
0: Go ahead, partner.
13: Sir, una po, gusto po namin malaman kumusta na po yung mga nasugatan dito po sa insidente. Nakalabas na po ba sila ng ospital?
14: Yes po, ma'am. Dahil minor injuries lang sila. Pero kahit na ganun pa rin, pinabigyan siya ng full medical check-up, yung at least yung x-ray o yung gano'n, kahit may mga minor injuries, pina-x-ray na rin. Para at least, ma'am, you can assure yung kapakanan ng mga nasugatan na 6. So, nakauwi na po sila, ma'am.
0: Sir Michael, para lang ma-visualize ng ating mga kababayan, ay ano ho ba yung materialis ho nung bumagsak na kisame?
13: At paano bumagsak?
0: Tsaka anong dahilan?
14: Yung mga sa initial na pagsilip po ng ating mga kabani sa munisipyo at sa engineering office, dahil po may ilang araw po nagkaroon ng ulan po dito.
0: Mm-mm.
14: At saka yung panahon po na umuulan at matinding araw, nagkaroon ng tubig sa loob ng kisame. Dahil po parang dahil luma na rin po yung building talaga, matagal na rin po yung building, baka nagkaroon ng butas yung bubong. Yun po. At yung pinaka-ceiling po, yung portion ng ceiling is made from PVC po, yung yung mga modern na ginagamit na po pang kisame, hindi na

0: po siya yung mga plywood, hindi na po siya yung mga plastic na PVC na po.
1: Okay.
2: So magaan po ba yun? I mean, for our viewers po, ano po ito? Ano manipis itong materials na ito?
0: Yung sa standard niya po, doon sa, from, doon sa nakikita po namin, may kakapalan siya pero hindi po siya mabigat because of the yung component na ginamit. Okay. Kaya hindi po siya ganun kabigat.
2: Okay. Pero sir, paki-visualize po sa amin ngayon, ano po bang ginagawa ng mga tao po ng mga panahon na ito? Because I understand, it's a it's trade center. So meron po bang event nung mangyari pong insidente?
0: Yung po kasing trade center po na yun, talaga nagagamit po yun, pinapagamit po ng munisipyo sa una, sa programa ng munisipyo, pangalawa, sa mga pribado na talagang gustong gumamit. Meron po siya, meron po kaming orientation doon sa lugar nung mga oras po na yun.
2: Okay. So medyo crowded po ba? Puno ba ang tao that time?
1: Oo. At bakit po nasugatan yung anim? Paano?
0: Yung sa area po, meron po tayong mga participant po na nasa 200 na ini-orient. Yung sa nasugatan po, siguro pagkakabagsak po, doon po sila. Pero hindi, yung nga, yung dahil nga light materials, light lang siya, hindi siya mabigat, eh hindi ganun, buti po, hindi ganun kagrabe yung nangyari sa kanila.
1: Oo nga.
2: Pero ito po bang unang beses na nangyari po yan dyan po sa particular na lugar na yan, sir?
0: Yes po, ngayon lang po yun.
1: Sir Michael, nabanggit niyo kanina may katagalan na ho yung building. Yun kailan na, pa ho ito ginawa at gaano ho kadalas ho inspeksyonin? Siyempre, I understand daw ang bahay, partner, pagbubong, parang every 6 years kailangan mong i-repaint, kailangan mong i-check yan eh.
2: Inspect.
1: O kailan ho ito huling na-inspect? Ito hong, go ahead o.
0: Yung pinaka-trade center po namin, kundi po ako nagkakamali, nasa ano na po ito, nasa siguro mga nasa 8 years na po yung building.
2: Okay.
0: Yung ceiling po, ano yon, yung pinaka-ceiling nasa 1 year po.
1: Ah.
2: So bago pa lang siya, sir.
1: Bago
2: hindi
1: pa
2: siya
1: lang
2: luma.
0: Yung ceiling po, yung ceiling po.
1: Okay.
2: Yes,
1: so dati ho, parang bare ito. Wala hong kisame.
0: Yes, ayan,
1: yung,
0: mo,
1: yung nakikita na namin sa picture, dati ganito ho itsura niya. Wala hong nakatakip.
2: Mga baka lang.
1: Oo. So dati, pagka may kumakanyo ng may leak, diretso ang bagsak
0: dati,
1: na sa ano.
0: Oo. Tsaka dati po, wala po siyang salamin. Open siya. Last year din, nilagyan din po ng salamin. Para po ba, at least kung gagamitin po yung event, pina-air condition para at least mas komportable yung mga kababayan po namin.
2: Pero sir, ano pong plano po natin yan? Kasi po, dire-diretso na po niyan ang bagsak ng ulan, tag-ulan na po niyan, at ano po ang plano ng local government unit to make sure na hindi po mangyari yan, not just dito po sa ating trade center, but sa iba pa po natin mga public spaces?
0: Yeah, initial po, yung una focus po namin doon sa trade center, pinasarado po at pinakancel po muna lahat ng scheduled event na pwede na gagawin doon para po i-check yung buong building na, hindi lang doon sa ceiling, kumbaga lahat na po. At para masigurado po natin na pagka ginamit ulit, ligtas na po itong trade center.
1: Tsaka partner, baka mamaya sa ibang parts nung kisame, eh meron ding leak, hindi ba?
2: So dapat overall check ito.
1: I-check mo talaga
2: ever.
1: Yan. Tsaka i-check talaga kung may mga butas yung bubong, partner. Kasi kung dati, nung wala pang kisame, diretso na sa flooring ang bagsak ng tubig eh. Ngayon may sumalo na kisame, yun ang napuno. Ano po, ano?
2: Pero
1: Sir
2: ano
1: Michael?
2: Pong plano nyo dito, Sir Michael? Papalitan nyo na po ba yung materyales para doon sa ceiling? Kung alam po natin ngayon na ito po ay bumabagsak pag nababasa.
1: Precisely.
0: Ano po do, pagkatapos po nung inspection, syempre hingan po namin ng rekomendasyon ang aming yung mga engineering at saka yung pwede pa na yung ibang eksperto pa po na pwedeng tumingin para po masigurado po yung kaligtasan po sa mga building facility ng munisipyo po.
1: Ayun. Sir Michael, baka ho meron ho kami hindi natanong at saka meron pa ho kayong mga karagdagan hong detalye na gusto niyo sabihin sa mga kababayan niyo diyan sa Candaba. Nasa inyo pagkakataon, Sir Michael Sagom. Go ahead po.
0: Doon lang po sa ating mga kababayan, yun po ang yung mga nasugatan po na hindi na talaga ni kinakalungkot po natin. Anim lang po sila, wala pong ano ho doon, recorded po 'yun. Agad-agad po 'yun.

0: nung nangyari po insidente, agad umaksyon po yung mga responder natin sa MDRRM at saka sa mga RHU personnel natin para mabigyan po agad sila ng kaampatang first aid. Pagtapos po ng first aid doon na yun, dinala ho natin sila sa Candaba Municipal Infirmary para po mas tignan pa yung kanilang yung physical na ano at saka yung iba pa nilang medical na pangangailangan. At yun po, naibigay naman po natin sa kanila. At ngayon po, yung coordination pa rin po, makipag-coordinate pa rin po kami dun sa mga nasaktan para at least may monitoring po sa kanila at saka at least mabigyan pa rin po kahit papano ng financial na pangangailangan para sa pagpapagaling po nila.
1: Alright.
2: Sir, kung ano po, may mga update po kapag po open na po yan ulit o kung saan nyo po nais i-relocate yung ilan sa mga cancelled events because of what happened, sir, andito lang po ang DZMM Teleradio kung kailangan nyo po ng anunsyo para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, sir.
0: Maraming salamat po. Sige po, asahan nyo po yung magandang coordination po natin sa inyo, lalo na po kayo po ang nagbibigay ng tama at gustong detalye sa pagbabalita.
2: Dakal po salamat, sir. Mingat kayo po. Thank you po.
0: Ay, dakal po salamat po, ma'am.
1: Ayun po, si Michael Sagum, ang acting administrator ng Candaba, Pampanga.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Alam mo sinong...
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa... Report.
1: Go ahead, partner.
2: Okay, take two. Alam mo sino ang huntingin ko dyan?
1: Sino?
2: Contractor.
1: Kaya nga, partner eh.
2: Mahaba-haba na naman paliwan na ganito. Bakit to? One year pa lang eh.
1: 8 years, partner, yung building.
2: 8 years yung tapos building. Bear. 1 year yung ceiling.
1: Oh, tapos ang kwento ni Sir Michael, dati, nung wala pang kisame, pagka, na-imagine ko na yun, umuulan, kung meron ka mang leak, diretso sa flooring.
2: Siyempre, naawa sila sa mga kasama nila. Oo.
1: Ah.
2: Lagyan mo ng kisame.
1: Kasi mainit din yun ha. Pagka wala kang kisame, partner, may mga tao ka ron.
2: Tapos yero yun?
1: Yero yun.
2: Tapos summer, good
1: para
2: luck.
1: Kang nasa microwave noon, para kang iniinit. So nilagyan nila ngayon.
2: Insulator.
1: Eh, ang problema naman, nung nagkaroon ng butas, sinalon ngayon yung kisame. Yun
2: pero
1: ang bumagsak.
2: It shouldn't be like that.
1: Precisely.
2: O kasi hindi naman, awan ng Diyos, okay para ng mga kisame natin dito, right?
1: Then, saka partner,
2: so, contractor ang hahantingin ko dyan.
1: Saka ang sinasabi nga natin, yung sabi ko nga sa'yo, yung residential mo nga eh, every 3 years or...
2: Hindi nga, every 2 years, depende.
1: Papabisita mo, kasi nga wear and tear yan eh. Partner, papapinturahan mo, i-check mo yung mga pakuan yan. Diba?
2: Regular yan dapat.
1: Depende pa yan kung ano yung bubong mo sa bahay.
2: Yun. Babalik tayo sa the who is the contractor. Yeah. Back job yan if ever man. Kasi 1 year pa lang eh. Dapat nakalagay sa kontrata ninyo.
1: Anyway, partner, meron na lang tayong 3 minuto sa programa. Ay, gusto ko magpasalamat sa iyo, partner. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa imbitasyon ni Abraham Eason. Partner, eh baka gusto mo imbitahan ang ating mga kapamilya, kaserbisyo na nanonood ngayon. Saan ka ba namin mapapanood?
2: Ay, sa akin pala. Kala ko imbitahan ko sila sa July 18. Pero i-anunso ko na rin yan. Siyempre, panoorin niyo po kami sa Kilawa Attorney Monday to Friday po yan, 1 to 2 p.m. Kasama ko po si Attorney Noel Del Prado. Sana yung mga pangalan dito sa YouTube Live. Sana makita ko rin sila niyan. Tomorrow at 1 p.m. Sana manood din kayo sa amin. Libreng payong legal po yan, mga
1: kapamilya. At saka partner, regular ka din na host ng Philippines Most Shocking Stories.
2: Wow, diba? Nagsalita ang hindi. Ayan. Regular po kami host ng Philippines Most Shocking Stories. Ito po ang crime podcast series ng ABS-CBN News. Babalik na po kami for season 4 ng August. Abangan nyo po ang pecha po niya. Nood po tayo mga kapamilya. Yeah. Of course, partner, basahin na natin ito. Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado po yan, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 44 na po tayo. Simula alas 9 po yan na umaga hanggang 300 katao po ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths po natin. Ano-ano yung mga yan, partner?
1: Aba, partner, may libreng merienda, may libreng gupit, may payong legal, may aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Tapos may livelihood workshops din, partner, para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni na, sino yan, partner?
2: Si Brian Jong!
1: Uh-huh.
2: And Rain!
1: Ayun!
2: Ian Money Ballet!
1: Ayun, si Ian!
2: 1621!
1: Ayun, no?
2: Si Adjan!
1: Ayun, pagpatak ng alas 4 ho ng hapon, makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod doon dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM, partner. So,
2: first come, first serve po ito, mga kaservisyo kapamilya! Kaya po magkita-kits po tayo dyan, July 18.
1: Sa DZMM, apat na po tayo.
2: Ayun.
1: Eh, sana partner, eh, hindi gumuho ang kisa mi nung...
2: Huwag ganun. Grabe ka.
1: Matibay yan.
2: Grabe ka. Oo, matik yan. Matibay yan.
1: I-inspect din na Ma'am Mara yan, tsaka Franco. Sir Franco. Ay, partner, eh, ako pala, inais ko pasalamatan ng mga bossing natin sa kabila dahil ikay pinayagang makapag-pinch it ngayon. Ha?
2: Yes, oo. Maraming
1: si
2: maraming
1: Ma'am Francis salamat. Toral, si Jeff Canoy.
2: Bakit parol call ka dyan? Ano ba?
1: Tsaka si Ma'am Chiel Mario at ang desk mo, partner, si Junri Hidalgo. Thank you, ha?
2: Hello, hello po. Maraming maraming salamat po. Bukas si Marlene Bayeting, babalik na?
1: Babalik na siguro.
2: Okay, so susunod!
1: Alam na, Days, kasama si...
2: Jayo!
1: Ganyel! Si Ganyel. Oh my God, nandyan.
2: Oo, tsaka
1: at tsaka si Jayo.
2: Si
1: Jayo. Hindi nila tinay, partner eh.
2: Oo. Mag-iingat kayo, kapamilya. Ako na nag-segue para sa'yo. I got you, partner. Maraming salamat, guys. Good night. Ingat kayo.
1: Mag-iingat kayo, kapamilya. Saan mo kayo naroon? Bye-bye.
3: Spot Report! Spot Report sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Oras natin, 9:01 mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Chris.
1: Eto na ang programang mag-atid sa inyo ng mga sisling chicas sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mom, great news sa madurang showbiz.
1: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako po ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
2: At sa ngalan ng ever-lovable, Awal Paz, ako po si Gino Krishna.
1: Naku, eto na, happy Monday! Mare!
2: Happy Monday!
1: Alam mo, sa sobrang ganda mo every time na magkasama tayo, talagang sobrang effort din ako, no?
2: Parang ang ganda-ganda mo nga tonight.
1: Oh, ano ba yan? Wala ito. Sabayan nyo na lang kami, mga kapamilya at mga kaservisyo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.

Magandang evening sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas ay 4 na minuto makalipas ng alas 9.

0: Kasama niyo po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. At of course, ang aking kumare habang wala si Papa. Ah, well,
1: I'm yes, nandito po ako mga kapamilya, Gail Krishnan. Uy, grabe tonight.
0: Totoo?
1: It's very special, ah.
0: Huwag natin patagalin. Chikahan na tayo. Sige, i-welcome na po natin, fresh, sa pagkakapanalo nila sa 2026 Star Magical Prom King and Queen. Antaray! Gustong-gusto ko talaga yung corona nyo dun, ha? In all fairness naman talaga. Oo, diba? Ay, super duper. Sabi ko, antaray, parang sustainability ang atake natin this year, diba? In fairness. Pero eto na, syempre, kasama po natin, J.M. Ibarra and Fiang Smith. Hello!
1: Kinakaya din ni J.M.
2: Mahabaan ba?
0: Maganda ngayon sa studio ng BZMM. Pero syempre, anong meron? Anong ganap? At parang balita ko mula kanina ay busy kayo na umiikot. Nag-TikTok live kayo, of course, promoting your new I Want Series.
2: Yes! JM?
3: Ako po muna.
2: Yes!
3: Ayun o, pinopromote po namin ang aming first microdrama series na Will You Fake Marry Me. Exclusive lang po yan dito sa I Want.
2: At free po ang first five episodes na pwede nyo mapanood sa Red Up, Blue Up. And pagkatapos po ng first five episodes, lipad na po tayo sa I Want para mag-subscribe for only 35 pesos.
0: Ito ay pinamagatang Will You Fake Marry Me?
1: I wanna know, kasi nakaka-curious, no? Yung title pa lang. So, tungkol saan to? Ano yung dapat abangan ng ating mga viewers pag pinanood nila ang Will You Fake Marry Me?
3: Simulan natin sa character ni Fiang kasi gustong-gusto niyang iahon sa kahirapan yung mom niya, yung family nila. Mm. And dun nag-start yung pinakang plot nung kwento, nung storyline. And sa kagustuhan niya yung maman, biglang parang out of nowhere, nalaman nila na sila yung papamanahan ng isang mayamang kilala.
1: Exciting.
3: Ngunit may kapalit na kailangan niyang pakasalan yung character ko.
1: Oo.
2: Yes.
1: Wow.
3: Doon mag-start. Maganda, maganda yung storyline.
1: Paano ka nakaka-relate dito sa mga characters? Ano pangalan ng mga characters niya dito?
2: Mako si Ping Sampaga and...
3: June.
2: Ay, June pala, Char. Siya pala si
3: Ping. Ako si Ping.
2: Siya pala si Ping. So ako si Ping Sampaga. Nakaka-relate ako kasi... mama's girl ako. Mm. And tinutulungan ko din yung mama ko, tas yung family ko.
1: Mm.
2: And of course, pareho kaming rakitera.
1: Oo.
2: Wala kaming tigil na magtrabaho para sa pamilya.
1: Oo. How about you, JM?
3: Paano
1: ko nakaka-relate sa character mo?
3: Yung pagmamahal sa kapatid and especially yung pagiging masungit.
1: Pagiging masungit?
3: Oh, yun yung, okay. Alam ko yan.
1: Ano nagpapasungit sa'yo in real life?
3: Eto, ganyan. Dead air.
1: Grabe. Sorry po, JM. Sorry po.
3: I mean, sa ganung moment lang. Nasasabayan ng move.
1: Hindi
0: kasi nakikinig ako sa inyo talaga. Na parang naaaliw ako na parang, antara naman ni Ganyel, no? Ano ito? Oh my God? Ano
1: ito? Actually, okay. I wanted to say, na-guess ko rin kasi sila sa Oh My God. Mm. Grabe din talaga yung usapan namin doon, no? Grabe, very open din kasi sila magkwento. And doon talaga may kita mo pagka-open yung tao, no? Pagka gusto talaga magkwento, they're really interested. May kita mo pag-interview, eh.
0: Correct. Talagang bigay na bigay din, yes, talaga sila. Exactly. Pero syempre, aminin natin, no, na parang yung journey nyo mula PBB na subaybayan talaga ng lahat ng mga kapamilya, lalo na ng mga hashtag JM Fiang supporters. Kasi from nagkaroon kayo ng ghosting, nagkaroon kayo ng mainstream movie na talagang minahal ng mga manonood, agad-agad kasunod itong Will You Fake Marry Me. Diba? Anong feeling na parang, parang walang bakanteng kaganapan, talagang tuloy-tuloy ang blessings na dumarating?
2: Masaya, sobrang saya. And yung pagod na nararamdaman namin, it's a good blessing na to the point na gusto namin gumawa para at least sa ganung paraan meron kaming pambawi sa mga JM Fiang supporters, and as much as possible pagka gusto nilang magpa

0: Dinner date sa amin, pinupuntahan din
1: Ay,
0: namin talaga.
1: wow.
0: Yes.
1: Ganun, very loving sa fans, no?
2: At ang pinaka nakaka-proud, 'di ba tama ako, both of you nominated kayo, tama, sa Outstanding Asian Star sa Philippines category for the 2026 Seoul International Drama Awards.
3: Yes.
2: 'Di ba?
3: Yes.
2: Oo, for ghosting yan. Oo,
1: ngayon na ba nila ito nalaman?
2: Hindi, alam na nila kasi nga start na yung butuan. Pero maraming mga kapamilya artists sa atin dito sa Star Magic. Ang nga talagang kasama ang mga palan. Siyempre, JM and Fiang, anong
0: yes.
2: feeling na ikaw, like JM, di ba? Nung una, nung kinakapanayam ka namin, parang nasa-shock ka pa sa nangyayari sa'yo.
3: Sure.
2: Ngayon, parang...
0: War shock siya,
2: oo,
0: Marshak siya.
2: Pero ngayon, Asian, ano na, outstanding star sa Seoul, South Korea.
0: Grabe naman yun!
2: Oo, ganun ka rin naman, Piangi. Oo, oh, ikaw din. O, ikaw muna, JM.
4: Ako, hindi ko alam. I mean, thankful naman ako palagi. So every time na may achievement, ako oh, considered na yun as achievement kahit na nominee lang. Pero, guys, boto niyo po si Piang.
0: Guys, boto natin si JM, yes!
2: Bakit si Piang, di ba? Dalawa na kayo.
4: Hindi.
1: Parang ano sila, parang your happiness is my happiness.
0: Ganun?
2: Na-all.
1: JM, okay yun, okay yun, JM.
2: Kung sakaling si Piang ang magwagi at makuha niya yung award na to, for sure, e-escortan mo naman din siya, di ba?
4: Yun, kung libre yung tickets ko, di ba?
2: Bakit din? Eh, di ba? Oo. Ayan.
1: Congratulations.
0: Ano yun, isang karangalan ng ma-nominate sa mga ganong klaseng awarding. And kahit hindi kami manalo, masaya kami, grateful kami sa kung ano nangyari sa buhay namin. Congrats sa lahat. Ayay. Ayay.
1: Oh, iba rin, no? Iba rin pag ma-nominate ka sa mga ganitong klase.
2: Di iba yun,
1: grabe.
2: Di. Oo.
4: Sa akin nakagulat, eh. Parang wala pang tatlo.
0: 2 years.
4: Wala pang tatlo.
0: 2 years
4: parang
0: na.
4: 2 years. Oh. 2 years lang namin sa industriya and then hindi naman ina-expect. Hindi, wala siya sa vision namin.
1: Yes. It's also because of your hard work, for sure.
2: Paano?
1: Pag nakikita sila on screen. And I remember, I saw this reel, or I think sa vlog ni Diamond Star, Miss Maricel Soriano. I remember, I saw
0: yes.
1: si Fiang. Grabe si Fiang umarte. Hindi ako makapaniwala, girl. As in, ang lala. Tapos, I ask you, I remember, diba, natanong pa nga kita kung, kinabisado mo ba yun? Like, binigay ba sa'yo yun? Hindi, parang yun mismo,
0: yeah.
1: diba? Parang, binigay lang sa kanya agad yung lines na yon, and you were able to memorize it and just really do your job sa harap pa ni Ms. Maricel Soriano. So, ang galing-galing. Congratulations.
0: Thank you po. At syempre, sobrang galing mo din dun.
1: Oh, boy. Grabe din, JM.
0: Grabe ka din, ha? Grabe ka. Kasi syempre, pinanood ko siya. As in, nakahiga ako sa sahig talaga. Kasi sa sobrang hiyang-hiya ako. Tapos sabi ko, siya muna mauna.
2: Hindi, aminin natin, maraming mga clips nung sa ghosting na nag-trending talaga.
1: Oo.
2: Napapanood ko sa iba't ibang social media sites, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, na parang na-amaze sila. Na parang, syempre, di ba, yung iba nagdududa, na parang, kaya ba talaga nilang mag-deliver? Pero nung nakita nila yung performance ninyong dalawa,
1: right.
2: parang na-amaze sila na parang, ay, in fairness talaga, kailangan sugalan ang JM Fiang kasi they can really deliver dun sa binibigay ng mga director talaga na siya.
1: The fact that they can switch from being this, itong dalawang to ngayon.
2: Bopper,
1: oh,
2: tapos
1: kaya nilang mag-switch na, ah, okay, kaya mag-snap nitong dalawang to.
2: And
1: so,
2: yung fact
1: yun
2: din na minahal sila ng mga co-actors nila, di ba? Kaya isang patunay na hindi talaga si Fiang yung sa blind item nung sa Your Honor.
0: Sino ba yun?
2: Kasi nga, charine, hindi kasi magbubulungan dito ngayon. Ibang show to, Fiangi.
0: Sorry.
2: Wait, congrats din natin si JM. Tuloy-tuloy ang kaganapan. Starting July 1, ang iyong Cinemalaya movie, di ba, ay ipapalabas.
4: Ipapalabas.
2: Child number 82, di ba? Yes, ayan. Anong feeling ng ganito na parang ikaw mismo, kayo mismo, nalilimutan nyo na yung mga kaganapan? Pero di ba, parang project over project, sunod-sunod talaga ng bonggam-bongga. Lahat ng project na ginawa nyo, pinapupurihan kayo ng mga nakakapanood.
0: Mm-hmm.
4: Oh, I mean, palagi lang akong grateful. Sobrang thankful na ako sa lahat ng projects na nakukuha namin.
1: Mm-hmm.
4: Kasi... Alay, sa sobrang pagmamahal namin dun sa, well, for sa craft namin, minamahal din naman yung trabaho namin na nagre-resulta ng, yung project mismo, yung nagbibigay daan sa amin para sa mga susunod na projects sa amin. So, lagi kami grateful. Galing
0: yung magkwento, no?
2: Wala na.
4: Nabigla ako, eh.
2: Wala na kung kwento ng mahaba na
1: Hindi, silang dalawa talaga nagsusuportahan sila. Lagi nakikita yan sa kanilang dalawa. It really shows

0: Laki talaga yung
1: laki dapat talaga.
2: I think, ano, yung sasagot nito, nandun sa plot nung Will You Fake Marry Me?
1: Grabe.
0: So, I swear. So, project talaga.
2: Wala halong giro to.
1: Oo.
2: Promise.
1: Nandun nga.
2: Mm.
1: Papanoorin natin yung dapat.
2: Dapat. Dapat nagsisinungaling, promise.
1: Ito yung si Byung.
0: Every kailan ang release?
3: Midnight Tonight.
0: Oh.
1: Oh, yan na.
0: First 50, ay alam mo, in fairness, no, magbe-binge watch ako later kung 12 minute. Kasi nga, di ba, alam mo naman, nakasubscribe tayo sa I Want.
1: Oo, I Want.
0: Totoo.
1: Dalawang to.
4: Ah, wala naman. Kasi bakit? Sobrang masaya lang kami na nandito na kami. It's good to be back. It's good to be back.
1: Yun, Byung.
0: Bakit nasa series yung sagot?
4: Hindi ko alam dyan. Sobrang na-confused
0: ako. Sige, oh.
4: Ba't so, binulong ako sa
2: kanyang specific na scene. Sabi,
0: ah.
1: So, yun yun. Oh,
0: pero
1: so,
0: kayo, ito na. Siyempre, bukod dun sa Will You Fake Marry Me, di ba? Alam naman natin, magkakaibigan naman tayo. Apat lang naman tayo nagkikwentuhan ngayon. Oo.
1: At apat lang tayo nandito.
0: Apat lang naman tayo nandito sa Love Dance Studio. Ganyan, di ba?
2: Marami nakikinig eh.
0: Oo. Sakto lang naman, di ba? Yung mga nakatutok sa atin
1: mga
0: at mga
1: kapamilya
0: natin
1: nasa kalsada.
0: Mga kapamilyang nasa kalsada. Siyempre, later magkakaroon to ng for sure mga splice videos. Yung mga splice video na ito. So, di ba? Itanong na natin siya, di ba? Kamusta na kayo ngayon dalawa as JM and Fiang na always magkasama, umaga hanggang gabi, di ba? Sa lahat ng, sa taping, sa trabaho,
4: ganyan. Ang sweet mo naman magsalita.
0: Kasi naka-brace ako. Yeah, naka-brace ako. Wala.
1: Braces.
0: Naka-braces. Ayan, kamusta? Ano ba? Mas kilala mo na kung ano yung ayaw ni JM. Ganun din JM, ayaw ni Fiang na parang hindi ko dapat sabihin kasi mabilis siyang pipitik kapag nalaman niya to, narinig niya to. Paano kayo? Kwentuhan niyo kami para ma-update ang mga JM Fiang na mga nanonood at nakikinig.
4: Ngayon, I can say na sobrang kilala ko na siya as a person.
0: Mm-hmm.
4: Kung paano siya the way, kung ano yung mga ayaw niya, kung ano yung mga kinakainasan niya, kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung hilig niya, kung paano siya sa gantong bagay. Kabisado ko na siya ngayon. Kesa dun sa doko na. Yeah.
0: Banta ka, pati na mo naputol si.
4: Kabisado ko na siya ngayon. Nasasabi ko na nakabisado ko na siya sa kahit yung mga wala siyang sinasabi sa akin, makita ko lang kung ano yung base sa mukha niya, kung ano yung mood base sa mukha niya. Alam ko na kung ano yung sinasabi ng mukha niya. Ang mga ganong point. How about you? Answer.
2: Then, mas lumawak, mas malawak, mas malalim yung naging pagkakilala ko kay Fiang. And, alay, parang nasanay na rin eh. Alam mo, sa dami ng trabaho na kami palagi magkasama, kahit guestings o taping of projects, parang, hindi ko ma-explain. Paano ba i-explain yun? Parang, nasanay, kung ako, kung parang nasanay ako na palagi kami magkasama, ganun. Mm-hmm.
0: May moment ba na parang alam nyo na pagtahimik ang isa, hindi ko muna kukulitin?
2: Oo.
4: Oo naman, pero pagkatahimik siya, lang paki kung mula siya sa mundo.
1: Pero parang mas lalo mo nga asa rin,
2: kaya
1: no?
2: Dapat ako lang sumagot nun. Oo, parang, oh my God.
0: Dapat nauna kayo, no, na sumagot kasi parang nasabi pa eh.
1: Pero may ganun eh, di ba? Love language na ganun. Yung parang kahit pag nakita mo na sobrang tahimik na yung partner or yung kasama mo or the person that you love or you admire, pag nakita mo siyang tahimik, parang mas lalong gusto mong kulitin. Oh, bakit? Ano problema?
4: Kasi ako,
0: hala, nahulog. Nahulog.
4: Cellphone lang yun. Okay lang yun. So, ako kasi, pag alam kong wala siya sa mood or bad trip siya, every time na mas kinukulit ko siya, napapasaya ko siya. So, yun yung way ko na kunwari na pagka wala siya sa mood, yun yung way ko para may balik yung mood niya. Kasi sometimes, sponge kasi siya minsan.
0: Absorb.
4: Yes, na-absorb niya yung mood ng paligid. So, kung pagwala ko dun, ano ka na?
0: Yes. Oh. Wow.
2: Wala na. Kung wala si Fiang, nausga na ako na masungit.
0: Neutral
2: lagi.
1: Oo. Pero nakakatuwa sila maging ganyan ka-open sa mga tao, sa fans. For sure, yung mga fans yung ngayon are really super kilig.
0: Tsaka hindi, naririnig lang yung talagang kwento ng mga idols nila, diba? Pero dun, speaking of mga idols, ayan, may pressure ba sa inyo na parang, diba, fans na sobrang pagmamahal nila sa inyo, umaabot dun sa punto na parang they are the one who's dictating what to do and what to, ano. Paano yung ganun? Kasi syempre, ano kayo eh, nanggaling kayo sa reality competition, started as a parang normal na mga, mm-hmm. and like si

0: hindi ko masabing normal talaga kasi parang bago pa siya nag-VB, parang sikat na siya na social media influencer and content creator. Pero syempre, di ba, it's really different now because parang like ikaw, Fia, na-experience mo din talaga na todong mabash, ng bongga kasi nga parang nahusgahan ka agad sa mga naging statement mo kasi you're just being true to yourself. Oo, paano ngayon, lalo na ano ba, mas bawas na ba yung screen time na magbasa?
1: How are you different now from the Fiang before?
0: And also JM. Oh. Si JM kasi dati talagang napaka tahimik. Mm-hmm. Oo.
1: Parang ngayon actually ganun pa rin siya. Pero pagkasama niya si Fiang, nakikita ko naman yan eh. Pagkasama niya si Fiang.
0: Hindi, pag-comfortable siya sa mga nakakausap niya talaga. Mas G na G rin siyang magkwento.
1: Ayun, so Fiang, go.
2: Ako ngayon, siguro mas na-lesson na yung pagka meron ko ng pakialam. Kasi ngayon, hindi na ako mahilig magbasa ng mga kung ano-anong comments.
1: Mm.
2: Parang mas pinipili ko na lang na itulog kaysa magbasa.
1: Parang choosing your battles na lang this time, no? Instead of actually parang kunin mo lahat or absorb mo lahat. Kasi draining siya, di ba?
2: Super. Mm-hmm. Kasi kung magbabasa pa ako ng gabi, yung schedule ko sobrang aga. Mm-hmm. And I'm really not a morning person. Tapos, pagdating naman sa dictating fans, hindi namin siya masyadong na-experience sa fans namin. Kasi, masaya sila sa kung ano yung nabibigay namin.
1: Mm.
2: Masaya sila at kampante kasi sila eh. And, grabe ka no, may katabi pala ako.
3: Hindi.
4: May kasama ka.
3: Hindi, kung meron man na may ganun, hindi sila fan eh.
2: Yes.
3: Hindi ko alam kung ano.
1: Paano?
3: Hindi sila fan. Kung
1: family sila sa inyo, gano'n?
2: No, I mean, kung didiktahan nila kami kung paano kami gumalaw, magsalita, magpakilig, or
3: alam
2: what.
3: Alam ko ang gulo yun eh. Pagdating sa nagdidikta or nagde-demand, unang-una, syempre, nandun yung positive, yung criticism lang na gusto nila mag-improve, gano'n. Mm-hmm. Yun, okay, i-observe yun. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin alam o hindi natin napapansin sa sarili natin. Pangalawa, yun yung mema na lang. Yung mema sabi na lang, gumawa lang ng ingay, ganun.
1: Mm-hmm.
3: So, okay talaga, parang mas okay na aware ka rin.
2: Yes.
3: Para at least nakikilala mo.
4: Kasi di ba, halimbawa, may mga ibang mga comments or mga statements na parang inilalagay, kumbaga na parang kahit hindi kayo yung halimbawa yung pinutukoy, ilalagay kayo dun sa issue na yun, ganyan. Pag nabasa nyo, naging apektado pa rin ba?
2: No.
4: Hindi na, yes. Very. Mm-hmm. Oo,
3: totoo. Oh, parang yung sa'yo, saka yung kay Fiang.
4: Ay! Hindi yun, JM!
3: Mali!
2: Napanood ko yun.
4: Ah, di ba? Napanood mo? Naisip mo bang ikaw yun?
2: No. Kasi dun pa lang sa sinabi mo na mahilig mag-TikTok, hindi nga ako nagpa-pusik. So it's not me.
3: So, sino ba siya? Para matapos siya. So.
4: Mga kapangyarihan.
0: Nanonood gabi-gabi sila, Ma'am Charo. At saka sila, Tita Malu, ng programa.
1: Hello po.
0: Hello po. Pati hello kay Tita po. Cory. Hello po sa
1: Hi,
0: inyo.
1: Hi, Tita Cory.
0: Huwag po kayong mag-alala. Hindi. Hindi. Diba?
1: Ito na lang. Gano'n na lang ka-excited for people to be able to watch itong series ninyo.
0: Yan.
3: Gano'n kami ka-excited? Sobra. I mean, ito kasi yung project na
2: first naming ginawang first ever microdrama series namin.
1: Mm-hmm.
3: And wala, honestly ako, sa akin, hindi ako naglagay ng expectation ko dito sa project. Pero habang ginagawa ko siya hanggang matapos, sobrang nag-enjoy. Sobrang nakaka-enjoy siyang gawin. Kaya masarap ulit-ulitin.
2: And sobrang galing ng director namin. Hi, Direct Jojo. Kung napapanood mo man to, kung nasan ka man ngayon, miss na kita.
1: Oo, grabe, no? Ano yung
2: lesson? Napakaganda mo sa white party kagabi, ha? Kinabog mo.
1: Ano yung lesson na matututunan ng ating viewers pag napanood nila to? Mamayang midnight na, no? Papanood. No. Ano yung pinaka-lesson na tingin nyo from your POV? Ano yung lesson na feeling nyo dapat makuha or ma-absorb ng audience?
3: Feeling ko yung lesson na meron sa character namin, parehas.
1: Mm.
3: Yung pagmamahal talaga sa pamilya, yun yung
1: yes.
3: top.
1: Mm-hmm.
2: Yung then, dapat hindi nawawala. No. At hindi kinakalimutan ng bawat tao. Mm-hmm. Kahit kung umangat ka man or what, huwag natin kalimutan.
1: Oo, family talaga. Ilang episodes to?
3: 30, tama?
1: 30, wow!
4: So ito buong series, tapos yun ang kunan? O continuous pa rin?
3: Tapos na.
2: Wow!

0: Alam mo yan yung natutuwa yung mga tao ngayon.
1: No? Oh, yun, tapos na.
0: Hindi na siya yung, di ba dati na-experience natin kapag ano yung sinasabi sa Twitter, magbabago yung story talaga. So, nah. Tapos na siya, aantay na lang ko.
2: Tapos na siya, aantay na lang kung ano yung ano, mga aabangan. Mm-hmm. Oo,
1: excited.
2: Yes.
1: Excited na ako mapanood yan. No, Bon?
2: Yes. Yes.
1: Oh. Very excited to see that.
2: Oh, correct. Ayan. So, syempre, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa DZMM, ayan, Fiang. Ay, hindi, bago pala sila mag-invite, may pahabol lang na tanong. Parang gusto daw nilang malaman, syempre, nung nanalo kayong King and Queen, tapos best proposal, di ba? JM, na-pressure ka bang mag-isip na kung paano i-invite si Fiangi?
3: Ah.
2: Kasi syempre parang kasi, nanalo kayong best proposal, eh ang gagaling din naman nung sa iba, ang gaganda rin ang mga pa-under nila. Syempre as a lalaki, talagang kailangan pasabog ang iyong proposal.
3: Kanila na yun. I mean sa akin, yun ako talaga hindi talaga para sa prom.
4: Actually, kwento ka lang, nalaman niya na merong best proposal. Mm. Tapos na kami mag-proposal.
3: May award na? Pinapanood niya na yung mga
4: yes. Proposal. So, hindi niya alam na merong award yung proposal. Sabi niya nga eh, may mga ganyan-ganyan pala. Sana pala.
3: Sinabi niya sa akin, diba?
4: Sobra.
2: Sana tinodo, no? Oo.
3: Okay. Naimbitahan ko si Junko.
2: Ayan. Taray, may import.
3: Hindi, yun lang. Para sa akin, ano lang. Para kay Fiang, hindi to para sa prom. And kasi nabanggit ko rin na hindi ko talaga gusto mag-prom. Ayoko umatin ng prom kasi parang pakiramdam ko, tanda ako na dyan eh. Hindi naman ako teenager eh. Parang naisip ko lang, at least.
1: Okay. Di pala dahil nandun ka daw, Fiang. Diba? Kaya atin siya.
3: Ano eh, it's a date pa rin eh. Prom date, diba? Totoo. So, kung lalampasan ko yun.
1: Grab lang ng grab, the opportunity to date, no?
3: Hindi ko makukompleto lahat ng date, diba?
1: Totoo. Oo.
3: Daanan natin.
2: Na?
1: Ganda, no?
4: Ganda, girl.
3: Ganda, parang yung crown, sabi ni Dito.
2: Totoo naman, kasi nga kakaiba siya dahil futuristic.
4: Yes!
2: Diba, kumbaga naaayon sa tema.
4: I love it. And also the sash.
2: I love the sash so much.
4: The LED.
2: Yeah, the LED sash.
1: Ganda. Congratulations to Star Magic.
2: Congratulations.
1: Grabe din, diba? Ibang klase din mag-mount ang Star Magic pagdating sa mga events.
4: Yes.
1: Congratulations, Direct Lauren Jogio.
2: Totoo yan. Kaya mga kapamilya, mamayang alas 12, sila Fiang at JM po ang inyong makakasama na Kapuyaters. Invite everybody, our kapamilya at kaservisyo, natutukan, mag-subscribe sila sa iWatt at panoorin ang inyong bagong micro-drama series. Go, take it away.
3: Ayan po, hello everyone. I am JM and
4: I am Fiang.
3: Again.
2: Back and bago.
3: Sana po, abangan nyo po at panoorin nyo po ang Will You Fake Marry Me. Malapit na po. Mamaya na po yung 12. Sa Only on iWant po. Ang first 15 episode po yung re-release. And gusto lang po namin sabihin na libre po yung first 5 episode.
4: And
3: sa
4: mapapanood nyo po yung first 5 episode sa
3: hindi lang sa iWant.
4: Hindi lang sa iWant. Pwede nyo mapanood din sa Blue App and sa Red App.
1: Yun.
4: And after nun, mag-subscribe na kayo for only 35 pesos!
2: Oy, parang sa lahat ng mga streaming platforms, ang iWant ang pinakamura,
4: yes.
2: Ha?
4: Yes.
2: Bongga, 35. 35. Ay,
4: yes.
2: Kasi yung 4 pesos, tubo ko na. Sorry, tubo ko na kami.
1: Sa'yo pala yun.
2: Yung pag-negosyante ka, di ba? May tubo ka kagad, di ba? O basta yung 4 sa akin na yan, ha? Oo, di ba? Hindi, 35 pesos lang in fairness. Ako, fan na fan ako ng iWant. Diyan, paulit-ulit kong pinapanood dyan ang Pulubi at ang Prinsesa.
1: Talaga?
2: Yes, kasi naka-restored version siya.
1: Ako din, nandiyan ang Oh My God sa iWant.
2: Ay, ang galing.
1: Panood nyo na po.
2: Ang DZMM, of course, nasa iWant.
1: Yes.
2: Totoo. At saka sa The Filipino Channel. Din sa TFC,
1: right.
2: Diba? So, yes, oo. So, alam nyo na, mga kapamilya at mga kaservisyo, panoorin po natin ang Will You Fake Marry Me ni JM Ibarat ni Fiang Smith. 9:28 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Magabalik tayo pagkatapos lang ng ilang mga paalala. Maraming salamat, JM Fiang!
4: Thank you!
2: Thank you!

ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang

saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: Juan, la calma, calma.
1: ¡No has estado! ¡Aguántate yo!
0: ¡Sácale las ganas! ¡Indica la baja calma!
2: ¡No, por favor!
0: Muy bueno, kapalang. Kama ko na nilang sa salubong sa'yo.
3: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
4: Yes! Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
5: Ayun o.
0: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
11: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Una sa balita, una sa public service.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: DZMM sa East 30 ang himpilan ng malaya. Mamamayan.
14: Manatili po kayong nakikinig.
15: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
16: Nagbibigay ng iba't ibang information.
15: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
17: Pag walang knowledge, walang power.
15: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, Leo Pahabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Team and Editor's Choice Awards. Nakuha ng historic drama na Quezon ang ilan sa mga major nomination, kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay at Best Actor ang bidang si Jericho Rosales

0: at ilan pa ang mga nominado sa nasabing kategorya. Katulad nila Vice Ganda ng Call Me Mother, Joshua Garcia ng Meet, Greet and Buy, at Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Nominado naman sa Best Actress category sina Angelica Panganiban ng Unmarry, Maris Racal ng Sunshine, at Charo Santos ng Only We Know. Makakatapat naman ang Quezon para sa Best Picture ang Bar Boys After School, Eraserheads Combo on the Run, I'm Perfect, Journeyman, Sunshine at Unmarry. July 5, mga kapamilya, gaganapin ang awarding na i-host ni na Pops Fernandez at Kim Atienza.
1: Samantala, nagpakilig ang ilang miyembro ng grupong F4 sa concert sa Philippine Arena noong Sabado. Kabilang sa nagpakilig ang original members na sina Jerry Yan, Vic Shu at Vanessa Wu kasama ang singer na si Ashin. Ilang celebrities ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit song na Meteor Rain at Can't Lose You. Kabilang dito ang aktres na si Elena Darna na 10 segundong nahawakan ang kamay ni Jerry Yan at nakipagpalitan naman ng hand heart sign sa volleyball star na si Michelle Gumabao sa tatlong Taiwanese superstar. Present din sa concert si Melay Cantiveros na sumabay din sa pagkanta ng mga hit song ng grupong F4. Alam ko na sa backstage nakita ko may picture si Ellen at saka si Vic Shu.
2: Oo,
1: meron silang picture.
2: Saka ni Vanessa Wu.
1: Oo, ni Vanessa Wu. Lahat talaga napasana all na lang kay Ate Ellen.
2: At 10 seconds, 10 segundo. Talaga may oras.
1: Nakita oras
2: ko yun.
1: Talaga.
2: Nakita ko yun. Ang ganda, ang galing. Congrats kay Ate. Ellen. Ito naman. Isa pa sa mainit na sinalubong ng fans ang kauna-unahang motorcade ng upcoming series na Someone Someday. Todo abang ang fans ng mga bidang sina Catherine Bernardo, James Reed sa kalsada ng San Fernando, Pampanga, kung saan ikinasa ang primetime bida motorcade. Tiniyak naman ni Kath sa mga fans na hindi lang basta romance ang kanilang handog sa highly anticipated drama. Tampok din sa primetime bida motorcade ang cast ng seryeng Sigapo na pinangungunahan ng mga bidang sina Coco Martin at Julia Montes. Ang saya-saya dyan, Jai. Kahapon
1: nandun
2: na dyan.
1: Ka? Yes. Grabe ka.
2: Ni Catherine sa kanya ni James. Grabe ang saya ng mga tao sa San Fernando. Grabe yung warm welcome dito sa mga primetime bida motorcade. Maraming salamat po on behalf of... para sa primetime.
1: Hindi, pero amin naman kasi natin, iba rin ang pagsuporta talaga ng mga kapamilya nating mga kapampangan.
2: Yes.
1: Diba? Mahal na mahal nila ang mga ABS-CBN shows. Mm-hmm. Kaya congratulations sa ating mga drama series na mga palabas na talagang sinalubong at pinaramdam po ninyo ang mainit na pagtanggap kaila James, kay Kath, kay Coco Martin, kay Julia.
2: At mga cast din ng iba, nandiyo sila Jella Atayde, sila McCoy De Leon. Grabe, ang saya talaga niyan kahapon. Alam mo, mainit na, pero lahat ng tao lumabas para lang talaga makita rin sila.
1: Totoo.
2: And grabe, si Catherine Bernardo hindi na uhulas.
1: Tama, nakita ko talaga ang ganda-ganda talaga na nag-isang Catherine Bernardo.
2: Congratulations.
1: Congratulations sa oras na 9:38. It's about time para naman talagang mas punuin natin siksik-liglig nag-uumapaw sa mga more chika more fun ang ating programa dito sa Alam na Dis. Kasama, of course, ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kasada, Jaiho, and my very beautiful partner for tonight,
2: Gaynel Krishnan.
1: Nako, Gaynel, yes. Sabi ko nga sa'yo, diba, backstage pa lang, parang itong Monday episode natin ay talagang nakakabusog na.
2: Totoo.
1: Sinamahan tayo ni JM at ni Fiang para sa Will You Fake, Marry Me na mamayang alas 12, mapapanood natin ang first 15 episodes.
2: Yes.
1: Ngayon naman po, nakakatuwa dahil kung kayo po ay mahilig sa fashion, mapalolo, lola, tito, tita, ikaw na nakatutok sa atin mapa sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube o kung saan ka man na nakatutok ngayon, 'di ba? I'm sure parang mapapamind ka talaga.
2: Oo.
1: Kasi very amazing ang kanyang mga creations at para ikwento sa atin kung ano nga ba itong creations na ito, paano nga ba nagsimula. I-welcome na natin ang fashion designer, artist and a content creator dito live sa studio, Rom Corvera. Hello.
3: Hello. Annyeonghaseyo.
1: Yeah, K-pop, annyeonghaseyo.
2: Nag-work na kami ni Rom before.
1: Yun nga, kwento, oh, diba? Kanina pagpasok mo sa studio, parang sinabi mo kagad na parang, I think I've... Ganon.
3: Yes, kasi ang tawag dito, I used to work as a jewelry designer before. And we worked with Mutiana Pilipinas.
2: Yes, Mutiana
3: before.
2: Pilipinas.
3: Tapos nung siya yung nanalo, you were, ano diba?
2: Yes, I was crowned Mutiana Pilipinas 2016.
3: Yan. Tapos,

0: tapos nakatrabaho, nagkatrabaho na kami ni Ram.
1: Kasi we are the jewelry sponsor ng Mutiana Pilipinas back then.
2: Oh, oh. Totoo. So, oh, pero syempre, baka nagtataka yung mga kaservisyo natin at mga kapamilya nga nakatutok sa ating YouTube, TV, sa The Filipino Channel. At yung mga nasa radyo naman, explain ko lang, sa background po ni Ram Corvera, ayan, yes, makikita po natin na parang tila ba merong mga estante na nakadisplay ang kanyang mga creations. Ayan. Paano ka napasok sa fashion world as a fashion designer? Ito ba yung una talagang trabaho mo? O meron ka bang pinanggalingan na galing ka sa corporate? Or kung ano?
1: Actually, marami akong pinanggalingan. But, pero high school pa lang, it's really a dream of mine pumunta na mag-fashion design. Sabi ko nga sa nanay ko, ma, magkakaroon ako ng shop. Ganon.
0: Oh, yung manifest.
1: Oo, nag-manifest talaga ako noon. Pero that was high school. So, nung nag-college na ako, umuwi ako dito sa Philippines. And sabi ng magulang ko, hindi ka pa pwede mag-fashion design kasi kailangan mo muna kumuha ng bachelor's degree.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, sige, kuha tayong bachelor's degree. Ganyan. Oh. So, ang in-line ko sa, ang kinuha kong course ay fine arts. So, sabi ko, I think kapag nag-take ako noon, it will help me to be a fashion designer in the future para makatulong lang, parang ganon. Eh, nung napunta ako sa Philippines, na-realize ko there is more to fashion, there is more to art itself. Mm-hmm. Lalo na nung nag-take ako ng fine arts, namula talaga ako na parang, okay, there's a whole new world na hindi ko pa na-discover. Kasi I'm from the Middle East, eh. So, medyo conservative country.
0: And speaking of Middle East, so doon ka nga lumaki, no? So, paano na-influence nung culture nila? Yung culture ng Middle East, Arabian, of course, yung art and fashion, mga designs mo.
1: Ano kasi sila, so namulat ako sa yaman, ganon. Hindi kami mayaman.
2: Totoo. Pero kasi, sa Middle East
1: sa
2: talaga.
1: Sa Saudi talaga.
2: Yes.
1: Pag saan ka lumingon, ginto. Ganon.
2: Doon ako naka-experience na talaga ng gold bars. Correct. Ito pala ang gold bars.
1: Oo. Ang gold bar na tawag dito, parang pinipindot mo lang lalabas na. Ganon. Pero sa Dubai yan eh. Kasi kami, sa Riyadh kami, which is the parang the Manila of the Middle East. Mm-hmm. Nandun yung nakatira yung king, ganyan. So it's quite conservative.
0: Okay.
1: Ganyan. So lumaki ako dun sa era na medyo conservative pa yung the Middle East. Pero kasi since I was there, nakita ko their culture. Nakita ko yung mga styles ng, they call this the abaya. Yung mga babae doon na tapis nila, di ba? Parang gano'n. Yes. All black. But sometimes naglalagay sila ng mga design, ganyan. Tapos pag nag-reveal sila, yung mga damit-damit nila, ay, ang ganda-ganda talaga.
0: Kwento mo naman kami about your creations. Kasi parang sobrang, kanina, nung nag-uusap tayo doon sa makeup room, no, pinakita mo na sa amin eh. Medyo
1: nagbigay
0: na sa amin ng idea kung ginagawa mong mga damit.
2: Actually,
0: pants to, diba?
2: Ultimo.
0: Very inclusive.
2: Inclusive talaga. Yes. And ultimo yung mga naunang guests natin, si JM Sefiang, yung mga handlers nila, etc. Si Ganyal, diba? Ako mismo, diba? Lahat tayo, naging interesado talaga.
0: Super.
2: To the point na parang Sefiang, I like this, mahilig ako sa ganito, sa ganyan, diba? Ang sarap kayang marinig na coming from yung mga tao sa harapan mo talaga, in front of you, sinasabi na ang ganda ng design mo.
1: Thank you. Nakakataba ng puso kasi I started my fashion brand this year lang. Literally, January lang.
0: Really?
1: Yes. Kasi prior to that, I used to work sa isang art gallery.
0: Mm-hmm.
1: So, I was a special projects manager sa isang art gallery.
0: Mm-hmm.
1: And then, during that time din, I'm also a visual artist. Painter talaga ako.
0: Wow.
1: Yun talaga yung ginagawa ko.
0: Alam mo kaya, super artistic mo eh. You can see it sa trabaho na eh.
1: Ako lang to.
0: You can see it sa trabaho.
1: Wala to. Ako lang to.
0: Saka yung fact na kaya mo mag-invent ng ganito, you can really like vision, kung ano yung gusto mo makita sa mga tao na susukatin nila. Sige nga, pwede ba tayo mag-ano?
2: Yes, sure. Sige.
0: Pakita natin sa
2: ipakita
0: ating viewers.
2: Natin, unahin natin yung mga bags muna. Tapos, para lang mas maganda, alam kong kayang-kaya mo yan bilang very creative ka, can you explain it ng parang in detail talaga para sa benefit ng mga nakikinig sa radyo?
1: Sige.
2: Kasi iba, hindi naman nila tayo nakikita
1: kung
2: sila ay sa radyo nakatutok. Okay, go.
1: Sure.
2: Ayan.
1: So, ipakita ko muna to.
2: Okay.
1: Ito yung very, very first product na nilabas ko. When I started my brand, no? Tawag dito, it's made of bayong, yung plastic bayong na nakikita natin sa palengke, ganyan na binibili natin. And then,

0: sabi ko nung time na yon, na-discover ko siya nung, hindi ko naman siya na-discover, pero nag-iisip kasi ako, gusto ko talaga magkaroon ng fashion brand. Nung time na yon, nag-iisip ako, paano ako magsisimula? Kasi hindi pa ako ganun ka-marunong magtahi. So, nung one time na malengke ako, tapos nakita ko yung isang tita, may dala-dala siyang bayong. Tapos may mga nakalabas pa doon ng mga sitaw, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, parang perfect siyang street style na bag, ganyan-ganyan. And then, I started it. And then, I realized na ang dami na palang gumagawa ng bayong bags.
1: Yes.
0: Sabi ko, how can I be more original, per se?
1: No, because bayong is very Filipino.
0: Yes, oo.
1: Pinocoded. Pag bayong nakita mo, alam mo, ah, pang Pinoy.
0: Totoo. And isa yon sa principle or the idea when I wanted to create the brand is to really emanate the sense of Filipino but still, alam mo yun, capture me as an artist, as a designer, ganyan. So, nung time na yon, sabi ko, I want medyo gawin ko mas original. Ito na siya. Ito na na-develop na siya ng ganyan. So, in-include ko na yung fabric. So this is actually black dyed denim.
2: Uh-huh.
0: Tapos nasa ilalim is
1: ang
0: the mayo bayong material.
1: Yeah, I was looking at it kanina. Thank you.
0: Yan. Oo,
3: kumbaga,
0: actually,
3: hindi na lang siya yung basta bayong na pinanggalingan ng inspiration.
0: Yes.
3: Sinamahan mo na siya nung paging artistic mo.
0: Correct.
3: With the black dyed denim.
0: Yes, oo.
3: Wow.
0: At ang maganda pa nito is I get to meet local weavers from Laguna.
3: Ilocos.
0: And now I met a few sa Cavite kasi I'm from Cavite.
3: Hashtag Cavite. Represents San Cavite.
0: Yes, diba? Sa Bacoor.
3: Oh my God, lumaki ako sa Bacoor. Where exactly?
0: Truly ba?
3: Oo.
0: Okay.
3: Sa ano kami? Cherry Homes.
0: Ay?
3: Sa may Mambog, Bacoor, Cavite.
0: Ay, ako Molina 3.
3: Ay, so alam mo yung ano, kasi dyan ako graduate sa St. Francis of Assisi College Assistant Bayan.
0: Hey,
3: Bacoor.
0: Represent.
1: Ay, hindi ako, may friends ako sa Bacoor. Hello kay Angelica Revilla.
3: Yes,
1: si Jolo Revilla.
3: Asawa ni Jolo.
1: Oh. Yes,
3: oh,
1: good friend.
0: Sa ibang bansa. So kami, dayo lang kami sa Cavite.
3: So ano ka local ka sa ibang bansa?
0: Hindi naman. Ang hirap din i-explain. Kasi wala kaming permanent address nung time na yun na nandito na kami uuwi. So kaya bumili ng house and lot yung parents ko sa Cavite. Kasi yung brother ng dad ko, malapit lang sa Cavite din. So may gentry ata siya. So naghanap na siya ng medyo malapit. Yes! Diba?
3: Yes.
0: True.
3: Ang dami minate.
0: Diba nga?
3: Kasi syempre, mga ano tayo, meron tayong ano, lahat may ano tayo in common, mga Cavite.
0: Correct.
3: Wala ka na?
1: Wala.
3: Charing.
1: Hindi, nandun yan si Angelica Revilla, my friend.
3: Ay, friend mo pala, no, sorry.
1: Lola Revilla,
3: sorry,
1: hello.
3: Sorry, sorry.
0: Naku, girl, dumalaw ka ng Cavite.
3: Ay, dati lagi siya dun, te.
0: Ay, totoo ba?
3: Oo, lagi siya dun dati.
0: Yun naman pala.
1: Ganyan. Parang,
0: nabuko.
1: Jello, happy birthday, Jello.
3: Birthday ba ni Jello?
1: So, birthday ni Jello.
3: Ah, ni Angelo. Angelo, pangalan ni Jello. Bakit ka nagulat ganyan?
0: Happy birthday po.
3: Birthday ni Jello talaga.
1: Happy birthday. Grabe, totoo ba ang pangalan?
3: Yes. Angelo ang tunay niyang pangalan.
1: Ano ba yan? Isasegue ko nga eh. Yung parang, ano.
3: Birthday niya.
1: Anyway.
3: O ikaw na una, nag-jello-jello ka, di ba? Anyway, going back to your creations.
0: Yes,
3: I'm sorry.
0: No problem.
3: Para tayong marihan, di ba? Kulang
0: true,
3: na lang
0: true.
3: Talaga meron tayo ditong wine.
0: Oo.
3: May wine!
0: Eh, naglabas. May dala pala ako. Ganon.
1: O, sige. Ito naman. So, after ng bags, meron kang itong mga pants. Super
0: so, ito na nga.
1: Nice. I love it so much.
0: Thank you.
1: But, very inclusive yun nga. Nasabi nga natin kanina.
0: Oo.
1: Pakita mo naman sa amin.
0: Sige.
1: Paano?
0: So, ikikwento ko lang. So, nag-start ako ng itong clothing this year lang. Literally, this January lang.
1: Mm-hmm.
0: After I graduated ng TESDA, kumuha ako ng NC2 for dressmaking sa TESDA sa Cavite. Shoutout sa Revilla Center! Yeah! Diba? Lalo na sa teacher namin. Ganon! So yun, nag-graduate ako noong December.
1: Yes.
0: So sabi, doon ako nagkaroon ng confidence na magtahi. So sabi ko, noong time na yun, parang, how can I make it a little bit more Filipino still, but still get the sense na pwedeng pang ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: So doon ko nakuha yung idea na parang, medyo uso ang hakama. So what if gawa tayo ng parang hakama pants?
1: Okay.
0: Pero the thing is, hindi pa ako confident gumawa ng pleats.
1: Okay.
0: Sabi ko parang, sige, pwede na yung gather, ganyan.
1: Yeah.
0: Tapos ever since, gusto ko talagang magkaroon ng brand, makahanap ng brand that's size inclusive. When I say size inclusive, wala siyang size.
1: Uh-oh.
0: So parang you can wear it in anytime.

0: part of your body. Mali pala.
1: So or any parang size,
0: any size mo in life, parang ganon. So yun. So I come up with this. Unfortunately, hindi pala siya original.
2: Meron pala. Kita mo na meron na pala.
0: Meron na pala. Oo. Okay. So sabi ko, sayang.
1: You call this slow fashion, right?
0: I did. Yes, yeah. So mga hindi familiar sa slow fashion, it's an opposite for fast fashion, which is ito, leaning towards in terms of production na mas quality, na mas tatagal. Hopefully, yung gawa ko mas tatagal. Oh,
1: for sure.
0: Mm-hmm. So, yun. And conscious production.
1: Yes.
0: So, ginagawa siya with the workers in mind na babayaran sila ng tama. And of course, basically, that's it. And of course, sustainability nandun na.
1: Yeah, sustainability. Kasi diba sabi mo, kahit na anong weight, shape, form ka during that time, mag-a-adjust yung damit sa'yo. Hindi ikaw yung mag-a-adjust.
0: Correct, diba? Correct.
1: Ang ganda.
0: So that's the idea na sana tumagal siya sa closet natin. Yes. Tapos parang, doon nung papasok yung sustainability.
1: Saka yung ganitong itsura, yung parang mukha talaga siyang super comfy. For sure, talaga magtatagal siya sa wardrobe.
0: Speaking of comfort, ang gamit ko dito ay linen. Thai linen. So, galing pa siyang Thailand, actually. Yes. This linen is came from Thailand pa.
1: Mm-hmm. So,
0: kasi maganda yung linen nila doon eh.
1: Presko, yes.
2: Di
1: ba?
2: Hindi kasi amin natin, di ba? Kaya fan na fan tayo ng mga online shopping, yung mga pasabay.
0: Yeah.
2: Kasi, di ba, bukod sa magandang designs, iba talaga kapag tela ginagaling sa Thailand. Pero, syempre, aminin natin, no, ipagmamalaki ko rin talaga ang mga tela natin from Thai. From
0: Totoo naman. Yes. Totoo naman. Well, my supplier is from Thai.
2: Yes.
0: So, yun. Sige, pakita ko siya.
2: Pakita na. Okay. Sige, ayan. Pwede kang tumayo para i-wide natin yung camera. Ayan. Okay, go. Ayan, ngayon po, parang meron po tayo ditong mga hangiran. Ipapakita po natin ang mga designs ni Rom Corvera. Okay, go.
0: Lalaksan ko na lang.
2: Yes, lakas mo yung bosses mo.
0: Ganon.
2: O, dalawa naman yan. Yung mga
0: so, mic. This is the first design
2: ayan.
0: Na ginawa ko. So, plain lang siya. And then, ang kagandahan dito, di ba, super luwag na. Kasya nga ako, isang side lang eh. Ganun.
2: So, parang kung kayo po ay nasa radyo, ito po ay isang, imaginein po ninyo,
1: na isang,
2: ayan, mag-model natin. Na isang malaking shorts, na parang kakasya po ang limang tao, di ba? Kakasya ang limang tao.
0: Hindi naman, dalawang tao lang.
1: Actually, oh,
0: pag ano kami, kasya kaming dalawa.
2: Ayan, kung kayong dalawa, kasya.
0: Ganun, on pero, one side.
2: Isang malaki po siya, tapos?
0: Tapos, nadodrawstring siya. Yung sa may waist part.
1: Susuot ko?
2: Oo.
0: Kaya mo, babe.
1: Naka-ano ako eh.
0: Naka-dress siya.
1: At talaga nagbihis nga mga po tayo dito.
0: Hindi ka lang. Pahirapan pala ito, eh.
2: Challenge. Oo.
0: Ayan.
2: Isinuot na nga po dalawa. Okay.
0: Okay. So ngayon, ito-drawstring natin siya on both.
2: Drawstring meaning parang sisikipan
0: po natin
1: siya. Sa likod ka.
0: Okay, yeah.
1: Para makita nila.
2: Ayan.
0: So ngayon, hihigpitan ko na po siya.
2: Okay, ayan.
1: Perfect!
2: Ang ganda ganyan.
0: There you go. So parang makukuha niya yung effect ng parang Hakama pants.
1: Oo. Naging pants siya.
0: Tapos, pero mukha din siyang bloomer. Parang siya din siya nakaskirt actually.
1: Oh my.
2: Actually, bagay din siya kapag ka nakaano ka, yung...
1: Tank top?
2: Yung mga ganyang tank top.
0: Or perfect siya sa beach. Yung susuotin mo undergarment habang nakabikini ka sa to. Yes.
2: Pag two-piece na siya. Brashier ka lang. O kaya kung one piece, ganyan.
1: Ayan siya, naging pants siya. Hindi ko lang makikita niya siya.
0: Pants siya.
1: Pants siya.
0: Pwede rin siya pang office girl. Sorry. May mga clients ako na bumili sa akin. Yung ginagamit nila for office kasi it's very comfortable.
2: Correct.
1: Ayun nag-adjust siya. Nag-adjust siya sa ano ko.
2: Hindi siya maluwag?
1: Hindi, kailangan mo siyang
2: i-cinch talaga.
0: Tapos pag-ihipitan mo, i-ribbon mo lang siya dito sa
1: gilid.
0: Gusto yan! Diba? And then may hidden pockets yan on both sides.
2: Ah, talaga?
1: Oo, kasi diba may kaya pa itong gawin.
0: Totoo.
2: Yeah, okay. Ano pa ang kaya gawin niyan? Okay.
0: Actually, itong pants...
2: Buti lang naka-black ka ganyan, bagay for modeling.
0: True.
2: Okay. Ayan, ipakita mo.
0: Actually, itong
2: pants... Inatanggal na po yung pants, tapos luluwag nyo lang ulit, luluwagan. Yan, sa mga nasa radyo po, imagine niyo po, isa siyang malaking pantalon po na kung si Ganyel po, kasya ng mga lima or apat. Apat sila, di ba?
1: Oo.
2: Opo.
0: Yeah.
2: Yan. Pero nag-fit po siya talaga sa isang tao as pantalon. Ngayon naman, pwede na siyang gawing...
0: So ngayon, hinubad na po siya ni Ganyel at binalik natin siya sa original niyang form.
2: Uh-huh.
0: Since maluwag na maluwag siya, pwede niyo po talaga siyang suotin as
2: jacket. Pwede na siya as jacket.

0: DM me and then sabihin na, ito yung gusto ko, screenshot nyo lang, ganyan. And then, sige, doon na tayo mag-transact. Ganyan.
1: Talaga. Dapat ano, payment something first.
0: Yes.
1: Diba? True, kasi true. Maraming scammer, diba?
0: Correct, correct. So ako, yeah, basically, it's payment first.
1: I'm sure before, si Sir Jesse Grijaldo, dahil nakatutok sa atin ngayon, nagkaroon na siya ng interest ng bonggam-bongga. At may nag-a-alarm. Charing.
2: Sorry, yeah, matulog na daw ako.
1: Matulog ka na daw.
2: Oo, yun na sabi. Oh, wait lang mamaya.
1: Dito. Ayan, si Sir Jesse Grijaldo. Hi, Doganya.
3: Hi, hello. Hello, yes. Sir Jesse.
1: Yan. Kung nandito yan for sure, baka pinakyaw niya rin yan. I-check mo na lang ang kanyang Instagram account.
0: Go, sige.
1: Si JP Lim nakatutok rin sa atin. Grabe, ang daming nanunood, ang daming tutok na tutok sa mga JM Fiang. I'm sure mamaya nagkalat ang mga supplies natin sa TikTok. Maraming salamat. At syempre, thank you so much for your time.
3: Thank you so much.
0: Can I add lang something?
3: Yeah,
0: so, the tawag dito, when I started my fashion brand, I wanted to include, or rather, I wanted to, kumbaga, combine it with my art practice. Mm. So, actually, yung fabric scraps, dito din pumapasok yung part ng sustainability because the fabric scraps na na-accumulate dun sa production ng brand ko, I also incorporated sa paintings ko.
3: Ah, wow.
0: So, I'll show you actually a sample.
1: Mm-hmm.
0: So, I brought one of my paintings here.
3: Wow.
0: So, nandito, in-incorporate ko na yung fabric scraps. Na nice, yung mga yung mga threads, mga loose threads, even yung mga tawag dito, pinagupitan na ano. So, nandito na rin siya. So, it's really part of my art practice. The brand is not just a fashion brand, but it's an art practice for me.
3: You're super talented.
0: So, yun. So, I also do kasi art gallery exhibitions, yes. Ganyan. So, follow nyo na lang din ako, Ram Corvette.
1: So, yan ay for sale din.
0: This is also for sale.
1: Ano yes. Yung for bidding? Ganyan.
0: Well, kung gusto nyo mag-bid, kaya rin lang din naman.
1: Pero for sale yes. Siya. Tanong na rin, syempre, baka may mga interesado. Oo, baka.
0: Malaki-laki ito, sorry.
1: Hindi, pero baka may mga interesado sa mga nakatutok sa atin ngayon. Yeah. Magkano yung ganyan?
0: So this one, it costs around 30,000 for this one.
1: Yeah. Alam mo, sa bahay na ang concept nyo talaga ay parang yung sustainability. Mm. Ang ganda-ganda niyan. Kasi yan yung mga natirang threads.
0: Yeah, so I incorporate it with my art style. Kasi this is
1: ikaw
0: what I do.
1: Ikaw nang paint ng mata
0: niyan? Yeah, so.
1: Oh my God, super duper galing.
0: So much. So dinala ko talaga siya para just to, for you guys to see na hindi, walang natatapon. Wala akong natatapon. Wala,
1: I'm sure
0: I don't
1: even
0: contribute
1: your hat right now.
0: Yes,
1: ikaw
0: actually.
1: Gumawa niyan.
0: So this is actually a sample. Kasi I wanted to create a line na you know, you can wear out of the fabric scraps.
1: So galing.
0: Para walang tapon, literally. Hindi ako mag-contribute sa landfill.
1: Totoo. Yeah.
3: Galing mo
1: nako,
3: lang.
1: Thank you so ang much. Ang saya-saya ng chikahan natin. Lunes, pero talagang busog na busog tayo, Ganyan.
3: Yeah, super. Grabe, very talented people ang nakasama natin tonight. So thank you so much also, Jai, for having me the past, how many days?
1: Ilan days
3: din. 3 days na ata, oo. Babalik na si Papa Abuka.
1: At syempre, magkakasama pa rin naman tayo. At ang oh my God, starting kanina, nagsimula na.
3: Yes, mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat po nanonood ng first episode ng Oh My God. Kaninang 10:30 a.m. po yan sa Kapamilya Channel. All TV2 po ay 9:30 a.m. Bukas po ang part 2 ni Chiang Ami. Nakakwento ko si Chiang Ami.
1: Wow, congratulations.
3: Oo, bukas po ang part 2, panoorin niyo po yan. At marami po kami mga guests sa mga susunod pa pong araw. Weekdays po ang Oh My God. Thank you so much.
1: Congratulations. Susunod na po ang Love Connect kasama si Mr. Riot. Kaya naman, thank you, Ron.
0: Thank you for having me.
1: Salamat. Siyempre, dyan na po nagtatapos ang isang gabi na naman ng Showbiz Balita na walang mintias.
3: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng showbiz.
1: At ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jai Ho.
3: At ang ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable, papa-a, I will pass, ako po si Gino Krishnan.
1: Sabay-sabay tayo. Marami ko magsabi ng alam na this, ha? 1, 2, 3, and go. Alam ko na.
3: Alam niyo na.
0: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: 'Yung sa news center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline. Ngayon.

0: sa headline ngayon. Dalawang manggagawa patay sa gubuhong road excavation sa Las Piñas City.
1: Klase at on-site na mga aktibidad sa Batangas City Integrated High School. Sinuspindi sa banta ng pamamaril.
0: Ilang kumpanya nag-rollback na ng hanggang 12 peso sa kada tangke ng LPG.
1: Trial order ng Senate Impeachment Court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte, posible umanong ilabas ngayong araw.
0: Cloud seeding hiniling dahil sa patuloy pa rin pagsadsad ng level ng tubig sa Magat Dam.
1: At motorcade ng Someone Someday na naka-Catherine Bernardo at James Reed, dinumo.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, patay ang dalawang construction worker matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng hinukay na kalsada sa Aquario Street, Pamplona Park Subdivision sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ayon kay BFP Las Piñas City Fire Superintendent Sunny Cario, na-recover ang labi ng mga biktima alas 6:44 kaninang madaling araw. Sa inisyal na impormasyon, nangyari ang pagguho pasado alas 2 ng hapon kahapon habang nasa excavation site ang pitong manggagawa. Isa ang nasugatan habang agad nasagip ang tatlong Pilipino at dalawang Chinese. Ayon sa live-in partner ng isa sa mga nasawi, umpisa pa lang may pangamba na ang kinakasama sa kaligtasan ng proyekto.
2: Kasi po, malalim na daw ho yan eh. Kini-chipping gun po nila yung mga gilid para bumagsak daw yung manhole ng sa tubig. Yun ang sinasabi niya sa akin. May pangamba na talaga siya kasi ang safety lang daw po nila ay pababa. Pababa at aakyato sila. Ibig sabihin sa butas, wala na silang safety nila. Kung anong kakabit nila, kung ano man mangyari, kung maiaakyat ba sila sa tubig.
0: Sa pinalabas na pahayag, kinumpirma ng Maynilad ang insidente sa konstruksyon ng kanilang wastewater pumping facility. Nagpaabot na ng paikiramay ang water concessionaire sa mga pamilya ng mga nasawi, habang patuloy ang koordinasyon sa kontraktor para sa agarang tulong sa mga naiwan na mga biktima. Sinuspindi na ang trabaho sa project site habang tiniyak ng Maynilad ang pahikipagtulungan sa investigasyon.
1: Sinuspindi ang klase at lahat ng on-site activities sa Batangas City Integrated High School simula ngayong araw dahil sa umano'y banta ng pamamaril. Sinabi sa DZMM ni Batangas Component City Police Station PIO Chief Police Lieutenant Sharon Ama na nagpost sa social media page ng paaralan ng isang dummy account na hawak umano ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying. Sinasabing nagbanta ang account ng paggamit ng patalim at baril laban sa ilang kapwa-estudyante. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nasa likod ng naturang post, kasabay ng pagtitiyak na payapa ang sitwasyon sa paaralan. Sa abiso ng eskwelahan, walang itinakdang petsa kung kailan muling itutuloy ang kanilang klase.
3: Ngayong umaga, nag-emergency meeting po kami kasama po ang ating school principal, CDRRMO namin, guards and lahat po ng involved po doon sa school. So far naman po, wala naman pong any sign po ng threat sa kanila. Sabi namin sa kanila ay huwag mag-alala at safe po sila dito sa Batangas City.
0: Nagbabala naman ng Manila Police District na pwedeng managot ang magulang o guardian ng mga minor de edad na paulit-ulit na nasasangkot sa gulo o sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pambabato ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo

0: may kinasugat ng lalaking gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, kinumpronta ng minor de edad ang gasoline attendant matapos palisin sa lugar. Nakuhaan pa ng video ang paikipaghabulan at pag-amba ng binatilyo sa attendant hanggang batuhin ng basag na bote. Sinabi sa DZMM ni Manila Police District Public Information Office Chief at spokesperson Major Philip Ines na dinala na sa Manila Reception Action Center ang minor de edad habang ang mga social worker ang tutukoy kung hanggang kailan mananatili sa pasilidad ang binatilyo.
1: Pero gusto ko lang po ipaalala sa mga magulang o mga guardian itong minor de edad. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila kung saan po kung paulit-ulit pong nai-involve yung inyong mga anak, yung mga minor de edad sa mga ganitong insidente, ay meron po kayong pananagutan dito sa ika-apat na paglabag po. Kung mas mababa po yung edad ng bata, mas mataas po yung fine at yung imprisonment po nito.
2: Iginit ng National Parent Teacher Association na kabilang sa mga dahilan ng paglaganap ng karahasan sa mga paaralan ay ang depektibong implementasyon ng mga anti-bullying programs. Sinabi sa DZMM ni National PTA Founding President Wilfredo Rodriguez na karaniwang bumabalik lang din sa mga paaralan ng mga reklamo na ipinadadala sa Central Office ng Department of Education. Nag-uugat din ania ang problema sa kawalan ng edukasyon ng mga magulang, gayon din ang umano'y cover-up system sa mga paaralan. Base sa mga reklamong natatanggap ng NPTA, laganap na rin ang bullying simula pa lang sa daycare centers.
3: Pagdala po namin yan sa central office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwela, at ibabalik doon sa legal. So, wala pong nangyayari. Mm. Meron tayong Child Protection Committee ng DepEd, no? Mm. Meron tayong Anti-Corruption Committee, at meron po tayong barangay Child Protection Group, no? Ang dami pong policy ng ating DepEd, no? Ang problema lang po dito, yung implementation, ano? Ang problema lang po namin sa DepEd po is yung reporting na nakatago sa ating mga eskwelahan, ano po? At ang responsibility...
0: Target naman po ng Senado na pulungin ng iba't ibang stakeholders sa planong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng mga karahasang kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sabi sa DZMM ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, dapat himayin sa batas ang tiyak na pananagutan ng menor de edad sa isang krimen sa pamamagitan ng pagtukoy ng kahulugan ng sinasabing discernment o pag-unawa kung tama o mali ang ginagawa. Mahalaga rin anyang malaman kung sino ba ang dapat magsuri ng discernment na gray area anya ng kasalukuyang batas. Layon din ang pagsusuri sa batas na alamin ang saktong edad ng pananagutan ng mga kabataan.
4: Kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers, the entire community should be involved crafting this law. I'm not saying na sablay itong batas na ito. May mga gray areas lang siya.
2: Para sa Philippine Pediatric Society, hindi sapat na solusyon ang pagbaba sa age of criminal responsibility para mailayo sa impluensya o pagkakasangkot sa karahasan ng mga menor de edad. Sinabi sa DZMM ni Philippine Pediatric Society Developmental and Behavior Pediatrician Dr. Jack Alexander Herin na hindi pa ganoon ka-developed ang pag-iisip ng mga batang edad 16 pababa, kaya pangunahing dapat tutukan ang paggabay ng mga magulang sa kanilang anak. Mahalagaan niyang maipaliwanag sa mga bata kung ano ang mali at tama, gayon din ang pagpapaintindi na hindi lahat ng kanilang nakikita o napapanood ay totoo at dapat tularan. Kailangan din aniyang nagkakaisa ang komunidad sa paraan ng paghubog sa kabataan. Una nang inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng mga 16 na taong gulang pababa.
5: Sometimes, ang nagiging issue po namin dyan is you can bring down the age of criminal liability, but at the end of the day, naturuan ba natin yung mga anak natin ang tama at mali? Maybe we should look more to the education sector na are we providing enough guidance? Kasi kung wala pong guidance, they will always, you know, have problems with law and order also. Hindi lahat pinagbabawal, pero kailangan natin manigurado na they're on the right path parate.
0: Good news mga kapamilya, ipinatupad na ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 12 pesos kada kilo ang tapyas sa Petron Gasol at Fiesta Gas. Nakatumbas na 132 pesos sa bawas presyo kada regular na tangke. Samantala, magpakarga na po bago gumarahe.

0: Franchising and Regulatory Board ang grupong Piston kaugnay ng kanilang hirit na 10 pisong dagdag sa pasahe. Ayon kay Piston President Modi Floranda, Mayo pa nang kanilang isinumite ang kanilang fare hike petition pero wala pa rin anyang tugon kung aaprubahan ito ng LTFRB. Sinasabing ang pagtaas na presyo ng petrolyo at halaga ng mga piyesa ng jeep ang batayan ng grupo sa hiling na taas pasahe.
1: Inantabayanan po natin yung magiging resolution po ng LTFRB. At bati nga po doon sa hearing, ay sabi ng ating hearing officer, 10 days, working days. Pero sa ngayon po, halos sa mag 2 months na, ay wala pang lumalabas na desisyon ng LTFRB. Ba, ang iniisip din, marahil ng LTFRB dahil bumababa yung presyo nga ng petrolyo sa kasalukuyan. Pero hindi po yun ang kailangan.
0: Sa ngayon, nasa 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeepney, habang 15 pesos naman sa modern jeep.
2: Ilalabas ngayong araw ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., magkakaroon ng kopya ang prosecution at defense team at bibigyan ng 3 araw para makapagbigay ng kani-kanilang komento kaugnay sa pre-trial order.
1: Ang maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order. Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap no ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis.
2: Dagdag pa ni Bantog, posibleng magkaroon ng pre-trial conference para sa hindi nabuksan at namarka ang kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax records ni VP Sara. Samantala, puspusa naman ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial na maaaring mapanood ng live ng publiko.
0: Ipinakilala ng House Prosecution Panel ang bagong batch ng private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
3: Rika, sa press conference ngayong araw, pinangalanan ng 4 private prosecutors na tutulong sa impeachment trial. Yan ay sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay at Attorney Mady Vinagracia. Si Attorney Te ay nagsilbi bilang Chief Public Information Office ng Supreme Court mula 2013 hanggang 2018. Siya rin ang interim chairperson ng Free Legal Assistant Group o FLAG. CPA lawyer naman si Attorney Labay na may karanasan sa litigation, legal writing at pagtuturo. Si Attorney Robles naman ay nagsilbing legal at legislative consultant sa ilang public officials at institutions. May karanasan naman si Attorney Divina Gracia sa commercial, civil and criminal litigation at iba pa. Ipinakilala rin si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Smarbers bilang spokesperson at impeachment advisor ng House Prosecution Panel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Kumpiyansa ang Malacanang na hindi makakaapekto sa paglago ng ekonomiya ang pagbabago sa growth target na economic managers ngayong taon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yesores. Christian!
4: Jeff, walang nakikitang dahilan ang Malacanang para makaapekto sa target ng paglago ng ekonomiya ng bansa sa susunod na 2 taon. Ang biglang pagkabig ng economic managers ng administrasyon sa pagtataya ng economic growth ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, gumaganda na ang paggastos ng pamahalaan sa infrastruktura at inaasahang magkakaroon ng kaunting improvement o pagbuti ng sitwasyon sa ikalawang bahagi ng taon. Tugon ito ng Malacanang matapos ibaba ng Development Budget Coordination Committee sa 3.5% ang GDP growth forecast o tinatayang paglago ng ekonomiya sa ng bansa ngayong taon mula sa 4.5% na mas mababa pa mula sa inisyal na target ng gobyerno ng 5-6% GDP growth rate ngayong taon. Aminado si Jose Castro na maaaring nakaapekto sa economic targets ang kinaharap na pandaigdigang krisis sa langis dulot ng giyera sa Middle East kung saan naapektuhan din ang Pilipinas. Sa kabila nito, binigyan din niya ni Budget Secretary Kim De Leon na kailangan pa rin gumastos ng pamahalaan kaakibat ang mahigpit na pag-aaral at pag-iingat dulot ng isyu sa katiwalian at flood control scandal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yesores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yesores.
0: Kinumpirma ng kampo ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin na walang alien employment permit card ang kanilang kliyente. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trish Alindo, Trish.

0: naganap na clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment. Sinabi ng legal counsel ni ex-Ateneo Gaspo Coach sa Baldwin na walang hawak ang kanilang kliyente na Elite Employment Permit Card mula Dole. Iginit si Baldwin na nakatanggap lang sa noon ng email ng application form para sa AEP pero hindi na ito nagkaso. Dahil payo sa kanya ng isang abogado ay sapat na hawak itong ASR na inisyo ng 2016. Kinwestiyon din ni Acting Labor Secretary Francis Solentino ang kampo ni Baldwin kung ano ang residency status ito dahil wala itong LIA Certificate of Registration. Mula 2013 hanggang 2015, gayong nauna na itong nagtrabaho bilang consultant sa ibang employer bago magtrabaho sa Ateneo. Maibigay na detalye ang kampo ng dati coach sa kahuminang sa patapanahon para kumalap ng impormasyon sa ugnay nito. Ayon kay Solentino, may tuturing na ilegal ang aktividad ni Baldwin kung wala itong mga kaukulang dokumento na posibleng mauwi sa deportasyon. Pinagsasabi na naman ng Dole ang presidente at board of trustees ng Ateneo para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Hula, panahon, panahon.
3: Mga kapamilya, tumaas pa ang tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 na oras. Huling namataan ang LPA sa layong 390 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar, na tatawaging Henry kapag naging bagyo na. Inaasahang magpapaulan ng LPA sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon. At abangan, fetus na tagpuan sa ilalim ng tulay sa Burgos, Isabela. Yan at ibang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
2: Headline Ngayon! Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit kung paano ito nakukuha. Paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Oras 12:23, 14 anyos na lalaki nalunod sa ilog sa Tuburan, Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Naligo ang 14 na taong gulang na biktima kasama ang kaibigan sa ilog sa Sitio Ilaya, Barangay Putat noong Linggo. Kwento ng kaibigan, sinubukang sisiri ng biktima ang isang malaking bato pero hindi na ito nakaahon. Sinubukan pa niyang sundan ng kaibigan at doon na nakitang natrap sa butas ng bato ang biktima. Tinulungan niya makaahon ng kaibigan at kaagad nagsagawa ng CPR hanggang sa dumating ang mga emergency responder. Dinala pa ang binatilyo sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Patuloy na inimbisigahan ng insidente habang binabantayan ang lugar para hindi na maulit ang trahedya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: 10 dayuhan ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Siargao. Balitang hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
4: Yep, hindi na nakapalagpang 4 na Israeli nationals, isang Moroccan, isang Australian at isang Nigerian, isang Lithuanian at 2 Chinese matapos ma-aresto ng Immigration Intelligence Division sa magkakahiwalay na operasyon sa Siargao Island dahil sa iba't ibang paglabag sa immigration laws. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, isinagawa ang operasyon matapos ang timbre mula sa mga residente at negosyante na may mga dayuhan na iligal na nagtatrabaho, overstaying at lumalabag sa iba pang immigration regulations. Sa operasyon, huli ang 2 Israeli na overstaying na sa bansa at nagtatrabaho sa isang Israeli restaurant at namamahala rin umano sa isang Jewish center nang walang kakulang

0: at work permit. Isa pang Israeli ang naaresto dahil sa illegal na pagkatrabaho at pagiging undesirable alien. Abang ang isa naman ay nahuli na katrabaho bilang disc jockey nang walang permit. Naaresto rin ang isang Moroccan na naharap sa immigration charges matapos masangkot sa naunang mga kasong kriminal. Natuklasan naman na 9 taong overstaying at nagkatrabaho sa isang hotel sa Siargao ang Australian. Arestado rin ang isang Nigerian na nagkatrabaho bilang dog trainer at isang Lithuanian na umano'y namamahala ng resort at nagkatrabaho bilang food delivery rider nang walang kaukulang dokumento. Overstaying din at may umiiral na blacklist records ang 2 Chinese dahil sa mga naunang paglabag sa immigration laws. Binigyan din ni Viado na bukas naman ng Pilipinas sa mga lehitimo at dayuhang bisita pero mahigpit na pinatutupad ng immigration ang batas laban sa mga lumalabag dito. Dinala na sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Maynila ang 10 tayuan at sa ilalim sa immigration proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras!
2: May paalala na naman ang Department of Tourism sa mga dayuhang turista kasunod ng pagkakaresto ng 10 overstaying foreigners sa Siargao. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
3: Rica, hindi dapat maging mapang-abuso ang mga turistang bibisita sa bansa. Ito ang paalala ni Tourism Secretary Tita Angara Mathay matapos ang operasyon ng Bureau of Immigration kung saan 10 overstaying na turista ang nahuli sa Siargao, gate ng Kalihim. Welcoming ang mga Pilipino, lalo sa mga dayuhan. Pero hindi dapat magpunta sa bansa ang mga turista. Bit-bit ang paniniwalang makatatakas sila kung gumawa ng krimen o mang-insulto ng mga residente sa lugar.
4: So, you know, you're not just because you're a tourist and bringing in money, parang you're immune or you're supposed to be exempted from the force of the law. So if you break something, you break the law, you should feel the full force or the penalty.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Tutol lang ilang senador sa pagpapatupad ng total ban sa mga video game. Balita mula Senado, hatin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
5: Rica, hindi pabor ang Senate Chairperson ng Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology na si Senator Bam Aquino sa blanket ban sa video games. Ayon sa Senador, maraming pag-aaral ang nagsasabing walang ugnaya ng mga video game at mga school shooting. Dagdag pa niya, ang mga video game bilang isang anyo ng sining at libangan ay hindi dapat tumahantong sa maras na pag-uugali. Sa halip, anyang magpatupad ng blanket ban sa mga video game, nanawagan si Aquino ng mas mahigpit na pagpapatupad ng umiiral ng age restrictions para sa mga larong may mature rating na katulad ng mga panuntunang ipinatutupad sa mga pelikula at programa at sa telebisyon. Sinabi rin ng senador na may mahalagang papel ang mga magulang sa pagbabantay sa mga video game na nilalaro ng kanilang mga anak. Igreed din niya na may pananagutan ng mga game developer na gawing mas ligtas ang mga online gaming platform, lalo na iyong para sa mga bata sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga hakbang laban sa mga online predator, extremist groups at iba pang masasamang hangarin. Isinusulong din ng mga bata sa pagpasa sa Panukalang School Safety Act upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawaninang paaralan. Matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng iba pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
6: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
2: Mainit na sinalubong ang kauna-unahang motorcade ng upcoming series na Someone, Someday. At kahit mainit ang panahon, hindi nagpatalo at matsyagang nag-abang ang mga fans ng mga bidang sina Catherine, Bernardo at James Reed sa kalsada ng San Fernando, Pampanga, kung saan ikinasa ang primetime bida motorcade. Tiniyak naman ni Kath sa kanilang fans na hindi lang basta romance ang kanilang handog sa highly anticipated drama. Tampok din sa primetime bida motorcade ang cast ng seryeng Sigabo na pinangunahan ng mga bidang sina Coco Martin at Julia Montes.
1: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Radio.
6: Headline ngayon!
8: Ba inaalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.

0: Uwi ka na, Alexa?
1: Oo. Kung mangiinis ka na naman, pwede ba? Tama na. Ano ba kailangan mo?
0: Gusto ko sanang ihatid ka.
1: Ha?
0: May masama ba sa sinabi ko?
1: Seryoso ka? O bagong trip lang yan?
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Dahil tumahimik si Calvin, inisip ng magkaibigang May at Alexa na natauhan na ito. At hindi na pinagtitipan pa si Alexa. Kaya wala na rin manggugulo pa sa kanila. Subalit, nagkamali sila. Dahil may ginawang kalokohan si Calvin na lalong ikinagalit ni Alexa. Nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa biglang paghalik ni Calvin sa dalaga. Lalo itong ikinagalit ni Alexa. Lalo na nang may kumalat na video sa kanilang eskwelahan tungkol sa pangyayari na ikinatakot rin ni Alexa. Buong akala ko'y hindi na niya ako iistorbuhin pa. At baliwala na ako kay Calvin. Mali pala ako. Dahil minsang nag-iisa ako at ginagawang busy ang sarili sa pagbabasa ng aming lesson, nagulat ako sa bigla ng paglapit sa akin.

0: Pasensya ka na kung naistorbo kita.
1: Kung andito ka para inisin ako o pagtripan, please lang, iwan mo na ako.
0: No! Wala akong maling gagawin. At hindi kita pagtitripan.
1: Eh bakit ka nandito? Ano kailangan mo?
0: Just to say, I'm sorry. Para sa'yo.
1: Ano namang kimik yan? Ba't binibigyan mo ako ng flowers? Poon ba ako? Patay ba ako? Para bigyan mo ako niyan?
0: Peace offering ko to.
1: Inaamin mo ang kasalanan mo?
0: Oo. Kahit na may mali ka, hindi ko pa rin dapat ginawa yun. Alam ko, kabastusan yun.
1: Buti alam mo.
0: Kaya nga humihingi ako ng tawad. Sorry na, Alexa.
1: Okay na. Kaya mo naman palang di maging signal number 4 sa kayabangan.
0: Ibig sabihin, okay na. Tinatanggap mo na ang paghingi ko ng sorry.
1: Ang kulit mo rin, no? Oo, magbago pa ang isip ko.
0: Salamat, ha? Alis na ako.
1: Yung flowers mo, dalhin mo na.
0: Para sa'yo yan. Mas gaganda ka pa kapag may hawak ang bulaklak. Sige, alis na ako.

0: Anong drama yun, Tol?
1: Ang alin?
0: Yung pagbibigay mo ng flowers kay Alexa.
1: Wala yun.
0: Ano yun? Basta naisipan mo lang?
1: Nakipag-ayos lang ako sa kanya.
0: Bakit nga?
1: Ayaw ko nang may kaaway.
0: Tapos?
1: Ganun lang.
0: Tol, may lagnat ka ba? Baka kasi kumbulsyonin ka. Bakit ka nga nakipagbati sa kanya? At may flowers pang kasama. Nangyari ba?
1: Kailangan, may dahilan.
0: Ay naman! Sandali nga lang. Tumingin ka sa akin. Titigan mo ko yung eye to eye.
1: Tol, baka kung ano na yan ha, nababakla ka ba sa akin?
0: Loko to. Sabihin mo nga yung totoo. Type mo na ba si Alexa?
1: Ha?
0: Isang tanong, isang sagot.

0: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: DZMM sa isprengta ng Pilipinas ng Malaya. Mamamayan.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli.

0: magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
1: Nagbibigay ng iba't ibang information.
0: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni Kair Navarro.
2: Pag walang knowledge, walang power.
0: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Junie Caprente, Leo Pangabad, si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Servisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
6: Ano yun?
5: Shooting star.
6: Ah! Ano yun?
5: Falling star. Mabalat na malupet, Tatak Dolphy.
7: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
5: Palaging may bit-bit na papahappy. Ito for you. Chocolate yan, important. Yan ang Tatak Dolphy.
8: Muscle yan, oh.
5: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
9: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
10: Lupit naman nyo.
5: Sa sili mo, hari ang saya. Hari ka rito.
11: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
12: Uminom.
13: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
14: Ano ngayon matraffic sa kalsada? Hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Renta. Una sa balita, una sa public service.
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
15: Maintindihan kung bakit itinigil na ni Calvin ang pang-inis sa akin. O baka naman natakot siya dahil alam niyang kakasahan ko ang kalokohan niya. Hanggang minsan, pagkatapos ng aming klase, nagmamadali akong umuwi nang sundan niya ako.
16: Alexa, sandali. Pauwi ka na?
17: Oo, hindi ba obvious? Nagmamadali ako, di ba? Saka kung mga inis ka na naman, pwede ba? Tama na. Ano ba kailangan mo?
16: Gusto ko sanang ihatid ka.
17: Ha? Uh-huh?
16: May masama ba sa sinabi ko?
17: Seryoso ka? O bagong trip lang yan?
16: Seryoso ako.
18: Sige, Calvin. Payad kaming ihatid mo. Asan ba nakapark ang kotse mo?
17: May ano ka ba? Pumayag na ba ako?
18: Besh, huwag ka na nga ang choosy. Nag-offer na yung tao ni hatid tayo. Inarte ka pa. Anong gusto mo? Pumila tayo na matagal sa terminal at makipagsiksikan? Ako, gusto ko na umuwi at makisakal. Oh, kapal kami. Ay, naku. Matagal ko nang alam yan. Sige, Calvin. Okay na si Alexa. Ihatid mo na kami kasi payag na siya.

0: Sakay daw kayo ng kaibigan mo si May ng kotse. May nagatid sa inyo?
1: Ano pa? Nakisabay lang po kami.
0: Sino naman yun?
1: Isang mabait naming classmate.
0: Kung lalaki yun, siguradong isa sa inyo ang kursunada niya. Ikaw ba yun, Alexa?
1: Po!

0: naman.
1: Ay, anak. Hindi ka pangit. Nagmana ka sa akin. Kaya, hindi nakakapagtaka kung may binatang magkagusto sa'yo. Pero, itong tandaan mo, ha? Pag-aaral muna ang asikasuhin mo para matupad mo mga pangarap mo, ha?

0: Parang wala yata sa focus ang paglalaro mo ng bilyar.
1: Minamalas lang.
0: Bakit? Ano bang iniisip mo?
1: Wala.
0: Alam mo, hindi ka naman artista pero denial king ka eh. Huy, hindi ka artista kaya magpakatotoo ka na. Si Alexa ba? Naku, tol. Seryoso ka ba sa kanya? Baka kasi trip mo lang siya.
1: Hindi ko rin maintindihan, Jake. Wala kasi nung mangyari yun. Nung hinalikan ko siya, hindi siya malis sa isip ko eh. Gusto ko lagi ko siyang nakikita.
0: Toink. Tol, alam ko na. Uwian na. May nanalo na. In love ka na kay Tiger Girl.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Manuper!
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
4: Matindi!
7: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
4: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
7: Mananagutin ko kanyan.
4: Walang karapatan na di isang alamak.
5: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib lang ako sa inyo. Mukuyan, tingin ka.
4: Alamak ni akima.
9: Lalong bumabangis! Lalong bumabaksik!
4: Sa sinimo, Hari Carito!
2: Bago pa man sumikat ang araw,
10: Kape!
11: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
12: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Alaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Charo, naisip ko na nagtitrip lang si Calvin, kaya ang pag-alok niya para ihatid ako pa uwi ay hindi na niya gagawin pa. Kaya lang, mali ako.

0: dahil inaraw-araw niya yun hanggang sa hindi ko na rin nagawang tumanggi. Kasi nga, matagal ko na rin naman siyang crush. Ayaw ko lang ipahalata kay Calvin.
1: Okay lang ba na kumain muna tayo bago kita ihatid sa inyo?
2: May magagawa pa ba ako? E nandito na tayo sa loob ng restaurant.
1: Salamat, ha. Ano nga palang gusto mong kainin?
2: Ikaw nang bahala. Para kasi ang hirap basahin ng mga pagkain dito, eh.
1: Sige, ako nang bahala. Yun na lang madalas orderin namin ng mama ko.

0: dyan. Hindi, no?
1: Eh, hindi ba pumayag kang kumain kayo sa labas? Didate na nga yun.
0: Nagutom lang siya. At dahil sakay ako ng kotse niya, sumama na ako sa loob.
1: Sige, alibay pa more.
0: Yun kasi yung totoo.
1: Bes, ba't di mo pa kasi aminin na type mo na rin si Chinito?
0: Ay, ewan ko sa'yo.
1: Uy, huwag ka nga. If I know, dati pa kinikilig ka na sa kanya.
0: Hindi, no?
1: Hindi raw. Eh, ramdam na ramdam ko nga ang kilig mo. Nakaka-ground parang kuryente.
0: Ay, loka-loka.
1: Bes, dapat nga maging thankful ka. Kasi ang taong inaasam ng iba, mukhang sa'yo mapupunta.
0: O, diba? Ang saya!

0: Napapangiti ka rin, anak. Habang tinitingnan mo cellphone mo.
1: Masaya lang po ako, ma.
0: Meron ka bang gustong i-share sa akin?
1: Saka na lang po.
0: May girlfriend ka na ba?
1: Magagalit ba kayo kung sasabihin ko pong meron?
0: Of course not. Bakit ako magagalit? Binata ka na. Hindi naman katakataka magkaroon ka ng girlfriend.
1: Yan ang mama ko. Pero ma, hindi ko pa po siya girlfriend. Nasa process pa ng pangliligaw.
0: Okay, pero sana hindi ako madidisappoint. Alam mo kung ano ang gusto ko.
1: What do you mean, ma?
0: Ayoko kung sino-sino lang. Kailangan may pagmamalaki ko siya. Lalo na sa ating pamilya. May Chinese blood din ba siya na gaya natin?

0: nagkakaproblema ka kay Alexa.
1: Siguro naman, maiintindihan ako ni Mama.
0: Paano kung hindi?
1: Only child ako. Siyempre, ayaw ni Mama na makita niya ako malungkot.
0: Kaya? Hindi ko rin kasi ini-expect na mauhulog ang loob mo kay Alexa.
1: Ako rin naman. Kaya lang, ganun yata talaga ang love. Parang lindol. Biglang darating ng intensity na yun ang lakas. Yayanagin ang mundo ko at babaguhin ang buhay ko.
0: Tol, in love ka na nga. Kung makahugot ka, wagas eh.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa.

0: ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
1: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Quaya sa DZMM.
1: At DZMM Teleradio.
2: May mapagkunwari mang pagmamahal, subalit nararamdaman pa rin ang puso kung ang pag-ibig ay tunay. Totoong pagmamahal na nga ba ang nararamdaman ni Calvin sa dalaga? Mga kapamilya, huwag kaliligta ang sundan ng mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit pa paano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at glass. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin

0: na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
4: retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam.
3: Pansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...
11: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo.

0: Ignacio Nina Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Nako, Lunes na naman po. Ngayon ay June 29, 2026. Siyempre, ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook, live streaming po kami sa aming DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kumusta po ang inyong weekend? Naimbag, naimbag. Gabigat, Ading.
1: Naimbagabigat. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. How are you today? Everyone, mga kapamilya, aba, June 29. In 2 days, masasabi po nating nakalipas na po ang kalahating taon. Gusto ko lang batiin din ang baayong buntag sa mga taga Davao. Nandyan po tayo sa Davao noong weekend. Tumakbo-takbo lang naman po tayo ng onti-onti lamang at warm welcome.
0: May marathon
1: po
0: ba?
1: Wala from Davaoenos. Hindi naman
0: tumakbo ka lang na, napatakbo ka lang.
1: Napatakbo.
0: May coverage.
1: Meron kasi tayong event noong weekend. Ayan. So hello po, good morning po sa mga taga Davao and thank you po for the warm welcome.
0: Ayun. Yan, mula syempre mula Ilocos hanggang Davao, 'di ba? Sa ating mga kababayan diyan. Nako. Maayong buntag. Yes. Okay, ngayong araw na to, maganda po ang aming pag-uusapan. So, dalawa po yan. Ikaw, Migs, alam ko makaka-relate ka dahil ako rin. Tayong dalawa minsan duet kami ni Migs sa kakaubo. Kapag may nalanghap kaming something, or minsan nag-clear ka ng throat mo or nahahatching ka, nababahing, lalo na nag-iiba yung panahon, partner, mainit, maulan. Di ba? Hindi maintindihan ngayon.
1: Yes, oo nga eh.
0: Di ba may allergic rhinitis ka?
1: Oo,
0: sa umaga.
1: Oo, sa umaga. Tapos kapag nagbabago din ang panahon, parang nag-iiba din yung reaksyon ng aking katawan.
0: Di ba?
1: Oo. Diba? Oo.
0: Tsaka minsan yung iba naman, nagkakaroon ng rashes or may mga pantal.
1: Mm-hmm.
0: And yung pinakamalala po sa lahat, yung pag hindi ka na makahinga.
1: Nako. Diba? Medyo advanced na po yun.
0: Oo. So yan yung mga bagay na babantayan natin kapag tayo ay allergic.
1: Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Dahil po ang ating question of the day.
0: Walang kinalaman. Ay, pero pwede.
1: Pwede. Ano ang inyong ginagawa para mabawasan ang inyong stress o lungkot? I-share mo na po yan. 0919-273000 DZMM Radio Patrol sa Estreta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Pwede. Kasi kapag ikaw ay tinatamaan din ng mga sintomas ng allergy, eh pwedeng dun din sanga-sanga din yung pagkadulot ng stress.
0: Oo, totoo yan. Pwede. Oh. Stress can actually baka maging trigger rin siya
1: yan,
0: ng allergy.
1: Other way around. Like ngayon, parang humid, tapos parang feeling mo hindi ka komportable gumalaw. Tapos tinatamaan ka ng allergic rhinitis, tapos wala ka na sa mood all in all.
0: Lalo na pag wala kang tulog, kulang ka sa tulog, di ba?
1: Oo.
0: Alam mo yung isa pa nating topic maganda, bukod sa allergies po,
1: mm-hmm,
0: yung psychological first aid.
1: Yes.
0: Ayan. Kasi ang tanong ko, pwede ba kaya tayong maging, kumbaga mag-train para sa psychological first aid? Kasi parang napapanahon siya, partner.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Maganda na malaman natin kung ano yung pwede nating gawin kapag may
1: time, 'di ba? Pwedeng napag-usapan din 'to noon-noon pa kasi naalala naman ng COVID pandemic, 'di ba? Lahat nga tayo, meron tayong mga klase ng anxiety,
0: mm-hmm,
1: meron tayong mga klase ng mga mental health issues. Eh all the more na doon pa lang din dapat na address din natin. Pero hindi naman tayo nagre-regret, eh ngayon eh samut-sari pa rin ang impormasyon. Content ang ating nasasagap, fake news dito, fake news doon, maraming mga gumagawa ng mga fake content kasi alam nila magmo-monetize sila.
0: Oh, ang dami.
1: Ang dami.
0: Ang dami.
1: Nakakainis.
0: Minsan kailangan po tayong maging mapagmatsyag. Ang lalim niyan, ano? Kasi alam mo, minsan napaka-obvious, fake news to, pero ang galing nung pagka-twist nila eh, lalo na sa politika. Grabe yung away sa politika ngayon. Kung hindi ka maalaman, niniwala ka agad.
1: Alam mo, merong, especially with the use of AI, meron akong isang nireport na page, ito kung sino mang page

0: Mukhang may hugot tong si partner. Ano
1: ka,
0: na naman, ginamit ka
1: nung
0: na naman?
1: Fake news, hindi ako. Nung unang lumabas yung mga balita sa Ateneo na gumamit daw ng ankle weights.
0: Grabe. Oo, yan. Isa
1: gumawa
0: pa yan.
1: Sila ng AI video, clearly AI, ng image ng kanilang head coach at image ng player na nilalagyan daw ng weights yung paan ng player. Hmm. Tapos gumawa sila ng skit o dialogue. Tapos, okay, alam mo namang fake, pero kung titingnan mo dun sa comments, aba, parang totoo. Yung mga nagko-comment na mga organic na profiles, pinaniniwalaan nila yung narrative na yun. Diba?
0: So, hanggang ngayon, partner, marami pa rin akong nababasa dyan sa Ateneo na trahedya na yan. At bukod po doon sa syempre, tayo ay patuloy na nakikiramay pa rin at masakit pa rin tanggapin yung nangyari doon sa kina Divine at kay Rene. Masakit rin para sa mga magulang at mismo yung mga player na biktima rin sila yung mga nabuhay, di ba?
1: Yes.
0: Na sinisisi nila ngayon yung iba sa kanilang sarili. Eh di ba yung iba nga sa kanila muntik rin mamatay?
1: At sinisisi sila ng lipunan.
0: O ng publiko. Oo, parang napupunta yung galit ng tao sa kanila. So, mabigat rin yun para sa kanila. Sabi nga nila, buhay kami, pero para kaming pinapatay.
1: Mm-hmm.
0: So, hanggang ngayon, meron pa rin pong, kumbaga, parang nambubuli rin sa kanila online. Mm-hmm. Comment kung nakakasakit.
1: Oo.
0: Diba? Kung masyado kang emotional, sabi nga nila, tumingin ka na lang, ipatayin mo na lang. Kumain ka na lang ng ano ba masarap na pagkain.
1: Pero yun nga eh, no? Diba? Yun nga rin.
0: Huwag ka magpa-stress na nakikita mo.
1: Kasi patuloy natin siya at paulit-ulit natin siya pinag-usapan. Kasi paulit-ulit din po siyang nangyayari. And I would assume na marami po mga gustong mga gumana ganitong klaseng content para kumita ng pera. Talaga ba? Ang ating dangal, ang ating dignidad para lang kumita ng pera. Sasabihin nila, bakit wala naman kayo sa posisyon namin, hindi naman kayo nagugutom araw-araw. Kahit na, yun ba ang gusto natin na ipamahagi sa ating mga pamilya?
0: Eh, kasi ang isa pang nakakabahala dyan, nakamamatay, partner.
1: Yes.
0: So, hindi nila nakikita yung consequence na pwede po itong maging fatal kasi ang fake news nga, nakamamatay, partner.
1: Mm-hmm.
0: Marami dyan na naniniwala ang ending, di ba? Maari nga, either self-inflicted harm,
1: yes,
0: mang harm ng iba,
1: yes,
0: or kahit nga sa misinformation ng medical misinformation, di ba? Kala nila, gamot to sa ganyan,
1: yes,
0: pero yung pala lalong nakasama sa kanilang katawan, so, or sa kanilang kalusugan. Marami talaga yung facets, partner, yung fake news na yan, na at the end of the day, kung iisipin nyo po, ay kung hindi man masama sa inyong sarili, sa lipunan, pwede po siyang fatal, makapatay ng ibang tao or sarili mo. So, nakakabahala po yan. Kaya, yung later, maganda rin talagang pag-usapan. Ang bigat, ano, pasensya.
1: Pasensya na, partner.
0: Nahawa rin ako kasi si partner may hugot eh. Pero talaga nga naman, ano? Tama ka dyan.
1: That's why we are talking about psychological first aid in the first place.
0: Mamaya, baka may questions kayo sa ating head psychologist ng isang psychological clinic. Eh, magtanong na po kayo. Pwede kayo mag-Facebook, mag-YouTube, at pwede rin po kayong mag-Viber sa 0919-278-3000. At syempre, for sure, marami rin kayong questions tungkol sa allergies. Magaling na allergologist ang ating makakasama. Siya po ay isang child specialist and adult allergy specialist. So, bata, matanda, pwede po niyang ginagawa mo para mabawasan ng iyong stress o lungkot.
1: Mm-hmm.
0: Partner, lately, let me just share.
1: Wow, blooming.
0: Nagluluto ako.
1: I love it.
0: Excited ako.
1: Ano ang una mong niluto?
0: So, ginagawa ko ngayon, nire-recreate ko yung recipe ng lola ko.
1: Okay.
0: Kasi meron akong lola na, well, matagal na rin siya nga, wala, pero sobra kaming close. Buong angkan namin, tawag namin sa kanya, Nanay Viring.
1: Nanay Viring.
0: Ng Bulacan, partner.
1: Nanay
0: Viring Fernando. Fernando ako eh.
1: Fernando, partner, yes.
0: Oo. So anyway, sa Valenzuela, Bulacan dati. Ngayon, Metro Manila na siya.
1: Oh.
0: Anyway, may mga recipe yung lola ko na hindi namin makakalimutan. Tapos kami magpipinsan, pare-pareho kami ng recollection. Alam namin yung talagang nila. So talagang, kumbaga yun yung reason bakit kami hanggang ngayon, konektado sa kanya. Ang tagal na niya pong wala. Imagine parang, ako, ano na po eh,

0: more than 15 years namimiss namin ang lola namin. Pero pag niluto namin yung kanyang recipe, and
1: ano
0: partner,
1: ba?
0: Isa
1: ano
0: sa...
1: Tat,
0: ano na ba ginawa ko? Okay, ginawa ko yung kinulob. Ewan ko kung alam
1: ano
0: mo yun.
1: Ano yung kinulob?
0: So sa mga taga Bulacan, siguro or taga dyan sa bandang Valenzuela, alam nila yung kinulob.
1: Oh.
0: Ito ay para lang siyang nilagay, meron siyang pork, liempo, may chicken. Tapos ang ingredients lang niya, toyo lang at saka tubig.
1: Okay.
0: Salt and pepper. Yun lang.
1: Wow.
0: Wala na.
1: So nirecreate
0: so,
1: mo?
0: At saka cabbage, partner. Maraming cabbage, potatoes. That's it. Tapos habang tumatagal, kung ilang araw na mas masarap.
1: May mga ganong klaseng ulam. So, anong verdicts?
0: Ay, nako! My gosh, kinain namin ng tatlong araw kasama ng mga anak ko. Kasi gusto kong matry rin nila.
1: Sabi,
0: at like ko sinasabi, yan ang recipe ng great grand ma ninyo.
1: Oo. Baka a test also, Ate Nins, is kapag may pinsang kang umuwi, tapos matikman nila, no? Mag-reminis sila, no?
0: Tsaka text ko sila. Kumbaga, naging connected kami. Like, example, si Ate Divine Duran. Tinuruan niya ako. Kasi sabi ko, can you help me? Kasi ano eh, hindi ko pa to talaga nagagawa. Actually, lagi lang ako nagre-realize sa nanay ko, ganyan. Eh, nanay ko nasa, nakabakasyon ngayon. Hindi ako maka-request.
1: Kasama si Bads.
0: Hindi ako maka-request. So, tinawagan ko si Ate Divine. At sabi ko, paano ba iluto yung kinu? Siya i-adobo. Parang ganun. Para may parts na crispy.
1: Correct.
0: At maraming bawang partner.
1: Wow, masarap.
0: Diba?
1: Masarap.
0: May isa pa, last na.
1: Ano,
0: mga
1: last
0: niluto
1: na?
0: Ko ulit.
1: Ano, sige.
0: May isa, braised beef.
1: Shishare ko rin yung kinain ko kahapon.
0: Yung mga parang pares, partner. Ang sarap din nun, na may anis. Okay, eto pa yung ginawa ko, chicken pastel. Nang tita ko naman.
1: Wow.
0: So,
1: alam
0: partner,
1: mo,
0: ang sarap.
1: Alam mo, sa mga kinukwento mo mga pagkain na yan, tanghalian ngayon. So, kung meron kang tira-tira dyan sa bahay, di ba? O kung magtatabi ka man lang ng isang tray, isang request lang naman, isang tray para sa atin dito.
0: Sige.
1: Baka partner. Naman.
0: Baka naman. Kasi may bago akong kaldero. Ganun yun eh. May nagregalo sa akin ng kaldero.
1: Yan.
0: Dahil doon, nagluto ako.
1: Yun.
0: Kaya... At saka yung chicken pastel, ha, guys?
1: Mm.
0: I'm sure yung iba, specialty rin nila yan.
1: Mm.
0: Ang ginagamit, wag yung red na hotdog. Kasi chicken hotdog dapat.
1: Chicken
0: yung parang
1: hotdog.
0: Hindi siya nagiging pula. Para yung pa rin yung color niya.
1: Tama, kasi baka mas lighter yung tone. Yan.
0: Basta nagustuhan ng anak ko at inubos.
1: Ayun, yun ang importante.
0: Gusto
1: masaya
0: nila.
1: Sila. So, eventually, in the future, matatandaan nila yung chicken pastel ni Mama. Diba?
0: Diba? So, kasos, yung ang original niyan, si Tita Helen Banaria.
1: Yan.
0: So,
1: from generations. So,
0: yes.
1: Ate Nins, ako naman, habol ako bago mag-gap. Hindi ako nagluluto, pero gusto ko lang batiin ng mga taga Marina Tuna sa Davao.
0: Tuna? Uy, ang sarap ng tuna.
1: Ang sarap ng tuma. Masarap po ang tuna. Siyempre po, binabati po natin ang kanilang staff na sila Mr. Doming Ang and sila Marina Teresa Ang na... Actually, sobrang small world, binabati ko rin. Hindi ko

0: Diba?
1: Pero doon talaga legit. Ang laki
0: Legit,
1: nung
0: ano? Tsaka
1: tuna,
0: yung mga
1: oh.
0: tuna, sashimi.
1: Pang sashimi, tapos
0: Diba?
1: tuna berry, tsaka tuna pa nga.
0: Alam, uy, ang sarap ng tuna
1: Sarap.
0: pa nga. At
1: Yan
0: Ben,
1: nga.
0: Lately, ay pagluluto. O, oh, yan. Si Migs, I'm sure pagtakbo.
1: Ayan, pahinga.
0: Uy,
1: dapat sleep lang, sleep.
0: Kagabi naglakad ako.
1: Yes.
0: After so long.
1: Yes.
0: 5 kilometers.
1: Wow.
0: Naglakad, lakad lang.
1: Hindi, oh.
0: Mag-isip ko, sakit na ka to. Kasi matagal
1: pinawisan
0: na
1: ako. Pinawisan ka.
0: Oo.
1: Oh, pinawisan
0: ka. Importante.
1: Tapos
0: sumakit yung
1: buto
0: ko. Oh, parang ano, yung kamay ko parang yung dugo napunta sa fingers. Ano yun? Hindi ko alam.
1: Ano, nag-a-adjust ulit yung katawan mo. Adaptation ulit yan. Adaptation ulit. So, yung
0: pero,
1: sabihin, not the last. Not the last.
0: Tingnan natin.
1: Namula ka.
0: Hindi, kasi parang, ay ko, ano to? Pero, oh, sige, ginawa ko yan. Oh, yeah, naglakad ako. Yung konting lakad.
1: Good job, good job.
0: Na may music.
1: Celebrate
0: okay.
1: that win.
0: Yeah. Oh, yan. Okay po, ha. Magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseservisyo niya Corpus. Kasama si Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga kapamilya at kaservisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada Alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita Alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Okay, nandito na po kami. Muli, kasama niyo po si Migs Bustos. Ako po si Nina Corpus. At pag-uusapan po natin ang psychological first aid. Kasama po natin ngayong umaga si Sir Carlo Pilapil. Siya po ay isang head psychologist professor rin sa FEU. Diyan po siya sa Exalt Psychological Clinic. Ayan. Good morning, Professor Carlo.
3: Good morning po. Good morning po sa tagapakinig.
4: Morning.
2: Okay. So, Prof. Carlo, ano ba ito nga psychological first aid?
3: Psychological first aid po, no, sa madaling paraan ng pag-explain po, is pangunang lunas po na

0: psychological sa mga tao. Ano po? So ibig sabihin, ito po ay mga tao na practical na pamamaraan po natin ng pagbibigay ng tulong sa kanila. So lalo na yung mga nakaranas po ng crisis, mga nakaranas po ng emergency situations, or yung recent po na balita natin na nagkaroon po tayo ng trahedya dun sa ano po, dun sa mga eskwelahan natin recently. Mm. So yun po.
1: So how would we know, Prof, if kailangan po natin ng psychological first aid?
0: If the person shows yung stress na po nila, ano, kunyari napakita or merong emergency situation po, ano, may violence na nangyari or any psychological crisis po, dun po natin pwedeng sabihin na the person really needs psychological first aid. Ano po, this is in way helping them to prevent po yung development of trauma. So almost everyone needs this. So yung iba hindi lang po pinapakita, pero kailangan po ng lahat, no, na naka-experience ng crisis.
2: Kahit na bystander.
0: Opo, yan. Opo.
1: Necessary. Or sometimes, Prof, meron tayong mga cumulative eh. Diba? Meron din bang kuwari mga past experiences na siguro dati hindi naman natin pinapansin, akala natin normal. Pero at the same time, in the future, nako, ano pala to? Malaki pala to sa akin. In a way, trauma pala yun, quote-unquote.
0: Yes,
1: how I'm living my life now, parang ganun po.
0: Tama po, ano, parang nagpapatong-patong po talaga, no, doon sa tinatawag nating unconscious, no. So since they are valid experiences po natin, ibig sabihin nagpapatong-patong sila. So kung ano man yung problema natin before, hindi naman talaga natin sila nalilimutan. Kaya pagka may triggers, such as yung emergency, pwedeng doon po lumabas yung ating symptoms.
2: Ayun, pero gusto ko malaman, can anyone do psychological first aid? Kailan ba professor ka? Kailan doktor or me and mix ordinaryong tao pwede bang magbigay nito?
1: Magulang.
2: At ano po ito?
0: Ito po, lahat ay pwedeng magbigay. Ano po? So lagi po natin sinasabi, pwede po itong i-train, ano? So madali lamang po kasi ang pagte-training po ng psychological first aid, mga taong practical na pamamaraan para mabigay natin yung tulong doon sa tao. So lahat po pwede.
2: Ano so, paano po?
0: So, ito po no, sa WHO natin, para madali. Look, listen, and link. Yun lamang po ang ating ginagamit na pag ano to, pagtuturo sa kanila. So first one, i-discuss ko na po ano. Pag sinabing look, hanapin po natin yung mga tao na nakakaranas o nakaka-experience ng mga stress. So meron po tayong mga symptoms such as externalization. So externalization po natin is ito po yung umiiyak, no. Kunyari may trahedya po, no. So school shooting, yun na lang po yung ating gamitin na sample. So or merong pananaksak. So meron pong sumisigaw, merong nanginginig, no, meron pong nababalisa. So that's the externalization symptoms. So pwede po nating lapitan. Tapos yung sinasabi nating listen, papakinggan po natin kung ano po ang kanilang sinasabi. Ano, hindi naman natin ipupwersa na sila ay magkwento ng entirety of the stories, pero at least pakinggan natin ano yung kailangan nila at that time. Mm-hmm. So pwede ang kailangan nila yung magulang, pwede ang kailangan nila yung teacher, pwede kailangan nila yung security, or kailangan nila makalayo lang dun sa lugar. Yun po yung basic. Ano, and then link, ito na po yung i-coconnect natin sila dun sa pakiramdam nila ng mga tao na makakatulong talaga, and also mga support system. Kung meron po sa school guidance counselors po, or meron tayo na mga psychologist or school psychologist, clinical psychologist na pwede pong malapitan. Ayan po.
2: Okay. Pero ano yung pwede mong unang gawin pag nakakita ka, for example, ng isang tao na may, sabi niyo, externalization?
0: Oo,
2: yung may, baka may umiiyak, sumisigaw, balisa, ano ba, lalapitan mo, tas paano kung ano magalit sa iyo, sigawan ka or di ba?
0: Opo, una-una lalapitan natin. Ang lagi ko pong sinasabi na mindset ng tao na gustong tumulong. We are helping people who are actually human beings. Ano po? If we keep that in mind, we become more sensitive sa pagtulong natin sa kanila. Nakikita natin na medyo nahihiya sila, so probably dadalhin muna natin sila or tanungin natin, or okay ka lang ba dito, or gusto mo doon tayo sa gilid, ano ba yung kailangan mo, no? Approach po kaagad natin. Pag bata, usually umuupo tayo para eye to eye level, para hindi po sila masyadong yung parang na uncomfortable sa atin, or we ask them, no, usually na papakilala din tayo. Ako po si Kuya Carlo, ano, na sasabihin natin kung bakit tayo nandoon, ano yung nangyari sa incident, no? O merong nangyaring hindi okay, or merong nangyaring incident sa labas, wag muna tayong lumabas, or dito muna tayo sa loob, intay tayo ng tutulong din sa atin. So yun yung pinaka-basic po na na-approach natin sa kanila.
1: So ito, Prof, though, of course also in medical practice, prevention is better than cure.
0: Yes,
1: especially po for parents na may mga teens. Hindi naman tayo kumbaga manghihimasok sa utak nila. But at the same time, yung maturity of expression nagde-develop din. How would we know na if okay ba yung mga anak natin, what are they going through in terms of their environment, yung pala meron na silang tinatago. Meron din ako mga ibang makakitang cases abroad na yung mga anak nila na teens, hindi lumalabas ang kwarto for years.
2: Years? Yes. Grabe naman.
1: 2 years. May nakita ko isang case sa Singapore.
2: Ibang klase yun.
1: Ibang klase. So parang they did everything they could. Hindi nila, wala eh. Parang stalemate sila eh.
0: Opo.
1: Well, extreme yun. Pero at the same time, as parents, we go through this every day. Paano po natin yun i-approach?
0: Actually, yung kanina nabanggit ko po, externalization. Meron din po tayong case na internalization. So internalization, meaning to say, hindi po nila pinapakita agad na nagkaroon sila ng trauma or meron sila na experience or may crisis sila. So ang hinahanap natin yung deviance, no? May deviation, kakaiba dun sa kanilang pag-uugali or pagkilos. So dahil sila ay anak natin, for example, or kamag-anak, mas kilala natin yung pattern ng kanilang personality. Kung dati lagi silang lumalabas, pansin natin na okay, lagi siya nagkukulong sa kwarto or lagi siya naglalaro lang. So this can be a sign already, no? Deviance na po yun. Kaiba dun sa usual, or mas madalas po siyang naiiyak or hindi na nag-aaral. After nun, distress can be the one na measurement po natin. Ano? So sabi nga, mas kilala natin ang sarili natin compared sa ibang tao. Ano po? Pinakamas alam natin yung ating mental health at saka physical health kasi una tayong nakakaramdam. So pag sila ay nagsabi or nagpost sa social media, sasabihin ng iba, baka nagpapaano lang, yun na
2: nagpapapansin,
0: makakaawa.
2: Attention, di ba?
0: So gusto nating i-break din yung stigma na gano'n na any kind of self-harming posting, lahat po yun ay considered natin na emergency situations.
1: Right.
0: Kasi what if hindi nila kaya talaga humingi ng tulong? And the only way for them to say na kailangan nila ng tulong is mag-post sa social media because that's the only way for them to communicate na kailangan nila ng tulong.
1: Tama.
0: So, distress po. Ano, yung pangatlo natin, yung dysfunction. So, kung tayo ay, kunyari, kailangan pumasok, hindi na nakakapasok, hindi na nakakatrabaho, hindi na po nag-school, hindi na nakaka-assignment. Yun po yung 3 signs na sasabihin natin, okay, I think I have to consider having my kamag-anak na makapagpa-check up na po sa mental health professional or sa mga doktor.
2: Oo.
0: Po. Ayun.
2: Lalo na kung magulang ka sa mga panahon ngayon at busy ka, minsan hindi mo napapansin. Ngayon lang uli na highlight na balikan natin yung siguro habits ng ating mga anak, 'di ba? Sa internet o papaano ba sila nag-iba ba sila, naging mas violent ba, kasi mas marami naman ang hindi naman ganun ka-extreme na nangyari sa Tacloban. Pero marami pa rin po ang parang talagang nakadikit sa kanilang gadgets. So kailan namin malalaman, kasi minsan talaga namang sumisigaw yung ibang bata, mukhang violent, punta ka lang sa, kunyari, example, sa time zone, pumunta ka lang dyan. For example, yung mga bata, yung anak ko, mahilig dyan, di ba? Or ano pa yung isa, para fair tayo.
0: May isa Quantum.
2: Quantum, may isa pa.
1: No, nameta block ako.
2: Power
1: pero,
2: station.
1: Ayan, okay. Okay.
2: Di ba yung mga ganyan? Talaga namang, marami naglalaro dyan. Pero hindi naman sila ganong ka-violent na gagawin nila sa totoong buhay. So, how do we know na baka itong anak ko may tendency na gawin sa totoong buhay?
0: Actually, na-highlight nga po yung sa gore blocks, no, na sinasabi natin.
2: Yeah, gore box. Ay, sorry, Roblox sa paghalo ni
1: Roblox.
2: May Roblox mo.
0: Isahan na lang.
1: Yung
0: violent games. Actually, based on the studies, 97% daw ng mga tao sa buong mundo, mga kabataan, ay nakaranas ng paglalaro kahit isang beses ng violent game. So, kunyari, no, panahon po, siguro ko,
2: natin,
0: no?
2: Ayan, ano ba
0: tayo? Counter-Strike.
2: Counter-Strike.
0: So, ito po yung mga violent. Actually, pag tinitingnan ko, mas cute nga po yung itsura ng mga Roblox, Warbox. It becomes more enticing for younger years. Ano po? Pero there is a mixture of studies in terms of having the relationship between violent behavior and also yung paglalaro or violent games. Ang sinabi po nila na may increase, if you play violent games, may tendency that you have an increase in aggressive behavior.
2: Yes.
0: Pero pag sinabi po aggressive, iba po to sa violent behavior. Ano? Aggressive behavior can be thoughts na naiisip mo na basta yung masasamang bagay na naiisip, no? Thoughts or short-term aggressive behavior such as pagsigaw, pagmumura. Pero yung violent behaviors, ito po yung meron na tayong violations of laws. Ano po? So, yun yung sinasabi nila na kailangan makita natin ano ba talaga yung study na sinasabi. Kasi pwedeng causality lang meron, no? Causation. Ibig sabihin po, pwedeng yung tao internally, aggressive na talaga sila, kaya sila naglalaro ng violent games. So, yung sinasabi ng iba, wag maglaro kasi baka it may cause. No? Pero in reality, hindi po talaga. No? Mixtures of studies. So again, we have to ask ourselves, if the person is still functioning, we can still see that the person has a better perspective, the proper moral compass. No?
2: Discernment.
0: Yan po.
2: Right from wrong.
0: Yan po, nakikipagkaibigan, no, nakakapag-aral naman. No? So we do not say that this person will immediately have a violent behavior. No? So again, we have to be sensitive on the children na pinakamalapit sa atin. But yung sinabi po natin na kapag may cases na ganito, lahat nga po, mabigyan natin sana ng intervention.
1: Opo. Ito po, Prof, maganda po yung tanong po ni Karen Abuan. Baka po nadaanan na kanina, pero to specifically answer her question, paano po ba ang tamang pakikipag-usap sa ibang tao para po maiwasan na, quote-unquote, ma-invalidate ang feelings nila?
0: Opo, yan. Actually, usually, no, yung mga naririnig natin na, huwag ka na umiyak, or tama na yan. Ano? So that stops our emotional space from having its validation. The other one po, no, yung sasabihin natin na everything has its purpose. Alam po natin yun, no? Pero alam natin yun in the future. Pero now, hindi moment, kaya. Opo, sa emergency situation, hindi pwede. At syempre, of course, yung pinaka-common na ako nga, ganito yung na-experience ko. So that's
2: naging about you.
0: Opo. Oh, yun, very invalidating. And of course, wag nating pagalitan.
2: Lilipas din yan. Lilipas din yan.
1: Wala yan.
0: Oh, yan. Hindi din po magandang term. Kasi okay. Again, people already know exactly what they need to do. Just that they're panicking at the time. They need the safe space, the feeling of mental space that they are safe at the time. No, hindi nila kailangan ng pangaral. Ang kailangan po nila, yung kasama, no, yung feeling nila na meron silang kapanalig at that time. Ano po? Yan.
2: Makinig ka lang. Basically, sabi mo, listen and show support.
1: In connection to that, pagdating sa magulang sa anak, baka nagkakaroon din ba ng ganong klase ng communication gap.
0: Okay. Opo, actually, napapansin
2: niyo. For sure.
0: Natin.
1: For sure, oo. Kaya, it's a relationship effect also, Prof. Mm-hmm.
0: Unfortunately, though, marami po kasing matatanda, or mga magulang, na medyo, hindi po nila naabutan kasi yung mga psychological, mga subjects natin sa college. Ano, recent lang po ang mental health law, 2018 sa Philippines, 2020 ang ating IRR. Mm. So, hindi pa sila ganun ka-aware. Medyo matatandang millennials. But the younger ones na mga millennials, mas aware na sila dito sa kailangan nilang i-validate. For example, ang bata, sabihin na, hindi po ako makapasok sa kwarto kasi may ipis, for example. And then sasabihin na, naku, ipis lang yan.
2: Naku, ako yan.
1: Pares tayo dyan.
2: Talaga, lalo na yung flying ipis.
1: Ang lumipad ng ipis. Naku, ako, kahit generic, basic ipis, matik ko yan.
0: Insect,
2: lahat.
0: So, problemado sila. Ang parents, ang problema po nila, natin, ay budget, yung pambayad sa bahay. But equal yung intensity for them. That children still has that thinking na, ang problema ko, also kasing bigat ng problema ng aking magulang. Correct. So that's also what we have to be mindful na pinagdaanan natin yun, yes, but this is the first time na pinagdadaanan ng ating mga anak itong mga nangyayari. So we have to be, again, human being, we have to think, ito ang nararanasan ng aking anak, and this is true, and kakayanin niya pa rin na malagpasan.
1: So even in that very simple situation, hindi rin natin i-invalidate yung kanilang mga feelings.
2: Kahit na ipis lang yan, langgam or what?
1: Or like, kumari, nawawala yung laruan niya, tapos yun yung biggest problem niya at that moment, hindi natin pwede sabihin na, hindi, ganun lang yan. Kasi yes, at para sa young child, yun naman ang kanilang mafe-feel.
0: Yan po ang kanilang main problem.
1: Tapos yun na, magkahabang patanda na siya patanda, magsasanga-sanga na. Maaring magsanga-sanga.
2: Na lagi mong minamaliit yung kanyang mga problema. Maganda naman ang tanong ni Sky Rodriguez sa atin. For you, Professor Carlo. Sabi niya, gusto ko po sana mag-open up o manghingi ng tulong sa parents ko. Pero hindi ko po magawa kasi hindi po kami close. Ano po ang gagawin ko?
0: So unfortunately, kung hindi po nakasanayan na magulang, no? But what we can do kung hindi po kaya ng verbal, the simplest and practical way is to write them down. Ano po? Sulat natin yung mga nararamdaman natin. Sulat natin yung mga apprehensions bakit hindi tayo makapag-open sa ating magulang. Sulat po natin kung ano yung gusto nating sabihin. Tapos ibigay natin kasi at that time, hindi tayo nahihiya kasi letter yun eh. No? Nasa kwarto nila, for example, iwan natin sa kanilang kwarto. And in a sense, no, we are just waiting for the response and I think that's the best way. No? We understand we cannot control our parents na sila yung mag-approach sa atin if we have a current problem and it's not their usual style, pero at least we're doing something para mabuo yung communication na hinahanap po natin.
2: Pwedeng isulat at yes, ibigay. Oh, okay. So, nako, ang bilis naman ng oras, Doc, ano? Pero siguro in general na lang sa lahat po ng nakikinig ngayon, Doc, Prof pala. Prof. Kasi may psychiatrist rin. Okay. Anyway, Prof. Carlo, sa lahat po na nangyayari ngayon, syempre, binabalikan talaga yung kung saan una nahuhubog ang sabi nyo nga ang moral values ng isang tao, no? Siguro lahat babalik nga raw sa tahanan. So advice nyo po sa mga magulang, even lolo, lola, or tito at tita na nakikinig po sa atin ngayon para maiwasan po natin na matroma o magkaroon ng trigger yung ating mga anak o yung mga kabataan.
0: So I think being sensitive, ano po, let's be informed. Let's be aware. No? Ito po yung lagi ko sinasabi na hindi ang mental health po ay hindi lamang po usaping personal. Ito po ay usaping panglipunan. So we have to be aware. Lahat po tayo involved dito. Tao, pamilya, community, at saka yung ating government. Ano, na magtulong-tulong para mas magkaroon po tayo ng power over psychological illnesses or psychological distress. And be sensitive again sa needs ng ating mga anak. Ano, I know that we have been problematic on our own issues, pero hindi naman ikauubos na ating energy pagka bibigyan natin ng pagkakataon na makinig dun sa mga anak din natin kung ano yung kanilang mga hinaing or ano yung mga problema po nila.
2: Ayan, ako maraming salamat. Talagang it starts with listening. And minsan nandun ka lang sa tabi. Kahit na minsan or hawakan mo lang yung kamay or i-hug mo man lang.
1: Listening without judgments.
2: Yes, napagalitan mo agad, judge. Pagtatawan yung iba nga, pagtatawanan pa, wala yan. Masakit yun eh.
1: Kasi own judgment mo na yan.
2: Oo, parang buong buhay nila, isipin nila, ay, wala naman pala tong care, pinagtatawanan pag umiiyak ako, or whatever. So kailangan, if pa-feel natin sa kanila na nandun tayo, at sabi mo nga, di ba, we're listening to you, valid yung nararamdaman mo. Ayan. Ako, Prof, maraming salamat. Professor Carlo Pilapil, ang head psychologist ng Exalt Psychological Clinic. San po ito, Doc?
0: Ito po ay sa Bacau, General Trias, Cavite po.
2: Sa Cavite pa? Cavite pa. Teka, yun po yung nagsaksakan, diba? Sa Cavite?
0: Yes po. Ano? Kaya we are trying to do more connections po sa ating mga private institutions para mas matulungan din po yung proper response sa mga ganitong nangyayari.
2: Alright, maraming salamat po, Professor Carlo Pilapil. Thank you.
1: Thank you.
2: Okay, mamaya naman po makakausap natin sa Dr. Servicio, si Doc Glyza Madulara. Siya po ay isang child and adult allergy specialist. So lahat po ng questions niyo tungkol sa allergies. Ayan, katulad kanina si Prof. Carlo, nag-consult na rin si Prof. Allergic daw siya. Sa mga pagkain, di ba? Yung mga ganun.
1: Ako sa fake news ako allergic. Pwede ba?
2: Pwede ba?
1: Sa tao, pwede. Pero di ako allergic sa misis ko. I love you, Mishi. We're listening today.
2: Wow, hi, Mishi. At kagali, listening
1: on the way, meron kaming parents orientation.
2: Oh, dito ka pa.
1: Oh, mamaya.
2: Aabot ka. Pero maganda, basahin ko lang ito. Mga sagot ng ating mga nag-text. Ano? Itong si Professor Al Jose Leonidas. Sabi niya, when I am stressed, sabi niya, I look for diversionary books, preferably history, biography, philosophy of stoicism. Wow. Philosophy of stoicism. Parang walang pakialam.
1: It works.
2: I think it works. Well, Prof, we believe you. Ayan, si Nona Damian. Anong sabi?
1: Siyempre. Praying and watching FPJ movies.
2: Yes.
1: At yung bagong serye ngayon ni Coco Martin, Sigabo. Yan, happy na ako and less stress na rin.
2: Oy, ayun. Salamat po. Mm-hmm. Okay, eto si Ben Francis. Ran says, I turn to prayer and talk to God about my stresses. Ice cream din ang quick fix ko and walking and biking din ang solution ko. I've been crying over Rene and Divine's passing these days. Actually, ako rin hanggang ngayon. Oh, at saka lalo na rin dun, pati rin yung mga bata dyan sa Tacloban. Okay, magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
10: Gabi!
11: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
14: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
15: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
13: At masasayang usapan.
16: Choir ako dati nung bata-bata ko.
17: Yung Martin, ako nag-train siya.
14: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
17: Leia?
14: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
18: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
11: December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
20: DCFM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
21: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
2: Ayan, allergies. Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang Child and Adult Allergy and Immunology Specialist. Walang iba kundi si Doc Gly Madulara. Good morning, Doc Glyza.
22: Good morning, Miss Nina, Miss Ninya,
2: yes.
22: And Sir Mix, at sa ating mga tagapakinig at mga taga-panood, no?
1: Mm-hmm.
22: Sa ating yes. programa. Isang yes. mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
1: Morning.
2: Yan. Excited kami mm-hmm. kasi allergies
22: oo,
2: eh.
22: Oo nga. Yeah.
2: And
22: oh.
2: feeling namin allergy season na naman.
1: Oh.
2: Dahil ha, eto na po, tag-ulan na naman. Ano
22: Totoo.
2: Po ba yung mga common allergies ngayon?
22: Okay. So, na-share nyo kanina, no, na parang medyo kahit kayo, no, relate kayo when it comes to usapang allergies. And I'm sure marami rin tayong mga tagapakinig na ayan na nga, tama, pumasok na naman, ito na, no, ang tag-ulan at tumataas na naman ang insidente ng mga allergies. So, ano ba mga common dito, no? So, mahahati natin ito sa dalawa. Pwedeng respiratory at pwedeng cutaneous or skin. Respiratory, allergic rhinitis, and asthma. Cutaneous or skin naman, nandiyan naman yung mga hives, no, urticaria, and allergic or atopic dermatitis.
1: Mm, kapag allergic rhinitis at least yung common, no? Mm-mm. Dok, natitrigger po ba niyan yung mga pabago-bagong panahon? Tag-ulan, iinit mamaya, humid today.
22: Yes.
1: Diba? Tapos uulan mamaya.
22: Mm-mm.
1: Naka-apekto po ba siya?
22: Yes. At yung mga pasyente ko nga no, na may allergic rhinitis, mm-hmm. no, sabi ko sa kanila, daig nyo pa yung pag-asa kasi na-de-detect ng ilong nila no, kung may pagbabago sa panahon.
1: Totoo yan.
22: Dahil talagang trigger, no? Bakit? No? Kasi yun naman ang susunod. Not really because of the rain. Hindi naman yung dahil, di ba, nabasa tayo ng ulan at yung ulan mismo mo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng allergic rhinitis or in some cases, asthma. It's because of the
1: feeling,
22: no? Ibig sabihin yun sa panahon.
1: Oo.
22: No? Gusto kasi ng mga sinasabi natin, mga infections, viruses, ano, yung tag-ulan. And the viruses can be a trigger of our allergies. And aside from that, no, ano ba nangyari kapag tag-ulan? Usually, nasa indoor tayo. Nasa loob ng bahay. And nandun sa loob ng bahay natin, yung mga indoor allergens, gaya ng house dust mites, no, cockroaches, pwede rin yan. And then, ano pa ba? Mga pets natin, mga alagang aso, alagang pusa, and also molds.
1: So, ibig sabihin
22: mold.
1: Molds.
22: Yes, molds.
1: Amag. So, Doc, meaning kunwari ngayon, sabi ng anak ko kanina, parang tinuturo na yung sky, parang gray daw.
22: Ayan.
1: Tapos yung feeling, so yung parang yung feeling no, na hindi pa naman umuulan, pero nararamdaman ang katawan, no, parang nagkakaroon ng shift. Ah. Tapos eventually, doon na siya, doon na siya lalabas.
22: Doon na lumalabas.
1: Doon na lumalabas.
22: No? Nagsisimula yan, nagbabahing. At yung bahing, sunod-sunod. No?
1: Yes.
22: And then, nangangati yung ilong.
2: Saka yung lalamunan.
22: Yung lalamunan. Yes. Oh, so, ano i-explain yun? Natin yung sa lalamunan. Sige. Kasi bakit ba
1: uulan, pero nararamdaman ang katawan. Parang nagkakaroon ng shift. Ah. Tapos eventually, doon na siya doon na siya lalabas.
22: Doon na lumalabas.
1: Doon na lumalabas.
22: No? Nagsisimula yan, nagbabahing. At yung bahing, sunod-sunod, no?
1: Yes.
22: And then, nangangati yung ilong.
2: Saka yung lalamunan.
22: Yung lalamunan. Yes. Oh, so,
2: ano
22: i-explain natin yung sa lalamunan.
2: Sige.
22: Kasi bakit ba lalamunan? Eh, diba, nasa ilong nga tayo. Kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na post-nasal drip. Ibig sabihin, hindi naman kasi lahat ng sipon sa harap tumutulo. Pwede itong tumulo doon sa likod ng lalamunan natin and eventually mag-trigger nga nung parang namamala tayo minsan or parang yung mga mannerisms na ayan, yung mga naririnig, usually yung pasyente, hindi nila alam eh, no? Pero yung mga kasamahan nila sa bahay, yun yung nakakarinig na, oh, ayan na naman, sinusumpo ka na naman ng allergies mo.
1: May kilala akong ganun.
2: Oo, may kilala rin ako.
22: Can relate.
2: Naka-red din. Red ba pink? Reddish pink. Pero alam nyo, share ko lang nangyari sa akin na baka pwede rin mangyari sa inyo. Di ba absent ako ng isang linggo?
22: Oh my gosh.
2: 2 weeks ago, di ba?
1: Yeah.
2: So, dahil po nagkaroon ako ng parang, hindi ako nilagnat.
22: Mm-hmm.
2: Pero parang gano'n yung medyo nawala yung voice ko. Hindi pa nga bumabalik eh.
22: Mm-hmm.
1: Nang nabuo. Ayan na.
22: May mga pa.
2: So nangyari, gumaling ako kasi 1 week ako nag-antibiotics or 2 weeks ba? Basta yung twice a day, 1 week.
1: Mm-hmm.
2: So pagbalik ko, meron pa, iba naman. Mm-hmm. No, yung una kong sintomas po, makati ang lalamunan at saka bahing ng bahing. So parang ganon. Na nasamahan ng parang siguro flu or bacteria. After po noon, ang nangyari naman sa akin, GERD. Ayun. Ay. Ngayon, kaya ako ganito. Kaya ngayon, simula kahapon, umiinom na ako ng nung proton pump inhibitor. Tama
0: PPI.
2: Ba
0: yan? PPI.
2: Yung mga Zol-Zol.
1: Marami mga Zol family.
2: So parang pwede pala yon mula sa nagkasakit ka ng flu, tapos biglang GERD,
0: yes.
2: Tapos or pwedeng allergic rhinitis, sinusitis.
0: Pwede kasi sila mag-overlap, no? That's the thing about allergies, no? So yung evolution po, Miss Nina, nung nangyari sa inyo, no? It seems like it started, yun nga, mukhang may infection which triggered, no? Or worsened your allergies, no? Your allergic rhinitis. And then, dun lumabas, no? Yung reflux. Kasi reflux is also a part, no? Pwedeng related din siya sa allergies. We don't know kung ano ba yung egg
2: baka yung
0: or yung chicken. It can also be, but depende din kung ano yung nainom natin.
2: Antibiotic. Ano. Di ba pag nag-antibiotic ka, masakit sa tiyan?
0: But laryngitis can also be part of the allergies. Doon may tinatawag din kasi tayong allergic laryngitis.
2: Ay, ano yun? Ano yung allergic laryngitis?
0: So, it's because of the, yun nga, yung mga triggers natin around, no? Which can trigger the symptoms. Ano-ano ba yun? Yung para may pamamalat. No, because yun nga nagkakaroon ng inflammation dun sa ating voice box.
1: Yes.
0: That is why nagkakaroon po tayo ng pamamalat.
1: So, doc,
2: anong gagawin?
1: Oo nga, doc. Sige po.
0: Yes. And of course, number one still is to control, no, or address kung ano yung cause, no? So if you have the allergies, you can take your medications for your allergies. And if you have any infection, of course, add na rin ng ating mga antibiotics or antivirals. And kung may reflux, yung mga Zol-Zol na nabanggit, kailangan ding inumin sabay-sabay.
1: So, Doc, ang allergic rhinitis, minamanage lang po siya, di ba? There's no definite cure po kung ikaw ay may allergic rhinitis.
0: Tumpak.
2: Connected sa tanong ni Al Santos, sabi niya, allergic rhinitis ako every other day. Nagtitake raw siya ng cetirizine. Kung hindi raw siya magtake, hatching at masakit sa ilong at naluluha.
0: Yes.
2: Ang tanong, curable pa kaya itong allergy? Ayan.
1: Take it from tumpak. Sabi ni Doc, ano tumpak.
0: Ano? So wala po, Sir Al, tama po ba?
1: Opo. Ayan,
0: so Sir Al, tama kayo. No? Wala nga talagang cure o lunas pagdating sa allergies. But we definitely can control it. So if you are taking almost daily na no, ng iyong antihistamine, maybe it's time no for you to step up. No, meron kasi tayong mga intranasal sprays, no, mga nasal cleansing solutions, intranasal steroids, no, to help you. Kasi usually ang problem with patients with allergies, ang naapektuhan sa kanila ay ang kanilang quality of life.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Apo.
0: So nagiging bothersome. It's a cycle. Hirap silang makatulog. So pagdating ng kinaumagahan, medyo parang pagod yung pakiramdam, inaantok. So yun.
1: Mm. Ito po, tanong po ni Abby. Doc, lagi po akong nababahing kapag kumakain ng matatamis tulad ng tsokolate.
0: Okay.
1: Posible po ba na allergy ito?
0: If it's reproducible, ibig sabihin every after nyo kumain ng chocolate, posible, no, hypersensitivity reaction to chocolate, ano. But if hindi talaga, ibig sabihin minsan lang na parang nagkakatugma, baka naman hindi, no. So yun ang isa din sa mga common ano bang masasabi na tips, no. If it's really food allergy or a reaction to a particular food, dapat reproducible. Every time you ingest that particular food, after a few minutes, siguro maximum of 2 hours, lumalabas agad yung symptoms.
2: Ah, hindi kinabukasan, hindi
0: medyo delayed na kasi if the follow. Oo. But of course for those cases, because ang allergy is just one parang part, it's a spectrum of hypersensitivity reactions. Meron din kasi tayong mga tinatawag na delayed reactions. So of course mas maganda po na sumangguni or magpa-doktor para at least mas mapag-usapan kung ano po ang nangyari.
2: Mm-hmm. Speaking of food allergies, marami po ang allergic sa iba't ibang klase ng pagkain. Mm-hmm. Ano po ba yung usual na pagkain na nakaka-cause ng allergy?
0: Okay. So, itong allergy nito, food allergy to be specific, ha? Okay. So, ano-ano ba ito? May top 9 tayo. Okay? So, cow's milk. Okay? Chicken's egg. Okay, hen's egg. Hindi lang kung ano-anong itlog.
2: Hindi yung itlog ng pugo.
0: So, hen's egg to be specific.
2: Okay.
0: Ano? And then, ano pa ba? Tree nuts.
1: Common ng hen's egg.
2: Tree nuts.
0: Yes, tree nuts.
2: Like
0: peanuts.
2: Okay.
0: Cashew, pistachio.
2: Mga social.
0: Pistachio.
2: Almonds.
0: Yung mga social na ganyan. Peanut is fourth. No? Hiwalay ang peanut sa tree nut. And it doesn't mean allergic tayo sa peanuts. Ay allergic na rin tayo agad sa tree nuts. Okay?
2: Ah,
0: and then ano pa ba? Wheat. Soy.
22: Okay?
2: Oy, yes. Yung parang tofu or sa yung taho. Tama.
22: Yes, yes. Oo, oh, no.
2: Okay.
22: But this is global ano ha, ibig sabihin okay. Sa buong mundo naman mm-hmm. Ito to. And then what else? Fish. Shellfish.
2: Yeah.
22: And
4: tama.
22: Then
4: mga
22: sesame. Yes, seafood.
2: Ah, yes. Sesame?
22: Sesame. Okay. Oo, siya yung before it's top 8 lang eh. So sesame uh-huh. Bagong
4: wow.
22: Bago shot.
4: New entry to the solar system.
22: So we're waiting sa mga
2: Japanese at mga Korean, mahilig tayo dyan. Puro sesame yan, mm-hmm. Di ba?
22: But for food allergy, we don't really advise or recommend blanket recommendation na i-avoid yung mga lahat ng malangsang pagkain. Because food allergy is food specific. Kung saan ho tayo talaga allergic, for example, seafood, no? Pag seafood, ano ba yun? Crustaceans?
2: Yeah,
22: mollusk?
2: Shrimp.
22: Yes, shrimp or crab, etc. There are some patients allergic lang sila sa crustaceans, but they can tolerate mollusk, mga squid, no? Mm-hmm. And mga fish, no? So it has to be specific kasi ang nagiging problem, if for example, iwasan na lahat ng malalangsa, and then kanya-kanya na tayong definition kung ano ang malangsa, nakokompromiso yung nutrisyon ng isang
4: opo.
22: Tao.
4: Opo. Doc, environment-wise, kapag tag-ulan, sabihin natin pag mayroong mga elements in nature, ano po yung mga trigger nito?
22: Okay, so nature, pwedeng indoor, outdoor. So outdoor, pinaka-common dyan will be pollen. And we have this term now, ano, tinatawag na thunderstorm asthma. Ah, diba ngayon, usong-usong may mga thunderstorm alerts tayo, diba? So ang nangyayari kasi, the pollens around us, nag-burst sila and these tiny particles na i-inhale, nalalanghap, leading to asthma symptoms. And then, other than that, yung mga nabanggit ko kanina, no, na mga indoor allergens, ano-ano ba ito? House dust mites, cockroaches, amaga or yung molds, mm-hmm. And yung mga pets natin.
4: Mm-hmm. Ayun.
2: So, Doc, paano ko malalaman kung allergic ako sa pagkain na to dito sa ganitong environment? Di ba may test?
22: Yeah, may test. No? So of course, hindi tayo agad nagre-request ng allergy testing left and right. We always have to correlate it with the patient history, patient's physical examination, and then the allergy testing will come next if there is a need. No? For example, if your allergies are more of respiratory, hindi naman kailangan mag-test no, for food allergies, not unless may history. Or syempre, sometimes no, there are parents who are really like medyo natatakot sila because of strong family history. But then again, it doesn't mean na kung si nanay or si tatay ay allergic sa hipon, automatic na yung anak ay allergic din sa hipon. No, but we can do the testing, yes, that's right. There are two types. The allergists can perform the allergy skin prick test or we can also do mga blood testing.
2: Mm. Hmm. Yung prick kasi, Doc, parang isa-isa yun. Parang masakit yun eh. Ginawa ko na yun.
4: Kaya
2: isa-isa mo siyang gaganoan.
22: Parang isa-scratch dun sa skin.
2: Kawawa yung bata kung bata.
22: Yes, pag bata talaga kailangan ng cooperation or else same, magwawala.
4: Oh, at the same time, kasi syempre pag bata, gusto mo naman din ma-enjoy na yung life.
22: Yes, exactly.
4: So kung allergic naman din siya sa marami. So at least magandang alam mo na. Para alam mo rin kung ano yung papakain mo sa mga anak.
22: And aside from that kasi, for example, cases of allergic rhinitis and asthma, if you perform the allergy skin prick test or the specific IgE testing and lumabas na positive pala no, for certain triggers, for example, the house dust mites, and then we can do allergy immunotherapy later on.
2: Ano yun?
22: So it is something that we as allergists can, you know, parang it's like, it's the nearest thing to cure. Di ba sinabi natin, walang cure, but this is the nearest one to cure, no? Ang ultimate goal nun ay to parang mag-provide ng tolerance sa that particular trigger sa isang pasyente.
2: Ayan. So at least malang kahit papano, ma-enjoy mo yon. Kasi talagang may iba na, kunyari, nung una, allergic sila sobra yung, kumbaga, simptomas. Mm-hmm. Pag paunti-unti ron nilang kinakain, ay parang okay na later on or bearable na kung ano man yung simptomas na yon. How dangerous is that? Or baka naman okay lang kasi a lot of people actually do that, di ba?
22: Tama yan. Ano? Ang dami kong pasyente na ganyan dahil parang syempre ang advice talaga is to avoid, lalo na kung yun yung trigger. Bakit kailangan natin i-avoid? Primarily because we really cannot detect or hindi natin malalaman kung ano yung magiging severity nung next na magiging reaction niya dun sa particular food na yun. No? So we really don't advise yung mga halimbawa umiinom sila diba daw ng antihistamine before eating yung kanilang trigger. Sometimes, kasi hindi naman din talaga a physician diagnose, hindi naman nasabi ng doktor, yung pasyente lang feeling niya, but it's really not food allergy. Kaya siguro parang eventually, pakiramdam niya by eating small amounts, na-tolerate din niya eventually. But then again, dangerous yun. Kung talaga halimbawa, based on history, reproducible yung symptoms, and then we did the allergy testing, nag-positive din, and then kumain siya ng particular food na yon, ang mangyayari baka mag-anaphylaxis or severe allergic reaction.
2: Na maaaring makamatay, yes. Diba? Kaya wag nating isugal. No? Well, bago po tayo magpaalam, alam ko meron kayong event lahat ng mga allergists na nakikinig rin at nanonood ngayon para po sa kanila rin po ito dahil meron kayong pinaghahandaan ngayong weekend.
22: Yes, nako, mga kaserbisyo, gusto ko po kayo sanang anyayahan, ano, dahil meron po kami isi-celebrate ang aming 20th anniversary National Allergy Day po na pangungunahan ng Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology. Itong parating na linggo, July 5, 2026, 1 to 4 p.m., gaganapin po yan sa Robinson's Galleria Level 2 near Robinson's Appliances. So kung nabitin po kayo sa Chikahan this morning, nako, magkita-kita po tayo sa linggo.
4: Alright.
2: Ayan, maraming salamat. Batiin rin natin yung kasama ni Doc Jan, Dr. Cindy Chacon, at lahat po ng mga allergists sa buong bansa.
22: Ayan, hello everyone. Doc Cindy ang aming overall chair.
2: Okay, thank you, Doc Glay Madulara, ang ating Child and Adult Allergy Specialist.
4: Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
2: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
4: Bye po!
5: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
7: Isang bagong linggo na naman po. Magandang hapon po, magandang Lunes. Kasama niyo po ngayon si Attorney Noel Del Prado at kasama niya rin siyempre ang kanyang napakagandang partner, Liza Aquino.
23: Hello. Hello po mga kapamilya. Happy Monday everyone. Happy Monday, partner.
7: Happy Monday.
23: Kumusta ang weekend?
7: Parang nakita tayo ng weekend, partner. Hindi, nagkasalisi. Pero
23: salisigang na naman tayo ng weekend kasi pareho po kami present dito po sa katatapos na po na Pride Festival.
7: Pride March at Pride Celebration ng buong
23: saya-saya.
7: Quezon City at ng Pilipinas. Yan ang pinakamalaki.
23: And may RJ say, ito yung I think isa sa mga malaki sa Southeast Asia.
7: Yes,
23: I think number
7: partner.
23: One siya sa Southeast
7: yes,
23: Asia.
7: Yes, simula nung nakaraang taon hanggang ngayon taon.
23: So happy Pride po sa ating lahat. Meron pang two days.
7: Oh, yes,
23: bago na naman tayo magpalit ng buwan mga kapamilya. Kumusta naman po naging June po ninyo? Hindi pa po tapos ang ating buwan. Kayod-kayod pa rin po. Umpisa pa lang ng work week. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon. Dito po sa Hello Attorney. Good afternoon po sa lahat ng mga kapamilya po natin dyan nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
7: Hello, hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
23: At syempre, hello po dyan sa mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nagkikinig po dito sa
5: DZMM numero uno sa aksyon.
23: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Monday ha. Dapat ngayon punong-puno na tayo ng mga messages, mga katanungan na ating mga kapamilya, mga hindi natin nasagot noong
7: yes,
23: Friday.
7: Agahan nyo po ang pagpapadala.
23: Ikasana natin yan. Ipadala nyo na po yan sa aming po mga mainit-init na hotlines.
7: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
5: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
23: Minamadali natin ang introduction natin ngayon kasi mahalaga talaga na mabigyan natin mahabang oras ito
7: yes,
23: ating
7: partner.
23: Magiging discussion. Kaya without further ado, atin na po alamin ang ating Monday lesson.
5: Usapang ligaw. Usapang batas.
7: Usapang batas.
5: Komplikado yan.
23: Komplikado yan.
5: Pero ano nga ba ang
19: sabi ng batas.
23: Last week po mga kapamilya ay inanunsyo ng Philippine National Police na irerekomenda nila sa Department of Justice na kasuhan po ng paglabag sa anti-hazing law. Mm-hmm. Ito pong ilan sa mga coaches, staff, and everyone that's involved dito po sa naganap na quote-unquote team building activity o training dito po sa May Dipacolao, Aurora, kung saan po dalawa sa atleta ng Ateneo de Manila University ang nasawi, si Rene Baterbonia at si Divine Adili, na I think ay parehong nailibing na po. So, para po maintindihan po natin, kasi people were asking, no, bakit anti-hazing ang isasampa? So, ating po i-discuss ngayon, Attorney Noel Del Prado, kung ano-ano nga po ba ang mga instances, scenario sa po pwede pong pumasok sa paglabag sa nasabi po nating batas. So, partner, hazing.
8: Okay.
23: Ano po bang definition yan sa batas, partner?
8: Okay, bago natin puntahan yung definition, partner, paalala lang natin na hindi natin sinasabi na itong nangyari doon sa particular na gawain na yan ay hazing. So, pag-uusapan lang po natin, kumbaga, doon lang po tayo nagsisimula doon sa news article na yon. Pero dito po, ang pag-uusapan lang natin talaga ay yung batas. Wala po tayong sasabihin na ganito yan or hindi ganito yan. So, kayo po, ayon po sa dagdag na kaalaman, kayo po ang tignan nyo po ano yung mga elemento, ano yung mga dapat nating hanapin. Sa batas po, kapag pinag-uusapan natin ang batas sa na nagbabawal sa hazing, may dalawa po tayong batas na pinag-uusapan. Yung una po is RA 8049. Yan po yung original na anti-hazing law. Pero meron na po yung amyenda, ito pong RA 11053, na sa kumbaga marami siyang amyenda, komprehensibo, pero isa sa mga malalaking pagbabago dyan ay yung tinatawag nating mas matataas na penalty at yung komprehensibong pagbabawal sa anumang uri ng hazing. So doon sa tanong mo, partner, ano ba itong krimen ng hazing?
23: Under the law,
8: ang pinag-uusapan
23: niya,
8: po natin dito ay anumang gawain na may kinalaman sa, kasi naririnig natin lagi, partner, initiation rites. Okay. Pero hindi lahat ng initiation rites or initiation rituals ay pinagbabawal ng batas.
23: Okay.
8: Ang malinaw, pinagbabawal ng batas, yung hazing.
23: Mm-hmm.
8: At ano po ba yung hazing? Yung mga gawain na nakakapagdulot ng sakit. At pag sinabi natin sakit, partner, hindi lang siya physical na pananakit. Mm-hmm. Pwede rin yung mental or psychological.
23: Okay.
8: Pero syempre, ang pinakamataas na parusa, at ito, partner, wala nang tataas, reclusion perpetua or life imprisonment, doon sa mga physical acts na nagre-resulta, number one, ng kamatayan.
23: Okay.
8: At iba pang sing bigat na mga bunga nito, partner.
23: Okay. Pero just to clarify lang po, what if hindi naman namatay,
8: okay,
23: pero lubhang nasugatan o nagtamo ng iba't ibang injuries, can you still file that particular?
8: Meron pa rin, mas mababa lang yung parusa para lang
23: pero kumbaga, anti-hazing law pa rin, paglabag pa rin.
8: Yes, partner. Okay. Pero ano ba yung magpapa-qualify sa kanya bilang hazing or hindi hazing? Kasi ang sinasabi dito ng batas ay dapat ito ay may kinalaman sa mismong initiation rites. Ano ba yung initiation rites? Ito yung bago ka pumasok, tanggapin ng isang organisasyon. Karaniwan, partner, ito yung mga fraternities, sororities. Pero dito sa pinakabagong susog o amyenda ng batas, hindi na lamang, kasi pag sinabi natin fraternities, sororities, usually school-based siya.
23: Tama.
8: Pero meron ding fraternities and sororities or even clubs or organizations na sa labas ng eskwelahan o tinatawag
23: partner
8: na community-based na organization, or kahit na hindi nga community-based, partner, meron din mga tinatawag nating profession-based na mga initiation or hazing rituals or rites.
23: Okay.
8: Oo. At sinasabi kasi nung batas, hindi kasama dyan yung mga tinatawag nating physical na test or psychological test na pinagdadaanan sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kasi mm-hmm. meron sila at yan partner, isa yan sa kinikilalang exceptions ng
9: dito
8: batas.
9: Sa batas na ito. Oo, okay.
8: Pero mm-hmm. hindi ibig sabihin na anything goes. Kung yan ay Philippine National Police or yung Armed Forces or any other uniformed kumbaga unit or office in the government, dapat yung kanilang initiation rights or yung tinatawag nilang stringent physical, mental, psychological screening. Kasi yun yun eh. Kailangan yes. na matatag sila, hindi actually, lang sa pangangatawan, kundi sa pag-isip, pati yung kalooban nila, mm-hmm. ay handa sila sa kahit anumang situation. Anticipated na mga pagsubok mm-hmm. o kumbaga mabibigat na harapin. Mm-hmm. Kasi mabigat yung kanilang responsibilidad. Yan, partner, kailangan yung programa na yan mm-hmm. ay aprobado hanggang sa pinakamataas na nivel ng kumbaga ng chain of command. Hindi ooh, yan basta kaya okay. nga siya exception kasi kumbaga dumaan yan sa rigorous screening process at okay. kumbaga kahit na nga merong dinaanan ng ganun, siyempre kapag meron pa ring namamatay, merong inaatake sa puso kasi minsan hindi yung physical ang yung sakit kundi yung tinatawag kasama rin sa definition partner yung lalo na sa mga school-based organizations yung mga forced calisthenics yung mga sobrang hirap na mga aerobic exercises.
9: Okay. Mm-mm. Pag po mga ganyan na mga kasi nabagit niyo po yan sa ating pong batas, no? Ito yung mga exceptions, ito po yung mga nasa listahan. Okay, dito po sa Anti-Hazing Act, nabanggit niyo po yung parang outside sa community. So hindi po siya dapat, hindi naman po siya kailangan na parang officially labeled as initiation rights. What if ibang activity, say it's a training activity, pwede pa rin siya. Any activity, sanctioned ng school o hindi, can fall under this law, partner.
8: Yes, partner. At hindi mahalaga kung ano man ang tawag. Ang mahalaga, ano eksakto yung ginagawa. Sapagkat, ano ba yung tradisyon? Ano ba yung ritual? Kasi sa title natin, tradisyon ba o krimen? Karaniwan, partner, ito yung may paddling. Di ba? Doon sa mga nakikita mo minsan sa motorcade, dinidisplay nila yung malalapad nilang parang kumbaga panghataw. Paddle. At minsan yung mga acronym ng kanilang mga fraternity yun yung nakaukit doon sa mismong mga kahoy na yan. Pero hindi lang yung paghataw, yung pananampal, hindi lang yun eh, partner. Pati na yung minsan, partner, yung exposure sa kahit na ano, halimbawa, sa init ng araw,
9: bibilad kayo.
8: Okay, exposure sa mga chemical or okay. kahit na ano. Ano ba? Mainit.
9: Oo.
8: Sobrang init. Sobrang lamig. Lahat yan ay, kumbaga, basta bahagi yan nung tinatawag na initiation rights, whether to enter into the organization or to maintain your, kumbaga, good standing doon sa organization. Kasi may isang kaso ganyan, natatandaan ko, partner, na kumbaga, ang sinasabi nila, tanggap na yung tao kaya hindi yan hazing. Pero ang nangyari doon, partner,
9: okay. mm-hmm.
8: lumipat siya ng bahay, lumipat siya ng chapter kasi community-based itong fraternity na ito.
9: Mm-hmm.
8: So sa paglipat niya, para makapasok siya doon sa bagong chapter, pasok na siya.
9: Tama. Oo.
8: Meron pa rin siyang dinaanan mm-hmm. na hazing.
9: Yes.
8: At doon siya kumbaga, na-disgrasya.
9: Naalala ko, may ganyan na nangyari eh. So, member na siya ng fraternity sa probinsya nila.
8: Yun.
9: Lumipat siya sa Maynila. Namatay siya no, dahil kailangan niya sumailalim ulit.
8: Oo.
9: Di ba parang sobrang overkill naman na ilang initiation rights ba ang kailangan niyong gawin?
8: Pero sabi nga ng batas, hindi nagdi-distinguish yung batas.
9: Oo.
8: Whether yan ay initial para makapasok o to maintain or kahit na halimbawa, 'di ba? Alam natin, meron yung hierarchy, magiging official.
9: Tama.
8: Oo,
9: okay.
8: So
9: oo.
8: Kahit na yung promotion doon, basta ito ay may kinalaman, kagaya niyan, physical, psychological, mental torture or kung ano pa man yung kumbaga, exposure to the elements, yan. O kaya pag-inom ng mga substance kasi 'di ba? Minsan wala kang takip kung ano-ano yung ilalagay doon, pero
9: dapat kayanin mo.
8: Oo, susubukan yung iyong, kumbaga, resolve, di ba? Susunod ka ba? Di ba? Kumbaga, or magdududa ka ba?
9: Oo.
8: Iinumin mo ba yan ng walang tanong-tanong? Basta okay. sinabi sa'yo, go, di ba?
9: Okay. Kailangan po natin
23: okay, alam naman naman po natin itong masyado. Kumbaga parang hindi na natin kailangan pang masyadong i-detalye ano-ano yung mga acts nito. Mm-hmm. Pero gusto ko malaman, partner, dito sa batas na ito, gano'ng kalawak ang saklaw nito? And when I ask this question kasi gusto ko malaman, for example, yung po bang nag-paddle lang ang pwedeng kasuhan? Or yung buong organization ba ay pwedeng kasuhan? And aside from that, can the school be held liable?
8: Ang ganda ng tanong mo, partner. Ang mabilis na sagot, lahat pwedeng makasuhan. Okay. Lahat pwedeng managot. Pero tandaan natin, halimbawa, kasi nga ito ay isang organizational na activity. Okay. So karaniwan, merong mga hindi na, kasi pagka school-based lalo na, meron niya mga alumni na dating opisyal, mga grand master, grand kung ano man. Eh, minsan, okay, wala, hindi sila mismo nag-participate doon sa paghataw mismo.
23: Or sa mismong activity, wala sila sa site.
8: Or actually, ang pinarurusahan dito, nandun ka, hindi ka humahataw, pero nandun ka at hindi mo na-prevent.
23: Yung
8: illegal. Kasi alam natin ngayon, dinideklara ng illegal anumang physical na pagpapahirap, pananakit.
23: Mm-mm.
8: So kung yan, present ka dyan, officer ka, partner, o kaya, partner, nire-require na ngayon nitong batas na ang bawat fraternity, sorority, organization ay may registered na yung mga school-based partner, faculty advisor.
23: May kasama na sila.
8: At partner, hindi lang. Maganda yung innovation ng batas. Sabi, yung faculty advisor na yan, dapat hindi membro ng fraternity.
23: Okay.
8: Kasi
23: outsider.
8: I-a-advise siya doon, yung advisor, at dapat siya yung, kumbaga, kung present siya doon, alam niya, nangangasiwa. Kasi yung advisor, kailangan teacher, faculty. So,
23: okay.
8: Ibig sabihin, alam niya yung mga rules and regulations at alam niya,

0: Bawal lang yung mismong pag-hazing, yung humahataw, yung humahat, yung pumipigil doon sa mga neophyte or yung mga fresh na applicants, freshman usually, partner.
1: Mm-mm.
0: So yan, kumbaga merong mga napatunayan, nandun sila, pero hindi sila, wala silang partisipasyon. So dahil doon, kay nilawakan, sabi mo kanina, gano'ng kalawak ba, nilawakan yung bata, nilawakan yung batas para kumbaga ipataw din yung responsibilidad. Kasi kung ikaw ay alumni, ikaw ay dating kumbaga officer, dapat alam mo na dapat lahat yan ay bantayan. Kasi nga 1995 pa bawal na itong hazing. So walang dahilan bakit ka makikiisa, makikilahok kahit na wala kang physical na ginawa, nanonood ka lang doon, nakikisaya ka lang. Yung iba, partner, physically present lang sila doon, hindi sila kasali sa hazing, nagiinuman. Ngayon, pati yun,
1: bawal.
0: Pinagbabawal. Kasi yung napatunayan doon sa mga unang kaso, partner, yung mga humahataw ay under the influence of alcohol.
1: Minsan nga yung mga humahataw, part pa ng initiation nila yun.
0: Correct.
1: They're
0: so,
1: manipulated, forced to do it.
0: Yes,
1: hindi mo kayang manakit, hindi ka pwede sa organisasyon namin. May mga ganong manipulation, especially sa mga bagets, mga teenagers, na gusto nilang gigil may patunayan, gigil na maging cool, gigil na maging siga. So, nai-manipulate sila to do the crime. So, ang ganda na malawak na itong batas na ito. And may I just add to it that the reason for this is what happened to Acho Castillo.
0: Yes, partner.
1: That's my very first, di ko makakalimutan, very first TV Patrol story.
0: Live report, partner.
1: Yun ang pinakauna kong, ako una nakakita kay Acho. So, parang it's very hard na makita yon. Tapos yun nga, syempre, tinutukan na natin yan, 2018, yun nangyari. And yung fraternity na yun, Aegis Juris Fraternity partner, ay nangyari, na-absuelto yung ilan kasi nga, yun na nangyari. Wala kinalaman umano yung ilan sa mga inaaresto.
0: Presence lang sila.
1: Oo, so hence, nilawakan ng lambat for this law. Lahat kayong nandyan sa kwarto, kung nasa man kayo, dadalin nyo yung taong yan, may pananagutan na kayo sa batas.
0: At hindi lang yan, partner. At dito sa bagong amyenda ng batas, 2018, partner, ay kumbaga bago pa ang anumang hazing, dapat unang-una, yung iyong school-based organization dapat ay registered with the school. Dapat nakalista dyan lahat ng opisyal. Nakalista sino ang faculty advisor mo.
1: Mm-hmm.
0: Sino yung mga neophytes. Sino yung mga, kumbaga, mag-i-initiate sa kanila. At partner, kumbaga yon dapat magpaalam ka.
1: Mm-hmm.
0: Written application sa school 7 days before the actual initiation rights.
1: Okay.
0: At para alam,
1: so,
0: nakalagay
1: din
0: yung
1: term hazing kasi illegal yun.
0: Illegal ang hazing.
1: Initiation rights.
0: Pero kumbaga, pag itinago lang nila yung hazing sa initiation rights, kumbaga, madali na ngayon ma-identify. Kasi dati, partner, noong unang panahon, wala pa itong batas na ito, sasabihin, sino-sino kayong nandyan? Walang magsasalita.
1: Siyempre, makabrad yan.
0: Sino-sino ang officers? Walang magsasalita. Kaya ngayon, bago pa magkaroon ng kahit na ano, rehistrado. At hindi, siyempre, pinag-usapan din natin yung community-based. Pati yung mga community-based fraternities, dapat rehistrado sila sa barangay. Sino yung mga opisyal.
1: Okay.
0: At kung magkakaroon, ganun din. Kumbaga, close monitoring. May faculty advisor. At hindi lang yon, yung mga initiation na yan, yung fact na nag-apply, sino yung mga nag-a-apply, nakapaskil doon sa school bulletin board, sa bulletin board ng fraternity, sorority, at pati na in, plus 2 consecutive places in the school para alam mo yung sino yung mga tatawagan, sino yung kumbaga may responsibilidad. At yan, partner, hindi pa yan tatanggalin. Kumbaga, a few days after pa na natapos na yung initiation rights, saka mo palang pwedeng ibaba yung posting na yan, partner.
1: Many questions dito. Hindi po, wala nakalagay sa batas na kailangan may approval ng magulang to?
0: Ah, partner, pagka minor de edad ang sangkot.
1: Pag minor de edad lang.
0: Pero karaniwan, partner, kahit na above 18, kumbaga kung gustong mag-ingat ng eskwelahan. Kasi tanong mo kanina, may pananagutan ba ang eskwelahan? Posibleng magkaroon ng pananagutan.
1: Okay.
0: Kasi partner, dito nagpaalam.

0: sa'yo. At tungkulin mo na kagaya nito, nagkakaroon ng pananagutan yung eskwelahan kung nagpaalam yung sorority, fraternity, or organization at hindi ka nakapagpadala ng school representative to monitor the initiation rites.
1: Okay.
0: Kasi
1: negligence.
0: Yun ang responsibilidad na ipinapataw ng batas. At kung papalya ka doon, ibig sabihin, you could have prevented. Kasi kung nandun ka, dapat hindi ka representative ng sorority or ng fraternity. Ikaw ay representative ng school. Kailangan mong tiyakin na itong lahat ng pinagbabawal ng batas ay hindi mangyayari. Pero kung yun ay pumalya ka pa rin,
1: may liability ka.
0: Magkakaroon 1 million fine, partner, sa school.
1: Makukulong ba sila?
0: Okay, depende sa kung ano ang mapatutunayan. Kasi tandaan natin, yung kulong ay personal na criminal
1: na
0: responsibility.
1: Oo.
0: At paano yan nakakaroon? Either sinadya mo or kinulang ka
1: ng
0: pag-iingat or criminal negligence.
1: One last question bago tayo commercial break, partner. Waivers. The neophyte solemnly swear that, you know, hindi niya kakasuhan ang organization, or for example, a waiver that says I, kung ano mang organization niya, will not be held liable for any physical, emotional injuries na pwedeng makuha ng isang neophyte after this initiation.
0: Wala. Bakit? Kasi
1: you
0: po,
1: cannot be protected by ano.
0: Oo, pinagbabawal yan ng batas.
1: Okay.
0: Hindi pwedeng mag-agree, hindi pwedeng mag-waive ang kahit na sino ng nakasaad sa batas.
1: Okay.
0: Yan, yung waiver na yan, kung tutuusin, at kung nagkaroon ng injuries, nagkaroon ng kamatayan, hindi sila mapoproteksyonan ng waiver na yan.
1: Buti na lang po, ipinaalala po ni partner, pero ipapaalala ko na rin, hindi po kayo mapoproteksyonan ng kahit anuman pong waiver.
0: Kasi tandaan natin, ang batas ay deemed written into any kumbaga
1: contract,
0: agreement or declaration. Hindi mo pwedeng sabihin na parang sinabi mo, partner, i-waive ko yung pagbabayad ko ng buwis. Hindi pwede yun.
1: Pwede ba yun?
0: Hindi pwede.
1: Ipanawagan na natin yan, guys.
0: Kasi yun ay positive duty na iniaatas ng batas.
1: I waive my right to pay my taxes, partner.
0: At ngayon, hindi natin pwede i-waive ang mahalagang paalala.
1: Opo.
0: So, magbibigay daan lang po ng ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po ang tamba ng Aquino del Prado.
1: Dito sa Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney, sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Pili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente.
8: Sige, go. Oh.
5: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is

Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.

0: kape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasakto.
3: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kaya kapag uminit ang kanilang ulo,
4: akin ka pa rin babagtak!
5: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
3: Nandito na ang matandang dagang hinihintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
6: Saan?
2: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape!
0: Good morning!
8: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
8: Basta batas? Hello, attorney Ann!
14: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado para tumanggap po ng ilang mahalagang reports. Ang una, mga vendor sa Elliptical Road sa Quezon City hinahanapan na ng malilipatan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
15: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Sa kabila ng panawagan ng ilang mga vendors sa Elliptical Road na payagan silang makapagtinda sa bangketa, sinabi ni Dexter Cardenas, ang hepe ng Quezon City Traffic and Transport Management Department o TTMD, na hinahanapan na ang mga ito ng maayos na relocation kung saan magiging mabenta pa rin ang kanilang negosyo. Depensa naman ng TTMD, kailangan ilugar ang pagtitinda ng mga vendor dahil kung sila ay nasa sidewalk ay maaari ring malagay sa peligro ang pedestrian. Narito ang pahayag ni Dexter Cardenas.
16: To look a place for them, yung appropriate na place naman, hindi naman yung nakaraan ng tao, daanan ng bisikleta, eh, ilalagay din natin yung motorist. So we're putting at risk yung ating mga pedestrians and motorists. So,
15: una nang tinutulan ng grupo ng mga vendors ang paglipat sa kanila ng pwesto dahil umano sa huminang kita. Bahagi ang clearing ng bangketa ng tatlong bagong nilunsad na polisiya ng Quezon City, na layuning maprotektahan ang mga residente sa road traffic injuries at kasawian sa mga kalye. Kabilang sa mga polisiya ang Comprehensive Road Safety Code, Safe School Zone Ordinance at ang pagbuo ng Road Safety Working Group kung saan tutungo na ang pamahalaan sa maigting na pagpapatupad ng mga batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
17: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, lalaki nag-agaw buhay matapos muntikang malunod sa Palawan. Naisalba pala ng Philippine Coast Guard. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon.
18: Liza, na 30, magandang hapon. Naisalba ng Philippine Coast Guard ang isang 36-anyos na lalaki na muntik na malunod sa baybay ng Purok Seaside, Barangay 4, Roas, Palawan. Ayon sa PCG, agad silang rumesponde matapos iulat ng dalawang batang insidente. Nagbaugnayan din ang mga tauhan ng Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sa ambulansya. Pagdating sa lugar, wala nang malay ang biktima kaya agad sinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dahil sa garang pagbibigay ng paw ng lunas, nailabas ang biktima ang tubig na kanyang nalunok, nagkamalay at bumalik ang kanyang pulso. Isinugod naman siya sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang gamutan. Inaalam pa sa ngayon ng concerned unit kung bakit at paano nalunod ang nasabing individual.

0: Tiniyak naman ng PCG na magpapatuloy ito sa pagbibigay ng maaga, professional at makataong serbisyo para mapangalagaan ang buhay ng mga mamamayan sa coastal communities. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At buhay naman po, ngayong Lunes, nasa linya na po natin
3: aga,
1: si Ramon ng Bulacan.
3: So may
1: Luzon na po tayo. Unang-una pa lang. Sir Ramon, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
4: Magandang hapon din po, Attorney.
1: At nandito rin po aking magandang partner, Partner Liza.
3: Hi, sir! Ano po yung katanungan? Go ahead.
4: Ma'am, kayo po ang nakausap ko noong Biyernes tungkol doon po sa nagkapalit yung meter base ng Meralco. Ngayon, sinisingil po yung pagkakamali po ng Meralco na nagkapalit ang metro. Ngayon, inabot na ako ng 2 taong mahigit. Yung po nagbabayad ng maliit, pinagbabayad po, bayaran po raw yung nagbabayad ng malaking amount sa bill kasi po nagkapalit. Inamin po nila na nagkapalit na nung tinesting po nila, inamin po nila nagkamali. Ngayon, sinisisi po nila subcontractor ng nagkapit daw noong panahon noon ng metro. Eh, ang SOP ho, no, dapat so, alam nga ang pagkakabit, inapot na rin ito, hindi mo nila chinecheck ba ho ba kung tama yung pagkakabit ng subcon ng meter base. Eh, apat nga ho pintuan to, apat na metro nga ho yun eh. So, kahit talaga metro, dapat nga ho, after maikabit ho ng subcon yung metro sa poste, chechekin nila yung linya papunta rin sa consumer kung tama yung linya na inabit nilang ano.
1: Tama po.
4: Ang kamali nga po, inamin po nila.
3: Opo.
4: Dapat po ba bayaran ng maliit na amount na binabayaran niya kasi na nagkapalit nga po, bayaran daw ng maliit na nagbabayad ng sa amount ng Meralco bill na maliit, bayaran daw magkano lahat yung pagkakamali nung
1: okay, pagkakamali. Ganito po. Sir Ramon, mukhang naiintindihan ko na po yung problema. Pero ito po kasi, i-qualify ko lang po muna yung aking sagot. Kasi dito, hindi ko po nakikita ano yung kontrata ng Meralco sa kanilang subcontractor at ano yung kontrata na meron yung subcontractor doon sa mga consumers na kung kanino nagkamali yung mga metro. Pero ang malinaw po, sa aking pagkakaalam, ang bawat kumbaga metro niyan, kasi yung ang sinab-contract lang po yung pagkakabit ng metro.
4: Opo.
1: Again, baka mali po ito, pero sa aking pagkakaalam, yung kontrata ay between yung distributor, in this case Meralco, at yung consumer. Kasi kung ganun po, dapat na kumbaga yung kontrata na yan sa distributor papunta sa consumer, walang kinalaman yung isa pang consumer na wala namang kinalaman sa kapwa consumer. So para magsuklian yung consumer, sa tingin ko po, ay hindi dapat. Batay lamang po sa limitadong impormasyon, ha, Sir Ramon. Kasi kumbaga, sa batas...
4: Kasi po, inamin po naman nila na nagkamali yung pagkakabit ng subcontractor. Pero po, fault din ho niyang Meralco kasi dapat to check-in ho nila, di ba? Alaga naman nabot ng mga to, hindi nila kinabit ng subcon, di ba, na check ng Meralco na magpapadar siya ng electrician na check do double check nila yung
1: tama po
4: kinabit sa poste tsaka sa ano. So ngayon po, bakit to magkakaroon ng pagkakamali yung consumer na nagbabayad na kahit hindi na pa wala maraming taon, di ba, napuputulan siya? Bakit to, ba't siya magsasuffer ng pagkakamali ng Meralco? Kung mali po ang subcon, sisihin nila, pero dapat sisihin naman ng consumer yung Meralco na kasalanan nila. Bakit okay, po kami magsasuffer ng problema?
1: Opo, Sir Ramon, ito po, ang kumbaga, ang nasa batas po, kapag meron kayong naibayad na walang karapatan yung tumanggap, eh dapat po ibalik yung bayad na yan. So yan po yung general rule. Kaya po kinakwalify ko nung... Sandali lang po, Sir Ramon. Kasi, kumbaga, ipapaliwanag ko po kung bakit tama kayo yung sa sinasabi ninyo. Kasi ang sinasabi niyo po, yan yung pangyayari. Ang sinasabi ko po, ayon sa batas, tama po kayo dahil yung walang karapatang makatanggap ay nakatanggap siya ng sobrang bayad. Yung isa naman, yung may obligasyon ng dapat magbayad ng malaki ay kulang naman. Pero kung tutuusin, yung consumer pareho, walang kasalanan. Yung kaguluhan ay nangyari between doon sa distributor at nung kanyang subcontractor. At sa batas din po, dahil yung subcontractor ay agent of the principal, which is the distributor, dapat po paninindigan niya, pananagutan niya anumang pagkakamali o pagkukulang ng kanyang subcontractor. Pero again, Sir Ramon, kinakwalify ko rin po kasi hindi ko po alam yung mga kontrata na nakasaad dyan. Ang pinag-uusapan lang po natin, as a general rule, ayon sa civil code, kung walang kinalaman, walang privity of contract, yan po ang term ng batas, yung dalawang consumer, wala naman silang pinasok na kontrata sa isa't isa. Ang kanilang pinasok either doon sa subcontractor or doon sa distributor. So hindi sila dapat ang, kumbaga, magsuklian. Kasi ang unang tanong dyan, magkano ang isa sa uli? At pangalawa, yung pera na dapat sana ay, kumbaga, hindi na ibayad, ilang taon, ilang buwan, dapat nga meron niyang danyos, yung cost of money na hindi mo dapat ibinaya, dapat may interest din yun. At hindi yun babayaran ng kapwa, hindi dapat bayaran ng kapwa consumer kasi wala naman siyang, kumbaga, yung pagkakamali, wala siyang kinalaman doon.
4: Yan nga po. Ganito po, kaya po ako tumawag sa inyo para makakuha po ng opinion kasi po nagpadala po ng ang Meralco ng sulat po sa dalawa pong consumer na pinag-uusapan po natin. Nagpadala po, sabi niya sa sulat, mag-report po kami sa Meralco na opisina, tapos po within 15 days kailangan daw kaming pumunta ron. After ng 15 days na hindi kami pumunta ron, ng ibig sabihin mag-lapse na yung 15 days hindi kami pumunta, eh mababaliwala na raw yung, ibig sabihin po, mababaliwala na siguro reklamo namin. Sila na masusunod yung gusto nila na mali nga po.
1: Ganito kaya po, Tatay Ramon, dapat po magpunta pa rin po kayo doon. Kasi dapat pakinggan nyo pa rin po kung anong sasabihin nila. Pero tandaan po ninyo, hindi kayo kailangang mag-agree. Kasi kung tutuusin, sila po ang inyong kausap, kakontrata. So dapat tama lang na sa kanila kayo magbayad or magsauli ng kumbaga kung sobra man or kulang. Pero wag lang po kayong papalya doon sa pagdinig. Kasi kung hindi po kayo dyan, kumbaga, masaya sa resolusyon. Kasi kumbaga kung mag-agree po kayong parehong consumer, wala naman pong problema kasi kung mas mabilis po iyon. Pero kung hindi kayo mag-agree at kumbaga kayo ay magre-resulta to sa inconvenience sa inyo, pwede kayong umakyat sa ERC bilang government regulatory instrumentality of the government dito po sa mga distributors. Sir Ramon?
4: Saan po kami
1: Energy Regulatory Commission po. Lahat po ng usapin sa pagitan ng mga consumers at ng mga naputol na. Hindi ko lang po alam. Kung tama pagkatanda ako, nasa Ortigas po. Pwede nyo pong i-search sa internet. Ang alam ko, meron din po silang online.
4: Pakiulit po.
1: Energy Regulatory Commission po. Ortigas Center daw po ang Regulatory Commission, ERC po. Pero Tatay Ramon, wag po muna tayong tumalon doon. Tignan nyo po, pakinggan nyo po muna kung ano yung mangyayari dyan sa usapan po sa distributor. Okay po?
4: Attorney, kasi po, ako po nangungupahan lang ngayon. Ang bahala ko namin dalawang magkalapit kwarto. Sa kasi ho, nung nagreklamo po, sabi po, kailangan may authorization yung ang nakapangalan doon sa...
1: Yung lessor. Opo, yung lessor. Kasi sila yung may kontrata. Yan nga, yung komplikasyon. Opo.
4: Opo, kaya... Naku, ano eh, yung representative na after po nang nagreklamo po, sabi niya, within 1 week, papadala kami representative. Yan, pumunta, after 1 week, nagpunta nga yung sa landlord. Yun nga po, ang sabi na, kailangan magbayad yung malaki yung na kumukonsumo ng maliit, bayaran yung nagbabayad ng malaki. So, balak ko namin, kaya muna kami kumuha ng pinsenyo para iniis. Kasi yung iniisin namin, ilalaban ho namin na wala ho kaming kasalanan. So, ngayon nga, sasama ho namin itong sinasabi nilang hanggang 15 days, kailangan pumunta kami. So, may trabaho lang po yung isang kalapit kwarto ko. Pag daw may time siya o may araw, eh balak ho namin isama yung landlord kasi siya yung sinasabi nyo may kontrata kung ano po yung di
1: pa. Sir Ramon, linawin ko lang po, kayo po yung kumbaga hindi nasingil ng tama. Kayo po yung kailangang magpuno doon sa kakulangan. Tama po ba?
4: Ako po yung
1: mas mababa ang naibabayad. Kung tutusin, Sir Ramon, kahit hindi nyo po yan, kumbaga wala kayong kasalanan, ang suma total pa rin po, kailangan nyo pa rin magbayad kasi may karapatan po na masingil kayo ayon doon sa aktwal ninyong konsumo. Pero yung, kumbaga, yung sinasabi nila na kayo mismo yung magsusuklian, yun po yung medyo hindi tama. Pero ultimately, kung ano po yung konsumo ninyo, kailangan nyo po talagang bayaran kahit na hindi ninyo kasalanan na, kumbaga, hindi kayo nasingil ng tama. Pero kagaya nun, hindi kayo dapat magbayad ng interes kasi hindi nyo naman kasalanan na hindi kayo nasingil sa tamang panahon. Okay po?
4: Attorney, ibig sabihin po, obligado po talaga magsaulian talaga babayaran po nung...
1: Opo, kailangan po ninyo talagang bayaran. Kaya lang, ang sa batay lamang po sa limitadong impormasyon, ang pagsusoli po o yung pagpupuno ay dapat consumer sa distributor, sa Meralco. Hindi po pwede yung, kumbaga, sa inyong mga kapwa consumer. Kasi nga po, yung official, kung magkano, eh hindi magagaling doon sa kapwa consumer, kundi doon sa opisina ng distributor. Sir Ramon?
4: Ibig sabihin mo talaga, obligado po talaga magbayad po ba yun?
1: Opo. Kasi nakonsumo nyo naman po yun at mapatutunayan na talagang kayo yung nakakonsumo nun at kailangan nyo po talagang magbayad.
4: Obligado ba magbayad? Opo. Pero sa Meralco po magbabayad?
1: Dapat po,
4: gano?
1: Opo.
3: Okay po, sir.
4: Tapos yung Meralco po ang magbibigay ng
1: doon sa kabila. Tama po. Okay po, Tatay Ramon?
4: Opo, sakali po ang ano ba mapag-usapan po namin.
1: Sige po, tawag lang po. Okay
4: tawag
1: po.
4: Kami.
1: Sige po, Tatay Ramon, salamat po sa inyong tawag.
4: Po, salamat. Oh, God bless po sa inyo. Maraming
3: po.
4: Salamat.
3: Salamat po, Tatay. Ingat po kayo. Partner, bago na tayong bigay daan sa ilang mga paalala, may maganda lang tanong si Rio Malig na kailangan lang nating bigyang lina. Sabi niya, kabalin, pakitanong. So, ang training sa pagpasok sa police, that includes training. And then, does it also define as hazing? Kasi susunod at susunod ka sa utos ng officers mo. May nabanggit ka na kanina about
1: yes,
3: this partner.
1: Yung po mga physical training or physical screening po ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines or any other, kumbaga, government na enlistment na kailangan talaga. Naisip ko, baka Bureau of Fire, di ba? Kailangan physically fit ka rin para maging
3: NBI.
1: Bombero. Posible, di ba? Yun police. Ay exception dito. Okay. Pero hindi ibig sabihin na pwede na silang saktan at pwede na ikamamatay nila. Mm-hmm. O,
3: hindi naman tama yun.
1: Magre-resulta sa mutilation or yung kumbaga ikalulumpo, ikatatanggal ng mata or anumang senses. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Bawal pa rin po yun. Pero sabi nga natin, yung kanilang rigorous na training, physical screening, yan po ay aprobado dapat hanggang sa kaitaas-taasan. At kung yan ay merong mali, yung mananagot, yung nag-approve niyan. Kasi nga, kung nakamamatay ang physical screening niya. Kasi ang layunin naman ay ma-screen or mapili yung pinaka-fit.
3: Matibay, partner.
1: Correct. Hindi naman para mamatay yung mga hindi matitibay.
3: Mag-tap out kayo pag hindi na kaya.
1: Correct.
3: Para, okay, waving the red flag, I can't do this training right now.
1: Ayon sa mga, kumbaga, na-research ko na rin yan dati,
3: partner. Eh.
1: Every step yan, may nakabantay na doktor. May nakabantay na medical or even other professionals.
3: Tsaka dapat, partner, merong check sa screening sa health.
1: Correct. Bago
3: baka
1: ka
3: underlying
1: ibaan.
3: Correct. Ka. Baka may sakit ka sa puso.
1: Kung kaya nga napakadelikado nung sa spot report, yung namimeki ng records, nagbabayad Nako. Sila. Napakadelikado po niyan. Kasi kung hindi talaga kayo physically fit,
3: tama.
1: Nasa panganib po ang inyong buhay.
3: Hindi, tsaka job description na lang po ng mga law enforcement agencies natin, it's to enforce the law.
1: Correct.
3: Kailangan matibay kayo, kailangan physically fit kayo, kailangan ready kayo to save and assist.
1: Correct,
3: and
1: partner. Yung mga rumiresponde sa lindol, sa baha, sa
3: malaman.
1: Lahat yan ay kumbaga kailangan, may dahilan po kung bakit merong physical screening ang ating mga law enforcement agents in general.
3: Ganun po. So sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ilang minutes
1: 1:48, partner. 12 minutes to go.
3: 12 minutes. Walang dalang salamin. 12 minutes pa po mga kapamilya. Pwede po kayo magpadala ninyo mga katanungan sa aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitin. Babalik po ang hello.
1: Attorney.
2: Basta batas. Hello, attorney yan!
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
10: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
11: Walang kalma-kalma!
12: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
11: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
13: Tawad mo ko!
14: Pagtatanggol ko kayo.
11: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
14: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
15: Yeah! Giling mo! Giling! Pinabili po kami!
16: Ayun o!
11: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari ka rito!
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
17: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
18: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Matulungan DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita,
13: una sa public service.
16: Tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Babalik po ang tambalang Aquino del Prado.
1: Partner,
0: para magkaroon ng isang napakahalagang announcement.
1: Opo, happy, happy, happy birthday,
0: birthday
1: po. Sa napakapoging si Jello.
0: Yeah.
1: Jello, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Bekene men.
1: Bekene men.
0: Mais con Jello. Tsaka saging con Jello.
1: Guys, tama na. Siya talaga kapartner ko, guys. Ay, ayun yung apelido.
2: Happy birthday!
0: Jello Toribio, happy birthday.
1: Happy 25th birthday.
0: Oh, sa lahat ng kaibigan at kamag-anak ni Jello Toribio, nagsisigawan na sila.
1: Silinin niyo siya dito. Ano, nasa midlife crisis na siya. Midlife, yun ba yun? Ay, di quarter life yun. Quarter
0: bata
1: life.
0: Pa to, partner.
1: Ang hina sa mat, guys. Oh, happy, happy birthday, Jello. God bless you. Mama Mary loves you.
0: At nasa linya na natin, si Lani ng Taguig, Metro Manila pa rin. Meron siyang tanong tungkol sa lupa at properties. Miss Lani, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Miss Lani?
1: Hello.
3: May inquire lang po ako.
1: Go ahead.
3: Kumuha kami ng lupa in installment. And then, doon sa contract to sell, ang nakalagay lang is, ako married to, let's say, someone. And then, pero nakasign po yung husband ko din sa form,
0: sa
3: document.
0: Mm-hmm.
3: Unfortunately po, after 2 years, namatay po siya.
0: Oh, okay.
3: And then, kinukontest ko doon sa developer na dapat fully paid na siya kasi ang pagkakaintindi ko, solidarily liable naman kaming dalawa regardless na married to or tama ba, attorney?
0: Okay,
3: tama
0: ganito po. Kailan po kayo kinasal?
3: 1997.
0: Ibig sabihin po, after August of 1988, naging effective na po ang family code. So,
3: yes.
0: Meron po ba kayong prenup or anti-nuptial agreement?
3: Wala po.
0: Okay, ibig sabihin, absolute community po ito. At yung bubang pinambili nitong sinasabi ninyong property, yan ba ay kinuha sa inyong sweldo o kinuha sa inyong... Okay, so malinaw po...
3: Shared income po, sa shared income.
0: Malinaw po na yung lupa na yan ay conjugal property. So wala pong duda. So ibig sabihin po, noong namatay, condolence po pala, yung namatay ang inyong asawa, kailangan po na isettle yung kanyang estate. At kasama po yung property na yan doon sa conjugal property na yung unang hati ay one half po bibigay yung share ninyo bilang conjugal share at yung one half ng inyong husband, yun yung paghahati-hatian ng mga compulsory heirs. Kasama po kayo doon, may anak po ba kayo?
3: Opo, isa lang po. Pero attorney, yung ibig sabihin, attorney, ma-fully paid na yung lahat, no?
0: Ano
3: kasi
0: pong ibig sabihin?
3: Loan po siya eh. Ibig, installment kasi siya. So, ang kinukontest ko doon is, pagkamatay niya, nagiging fully paid yung loan namin.
0: Okay. Yan po, kailangan yung balikan yung kontrata. Kasi hindi po yan automatic. Yan po yung karaniwan, meron pong provision dyan na kapag namatay ang, kumbaga, isa sa, or pareho sa mga creditors na kung tutuusin, kasi utang po yan na binabayaran ninyo, government housing project po ba ito?
3: Hindi po.
0: Okay, kasi karaniwan po yan, pero kahit na private po yan, kung nakasaad yan sa kontrata, pwede po yun. Pero karaniwan po kasi yung mga ganong provision, meron po yung extra na ibinabayad kayo, naka-built-in po dun sa monthly amortization ninyo, yung parang insurance po yun eh.
3: Yun nga, attorney. Okay. Ang sabi nila kasi, since ako yung nakalagay lang, yung parang Lani, married to, parang ganun, ako yung parang lumalabas na principal, ako lang daw yung naka-insured.
0: Ah, parang hindi po tama. Pero again, babalikan po natin dahil private po ito ayon sa kontrata. Mm-hmm. Yan na po yung inyong, kumbaga, batas sa pagitan ng partido. Pero ito yung sasabihin ko po sa inyo. Sa batas po, kapag sinabing conjugal property, ang tingin sa inyo ng batas ay iisa, mag-asawa.
3: Okay?
0: Unless nga malinaw sa kontrata na yung event na kino-cover nitong parang insurance provision dito ay yung death ng wife ninyo at hindi yung mm-hmm. death ng husband. Pero kasi kung kumbaga ang nakalagay doon ay yung the creditors, or in this case, meron po bang kumbaga real estate mortgage? Kasi usually yung mortgage or kayo po yun.
3: Opo. Mayroon
0: so,
3: naman po.
0: The
3: Opo.
0: Mortgagors, kung ganun ka-general, pero ang kailangan natin tignan, ano yung term na ginamit doon sa parang automatic na considered fully paid upon the death of the mortgagors or mortgagor. Kasi, kumbaga, hindi ko po papangahasan dahil hindi ko nabasa yung kontrata. Kung malinaw po yun, na alinman sa isa sa inyo yun, pwede po ninyong igiit yung karapatan na yan. Pero, again, kailangan po nating mabasa yung kontrata, or even kung nagmamadali po kayo, hindi kayo makahintay na tatawag dito, pwede nyong ikonsulta yan sa inyong abogado na mas malapit po sa inyo dyan para mabasa yung provision na yun.
3: Ay, sige. Oo, yun lang siguro gagawin ko.
0: Opo.
3: So regardless naman, attorney, spouses or married too, no?
0: Opo, kasi ang mahalaga dyan, yan ay kumbaga pinasok ninyo bilang common property, bilang common obligation. Pero again, yun po yung kailangan nating bantayan. Kasi anuman yung nakasaad sa kontrata, nagiging batas po sa pagitan ng mga partido. In this case, kayo po, kayong mag-asawa, at yung real estate na kumpanya. Okay po?
3: Yan. Okay. Thank you, attorney. Thank
0: Salamat
3: you so much.
0: Po.
1: Thank Nani.
3: You, ma'am. Great help po. Great help.
0: Hi,
3: thank you, ma'am. Thank you,
1: ma'am.
0: Tatlong minuto, or less than 3 minutes na lang, partner, so hindi tayo makakabati na naman.
1: Pero naisip ko na kapangalan ni Ma'am Lani yung mayor niya.
0: Aba, oo nga, tama
1: diba,
0: ka dyan.
1: Tama ako, napaisip ko, Lani ng Taguig, baka si Mayora na. Mayora, tama ba? Alam ko yun yun eh.
0: Speaking of coincidence, partner,
1: yeah.
0: June 29,
1: ay birthday ni Mayora.
0: Then 2018, na-approve itong batas, itong RA, yung susog sa Anti-Hazing Law of 2018. Itong RA 11053.
1: Ang tagal din ang dinaan niya.
0: 8 years, na. Partner. 8 years. Today, ang ika-8 year. Eksakto. Isipin mo yun?
1: Mm-mm.
0: Hindi natin pinlaan yun.
1: Pero grabe lang yung paalala po natin. Imagine mo, 8 years ago pa to.
0: Yes, partner.
1: Nauulit pa rin to. Meron pa rin pong namamatay si Hazing.
0: At yung naunang batas, 1995, partner.
1: Diba? Hindi na tayo natuto. Napaka-ikli ng ating pong mga memorya. Masaklap yung mga matataas ang katungkulan. Mga miyembro pa ng mga organisasyon na ito. So sabi nga nila, paano aayos ang ating bansa kung yung mga sila din mismo ang nagwagawa ng batas. But anyway, mga kapamilya, ay, wala na po tayong oras. Napakabilis po na isang oras dito po sa Ilaw Attorney. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nagpadala niyo mga mensahe sa amin po live stream. Thank you so much. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Ilaw Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod na po si Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action!
0: Ngayon!
1: Iniwan mo ako sa ere sa DZMM. Action! Ngayon! Ingat guys, umuulan. Bye!
4: Hello Attorney sa DZMM.

Magandang afternoon, mga kapamilya. Umuulan, umaaraw. Aba, hindi natin talaga maintindihan, ano? Pero sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. It's a Monday, June 29, 2026. Huling araw ng Lunes. O, huling Lunes sa buwan ng June. Eh, kamusta po kayo? Kamusta ang naging weekend? Nakapagpahinga ba? Nakapag-bonding ba kasama ang inyo pong mga anak, ang pamilya? Dahil nga ho sa panahon ngayon, talagang napakahalaga na yung ating pong mga kapamilya ay kinakamusta, tinitignan maigi ang kanilang mga pinagkakaabalahan, pinapakinggan at inaalam din ang kanilang mga damdamin sa mga bagay-bagay. Eh, welcome po dito sa ating programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, masaya man, malungkot, problema man yan o challenges or concerns about your mental health, ay narito po ang programang Ako To si Chang Ami para bigyan ho kayo ng tulong kahit papaano sa loob ng isang oras. Yes, sabi ni complete family bonding po. Sabi ni Kelly Sheila Vera 6253. Oh, tama 'yan. Ito po ang pinagkakatiwalaang live counseling sa hapon sa AM Radio. At may mga nakakasama po tayo, mga life coach, mga psychiatrist, psychologist na ating pong nakakausap dito sa programa at nagbibigay din po ng libreng tulong sa ating pong mga kapamilyang lumalapit sa ating pong programa. Kaya kung kayo po ay may kwento na nais pong ibahagi dito po sa programa at itulay po namin kayo sa ating mga eksperto, maaari po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. Yan po ang ating text and DZMM Viber number. At iwan nyo lang po at ilagay ang inyong pangalan, address at kami na po ang tatawag. Dahil pag-araw po ng Tuesday and Thursday, yung pong ating ikwento mo kay Chang Ami na segment ay mga nakakausap po natin na ating mga kapamilyang may pinagdaraanan po when it comes to their mental health. At kinokonek po natin ng libre at nagkakaroon po sila ng mga online sessions sa ating pong mga psychiatrist, pati na rin ang mga psychologist at life coach, nakakatulong din po. Good afternoon sa mga Team Radyo, Team Bahay, mga nakatutok po sa Radyo 630 kHz sa inyo pong AM band, DZMM, sa Metro and Mega Manila. At magandang hapon din syempre sa mga kasama naman nating nanonood, kagaya po ng parents ko. Yes, Mama Dal and Papa Dal, always nakatutok po yan sa ating programa. Monday to Friday, kaya naman hi Mama Dal and Papa Dal. Nag-lunch bonding kami kahapon. Ang tagal bago namin na-celebrate ang birthday ng eldest son ko na si Adi at ng Mother's Day at Father's Day. Natapos ang June na, no? At least umabot pa. O, di ba? Yung mga nasa Team Cable, DZMM Teleradio Cable Channel, at sa The Filipino Channel, at sa iWant, good day din po sa inyong lahat dyan. At syempre yung mga nasa online, Team Online, kaway-kaway na, Lunes na naman, isang linggo na naman tayo of togetherness. At kamusta at magandang araw kay Sir Manny Conana ng Amerika. Happy Monday and welcome to the next half of the year. Oo nga po. Ano ba, may mga goals na po ba tayong na-achieve? May mga wins na ba tayo dyan? Big or small, dapat makonsider natin yon at maging grateful tayo sa ating mga panalong ganon, ano? Chris John Gatbunton, si Edner Giliasis, good afternoon din. Estrella Garcia, si Tita Nona Damian. Yes, siyang Ami, after ng buhos ng ulan, eto mainit na ulit at ang taas na ulit ng sikat ng araw. Oo nga po. Agnes Reca, magandang afternoon. Mommy Tess Villamin, as always, pinakamusta niya na ang lahat ng mga Aminatics.
Miguel Andre Mira at yung mga taga Surigao del Norte, nasa bahay, nagre-relax, chill. Thank you dahil sinasamahan ninyo ako dito araw-araw. Mami Ligaya Ching Tan, 3411. LV Viduan ng Binangonan, Rizal. Nariyan na rin si Donald Figueroa Bagawisa. Happy second anniversary. Ay, nasa akin pa ang TikTok dance na nag-duet kami ni Mark Notarte. Ay, belated happy birthday kay Brother June Banaag. Oh yes, nag-birthday. And speaking of birthday, ay may kasamahan din ho tayo dito na nag-birthday. O, pakiready nyo na

singer, Joyce. Kasi baka magtampo siya. Happy, happy birthday kay Angelo. Diba? Oh, happy birthday din kay Lindy Ponce Enrile at Chacoso. Ganun din sa aking inaanak na si Jacob Pascua. Happy birthday, Jacob! At sa ating kaibigang si Attorney Claire Castro, belated happy birthday. At para po sa ating episode ngayong hapon, ito po mahalaga ang ating pag-uusapan sa ating anong feels mo. Ito po, marami ang nagtatanong kung ano nga ba itong generational trauma. Paano nga ba daw ito nakakaapekto sa mental health at relasyon ng ating mga anak? O tayo din, mga magulang, baka hindi natin alam tayo ay nakaranas ng generational trauma. Paano daw natin ito mauunawaan at mapuputol ang sabing cycle na ito para sa mas maayos na kinabukasan ng susunod na henerasyon? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Natin 3:14 ng hapon.

0: Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Malacanang tiniyak, naligtas ang mga Pilipinong seafarers sa dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang aming tiniyak ng Malacanang naligtas ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong seafarers na sakay ng dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ayon sa ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang nasaktan sa 21 Pilipinong seafarers ng MV Ever Lovely at 19 na Pilipinong tripulante ng Panama Oil Tanker na Kiku. Ayon kay Castro, nanatili namang seaworthy ang dalawang sasakyang pandagat at patuloy din sa kanilang pagbiyahe. Inaasahan niyang makararating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa July 5. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagayan ng mga tripulante at nakahandang magbigay ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 2,100 Pilipinong seafarers na sakay ng 85 barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz, habang nasa 3,800 iba pa ang nananatiling sakay ng mga barko nasa Persian Gulf na patuloy ding binabantayan ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Samantala, sa ibang balita naman po, commuter group pinag-aaralang iakyat sa Korte Suprema ang usapin sa 3 bilyong pisong utang ng cargo company sa Manila International Airport Authority. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema. Radyo Patrol, Steve Rest. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Chiang. Hindi isinasantabi ng commuter group na The Passenger Forum ang pagdadala sa Korte Suprema ng usapin kaugnay sa mahigit 3 bilyong utang umano ng Cargo House Incorporated sa Manila International Airport Authority o MIAA. Ayon kay Mark Quinto, advocacy officer ng grupo, nagayon na sila ng reklamo sa Office of the Ombudsman para hilingin ang investigasyon sa MIAA kaugnay ng umano'y patuloy na paggamit ng Cargo House sa mga pasalidad ng NAIA sa kabila ng mahigit isang dekadang hindi umano pagbabayad ng utang. Anya, bilang mga pasahero, naniniwala silang ang mahigit 3 bilyong piso na dapat konektahin ng MIAA ay maaari sana magamit sa pagpapaganda at pagpapahusay ng mga pasilidad ng paliparan. Nais din niyang malaman kung totoong ang hindi nagbayad ng kumpanya at kung bakit ito umano ay nayaang magkaroon ng malaking pagkakautang sa pamahalaan. Dagdag pa ni Quinto, natapos na umano noong February 2008 ang kontrata sa isa sa mga inupahang bahagi ng cargo company habang may isa pang bahagi ng paliparan na ginagamit umano ng kumpanya kahit hindi ito saklaw ng kontrata.
3: Ito kasi hindi naman po biro yung 3 bilyong piso na hindi nasisingil, no, at pwede sanang magamit para sa improvement ng mga facility para makatulong din naman sa mga pasahero sa mga paliparan.
2: Sa ngayon, wala pa umanong natanggap na tugon ng grupo mula sa MIAA at sanasabing cargo company. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat.

0: Viaggio Patrol, Steve Russ.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZM. Viaggio Patrol sa East 30. DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Happy New Week also kay Tita Nona Damian, si Tita Cory Alejandro Naria na rin, pati si Virgo Profogo, si Servando Sales, magandang hapon, Maple_630, si DZMM Teleradyo version 2.0, sabi niya, yun oh, oras natin, siya na daw pipindot ng tutut. Julius Bangalando at mga taga Camarin North Caloocan, good afternoon. Chloe X Mario. Si Donald Figueroa, yes, nabati na natin pati si Marvin Riabal. Sa ating pong pagbabalik ay mag-uusapan nga po natin itong generational trauma at makakasama po natin ngayong hapon ang ating pong PhD Psychology, Family Life and Child Development Specialist and Parenting Expert. Wala pong iba kundi si Teacher Tina Zamora sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lang.
2: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
3: Isang araw ng Linggo para sa mga hari.
4: Ako nang pahala dyan.
3: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
5: Talaga?
4: Talaga ho?
3: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. At DZMM Teleradyo.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
6: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
13: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
14: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga pass at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan, tuwing Sabado, alas 7 ng gabi.
3: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
4: Oy, kilig.
5: Saray.
6: Cute ka pala, no?
4: Oy, kinikilig.
7: Ganda ko, no?
3: Sobra.
8: Yakapin mo! Ganon!
4: Totoo ba ang nadarama?
6: I love you!
8: Sorry, I don't love you!
9: I can't be jealous! I've ever been jealous! Ngayon lang!
4: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
8: I love you! I love you! I love you! I love you!
10: I love your braso.
3: Ayan o, sobre.
4: Sine Kilig.
11: Saturday and Sunday.
4: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
14: Ako to, si Chiang Ami. Oras natin, mga kapamilya, 3:22 ng hapon.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
14: Ako to. Happy Monday din kina Roberto Clemente at kay Tita Lina ho at kay Louie Basco na nakatutok din sa atin ngayon sa online. So pag-uusapan po natin sa ating anong feels mo, ito pong sinasabing generational trauma at paano ito nakakaapekto sa mental health at sa relasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Magkasama po natin via Zoom this afternoon ang ating PhD psychology, family life and child development specialist and parenting expert na si Teacher Tina Zamora. Magandang hapon, Teacher Tina.
15: Magandang hapon, Chiang Ami.
14: How are you?
15: I'm good. I'm an aminatic. Aminatic na palang tawag.
14: Oo nga. Meron na ang ganun eh. Nagulat nga ako eh. May mga aminatics.
15: Gusto ko yan ha.
14: Meron ding mga tina-natics.
15: Hihintayin natin yan. Hihintayin natin yung club na yan.
14: Na-miss ka nila eh, Teacher Tina. Kaya talagang ikaw.
15: Na-miss ko rin ang teleradyo.
14: Yes, kaya ikaw talaga ang nirequest ko for today's topic generational trauma. Ano ba ito? At paano ito na ipapasa from one generation to the next?
15: Alam mo, Chiang Ami, kailangan muna natin i-define kung ano ang trauma. Kasi,
14: yes,
15: di ba nagi natin itong binabanggit? So, minsan nami-misuse or na-abuse ang term na trauma. So, hindi lahat ng masamang nangyari sa ating buhay ay traumatic experience. Ibig sabihin yan, mga kaserbisyo, na pag may nangyari sa, kunyari, Chiang Ami, yung laging natin naririnig ngayon, ano, lalong-lalo na yung mga relationship between parents and children. Kunyari, napalo ka nung bata ka. Hindi automatic na trauma ka dun sa pagpapalong yun.
14: Oo, may certain degree.
15: Certain degree at saka kung paano tinanggap ng sistema mo yung pamamalo sa'yo. So kaya, di ba, minsan pag pinag-uusapan natin, Chiang Ami, ang mga ways kung paano disiplinahin ng isang bata, kung dapat iwasan muna ang physical na pag-didisiplina sa kanila, may magsasabi dyan na, ako naman pinalo. Wala naman, okay naman ako ngayon. So, ibig sabihin, ang trauma ay ang pagtanggap ng ating katawan doon sa nangyari. So, hindi naman lahat kunyari ng lumaki sa hirap ay traumatized dun sa hirap nila. Kasi may resilience rin naman ang tao at maraming mga factors ang pwede pang mangyari. So, yun muna. Ang trauma ay isang pangyayari sa iyong buhay na ang pagtangkap ng katawan mo ay hindi ka na maka-move on o hindi ka makagawa ng pang-araw-araw na mga activities dahil sa nangyaring yon. Ngayon, ang generational trauma,

0: trauma, ang ibig talagang sabihin niyan ay paano mo na survive yung trauma? Paano mo na survive at paano to nakakaapekto sa pagiging magulang mo sa bagong henerasyon or sa mga anak mo ngayon?
1: O malaking bagay yung na-define natin siya ng tama.
0: O kasi di ba parang kasi, lahat na lang ngayon traumatic experience.
1: Kaya sinusulat ko lahat yung sinasabi mo eh. So depende yon sa pagtanggap ng katawan at nung pagkatao siguro din ano.
0: Tama, kasi di ba Chang Ami, kahit malaking factor ang parenting sa isang bata, maraming factor sa buhay mo. Ang magulang mo ang pinakamalaking factor, pero papasok ka sa school, yes, meron kang makikilalang profesor na magme-mentor sa'yo, factor din yon. Mga kaibigan mo, factor din yon. Yung pagtrabaho mo, environment. Di ba yung maaga mong pag-ano. Ngayon, paano nagiging generational trauma?
1: Ayun.
0: Oo, paano nagiging generational trauma? So kunwari, Chang Ami, napapansin mo na ikaw bilang magulang, napakainitin ang ulo mo. Kunwari, nakatapon lang ng gatas, kunwari yung anak mo.
1: Sisigawan na.
0: Sisigawan mo na. Akala mo naman, mortal sin ang ginawa. Medyo kailangan mong mag-step back at isipin, issue ba talaga to nung anak kong nakatapon o issue ko ba to? So iisipin mo, nung pinalaki ka, bawat galaw mo, lagi kang napapagalitan kahit simpleng bagay. Mm-hmm. So yun yung knee-jerk, yun yung reaksyon ng katawan mo dun sa nangyari sa'yo as a child na ipapasa mo na ngayon bilang magulang. So hindi talaga yung trauma yung minamana mo, kundi yung reaksyon mo dun sa nangyari. At nakikita mo na ngayon na lumalabas sa pagiging magulang mo.
1: Oh. So, napaisip ako doon, ano? Reaksyon ng katawan mo, diba?
0: Ano yung trigger?
1: Sa pangyayari. Naging trigger.
0: Kunwari, Chang Ami, let's say, maaga ka kunwari nag-asawa. So, meron kang parang fear na ayaw mo nang magkaroon ng boyfriend kagad yung anak mong babae dahil na-traumatize ka doon sa nangyari sa'yo. Na naging dalaga kang ina, kunwari. Tapos ngayon, lahat ng decision mo tungkol dun sa anak mong babae is dictated by that traumatic experience of you having a child early. So yun yung pagiging ina mo ng maaga. So ganun yung, ang ibig lang sabihin nun pag nakita mo na yun na nagtitrigger, bakit nga ba ako ganito sa mga anak ko? Iisipin mo kaagad kung ano yung experience mo as a child na posibleng nagtitrigger ng bago mong pag-uugali sa mga anak mo.
1: So aside from the trigger, mayroon pa bang ibang parang mga senyales na posibleng may generational trauma ang isang nanay or ang isang tatay? Kasi doon yun doon manggagaling, di ba?
0: Doon manggagaling yun di ba? So pwede rin hindi mo talaga didisiplinahin ang anak mo. Gusto mo, gawin na lang niya lahat. Lahat ng gusto niya, gawin niya. Kasi, Chang Ami, nung bata ako, lagi
1: sobrang
0: akong nahahataw.
1: Oo,
0: pag ano. So, gusto ko, yung anak ko, kahit ano na lang, pwede niyang gawin. Mali rin naman yun.
1: Which is may bad effect din. Hindi rin
0: kasi
1: balance,
0: hindi mo na nabigyan ng boundaries yung anak mo.
1: Mahirap talaga maging magulang ngayon.
0: Mahirap talaga maging magulang. Lagi ko sinasabi yan dati na, walang nagsasabing madali maging magulang. Ha? Mahirap talaga kasi nagpapalaki po tayo ng tao.
1: Yes. At ang pagkakaiba pa noon ay iba ang sitwasyon noong araw, to the situation now, at iba din ang brain development ng bata noon sa ngayon sa maraming pag-aaral yan. Ikaw, nag-aral ka, ang dami mong librong binasa.
0: Oo, ang maganda sa ating brain, Chang Ami, is yung neuroplasticity niya. Ibig sabihin, there is always hope for repair. Ibig sabihin, Chang Ami, kunwari, hindi na kasi natin mababago ang ating past. Kung may nangyari po sa ating traumatic experience in our past, bilang magulang ngayon, hindi na po natin mababago yun. Pero ang good news ko po sa lahat ng nakikinig, we always have hope for repair. Ang ating brain po, pag binigyan po natin yan ng tamang routines at tamang binabasa at tamang pakikinig, kagaya ng pagkinig nyo kay Chang Ami araw-araw, na-form, parang clay yan, Chang Ami, na-form yan para baguhin. O kaya tulungan ka dun sa traumatic experience na yon.
1: Paano naman nakakaapekto yung generational trauma sa mental health ng mga bata? habang lumalaki sila. Kasi yan ang talagang dapat tutukan. Pero sabi ni Maple, hashtag safe space X, ako to si Chang Ang. Cute naman nila. Yung mga nasa online. Na-miss ka nila, Teacher Tina.
0: Oo nga eh. Baka maging Tina Attics na nga rin yan eh, no?
1: Oo.
0: Kunyari, ang effect sa mental health, Chang Ami, ng ganyan, ay kung napapansin ninyo ang anak ninyong takot magkamali, baka naman eh, kasi ang mistakes, that is part of learning.
1: Mm-mm.
0: Eh sa sobra siguro nating traumatized kung paano tayo napapagalitan o napapalo pag hindi natin nawa 100 ang ating exam, eh naipapasa po natin yan sa ating mga anak na natatakot na po silang magkamali. Hindi sila marunong mag-express ng feelings nila. So, ibig sabihin na re-repress, kaya po sila nagkakaroon ng anxiety or nagkaka-depression. Kung laging pasigaw ang komunikasyon, lagi kayo nag-aaway, nagmumura. Kasi siguro, yun ang kinagisnan. At sanay ka.
1: Mukhang normal.
0: Mukhang normal o mukhang stricto. Diba? Pero yung pala, nakaka-disrespectful na kayo sa isa't isa. Meron ding hindi marunong mag-sorry. Kasi diba, ang mga kinagisnan din natin, ang mga magulang din natin, hindi sila sanay na nagsosorry sila sa mga anak nila.
1: Oo.
0: So tuloy, tayo rin, pag nagkakamali tayo sa mga anak natin, hindi ako pwede mag-sorry, sign of weakness yun eh. Hindi ko
1: tsaka matanda ako, ba't ako magsosorry sa mas bata?
0: Bakit ako magsosorry sa anak ko? Diba? Ako yung mas nakakatanda. Hindi po, lahat po ng magulang, wala pong perpektong magulang. At pag nag-apologize po tayo sa ating mga anak, trust issue po yan na pinagkakatiwalaan po nila tayo na pwede rin po silang magkamali. Mm-hmm. Meron ding perfectionism, Chang Ami. Kung masyado namang perfect lagi, nasistress na sila dahil dapat 100 lahat ng exam sa card. Dahil siguro napupush rin natin na nakadepende sa kanilang report card ang ating attention sa kanila.
1: Totoo.
0: So masyado silang perfectionist, masyado silang people pleaser. Yeah. Oo lang ng oo, dahil pag humindi ako kay nanay, baka magalit siya sa akin o kaya umiyak siya. So hindi ko na lang oo na lang ako ng oo. So mamanahin nila yan hanggang relationships nila, pagtanda nila.
1: Oo, kaya anong binabanggit mo yan, iniisa-isa mo iniisip ko, alin ba ako doon? At alin ba yung maaring naging epekto sa akin, hindi ba? Kasi wala namang perpektong pamilya. Lahat tayo ay may mga iba't ibang pamamaraan ng pagdidisiplina, naging salitaan sa bahay, di ba? Ang maganda lang is, ngayon na pag-uusapan siya, so mas open na tayo, pwede pang baguhin. Sabi mo nga, yung brain development, parang clay, pwede pang ayos ulit. Alam mo yung
0: kahit bata ang anak mo, kahit matanda na ang anak mo, your brain always has the capacity to change.
1: Yeah. At nga, 'di ba, ikaw, nakwento ko nga sa iyo, may mga bagay akong nagawa ko noon sa eldest son ko, tapos nang na-realize kong mali, dito sa pangalawa, wag nating gawin. Sa pangatlo, wag gawin. Meron pa, so wag nang mawawala ng pag-asa ang mga magulang. Itong generational trauma, Teacher Tina, ay meron bang posibilidad na ito ay maging konektado sa mga kaso din ng bullying ngayon, kung bakit ganun ang isang bata? Maaring nakuha rin niya yon sa kanyang mga magulang sa generational trauma, ganun ba yon?
0: It depends, kasi ang bullying case-to-case basis yan. Actually, madaming lumabas this past weeks, Chang Ami, no? About bullying o kaya yung mga nangyayari sa eskwelahan. Ang sinasabi namin, hindi mo lang yan maisisisi sa isang bagay.
1: Yeah.
0: Pero ito ang masasabi ko, pag na every time I see a bullying case, no? Ang nakikita ko dun sa mga biktima, ang dali nila, laging sila yung biktima. At yung bully, laging sila rin yung bully. Kung makakita, hindi ko sinasabing lahat ito, kung makakita kayo ng pattern na ganun, dun mo makikita kung paano ba sila sa bahay at paano ba sila pinalaki. Pinalaki ba sila na pag meron silang nararamdamang masama o kaya may ginawa sa kanilang masama, safe na makipag-usap sila sa mga magulang nila? Pwede ba silang mag-share sa inyo ng kanilang nararamdaman? O kaya every time bang nag-share sila ng nararamdaman, isinasantabi natin na parang okay lang yan, anak, ini-invalidate natin ang sinasabi nila. Kasi ang bullying case usually is yung hindi nakakapagsalita yung victim out loud kasi out of fear,
1: Yes.
0: out of feeling unsafe, hindi or distrust, hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga kasama niya o hindi niya alam kung kanino siya pupunta.
1: Yeah.
0: So kung papalakihin natin ang ating mga anak na outspoken, may boundaries, alam niya kung paano humindi, hindi siya people pleaser, mas napoprotektahan natin sila in cases of bullying.
1: Yeah. Ang isang sinasabi ring kadahilanan ay dahil nga rin sa hirap ng buhay, Teacher Tina, parehong magulang, nagtatrabaho, walang oras. Kasi pinag-uusapan din namin ni Carlo nga bilang mga magulang na paano umaabot ang isang biktima ng nabully to a boiling point na siya ay may gawin ng paraan para ipagtanggol yung kanyang sarili. Ibig sabihin, somewhere along the way, may mga senyales na yung bata na hindi marahil nakikita ng magulang na siya ay biktima ng pambubuli. At
0: yes,
1: umabot na sa punto na inano na niya, he took it upon himself na siya na ang gagawa ng paraan to defend himself, which is also a sad ending, hindi ba?
0: Yes, ang gusto ko naman ngayon, Chang Ami, eh napag-uusapan na rin ang bullying all the time.
1: Yes.
0: Yun ang gusto natin kasi dati hindi pinag-uusapan masyado
1: to. Totoo. Totoo.
0: So nagiging so ngayon parang nagiging crime na, etc. Pero ang gusto ko sa conversation ngayon ay napag-uusapan kung paano natin 'to ipe-prevent.
1: Yes.
0: 'Di ba? So yung mga sinabi ko kanina na if you raise your child to be outspoken, confident, kasi takot 'yun eh, may fear, no? Fear of being rejected by friends, fear of being rejected by the school. Fear of being rejected by the parents.
1: Yeah.
0: So if you keep the space safe, nako, kinakommercial ko na naman ang safe space eh.
1: Oo, kasi yun, kailangan kasi yun naman, kasi bumalik sa safe space.
0: kasi yun naman talaga, Chang Ami, talaga. Ang gusto natin is to create a safe space because the feeling of safety is the number one. Kumbaga sa generational trauma, yan ang hinahanap ng isang tao na traumatized. The feeling of safety.
1: At so wala naman sigurong tao na gustong mamuhay sa isang lugar na hindi safe, di ba?
0: Oo, at saka ang effect rin nun sa ating brain, very traumatic. Parang binubugbog mo yung brain mo. Wala siyang chance to rest.
1: Yeah.
0: Kumbaga, para kang laging gising. Hindi ka nakakatulog dahil, di ba yung mga hindi nakakatulog, ang feeling nila hindi sila safe? Parang, bakit ba hindi ako makatulog dahil hindi ka kampante sa kunasan ka? Hindi ka kampante sa
1: katabi
0: mo? Wala
1: ka peace of mind.
0: So safety is always is the number one S na kailangan ng mga bata, the feeling of safety.
1: Yeah.
0: So kung na-imbibe natin sa kanila yan, that you are safe with mom and dad, you can tell me anything.
1: Yung hindi titipigan ng masama pagka nagkwento.
0: Oo, yung tipo nagro-roll ka ng eyes pag nagkukwento. Kahit sa tingin kasi natin, minsan ang liit ng problema ng bata eh. Pero sa kanila, napakalaking
1: malaki yun.
0: Problema.
1: Minsan guilty din ako dyan. Kaya talagang minsan inire-remind ko yung sarili ko, Ami, pakinggan mo yung bata.
0: Alam mo, Chang Ami, diba? Meron talaga tayong mga knee-jerk reaction na minana natin eh. So talagang meron tayong mga nako, nagro-roll ka ng eyes kagad. Once ma-catch mo yung sarili mo, ay sorry anak. Medyo nagrola ako, or medyo lumakas ang boses ko doon. Sorry, anak. Ganun kagad. Para nakikita rin niya that you are learning from him, he is learning from you. So, mas trusted ka niya kung ganun.
1: Hindi, tsaka ang bata ngayon, pag hindi ka talaga nakikinig, sasabihin niya, I think, Mama, you're not listening to me. Can I have your attention muna? Ganyan.
0: Ibaba ang mga cellphone.
1: Ibaba ang mga cellphone. At makikinig ka talaga, di ba? At kami naman ay nag-e-enjoy na nakikinig sa'yo, Teacher Tina. Pero meron po muna tayong mga reports ng ating Radyo Patrol. Kaya kung kayo po'y may katanungan, para sa na-miss nyo na si Teacher Tina, ay pwede ho kayo mag-Viber at mag-text sa 0919-278-3000 at babalikan natin si Teacher Tina Zamora. And syempre, pwede rin po sa ating chat message o dito sa ating live, sa ating online, may chat box po dyan. Pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan. At magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Oras po natin, 3:39 ng hapon.
2: Ang ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Bakit masaya ang pare? Oo! Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sili saya.
4: What's happening here?
5: Bakit parang kasalanan ko pa?
6: Four sister lang, four sister.
3: Saya nakakakilig.
7: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
8: Ayaw ko mahal kita.
9: No one touches Shine. She's my jowa.
10: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
3: Sayang laugh trip.
11: Nawala.
12: That's the most funniest I've ever seen.
13: Ooh, charinggera.
3: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
14: Mapit ka sa akin.
15: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
16: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
3: Okay, relax. Sinaya saya sa sinemo. Hari ka rito.
17: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
18: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
19: Hindi ako susuko!
18: Digasin.
20: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
18: Habulin!
21: Ang lakas-lakas ng apil mo.
22: Bulaklak para sa'yo.
18: Hindi ka sasantuhin.
23: Simaroy! Bumuga na kaboy!
3: Talagang
18: ang bumangga.
3: Iba!
24: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
3: Sinong sina dito?
24: Ako!
25: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
18: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
26: Manatili po kayong nakikinig.
27: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
28: Nagbibigay ng iba't ibang information.
27: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
29: Pag walang knowledge, walang power.
27: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Jensya, anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
2: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
3: May bayad bang bata?
4: Wala.
3: Mga bata!
2: Isama pa ang tropa para mas masaya.
5: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
2: Present ang mga bida sa comedy.
6: Huwag siya may ceiling fan!
7: What?
6: Ma'am, bakit?
7: Wala!
8: Patayin mo!
2: Present din ang kulit nila sa fantasy.
9: Meron kang magic, eh.
10: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
2: Oh, bawal lumausin, ha?
11: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
2: Si Nico Media, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito.
12: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
13: Oras mga kapamilya, 3:41 ng hapon.

0: pagulat ng ating mga Radyo Patrol, tulong kaugnay ng mental health ng mga estudyante. Sa halip na ibaba ang age of criminal responsibility, isinusulong ng isang grupo. Narito po ang kumpirmadong siguradong balita, hatid naman ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon.
1: Good afternoon sa ang AMI, Restorative at Hindi Punitive Justice. Yan ang sigaw ng Salin Lahi Alliance for Children's Concern sa isinagawang roundtable discussion. Ito ay sinusulong para sa mga batang namatay na trauma at responsable sa insidente ng school shooting kamakailan sa Tacloban. Para sa grupo, ikukulong lamang ang pag-asa ng mga bata para magbago at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Kung sa kulungan na lang ang bagsak nila, kailangang ituon nila ang aksyon ng pamahalaan para magkaroon ng accessible na pasilidad at mga profesional kaugnay ng mental health ng mga estudyante. Kasunod ng serye ng mga insidente sa paaralan, tila nagiging normal na nila ang karahasan na maiwasan sana kung may dekalidad na serbisyo mula sa gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Tricia Lindo.
2: Takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to. Nagbabalik po ang Ako To si Chang Ami sa ating pong Anong Feels Mo. Ngayong hapon, pinag-uusapan natin po itong generational trauma at paano ito nakakaapekto sa mental health at relasyon ng magulang at anak. Kasama po natin via Zoom ang ating Family Life and Child Development Specialist and Parenting Expert at PhD Psychology Psychologist na si Teacher Tina Samora. Teacher, sabi ni parang nag-enjoy daw silang pinapanood tayong dalawa magkasama. O, di ba? Pwede, teacher.
4: Pwede. Sabi dream ni namin Virgo ni Chang Ami yan. Dream namin
0: marami kaming dream project ni Teacher Tina. At ito nga, going back dito sa ating generational trauma, may epekto ba yung laging sinasabi? Kasi meron ditong isang si Maple nag-comment, yung naririnig niyang sinasabi na, anak lang kita. O kaya yung magtiis ka lang, lilipas din yan. O ganito rin ang naranasan ko nun sa mental health ko, pero kinaya ko. Dapat kayanin mo din. Yan. Yung mga ganyang linyahan, Teacher Tina.
4: Yung pang ano, pang MMK na mga linyahan.
0: Oo.
4: Alam nyo mga nanay, imbis na sabihin niyo nyo na magtiis ka, nangyari din sa akin yan, kinaya ko rin. Why don't we tell them, anak, alam kong mahirap yan. Mahirap talaga ang buhay. Pero nandito si nanay, gagabayan kita, tutulungan kita, sasabihin ko sa'yo lahat ng mga lessons na natutunan ko nung bata ako. Para mas, kasi you have to build them up for success eh.
0: Yeah.
4: Hindi mo naman sinasabing ginagawa mo para sa kanila. Pero yung acknowledgement lang nung hirap, malaking bagay na yun dun sa bata. Imbis na sabihin magtiis ka. Hindi naman lahat ng na-traumatize na bata eh, magkakaroon ng mental illness, number one. Naka-connectado dito sa tanong mo kanina, Chang Ami.
0: Yeah.
4: Pero tumataas ang risk kapag wala silang isang ligtas na adult na masasandalan, matatrust, mamahalin sila regardless of, di ba, unconditional yung love. So imbis na ipakita natin sa kanila lagi na mas magaling tayo, ako rin naman dumaan dyan, kayanin mo yan, bakit hindi tayo makipagtulungan sa kanila? Hindi nyo gagawin ang trabaho para sa kanila, ha?
0: Yes.
4: Hindi po yun ang sinasabi natin na isuspoil mo sila. Sabi nga natin, di ba, Chang Ami, sa Tagalog, ang spoiling, bulok. Ayaw naman natin maging bulok ang inyong mga anak na hindi na nila kailangan, hindi na nila maharap ang buhay ng mabuti. Pero gusto naman sana nila na may kakampi sila at sana kayo po yun dun sa hirap.
0: Oo, totoo yan. I don't know, Teacher Tina, kung napanood mo na, meron ngayong K-drama na ang title ay Teach You a Lesson.
4: Ay, sinabi mo sa akin yan.
0: Ikaw pa napapat. Napakaganda nung K-drama series na yon. Kaya lang, kasi parang hindi ko lang alam kung in reality ay ginagawa talaga ng Korean government yon. Pero for them to create a telenovela or a K-drama series na base sa mga ganung pangyayari, pinakita nila doon talaga ang common problems ng mga teenagers ngayon in Korea. Not only that, napaka-brave din nilang ipinakita doon kung ano-ano din yung iba't ibang klaseng mga nanay and yung mga so-called maaaring abuse na nagagawa ng isang magulang sa anak na marahil ay hindi natin naiintindihan at inaakala natin ay nanggagaling sa pagmamahal.
4: Merong
0: isang episode doon ay magandang pinakita doon na yung isang nanay is such an achiever. Dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral, gusto niya yung anak niya maging doktor na umabot sa point na binibigyan niya ito ng gamot para makapag-uminom ng gamot, mag-focus na supposedly binibigay ito sa mga batang may problema sa kanilang focus. Na umabot sa puntong nag-drugs na yung nanay na mismo ang nagbibigay doon sa anak para lang ma-achieve yung pangarap na maging doktor. Napaka-brave lang nung telenovela na yun kasi pinakita yung kung paano nag-involve yung Ministry of Education, yung government. Nagtayo sila ng agency. Pinakita nila doon kung paano dapat tutukan. Hindi lang yung mga batang nabubuli, yung mga nagiging bully, yung teacher na nabubuli, teacher na nang bubuli, at yung mga magulang din. Ang ganda.
4: Ang ganda. Ang ganda nun siyang Ami kasi pinapakita nila ang pinapakita rin namin sa psychology na that is a systemic problem.
0: Mm-mm.
4: From the government to the families, hindi lang po, kumbaga, kung may nangyari sa inyong anak, hindi lang po video games ang sisisihin, hindi lang po magulang ang sisisihin. Kasi every case is different from one another.
0: Yeah.
4: Pero ang maganda dun sa kinuwento mo, Chang Ami, eh, pati government involved.
0: Yes.
4: Ganun ka-systemic ang nakikita nilang problema. And hindi ito kagaya ng ginangyayari ngayon na nagkakagulo sa gobyerno kung sino ang sisisihin.
0: Yes.
4: Pero nagkakagulo sila kung ano ang solusyon na pwede nating lahat pagtutulung-tulungan para ma-solve natin itong problemang ito.
0: Oo, kaya kami po inananawagan ni Teacher Tina sa gobyerno, kung sino man po ang nanonood, nakikinig ngayon. Kasi ang maganda dun sa telenovela, nagtayo sila ng parang inter-agency na apat lang yung miyembro ng agency na yon, na ang gagawin lang nung isang magaling na eksperto ay maghahanap online kung ano yung mga pinopost ng mga kabataan kasi doon nila nilalabas yung sama ng loob nila . Diba?
4: Oo.
0: So, magbabantay lang kung sino yung mga maaring pwedeng biktima ng nabuli. At
4: so, kung doon sila naglalabas, Chang Ami, para siyang freedom wall ng isang eskwelahan.
0: Yes.
4: Pwede silang free maglagay doon kung ano man ang sa loobi nila.
0: Yes.
4: No?
0: So, I think dapat yun din ang gawin natin. Magkaroon tayo ng isang agency na tututok kasi dumadami na ang kaso ngayon at nakakaalarma na.
4: At maganda yung report mo kanina, Chang Ami, bago tayo nag-umpisa after the break.
0: Yes, yung kay Trisha.
4: Restorative ang goal. Yun naman talaga dapat, restorative .
0: Mm-mm.
4: So ibig sabihin, nung nangyari ang karahasan sa eskwelahan last week, yun lang munang kasong yon ang ating pag-aralan.
0: Mm-mm.
4: Pag nilalahat kasi natin, biglang nagiging gray
0: na. Nawawala tayo sa focus. Nawawala sa focus.
4: Nawawala sa focus . Nagiging political pa.
0: Yeah.
4: So, tapos pag may sinabi ang isang politiko, aawayin ng isang politiko. So, nawala na naman yung topic. So, pag-usapan lang natin yung nangyari sa Tacloban. Yun lang muna.
0: Yeah.
4: Kasi iba naman . Kaya tuloy nangyayari ngayon, nagkaka-copycat syndrome, may mga gumagana.
0: Yan ang isa pang topic na gusto ko rin pag-usapan.
4: Nako, very important yung contagion theory, Chang Ami, kasi it is also the way we handle yung pag-uusap, yung pagkinakausap natin ng ating mga anak tungkol sa nangyari. Kasi may mga bata na sinasabi, ay, sisikat siya dahil
0: ginawa niya. Oo.
4: Gagawin ko rin yon.
0: So, dapat ang magulang maging responsable din in explaining kung ano yung nangyari.
4: Mm-hmm. At saka kung ano yung kinukonsume ng bata. Tama rin naman na hindi ang video games ang problema. It is the mismanagement of the use of the gadget.
0: Yes.
4: Hindi ba yung inimbita ng gobyerno, sinabi nila, hindi kami pupunta dyan kasi yung game namin 18 years old and up. Nasa inyo na yan, bakit nyo pinalaro yung anak ninyo ng isang game na ipang 18 years old and up?
0: Yes.
4: Kaya, tama naman. So, ibig sabihin, management of the household pa rin ang pinag-uusapan natin.
0: Yes. Kaya din, lucky naman, hindi tayo nagsasawa dito sa programa sa pagpapaalala din sa mga magulang na lahat tayo guilty dito . Alamin din po natin ang bagong teknolohiya. I mean, 'di ba? Kaysa nakikipagmaritesan tayo sa mga kapitbahay.
4: Aralin
0: natin itong technology so that we also know kung ano yung pinapasok ng mga anak natin and malalaman natin kung paano natin sila ire-regulate. Tama ba?
4: Alam mo, Siyang Ami, naaawa rin ako dun sa mga lola at lolo, madaming OFW sa Pilipinas na sila ang nag-aalaga sa kanilang mga apo.
0: Yes,
4: and kung hindi sila makahabol sa teknolohiya, hindi na nila malang gagawin nila.
0: Yeah, based sa experience mo yan, dahil naging directress ka ng isang paaralan ng napakahabang panahon.
4: Saka mga lolo't lola nagme-message sa akin na, Teacher Tina, paano ko ba maiintindihan ito? Eh, hindi naman, dapat naman talaga hindi sila nag-aalaga dun sa mga apo nila. Pero nandiyan na yan, kailangan nilang matuto para magabayan nila ng tama. Nasasabihin ko, oh, Lola, sa titingnan niyo yung game, kung ito ang edad ng game na ito, hindi dapat ito nilalaro ng apo ninyo. Hindi dapat humahawak ng gadget ang apo ninyo ng ganitong edad.
0: Mm-hmm.
4: Pero masisisi ba natin sila? Eh, sila lang ang nag-aalaga. Pag binigyan mo nga naman ng gadget, ito watahimik.
0: Oh, yung ginawa diba? Ang nangyayang.
4: So, parang nagiging... So, it's really systemic. So, maganda yung sinabi mo na if we deal with it in a na system-wise, aalagaan natin lahat itong mga grupong ito na nag-aalaga sa batang yun, then we can find a solution for it.
0: Yeah. And also, I think isa pang point dyan is, I don't know ha, again, it's bad to compare, pero bakit umabot tayo sa punto na yung mga teachers na yan, hindi na natin alam paano respetuhin. Meron akong video nakita na talagang grabe yung mga salitang binibitawan ng estudyante sa kanyang teacher. At pinakita rin yan doon sa telenovelang, yung K-drama na pinanonood ko, na dapat alagaan din natin ang ating mga teachers. Alamin din natin ang kanilang mental health, ang kanilang wellness, di ba? Nakalimutan
4: totoo
0: na
4: yan, Siyang Ami. Systemic talaga eh. Kung hindi mo aalagaan lahat ng stakeholders, hindi mo talaga pwedeng i-pinpoint na iisa lang ang problema. Aalagaan mo lahat ng stakeholders. At the rate we're going, we have 30 million public school students. Public lang yan, Siyang Ami, wala pa private dyan.
0: Yeah.
4: 1 million public schools. Ibig sabihin, bawat tao sa Pilipinas ay education stakeholder.
0: True.
4: Kung i-compute mo lahat yun, meron kang kakilala o meron kang kamag-anak na nag-aaral, stakeholder ka dahil ikaw nag-aalaga doon. Diba? May kaibigan kang teacher o kaya ikaw ang teacher, ikaw ang principal, stakeholder ka din doon. It's very systemic. So kunwari, if we're talking about generational trauma, it's also systemic. Alagaan din natin, Siyang Ami, ang mga magulang natin.
0: Yes.
4: Alagaan, bigyan natin ng parent education in public schools. Kasi kailangan, sa mga nagpapakonsulta sa atin, maraming mga magulang ang hindi rin alam kung ano ang gagawin nila.
0: Totoo din naman. Kaya nga din nabuo natin ang ganitong programa at ang safe space para din naman mag-guide sila every day, 'di ba? Hanggang weekend kung ano yung mga pwede pang mapag-aralan at maging dagdag kaalaman sa mga
4: awareness
0: magulang.
4: Talaga. Yes. Awareness. If you are aware na kailangan mo ng tulong bilang magulang, nandito ang show ni Siyang Ami, nandiyan ang page ni Teacher Tina Zamora. Maraming but the fact na pumupunta kayo at nakikinig kayo kay Siyang Ami o kaya kay Teacher Tina, you're one step in the door eh. Ibig sabihin, aware na kayo, mas mabuti, 1% better na kayo as a parent.
0: Naku. Ang dami rin mga kaso na sinasite yung mga kapamilya natin online. Pero hindi ako sure kasi kung pwede ko pang sabihin siya on air. Pero sige po, tsaka na lang ho natin pag-uusapan yan. Maganda rin
4: mag-overtime na naman tayo niyan.
0: Yung topic na copycat syndrome, we will take note of that.
4: Oo, isa pa yan. Naku, ibang topic, ibang oras yan.
0: Isang oras din yan. Pero siguro, ano na lang, magandang matapos natin ang ating kwentuhan ngayon. Ano ba yung mga pwede mong ibigay na kahit na simple pero malaki ang impact na mga tips na maaring gawin ng pamilya who is going through siguro yung ganitong generational trauma o yung naghahanap ng healing ba sa kanilang pamilya?
4: Correct. Kasi Siyang Ami, ngayon din nauuso yung hindi na nila kakausapin ng mga magulang nila.
0: Magdi-disconnect.
4: So ito ang mga tips ni Teacher Tina kung paano. Alam niyo pa mga magulang, wala pong perfectong childhood at wala pong perfectong magulang. So kung sa tingin ninyo, kailangan nyo ng regulation, ng self-regulation because you are the co-regulator of your children. Bigyan nyo rin yung sarili ninyo ng routines. Yung pang-araw-araw ba, Siyang Ami, to make you feel safe. Di ba routines make you feel safe eh? Yung meron kang schedule, binibigyan mo ng atensyon ng sarili mo, maglalakad ka 5 minutes bago humarap sa mga anak, gawin yung ano, routine yon. Kailangan pangalagaan ng physical health kasi physical health is connected to your mental health. Kung hindi po kayo physically fit, mahirap pong maging mentally fit din. Kailangan may daily check-ins kayo sa inyong mga anak. Alam niyo po, ang Masayang Pamilya Organization, ang study po nila ay 5 minutes lang a day kumustahin ng mga anak araw-araw. The regularity, the consistency is a big deal already for your child. Huminahon po tayo bago tayo mag-react pag mayroong trigger.
0: Yan, mahalaga yan.
4: Mm-hmm. Kapag may ginawa ang anak natin, nasa tingin natin, nararamdaman na natin na mag-e-explode na tayo, medyo huminga muna. Step back. Hindi po yun spoiling. Yun po ay regulation. Nire-regulate niyo po ang inyong emotion para maging co-regulator po kayo ng inyong anak. Repair after conflict. Mag-sorry. Hindi po weakness ang pag-apologize sa ating mga anak. Anak, alam mo, inaaral ko nga rin to eh. Medyo sorry kung na lumakas ang boses ko sa'yo kanina or hindi ako nakikinig sa'yo or medyo napasobra ang cellphone na hindi na ako nakikinig sa'yo. Pwedeng mag-sorry sa anak. That's repair. And you can apologize.
0: Mm.
4: At alam mo, Chang Ami, ang pinaka-importante, kung sa tingin natin, hindi tayo nakaka-move forward at dahil sa mga nangyari sa atin in the past, seek help. Alam ko po, mura ang AI at ChatGPT, wala pong gastos yan, pero hindi po tao ang kausap ninyo.
0: Totoo.
4: Ang AI po ay large language medium. Ibig sabihin, kakampi at kakampi po sa inyo lagi yan.
0: Oo. Kaya walang kayo emosyon na totoo.
4: Yun. Alam niyo po, ang counseling, hindi po yan kumakampi lagi sa inyo. Mahirap po ang pagdadaanan for healing. Hindi po siya madali. Siya po ay, it's a difficult process, but there is healing at the end of that tunnel. So wag po tayong padalos-dalos kung saan tayo pupunta to seek for help. Tignan niyo po yung mga sinasuggest ng DZMM, ni Chang Ami at ni Teacher Tina, kung saan po kayo pupunta to seek help for your own healing para po ma-heal natin ang ating pamilya.
0: Oo, napakahalaga po lahat ng mga binahagi sa atin ngayon ni Teacher Tina Zamora at ang daming nakamiss sa kanya. At sabi nga ni Mommy Tess Villamin, ang daming learnings kay Teacher Tina and Chang today. Thank you for this kind of program. Nako, anytime po, we will always be here hanggat humihinga kami ni Teacher Tina.
4: Oo naman.
0: At yung iyong estudyante nung araw na anak ko na si Kyle ay 17 na ngayon.
4: Oh my goodness.
0: At grade 12 na. At nagpa-practice ng mag-commute at mag-aaral na rin magmaneho. Oh, diba?
4: Proud ako sa kanya, pero mas proud ako sa inyo ni Carlo.
0: Ay, thank you. Talagang napakahirap pong magpalaki ng teenager ngayon.
4: Napakahirap.
0: Pero lahat ng mga pinaalala ni Teacher Tina ay napakahalaga. Kaya sana po naisulat nyo yun. Nakapag-notes kayo ngayong hapon. At don't worry, ay iimbitahan ho natin ulit si Teacher Tina. At kakalampagin natin siya hanggang siya ay bumalik sa safe space. Tawa ng tawa si Mayora Sheila, ang ating executive producer.
4: Naku, namimiss ko yung production dyan. Hi, Sheila.
0: Miss.
4: Hi, Joyce.
0: Miss na miss ka na daw. O, nandito si Joyce, si Angelo, birthday din ngayon.
4: Hoy, happy birthday, Angelo.
0: Miss ka na nila, si Don nandito, lahat, pati ang mga taga-teleradyo. Thank you again, Teacher Tina. You take
4: Thank
0: care.
4: Thank you, Chami.
0: We'll see you again. Yan po si Teacher Tina Zamora, ating PhD, Psychology, Family Life and Child Development Specialist and Parenting Expert. Sana po may natutunan kayo ngayong hapon dahil ako po meron. Salamat po sa inyong lahat. God bless you. We'll see you tomorrow.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Happy weekend! Oy, Monday na naman. Good afternoon, mga ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal.
1: Oh, di ba? Kanina may anunsyo na yung isang oil company. Mukhang increase talaga. Kasi yung diesel, ang estimate parang either bababa ng mahigit piso o tataas ng 84 centavos per liter. Ang anunsyo, tataas ng 84 centavos per liter.
2: Kailan yan?
1: Simula bukas ng alas 6.
2: Oo nga. Ay, kumusta naman ang panahon sa inyong lugar? Kasi kanina, di ba, sobrang dilim. Dito sa QC, ha, kung sa kinalalagyan namin, di ba, bumusang napakalakas na ulan. Tapos ngayon naman tirik ang araw.
1: Init ulan. Ayan, kaya maraming may sakit.
2: Kaya nga, pero ngayon Linggo daw ay magiging maulan ang ating panahon.
1: Oh, kasi nga hahatakin yung habagat ng LPA. Pero ito'y may abiso na rin ng PAGASA na may mga ilang lugar na posibleng makaranas ng heavy rainfall.
2: Ayun na
1: nga. Kaya ta nagbigay
2: metro,
1: na.
2: Manila.
1: Hindi mo kang sa Visayas eh, tsaka Southern Luzon yung merong rainfall advisory. Kung kaya ta sa mga darating na araw ay asahan. Hindi pa kasi idineklarang bagyo itong low pressure area. Kasi mahina pa yung taglay niya ng lakas ng hangin. So kapag ito yung lumakas, magiging isa na siyang ganap na bagyo. Eh baka in the coming days pa, sabi ng PAGASA. Pero
2: papangalan ng ano?
1: Henry H. Oh, na tayo ngayon. Ito'y papangalan ng Henry at
2: yan na si Gardo, no?
1: Si Gardo yung nakaraan eh. Pero yung hindi ibig sabihin kasi na, dahil ito'y hindi bagyo, ito'y hindi magdadala ng pag-ulan. Dahil pag-iibayuhin niya, no, palalakasin niya yung habagat, tahatakin niya. Kaya magdadala pa rin ng mga pag-ulan dyan sa western section ng ating bansa. Kaya ingat-ingat
2: pa rin. Pero kahit sa Metro Manila, ay magdala pa rin kayo ng ano, pananggalang sa ulan, di ba?
1: Oo, lalo na't itong mga naranasan, kapareho kanina, yung biglang buhos ng ulan, ito'y mga isolated rain showers.
2: Okay. At yung mga panandaliang yon na malakas, nako, ito yung flash flood, nagdudulot ng flash flood, yung bigla ang pagbaha. Pero agad ding humuhupa. Kaya lang, di ba minsan, kung rush hour yan, at biglang bumaha, ayon.
1: Pero traffic. Kung sa kabila ng mga usaping ganyan, dahil nga tag-ulan na, ito ang House Prosecution Panel, ay meron din silang bit-bit na dagdag na bagong mga kasangga. Ayan. Kasi nga kanina ay pinangalanan yung mga dagdag na abogado.
2: Apat yan, di ba?
1: At meron pong
2: second batch. Ito yung second batch.
1: Oh, ito yung second batch.
2: Okay.
1: At meron ng tagapagsalita. May dagdag na tagapagsalita.
2: Ilan na?
1: Ang House Prosecution
2: Ilan
1: Panel. Parang dalawa na.
2: Okay.
1: Actually, kasi yung mga ibang miyembro rin ng House Prosecution Panel, ay pwede rin magsalita.
2: Yun na nga. Kasi, di ba, halos araw-araw nga yung kanilang press conference. Kanina, humarap sino? Si Representative Laila De Lima ng ML Party List.
1: Yes.
2: Si ano pa ba?
1: Si Attorney Chel Jocno. Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Pwede rin magsalita. Pero kasi, ito hindi pa kasi nagsisimula yung mismong impeachment trial.
2: Yes.
1: At kapag nagsalita ito, malamang magiging busy na sila lahat. So, sino-sino ba yung pwede natin kausapin? Isa na dyan, si dating Second District Representative ng Surigao del Norte, si dati pong Congressman Robert Ace Barbers na makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po, Kong Ace.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon, Sandro and Maan. Magandang hapon po sa mga kababayan.
2: Congrats bang matatawag yon, Kong?
3: Dagdag trabaho ito.
2: Dagdag trabaho. Tama ba?
3: Kababayan, ikaw nga.
2: Impeachment advisor din at the same
3: time.
2: Yes, that
3: is correct. Yes, impeachment advisor and one of the spokes ng House Impeachment Trial spokes.
2: Okay, ano po yung inyong magiging ambag dito po sa House Prosecution Panel and syempre sa nalalapit na trial ni VP Sara?
3: Well, isa rin tayo doon sa mga napiling tagapagsalita no sa sa House prosecution team. Ang sa ganun eh mabigyan ng clarity o liwanag at maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba itong proseso ng impeachment. Alam po ng marami na ito ay isang mandato ng ating saligang batas at dapat ito ay maintindihan no ng ating bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga Pilipino na hindi masyado pong nakakaintindi ng anong ano ang mga provisions ng ating saligang batas. So, we will try our best no na ipaliwanag ang prosesong ito at ipaliwanag din sa ating taong bayan na ito ay mahalagang mandato ng ating mga lingkod bayan dito sa Senado at sa lower house para ipaliwanag sa kanila itong prosesong ito.
1: Pero sa panahon nga po ng fake news, hindi po kaya mas lalong gumulo kung maraming pwedeng magsalita, Kong Ace?
3: Ayun ang maganda dito eh, no? Dahil mas marami kami nagsasalita, mas marami maaring magpaliwanag no sa ating mga kababayan na Sandro. Kung ano ba yung katotohanan dahil ito pong mandato ng House Trial Spokes or spokespersons eh bukod sa pagpapaliwanag ng proseso ng impeachment at ano ang mga nangyayari during the impeachment trial o during sa panahon ng paglilitis, eh ipapaliwanag din po dyan kung ano po yung totoo. Dahil marami po, we are certain na maraming lalabas na mga fake news no pagka nag-umpisa na itong trial.
2: So hindi ba lilimitahan din yung pagsasalita ng ibang House panel members and dahil andiyan na nga po kayo as a spokesperson?
3: Well, hindi naman. Bawat isa sa mga spokes o spokespersons ay may kanya-kanyang topic na maaaring maipaliwanag no para sa para maintindihan po ng ating mga kababayan. Pero ang pinaka-importante dito ay isa lang yung aming layunin, isa lang yung aming naratibo nang sa ganun ay mas maintindihan ng ating mga kababayan itong prosesong ito.
2: Mm-hmm. Eh si Kong Barbers dati ay nag-head yan, di ba, ng Quadcom. Oo. So ito yung mga nung di ba tinalakay yung EJK before, Pogo, tama ba ko, Kong Barbers? So paano niyo matutulungan itong mga kasamahan sa kamera no? Dug sa mga naging karanasan niyo sa paghawak ng mga high profile no na mga investigation lalo sa Quadcom.
3: Well, you know, ang masasabi ko dito sa atin dahil ito po ay nasa Senado na, ito po ay proseso ng paglilitis.
2: Mm-hmm.
3: At dahil proseso ito ng paglilitis, mas malaking advantage no doon sa mga membro ng prosecution dahil po sila ay mga abogado at sanay po ito sa litigation.
2: Mm-hmm.
3: Kami naman po na nasa sumusuporta sa likod nitong prosecution team, kami po ay may mandato na ipaliwanag, no? Ano ba yung ebidensyang ipinakita? Ano ba yung kahalagaan nito sa ating mga kababayan? Ano ba ang punto de vista ng mga miyembro ng prosecution panel sa pagpipresenta ng mga witnesses o ng mga ebidensya?
1: At nga pala, ang natapos nitong si Kong Ace ay political science mula sa DLSU. So pwede pala rin kayo maging political analyst, Kong Ace, ano?
3: Well, I have a political science economics graduate. I took up my master's in UP sa National College of Public Administration and Governance. So, yun po yung ating konting experience at bukod po dyan, tayo po naging isang gobernador sa aming probinsya.
2: Mm-hmm.
3: At I am a six-term congressman din, no? Nag-represent ng nire-represent ko, no? Itong second district ng Surigao del Norte.
2: Kong, kanina inununsyo no ni ML Party List Representative Laila De Lima yung karagdagang apat na private lawyers. Bakit sangkaterba na Kong Ace itong private lawyers na tumutulong ngayon sa House Prosecution Panel? Ano po yung kanilang magiging ambag naman?
3: Well, mas magandang marami pong nagtutulong-tulong no para maging successful itong paglilitis na gagawin sa impeachment court no. Unang-una, wala naman pong prohibition, no, sa rules of procedure in impeachment proceedings na nililimit yung number ng abogado na maaaring tumulong, no, lalong-lalo na yung private prosecutors. Nung panahon ng isang impeachment sa dating Chief Justice, kung di ako nagkakamali, mahigit 15 yata ang kanilang private prosecutors. At of course, 11 ang prosecutors ng House of Representatives. So, mas maganda siguro na mas maraming pananaw, mas maraming ideya, and ika nga, di ba, two heads are better than one, sabi nga nila. So I guess, yeah, this is the primary reason but meron tayong mga abogadong gustong tumulong. And mind you, Maan and Sandro, ito po ay volunteers, ha?
2: Mm-hmm.
3: Ito po sila ay pro bono. Ika nga, sila po ay nagbo-volunteer ng kanilang expertise dahil pagod na rin po sila sa issue ng kawalan ng accountability, kawalan ng pagrespeto sa rule of law, kawalan ng pagrespeto sa proseso ng ating accountability mechanism sa ating saligang batas. So I guess this is the objective of this private prosecutors who wanted to join.
1: Pero kung isa tingin nyo, total may mga schedule, ano, yung kung kailan isasagawa yung mga trial. Sa tingin nyo po, kung is nararapat lang para sa prosecution na after ng isang trial day, baka po pwedeng magkaroon ng paghimay ang maybe somebody from the prosecution para i-explain sa taong bayan kung ano yung nangyari for the trial. Kasi nga, napansin natin, noong hindi isinapubliko itong pre-trial, naku, ang daming lumabas na chismis, kesyo may nilamon daw, kesyo may kinto, ganyan.
2: Sa tingin may nilampaso.
1: O oh, may nilampaso, may ganito, ganyan, kesyo di daw umubra. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo, nararapat lang na yung prosecution din mismo, magkaroon na ng press conference after each trial to explain nga kung ano yung nangyari dun sa nangyari within the day.
2: Yun ba talaga ang plano nyo yun, sir?
3: Well, meron tayong mga legal spokesperson din na magpapaliwanag o i-implement ng isang sinasabi naming explainer, no, para sa taong bayan. And in fact, we are also thinking na itong mga explainers na ito, halimbawa, nagkaroon ng yung day one of the trial, no, meron na ipresentang witness o ebidensya, ipinapaliwanag po yan sa publiko sa either sa digital, sa social media, or of course, we will probably call for a press conference so that mapaliwanag din kung ano yung nangyari doong araw na yon, at nang sa ganun, maintindihan ng ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa trial na ito.
2: Mm-hmm. Pero kasi ang plano nyo, sir, parang kada ano, no, kada tapos ng trial day. Pero paano nyo babalansehin yung dapat na ilabas sa public para hindi maging sub judice, di ba? May mga ganun,
3: yes,
2: eh. May mga impormasyon lang na hindi pa pwedeng ilabas sa public.
3: Yes, maliwanag naman po sa ating mga house trial spokes o spokespersons na hindi po tayo pwedeng mag-discuss ng tungkol sa merito ng kaso. No?
2: Mm-hmm.
3: Although ito naman, after ipaliwanag o mailabas ang ebidensya at ang witness ay na-cross-examine, maaari pong magsalita ang ating mga house trial spokespersons sa nangyari, no, kung ano yung kanilang opinion tungkol dun sa nangyari, ano ba yung kahalagahan nitong pagpapakita ng ebidensyang ito, at ano ang kahalagahan ng testimonya ng witness, at yung kanyang mga sagot dun sa cross examination ng ating mga prosecutors. So ito hangga't maaari maipapaliwanag namin, ika nga, malilaymanize. In fact, we're also thinking, Maan and Sandro, no, na i-regionalize din natin ito.
2: No?
3: Mas magandang naintindihan din ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao in their own dialects. Kung maaari, we will try our best to come up with that plan, Maan and Sandro.
2: O yung paggamit ng Filipino, wikang Filipino sa trial, pabor kayo doon. Paano natin yung pala ibang dialect.
1: Mm-hmm. At saka kung is yung ano rin, yung kung paano magsalita yung mga Gen Z kasi si Kong Rene ko, parang feeling ko kaya niyang itawid ang de is lulu at ba is leo kapag pinag-uusapan na yung mga ganyang topic.
3: Yeah, maring magawa din natin yan dito na siguro sa social, sa digital media or social media na ating ipapaliwanag yan. Kung saan, marami sa ating Gen Z at mga millennials ay talagang aktibong nagpa-participate dito. No? Tama, no? We will try our best, no? Na ipaliwanag ito sa Tagalog na kung saan ay naiintindihan ng ating mga kababayan. At of course, we will also try our best to get some people na makakapag-explain, no, in the different dialects, no, maring may Bisaya, may Ilocano, may Waray, may Kapampangan, may Pangasinense, etc., etc. So we will try our best to come up with that, no, at pinag-uusapan pa po namin sa communications team.
2: Oo, eh Kong, di ba?
1: Sign language, para naman
2: ay, yun,
1: doon sa
2: medyo
1: mga...
2: madali yun, tsaka ano na rin yun eh, parang pwedeng sabay. Mm-hmm. Alam mo yun, parang sa mga newscast, di ba?
1: Oo, para merong yung mga PWDs nating nanonood.
2: Oo, eh Kong, nasabi rin ni, o sa pagtaya ni Senate Secretary Renato Balboa,

0: kayong plano na kung ilan ang tatawaging witnesses? Kasi para makarami. Halimbawa, kaya ba yan ng tatlo? Dalawa lang ba? O depende yan, sir?
1: Siguro, we will have to wait for the results of the pre-trial conference. Gagawa yata ang ating clerk of court ng pre-trial order. Mm-hmm. At doon po masasaad kung ilang witnesses, paano, anong araw ang trial, anong oras mag-umpisa, and all those things magkakaroon kibale ng parang rules, ayan.
0: Mm-mm. Pinaghahandaan nyo ba yung kung sakaling may mga legal moves, no, na hindi pa man mag-uumpisa ang paglilitis o habang nililitis ay may tangka ng pigilan ito?
1: Sir? Yes, of course, no, at pinaghahandaan niya ng ating prosecution team, no. In fact, mm-hmm. Dun sa reply ng ating ikalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte, they still insist on the procedural and the constitutional issue on the articles of impeachment. No? Mm-hmm. Sabi nila, meron daw procedural defects ito. At ito naman, hindi naman didesisyonan ito ng clerk of court. Ito ang impeachment court ang mag-decide dito sa mga puntong ito. Kaya let's see how it goes na pag-umpisa ng ating trial.
2: Mm-hmm. Alright, sige. Partner, may tanong ka pa ba? Na added questions
0: kasi,
2: ka pa?
0: Natanong din kasi mm-hmm. kung alin mm-hmm. daw ang pinakamalakas sa mga articles sa impeachment. Mm-hmm. Pero nasabi na rin ni Kong De Lima na lahat yan may each ay
2: may strengths.
0: May lakas mm-hmm. yan, may tiba yan. Mm-hmm. So, pero tama ba yun, Kong, na makumbinsi mo sa isa o dalawa na raw na articles of impeachment, pwede nang ihinto ang trial?
1: Yes, kasi nangyari, if you remember, during the corona impeachment trial, after two articles of impeachment presented mm-hmm. before the impeachment court, and huminto na po sila at sila po ay nagkabutuhan na, no? Mm-hmm. Siguro, again, no, this is going to be a strategy and we don't want to reveal the strategy of the prosecution team at the moment. Pag nakita natin kung ano yung takbo ng ating trial, dun siguro natin maaninag, ika nga, o magkakaroon tayo ng hint, no, kung ano yung maaring estratehiya na gawin ng ating prosecution team.
0: So, ibig sabihin, yung unang dalawa, ay kung malakas yun, doon kayo mag-uumpisa.
1: Yes. Mm-hmm. So, in fact, hindi nga kailangan i-present yung lahat ng articles. Mm-hmm. Kung naniniwala ang ating prosecution team na sa unang artikulo pa lang, ito mm-hmm. ay mabigat ang ebidensyang ipinakita at they can already secure a conviction among the senator judges. I think the wisest thing to do for the prosecution team is to rest their case at pagbutuhan ito.
0: Ay, mabilis na kapag ganun.
2: Oo. At saka nga pala, yes. Itong si Kong Is ay isa to sa mga original na Spice Boys sa Kongreso. At yung legacy yan, huwag inakaalala pa ba?
0: Anong sir ka daw yun? Basta yung Spice Girls, nung kaya sumikat yun, yung panahon din ng Spice Girls.
1: Palagay ko, kayong dalawa ni Maan ay nasa high school pa.
2: At ang legacy yan ng Spice...
0: Sinasayaw na kaya ni Zandro yung ano...
2: Hindi, yung ang legacy ng Spice Boys na yan mm-hmm. sa Kongreso, sila yung naghabla. No? Isa yan sa mga nagpasimuno, nagsimula nitong mm-hmm. ang impeachment laban kay dating Pangulong Erap Estrada.
0: Uy, siya, pero may kasama kayo dun dati. Anyari?
2: Huwag na natin kasama niya. Maraming salamat, Kong Is.
1: Hello?
2: Yes. Ayan. Tuloy nag-choppy. Tuloy. Maraming salamat, Kong Ace.
1: Naputol.
0: Oo nga eh. Oo, kumusta daw yung mga Spice Boys.
2: Maraming salamat.
1: Mabuti naman.
2: Ay, si Kong Migs. Oo, ngayon senador na rin, di ba? Andun din siya. Basta yan na yun. Maraming salamat, Kong Ace.
0: Salamat.
1: Okay, salamat din ng marami sa inyo, Sandro and Maan, and more power sa inyong program.
0: Thank you.
2: Yan po si dating Congressman Robert Ace Barbers ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte at tumatayo rin pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano oras naman?
0: Ang oras, 4 na minuto.

0: Eh, mula sa usaping Spice Boys, ito naman, ito pwede itong maging...
1: Spice Girls?
0: Oo, ito pwede itong maging miyembro ng Spice Girls. Eh.
1: Oh,
0: ito nga, tapos...
1: Kala ko, ano na to, Blackpink na to eh.
0: At pwede rin niyang ano, dahil nagsusulong din niya ng mga gender equality, ganyan, women's rights, ganyan. Makasama po natin sa linya ng telepono, ang profesor po ng UP Department of Women and Development Studies. Eh, pag-uusapan natin ngayon dahil nga may bantay Senado. Mm-hmm. Eh, syempre, ano naman kaya, paano naman kaya yung pagtutulak ng women agenda dyan sa usapin na yan? Lalo na't ang ini-impeach ay babae, ang pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. Makakasama po natin sa linya ng telepono si Professor Sabrina Gakad. Magandang hapon, Prof. Ina.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon. Makulayin hapon, Sandra and Maan.
1: Oo, so tama ba? Spice Girls? Naabutan mo ba yun? Sino ka doon?
3: Generation ka yung Spice Girls.
1: Sino ka doon? Sinong favorite
0: Sino ka doon?
1: Sino ka doon?
3: Ito ba si Victoria Spice nung time na
0: si Posh
3: na
0: Spice.
1: Posh, oo.
3: Si Posh Spice, yes.
1: Diba?
3: Oo, diba? Nung time na yun. Eh, alam pa ba natin?
1: Tayo-tayo na lang nagkakaintindihan.
3: I know.
0: Oo nga, itong may Genzinial Tour. Ano ba to? Ano ba itong Genzinial Tour na ito, Profina?
3: Itong Genzinial Tour ay hindi tour ng Spice Girls.
0: Mm-hmm.
3: Ito ay tour sa iba't ibang universities. Ang nag-o-organize nito ay Team Pinas. At ang audience at participants ng Genzinial Tour ay young people. So ito yung mga kabataan, Gen Z at millennials. Na, kumbaga sabi nga namin kanina, hawak ko ang vote.
1: Mm-hmm.
3: Dahil inaasahan natin ito ang pinakamalaking grupo na buboto sa paparating na eleksyon.
1: Mm-hmm.
3: So, ang Genzinial Tour ngayon ay nasa bahay ng alumni sa UP. At
1: mm-hmm.
3: we have 400 youth participants.
1: Mm-hmm. Eh, gaano kahirap makipag-usap? Kasi minsan kausap mo sila, yung mga batang yan, pero naka-cellphone.
3: Correct.
1: Mm-hmm.
3: Oo, para makipag-usap, marami tayong ginagamit na tool.
1: Mm-mm.
3: So katulad nga nung program today, meron kaming stars. One sila na umiilaw. So pag pinandot mo yung ilaw, you can raise your star. You can dance with your star. Kumbaga, pinapakita mo ang iyong presence sa pamamagitan nga ng emojis, di ba? Kasi tumatawid tayo from their online lives, their very intricate online dynamics papunta doon sa... Pag samasamahin natin sila sa isang lugar para sila rin mismo ay makapag-usap tungkol sa mga mabibigat na issue ng lipunan.
1: Mm-hmm.
3: Yes.
1: At kumusta ang response? At gulat ka rin ba na mulat din sila no sa mga pampolitikang issue sa bansa?
3: Oo, nakakabilib. Kasi una, lahat sila, malinaw para sa kanila na deserve ni VP Sara ang paglilitis sa impeachment. Tapos hindi lang kasi impeachment ang pinag-usapan dito sa Genzinial Tour, na pag-usapan din ng West Philippine Sea. So yung issue ng autonomy, yung issue ng sino ba ang may-ari ng West Philippine Sea at sino ang mga tao sa politika, sino ang mga tao sa pamahalaan na parang gusto na itong bitawan at kaninong interest ngayon ang kanilang isinusulong. And then we also had conversations about paano tayo bubuo ng mga communities, youth-led communities para makilahok, makigulo, makialam sa iba't ibang mga political at social issues na mahalaga para sa kabataan ngayon.
0: Mm, eh, pero syempre, mamaya-maya, isa-isahin din natin, Prof. Ina, kung sino ba yung mga speakers at ano yung mga naibahagi na nila so far dyan sa Genzinial Tour sa bahay ng alumni. Pero we'll put you on hold. Sit back and relax, Ina. Dyan ka lang muna dahil magbibigay daan na kami sa ilang mga paalala. Ano oras na, Miss Beauty Pungo?
1: Ang oras, 5:00 ng hapon.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
6: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi.

0: ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
1: Misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang suwabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend eh.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
1: Walang kasong di tatata.
6: Ano?
1: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Nabukal mo!
7: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
6: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sine mo, Harry Carrillo.
10: Manatili po kayong nakikinig.
11: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Nung Tekmo sa DZMM.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Eh, balikan na natin si Prof. Ina. Magandang hapon po ulit,
2: AKA,
1: Prof. Ina.
2: AKA, ano? Posh Spice.
1: Posh Spice. Uh-huh. Ang Posh Spice ng UP Diliman. Magandang hapon po ulit, Prof. Ina.
3: I accept. Magandang hapon ulit, Sandro and Maan, at sa lahat ng taga-pakinig ng Anong Take Mo.
1: Mm-hmm. Ayun. Eh, yun nga. Sino-sino ba mga speakers ngayong hapon dyan sa Genzenial Tour?
3: So kanina, sa issue ng West Philippine Sea at foreign malign influence, ang tagapagsalita ay si dalawang profesor, no? Si Professor Sherwin Ona at saka si Professor Ranjit Rai. Mm-hmm. Sa usapin naman ng how do we build communities, ang ako at si Prof. Jules ng Maginhawa Food Community ang nakapagsalita. And of course, dun sa dulo, sa issue ng impeachment, at Bantay Senado, ang ating mga tagapagsalita ay si Cleve Arguelles at si Attorney Dino.
1: Mm-hmm. Ganda nung nakita mo yung ano, no?
2: Akala ko concert.
1: Parang pang-K-pop, no?
2: Akala ko kumakanta si Prof.
3: Hindi lang. Kasi sayaw na lang ako.
2: Oo, sayaw.
3: At yung talent ko na limit sa movement.
2: Oo, ay pareho tayo.
1: So itong mga light stick pala, Prof. Ina, ito'y ano to, parang iba-iba yung kulay.
2: Pamigay na ba yan? Libre ba yan?
3: Yes, pamigay yan, iba-ibang kulay. Kumbaga sinisimbolo na nasa kanila ang ilaw, nasa kanila ang possibilities at inspiration para sa future. So pag labas nila mula dito, maalala rin nila na mayroon pang ibang mga kabataan may daladalang ganitong light stick at ganitong kapangyarihan.
2: Kala ko nung lumabas si Cleve, biglang nagtayuan.
1: Naging pula.
2: pero Prof, ano yung napansin mo? Anong pinakamahalaga para sa mga kabataang ito? Base sa mga sentimiento nila na lumabas, no? Kanina.
3: Alam mo, nakakabilib talaga yung desire nila makilahok.
2: Mm-hmm.
3: Napakaraming mga tanong sa paano ang gagawin para labanan ng disinformation. Ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan? Or ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan para magtulong ng iba't iba nilang advocacies? Paano ang engagement sa adults? Paano ang engagement sa politika? Kung mukhang maliliit na tao sila kasi kabataan pa lang naman sila, diba?
2: Mm-hmm.
3: So, hindi lang din dun sa question ng paano makilahok, pero yung quality ng pakikilahok, yung quality ng discernment. Mm-hmm. Nakakabilib talaga kasi yung sense nila ng ano ang itsura ng bukas, malinaw. Yung values nila, ano ang tama at maling gawain, malinaw rin. In fact, masaya din kasi may pa-joke moments. Yung merienda ng kabataan natin dito ay, well, partly chichirya. So may oishi, may piyato, may mango juice.
2: Baka may natira ka pa dyan, Prof.
3: Connect na nila.
1: Bakit mango juice? Bakit mango juice, Prof. Ina?
3: Para kay Miggy Mango sa ating confidential fund.
2: Pero ano, may schedule. Yes, may mga next schedule ba kayo ng roadshow? Ng Genzenial Tour? Kailan yung makasusunod? Or saan?
3: Hindi ko alam yung exact date, pero alam ko in July, Genzenial Tour will be in La Union.
2: Wow.
3: Tapos sa mga darating na linggo, may iba pang naka-schedule. Kailangan ko lang i-double check yung schedule.
1: Parang
3: but
1: masa-
3: yung next immediate ay La Union.
2: Sasama daw si Sandro.
1: Ina, parang gusto ko na rin mag with due respect dyan sa LU, no? Parang maganda.
3: I think magandang idea yan.
2: Sabay mo lang
3: pa
2: susunod.
3: Lalo na papasok na rin yung surf season.
1: I-propose natin yan. Nakikinig naman sila. Nagparinig sa radyo.
3: Imagine ka na.
1: Eh, pero yun nga, Prof. Ina, ito bang isa sa gawang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo at isang babae bilang profesor ng Women and Development Studies sa UP Diliman. Ito ba yung pagtimbang doon sa impeachment? At naalala rin natin kasi hindi lang siya yung kauna-unahang babaeng official ng gobyerno na inihabla ng impeachment o sinampahan ng impeachment complaint. Ano yung pagtimbang doon?
3: Oo. Alam mo, yung usapin kasi ng gender equality, diba? Sa isang banda, ang usapin na ito, binibilang niya ilan na ba ang mga kababaihan sa matataas na

0: mahal ng pamahalaan, di ba? At nakailang presidente, tatlo na tayo, nakababay. Ay, dalawang presidente, dalawang VP na Bob Ortec, nagkali tatlo kasi si GMA din pala nagsimulang VP. Pero, kumbaga, ang issue ng gender equality ay hindi lamang dun sa ilan ang bilang ng mga kababaihan sa positions of power. Ang question din ng gender equality ay ano ang gamit o ano ang paraan ng paggamit ng kapangyarihan ng mga kababaihan ay hindi talaga sa ganitong mga posisyon. So ang concerning dito sa behavior ni VP Sara, di ba, at nakikita natin doon sa articles of impeachment, there is a lot of questionable decisions in terms of saan mapupunta ang pera ng taong bayan. Lalo na kung ang pera ay inaasahan natin, for example, doon sa DepEd, sa gitna ng isang education crisis. Ang question doon ay, priority mo ba ang kapakanan ng mga mag-aaral, ang kapakanan ng taong bayan, o priority mo ang pansariling interes? Diba? Mm-hmm. Siyempre, ang isa pang issue ay gaano ka ka-truthful, gaano ka ka-honest doon sa paglilingkod bayan mo. At dito natin makikita, maliban dun sa paggamit niya ng confidential funds, meron siyang unexplained wealth. At dito, in terms of yung honor, in terms of yung integrity, babalik din dun sa question ng, so ba't hindi mo maipaliwanag ngayon itong difference ng mga pera na pumasok at lumabas sa inyong bank account at yung kawalat mo ng cash na declaration dun lang mismo sa salin mo. So yung ganitong ideas ng duty and honor ay nawawala.
1: Mm-hmm.
0: At gusto ko lang din sabihin kasi in cases where women occupy power, alam mo yung usually ang mga kababaihan will have to go through so much scrutiny, so much chismis and restrictions, may tinatawag ng glass ceiling, bago sila umabot sa level ng kapangyarihan. And alam natin for Sara Duterte na kinabang siya sa pagiging Duterte, na kinabang siya doon sa political name, at nakinabang siya doon sa legacy din nung tatay niya, na hindi rin naman niya kin-criticize, at in fact, sinuportahan at express niya herself. So sa ganitong pagkakataon, hindi talaga natin makikita na si Sara Duterte represents women who are concerned about equal sharing of power. Mula doon sa mayayaman at makapangyarihan, the idea is to redistribute resources, the idea is to redistribute power para mag-benefit yung maliliit na tao, yung mga ordinaryong mamamayan. And alam natin, hindi niya yung ginagawa. And that is, kumbaga, the qualitative reading, di ba? Maliban dun sa bilang ng mga kababaihan, ano ang quality ng leadership na ipinapakita nila? Kasi kung ang quality ng leadership na ipinapakita nila ay patungo pa rin sa authoritarian tendencies, patungo pa rin sa pagsisinungaling at pagnanakaw, excuse me na lang po dun sa mga umuwi na rin at this time, hindi natin masasabing nagsusulong talaga siya ng karapatan ng kababaihan, hindi natin masasabing nagsusulong siya ng karapatan ng ordinaryong mamamayan, and na, kumbaga, empowering ang kanyang leadership.
2: Mm. Alright. Mm-hmm. Sige, hanggang sa susunod na Genzino Tour, eh, tatawagan ka namin ulit doon. Prof. Ina, wala kang kawala. Maraming salamat.
0: Sana makasama na kayo sa susunod.
1: Zandro, pwede makasama yan. Yan. La Union ba?
2: Oo. Sasama naman kita, partner. Magkakalala. Maraming salamat, Prof. Ina.
1: Thank you. Ingat.
2: Yan po si Professor Sabrina Gakad ng UP Department of Women and Development Studies at yun nga, bahagi siya ng Genzennial Tour ngayon dyan sa bahay ng alumni. Anong oras na, partner?
1: Ang oras, 12:02 makalipas ang 5:00 ng hapon.
3: Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: iyakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan. Check. Kilig. Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pang-pamilya, check na check.
4: Yes!
0: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
7: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Pero sa house, retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
9: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
10: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
11: Hindi ako natatakot sa isarapin.
12: Matindi.
13: Kahit sino kong sipinan, pupuntay mo rin. Tutuluyan kita.
14: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
15: Mananagutin ko kanyan.
14: Walang karapatan na di isang panama.
16: Sino ka ba talaga?
14: Ramon Revilla Sr.
17: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
14: Alamat ni akima.
18: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
14: Sa sine mo, hari ka rito.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
22: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM

0: Teleradyo.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Eh, mga musa naman tayo, no, dun sa nangyari ng school shooting incident dyan sa Tacloban. At makakausap natin ang kinatawan po ng Tingog Party List, si Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude.
3: Good afternoon, Sandro. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin yung oras.
1: Kamusta po yung mga tulong sa Tacloban, Kong Jude?
3: Well, sa ngayon po, tungkol po dun sa nangyari no, nung last week, mag-iisang linggo na mula nun, tuloy-tuloy pa rin naman ho yung ating pag-responde kung sa anong paraan, especially with the burial ng mga nasawi and also with the continued medical assistance sa mga pasyente no, na nandun pa rin sa hospital, and we're expecting na by either tomorrow or the next coming days, magsimula na ma-discharge yung ibang mga pasyente. Nandiyan din po yung patuloy nating suporta sa psychological first aid na ginanap nito mga nakarang ilang araw sa mga guro, mga estudyante ng San Jose National High School na pinangunahan ng ating mga parokya sa nasabing lugar. For now, no, we're actually going in a few hours we're going to meet the some of the line agencies lalong-lalo na yung DepEd, yung DSWD, yung police for updates and we're looking at the possible course of action as follow through no, kasi hindi lang naman natatapos sa pagresponde, although we're doing our best to be able to respond to the immediate concerns no, pero alam natin this will take more than that to be able to actually heal from this incident, at hindi lang ho yun, yung talagang masigurado natin na hindi na mangyari ito muli sa ating mga eskwelahan.
2: Ngayon ay ipinagdiriwang ang Sangyaw Festival, tama ba Kong Jude, sa Tacloban?
3: Yes, medyo kaya nga, sabi nga namin very paradoxical no, to use a word no, itong pinagdadaanan natin, pero at the same time naman nagse-celebrate tayo ng bispiras natin, at in a few minutes no, in a few hours na magkakaroon na yung traditional nating Sangyaw Parade of Lights. Kumbaga, these are all reminders to us na ang buhay ganun talaga, merong pinagdadaanan na kahirapan, pero patuloy na nanatili yung pag-asa natin no. Bagamat of course our celebrations this year are rather tempered no,
2: compared
3: as we would want it to be. Pero then again, doon tayo umuhugot ng lakas ng loob, no? Doon tayo lumalakas na kumakapit ng pag-asa na bagamat may mga pinagdadaanan tayo, alam na natin na meron tayong inaasahang liwanag sa dulo ng dilim.
2: Pero pinasimple nga ngayon yung partner, yung pagdiriwang no, ng Sangyaw Festival. Pero at least, diba, ito rin ay para, makatulong din to sa pag-recover ng ating mga kababayan dyan sa Tacloban, dun sa trauma na inabot ng nakaraan. Matanong lang kita kung Jude, kasi diba, naglabas ng pahayag noon, kasagsagan noon, si Vice President Sara Duterte na magsilbi raw sanang wake-up call ito. At parang kinulang ng intelligence gathering ang pamahalaan nung mangyari nga yung campus shooting. Hindi ba kayo parang...
3: Well, kung ako tatanungin, no, mahirap sabihin na isang factor lang ho ang masasabi natin punot dulo ng pangyayari. No? Napakaraming factor na kailangan natin i-consider. Although, nandyan nga naman ang issue ng safety ng ating mga eskwelahan. Pero nandyan din po yung question ng gun control, nandyan din yung issue ng bullying, andyan yung issue ng mental wellness ng ating mga estudyante, nandyan yung ability ng ating mga eskwelahan na mag-responde sa pagkatapos ng isang ganitong pangyayari. Kung ako din tatanungin, kahit nga yung responsableng paggamit ng social media, di ba pang digital content,
2: yes,
3: magiging kailangan din usisain, no? At maging ako, kahit to be honest, kahit yung katanungan na kailangan natin sagutin bilang isang lipunan, paano kasi yung

0: kabataan, hindi naman ito siguro nangyari lang na sila lang ang nakapag-isip ng ganito, no? Siguro na impluwensyahan din sila ng siguro itong yung level of violence, no, na pa-tolerate natin sa media, sa social media, o maging yung sabihin na lang natin yung tuloy na kumbaga yung tension at yung cycle of hatred, yung language of hatred na ginagamit natin kahit hindi lang siguro sa mga hindi lang sa mga araw-araw na pangyayari, kasi maging sa ating pakikipag-unayan sa kapwa. So I think all of these things na contributed to that incident, and it requires a lot of honesty and courage on our part to really take action, no, and not just be hindi lang umabot sa nagtuturuan, kundi para talaga natin masisigurado na ang ating mga kabataan, hindi lang yung kabataan sa eskwelahan, pero maging ang kabataan sa ating mga kabahayan, no, ay sa ating mga tahanan, ay talagang sila po ay ligtas at may tamang paggabay ng mga magulang at mga nakakatanda.
1: At doon nga sa punto ng pagpapanagot, siya mismo ang pangalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte ay maharap sa kanyang impeachment trial. At sinabi niyo nga, Kong Jude, no, na kung ang mga estudyante ay pinapanagot sa kanilang salita, lalo na ang Vice President. Can you expound on this? Ano po ba ibig sabihin nito?
0: Well, siyempre alam naman natin habang tumataas ang katungkulan, kaling nagiging mas mataas ang dapat na pananagutan, no? It's really part of our democratic design, kung sasabihin, no? Yung ating sistema ng pamumuno, ang ating demokrasya ay nakaangkla talaga sa hindi lang sa pagtupad ng kumbaga pagpataganap yung pag-execute lang ng power, no? Ng public office, but public office is basically, sabi nga ng Constitution, is a public trust, no? Kaya mahalaga na nakikita rin ng ating kabataan, kasi alam mo, mga kabataan, nagmamasidyan eh. Hindi lang natin, siguro kung merong tayong matututunan sa mga pangyayari nitong nakaraang mga araw, ito yung maisip natin na mga kabataan, hindi sila silent observer, sila silent observer lang sa kung ano ang kultura, ano yung pag-iisip na ginagawa natin bilang nakakatanda. At mahalaga na, lalong-lalo na sa exercise na ito ng impeachment, and you know, to be honest, going beyond the personalities, talagang kailangan na makita na hindi ito tungkol lang sa isang tao, tungkol sa vice presidente, ito tungkol sa paano nilikha, paano pinapatibay ang ating lipunan at ang ating demokrasya. At kasama ho nga dito yung pananagutan ng ating mga halal na opisyal.
2: Kong Jude, napag-usapan na rin yung mga kabataan, no, sa online, yung freedom of speech, sabi hindi ito absolute. At ito rin yung pinupunto ng depensa ni VP Sara, na sakop nito yung kanyang mga binitawang pahayag laban sa First Family, no, na kasama ngayon sa articles of isa sa articles of impeachment. So anong masasabi mo, Kong? Pananaw mo doon sinasabi na hindi absolute yung freedom.
0: Meron tayong sinisigurado maan ng konstitusyon, no, na meron tayong karapatan sa pananalita. Pero hindi po sa klaw ng karapatan natin sa freedom of expression ang mag-threaten ng pinakamataas na mga opisyal ng ating bansa. Kasi po ito yung pinagbabawal ng batas. Kung maalala nyo, meron nga pong teacher noon, nung karaang administrasyon, meron nga po siyang, kumbaga, I'm sure it was made in jest, kasi wala namang kapasidad yung tao talaga maglabas ng halagang sinasabi niya, nagagawin niyang reward. Kung merong makakapatay sa dating Pangulo, kung isipin mo, yun nga na hindi public school teacher lang, no, hindi naman sa minimenos natin, pero alam naman natin na ang kakayahan nun, di ba, ay talagang inimbestigahan at talagang tinimbang natin ang kanyang pananagutan. Mas talo pa kung ikaw ang hindi lang ang pangalawang pangulo, hindi lang ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal, kundi sakasakaling mangyari man yung sinasabi niya, yun ikaw din ang hahalili sa pangulo.

0: kumbaga ito ang beneficiary. Diba? So, I think it's very clear naman, it's very elemental. Lahat naman siguro ng Pilipino na alam na hindi lahat ng karapatan natin ay karapatin ang gawin ng kahit anong gusto natin. At hindi saklaw nito na maging basis to o maging, kumbaga, rason to para tayo naman ay lumabag sa batas. Para naman ho ang batas tungkol sa pagpapahalaga dun sa katayuhan ng ating mga halal na opisyal, yung safety nila, any threat. Kaya nga sinasabi natin, no, the threat itself is the crime.
1: Mm-hmm.
0: Kasi there are actually laws that prohibit that. And when you are the second highest official of the land, definitely there is even a higher accountability on your part. Kaya nakakalungkot na naririnig natin ang mga usaping ito. Kasi kung isipin mo, mabuti akong honesty, maganda na umuusad na ang ating impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mapapakita natin na merong pamamaraan within our democracy to actually exact accountability.
2: Alright.
0: Na hindi pwedeng ipasa walang bahala lang. Hindi porket ikay pinakamataas na opisyal, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. In the end, kahit pinakamataas ka man na opisyal o katulad nung teacher nung naunang administrasyon no, na nagdawa ng threat sa dating Pangulong Duterte, lahat tayo answerable sa batas. Lahat tayo ay answerable to the consequences of our actions. And I think this is a very good lesson that everyone can learn, no? Especially as we seek closure over these issues.
2: Okay. Sige po, marami pong salamat, Kong Jude.
0: Maraming salamat, Sandro Maan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Thank you.
2: Yan po si Tingog Party List Representative Jude Asidre. O eto, magbasa muna tayo ng comments. Magbabay-bay.
1: Oo, eto, Banong. Magandang hapon, mga kapamilya.
2: Mm-hmm. Mula kay Rodel Dava, good afternoon po, Mamaan.
1: Si Cher Dennis, ay watching daw siya. Good afternoon.
2: Mm-hmm. Yun din si Estrella Garcia. At ito si Eliezer Isidro. Good afternoon, Mamaan. Sir Sandro, always stay safe and God bless you always. Happy Monday.
1: At ang suki, Ma'am Nona Damian. Hi, Miss Maan and Sir Sandro. Blessed Monday.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Mga kapamilya, enjoy the remaining days of June. Tama ba yan, partner? Because it's your it's your birth month.
1: Yes, yes.
4: Patapos na ang iyong birth month.
1: Patapos
4: na
1: yung kainan days natin.
4: Ay, grabe. Oh, kainan na to the max ha, hanggang sa katapusan ng Hunyo. Marami ata ang mga naging birthday ano natin eh, di ba? Celebrant sa June. Marami tayong mga binating mga June ano eh.
1: June babies.
4: Birthday, yes.
1: Alam mo na nung pagkapanahon ng palaano. Ay, oo nga pala binati ko over the weekend.
4: Si PCO Secretary Dave Gomez.
1: Hi, Secretary Dave.
4: Yes, oh, tapos marami pa tayong mga kakilalang kaibigan na mga nag-celebrate recently.
1: Yeah.
4: So, that's... the month of June, pagpasok na ng month of July. Sino makakilala mo ng July, partner?
1: Yung dati ko ka-situation. Situation!
4: Ayun! Wow! Meron palang gano'n na the term.
1: Hindi.
4: Ka-situation. All right.
1: Just lightening the mood,
4: very
1: you know.
4: Very good. I like that term, huh? Ka-situation.
1: Nakakatawa na how generations call it. No, iba-iba.
4: Kaya nga kanina, bago nagsimula yung show, tinanong ko muna kay Ken Don, what does dog show mean anyway? Do you know dog show?
1: Yes, do you know
4: that's
1: dog
4: a term
1: show?
4: That I actually saw yesterday. That's why tinanong ko si Ken Don and my partner. Do you know dog show meaning nilalaro or
1: yes,
4: pinaglalaroan?
1: Pinaglalaroan.
4: Alam ko naman, because in my age, dog show meant something else.
1: Ano?
4: Never mind. So like you, yung ka-situation means something else. Talaga naman, oh. Today, so many different meanings ang kinakailangan po nating malaman, di ba? Definitions and meanings.
1: Forthwith na naman pa yan?
4: Hindi naman siguro.
1: Okay. Kala ko.
4: Because sometimes, alam mo, partner, yung sa salita pa lang, hindi mo... May iba yung iba-ibang mga interpretation, may ibang mga definition. Sometimes you say something and you say, ah, freedom of speech ko yun eh!
1: Tama.
4: Sometimes you say something pero masama ang dating sa na ilang tao or nakararaming tao.
1: And then you say sorry?
4: And then pwede mong sabihin, ikaw ay naghahayag lang ng iyong salauwi.
5: Oo.
4: Hanggang kailan ba tayo pwedeng maghayag ng salauwi? All the time?
1: Mm-hmm.
4: Pwede ba tayo mag-situation?
1: Tsaka, may limit ba yan?
4: Yeah.
1: As to what you can say? Na may
4: siguro,
1: excuse ka ng ano?
4: Katulad yan, di ba? Mm. Meron na naman daw mga pagbabanta na I'm gonna stab you, I'm gonna shoot you. So watch out. So ganun na lang ba tayo? Do we just take the freedom of speech so literally na kinakailangan eh, pagtatanggol mo yung sarili mo?
1: Mm-hmm.
4: Even when you're already expressing threats against, I don't know, people, specific people or people in general, tapos sasabihin mo, eh, freedom of speech ko yun eh.
1: Mm-hmm.
4: May kalayaan ako para maghayag ng banta, pagbantaan ng sino man.
1: Mm-hmm.
4: Dahil nararamdaman ko't ako'y inaapi, binubully.
1: Mm-hmm.
4: Or meron pong ka-situation ko na binubully.
1: Mm-mm.
4: So kailangan maghayag ako ng aking kaloobin at sabihin kong mananaksak ako at mamamaril ako.
1: Mm-hmm.
4: So what applies to school children now also applies to the vice president, partner.
1: Naku, ganun lang ba yung kabilis?
4: Ada. Kasi sa Batangas, ito nga, di ba?
1: Pero kasi may tinatawag na
4: what is?
1: Discernment.
4: Ew! Discernment!
1: Oh, define ito discernment!
4: So you define discernment.
1: So
4: iba-iba na naman siguro ang magiging
1: definition.
4: Although kanina, no, sinabi ng, I think sinabi ng DSWD na yun daw 15 anos na namaril dun sa may San Jose National High School ay nakitaan daw ng discernment. Nauunawaan daw niya kung ano yung kanyang ginawa. At kung ano yung naging resulta ng kanyang pamamaril, ikinamatay ng tatlo at ikinasugat ng 15 iba pa. So, may ganun, no? May discernment ka, alam mo ang tama sa mali. Pero yung mga nagsasalita ng mga nagsasabing, papapatay ko si ganyan kapag ako ay pinatay. May discernment din yun. Pero yun daw ay pwedeng expression lang daw of freedom of speech.
1: Mm-hmm.
4: Yung sinabi ng bata online na mananaksak ako at mamamaril ako dahil ako ay binubully.
1: Mm-hmm.
4: Ayun ba ay may discernment din.
1: Oh, ayun nga, nag-cause pa ng shutdown ng eskwelahan
4: sa Batangas. May discernment din, pero siya ba ay covered din ng protektado rin ba siya ng freedom of speech? Ayan ang mga bagay na kinakailangan himayin ng ating lipunan.
1: Oo, but you know, partner, no? Meron akong pamangkin na Gen Alpha.
4: What does that mean?
1: Ganyang edad, mga 15 years old.
4: Okay.
1: Diba? Gen Alpha.
4: Uh-huh.
1: You know, expression nila yan.
4: Papatayin kita?
1: Yung, I'm gonna kill
4: that's
1: myself.
4: That's an expression. I'm gonna kill my what?
1: I'm gonna kill myself. That's what I'm just reading, mga kapamilya, ha?
4: Gen Alpha is saying these things?
1: Yes.
4: And what does that mean when
1: nagulat
4: they say it?
1: Nagulat nga ako nun eh. Kasi it was shared to me by the mother na screenshot ng conversation nila. At sinabi yun ng kanyang anak. Sabi ko,
4: to the mom?
1: Yeah.
4: Now I'm going to kill myself.
1: Oo, kasi parang bad trip siya at ganito gagawin niya.
4: But that's just a figure of speech or talagang merong laman yun?
1: Sa kanila, parang
4: figure of speech,
1: huh? Hindi ko nga alam, figure of speech na lang yun, partner, eh. Kasi kasama na talaga siya on how they talk.
4: How they talk?
1: Yes.
4: So it's a matter of saying
1: really,
4: inflicting self-harm
1: yes,
4: is something that I...
1: part of...
4: Norm.
1: From what I have been...
4: reading?
1: What I saw. From what I saw and what I've
4: inflicting self-harm is parang sa kanila part of their thinking na.
1: Oo.
4: Pero hindi naman nila...
1: normal yun.
4: Hindi naman nila
1: sinagawa. Pero even voicing it out
4: is
1: normal for
4: hindi
1: them.
4: Hindi na dapat shocking sa iba yun.
1: Oo. Pero sa atin kasi noon, di ba?
4: Yeah.
1: Medyo alarming pag makarinig ka ng ganun.
4: Oh, yes.
1: Pero sa kanila,
4: it should be alarming.
1: It's really just becoming casual. So, yeah. Yun nga.
4: Oh, well. Sabi nga nila, di ba? Times, they are a-changing. Values are changing.
1: Mm-hmm.
4: Mindsets are changing. Kailangan ba yung batas natin, baguhin na rin natin para sabihin mo na you have the right to say you want to kill yourself?
1: Mm-hmm.
4: Ganun ba mga kapamilya?
1: Mm-hmm.
4: You have the right to say, I'm gonna kill this guy!
1: Mm-hmm.
4: Okay na ba rin yun mga kapamilya?
1: Mm-hmm.
4: Should we change our laws to make them more accommodating to Gen Alphas and everybody of like minds na sabihin nila, I want to kill myself and that's okay?
1: Mm-hmm.
4: I want to kill people because they hurt me and that's okay?
1: Mm-hmm.
4: Should we change our laws or should we mend our laws? Para mas mapag tuunan ng pansin yung mga ganitong klaseng pag-iisip at pananalita. Siguro, it will take a couple of, more years bago natin ma-realize siguro, no? Ano ba ang magiging ill effect sa lipunan natin kung hahayaan natin ng mga tao na ganito po ang asal nila? Kunwari, ma-normalize natin yung nagbabanta kang pumatay.
1: Mm.
4: And we take that as bahagi ng freedom of speech. Or we normalize yung gusto kong mamatay, sasabihin ng mga bata. And we normalize that, mga kapamilya. Siguro, no, doon sa iba, parang sabihin nyo, kunwari lang naman, joke lang yun. Nananakot lang yun.
1: Then when will we take it seriously?
4: How will you know?
1: Diba?
4: Kung kailan nagiging, will it stop magiging pagiging pananakot at patotohanan na nila?
1: Mm-mm.
4: How do we know? Diba? And for example, how often is it na nakarinig ka na galit yung tao at sinabi niya, papatayin kita?
1: Mm-mm.
4: Or papapatayin kita?
1: Mm-mm.
4: And then sasabihin ng mga tao afterwards, sabi ko lang yun kasi
1: Galit ako.
4: Hindi ko naman talaga gagawin yun.
1: Yeah.
4: And yet, marami natin yung mga ibang batas na parang nagbiro ka na may bomba sa aeroplano, huli ka kagad.
1: Tama.
4: Pero yung iba, talagang biro lang yun.
1: Mm-hmm.
4: So how do we make the distinction now na gusto mong makapanakit, gusto mong maglagay sa peligro ng ibang tao? Meron tayong hiwalay na batas, di ba? Sa bomb jokes eh.
1: Mm-hmm.
4: E paano yung mga talagang sasabi lang on social media na gusto kong pumatay?
1: Mm-hmm.
4: Pasasaksakin kita, babarilin kita. Pero mas maluwag yung interpretasyon natin sa batas doon?
1: Mm-hmm.
4: Why is that, partner?
1: Hindi lang din sa interpretasyon sa batas, partner. Eh. You know, we really had a lack of the enforcement on that.
4: Kaya pag-apply ng batas.
1: Yun talaga yun eh. That's really a glaring fact eh. When that happened, tas walang nangyari, pinag-usapan tayo sa buong mundo nun eh.
4: Or depende sa tao kung sino nagsabi. Kunwari, teacher ang nagsabi, huli siya kagad.
1: Mm-hmm.
4: Pero kapag vice presidente nagsabi,
1: hindi ka hulihin.
4: Freedom of speech ko yun.
1: Mm-hmm.
4: So yung application ng batas, mga kapamilya, nagbabago sa depende kung sino ka.
1: Yun nga.
4: Sa estado mo sa buhay,
1: natin,
4: antas mo sa buhay,
1: mm-hmm,
4: kung ano ang papel mo sa lipunan.
1: Mm-hmm.
4: Pag mas mataas ang rango mo sa lipunan, mas maluwag ang pag-apply ng batas sa'yo.
1: Mm-hmm.
4: Kapag ikaw ay isang karaniwang mamamayan, mas mahigpit ang pag-apply ng batas sa'yo. Ganun
1: mm-hmm
4: ho ba yun?
1: Mm-hmm.
4: That's what we're teaching our people now. Dahil nakikita nilang ehemplo, mga kapamilya, kapag ikaw ay may sabi or meron kang sinabi sa lipunan, no, mataas kang tao, mas malaya kang makakapagsabi ng mga ganitong bagay na wala kang takot sa balik sa'yo sa batas. Pero ikaw ay isang karaniwang Pilipino lamang. Kunwari, ikaw ay magbabalot, magbubuti. Teacher, pag meron ka sinabing masama, kalaboso ka kagad.
1: Mm-hmm.
4: Posas ka kagad.
1: Mm-hmm.
4: At wala kang karapatang mag-invoke ng freedom of speech. Ganun ho ba, mga kapamilya? Something to think about, no? Lalo na tayo po ay papalapit na dun sa paglilitis ng Vice Presidente. Hihimayin na naman ang mga abogado yan. Sigurado po yan na kailangan meron na naman pong interpretasyon ng batas kung paano po ito ina-apply, anong situation ina-apply, ka-situation, at kung aling, di ba, mga insidente na mga ganitong mga pangyayari, mga pagsasalita, ang kinakailangan parusahan ng batas. Dahil pag hindi po natin ina-apply yung batas dito at nakalusot, ibig sabihin nun, pwede nang gayahin ng iba yun. At meron na silang basihan para sabihin, si Vice nga nakapagsabi ng ganon. Hindi ho siya nakakulong. Ako pa kaya? Di ho ba? So yung kunwari, yung simpleng magbabuti, nagalit siya at nalaksak, sabi niya eh, bakit? Sinabi ng Vice President, papatay siya, hindi naman siya kinulong. Ako nga, di ba? Nalaksak ako kasi galit ako eh. Freedom ko yun. Ganon na ho mag-isip ngayon ang mga kapapilipino natin. Apakadelikado ho, di ba? Kung ganon na yung maging umiiral na pag-isip natin, mga kusino na lang mga kasalubong mo sa kalye, sabi, isasaksakin kita dahil I feel like it. Yung mga binata na sumakay sa jeep, nalapak ng senior citizen, kasi gusto lang nila eh.
1: Mm.
4: Ibig sabihin nun, bata pa lang ito, tatanda yun, at ganun na yung pag-iisip niya ngayon pa lang, ngayon ay magiging normal na. Di ba kayo natatakot, mga kapamilya, na our society has become so deteriorated na ang values po natin ay sa kanal na pinupulot. Ganon na kasama yung mga values na tinuturo natin at nai-reinforce kapag hindi po ina-apply yung supposed to being batas at

0: parusa sa mga nagpapakita ng maling asal. Eh, ang kakausapin natin, House Private Prosecutor. Hindi ko lang alam kung sa tingin po niya, eh, yung po ba mga pinag-aralan niya sa abogasya, magkaka-epekto ho kaya sa paglilitis sa Vice President? Kasi syempre, gusto niya makita, ang batas should be applied to all. Sabi nga eh, the law applies to all or none at all. Sino ba nagsabi nun? Magkakaroon po tayo ng quiz maya-maya. So ilabas niyo po ang inyong 1/4 sheet of crosswise paper. Dahil nasa linya na po natin telepono, si Attorney Ray Robles. Isa po siya sa mga bagong sumali sa mga House Private Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Cesar Duterte. Attorney Ray, magandang hapon, Tony Enrica po ito.
1: Magandang hapon po, Sir Tony. Magandang hapon, Ma'am Rica, at sa lahat po ng tagapakinig nyo.
2: Hi, Attorney. Thank you for joining us. And congrats on the position.
0: Congrats po ba talaga? Or condolences?
1: Well, thank you na rin po, whether it's congrats or whatever po. Ang importante po dito, kami po nahilingan at nag-volunteer para tumulong po dito sa proseso ng accountability na nasasaligang batas po natin.
0: Yeah. This is your first time, Attorney Ray, to be part of any impeachment trial. Is that right?
1: Opo. Well, before po, I had the opportunity to participate doon po bilang staff ng isang senator judge.
0: Whose impeachment was this?
1: Noong pong impeachment ni former Chief Justice Renato Corona.
0: And you were in the staff of one of the senator judges.
1: Si Senator Trillanes po.
0: Senator Sonny Trillanes. Okay. And given na meron kang experience during that impeachment trial, mas masasabi ninyo na mas madali pa ngayon ang inyo pong nagiging papel sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte because you had that experience before?
1: Siguro po yung experience makakatulong, pero alam nyo naman po, si Vice President Duterte is a very popular politician, no? At hinilal din po siya bilang Vice President. So, I don't think we can say na madali itong kasong ito because meron din po siyang mga magagaling na abogado, no? So, ang importante po sa atin, para sa lahat, naumpisahan yung proseso at magkakaroon ng pagkakataon yung parehong panig para ipresenta yung ebidensya.
0: Sure. And given 11 lang naman yung House prosecutors, kayo 15 na sa private prosecutors. Sabi nga nila, kapag dumami ho ba ang abogado, ibig sabihin nun mas lumalakas yung prosecution or pinapakita daw na mahina kaya kailangan dagdagan na abogado. Ganun ho ba?
1: Hindi naman po, Katoni, no? Kasi unang-una, yung pong pagdagdag siguro ng private prosecutors para bumilis yung proseso. No? Okay. Kasi pag tinignan nyo po yung dami ng testigo na ipipresenta dun sa kaso, dito po sa prosecution side, ang inilista siguro po mga 57 po yata. No?
0: Yeah.
1: Pag tinignan nyo po yung sa defense, no? Pag binilang niyo po yung mga naka-reserve na witness, baka hanggang 95 po yung witnesses nung kabila. So, tingin ko, kaya lang po nagdagdag itong private prosecutors para bumilis yung pagkakanda. No?
0: Okay.
1: Ang importante naman po dito, nakita natin na tumatakbo yung proseso at yun nga, magkakaroon ng pagkakataon, yung parehong panig para ipresenta yung ebidensya ang tingin nila makakakumbinsin sa senator judges natin na magdesisyon dun sa paniwala ilang katotohanan dito sa ating pinag-uusapang issues.
2: Attorney, paano ang magiging bulk of, ang magiging hatian ninyo sa trabaho dyan sa impeachment natin? Apat po ang articles pero dahil napakarami ng mga dokumento, mukhang kakailanganin po talaga na magkaroon kayo ng toka-toka, no? Assignment po ninyo. Ano po ang inyong mga napag-usapan na po?
1: Opo, yung pong ang so far na nalaman ko, no, we will be assigned to specific articles, no? Pwedeng isa or dalawa bawat private prosecutor para tulungan yung public prosecutors na maihanda yung ebidensya pati na yung mga testigo, no, para hindi masyadong magtagal yung preparation, no. At so far on track naman po yung preparation. I think we will be ready at least with the initial article.

0: articles by Monday, no, next week, no, kung saan kailan nakatakda mag-umpisa ho yung impeachment proceedings.
1: Mm-hmm. Pwede po kayo magtanong sa cross ay sa cross examination, attorney?
0: Ang ano po eh nag-file na po ang motion yung public prosecutors para i-clarify yan, no. Base po doon sa mga naging impeachment proceedings sa nakaraan, pinayagan naman po ng impeachment court nung panahon ng impeachment ni dating

0: pinayagan pong mag direct examination at mag cross examination yung private prosecutor. So siguro po iniintay lang natin yung ruling ng impeachment court, pero based on the precedents dun sa dalawang kaso, wala po kaming nakikitang rason para hindi payagan yung private prosecutors.
1: Kakailanganin nyo rin po bang paghandaan ang mga maaring maging butas doon sa defense ng Vice Presidente?
0: Opo, lahat po dapat kasi paghandaan, no? Hindi lamang po yung hindi lamang po yung witnesses ng prosecution, pati rin po yung witnesses ng depensa. Kailangan ding aralin kung ano yung magiging testimonyo nila at kung ano yung dapat na erase na issues para lumabas yung katotohanan. No? Mm. Yun po yung trabaho ng mga public and private prosecutors.
1: Mm-hmm.
2: Sa... Kaya siguro ini-estima niyo na sino yung mga nasa kabilang panig, no?
1: Oo.
2: Para kayong
1: tinitingnan yung mga weekly ganyan.
2: Yung kumbaga sinisipat niyo ng binoculars yung kabila. Tapos tinitingnan niyo
1: ito.
2: May mga orcs at saka mga
1: we can break this ganyan.
2: Yes, tinitingnan ko sino ba dito ang pinakamalakas na mga puwersang maihaharap nila sa depensa.
1: Oo.
2: Sa tingin niyo Attorney Ray, sa pag-estima mo, matindi ho ba ang nasa kabilang panig sa depensa?
0: Nakita naman po natin na mga bihasa o veteranong abogado yung nasa panig ng depensa at sa prosecution din. So,
2: sa prosecution,
0: tingin po namin magkakatalo po sa at the end of the day kung ano yung maipipresentang ebidensya para lumabas yung katotohanan. No?
1: Mm-hmm.
0: So, kami naman po confident that with the aid of the private prosecutors, itong public prosecutors natin have the necessary knowledge and experience para ipalabas yung katotohanan. And at the end of the day, pag lumabas yung katotohanan, bahala na po yung senator judges natin na mag-desisyon dito sa kaso.
2: I'm sorry to say, partner at saka Attorney Ray, no? Na kahit na anong kalibre pa o di kampanilya abogado pa ang mga kasakasama ninyo no sa prosecution panel, whether they be the public prosecutors or katulad yung private prosecutors, at the end of the day iisipin din ng mga tao na yung mga senator judges naman
1: hindi naman
2: nila pakikinggan lang yung ebidensya kung
1: tama,
2: ano lang din naman yung kanilang kinikilingan at sinusuporta ang opisyal. So parang at the end of the day mababaliwala ho yung lahat ng galing ng mga prosecutors sa pagharap at pag-question nila sa mga witnesses at saka sa mga ebidensya, attorney.
0: Ganito po ang tingin po naman namin po. No?
2: Apo.
0: Ang tingin po namin kung maliwanag yung ebidensya at klaro yung issues dito. Yung pong senator judges, ititignan din po yung public perception dito sa nangyaring o mangyayaring impeachment trial. No? At the end of the day, yung pong mga senator judges, they are accountable to the people. No? So, kung yung pong kanilang magiging hatol ay taliwas dun sa nakita ng publiko, sila naman po yung manakot dun sa publiko pagdating ng araw ng re-election nila. No? So, while it is true na merong mga, na yung sinasabi niya, yung mga ganong pananaw, ang tingin po namin, at the end of the day, because this is a public proceeding at nakikita po ng taong bayan, ang tingin po namin, nakikinig din yung senator judges sa pananaw ng taong bayan.
2: Uh-oh.
0: Kung ano ang dapat maging hatol.
2: Kasi
0: yung po yung nangyari sa mga nakaraang impeachment proceeding.
2: I see. Kung ang tingin po ninyo ay magiging sensitibo, no? Yung mga senator judges sa magiging lagay ng public opinion, no? Public perception, at medyo dun sila magbabase ng kanilang desisyon, no? Eh paano ho kaya kung lumalabas sa mga public opinion, maybe sa SOCMED, no? Or I don't know, through some informal surveys, na karamihan sa mga tao ay naniniwala

0: na inosente yung pong vice president. Parang mas may tapang sila ngayon na magdesisyon na hindi sila boboto to convict dahil pagbabasihan nila eh public opinion. So ano ho ang basa niyo ngayon, Attorney Ray, sa public opinion? Medyo mas sumusuporta nga ho ba sila sa innocence or sa guilt ng vice presidente?
1: Ang tingin ko po, siguro it would be premature for us to judge yung public opinion ngayon kasi hindi pa naman po nakikita yung ebidensya na kabuuan po.
0: Okay.
1: At the end of the day, sabi po nga po nila Katonina, ang gusto lang nating mangyari to this process, hindi po tayo sumali dito para kalabanin o kampihan o anumang panig. No? Ang gusto po natin sanang mangyari is lumabas yung ebidensya ng bawat panig para makabuo ng yung proper judgment yung ating mga senator judges at even yung publiko. No? And siguro pagkatapos mapresenta lahat yung ebidensya, doon lang natin malalaman kung ano yung tunay na sentimiento ng publiko.
2: Mm-hmm.
1: Yun lamang po yung importante dito. Yeah. At the end of the day, whatever the judgment be,
0: yes,
1: dapat lang magkaroon ng tamang proseso.
0: Opa.
1: Kasi kung hindi po natin gagawin ito at tapos nakabitin yung issue na yan, no?
0: Yeah, yeah.
1: Na may ginawa bang mali or may ginawa bang anomalya, no? Eh, hindi tayo pwedeng mag-umpisa uli eh.
0: Yes,
1: pag meron ng lumabas yung ebidensya at nagkaroon ng tamang hatol,
0: okay,
1: whether it is conviction or acquittal, at least pwede tayo magsimula uli to rebuild our public institution at yung tiwala natin dito sa mga public officers natin.
0: Can I just add, partner, no, at saka Attorney Ray, may tiwala pa naman ho kayo, no, na pag lumabas na ang ebidensya ay mas mauunawaan na ng taong bayan kung gaano kabigat nga ho ba talaga o may basihan ba yung mga paratang laban sa vice presidente. Yun ay kung
2: may discernment.
0: Oo, at nanonood sila sa tamang pagkukunan ng balita. Eh paano ho, Attorney Ray, kung mas nangingibabaw po yung impluensya ng mga fake news sites sa pagbigay po ng maling impormasyon sa mga kababayan natin? Paano ho natin malalaman kung ang opinion nga po nila based on what they see sa mga fake news sites ay reflective of how they appreciate the evidence na lalabas sa trial?
1: Alam nyo, Katoni, Ma'am Rica, kasi kasama na po yan sa lipunan natin ngayon. Meron po talagang mga influencers na tinatawag, no?
0: Yes.
1: Na may sariling interpretasyon ng katotohanan.
0: At may sariling agenda.
1: Ngayon po, kaya po nandyan, I think, yung kagaya nyo po na professional or regular media because we know that you will try to carry yung anuman maging proseso, no? Objectively, and because this is an impeachment proceedings, mas malaki po yung chance na mas maraming manonood na kababayan natin na diretso sa news
0: live stream,
1: no? At makikita nila, pag nakita nila mismo at sila mismo napanood nila yung presentation ng evidence, no? Ang tingin ko kahit anong gawin ng mga influencers, no, na i-baluktutin yung interpretation sa ebidensya at try to yung sway yung public opinion, mas marami na ho sa ating mga kababayan yung magdi-decision sa sarili na lang pananaw. And hopefully that would be enough to convince them, no, to appreciate kung ano talaga yung nangyari dito sa kaso, no. Yun po yung sanang inaasahan at panalangin natin.
0: Opa, okay.
2: Hindi ako maalam sa takbo ng korte, attorney, lalo na sa mga ganyan, no. Katulad na po na ginawa na nyo nung conference, may mga marking of evidence tayo na tinatawag, ano po. Lahat po ng mga ipinresenta ng both parties, binibigyan na po ba kayo agad ng kopya nun? Para maaraw ninyo yung kanilang mga ipinresent na kahit documentary evidences man lang?
1: Opo. Well, yung pong nagkaroon ng pre-marking na tinatawag, yun pong mga dokumento ng bawat panig, nilatag na po yan at pinakita sa bawat panig.
2: Mm-hmm.
1: Kung gustong kumuha ng kopya, kasi yung pong ibang dokumento medyo voluminous, no?
2: Mm-hmm.
1: Eh, pwede pong kumuha ng kopya para mapag-aralan na. So, ang intention ho nun ay walang sorpresa dapat, no?
2: Mm-hmm.
1: Para walang makapaghanda yung bawat panig sa lahat ng ebidensyang ilalatag ng magkabilang panig.
2: Opo, pero
1: so, doon po sa tanong nyo,

0: may opportunity po na kumuha ng kopya yung bawat panig.
1: Opo.
0: Doon sa ebidensya ng kabila.
1: Opo. But there's also, if I remember correctly, may right din po kayo to reserve parang surprise witness na tinatawag. Ano po yung requirements ninyo na etong witness na to ay hindi ko muna i-reveal for now? But do you have to give at least an idea kung sino o ano ang pwede niyang masabi?
0: Opo. Nandun po sa rules kasi nung impeachment court na pwedeng mag-reserve ng witness na hindi mo napapangalanan, particularly for purposes of security, lalo na kung mayroong threats dun sa buhay nung testigo. No? So, for purposes of security, you can actually make a reservation to present a particular witness. Pero ang requirement po, kailangang sabihin na nung palamang pre-trial kung ano yung magiging nature ng testimonya. At ang napagkasundo ang rule pa rin po na 3 days before the trial or kung kailan siya ipipresent, kailangang i-reveal na yung identity. So yun lamang po yung para sa safety and security ng mga witnesses.
1: What about documentary evidence that may happen or lalabas while the trial is ongoing na maaring maging either detrimental or can really assist yung kaso to move forward?
0: Normally po, lahat ng documentary evidence dapat na pre-mark na or na ipresenta na. Meron pong mga pagkakataon at nangyayari po ito sa ordinaryong trial din, no, na pag meron pong tinatawag na yung supervening event, no? May nangyari na ngayon lang lumabas yung ebidensya or yung dokumento, pwede po yung payagan, pero very strict po yung courts dyan, no? Kailangan you have to justify bakit ngayon mo lang ipinipresent or yung dokumento, no? Hindi po pwedeng nakalimutan lang or hindi po pwedeng sinadya mong itago, no? Meron pong mga strict requirements na kailangan i-comply bago ka payagang maglabas ng dokumento. On the other hand, yun naman pong mga dokumento na lumabas lang yung pangangailangan dahil sa cross-examination, halimbawa po, nung depensa at may mga tanong na naitanong na kailangan sagutin sa pamamagitan ng dokumento na nun lamang lumabas ang relevance, no? Pwede po yun at pinapayagan po yun.
2: Sige. So, Attorney Ray, since kayo po ay new addition to the private prosecution team, kailan po ang pagkakataon na binigay sa inyo to meet with the other private prosecutors?
0: Kanina po, nag-meet na kami after nung we were announced.
2: Uh-huh.
0: And I think in the next few days, we will be also meeting with them.
2: Ah, okay. So, meron na kayong initial meeting with the other private prosecutors. Nagkagulatan ho ba kayo nung nagkita-kita?
0: Hindi naman po kasi I think somehow pinload na rin po yung mga
2: pangalan nyo.
0: Pangalan nung possible ano. Nagkaroon na rin doon ng opportunity na siguro malaman nung ibang private prosecutors at lalong-lalo na nung public prosecutors yung kinoconsider na isama sa impeachment prosecution team ng mga private prosecutors.
2: May idadagdag pa ho ba sa hanay po ninyo?
0: Ang pagkakaalam ko, meron pa hong third batch, no?
2: I-announce.
0: No?
1: Marami din pala.
0: Ano po, kasi kung tutuusin nyo po, no, yung witnesses ng prosecution, at least yung nilista, 57, binilang ko po yung sa defense, around 95 po yung sinasabi nilang ano. So, yun pong number ng witnesses at saka yung volume ng documents na kailangang pasadahan o review, sobrang dami po. So, just to give you a comparison, noong pong panahon na impeachment case ni President Erap, parang yung pong private prosecutors umabot po ng 60.
2: Ah, hindi ko na maalala. So, 60 pala sila.
1: Ang dami din.
0: So, hindi po yung 15 ngayon, hindi po marami pa yan if you will compare it sa
2: doon sa Estrada impeachment trial.
0: Opo. So, baka nga county pa yon. So, kasi nga sa dami ng testigo, sa dami ng ebidensya, ng defense at saka ng prosecution.
2: Kumbaga sa

0: ratio ay 1:6 ang magiging ano ata.
1: Pag-aaral kasi
0: po, ang ratio.
2: So medyo mabigat po yun kasi medyo mabilis po itong ano eh.
0: Yes, yes.
2: Pag sa korte po, inaabot ng taon yung trial. Eh ito tatapusin sa loob ng ilang buwan.
0: 7 months
2: na. So medyo mabigat na trabaho po.
1: Do you come with a set of your own team, attorney? Kaya sarili yung paralegal, sarili
0: researcher.
1: Yung...
2: Ano po, pwede pong mag-pa-assist doon sa mga kasama niyo sa law office. No? Pinapayagan naman po yun. Wala, hindi naman po bawal. Pero technically, you are appearing as a private prosecutor on your own. No? Yeah. Hindi kasama yung buong law firm niyo. No? So, pero wala naman pong bawal na magpatulong.
0: Kung gustong tumulong.
2: Sa mga kasama niyo sa law office.
0: Oh, pero pro bono din yun.
2: Pro bono po.
0: Pro bono din. Unless bigyan ni Attorney Ray ng allowance yung...
1: Mukhang
2: parang lalabas po niya, pro abono.
0: Eh, tama.
1: Para kaya naman ni Attorney mag-pro abono.
0: Ano yun, out of pocket na niya.
1: Aray
0: ko, pro abono. That's a good one. I like that. Kapag ganun na pro abono, kailangan may kasamang sound effects na... Ayun mo gano'n, no? Attorney Ray, medyo naubusan lang po kami ng oras, but we like to thank you for giving us much of your time nitong hapon na ito para magpaliwanag din ng mga kailangan nating maintindihan sa impeachment trial. Thank you so much, Attorney Ray.
2: The pleasure is ours. For anytime po, Katoni, Ma'am Rica, and magandang hapo, magandang gabi na po yata.
1: Gabi na. Thank you, Attorney,
0: thank you.
1: For your time.
0: Thank you. Si Attorney Reginaldo Robles, isa po sa mga bagong isinama po ano sa House Prosecution, House Private Prosecution Panel. So 15 na ho sila no so far. Pero may third batch pa pala.
1: Oo, so dadami pa ang papasok sa bahay ni Kuya.
0: I guess so. So dahil hindi naman daw ito ang pinakamarami pang bilang ng private prosecutors, sabi nga po ni Attorney Ray, dahil yung impeachment trial pala ni Noy Pangulong Joseph Estrada, umabot pa sa 60, partner. Hindi ko na maalala sa totoo lang. That was some time ago, yung pong mga details na gano'n, medyo lumipas na sa aking alaala. I-review ko pa ulit ito.
1: Alala ko lang, high school ako niyan.
0: Ay, ganun ba?
1: Kakatungtong ko lang ng
0: may
1: high school.
0: May say ka na ba sa mga ganun mga pangyayari?
1: Wala
0: sa
1: pa akong discernment noon ayon sa ano ata.
0: Ang time na yun, pinag-aabalaan pa ni Partner Rica ay mga wala
1: online
0: pang,
1: games.
0: Wala pang shinshan, wala pang ganun.
1: Pero na shinshan.
0: Walang labubu. Grabe, oh. Anyway, 6:08 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Tatanggap din po tayo maya-maya na ulat mula po sa ating uniko, Radyo Patrol. He's one and the only Radyo Patrol.
1: Napakasipag today.
0: May humabol pa pala tayong interview partner. May guest pa pala tayo. Si Senator J.B. Ayers ito. Pag-uusapan natin. Ano ba ito, partner?
1: Yung mga eskwelahan na kukunti lamang kasi partner, yung mga security guard for public schools natin.
0: Ano ba say ni Senator J.B. dito sa ito nito?
1: Titignan natin yan.
0: Committee on Local Governments. Baka naman yung local governments na ang magpupuno dun sa posibleng kakapusan ng mga magbabantay. Ganun ba? Sa ating pong mga pampublikong paaral. No, mamaya, tatanungin natin si Senator JB sa pagbabalik po ng Issue Spotted! Spotted! Spotted!
3: Masayang kabanding!
4: Masayang kabanding!
3: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted!
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
7: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radyo.

0: yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
4: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
5: Ibahin mo ko!
3: Maaksyong tapatan!
6: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
7: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
3: Maaksyong barilan!
8: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
3: Punong-puno ng aksyon!
6: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
9: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
3: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
13: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
12: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
12: De Guzman.
11: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
15: Sana siya sanay ko dyan!
3: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
16: Hello to Marian.
17: Hello, Lola!
18: Cute na!
3: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
19: Patay ka ngayon!
20: Sino ang babatayin mo?
19: Ako!
3: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
21: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
3: Sure kang tatawa ng tatawa!
22: Netawa ako!
21: Isn't it fantastic?
3: Yes! Sinetawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
11: Bago pa man sumikat ang araw,
23: Kape!
24: Good morning!
11: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
23: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
11: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Tanggap tayo ng ulat sa ating mga radyo. Hindi, bakit mga? Sa ating ika-isa-isang Radio Patrol, Pilipinas nagpahayag na matinding pag-aalala sa lumalalang tensyon na naman sa Strait of Hormuz. Narito ang balitang opirmado sigurado at ni Radio Patrol, John Garner. John!
26: Tony, nagpahayag na matinding pag-aalala ang Department of Foreign Affairs sa mga naiulat na panibagong pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa DFA, patuloy nitong hinihigayat ang lahat ng panig na manatiling tapat sa naunang kasunduhang pangkapayapaan at ipagpatuloy.

0: tuloy ang makabuluhang pag-usap para makamit ang isang diplomatikong solusyon sa mga gulo. Nanawagan din ang kagawaran sa mga sangkot na umiwas sa anumang hakbang na maaaring makasagabal sa mga usaping pangkapayapaan. Inilabasan din ito ang bahayag kasunod ng naiulat na pag-atake sa dalawang barkong dumaraan sa Strait of Hormuz na sinasabing nagbuntod ng panibagong pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran at mga pag-atake naman ng Iran. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Ano mo, binabantayan pa pala natin dapat kung nakapagpalabas na ng pre-trial order, di ba?
2: Oh.
1: Yung Senate Impeachment Court. Dahil ang sabi nila, today lalabas yon. Kung ano na nga po yung tinanggap na ng Impeachment Court sa mga minarkahang ebidensya at yung mga listahan ng mga testigo. Bukod pa ho doon, pag-uusapan din po natin, siyempre yung issue pa rin po ng seguridad sa mga pampublikong paaralan. Nasa linya po na ating telepono ang Senior Deputy Majority Leader, siya rin pong Chair ng Senate Committee on Finance and Local Government, si Senator J.B. Herso. Senator J.B., magandang gabi, Tony and Rica.
3: Yes, magandang gabi din sa inyo, Tony and Rica.
2: Thank you po, Senator, sa panahon.
1: Mm-hmm. Makikibalita po kami. Maglalabas na ho ba ng pre-trial order today ang Senate Impeachment Court, Senator J.B.?
3: Pag natapos yung markings, no? So anytime soon, lalabas na po yan. At ang sabi naman, you can go on a schedule, no? Tungkol sa impeachment proceeding.
1: So not anytime tonight or today, wala pa hong lumalabas?
3: Wala akong balita, wala akong sa office ngayon.
1: Sige. So hindi pa naman.
3: Okay.
1: We didn't. Okay. So today pala wala na tayong inaabangan kasi yun yung balibalita kahapon this morning na kinakailangan by today po merong pre-trial order. Anyway, so Senator, meron po kaming gustong malaman din ano patungkol ho dun sa pagbabantay sa mga pampublikong paaralan dahil ang sabi nga daw po ng DepEd ang security guard daw para sa mga paaralan ay 1:240.
2: Napakadami naman.
1: Ganun ba?
2: Ang ratio.
1: ratio. 1:240. So, para pala siyang dapat ano to. Meron siyang ano, yung all-seeing eye.
2: Teka, linawin din natin.
1: Ano yun?
2: 1:240 schools.
1: Nakalagay schools eh.
2: Isang security guard kada 240 school yan.
1: So, what does that mean? Mukhang, teka, kumakarambola yung mga bola, Senator J.B. Opo.
3: Well, ito naman ang nangyari, itong fatal shooting na ginawa rin ng mga kabataan. Totally unexpected that hindi natin character talaga yan. No? Nangyayari sa ibang lugar yan, sa Estados Unidos, pero talaga nakabahala na nagkaroon na ng ganyan dito sa atin nung isang linggo na nakakalungkot. Siyempre, bilang magulang share no yung nararamdaman no ng mga magulang na electives. Pero kaya siguro yung security guard talagang dahil sa limited budget natin ever since halos one per shift lang yan eh no or two talagang minimal lang para bantayan lang yung properties no. Pero sa nangyari ngayon I think kailangan na talagang mag-adjust additional security measures dahil sa mga nangyari lahat siguro po kailangan namin i-check ngayon kahit yung mga kagamitan ng kabataan.
2: At aside lang din po dun sa mga eskwelahan natin, Senator J.V., no? Because I understand na syempre yung security guards, hiring of that would fall doon sa priority at responsibility ng mga eskwelahan. Kung private, kung public po sila, DepEd po ba ang makapagbibigay ng pondo para dito?
3: May nakikita ko yung mga security guards sa ganyang mga schools natin eh. Tulad sa amin dito, hindi ko na maalala dahil ako'y nag-mayor din. I think local government ang... It's either local government sumasagot or malamang, no? Kasi hindi... yung DepEd, baka hindi naman kayanin yan. Baka yung personnel services lang nila for teaching personnel lang. No? So... Pari gano'n, pero we'll see. Tignan natin ano yung magiging proposal ni Secretary Angara tungkol dito sa mga anong mga security

0: ίσως αμάρι ή offer, no? Η propose ng DepEd dahil sa nangyari.
1: Opo. Aside naman po sa eskwelahan, syempre tinitinan natin yung community factors na makaapekto sa pagpapalaki ng bata, no? At marami rin po tayo nagiging balita na may mga minor de edad na nagiging bahagi ng mga marahas na krimen o hindi magandang violent tendencies na nangyayari din po in our communities. Kumusta po yung mga security forces po natin, katulad na lang po ng kahit yung mga tanod sa mga barangay? Sila po ba ay nabibigyan ng sapat na training man lang para po mag-handle ng ganitong klase mga sitwasyon?
2: Yung mga tanod, nandiyan naman bilang force multiplier. No? Sila po yung ating frontline na sa barangay peace and order, no? Sa bawat local government. Pero ito nga manangyari ngayon, first time yata ako din sa family, sa Pilipinas, na nangyari sa schools, no? Na dahil kabataan din. So, siguro kinakailangan na rin ang mga barangay magkaroon na rin ng special training for this. Kasi nga, bago lang to eh, no? Hindi natin expected. Walang naka-foresee nitong mangyayari.
3: So if ever po ano, na magkaroon po ng pangangailangan na dagdagan po ang mga nagbabantay sa mga paaralan, yung pong committee po ninyo would be prepared to actually allocate budget to hire more security personnel for schools?
2: Alam ko, Tony, the biggest budget last year went to DepEd, no? Hindi na po yan napunta sa DPWH. So DepEd
3: has
2: the biggest budget. And we will see this time, it's proposal, itayin natin kung kakayanin po natin. Kasi ang pinoproblema ko yun, bilang chairman of committee in finance, we have a very medyo tight, no? Yung ating fiscal space this year, no? Medyo mabagay yung usad ng ekonomiya natin. We're entering the matatapos na second quarter, magka-third quarter na. Halos hindi pa tayo nakaka-full blast sa mga spending, lalo na sa government spending na sa infrastructure, and that stimulates economic growth. No? So, siguro, sabi ko, ito yung unintended consequence na nangyari dahil sa flood control scandal. Naghigpit ang gobyerno, nag-reforma, pero sa sobrang paghihigpit, natakot naman. Marami naman natakot na
3: gumastos,
2: mag-construct or maraming nadamay. So, bumagal talaga yung public spending. No? So, I'm hoping na makabawi sa third quarter and fourth quarter para lumago yung fiscal space natin, para kayanin po natin yung programa at yung mga additional na mga proposals, no, na tulad ng security measures at iba pang mga programa na madadagdag, no, at kailangan bigyan ng pansin sa darating na budgeting.
3: All right. Senator JV, thank you so much sa oras na binigay niyo sa amin. Thank you po.
1: Ingat po kayo, Senator.
0: Salamat.
3: Si Senator JV Ercito po ang chair ng Committee on Finance and Local Government. Tatanggap po muna tayo na isa pang ulat sa ating mga Radyo Patrol. Ito, tamang-tama. Ito yung tinatanong ko kanina kay Senator JV. Yun ang pala, naglabas na ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert!
4: Tony, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Ray Bantug na tumatay yung Clerk of Court ng Senate Impeachment Court na nailabas na nila ang pre-trial order. Sabi ni Bantug, via electronic mail ipinadala ang pre-trial order. Bibigyan din ng printed copies ang prosecution at defense. May tatlong araw ang magkabilang panig para maghain ang kanilang kanya-kanyang komento. Sa pre-trial order, nakalagay ang napagkasunduan sa pre-trial conference, kabilang ang mga listahan ng testigo, dokumento at trial days. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Kuya Robert, i-email lang ano, dun sa mga parties involved, tapos yung hard copy to follow. Ang media ba binibigyan ng kopya ng pre-trial order?
4: Via email na ipedala na yan ngayon.
3: Yeah.
4: Yung sa media, bibigyan kasi sila to din ng tatlong araw. Doon sa tatlong araw, magkokomento sila kung may mga dapat baguhin, may mga dapat i-edit doon sa nauna nilang napagkasunduan, ay pagdidesisyonan yan ng impeachment court. And then, after ma-revise yung pre-trial,

0: order,
1: tsaka bibigyan yung
0: final pre-trial order, doon na nila ipapublic yung listahan na yan para hindi daw magkaroon ng kalituhan.
1: Sige. So tayo ay maghihintay after 3 days.
2: Tapos saka lalabas.
1: Kung sakasakali, no? Para tayo ay mabigyan ng kopya.
2: Kaya nga.
1: So, Monday. So, Thursday. Thursday is already July 2. Tama ba? July 2 na. O yun. Sige. So, July 2. Mayroon 4 days. 4 days bago ang nakatakdang pagbubukas ng impeachment trial. Thank you so much. Ako yung Robert. Salamat.
0: Pwede niya, Tony.
1: Ayun. Sige. So, mga kapamilya, tinatanong natin kay Senator JV. Yung pala, yung meron oras na yun.
2: Oo.
1: Hindi pala niya natatanggap yung email.
2: Oo. Kasi ay, kumsap kasi natin.
1: Kasi nakabike. wala pong laptop yung kanyang bike. Eh, grabe. Anyways, mga kapamilya, sana nga po, no? Sabi ni attorney Ray Robles, na kung susubaybayan naman po natin, no, mga kapamilya, ay yung nga pong magiging takbo ng paglilitis, paglalahad po ng mga ebidensya at testimonya, ay makakabuo ang publiko ng mas educated opinion, no, sa magiging takbo po ng trial. Kung mauunawaan din po ng ating po mga kababayan yung po mapapanood nila. Kasi ila-live stream naman po. Pero alam naman natin na medyo kung mga technical at komplikadong mga issue ang pag-uusapan, hindi ho to madaling intindihin.
2: Oo.
1: Diba?
2: I think dito papasok, partner, yung ginagawa ng mga civil movements ngayon.
1: Para
2: civic
1: ano?
2: Movements, katulad ng mga yung mga susubaybay dito sa mangyayaring hearing at magkakaroon ng people's court.
1: Ayun.
2: To explain.
1: Sige.
2: Kung ano yung mga nangyayari.
1: Eh, baka sabihin nila, people's court, bias ko yun. So baka yung explanation yun nyo. Kumbaga may kinikilingan.
2: Oo, pero maski sa atin din, di ba?
1: Yes.
2: Paano din natin tatanggalin yung bias na meron tayo, lalo na kung idol mo yung nililitis, di ba? O kailangan...
1: Kung sarado na isip mo, no amount of explanation will change your mind. Natural, di ba? Pero kung medyo bukas naman ang isipan nyo to accept na baka meron pong laman yung ebidensya or wala man laman, mas meron kayong pagkakataon pa na makabuo na opinion. Pero kung talaga sarado na ang utak ninyo, there's no point, di ba, in explaining to you. Di ba? Ganun lang yun eh.
2: Mm-mm.
1: Anyway, so bago tayo magtapos, si Kabalen Zosimo Mogasmin, hindi po na rin nangangalay sa paghawak ng 55-inch touchscreen TV. In fact, mag-upgrade pa to to 75-inch.
2: Mas malaki na pala.
1: Mas malaki pa yung tangan-tangan niya. Pero dahil doon, bumabati siya ng Happy Monday. Congratulations kay Reverend Father Among Harold C. de Guzman.
2: Mm-hmm.
1: Dahil ordination pala niya noong June 26 sa Our Lady of Fatima Parish sa Hensonville, Angeles City. At bumabati din si Kabalen Zosimo ng Happy Birthday kay Glendy Zembrano na cameraman, ha?
2: Mm-hmm.
1: Cameraman pala ito, GNN TV 44 from Faga.
2: Ayun.
1: Tapos happy birthday na rin sa ating pong Jello Toribio.
2: Oy!
1: Ang ating production and production
2: associate. Ano yan? Hanggang babati lang?
1: Yes.
2: Baka ito si Jello?
1: Yan si Jello at ano na yan? Na bakala na yan.
2: Kakayaan mo kay Jello. Ang dami pang kulay ng pag-greetings natin sa kanya.
1: It's blue and green. Grabe. Jello, happy birthday!
2: Happy birthday, Jello.
1: Happy birthday kay Henyeleta Colot.
2: Kay Pat P. Daza, birthday din ni Pat P.
1: Pat P.
2: Pat P, happy birthday.
1: Marian Mariano Francisco.
2: Si Rohan Zaragoza.
1: Shane Borges.
2: At si Catherine Cares.
1: Juarez
2: Nantiza, happy birthday.
1: Happy birthday po. So may ilang segundo pa tayo, kaya ako isisilip sa aking Facebook. Titingnan ko kung sino-sino
2: si
1: pa.
2: Si Kuya Pete Latilla, happy birthday.
1: Si Lester Chavez, dati nating kapamilya. Happy birthday, Lester. Si Nerissa Jocno Barcela, happy birthday.
2: Cameraman natin dati si Kuya Jay Salonga, happy birthday.
1: Sa desk natin si Annie Rugenio sa ABS-CBN News Desk. Happy birthday, Annie!
2: Ang dami niyo may birthday ngayon, ha?
1: Super, yes. Pahabol sa birthday mat ni partner Riga Pulad. Kami po yung nagpapaalam na at nagpapasalamat na kami po yung sinamahan niyo today on a Muni-Muni Monday. Dito pa rin po sa Asia Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Hindi ka na po niyo nakasama. Ingat, lunas pa lang.
1: Yes.
3: Is you spotted?
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupunta.

0: hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Hi! Good morning, class.
2: Ang mga una mong minahan na pelikula.
3: Lumawak ang aking imagination.
2: Nangunguna sa umaga.
4: Pupunta naman ang nakita mo!
5: Slow down!
2: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
6: Wala ka ng aalalahanin.
2: Umpisa pa lang ng araw mo buo na sa Sine Una. Sabado 4 a.m. at Linggo 5 a.m.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
10: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay na Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkot at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:02.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Good morning. Ngayon po ay Martes, June 30, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan gagawing state witness sa flood control scandal. Bonoan hinikayat na isiwalat ang lahat ng nalalaman. Senador Rodante Marcoleta, kakasuhan ng blunder ng ombudsman. Kaso laban kay Senador Francis Escudero, nakasalang sa preliminary investigation ng ombudsman. Level ng tubig sa Angat Dam halos bumagsak na sa critical level, state of calamity, idineklara sa Alegria, Cebu dahil naman sa problema sa

0: supply ng tubig. Great tension and person of interest sa umanay banta sa ilang estudyante sa Batangas City. Dalawang estudyante sa Negros Occidental nagplano umano magpuslit ng baril sa eskwelahan. Sa lalawigan, dalagitan grade 10 student, patay naman sa pananaksak sa Bulacan. Binatilyo, sugatan sa pananaksak ng kapwa estudyante sa Bacolod. At sa ating balitang sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nanalo ng gold medal sa Poland. Magandang umaga mga kapamilya. It's time para sa Team Pogi. Hanggang 5 in the morning, ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Good morning.
1: Good morning. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Sa oras po natin, alas 4:04 na madaling araw, unahin po natin ang balitaan kaugnay ng oil price hike. Tataas ang presyo ng langis simula mamayang alas 6 ng umaga. Maglalaro sa 80 centimos hanggang 84 centavos kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Halos 2 piso naman ang dagdag presyo sa gasolina at mahigit piso kada litro sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy o DOE na naglalabas sila ng price range sa presyo ng produktong petrolyo dahil hindi anila pare-pareho ang gastos ng mga oil company. Samantala, nag-rollback ng 12 pesos kada kilo ng LPG ang Petron at Regasco. Susunod naman bukas na magtatapyas ng presyo ng LPG ang Sulane. Katumbas po ito ng 132 pesos na magbaba sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG.
0: Basta AM! Hiniliin ng National Irrigation Administration sa Department of Agriculture ang pagsasagawa ng cloud seeding sa Angat Dam na malapit ng Sumadsad sa 160 meters na critical level. Sa monitoring ng pag-asa, bumagsak sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon ng umaga dahil sa kawalan ng ulan. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Kamaynilaan habang pinagpaliban muna ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon ng mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na lumalabas sa forecast na walang ulang bubuhos sa Angat Dam watershed sa susunod na 14 na araw. Ayon kay Guillen, nakikipag-ugnayan na ang NIA sa DA para sa tulong sa mga magsasaka lalo't mararamdaman ang Super El Niño simula sa Agosto.
1: DZMM! Sa ibang balita naman, isang bayan sa Cebu nagdeklara ng state of calamity dahil sa kakulangan ng tubig.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez Zani. Annie! Babalikan po natin si Annie Perez, maya-maya lamang.
3: Sa state of calamity na ang bayan ng Alegria matapos mapag-alaman na kalahati ng lugar ay nahihirapan na sa supply ng tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado nito ang mga barangay ng Madridejos, Poblacion at Compostela. May plano ang bayan na gamitin ang emergency fund para sa pagbili ng mga gamit at pagpapatayo ng mga imprastruktura upang maiayos agad ang supply ng tubig. Dati nang nasira ng water system ng Alegria sa nagdaang bagyong Odette noong 2021. Sa kasalukuyan, kumukuha sila ng supply ng tubig sa katabing bayan ng Badyan. Naghahanda na din ngayon ang Cebu Province sa posibleng epekto ng El Nino. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Ayun, maraming salamat, Annie Perez.
0: Oras natin, 4:07, sinuspid de ang klase at in-school activity sa Batangas City Integrated High School kahapon dahil sa umunibanta ng pamamaril at pananaksak laban sa ilang estudyante. Tinukoy ng PNP ang isang grade 10 student bilang person of interest sa umanay banta sa naturang paaralan. Ayon sa PNP, natuklasan ng school administration ang mensaheng nakapost sa Facebook page ng Batangas City Integrated High School noong Linggo na nagbabanta sa mga kapwa estudyante. Sinabi sa DZMM ni Batangas Component City Police Station PIO Chief Lieutenant Sharon Ama na biktima ng bullying ang grade 10 student na gumamit ng dummy account sa pagpo-post ng banta sa social media. Sinasabing nagbanta ang individual na gagamit ng patalim at baril laban.

0: sa ilang kapwa estudyante. Dinala sa City Social Welfare and Development Office ang grade 10 student. Balik na ang pasok sa Batangas City Integrated High School ngayong araw. Maglalatag ang paaralan ng mga hakbang para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante.
1: Basta AM, DZMM!
2: Sa Negros Occidental naman, klase sa Escalante National High School, sinuspinde dahil sa muna'y planong pagpupuslit ng baril ng dalawang estudyante.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
3: Sinundo at pinauwi ng mga magulang ang ilang mag-aaral sa Escalante National High School sa Escalante City sa Negros Occidental Lunes ng umaga matapos mag-viral ang isang screenshot ng pag-uusap ng dalawang mga binatilyo. Base sa pag-uusap ng dalawa, balak umano ng isang mag-aaral na magdala ng baril sa paaralan. Ang screenshot ay naipost ng tiyahin ng isa sa mga mag-aaral. Nagkakilala umano ang dalawa dahil sa larong Roblox. Naalarma siya nang mabasa niya ito kaya ipinost niya sa social media. Ayon sa hepe ng Escalante PNP na si Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, natuntun ang magulang ng batang nagsasabing magdadala siya ng baril. Isa itong 14-anyos na binatilyo. Kinausap siya ng mga pulis at ang kanyang mga magulang pero itinanggi ng bata na siya ang nagsabing magdadala ng baril sa paaralan. Matagal na umanong na-deactivate ang kanyang Roblox account at hindi rin sa kanya ang Messenger account. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PNP hinggil dito. Nag-uusap ang mga magulang, mga opisyal ng paaralan at PNP upang mapagpasyahan ang mga dapat na gawin para maging ligtas ang mga mag-aaral habang nasa eskwela. Naglabas na ng abiso ang paaralan na wala munang face-to-face classes until further notice. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng 15-anyos na estudyante na kabilang sa tatlo namatay sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Itinuturing na bayani si Chris Lawrence Fabian na iniligtas sa mga kaklase ng tangkaing isara ang pinto ng kanilang silid-aralan sa kasagsagan ng pamamaril ng sospek. Nakatakdang 11 ngayong araw si Fabian at tumaasa mga naulila na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Nananatili sa custody ng DSWD ang dalawang menor de edad na sospek. Bawal bisitahin ang mga sospek na sumasailalim sa psychological evaluation. Hindi rin pinapayagan na makapag-usap ang mga sospek na menor de edad.
2: Department of Education o DepEd nagsagawa ng School Safety and Security Audit kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City at iba pang school-related violence. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni Education Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapola, na agad iniutos ni Education Secretary Sunny Angara ang pagsasagawa ng School Safety and Security Audit. Layo ng naturang hakbang na matukoy ang mga paaralang mayroon na tulang security guards at metal detectors. Dagdag ng kagawaran, kung dati ay random lang ang bag inspection sa mga paaralan, balak na itong gawing mandatory. Magkakaroon din ng reorientation sa mga tauhan sa field para matiyak na mahigpit na naipatutupad ang anti-bullying law at iba pang patakaran para sa kapakanan ng mga estudyante. Muli ring iginiit ng DepEd ang TeleSafe Helpline para sa ligtas at confidential na medium kung saan maaaring mag-report ang mag-aaral ng bullying o kaya na may kinalaman sa mental health. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Pamela Vasquez.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Hihilingin ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na alisin si dati DPWA Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal para maging state witness. Kapwa akusado sa mga kasong plunder at graft sina Bonoan at Senador Jinggoy Estrada dahil sa muna'y pagtanggap na mahigit 500 milyong pisong kickback sa maanumalyang flood control project, ipinaaresto ng o ipinaaresto ng Sandigan Bayan sina Estrada at Bunuan. Nakakulong sa New Quezon City Jail si Estrada habang inaprobado.

0: ng Antigraft Court ang hospital arrest kay Bunuan dahil sa kanyang edad at mga iniindang sakit. Sinabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may nilagdaan na silang kasunduan ni Bunuan para makipagtulungan at maging state witness ang dating kalihim. Malaking tulong aniya ang mga nalalaman ni Bunuan tungkol sa DPWH para mapatunayan ang mga aligasyon sa mga kaso. Naniniwala ang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Lacson na maraming isisiwalat si Bunuan kapag naging state witness ang dating kalihim. Sinabi ni Lacson na posibleng kinakabahan na ang mga nagkaroon ng transaksyon kay Bunuan pero dapat anyang isauli ng dating kalihim ang perang tinanggap umano nito mula sa flood control projects.
1: Posibleng kasuhan ng plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan si Senator Francis Escudero sa loob ng 2-3 linggo. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kabilang ang reklamo kinakaharap ni Escudero sa mga nakasalang sa preliminary investigation ng kanilang tanggapan kaugnay ng flood control scandal. Inakusahan ni Escudero na tumanggap umano ng halos 600 milyong pisong kickback mula sa flood control scandal. Base po yan sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Itinuturo ang umano'y bagman ni Escudero na si Maynard Ngu ang sinasabi ng olekta ng kickback para sa senador sa kanyang counter affidavit ng senador. Maraming itinanggi nito ang mga akusasyon at hindi niya binigyan ng otorisasyon si Ngu na umakto para sa kanya. Sinita rin ni Escudero ang butas sa testimonya ni Bernardo dahil hindi anya nito ang umano'y 306 milyon na pesos na kickback sa 3 affidavit na isinumite sa Blue Ribbon Committee. Samantala, Senator Rodate Marcoleta kakasuhan ng plunder ng Office of the Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Radyo Patrol, Jom Garner, Jom.
2: Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ito ng sinasabing pagtanggap ni Marcoleta ng campaign donations noong tumakbo siya sa pagkasenador noong 2025 midterm elections. Matatanda ang inireklamo ng plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman si Marcoleta noong Mayo dahil sa umani pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations noong kongresista pa siya na ginamit umano niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Kasama naman umano sa mga kakasuhan ang mga campaign donors niya na sina dating Congressman Michael Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Joam Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Joam Garner!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: 17 ang common witness ng House Prosecutors at Defense Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base ito sa nilabas sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court, kabilang sa common witness ng magkabilang panig sina dating Senador Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at nagpakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. 62 trial date ang inirekomenda ng House Prosecutor sa habang 30 para sa kampo ng Vice Presidente. Pinakamahabang tatalakayin ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umano'y paglusay ng milyon-milyong pisong confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, Clerk of Court ng Impeachment Court, binigyan ng kopya ng pre-trial order ang mga taga-usig at kampo ng pangalawang pangulo at pinaghahain ng komento hanggang July 2. Magsisimula sa July 6 ang paglilitis ni Vice President Duterte na bubuksan ng Senado sa publiko.
1: Dadagdagan pa mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 4 na bagong abogado ang mga kasama ng House Prosecutor sa paglilitis, kabilang sina dating Supreme Court Spokesperson Theodore Teh at CPA lawyer si Arnold Labay na may karanasan sa litigation, legal writing at pagtuturo. Kasama rin sa mga private prosecutor si Attorney Reynaldo Robles na nagsilbing legal at legislative consultant sa ilang public officials at institusyon, gayon din si Attorney May Devinagracia.

0: spokesperson at impeachment advisor ng House Prosecution Team. Iginit ni Attorney Robles na handa na ang prosecution team sa pagsimula ng impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Umaasa rin ang prosecution team na hindi may impluensya ng malimpormasyon ang opinion ng publiko sa pagdidis sa kabuuan. 15 na ang private prosecutors para sa impeachment trial.
1: Basta AMDZMM.
2: Isang linggo bago ang pagbubukas ng impeachment trial, inilabas ng Office of the Vice President ang budget utilization ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2025. Base sa 2025 accomplishment report, nagamit ng OVP ang 92.32% ng kanilang mahigit 913 million pesos sa 2025 budget. Nakapagbigay umano ng tulong ang OVP sa ospital o sa halos 400,000 pamilya na apektado ng pagputok ng bulkan sa Negros at Lindol sa Cebu. Nagbigay din umano ang OVP ng livelihood grant sa halos 4,000 individual at 19 na civil society organization. Sinabi ni VP Duterte na ipinapakita ng accomplishment report ng OVP ang kanilang misyon at trabaho noong
1: 2025. Numero 1 sa aksyon.
0: Hoy, oras po natin kapamilya, 4:19 na po ng madaling araw ngayong Martes. Good morning na po sa mga nakatutok nanonood. Tikinig siyempre sa Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Good morning. May pasok po ngayon, may pasok ka. Huwag na po tayong tatamarin at kumilos, gumising at bumangon na pa tayo. At siyempre, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-message po kayo sa aming Viber number. Babasahin namin mamaya sa aming Viber number na 0919-278-3000.
3: Siyempre, ulitin natin yan ng sabay tayo.
0: Ah, siyempre, hindi
3: pinabayaan lang kita mag-isa. Pinanood kita.
0: Sa aming Viber number na 0919-278-3000. Babasahin po namin yan mamaya. Mga nagkakapikapikapik po dyan.
3: Ayoko, tama.
0: Sa mga nagchachacha. Naka
3: yung breakfast nila ngayon.
0: Ahulaan ko, partner. Nagsasangag na yun ng kanin nila kagabi.
3: Oo nga.
0: Tapos
3: si Sir Mac Agustin ng Almario Elementary School, for sure nagre-ready na rin ng breakfast siya.
0: Nagde-defrost na yun ng mga frozen foods. Nagluluto na ng itlog yan.
3: Nakaprito na yung itlog, nakainit na yung tubig. Ahaluan na ng kape.
0: Kape.
3: Kape gatas. Sila, gatas.
0: Siyempre, mga baon ng mga chikiting.
3: Tapos parang sarap magkumain ng tuyo.
0: Tuyo yan.
3: Na tuyo.
0: Oh, bango pa naman yan. Pagka madaling araw.
3: Sarap.
0: Papadaan ka sa mga karinder yan, nakakagutom.
3: Partner, iwan muna kita.
0: Ay, nako.
3: Ito matawag lang sa akin.
0: Di order na lang tayo.
3: Karinder.
0: 4:21 na po na madaling araw. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Truck nahulog sa bangin sa Quirino, isa ang patay.
2: 10 foreigner inaresto ng Bureau of Immigration sa Siargao. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape.
3: Oh, ito, kape na, tsaka na.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Source ng information ay ang DZMM. Radyo. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na kami ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko.

0: po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DTMM! Muna sa balita, muna sa public service.
1: Happy 40th anniversary, DZMM!
2: Muna sa balita,
1: muna sa public service. Yan ang DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol Balita!
1: Hoy, alas 4:24 na po na madaling araw na makakabubukas lang po ng kanilang mga radyo at telebisyon. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dating DPW Secretary Manuel Bonoan gagawing state witness sa flood control scandal. Bonoan, hinikayat na isiwalat na ang lahat ng nalalaman.
2: Senador Dante Marcoleta kakasuhan ng plunder sa ombudsman. Kaso labad kay Senator Francis Escudero nakasalang sa preliminary investigation ng ombudsman.
1: Level ng tubig sa Angat Dam halos bumagsak na sa critical level. State of calamity idineklara sa Alegria, Cebu dahil sa problema sa supply ng tubig.
2: Grade 10 student person of interest sa umano'y banta sa ilang estudyante sa Batangas City. Dalawang estudyante sa Negros Occidental nagplano umano magpuslit ng baril sa eskwelahan.
1: Sa oras po natin, 4:25 na madaling araw, ito na po alamay natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Ulat, ulat, panahon.
1: Makakausap po natin live si Ma'am Chanel Dominguez mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning.
3: Good morning!
4: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Ngayon po, mataas po yung chance na po niya na mag-iisang ganap na bagyo during po ng pagtawid niya po dito sa ating kaulupaan or yung paglabas niya po ng ating Philippine landmass. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. So pag ito po, bilang yung low pressure area, inaasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa Palawan naman, southwest monsoon ang magpapaulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm pagdating sa hapon at yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez, ang Pag-asa Weather Forecaster.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan, Ulat Kalusugan.
2: At sa ating pong Ulat Kalusugan, partner, sweet ka ba?
5: Sweet? Siyempre, partner.
2: Ah, very
5: kailangan
2: good.
5: Maging sweet tayo.
2: Pero, hindi maganda sa katawan ang sobrang
5: sweet. Sobrang sweet. Tama? So, kailangan balance lamang.
2: Correct. Ito po, ah, pakinig po kayo. Makatutulong po ang ilang simpleng gawain bago matulog para mapababa ang blood sugar at mapabuti ang glucose control. Mm-hmm. Ayon po sa mga eksperto, dapat iwasan ang matatamis na pagkain at inumin bago matulog. Ako, guilty ako dito.
5: No. Minsan,
2: hindi lagi. Pero kapag nakakain ako ng matamis o nakainom ako bago matulog, iba ang pakiramdam kinabukasan. Hindi maganda.
5: Parang, hindi maganda.
2: Mm-mm.
5: Bakit?
2: Eh, syempre, yung tonsillitis mo, di ba?
5: Minsan pa naman, pagkakatapos ko kumain ng dinner, may chocolate dyan lagi sa lamesa.
2: Totoo din. Naku. Eh, sabi po ng mga eksperto, iwasan ang matatamis na pagkain at inumin bago matulog dahil maaari ito magdulot ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Mas mainam din ang pagkain ng mga protein at fiber-rich foods sa hapunan tulad po ng isda, manok, gulay at iba pa masustansyang pagkain upang maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Inirekomenda rin ang pagkain ng hapunan ng mas maaga, pagkakaroon ng sapat na tulog, paglilimita sa alak at paglalakad ng 10 minuto pagkatapos kumain upang makatulong sa pagbaba ng glucose o blood sugar sa ating katawan. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
0: Good morning! Agri Balita! Agri Balita! Good morning! Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Sa ating gawamilyang magbubukid.
0: Good morning!
1: At syempre po sa ating gawamilyang mangingisda.
0: Good morning!
1: Ito po sa ating agribalita, isinailalim na sa rehabilitasyon ang Fisheries Research Facility. Diyan po sa Lanao del Norte na magsisilbing aquaculture technology and business incubation hub. Sinimulan na ng Brackish Water Fisheries Research and Development Center ang rehabilitasyon ng mga pasilidad nito para sa Aquaculture Business Technology Incubation Center sa ilalim ng FishCore Marlin 2.2 Project. I-upgrade ang mga pasilidad ng research facility kabilang ang training hall, dalawang research ponds at laboratorio sa gusali. Makatulong din ang aquaculture facility sa pagpapalakas ng mga bagong teknolohiya at dagdag nakita na mga mangingisda sa Mindanao. Magbibigay din sila ng technical assistance, training at technology support sa mga mangingisda, gayon din sa mga negosyante at iba pang fisheries stakeholders. Muli, good morning, good morning!
0: Good morning!
1: Sa ating kamamilyang magbubukid.
0: Good morning!
1: At syempre sa ating kamamilyang mangingisda.
0: Good morning! Yan
1: pong ating agribalita on a Tuesday morning.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Alas 4:30 na po ng madaling araw. Radsadahan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Dahil po natin dyan sa Bulacan, patay ang dalagitang grade 10 student bunsod ng tinamong saksak sa leeg sa barangay Subic, Baliwag City. Nadiskubre ng kanyang inang 14-anyos na biktima na duguan sa loob ng kanyang kwarto kasama ang isang guro na kinilalang si alias Dax. Isinugod sa pagamutan ng biktima pero direklarang dead on arrival. Iniimbisikan ng mga pulis ang guro na nagpag-alamang nakatira sa bahay ng pamilya ng dalagita.
2: Sa Bacolod City, sugatan ng 14-anyos na grade 8 student matapos pagsasaksakin ng 12-anyos na grade 7 student sa labas ng Sumag National High School sa Barangay Sumag. Ayon sa Bacolod Police, pauwi na mga estudyante na magkatitigan at nagsuntukan ng dalawa. Nakapulot ng patalim na... Nakapulot ng patalim ang sospek at ilang beses na pinagsasasaksak ang biktima sa kamay at tagiliran. Isinugod sa ospital ang grade 8 student habang sumuko sa mga pulis ang sospek.
1: Sa Pampanga, patay ang apat na lalaki matapos magkaenkwentro ng mga pulis sa bayan ng Arayat. Sinasabing sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga lalaking pinaniwala ang lasing kaya ay direklamo ng mga residente. Nang respondihan ng otoridad, nagpaputok umano ng baril ang mga sospek kaya napilitang gumanti ang mga pulis. Natuklas ang miyembro ng Gun for Hire, ang isa sa mga napatay na sospek na sumuko sa pamahalaan noong 2018 at naging forest ranger sa Mount Arayat. Pero sinasabing kinontrata noong nakarang taon ang naturang sospek para ipapatay ang ilang kandidato sa pagkalkalde sa bayan ng Arayat. Inalampan pagkakilanlan ng tatlo pang napatay na sospek.
2: Sundalo at guro patay sa ambush sa Lanao del Sur.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Lanao del Sur, hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
6: Nasawi ang isang sundalo matapos tambangan ng mga armado ang sasakyan nito kasama mga miyembro ng CAFGU sa Barangay Lamin Malabang, Lanao del Sur noong Hunyo 27. Sinabi ni PNP Probar spokesperson, Police Lieutenant Steffi Salangit, batay sa paunang investigasyon, bandang alas 5 ng hapon nang mangyari ang ambush. Ayon sa PNP Probar, pauwi na ang grupo sa kanilang batalyon matapos magbigay ng area security sa isang fruit harvesting activity sa Barangay Baraas nang maganap ang pananambang habang binabaybay nila ang Barangay Lamin. Ang nasawing sundalo ang nagsilbing team leader ng grupo sa isinagawang security operation. Bukod sa sundalo, nasawi rin ang isang babaeng guro na sakay ng tricycle at pauwi na sana matapos tamaan ang ligaw na bala sa likod ng ulo. Bumuo na ng PNP Special Investigation Task Group upang pangunahan ang masusing investigasyon. Ayon sa PNP Probar, mayroon ang mga natukoy na suspect at persons of interest. Ngunit patuloy pa ang validation, intelligence gathering at follow-up investigation upang makalikom ng sapat na ebidensya laban sa mga ito. Patuloy pa rin inaalam ng PNP ang motibo sa ambush. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompa.
2: Thank you, Lirio.
1: Lalaki, pinagbabaril naman ng nakaalitan sa Ilocos Norte.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
7: Isang 30 anyos na construction worker ang nakaligtas matapos pagbabarilin ng isang lalaki sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Gabot Norte, Badok, Ilocos Norte, gabi ng Linggo. Mag-aalas 11 ng gabi ng lapitan umano ng suspect ang biktima habang nakaupo ito sa harap ng kanilang bahay at pinaputukan ng ilang beses. Hindi tinamaan ng bala ang biktima. Matapos ang insidente, tumakas ang suspect, dala ang baril. Pero kahit bahagyang tinakpan umano nito ang kanyang muka gamit ang pulang damit, nakilala pa rin siya ng biktima. Nakarecover ang mga otoridad ng 2 basyo ng bala at 1 deformed fired bullet ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis kasama ang biktima at naaresto ang suspect sa bahay ng kanyang kapitbahay. Ayon pa sa biktima, hindi ito ang unang beses na umano'y nagtangkang barilin siya ng suspect. Noong Hunyo 26 ng gabi, nagtungo rin umano ang suspect sa kanilang bahay at nagpaputok ng baril ng 2 beses. Lumalabas sa investigasyon na posibleng matagal ng alitan ang motibo sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
2: Lalaki natagpo ang patay sa Bato Lake sa Camarines Sur.
3: Masada Probinsya. Probinsya.
2: Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camarines Sur at Tid Vince. Villar! Vince!
8: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang 23 anyos na lalaki sa lawa ng Bato sa bayan ng Bato, Camarines Sur, dakong alas 9:20 ng gabi noong Linggo, Hunyo 28. Sa investigasyon ng Bato Municipal Police Station, alas 2 ng madaling araw ng araw na iyon ay nagpaalam umano ang biktima sa kanyang live-in partner na magpapahangin lamang sa boulevard. Katatapos ng umunong uminom ng alak ang biktima. Matapos ang ilang oras ay hindi pa rin nakabalik ang biktima kaya hinanap na ito ng mga kaanak hanggang sa makitang palutang-lutang na ito sa lawa. Inisyal na nakikitang dahilan ng pagkamatay ay pagkalunod dala ng matinding kalasingan. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Clidera, hepe ng Bato Municipal Police Station, wala naman silang nakitang foul play sa inisyal na pagsusuri sa bangkay, subalit isinailalim na rin ito sa post-mortem examination upang malaman ang tunay na sani ng kamatayan nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Thank you, Vince Villar.
1: Sa Quirino naman, isa patay, 17 sugata matapos mahulog sa wangin ang isang truck.
3: Masada Probinsya. Probinsya.
1: Narito balitang kumpirmado, sigurado mula Quirino, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
9: Patay ang isang lalaki habang sugatan ang 17 iba pa matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck sa Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino, pasado alas 6 ng umaga noong Sabado, Hunyo 27. Ayon sa Nagtipunan Police, mula sa Rojas, Isabela ang mga biktima at patungo sana sa isang beach resort sa Barangay Dinadyawan, Dipakulaw, Aurora. Nang marating ng sasakyan ang pababa at palikong bahagi ng kalsada, bigla umanong nawalan ng preno ang truck. Dahil dito, nawalan ng kontrol sa manibela ang 43 anyos na driver hanggang sa mahulog ang sasakyan sa tinatayang 60 metrong lalim ng bangin. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng overloaded ang truck nang mangyari ang insidente. Wala namang nagsampa ng kaso laban sa driver ng truck. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Tatlo ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Cagayan City sa Isabela. Ayon sa investigasyon, babagal ang takbo ng isang tricycle at motorsiklo upang kumaliwa sa National Highway. Ngunit, sinalpok ang mga ito ng humaharurot ng motorsiklo dahil sa lakas ng banggaan na damay din ang isang kotse mula sa kabilang direksyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad na nasabing insidente.
1: 10 banyaga ang pinagdadampot ng Bureau of Immigration sa Siargao dahil sa paglabag sa immigration laws. Kabilang dito ang 5 Israeli na nabistong overstaying at taga-trabaho sa Siargao nang walang permit at working visa. Dinampot ng babaeng Australia na 9 na taon ng iligal na naninirahan at taga-trabaho sa hotel sa Siargao. Arestado rin ang 2 Chinese na blacklisted sa bansa dahil sa mga paglabag sa immigration laws. Dinala na sa BI Detention Facility ang mga banyaga habang pinaproseso ang kanilang deportasyon.
2: Iniimbestigahan na ang pagkawala ni dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak noong Sabado Sinasabing bumiyahe sa Mayorga sa Leyte ang mag-ama ng harangin umano na mga armado lalaki at pinalipat sa isang sedan. Igrid ng Eastern Visayas Police na hindi pa maituturing na abduction ang pagkawala ng mag-ama, tinaalam pa ang motibo at mga posibleng sangkot sa nasabing insidente. Nagsilbing konsehal sa Buyog, Cebu Hall, bago nahalal na Vice Mayor noong 2022 at muli tumakbo noong nakaraang taon pero natalo.
1: Alas 4.39 na po ng madaling araw, anim ang nagtamo ng minor injuries matapos bumagsak ang bahagi ng kisame ng Trade Center Jampua sa Candaba, Pampanga. Sa panayam ng DZMM, malapit pa rin sa inyo?
2: Oo, walking distance. Napunta natin yan.
1: Yung Trade Center?
2: Oo, sa harapan yan mismo ng munisipyo ng Candaba.
1: Hala, bumagsak partner yung bahagi ng kisame.
2: Bago yan Trade Center na yan.
1: Nako, anong problema doon ha? Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Candaba Acting Municipal Administrator Michael Sagum na nangyari ang sidente habang isinasagawa ang orientation para sa Project Lawa at binhi ng Municipal Social Welfare and Development na dinaluhan ng mahigit 200 kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Ayon kay Sagum, posibleng sanhi ng pagbagsak ng kisame ang naipong tubig sa loob nito dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Agad naman rumesponde ang mga medical personnel at MDRMO at dinala na sa Candaba Infirmary ang anim na sugatan na ngayon ay maayos na ang kondisyon. Pansamantala rin isinara ang apektadong lugar at kinansila mga nakatakdang aktibidad habang nagsasagawa ng investigasyon at inspeksyon ang Municipal Engineering Office.
2: Halos 20 milyong pisong ayuda ipinamahagi ng Malacañang sa mga barangay at estudyante sa Zamboanga City.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balita kumpirmado o sigurado mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
10: Personal na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kina Zamboanga City Mayor Kimer Olaso, ABC President Jordan Evangelista at isang scholar na benepisyaryo ng Socio-Civic Project Fund. Bawat isa sa 98 barangay ng lungsod ay tatanggap ng 200,000 pesos. Ang 100,000 pesos nito ay paghahatian ng limang scholar, habang ang isa pang 100,000 pesos ay maaaring gamitin ng barangay sa anumang pangangailangan nito. Ayon kay Evangelista, malaking tulong ito sa mga barangay, lalo na yung may maliit na internal revenue allotment. Nagpasalamat naman ang fourth year education student na si Walter Torres dahil isa siya sa napiling makatanggap ng ayuda. Malaking tulong anya ito para masigurong hindi magiging hadlang ang kahirapan para matapos niya ang kanyang pag-aaral. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Okay, alas 4.42 na po na madaling araw. Abang ang pumuna sa aming pagbabalik, dating Ateneo coach Tom Baldwin na bistong walang alien employment permit card.
2: At dalawa patay sa pagguho ng hukay sa Las Piñas City. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
11: Alamin po natin ano ang balita
3: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
12: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
12: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, napansin na tayo, no? Hello.
3: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Happy 40th anniversary DZMM. Syempre, una sa balita, una sa public service.
3: umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol Balita!
1: Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dating Ateneo Blue Eagles coach Tom Baldwin nabisong walang alien permit o employment permit card. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Radyo Patrol, Trish Chalindo. Trish?
2: Sa naganap na clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment, sinabi ng mga legal counsel ni ex-Ateneo basketball coach Tab Baldwin na walang hawak ang kanilang kliyente na alien employment permit card mula DOLE. Iginiti Baldwin na nakatanggap lang siya noon ng email ng application form para sa AEP, pero hindi na ito naasikaso dahil payo sa kanya ng isang abogado ay sapat na ang hawak nitong ACR na inusyo noong 2016. Kinwestiyon din ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang kampo ni Baldwin kung ano ang residency status ito dahil wala itong alien certification of registration mula 2013 hanggang 2015, gayong nauna na itong nagtrabaho bilang consultant sa ibang kumpanya bago magtrabaho sa Ateneo. Walang maibigay ng detalye ang kampo ng dating coach kaya humingi ng sapat na panahon para kumalap ng impormasyon kaugnay nito. Ayon kay Tolentino, maituturing na ilegal ang aktibidad ni Baldwin kung wala itong mga kaukulang dokumento na posibleng mauwi sa deportasyon. Ipinasabi na naman ng DOLE ang Presidente at Board of Trustees ng Ateneo at binigyan ng hanggang July 9 para magbigay ng kanilang tugon sa issue. Ayon kay Baldwin, bago pa ang insidente, ay hindi na niya nakausap ang employers ng Ateneo kaugnay ng kanyang employment status at ang mismong resignation na niya ang huling komunikasyon nito sa kanila matapos ang insidente sa Dipakulaw, Aurora. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Chalindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Chalindo.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Samantala, nakauwi na umano ng New Zealand ang strength and conditioning coach ng Ateneo Blue Eagles. Sinasabi nakalabas ng Pilipinas si Grant Dearns noong June 10, dalawang araw matapos malunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw.

0: Bulaw, Aurora. Ang immigration spokesperson Dana Sandoval, walang inilabas sa immigration lookout bulletin order o hold departure order laban sa kanya. Kabilang siya sa 11 coaching staff at team officials ng Ateneo Blue Eagles na inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ang umanoy nag-imbita kay Dearns para tumulong sa team building activity ng Koponan.
1: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang mahigit 150 power plant na biglang pumalya o matagal nang naka-shutdown na naging sanhi ng pagnipis ng supply at nagpataas sa presyo ng kuryente. Naglabas ng Shoko's Order ang DOE para sa mga power company para ipaliwanag ang pagpalya ng mga planta. Babala ni Energy Secretary Sharon Garin, posibleng pagmultahin o mawalan ng lisensya mga power company. Hapon, muling nilagay sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente, bunsod ng pagpalya ng mahigit 30 power plant at pagbabawas ng produksyon ng 16 na iba pa.
0: Patay ang 2 trabahador matapos gumuho ang bahagi ng road excavation project sa Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas City. Ayon sa mga otoridad, 7 manggagawan ang nasa site ng mangyari. Ang insidente, 5 ang ligtas na nakalabas habang 2 ang natabunan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho. Tiniyak na water concessioner na may nilad na makikipagtulungan ito sa investigasyon ng mga otoridad.
1: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang electric vehicle taxi driver at 2 vlogger na sangkot sa nag-viral na robbery prank. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, posibleng maharap sa parusa ang driver dahil sa pakikipagsabwatan sa biking pang-hold up sa kanyang pasahero. Maaari na niyang deklarang improper person to operate a motor vehicle ang driver at kasilahin ang kanyang lisensya kapag napatunayang lumabag sa batas.
0: Sugatan ang 55 taong gulang na taxi driver matapos umalpok ang binabaneong sasakyan sa pader ng isang commercial establishment sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ayon po sa driver, biglang umanong nawalan ng preno ang taxi kaya nito kinabig pakanaan upang maiwasan ang isang sasakyan sa kanyang unahan. Nagtamo siya ng sugat sa tuhod at mga galo sa kamay habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente.
1: Arestado ang 19 na taong gulang na lalaki matapos bahulian ng kalibre 45 baril at mga bala sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Ayon sa pulisya ay sinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat mula sa concerned citizen na may armadong lalaki sa lugar. Isa sa ilalim sa forensic examination ang baril para matukoy kung nagamit ito sa ibang krimen at kung may lisensya ang suspect. Napag-alamang dati ng nasangkot ang suspect sa kasong theft noong 2023 at illegal na pagsugal. Ngayong buwan, nasa kustodina ng pulisya ang nasabing suspect.
0: Arestado sa loob ng isang hotel sa Parañaque City ang isang 43 anyos na loan marketing professional na wanted sa kasong estafa. Ayon sa pulisya ay sinasagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon sa kinanoonan ng suspect na si alias Belesio, residente ng Novaliches sa Quezon City. Dinakip siya sa bisa ng warrant of arrest mula sa Pasay RTC Branch 231 na may kaugnayan sa kasong estafa kung saan walang inirekomendang piyansa. Nakakulong sa Parañaque Police ang suspect habang hinihintay ang commitment order mula sa korte.
2: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 14 ang patay sa pagbagsak ng helicopter sa Ras Tanura City, Saudi Arabia. Pag-aari ng Aramco Oil Company ang bumagsak na helicopter at iniimbisigan ang sanhi ng insidente. Ilang araw pa lang na nagbubukas ang oil refinery ng Aramco sa Ras Tanura na 4 na buwang natigil ang operasyon dahil sa tensyon sa Middle East. Samantala, 5 ang patay sa pamaril sa State Germany. Inaresto ng German police ang 2 suspect at iniimbisigan ang posibleng motibo. Inabisuha ng mga otoridad ng publiko na umiwas sa lugar na pinangyarihan ng pamaril habang nagbabatuloy ang investigasyon.
2: Showbiz Balita! Balita!
0: Erica! Anong latest?
3: Chica morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Panibagong Pinoy Pride Moment ang handog ni Billy Crawford matapos tanghaling grand winner sa celebrity singing competition na Masked Singer Season 9 sa France. Sa grand finale performance, Nasungkit ni Billy ang kampyonato matapos maitago

0: hanggang sa huling yugto ng kompetisyon ang karakter bilang The Donkey. Ayon sa singer-host, espesyal ang karakter dahil iniaalay niya ito sa kanyang anak na si Amari. Sa Instagram post, nagpasalamat si Billy sa production team, sa mga sumuporta at bumoto sa kanya. Kabilang ito sa panibagong tagumpay ni Billy sa France matapos din niyang manalo sa French version ng Dancing with the Stars noong 2022. Sa iba pa nating chika sa umaga, mainit na sinalubong ang kauna-unahang motorcade ng upcoming series na Someone Someday. Todo abang ang fans ng mga bidang sina Catherine Bernardo, James Reed at iba pa sa kalsada ng San Fernando, Pampanga kung saan ikinasa ang primetime bida motorcade. Tiniyak naman ni Kat sa mga fans na hindi lang basta romance ang kanilang handog sa highly anticipated drama. Tampok din sa primetime bida motorcade ang cast ng seryeng Sigabo na pinangungunahan ng mga bidang sina Coco Martin at Julia Montez. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica!
2: Sports Balita!
3: Sa ating sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Ubiena nanalo ng gold medal sa Poland. Narito balitang kumpirmado. Ano pang sports balita? Ihatid natin big man ng DZMM. Elfred Dalt, Elfred! Good morning!
4: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo na ang gold medal si Pinoy pole vaulter EJ Ubiena sa outdoor tournament sa Poland. Na-clear ni Ubiena ang 5.72 meters sa kanyang second attempt para maungusan ng mga pole vaulter ng Great Britain at Italy sa gold medal. Ito ang ikalawang podium finish ni Ubiena ngayong taon matapos manalo ng silver medal sa Dusseldorf, Germany. Samantala, balik PBA si dating Gilas Pilipinas captain Jimmy Alapag. Si Alapag ang bagong head coach ng NLEX Road Warriors sa pagbubukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Dating naglaro sa TNT Tropang Texters at Gilas Pilipinas si Alapag bago nagsilbing assistant coach ng Sacramento Kings sa NBA.
1: At yan
4: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Elfred Dalde, DZMM.
1: Thank you!
3: Maraming salamat, Elfred Dalde.
1: O paano? Babay na!
3: O paano? Susunod na po ang greetings.
1: Yan.
3: Diba? Good morning, partner. Nakin ko si Sir Zosimo Gasmin. Pinapakongratulate niya kasi si, ano, si Reverend Father Among Harold Coronel de Guzman.
1: Ay, diba? Yung
3: ordination po niya.
1: Na-ordain na siya.
3: Last June 26, diyan po sa Our Lady of Fatima Parish, Hensonville, Angeles City.
1: Alam mo, si Father Harold,
3: noong
1: deacon siya, doon siya na-assign sa church namin, sa Kadinaba. O kaya kakilala ko.
3: Uy, congrats, Father. At syempre, happiest birthday, happy 85th birthday po, Miss Nathy Caparas. And happy birthday, Mr. Glendis Sembrano. Good morning po. At syempre, magandang morning din po sa lahat ng mga tao po dyan sa Cabuyo City, Laguna. Kay Nanay Ineng, good morning sa mga nag-message po sa ating Viber. Ito na po kay Sir Alex Faustino, kay Mary Phillips, kay Socorro Laarni, happy 40th anniversary DZMM. Team Pogi, always on monitor. From Cogio Antipolo, kay Elsie Balion Florentine, happy morning po, Robert and Steve. At syempre partner, batin ko lang ng good morning. Si Cheryl Beduria, mula po yan sa Cardinal Santos Medical Center at sa Sopsop Family. Kay Donna Sopsop, Desiree Sopsop, James Warren Sopsop. Pabati po yan ng aking tatay na si Marshall Lazaro. Good morning po sa Sopsop family. At syempre sa mga kawani at manisipan po nating tauhan dyan sa Bureau of Immigration. Good morning po sa inyong lahat. Pinababati po ng aking Uncle Jason Raz. Yan po sa BI, si Attorney Gregorio Gonzalez sa Diasa. Attorney Gregorio, happy happiest birthday po.
5: Happy birthday!
3: Deputy Chief po ng Board of Special Inquiry o BSI sa Immigration Partner. Happy birthday!
5: Happy birthday!
1: Sir, bekene men. Pansit lang. Pansit. Nanghingi ng pansit. At bati lang natin na magandang umaga ha. Si Father Jerry Oblepia. Magandang umaga po mula dyan, syempre, sa Dambana ng Nuestra Senora de

0: Dolores de Torumbas, sa Paki Laguna. Good morning po sa inyong lahat.
1: At syempre kay Leonard Jeffrey. Wala naman po yan sa Australia. Kay Kuyang J.R. Reyes. Aba, kape-kape with longganisa sinangag at itlog.
0: Sarap. Yun ang gusto ko. Yung longganisa, garlic, tapos crunchy, si no,
1: Kuyang,
0: partner?
1: Oo, si Kuyang J.R. Reyes ba yan? Hmm. Ay, baka titigim tayo yan for sure, partner. Sa Friday na agad. Di ba, Kuyang J.R.?
0: At syempre, good morning din po ha sa lahat na nakatutok sa atin sa DZFM Radio Patrol 630. Sa mga naka-transistor radio diyan, magandang umaga po sa inyo. Sa mga naglalayag at nakadala ng may dikit na transistor radio, nakikinig sa amin every day. Good morning po, ha? At syempre, magandang umaga sa mga bumabiyahe at nakikinig pa rin sa DZMM. Thank you very much.
1: Thank you
0: sa mga kaibigan po natin diyan sa Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado.
1: Oy.
0: O, yung sa mga nasa lobby, yung nasa hallway, yung nasa session hall. Ayan, ha? Counted kay lahat. At lahat ng every floors na meron, ha? Nang Senado, good morning po sa inyo. Hindi na kayo magtatampo niya lahat kayo. Binati ko, ha? Mukhang
1: matampuin nga yung mga tao doon, ha?
0: Sap! Si Sap, may meron kaming Sap doon. Eh. Sap! Tawag namin Sap, pakabait. Sap! Sa magandang umaga po.
1: Good morning kay Sap. At syempre kay Tita Lina ho, Tita Nono Damian, Tita Maria Dulce Orate. Good morning kay Darwin Cabalan, Asta Mimi, kay Maggie Dimanzana. Magandang morning po sa inyong lahat, kay Joe Gabriel at Leonard Jeffrey. Magandang morning!
2: Good morning!
0: O, paano?
1: 4:59 na po na madaling araw. Susunod na po ang Pasada Balita kasama si Daddy Johnson Manabat at
0: Christian, your source,
1: Yosores.
0: Bye! Ingat, happy ingat. Tuesday!
1: Happy Tuesday!
0: Tayong taho!
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, ang oras! 5:01 na pala.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Kalsada Balita.
1: Magandang morning, Pilipinas! Ngayon po ay June 30, 2026. Huling araw po ng Hunyo, araw ng Martes. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
2: Bangon! Gising na po muli sa mga may maagang pasok dyan, sa mga maghahanap ng trabaho. Ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita!
1: Level ng tubig sa Angat Dam malapit ng bumagsak sa critical level. Binabantayan ang low pressure area, posibleng maging bagyong Henry.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
1: Cellphone ban sa mga estudyante ipinatupad sa bayan ng Dumanhog sa Cebu.
2: 17 anyos na estudyante

0: Dagbantang mamamaril sa paaralan sa Batangas, paaralan sa Negros Occidental nakatanggap din ng bantang pamamaril.
1: At sa ating Pasada probinsya, ginang at tatlong anak patay sa pananaksak sa loob ng bahay sa Zamboanga del Sur. Muli, magandang umaga mga kapamilya. Hanggang alas 6 po kami ngayon ng umaga. Muli, ako po si Christian Yosores.
0: At ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita. Sa lagay po muna ng panahon mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Huli itong namataan sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar at tatawaging Henry kapag tuluyang maging bagyo. Inaasahang magdudulot ang LPA at habagat ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at pati na rin po ang habagat. Dito sa Metro Manila, mataas din ang pag-ulan simula tanghali hanggang hapon.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Mula yan kay Sir Alzar Aurelio ang ating pag-asa weather forecaster. Good morning, sir!
3: Ang low pressure area kanina alas 3 na madaling araw ay nasa coastal waters ng San Pascual, Masbate. Ang low pressure area natiling may chance na maging bagyo. At sa malaking bahagi ng bansa, makakaranas ng maulit na kalangitan, may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila at sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lalabing bahagi ng bansa, fair weather po tayo maliban sa isolated mga pag-ulan. Yan ating update mula sa pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio.
1: Pero isang tanong lang, Sir Alzar, itong LPA na posibleng maging bagyo ay gaano kalakas na ulan na po yung maaaring asahan ng mga lugar na yan?
3: Well, malalakas ang pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pag-uon ng lupa.
1: Alright. Maraming salamat si Sir Alzar Aurelio.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
0: Ay, naku, 5:05 na. Bangon, gising na ho. Tuloy tayo sa mga balita. Lalo pang bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na po sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna ng sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba rin ng National Water Resources Board sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 4 oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod po ito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Pinagpapaliwanag na ng Department of Energy ang mahigit 150 planta ng kuryente sa buong bansa na biglang pumalya o matagal ng palyado ang operasyon na nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas dahil sa serye ng yellow alert.
0: Mga mamang chefer, may oras pa. Meron pa kayong ilang minuto bago magtaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Tataas kasi ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. 1 peso and 65 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuhan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Ayon sa Energy Department, magkakaiba ang gastos ng oil companies kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, sapat pa sa loob ng mahigit 40 araw ang inventory ng diesel at gasolina sa bansa.
2: Pasada Balita!
1: 5:08 ang oras, iniimbestigahan ang dalawang personalidad kaugnay ng sinasabing banta ng pamamaril at pananaksak sa paaralan sa Batangas. Sa Batangas naman ngayon, kahapon sinuspindi ang physical na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubre ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamamaril o mananaksak ng kapwa estudyante. Kabilang sa tinukoy na person of interest ang grade 10 student at hindi pinangalan ng 20 anyos na lalaki. Hindi isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na gumamit ng peking pangalan ang estudyanteng nagbanta online. Pero iniimbestigahan din ang posibilidad na posibleng ginawa ang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan. I think kailangan din talagang suriin ngayon, partner, kasi imbis na matakot sana yung publiko, yung mga estudyante doon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, ba't parang mayroon pang sunod-sunod lalong mga insidente?
4: O, dapat eh, makaramdam ngayon ng kung bagay security ang mga bata, ang mga estudyante, dahil after nung nangyari sa Tacloban, dapat may improvement.
1: Oo. Dapat ano eh, ang nasa kamalayan ng mga kabataan ay huwag maulit to, huwag mangyari ito. And yet may mga nababalitaan po tayo na kung hindi man merong insidente talaga, meron na namang panibago pong mga banta. Saan kaya nagkukulang sa information dissemination?
4: Tulong-tulong po mga magulang, estudyante, mga teacher, syempre ang buong community.
1: Yes, at syempre tayo na rin po mga naghahatid na balita kung paano ibinabalita ng tama sa tamang paraan po nang hindi naman din mas nahihikayat lalo yung mga maaaring nag-iisip po ng mga gantong klaseng bagay.
4: Nagpatupad ng remote learning sa paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril. Ito pa isa sa social media. Nagdesisyon ng pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang physical na klase sa afternoon classes matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob kaugnay ng planong pagpapadala ng armas sa paaralan. Dahil dito rumisponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa investigasyon. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang authenticity ng screenshot at kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan.
2: Pasada Balita!
1: Nakitaan ng DSWD ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. June 22, tatlong estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng mga social workers. Hinihintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 binatilyong suspect na nananatili sa kustodiya ng DSWD. Nauna ng sinampahan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14 anyos sa salarin, aninsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
4: Nilinaw ng Manila Police District na maaring makulong ang 15 anyos sa binatilyong ng bato ng basag na bote sa lalaking gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila. Kasunod ito ng sinasabing pahayag ng binatilyo na hindi siya makukulong kahit saksakin pa daw niya yung biktima. Yun ang pagkakaintinding mali. Nauna nang kinumpronta ng binatilyo ang biktima hanggang sa batuhin ng basag na bote at saka tumakas. Isinuko ng ina ang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, pinagbantaan pa ang gasoline attendant. Ayon sa MPD, maaaring makulong ang binatilyo kapag nakitaan ng discernment o kakayahang unawain na ang pagkakaiba ng tama at ng mali. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
1: May pangamba ang Malacañang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bayan ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunlarin ang pagkatuto at konsentrasyon ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim po ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Hindi sa pagtatapos ng araw ng klase o ng linggo.
4: Talaga? Isang taon?
1: Isang taon mahuhold ang cellphone mo. Nilinaw ni Dumanhug Mayor Junjun Gica na walang kinalaman ng patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paaralan. Pero layo ng paghihigpit na solusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Hiningi na ng Malacañang ang opinyon ng Department of Education sa issue pero wala pang tugon.
4: Oras natin 5:13, tutulang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod ito ng panawagang tuloy ang ipagbawal ang larong Gorbax na gumagamit ng iba't ibang armas at karahasan. Sinabi ni Senador Bam Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media.
2: Pasada Balita.
1: Iginiit ng DILG na biktima rin ang iba pang manlalaro ng Ateneo Basketball Team. Kasunod ito ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipacolao Aurora. Nauna na ang inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law nang nag-resign na si Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na maaaring alisin sa listahan ng respondents at gawing testigo ang mga estudyante at utility worker na kasama sa pinaiimbestigahan. Inamin naman ni Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit kahit nagsimulang magtrabaho sa Pilipinas noong 2013. Pero nanindigan si Baldwin na hindi niya kailangan kumuha ng alien employment permit dahil isa siyang permanent resident sa Pilipinas. Una lang nagsilbi si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas noong 2013 hanggang maging bahagi ng PBA team, gayon din ang Gilas Pilipinas at maging coach ng Ateneo noong 2016.
4: Balita po tayo sa labas ng bansa, ligtas ang 40 Pilipinong tripulanteng sakay ng 2 barko na inatake ng Iran sa Strait of Hormuz. Kabilang dito ang 21 Pilipinong sakay ng Singaporean flag na MV Ever Lovely at 19 na tripulante ng Panamanian flag na MV Kiku. Ayon sa Malacanang, inaasahang makadadaong sa Singapore ang barkong sinasakyan ng mga Pilipino sa July 5. Nagbabala naman ng Iran na posibleng muling lumala ang tensyon sa Middle East kung magtatangka ang mga barkong ibahin ang ruta na dinaraanan sa Strait of Hormuz matapos ang anunsyo ng Oman sa alternatibong ruta.
2: Pasada Balita.
1: Gising, bangon, Pilipinas! Meron pong pasok ngayong Martes, ang oras natin.
4: Nanay, ang oras, tatay. Uy, longganisa, baka sunog na naman. 5:16 na po.
1: Longganisa na naman.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico, 6:00 ng umaga.
10: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
9: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
7: Nang 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita. Tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DC. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 40th anniversary.

0: sa Lunes. May tatlong araw ang bawat panig para magkomento sa kautusan na magsisilbing blueprint sa paglilitis. Sa pre-trial order, gagawin ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon ng Lunes, Martes at Miyerkules simula po sa July 6. Pero matapos ang State of the Nation address o sono ni Pangulong Marcos sa July 27, idaraos na ang impeachment trial tuwing alas 3 ng hapon ng Martes, Miyerkules at Huwebes. Filipino at English ang gagamitin depende sa utos ng impeachment court at availability ng interpreters. Samantala, pumayag na ang depensang buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio sa kondisyong dapat itong gawin sa executive session. Ayon sa House Prosecution Team, maaari nang markahan ang mga dokumentong nasa kahon na may kaugnayan sa ikalawang Article of Impeachment o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pero para kay House Prosecutor Laila De Lima, hindi kailangan ng executive session para buksan ang kahon. Kahapon, ipinakilala ang bagong batch ng private prosecutors na sina dating Supreme Court Spokesman Theodore Te, CPA Lawyer Arnold Labay at Attorney May Divinigracia at legal consultant na si Attorney Reynaldo Robles. Magsisilbi namang tagapagsalita at impeachment advisor ng prosekusyon si dating Congressman Robert Ace Barbers.
1: Sasampahan ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder o pandarambong sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Matatandang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Iginiit din ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidatong isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Nauna nang nagpalabas ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Marcoleta at Defensor.
2: Pasada Balita!
0: 5:22, gising bango na mga kapamilya. Plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng investigasyon sa maanomaliyang flood control projects. Naghain na ang Ombudsman ng motion to discharge sa Sandigan Bayan para kay Bonoan na naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ng dating kalihim sa mga iniimbestigahang kaso. Nais din ng Ombudsman na mapanatili ang mga testimonya ni Bonoan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes, chronic kidney disease, prostate cancer at acute coronary syndrome.
1: Ang oras po natin, 5:23. Ibinasura ang 1 bilyong pisong civil case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co at Quezon City Congressman Patrick Michael Vargas. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, hindi maa-actionan ng korte ang kaso dahil sa kabiguan ng complainants na magbayad ng filing fee. Disyembre, inihain ang kinatawan ng grupong United Peoples Against Corruption ang kasong abuse of rights at unjust enrichment. Ginamit na basihan ng report ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan sinasabing umabot ng halos 3 bilyong pisong alokasyon ng pondo para sa flood control project sa 5 distrito ng Quezon City na sakop ni Vargas. Isinisi naman sa mga sinasabing palyadong proyekto ang pagbaha sa Quezon City, partikular na sa Novaliches.
0: Natuklasang binayaran ng buo ang 16 million pesos na hospital information system ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ng dating Mayor Herbert Bautista kahit hindi pa naiinspeksyon ang software. Sa pagdinig sa kasong graft ni Bautista, humarap si City Legal Officer Carlo Austria kaugnay ng sinasabing maanomalyang pagbili ng hospital information system. Ayon kay Austria, mga gamit lang ang ininspeksyon dahil hindi pa available ang software para sa sistemang binili sa kumpanyang Geodata Solutions Incorporated.

0: Inabsuelto naman si Bautista sa hiwalay na kasong graft kaugnay ng pagbabayad ng 25 million pesos para sa pagpapakabit ng solar power system at waterproofing work sa city, sa Quezon City Civic Center Building.
1: Pinaiimbestigahan sa Kamara ang sinasabing illegal na shipment ng electronic at ng plastic waste ng Amerika sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagdating ng mahigit sa 200 container ng basura ng Amerika sa Subic Bay Freeport Zone. Nababahala ang makabayan block sa posibleng epekto ng mga delikadong basura sa kalikasan. Iginiid din ang makabayan block na hindi maaring maging basurahan ng mayayamang bansa ang Pilipinas.
2: Pasada Balita!
0: Sa oras na 5:25, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya!
0: Patay ang isang ginang at tatlong anak matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Josefina Zamboanga del Sur. Tadtad ng saksak sa katawan ang bangkay ng mga biktima, kabilang na ang tatlong minor de edad. Natuklasang sira ang bahagi ng dingding ng bahay na posibleng dinaanan ng mga sospek. Inaalam pa ang pagkakakilala ng mga sospek, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Sa Pampanga, apat ang patay sa engkwentro laban sa mga pulis sa Arayat. Rumisponde ang mga pulis sa Sumbong na nagpapaputok ng baril ang mga sospek. Sinita ng mga pulis ng grupo pero nagpaputok ng baril na nauwi nga sa bakbakan. Agad na matay ang mga sospek kabilang na ang sinasabing leader ng Gun for Hire Group habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng tatlo niyang kasamahan.
0: Sa Lanao del Sur, patay ang isang sundalo at guro matapos tambangan sa bayan ng Malabang. Sakay ng pick-up ang grupo ng mga sundalo mula sa fruit harvest harvesting activity ng pagbabarilin sa barangay Lamin. Agad namatay ang team leader ng mga sundalo habang nasawi rin ang babaeng guro matapos tamaan ng ligaw na bala habang nakasakay sa tricycle. Patuloy pang iniimbestigahan ang krimen.
1: Samantala sa Masbate, leader at ilang miyembro ng New People's Army sumuko. Balita mula Masbate, hatid ni Vince Villar!
3: Sumuko ang isang mataas na opisyal ng NPA at apat pa nitong mga kasamahan sa PNP at AFP matapos ang mapayapang negosasyon sa bayan ng Palanas, Masbate noong Linggo, Hunyo 28. Sa ulat ng Police Regional Office 5, ang sumukong opisyal ay Vice Commanding Officer umano ng Platoon 2, Kilusang Larangan 2, South Sub-Regional Committee 4, habang regular na kasapi naman ang apat nitong kasama. Isinuko rin ng mga ito ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang kalibre 38 pistola, homemade shotgun at caliber 223 rifle. Tinuro rin nila ang lokasyon na pinagtataguan ng iba pa nilang mga armas kung saan nakuha ang maraming mga bala, magazines na mga matataas na kalibre ng baril, ilang improvised explosive device, anti-tank mine type IEDs, rifle grenade, mga wires at mga sangkap sa paggawa ng pampasabog. Naniniwala si Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng PNP sa Bicol, na malaking kabawasan ito sa operasyon ng mga rebelding grupo at tagumpay naman ng PNP at AFP laban sa insurhensya sa Masbate. Nasa kustodiya na ngayon ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army ang mga nagsisuko para sa kaukulang disposisyon. Inasaang ipapasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP ang mga ito upang tumanggap ng tulong mula sa gobyerno para sa kanilang pagbabagong buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
1: Thank you, Vince!
0: Sa Siargao, 10 banyaga ang inaresto dahil sa iba't ibang paglabag sa immigration laws. Kabilang dito ang dalawang Israeli na overstaying na sa bansa at nagtatrabaho kahit walang work permit at visa. Dinampot din ang isang Moroccan, Australian, Nigerian, Lithuanian at dalawang Chinese. Dinala sa immigration office sa Maynila ang mga dayuhan na posibleng ipatapon sa kani-kanilang bansa.
1: Sa Isabela, mahigit 9 na milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo ang nasamsam sa Cagayan City. Sinalakay ang kwarto sa hotel kung saan nakumpiska ang mahigit sa 100,000 pakete ng sigarilyo. Walang naaresto sa operasyon at patuloy ding inaalam kung saan galing ang mga kontrabando.
2: Pasada Balita!
0: 5:29, gising mga kapamilya. At sa oras na yan, narito na ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Halos 1 milyong pisong halaga ng nasamsam na sigarilyo sinira sa Bataan.

0: mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Morning, Kuyang Rod.
1: Good morning, Christian Johnson. Nanguna ang Bataan Police sa disposal ng kompiskadong tobacco products na naipon sa serya ng operasyon sa probinsya. Halos 900,000 pisong halaga ng tobacco products ang isinailalim sa disposal bilang bahagi ng pagwasak at pagtupad sa Provincial Ordinance No. 6 Series of 2019, ang Comprehensive Anti-Tobacco Smoking Control Ordinance ng Bataan. Ang tobacco products, ayon kay Bataan Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, ay bahagi ng mga nakumpiska ng Bataan Police mula sa mga unauthorized tobacco dealer sa buong Bataan bilang bahagi ng intensified enforcement ng batas singil dito at lokal na ordinansa. Layunin ng hakbang na protektahan ang public health, pakikibahagi sa kampanya laban sa pagbebenta ng mga illegal tobacco products at para sa promosyon ng healthy environment para sa lahat. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon. 5:30 na, narito naman ang ating Metro Pasada.
2: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa carnapping sa Maynila. Inanghatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
3: Good morning, Christian at Johnson. Arestadong 46-anyos sa lalaki na sangkot sa pagtangay ng sakyan sa Barangay 108 sa Tondo, Maynila. Natunto ng suspect malapit sa kanyang bahay at sinilbihan ng arrest warrant ilabas ng korte sa Maynila. Inituring rin yung ikawalo sa top most wanted sa distrito ang hinuling lalaki. Nakapita ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
4: Okay, may bumibiyahe sa EDSA ngayon. Mga motoristang nasa EDSA, makinig ho kayo at nagtatanong bakit traffic. Eto na, matinding traffic daw po nararanasan sa EDSA dahil sa rally sa bahagi ng White Plains.
0: Aga naman.
4: Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, sino nagra-rally?
5: Johnson at Christian, sa mga kapamilya nating babiyahe sa EDSA ay nagmimistulang parking lot na yung ilang bahagi nga ng pangunahing kalsada na ito. Magsisimula yan southbound, no? Doon sa may pag-akit pa lamang ng Santolan flyover hanggang makarating doon sa may bahagi ng EDSA Ortigas. Northbound naman, doon pa lang sa may bahagi ng EDSA Shaw Boulevard ay matindi na rin yung sikip ng kalsada dahil sa volume ng mga sasakyan na naiipon doon hanggang makarating na yan doon sa may White Plains Avenue. Sa abiso ng MMDA, sarado na yung White Plains Avenue eastbound at westbound dahil nga doon sa isinasagawang rally. Ayon din sa MMDA ay may pagtitipon sa White Plains Avenue na aabot sa 500 rallyista na kanina pa lamang mag-alas 4 na madaling araw ay nagmarcha na mula doon sa may bahagi naman ng EDSA Corinthian. Inaalam pa natin na Christian at Johnson yung mismong pakay ng pagtitipon pero tulad nung June 28 na rally, kita natin yung mga rallyista ay nakasuot din ng puting mga damit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Pero Zeus, hindi pa tukoy kung yung mga nagpoprotesta dyan ay parehong mga grupo na nag-rally noong linggo or ibang grupo din.
5: Kita natin na tila ibang grupo ito, no? Dahil iba rin yung mga panawagan nila, iba yung nakasulat sa kanilang mga t-shirt. Doon pa lamang sa may bahagi ng EDSA Connecticut na nadaanan natin, Christian at Johnson, ang nakasulat sa kanilang t-shirt ay transparency and accountability. Tapos meron ding iba na may nakasulat na panagutin ang tunay na salarin. Yun yung nakasulat sa kanilang mga damit. Iba ito doon sa panawagan nung mga dumalo naman doon sa White Ribbon March.
4: Ay sino sila?
5: Kinukumpirma pa natin Christian at Johnson, ano? Pero yung nakuha nating impormasyon, patay na rin doon sa kanilang mga suot na damit, ay tila mga miyembro sila ng Iglesia ni Cristo. Pero yan nga, kinukumpirma pa natin ang kanilang pagkakakilanlan, yung mismong mga grupo na tumadalo doon sa rally ngayon sa White Plains Avenue.
0: So gano'ng katagal na yung traffic, Zeus, batay doon sa mga nakausap mo dyan na mga otoridad?
5: Ayon sa MMDA, bago pa mag-alas 4 na madaling araw ay may pagbigat na sa usad ng mga sasakyan. Pero kaninang 5:15 ay tuluyan na nga isinara yung bahagi ng White Plains Avenue eastbound at westbound dahil hindi na nagmadaanan ng mga motorista.
4: At Zeus, yan ba ay merong paabiso? May abiso ba na magkakaroon ng pagtitipo na ganyan or biglaan lang?
0: Lightning rally lang yan.
5: Tayo mismo, Christian at Johnson, ano, wala tayong natanggap na abiso na magkakaroon pala ng ganitong klase ng pagtitipon dito nga sa bahagi ng EDSA. Ngayon lamang natin ito nakita ng madaanan natin kaninang madaling araw.
0: Oh, pero may mga ano naman dyan, Zeus, mga tauhan naman ng MMDA o traffic na pumuesto na para tumulong sa mga motorista.
5: Tama kayo dyan, Christian at Johnson, ano, may mga tauhan na ng MMDA, maging mga pulis na nagbabantay sa lugar para magpanatili ng kayusan.
0: Alright, maraming salamat kay Zeus Legaspi. At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
0: Okay mga kapamilya, gising bango na po kasi narinig ninyo yung balita natin kanina. Mabigat ho ang daloy ng traffic north at southbound ng
7: pareho
0: EDSA.
7: Pareho pala, no?
0: Oo, kahit walang rally doon sa southbound, mukhang mabigat din po yung daloy ng mga sasakyan. Kaya po kung kayo'y nagmamadali ngayong Martes ng umaga, abay gumayak na po. Baka po mas matindi pa ang traffic mamaya.
7: Oo, kaya kung meron na may ibang po pwedeng daan, alternatibong route at hindi na muna dyan sa EDSA, maghanap na ho kahit nang hindi naman kayo maipit na rin sa traffic.
0: Saka ano naman eh, palagi namang naglalabas ng update ng MMDA, baka pwede nyo din i-check from time to time kung ano ang sitwasyon doon sa bahagi po ng EDSA na yan. Eh kung lumalabas pala na biglaan, kung walang permit, ano kaya, baka naman may pananagutan din yung grupong nandoon.
7: Ay dapat, una-una eh, allowed ba, bagay sabi nila, kung Freedom Park sa Limbawa ay pupwede naman, pero kung makakaabala naman sa daloy ng traffic, eh, hindi naman yata tama.
0: Matagal na rin, kung bago pa mag alas 4 ng umaga.
7: Para sa hour na.
0: Oo, tsaka parang natagal na rin, maghahalos 2 oras na rin na nakapwesto doon yung kung ano mang grupo po, yung nandyan, kaya pakibilisan din po siguro no yung pagkilos ng mga otoridad natin. Kasi pag inabot po tayo ng alas 6, alas 7 ng umaga, naku po, napakahirap po niyan. Lalong-lalo na po para sa mga motorista at commuter. Pati na nga lang po muna natin na magandang umaga ang ating mahigit 25 million viewers sa ating online. Maraming salamat po. Good morning, good afternoon, good evening.
7: At syempre yung ating mga listeners na nandyan po sa EDSA'ng nata-traffic, magandang morning.
0: Kapit lamang po at habaan po ng pasensya. Nako, pasensya na rin po dahil may mga biglaang ganyan, ano? Pero pasasaan po at pakakarating din kayo sa inyong destinasyon.
7: Eh, hayaan nyo at babatiin po namin kayo habang kayo naipit sa traffic.
0: Kada usad, good morning. Good morning po kina Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Pati na rin po si Ma'am Elsie Balion Florentine. Magandang umaga po sa inyo.
7: Ay, magandang morning din sa mga nakakakilala po kay Jefferson John Galvez. Kay Jefferson John Galvez na anak ni Tita Christy Galvez, abay nagbe-birthday po siya today.
0: Ah. Oy, happy birthday!
7: Huwag daw muna kayong magbe-breakfast at magla-lunch. Sagot na niya.
0: Matik, happy birthday! At pagbati rin ng belated happy birthday sa aking magagandang kaibigan na sina Chloe Hofana at si Angelica Bercasio. Happy birthday sa inyo!
7: Kaya pa kaibigan mo, hindi mo nabanggit eh, magtampo ha.
0: Bakit di mo kami binati kahit belated?
7: Hindi ba kami maganda?
0: Maganda rin kayo.
7: Ayun, lahat, hindi lang humababanggit ng lahat.
0: Happy birthday sa inyo. Pagbati rin kay Tandy Maano dyan sa Ortigas, magandang umaga. At kay Professor Gabby Lopez, good morning din po. At kay Dr. Alex Tensua ng Pateros, good morning. Siyempre, binibati rin po natin yung mga nagluloto. Ikaw ba, partner, tawataya ka pa sa loto?
7: Paminsan-minsan pagka naisipan, pagka yung halimbawa ay medyo malakihan ng wala pang tumatama, kasi feeling ko ako na yung tatama.
0: Malay
7: eh.
0: Mo naman, di ba? Malay mo naman. Makinig po kayo.
6: Kakaibalita!
8: Kakaibang balita!
0: Dahil nanalo po sa loto ang mag-asawa sa Amerika dahil sa tiket mula sa sariling tindahan.
7: Oh.
0: Sila ay may loto outlet.
7: O, ibig sabihin, tumaya sila sa sarili nilang tindahan.
0: Mm-hmm. Nakasanayan na ni Patricia at Gary Lange.
7: Ah, si Patricia?
0: Si Maring Patricia at si Paring Gary.
7: Wala, mo nga naman.
0: Hindi nagbabalita itong mga to. Nakasanayan na ni Patricia at Gary Lange na bumili ng isang lottery ticket kada araw. Isang araw, nanalo ang mister ng $100,000 o mahigit 6 na milyong piso dahil sa ticket sa pag-aaring tindahan. Nagmamadaling umuwi si Gary at ginising ang natutulog na si Patricia. Patricia, gising!
9: Patreng, sabi niya, tumama tayo sa loto!
0: Woohoo! Para ibahagi ang magandang balita. Gagamitin daw ng mag-asawa ang pera para sa pagbabayad ng utang at pag-restock ng paninda, kabilang na ang mga lottery ticket. Ano ba talaga kasi kalaki ang chances ano, na ikaw ang mananalo sa
7: merong,
0: loto?
7: Naalala ko merong binabanggit si Edson Guido dati dyan na parang napakaliit ng percentage sa dami ng taong pupwedeng tumaya at sa dami ng number combinations na pupwede. Talagang kapag tumama ka, talagang swerte ka.
0: Probability siya, di ba?
7: Yung probability ng 45. Natamaan mo yung combination numbers, no?
0: Kaya di ba, sa time na naging questionable din, yung may mga sunod-sunod na biglang nananalo ng mga loto. Pero confidential yung kanila mga pagbumuka. Mm-hmm. Kasi syempre, bawal naman ding ilabas, baka maging target eh.
7: Oo, dadami ka mag-anak, dadami kaibigan.
0: Sige lang po, taya lang po na taya sa loto. Masasaan po, baka manalo din po tayo. Ano?
7: Kung hindi naman kayo tumatay, huwag na kayo umasang tatama.
0: Huwag! Hindi na para sa inyo yan.
7: Ayun, para lang po yan sa tumataya.
9: Kakaibalita!
8: Kakaibang balita!
0: 5:40 ang ating oras. Maya-maya po ay kukumustahin natin ang lagay ng ating mga dam dahil po may binanggit naming item kanina na mukhang patuloy po ang pangbaba ng level ng tubig sa ating mga dam. Eh, ulan na ng ulan itong mga nakalipas na araw. Eh,
7: pero bumababa pa rin daw ang level ng tubig sa mga dam.
0: At pinangangambahan kasi ang maaaring maging epekto niyan ay dahil meron nga po tayong binabantay ang Super El Nino, baka naman po maapektuhan yung supply ng tubig sa ating mga bahay. Mamaya po makakausap muli natin ang NWRB, ang National Water Resources Board, kaugnay po sa pagbabantay sa supply ng tubig.
7: Kahit na yan eh, partner, parang pagtaya sa loto yung ano bang tawag yung cloud seeding operation, yung probability, hindi siya exactong 100% natatama yung tubig sa dam na manggagaling sa cloud seeding operation.
0: Oh, kasi kapag pinag-uusapan ng supply ng tubig, ang palaging suggestion, mag-cloud seeding tayo, mag-cloud seeding tayo. Eh wala pa ng kasiguraduhan din na kapag umulan nga dahil sa cloud seeding ay masasalok naman ng mga dam. Tataya at tataya rin po talaga. Gising bango na po mga kapamilya dahil 5:41 na ang ating oras. Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
7: At ako po si Johnson Malabat.
0: Diyan lamang po kayo.
9: Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado.
10: Ito po si Radyo Patrol Bert Gizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Super sa kastikan.
13: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
14: Tabla-tabla muna, tol.
12: Super sa katatawanan.
15: Okay na ba to? Ito pa!
12: Super pati sa pogi points.
16: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
15: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic!
12: Super sa lahat ng hanap mo!
17: For everybody!
12: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa Cine mo, hari ka rito!
18: Manatili po kayong nakikinig.
19: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang
9: sigurado DZMM. Papasada na ang Pasada Balita.
0: 5:44 ang ating oras. Nagbabalik po ang programa, ang Pasada Balita. Kasama niya pa rin, Christian Yosores.
7: At Johnson Malabat, bagamat ang sabi po ng NWRB, nagbawas ng 2 cubic meters per second ang water allocation sa ating mga taga Metro Manila, pero meron pa rin namang malakas na buga ng tubig sa mga gripo.
0: Pero kayo po, ah, balitaan nyo kami kung medyo pumupugak-pugak na po yung supply ng tubig sa inyong mga gripo, dahil kasama na po natin ang Executive Director ng NWRB, si Dr. Sevilla David Jr. Sir, good morning po. Welcome back po sa Pasada Balita.
7: Good morning po.
14: Okay, magandang umaga po, Christian at Johnson po sa ating mga tagapagkinig at tagapanood po ng inyong programa.
0: Opo, ano po yung nakikita nating dahilan, Doc Sevilla, doon sa patuloy pong pagbaba ng level ng tubig, particular na po dito po sa Angat Dam?
14: Sa ngayon po kasi, no, yung mga pag-ulan na nararanasan natin dito sa Metro Manila ay dulot na rin po ng habagat, ay hindi pa ito nakakarating o nakakaabot, no, doon po sa Angat Dam or yung watershed po, kasi nga po ang Angat Dam ay umaasa rin po sa mga pag-ulan para po ma-recharge dito, at wala pa ho mga pag-ulan na naranasan doon. Sa ganitong dahilan ay patuloy pa ho itong bumaba sa ngayon, at nasa 160.7 meters po ang huli nating tala na level po ng Angat Dam, na patuloy pa rin po bumaba sa ngayon.
0: Opo, at ano po ang critical level dyan sa Angat Dam? Kasi nabanggit po na malapit ng umabot sa critical level.
14: Opo, no? Sa ngayon po ang tinatagurin natin critical level, yung 160 meters. No? Yung po yung yan, yun po yung binabantayan natin. No? Mas maganda po sana hindi umabot sa ganung level. Kasi nga po, naman po, mas mapangalagaan natin, no, itong supply po na para po sa kababayan po natin. No?
0: Opo.
14: At yun na po, sa ngayon po, dahil patuloy na pagbaba ay nakikinita po natin kung wala po pangsyadong pag-ulan na aabot doon sa watershed ng Angat, ay itong mga susunod na araw po ay baka po umabot na, no, mas mababa, na bumaba doon sa critical level na 160 meters po.
7: Dr. David, pagkahuba bumaba pa sa 160 meters na critical level ikanyo, ano bang posibleng scenario nating mga taga Metro Manila kung water supply ang pag-uusapan?
14: Sa ngayon po, no, pagka mas mababa po kasi sa 160 meters, ay mas limitado na rin po yung supply na posibleng natin ibigay sa mga kababayan po natin dito sa Metro Manila. Katunayan po, ang NWRB sa ngayon po ay nagbawas na rin ng alokasyon para sa buwan po ng July, no, para in anticipation na rin po itong pagbaba ng level ng Angat Dam mula po sa 50 cubic meters per second, nasa 48 cubic meters per second. Ganun pa man, Johnson, ay ayon naman po sa pagkipagpalayan po natin sa NWSS, ay imamanage nila itong ganitong pagbabawas ng alokasyon sa kadahilan ng meron na rin po naman silang ibang napagkukunan, no, ng ibang supply ng tubig, no, kagaya po dito sa mga water treatment facilities dito po sa Laguna Lake at dito po sa may Paranaque at Cavite, no, at yun na po, ito pong NWRB ay pinagbigyan na rin po yung binigyan na rin po ng clearance sa NWSS na gamitin po itong mga deep wells po dito po sa Metro Manila.
7: Tama ba, Dr. David, na 48 cubic meters per second na lang ngayon? Kasi dati nung huli tayong nag-usap, ang ikamoy ibinawas ay 2 cubic meters from dating 50 na lang, then naging 48 na ngayon for July.
14: Tama po yun. Tama po yan, Johnson. At in fact, ngayon pa lang pong ano, ay inikayat na rin po natin ang NWSS, no, na for July po, kahit for July po ay 48 yan, ay sinabi na rin po natin na siya rin po naman ay kahit ngayong mga araw na to ay hindi pa umabot yung July, ay minamanage na rin po at binabawasan na rin po, no, yung pag-release po sa Angat Dam na umabot na po ng 48 cubic meters per second. Kaya sa ganitong banda po ay kasama na rin po, no, yung tinatawag natin mga pressure management, no, yung pagbabawas po ng pressure sa mga kabahayan po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon po natin na patuloy po bumaba yung mga level ng Angat Dam at maasa po tayo sa mga susunod na taon ay sa mga susunod na buwan ay dumating na po no yung mga pag-ulan na nasasampusan natin makapag-recharge po ng mga dams po.
0: Opo, pero kung ganoon po ang sitwasyon ngayon, Dr. David, na 0.7 meters na lang bago umabot doon sa critical level, dapat po ba or kailangan na po ba naming maghanda ng mga timba, ng mga drum para po magsimula ng mag-imbak din po ng tubig kung sakali pong humina pa ang supply?
14: Tama po yun. Noong pa man pong nalaman natin na kanilang abiso na may pangamba po ng El Nino at patuloy pa pong bumaba itong mga level ng mga dams po natin, ay pinapaigting na rin po natin yung kampanya natin sa mga kabahayan po natin o kababayan po natin na magtipid po ng tubig, no? Kasi nga po, para rin po makatulong sa paggamit o itong patuloy na pagbaba ng tubig ng Angat Dam. Kasi nga po, para po makatulong ay yung pong demand naman, no? Yung kung wala kong masyadong pag-ulan pa sa watershed,
0: opo,
14: ay mas maganda pong itong paggamit naman, no? Dun, kung paano natin siya gagamitin, doon naman po tayo siya sana nakikiusap, no? Para na maging mas responsable po tayo. At ito pong mga pag-ulan na nararanasan po natin dito sa Metro Manila ay mas maganda pong imbakin po natin. Kung hindi man po ito nakakarating, no, doon sa mga watershed po natin, particular po ang Angat Dam, ay pwede pong umabot yan sa kabahayan po natin sa pamamagitan po ng pag-iimbak, no, ng tubig at pwede po natin gamitin yan sa ibang pangailangan po natin sa mga bahay po natin na hindi naman nangangailangan ng treated water or potable water po.
0: Opo, pero sa forecast ninyo, Dr. David, mukha bang magpapang-abot naman yung kasagsagan ng ulan bago tuluyang bumaba doon sa critical level or mas mababa pa sa critical level yung tubig sa Angat?
14: Yan po, Johnson, ang sakasakluyan ay pinagtutulungan natin, no, with ibang mga sangay po ng pamalat kagaya ng NWSS na siya naman pong nangangasiwa sa distribution na i-manage po, no, yung ito pong mga pagbabawas na ginagawa po ng NWRP para sa alokasyon ay mas maganda pong kasama po yan sa pagmamanage ng supply natin at mapahaba po, no, yung limitadong supply po habang wala pa yung mga pag-ulan. Pero ganun pa man, kung nagkakaroon po tayo ng pagbabawas, ay nakikipag-unay po sa tayo sa NWSS na i-manage ito para naman po hanggat maaari ay hindi mabawa, maranasan ng mga kababayan po natin dito sa Metro Manila itong pagbabawas po na ginagawa natin sa alokasyon.
0: Alright, Dr. David, baka meron na lang ho kayong mensahe pakiusap sa ating mga kababayan para kahit papaano sa maliit na paraan makatulong naman na hindi nga masyadong masayang ang water consumption po natin hanggang sa dumating na okay na ulit ang supply ng tubig natin sa mga dam natin.
14: Opo, no? So ito pong panawagan natin sa mga kababayan po natin na pagtulungan po natin, no, itong kasalukuyang sitwasyon po natin na wala pa akong dumarating ng mga pag-ulan, no, dito po sa Angat Watershed na nagre-recharge po ng mga dams po natin, na mas maganda pong magtipid po, no, ng paggamit ng tubig, maging mas responsable po, no, at ito po mga tagas, no, sa ating mga kabahayan ay atin pong ayusin, no, kasi po napaka-importante po, no, itong mga matitipid natin tubig at ito pong mga pag-ulan na nararanasan po natin ay mas maganda po ay ipunin po natin ng tama at iimbak po ng tama para naman po hindi pagbahayan, no, ng mga insekto at hindi makapag maging threat sa kalusugan natin ay magagamit po natin at malaki po ang maitutulong nito sa kasalukuyang limitadong supply po sa mga dams po natin na patuloy po bumababa sa ngayon.
0: Alright po. Sir, Dr. David, maraming salamat po, no, at patuloy nating i-monitor yung level ng tubig sa mga dam. We hope kahit papaano hindi naman talagang tuluyang umabot sa critical level. Salamat po.
20: Salamat po, Dr. David. Ingat po kayo.
14: Maraming salamat po at magandang umaga po.
20: Thank you.
0: Tia Dr. Civilio David Jr. ang Executive Director ng National Water Resources Board, ang NWRB. Maghanda-handa na rin po kayo ng inyong mga galon, ng inyong mga drum kung sakali po talagang kailangang mag-imbak na ng supply ng tubig kung tuluyan pong bababa sa critical level ang supply dyan sa Angat Dam.
7: Ang maiaambag po natin siguro ay yung magtipid sa sarili nating konsumo. Una ay makatitipid kayo sa babayaran sa inyong water bill sa mga susunod na buwan. Nakatulong pa tayo na makapagtipid ng tubig habang hindi ho bumabalik sa normal na level ng tubig sa Angat Dam at maibalik yung supply ng irrigasyon na ating mga magsasaka dyan sa Bulacan, sa Rizal at sa iba pang parte ng Pampanga.
0: O maging responsable po tayo. Ano? Pero sa oras po na 5:54 ay balikan lang natin yung sitwasyon doon sa EDSA kanina, partner, kasi nga merong mabigat na daloy ng traffic. Kasama natin si Ma'am Susan Andino mula sa MMDA Metro Base. Ma'am Susan, good morning po sa inyo.
20: DZMM Traffic Update.
21: Hi Ma'am Susan.
22: Magandang umaga po.
0: Yes,
22: Sir
0: po.
22: Christian and Sir Johnson.
7: Good morning, ma'am.
0: Opo. Ma'am, sa monitoring natin, ma'am, kamusta ba ang sitwasyon dyan sa kahabaan ng EDSA, particular po sa may northbound sa White Plains?
22: Mabigat, sir, yung trapiko natin sa mga oras na ito dahil nga po mayroong pagtitipon dito po sa White Plains.
0: Opo. Saan po nagsisimula, ma'am, yung tukod ng mabigat na traffic?
22: White Plains po, White Plains.
7: Opo, hanggang saan na ho ang tail end ng traffic? Gano'n na po kahaba?
22: Yung northbound po, ang tail end, dito po sa Reliance.
0: Mm-mm.
22: Opo. Yung naman po ang southbound lane, nasa flyover na po ng Kamuning or Timog.
7: Mula
22: yung
7: saan?
22: Southbound lane po. Hanggang dito po yan sa Ortigas. Apektado po ng U-turn slot, yung po mga mag-U-turn pa southbound to northbound po, apektado po.
7: Ayun, kaya kahit na ang pagtitipon ni Kamo ay nasa northbound, apektado pati yung nasa southbound dahil yung mga mag-U-turn ay hindi rin makalusot.
22: Opo. Yun po yung problema po ng southbound natin, yung U-turn slot.
0: Opo, pero
22: yung mga paderecho naman po ng Makati, galing po ng southbound, wala naman po silang problema, dire-diretso po sila. Ang talaga lamang pong naipit is yung mga mag-U-turn po.
7: Opo. Ma'am Susan, yun ho bang mga nagtitipon ay nasa EDSA mismo o nasa White Plains Avenue?
22: Karamihan, sir, kasi nang nasa EDSA is yung pong mga sasakyan. Doon po nila ipinarada mismo sa EDSA.
7: Ang mga pagtitipon, yung mga tao nasa White Plains Avenue una,
22: opo.
7: Alam na ba ninyo kung sinong grupo yung nagtitipon na yan at meron ho bang abiso or permit request sa inyo na makapagprograma sila doon?
22: Wala pong coordination, sir, yung pagtitipon po nila. Grupo po ito ng Iglesia ni Cristo. Ang tema po nila is Transparency for Better Democracy.
0: Opo. So, noong mga nakalipas na araw, ma'am, wala silang pahiwatig sa inyo o paramdam na baka this week meron silang bigla ang pagpwesto po dyan sa EDSA?
22: Opo. Ngayong araw po, yun sa ngayong araw.
7: Opo. Mga anong oras po nagsimula? Anong oras na monitor na magdatingan yung mga membro ng INC doon sa White Plains?
22: Alas 4 po.
7: Di, hindi rin natin alam kung hanggang anong oras sila naririyan.
22: Opo, wala pa pong nagbibigay ng information po kung hanggang anong oras sila.
0: Opo. Yung mga tauhan po ninyo na nandoon sa ground ngayon, may naibigay na rin po bang impormasyon kung nagbanggit ba sa kanila yung mga nagpo-protesta kung hanggang anong oras sila po-pwesto, anong balak po nila dyan, hanggang kailan?
22: Wala pa po, sir. Wala pa pong nagbibigay ng impormasyon kung hanggang anong oras po sila.
7: Opo. So sa ngayon, umuusad ho ba ng kahit usad pagong man lang yung northbound and southbound or as in walang galawan?
22: Wala pong galawan.
7: Mariosa, paano yung mga papasok sa trabaho?
0: Oo.
22: Yun nga po, apektado po sila.
0: Saan po? Saan po particular sa bahagi ng EDSA White Plains ipinarada yung mga sasakyan? Sa mismo po bang kahabaan po ng EDSA o nakagilid naman sa kanto po ng White Plains?
22: Yung mula po dito sa Kurinchan or dito po sa Ortigas ilalim, nasa EDSA po yung mga sasakyan. Lalo-lalo na po dito sa parte po ng Kurinchan.
0: Oh, ilang lane?
22: Halos one lane na lang po yung itinara nilang may espasyo.
0: Mm-hmm.
22: Lahat po yun, okupado na po ng sasakyan.
7: Eh di kahit pa paano sana, kung merong one lane na itinira, yung mga nagtitipon na yan, uusad ng mabagal.
22: Dito po sa Corinthian. Pero pagdating po kasi ng White Plains, sarado na po.
7: Dahil occupied nila ang buong lanes ng EDSA?
22: Occupied na po nila.
1: Ilang lane nga po ba ulit, Ma'am Susan, ang northbound?
22: Nasa 4 to 5 lanes po yung northbound.
1: Kasama na po doon yung busway?
22: Hindi po, sir. Dito lang siyan sa mga private.
1: Oo.
22: Kasama doon sa 4th lane yung bike lane.
1: Mm. So kung 4 to 5 lanes ang available dapat, ibig sabihin tatlo doon ay okupado ng mga nakaparad ng mga sasakyan?
22: Opo, opo.
7: Adi bus lane lang palang umuusad ngayon?
22: Opo.
7: Sige, pagtulong-tulungan na lang muna siguro at baka pwedeng pakiusapan o gawa ng paraan, ay kawawa naman yung mga naipit sa traffic na wala namang kinalaman sa pagtitipo na yan. Una, wala ikanyong abiso sa inyo.
22: Kung makakapag-divert po sila, lalo na po yung northbound, kung nandito po sila sa parte ng Ortigas intersection, pwede po silang kumanan, papasok po ng Meralco Avenue. Diretso po ng C5. Bye-bye lang po nila yon hanggang kung makarating po sila ng Katipunan or Bonnie Serrano po. Para makalabas po sila ng EDSA Santolan or Aurora Boulevard po.
1: Opo.
7: Ay, yung mga nasa southbound, anong po pwedeng alternatibo?
22: Yung mga nasa southbound po, na padiretso, yung magdediretso, pwede po silang kumana ng Connecticut, papasok po ng Ortigas, Green Hills, labas po sila dito sa may intersection po, ay sa bagay traffic din po. Bye-bye na lang po nila yung sabagay, mapuro matraffic po ngayon, sir, kasi may pasok po yung estudyante.
1: Sa
22: mga looban.
1: Kahit mga inner roads po, traffic din.
22: Opo, traffic din. Kasi yung galing nga po ng Pasig, palabas po ng EDSA, mabigat na rin po yun. Tapos yung nagagaling din po ng San Juan, na mga kakaliwa naman po palabas ng EDSA, mabigat na rin po yun. Ganon din po yung show, yung nagagaling din po ng Pasig, palabas po ng EDSA, mabigat na rin po yun kasi lampas na po ng show intersection yung buntot po. Nasa Reliance na po.
7: Ma'am Susan, maraming salamat po sa advice ninyo. Baka siguro sa mga susunod na programa ay makikipag-ugnayan ulit kami sa inyo para naman yung mga naka-monitor sa atin ay alam kung saan po pwedeng gumalaw, kung po pwede pang gumalaw at maghanap na ibang po pwedeng daan.
1: Alright po, yan po si Ma'am Susan Andino mula sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po. At least meron ng idea yung mga kapamilya nating mabayahe pa rin po. Palabas pa lang po ng bahay at dadaan sana dyan sa EDSA. E paano? 6:01 na, baka matraffic din tayo.
7: Kaya kung po pwede ho, ika nga ay hindi pa naman kayo napapasubo doon sa areyang yan ng south and northbound lane ng EDSA sa White Plains area, maghanap na po kayo ng ibang po pwedeng daan kahit medyo malayo-layo. Dahil baka kayo maipit sa traffic, hindi na kayo aabot sa inyong mga trabaho on time.
1: North at southbound ang apektado.
7: Yung mga pa-north.
1: Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin. Muli ako po si Christian Yosores.
7: At ako po naman si Johnson Manabat. Konting lamig lang ng ulo ha. Konting lamig ng ulo. Ika nga, wala na ho tayo magagawa sa ngayon ha. Pero yung mga traffic enforcers may magagawa kung i-clear po yung parting yan ng EDSA.
1: Magmaneho po ng maayos. Merong
7: biglaang
1: rally doon sa may White Plains. Wala kaninang alas 4 ng madaling araw.
7: Walang abiso ha.
1: Mukhang ganun ang lumalabas kasi walang abiso, walang permit. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye!
7: Bye!
2: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: Ano ba? Gising na, bango na, wakey wakey, 6:03 in the morning, it's Tuesday!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Good morning!
1: Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Let's go, let's go, let's go! Late na tayo! Arriba-arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga maiinit na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Inimbisigahan ng dalawang personalidad kaugnay ng sinasabing banta ng pamamaril at pananaksak sa paaralan sa Batangas. Kahapon po sinuspindi ang pisikal na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubre ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamaril at mananaksak ng kapwa-estudyante. Kabilang sa tinukoy na person of interest ng grade 10 student at hindi pinangalan ng 20 anyos na lalaki. Hindi po isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na gumamit ng pekeng pangalan ng estudyanteng nagbanta online. Pero iniimbestigahan din ng posibilidad na posibleng ginawang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nagpatupad ng remote learning ang paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril sa social media. Nagdesisyon ang pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang face-to-face classes sa afternoon classes matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi po ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob kaugnay ng planong pagdadala ng armas sa paaralan. Dahil dito, rumesponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa imbestigasyon. Sa ngayon, hindi patukoy ang authenticity ng screenshot kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan. Samantala, nakita naman ng DSWD ng discernment o may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22, 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gadzalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng social workers. Iniintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 pinatilyong suspect na nananatili sa kustudiya ng DSWD. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi po kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Ilang ulit na po kami nag-imbita sa Philippine National Police para sana bigyan tayo ng tip. Ano ba ang gagawin mo kung ikaw ay nagkaroon ng encounter? Meron na ngayon. Mamaya, tama po yan. Antabayanan ninyo, ha. Ano ba ang gagawin mo? Paano ba ang diskarte niyan? Pag ikay naka-encounter ng juvenile o di kaya ng minor na gumagawa ng isang bagay na medyo labag sa batas. Pero alanganin, nag-aalangan palagi yung ating mga kababayan. Anong gagawin natin pag niresbaka natin o pinatulan natin? At teka muna, baka tayo ang madali sa ilalim ng batas. Ayan po, bibigyan tayo ng tip mamaya ng taga-Philippine National Police. May pangamba ang Malacanang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bayan ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunla rin ang pagkatuto at concentration ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Kukunin talaga, hindi na ibabalik. Kaya maganda siguro yung walang cellphone habang may klase. Kumbaga, lagay natin lahat sa isang lalagyan, yung cellphone ng mga bata, wala, no cellphone during classes. hindi yung kukumpiskahin mo tapos ibabalik mo pagkatapos na ng school year. Eh, teka muna, may silbi din naman yung cellphone, di ho ba? Sa ilalim ng pulisya, ibabalik po yung nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Ayon kay Mayor Gun-Gun Gika, abay walang kinalaman ng patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paaralan. Pero layo ng pag-iigpit, nasolusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maganda ang pulisya pero hindi patiyak kung akma ang parusa. Hihingi naman o hiningi ng Malacanang ang opinyon ng Department of Education sa issue pero wala pang tugon hanggang sa ngayon. Punta muna natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:09. Una sa pila si Tresha Lindo. Merong pagtitipon po dyan sa liwasang Bonifacio. Go Tresh! Kaninong grupo?

0: po yan.
1: Good morning, Alvin. Bago pa nga mag-alas 6, maraming individual na ang nagtipon dito sa may liwasang Bonifacio sa Maynila. Tikob yung bibig nila, Alvin, nang sinubukan natin kausapin yung ilan sa mga realista, ayaw lang bagitin kung anong grupo sila galing, kung ano yung pinaglalaban nila ngayong araw o kung hanggang anong oras sila mananatili dito. Pero doon sa LED screen na nakatayo doon dito sa area, may music video naka-flash doon. May nakita kong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo naka-flash doon sa screen. Kaya posibleng INC nga yung nagtipon dito. Katotohanan, pagbabago at hustisa yung naririnig kong tema sa kanta na pinapatugtog ngayon dito. Bukod doon sa nabanggit kong LED screen, Alvin, may malaking stage na kasalukuyang sinaset up dito. May mga malaking speaker. Ayan, so yung dalawang LED screen nga na nabanggit ko. Kahit maulan ngayon, Alvin, mukhang handa sila. Kasi sa napapansin ko, may mga ilan, may dalang camping chairs. Yung iba dito, gaya sa side ng liwasan. Dito muna sila sumilong, Alvin, dahil medyo maulan ngayon, umaambon. Ito lamang yung, kumbaga parang pinaka, may silong itong mga puno dito. Dito sila nag-set up ng mga camping chairs sila na mga sapen. Yung iba nakakapote, meron ding dalang payong. Wala tayong nakikitang police na nakadeploy dito sa lugar. Karaniwan dito sa may tapat ng post office sila nakatayo. Pero
0: gano'ng karami, Dres?
1: Wala tayong eksaktong datos, Alvin. Pero sa estima ko, kahit merong 100 plus yung nakatayo dito ngayon, bago 6 a.m., Alvin, ang dami ng tao. Ayan nyo ba, nakaupo dito.
0: So mga mahigit 100?
1: Mahigit 100 sa tingin ko, Alvin. Ha, pero wala pa tayong nakikita, nahihingin or nabibigay sa atin na confirmation mula sa MPD. Tsaka kung meron bang nilakad na permit. Doon sa pagkakaalam ko, isa kasi sa mga Freedom Park itong liwasang Bonifacio, kumbaga hindi na kinakailangan ng permit para makapag-set up dito. At yan muna latest mula dito sa liwasang Bonifacio. Balik sa'yo, Alvin.
0: So wala pang programa, Trish?
1: Yung naririnig nating detalye doon sa mga bulong-bulungan lang dito ay around 8 a.m. magsisimula yung programa. Hindi nga lang natin alam, Alvin, kung tatagal ba ito buong araw lamang o posibleng tumagal ito ng ilang araw, yung ilang oras, kumbaga buong araw lang ba o tatagal ng ilang araw yung pagtitipon nila dito, kung meron bang mga mag-o-overnight. Yan yung hindi pa natin ma-confirm kasi, Alvin, iwas talaga sa mga tanong yung mga nakakausap natin dito. Ayaw humarap sa media kahit yung iba nating nakakasamang media dito. May mga napapaulat pa, ibang kasamahang media kanina raon madaling araw ay pinapaalis yung ibang members ng media. So far, wala pa ako nakitang mga parang big personalities na pupunta dito.
0: Bakit pinapaalis yung media? Hindi, kung yan ay Freedom Park, kung ikaw ay may karapatan na pumunta dyan at mag-rally o di kayo magpahayag ng damdamin, o edi mas may karapatan din yung media na mag-cover kasi Freedom Park, ika mo yan eh.
1: Mm-hmm. Alvin, hindi din natin mahi talaga yung pinakapaliwanag sa kanila kasi ayaw talaga magsalita, Alvin. Eh. Wala tayong makausap dito. Ayan, may mga ilan pang mga dumadating. Walang pati din dating ng mga tao, Alvin, yung ilan. At in terms naman sa traffic din pala, madagdag ko na rin, light to moderate na yung traffic. Kung manggagaling ka sa may Quezon Bridge, galing Quezon Boulevard, papupunta ka dito sa may tapat, madadang ka sa tapat ng Iwan sa Bonifacio, sa may Hidden Garden, papunta yan sa may Padre Burgos Avenue. So far, ayan yung sitwasyon. Light to moderate yung traffic. Kanina bago mag-6 a.m., di naman apektado yung traffic. Pero ngayon, dahil posibleng rush hour, ay may konti ng pagbagal sa usad ng mga sakyan.
0: Naambun ba dyan?
1: Alvin, maulap, maambon. Kanina, pumusta yung ano eh. Yung ulan ngayon tumila na lamang ulit kaya yung iba sa mga lumahok ngayon dito muna sa mga puno sumilong.
0: Sige, pabalikan kita maya-maya. X to Trish.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trish Salindo. Sunod po natin si Jesus Legaspi kasi po meron po sa Maynila, meron din sa EDSA. Malapit po dyan sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Nandun po si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
2: Alvin, mag-alas 4 pa lamang na madaling araw kanina, nagmarcha na yung danda mga realista mula EDSA Corinthian Northbound hanggang dito yan sa EDSA People Power Monument sa tala ng MMDA. Nasa 500, yung nakilahok sa marcha na dumiretso dito sa White Plains Avenue. Kinumpirma sa atin ng pulisya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.

0: ang karamihan sa mga nagrarally pero hindi pa nila matiyak kung may kasamang iba pang grupo. Ang mga nagtitipon, nakasuot ang puting t-shirt na may nakasulat na transparency and accountability. Ang ilan naman may bitbit pa mga banner ng karatula na may nakasulat na panagutin ang tunay na salarin. Nakabantay na dito sa lugar yung mga pulis para magpanatili ng seguridad. Alvin, patuloy na nadaragdagan itong mga nagtitipon sa People Power Monument na yung ilan ay lula ng mga tourist bus. Sa ngayon, inaayos pa nila yung entablado. Dinaanan natin doon sa may bahagi ng White Plains, sabi no kanina, kung saan inaasahan magpoprograma yung mga ralista. Wala pa rin sa kanila, Alvino, na tahasan nagsasabi kung ano talaga yung pakay ng kanilang pagtitipon. Sa ngayon, sa lagay ng traffic dito, Alvin, ay pinadaan na sa EDSA busway yung mga motorista, kaya isang linya na lamang ng kalsada yung nadaraanan magmula doon sa may bahagi ng EDSA Corinthian hanggang makalagpas dito sa may EDSA White Plains o Corner White Plains dito nga sa may EDSA People Power Monument, northbound yan, ano? Dahil napuno na ng mga tao itong kalsada, kaya talagang masikip yung usad ng mga sasakyan. Southbound naman, Alvin, halos walang paggalaw mula dun sa may bahagi ng EDSA Connecticut hanggang makarating dun sa may intersection ng EDSA Ortigas Avenue. Yung mga magpupunta dito sa may bahagi ng People Power Monument, umiikot na lamang dun sa mismong Ortigas Avenue hanggang dito sa may Temple Drive para makarating dito sa may bahagi nga ng White Plains Avenue. Sa ngayon, Alvin, ganito yung sitwasyon. May mga rallyista dito na nasa mismong kalsada at habang dumadaan yung mga sasakyan ay sumisigaw sila, kumbaga parang bilang pakikisa o nais nila makiisa doon sa kanilang panawagan na ngayon nga ay hindi pa rin nila tahasang tinutukoy kung ano. Pero ang nakikita rin natin dito, Alvin, ay may mga flag nga ng Iglesia ni Cristo, watawat na iwinawagayway at napuno na rin, parang nagmisulang parking lot na rin itong mismong bahagi ng EDSA sa may corner ng White Plains Avenue, punong-puno ng mga bus at mga service vehicle na ginamit para maghatid ng mga rallyista dito mismo sa lugar na ito.
1: Saan yung traffic nagmumula, Ikamo, at yung mga sasakyan ba nila ay pinark nila sa kahabaan na ng EDSA?
0: Kita natin yung mga sasakyan nila, Alvin, nakaparada doon pa lang sa may bahagi ng Temple Drive, nakaparada na doon hanggang makarating ng White Plains Avenue, magkabilang kalsada, nakaparada na. Makalabas dito sa EDSA, nakaparada pa rin. Dito sa may kanang bahagi ng kalsada, northbound, nakaparada yung mga tourist bus. At hindi na rin, kahit pa ginawang paradahan, Alvin, hindi rin talaga madaraanan na halos ng mga motorista dahil napuno na rin talaga ng mga tao yung kalsada, kaya sa bus lane na lang dumadaan lahat. Mapa-EDSA carousel man o pribadong sasakyan.
1: So ibig sabihin yung bilang, abot na ng 1,000 sa ngayon dyan sa area mo kasi kay Trish dun sa Liwasan, daan-daan. Dyan sa EDSA People Power Monument, 1,000-1,000 na ba yung mga tao, yung mga nagkikinis-protesta?
0: Alvin, wala mga tayong eksakto pang datos sa ngayon, ano? Pero parang gano'n na nga, ano? Tila isang 1,000 na ito dahil lang pinagbabasihan natin dito yung bilang ng mga nagtipo ng White Ribbon March. Parang halos ganun na rin karami yung mga nagtitipon dito ngayon.
1: So, ibig sabihin, ito ay biglaan, Zeus. Walang abiso galing sa, o papunta sa MMDA, galing sa mga nagrarally. Kung baga hindi sila nag-abiso, biglaan lang.
0: Tama. Na may nakausap tayong mga MMDA enforcer kanina. Nagulat sila, no, mga bandang alas tres na madaling araw kanina nang magkaroon ng ganitong klase ng pagtitipon sa may bahagi nga ng EDSA Corinthian at nagmarcha patungo dito sa EDSA People Power Monument. Maging yung mga pulis na nakausap natin kanina, sinabing biglaan din talaga ito. Wala silang natanggap na abiso patungkol sa pagtitipon na ito.
1: Sige, kontakin mo rin si General Torre o di kayo mga taga-MMDA, papano ka mo yung diskarte kasi may pasok ngayong araw. Ano po? Nakakaawa din po yung mga maaabala na siyempre bawal po malate. Ano po?
0: Hello,
1: Ano pa, no? Ano yun, Zeus? Naputol na si Zeus. So, hindi ka ako ipatawagan natin yung MMDA para na sa ganun

0: Puntahan natin si Arnel Ozay Tagonel.
1: Yes, Alvin, hawak na ng Batangas City Police ang estudyante na nagbanta na mamamaril sa kanyang eskwela na nagresulta ng suspension ng klase sa Batangas City Integrated High School kahapon. Ayon kay Lieutenant Charme Ama, Public Information Officer ng Batangas City PNP, natukoy na nila ang 17 anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may mga nakapost pa umano itong may hawak na baril. Mayroon din anyang dating record ng pananakot sa social media ang estudyante kaya madali nila itong natunton.
2: Dahil po sa maagap na pagkilos po ng otoridad, so natukoy na po ang 17-year-old natin na child in conflict with the law bilang person of interest. So kailangan agad po siyang isinailalim sa mastong assessment at intervention sa pakikipag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office o CSWD o alinsunod sa umiiral na alintunin ng Juvenile Justice and Welfare System.
1: Samantala, Alvin, tuloy na ang pasok ng mga estudyante ngayong araw matapos matiyak sa assessment ng PNP at school officials na wala nang banta sa mga mag-aaral maging sa mga guro ng paaralan. Matatanda ang sinuspend din ang paaralan kahapon ng pasok matapos makatanggap ng impormasyon sa social media ng paaralan kung uko sa banta ng grade 10 student na babarilin niya ang mga estudyante na nasa grade 7, 8, 9, and 10 dahil sa pambubuli umano sa kanya. At yan ang balitang
0: kumpirmado. Muna, Arnel, si anong motibo ng bata at ano ang magiging parusa sa ginawa niya?
1: Alvin, ang motibo lumalabas sa investigasyon ay binubuli umano siya nung nasa grade 7, 8, 9, and 10. Kaya siya gustong gumante sa pamamagitan ng pamamaril. Ngayon sabi nitong si Lieutenant Sharon Ama, ang PIO ng Batangas City PNP, nasa kustudiya na ng CSWD yung bata at doon gagawa ng assessment at intervention sa ilalim ng CSWD.
0: So ibig sabihin, hindi pa malaman kung totoo yung allegation ng bata o baka prank lang dahil ayaw niyang pumasok dahil may exam?
1: May possibility rin ganun, Alvin. May tinitingnan din nilang angulo sa ganun na rason ng bata.
0: Oo nga. Anyway, thank you nila. Maraming salamat. Extra, please.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozayta, DCMM.
0: Maraming salamat, Arnel Ozayta. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga. Sabi nung isa, parang tulog yung boss. O nga, namamalat ako, no? Naku, mukhang nagbabadya po. Tuesday pa lang naman. Martes pa lang. Pagod na yung boses. Oh my goodness, hindi po pwede yan. Kailangan natin bumawi. Dahil hindi pwedeng tutulog-tulog yung boses natin sa ganitong oras. Kailangan pang energy. Hindi pwedeng walang energy, ha? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Ganun din si Ted Kuha. At si Paolo Baden ng Virac Catanduanes. Magandang umaga din kay Ambassador Francis Chua. At of course, kay Dr. Angelo Librojo. Lightning rally daw ba yung si EDSA nung grupo? Hindi, sabi nga raw, Iglesia ni Cristo, ano po? Kaya pinatatawagan po natin ang MMDA para malaman pa paano diskarte mo ngayon kung yung napuno na ng sasakyan, nagpark na doon sa EDSA mismo hanggang sa White Place, hanggang sa Temple Drive, ay meron mga sasakyan po ng Iglesia ni Cristo, anong diskarteng gagawin? Lalo pa nga't yan ay biglaan at walang paabiso po sa mga otoridad. Ituloy natin ang mga balita sa oras na 6:22. Tutulang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod po ito ng panawagang tuluyang ipagbawal ang larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinabi ni Senator Bob Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Sinasabing maraming pag-aaral ang nagsasabing walang kaugnayan sa video games ang insidente ng pamaril sa mga paaralan. Nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan po ang panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media. Ay, teka muna, may pahabol. May naiwan! Kaya hindi pwede maiwan si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
1: Good morning, Alvin. Umabot sa 30,000 pamilya ang nakatanggap na ng libreng bigas sa ilalim ng free rice program.

0: program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zambales. Ayon kay Zambales, Provincial Consultant Engineer Mariano Domingo, malaking bahagi ng mga ipinamahaging bigas ay ani ng mga local farmers bilang inisyatiba ng provincial government na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mabili ang kanilang ani. Halos 20 kilong kada pamilya ang naipagkaloob sa halos 30,000 benepisyaryo kung saan higit sa 636 na metriko tonelada ng bigas ang naipamahagi ng Provincial Social Welfare and Development at maging ng Provincial Government. Prioridad na nabigyan nito ang mga may kapansanan, disability, senior citizens, solo parents, parents ng mga undernourished children at iba pang vulnerable sector. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Maraming salamat, Manong Rod Eason.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ano'y sabi ni Dr. Libro, may magpasalabat ka raw. Oo nga, ano po. Dr. Mario Festin, magandang umaga. Ganon din si Honey Reyes at si June Villa ng Koh Samui sa Thailand. Ann Bustamante Calumardi, good morning din. Lagay po muna tayo ng panahon patuloy na binabantayan ng low pressure area na posibleng maging bagyo. Kaya pala maulan sa labas. Uli po ito namataan sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar at tatawaging Henry kapag tuloy ang maging bagyo. Inaasa magdudulot ang LPA at habagat ng pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas. Dito po sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng pag-ulan simula tanghali hanggang hapon. Samantala, lalo pang bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Hindi po kasi nasaswak yung ulan dun sa bunganga nung dam yan, oh. Dapat ganun na lang, Lord. Pag may ulan, diretso na kagad dapat sa Angat Dam. Lang sa ganun ay ma-replenish po ang tubig po sa Angat Dam. Eh kahapon sumadsad sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bagya ring bumaba ang tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Hindi dapat yung iulo ninyo dito, yung 48 na lang. Para narinig ko sa interview kanina ni na Johnson at ni na Christian, binaba pa sa 48. O yun ang, naku po, pag may 48, meron na yung ano, may mga areas na babawasan yung pressure at may mga areas na makararanas po ng water interruption. 48 na lang eh, 50 yan dati. Nandun na po sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba na rin ang National Water Resources Board sa 50, hindi nga 50, 48 na lang narinig ko eh. Parang dinadownplay pa ng NWRB yun. Siyempre, dinadownplay nila kasi may impact po yun sa ating mga consumer. So dati 50, ngayon ang alokasyon ay 48 cms cubic meters per second. Alamin ninyo sa inyong concessionaire kung anong epekto niyan, ha? O binaba nga po sa 48 ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 50 cubic meters per second. Sa oras na 6:27, Congressman Roman Romulo ng Pasig City Lone District sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday morning.
3: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals.
7: For details, visit www.tourism.gov.ph.
8: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
10: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
9: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
2: Gising Pilipinas.
3: Teka muna, balikan po natin yung EDSA. Bago si Congressman Romulo Conks, saglit lang ha. Si Zeus Legazpi kasi may follow-up. Kasama na si Police Major General Anthony Aberin, ang Regional Director po ng NCRPO. Go Zeus!
4: Yung kapang kababayan. Alvin, dito nga tayo ngayon sa EDSA People Power Monument kung saan kasama natin si Police Major General Anthony Aberin Jr., ang director ng NCRPO. Narito ang kanyang teenage, ano, makakapanayam natin siya ngayon.
5: Pangyayari po ito ngayon.
4: May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So, kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga, alas 3 ng madaling araw. Na-receive natin. Na-receive natin yung information about it.
5: Isang major thoroughfare, isang pangunahing daanan dito sa EDSA. Eh dito sa Metro Manila itong EDSA at ngayon ho ay hindi na nadadaanan. Ang concern ng marami, paano papasok yung ating mga kababayan? Ano ang plano po ninyo, General Aberin, sir?
4: Tama po kayo dyan. Kanina, mas malala po kanina dahil talaga pong nagkaroon ng standstill yung traffic dito na parahan. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, nakiusap tayo sa kanilang leader na sana yung mga kasama nila ay mag-move ng konti. Nang sa ganun, may puwang kung saan pwedeng makadaan yung ibang motorista. And as of now, kahit pa paano, may nakakadaan po ngayon.
5: Oh.
4: General, ang tanong lang po nung ilan sa ating mga kababayan ay paano nangyari po na parang biglaan po ito? Meron po pang permit? Ano pong mga grupo yung nagtitipon dito ngayon, General, sir?
5: Kanina,
4: habang kausap natin yung liderato nila, sinabi nila na wala nang permit. So
5: sa bayan kay Pampari,
4: wala pong permit yung rally.
5: Sir,
4: kamusta naman po yung so far sa crowd estimate natin? Kanina, 500 as per MMDA. Ngayon, sir, kamusta po yung ating dami ng mga nagpupunta? Lalo't dumarami pa, parang yung iba po isa kayo ng mga buhay.
5: Yung crowd estimate po, hindi ko po masabi yung exact. Kasi hinintay ko po yung nagpalipad ng drone kung ilan po yung ano. May sistema po kasi dyan sa pag-estimate ng crowd. So we will just update you on the crowd estimate.
4: Uh-huh.
5: But may mga camera naman. Makikita nyo naman siguro kung gaano karami ito.
6: General, yung ating anchor, si Anthony Tabernat.
4: Alvin, yan nga, no? Yung paliwanag ni Police Major General Anthony Aberin na biglaan din talaga itong rally na ito. At kinumpirma niya kanina na yung mga nagtitipon dito, yung mga miyembro nga ng Iglesia ni Cristo. Kanina naman ay sinabi niya rin na ang patuloy yung kanilang effort ano para madaanan pa rin itong bahagi na ito ng EDSA White Plains Avenue. Ang naging diskarte nila ay pinadadaan nga yung mga motorista dito sa may bahagi ng EDSA Busway habang may isa pang linyang binibigay para naman doon sa mga emergency vehicle na ang ginagawa naman ng ibang mga dumidiskarteng motorista ay sinasabayan ito yung mga nakamotor. Ano. Yan yung pinakahuling
3: siguro dito. Zeus, tanungin mo pagkatapos mong mag-report ngayon kasi mukhang may nag-interview na kabilang istasyon na, no? Tanungin mo si General, ano ang instruction? What is the instruction from the higher headquarters? Yan ba ibubuwagin? Yan ba tatanggalin ba lahat ng mga sasakyan na nakahambalang dyan sa EDSA? O paano? Paano ang diskarte ng mga otoridad?
4: Tama ka dyan, Alvin, ano, may kapanayam lamang siya na ibang istasyon, pero tatanungin natin yan sa kanya pagkatapos niya magsalita dito ilang segundo lamang mula ngayon. Ano?
3: Babalikan kita, Zeus, ha? Babalikan kita dyan.
4: Marami salamat, Alvin.
3: Pag meron, ha?
4: Marami salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMF.
3: Thank you. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Stop by nangyari. Naka-report agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30.
3: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta na kaagad natin si Congressman Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City. Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. At Vice Chairman naman ng House Committee on Higher and Technical Education. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Romulo.
7: Good morning, Alvin. At lahat ng nakikinig po sa atin, magandang umaga po sa ating lahat.
3: Buti po, nasa bahay pa po kayo. Hindi pa kayo naalis. Naku, maiipit kayo kung galing kayong Pasig. Papunta dito sa QC.
7: Yes, ngayon po lang nabalitaan nga. Nung nakikinig po ako sa balita po ninyo nung binabanggit ninyo na medyo traffic. Again po, no? Sana ma-resolvehan kaagad yung issue ng traffic.
3: Opo, hindi po kasi nag-abiso eh. Pakumaga lightning, yung diskarte nito. Bigla-bigla na lang po nandun asang katerbang tao na kaagad. But anyway, hindi yan yung topic natin, Congressman Romulo. Kayo ba ay nakontento? Napanood ko po yung portions ng hearing with the Department of Education kahapon. And it appears to me na ang diskarte lang ay magkakaroon ng mandatory bag inspection at yung maglalagay ng CCTV. Kayo ba'y nakontento sa ginawang hakbang ng DepEd pagkatapos po ng shooting sa Tacloban?
7: Well, sa totoo, Alvin, katulad binanggit natin sa DepEd, talagang marami po silang kailangan sigurong protocols na buksan. Pero sa totoo, Alvin, kung meron tayong isang malaking takeaway talaga dun sa committee meeting kahapon, nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Importante po talaga. Kasi ano na po tayo eh, talaga multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng unang-una ng mga pamilya, nung sinasabi nga nila yung PTAs, ano, yung law enforcement. Pero sa totoo, dapat mas masinsinan po yung mga protocols na gawin rin ng Department of Education. Katulad po, sinasabi natin, sabi nga nila, ang coverage nila ay yung inspection ng bag, yung CCTV. Pero nakita po natin, the past few days, marami rin po ang mga nababalita ng mga nahuli o naudlot ng mga tangka, sabi yung mga tangka dun sa ating iba-ibang paaralan. Dahil nakita po dun sa mga social media pages o sa Facebook, kaya importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi Apo, wala na tayong magagawa. Ito talaga ang environment that we live in right now. Eh.
3: So, klaro ba sa inyo, Congressman Romulo, yung protocol na sinasabi ng DepEd o kailangan pa itong pagandahin, hasain, puliduhin? Kasi hindi masyadong malinaw eh. Nasa sinabi lang nagsasalita doon, di meron daw silang protocol, meron daw silang aksyon. Pero parang hindi ako nalilinawan sa sinasabi niya.
7: Tama ka, Alvin. Sa totoo, no, hindi yung protocol na meron sila right now ay medyo yung simple lamang, ano, yung ingress-egress lang, no, yung egress ng eskwelahan na siguruhin nila na safe mag-inspect sila doon. Pero alam po natin na medyo defensive na po yun. Ang kailangan, meron rin po sila mga proseso o protocol pagdating po yung yung sinasabi ng telesafe. Maganda rin po yun. Pero aside from that, talagang the world we live in now, meron talagang social media na nagaganap at meron talaga mga nagsasalita doon na dapat kahit papano ay meron silang protocol na malaman in the event na merong makabasa, makapansin ng mga hindi pangkaraniwan na mga nasasabi o napopost doon. Kasi yun palang red flag na yun eh. So kailangan po talaga ay mag-adjust, mag-adapt ang protocols ng DepEd dito sa nangyayari na sa tunay na buhay, kung ano talaga the world we live in, which is partly, meron na talagang malaking parte pala ang technology na talaga, yung social media.
3: So what do you suggest, Congressman Romulo? Ano mga bright ideas niyo dyan sa Kamara na pwedeng i-execute ng Department of Education para, kasi posibleng mangyari po ulit yun eh. Mangyayari at mangyayari po ulit pag wala po tayong ginawang measures para sa mga kabataan. Ano po?
7: Katulad ng binanggit namin kahapon sa kanila, importante po dito ay meron silang meron silang proseso o protocol para pwedeng may magsabi sa mga school authorities kung meron silang napapansin dun sa community o kaya dun sa mga naka-post online na pwedeng makaapekto sa mga paaralan, sa mga estudyante, teaching and non-teaching. Pangalawa, dapat po ay paigtingin na po nila at siguraduhin nila yung paglalakas ng pagpapalakas nung ating tinatawag na mental wellness program. Kasi lahat po yan, whether it is bullying, wala pa naman pong, hindi pa naman tapos ang investigation, ano? Whether bullying yan, or whether yung sinasabi nila na yung living environment nung mag-aaral ay medyo kailangan ma-improve, lahat po yan, makokonnect natin sa mental wellness. At pag mental wellness ang pinag-uusapan, kailangan meron mga eksperto, meron mga pwede magbigay ng tamang gabay. Ang mga pamilya po, kailangan talaga mapulong rin po talaga ng ating DepEd at siguraduhin po nila na on board at alam po ano yung nangyayari sa mga pamilya. At pang-apat po, no, yung koordinasyon sa local government units. Alam natin na parte po ang superintendent ng ating DepEd at yung local mayor sa pinatawag na local school board. Doon pa lamang mas mabilis po makakagawa rin sila ng mga aksyon, makahingi ng tulong sa local government para masigurado po na iba-ibang programa matulungan ng DepEd para ma-reach out po yung community, yung mga families at yung safety po ng ating mga campuses.
3: Talking about physical security, kaya ba ng budget ng DepEd na lahat ng mga pampublikong paaralan ay lagyan ng isa o dalawang gwardiya at maglagay ng mga metal detector? O hindi kakayanin ng budget? Masyadong malaking gastos pag ginawa natin yan, Congressman.
7: Sa sariling budget po ng DepEd, ano, yung MOE nila, whether dun sa central office, sa SDO nila o kaya sa paaralan, alam natin na hindi kulang po yan. Pero katulad ng binanggit ko kanina, ang superintendent po ng Department of Education ay co-chairperson ng local school board.
3: Mm-hmm.
7: Kung saan merong separate funds po yan, yung tinatawag na special education fund na sa tulong po ng local, ng LGU, ay pwede po, katulad ngayon po, yung mga security guards, karamihan po niyan, alam ko, provided po yan ng LGU using the SEF funds. So talagang sa totoo po, no, kailangan talaga ng magkatulungan. Pero kahit magsama po yan, sa totoo, sa ngayon, tingin ko hindi may mga lugar na hindi pa rin naabot yung, hindi nila kakayanin na sagutin lahat po ng kinakailangan para sa safety measures. Kaya kailangan silang, katulad ng sinabi nila kahapon, merong koordinasyon dun sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, katulad yung law enforcement, yung PNP. Kailangan po talagang may close coordination po yung principal superintendent kasi kailangan po nila yung police visibility kahit sa labas lang para makita po na sinesecure po yung lugar. Kasi talagang sa ngayon, meron talagang mga maraming magulang, maraming estudyante teaching, non-teaching na medyo pakiramdam po nila hindi safe eh. Kaya Apo, kailangan po talaga na paigtingin po nila yung koordinasyon sa iba-ibang departamento.
3: Kung, may datos ba yun kung ilang paaralan, pampublikong school ang may gwardiya, ilan yung wala?
7: Well, nabasa ko po ano ang sinasabi po talaga ng Department of Education. Kasi we have about 45,000 campuses, ano?
3: Mm.
7: Ang nang nakita ko po na minimension ay humigit kumulang, hindi man umabot po ng kalahati o even na sabihin natin kahit 1/4 na na-provide ng national central office. Kaya konti talaga, kaya ang ginagawa po nila, humihingi talaga ng tulong doon sa barangay para sa mga volunteers doon sa yung mga tanod at sa LGU po para masuportahan po yung needs nila sa security guards.
3: So, paano yun kung wala pang 1/4 na mga public school ang may gwardiya?
7: Ang na-provide po ng na-provide ng DepEd ng MOE para sa gwardiya.
3: Ah,
7: kaya kung merong gwardiya, yung katulad dito sa NCR po, sa pagkaalam ko, karamihan po dyan, provided po yan by the LGU using the local school board, yung sa SEF funds.
3: Eh kasi mayayaman po yung mga, kagayang Pasig sa inyo, halimbawa, may pera yan, yung Pasig kahit papano. Eh papano kung 5th class, 6th class municipality na hindi na kayang mag-alat ng budget? Ano po?
7: That's why ang ginagawa nila, ang intindi ko po, ay humihingi talaga sila ng tulong kahit sa barangay, yung mga tanod, volunteers po, meron pong mga parang multiplier forces sila, yung mga magulang po ay humihingi rin sila ng tulong para ma-secure yung lugar. Kaya talagang importante talaga yung coordination nila sa iba-ibang ahensya katulad law enforcement.
3: Opo.
7: Kasi yung mga kapulisan ay nakakatulong rin na nagbabantay din sa labas.
3: I have 3 minutes left, Congressman. I wonder ano po yung thoughts ninyo tungkol doon sa debate sa pagpapababa ng age of criminal liability. Ano po, you are with the education sector for a long, long time, Congressman. Ang tutok ninyo, education, ano po, and basic education at that. Sa palagay mo, masusolve ang problema sa pagpapababa ng age of criminal liability?
7: No. Alam natin ang totoo, ang bata, inosente po yan. Ang bata, sumusunod lang sa nakakatanda. Payag po ako na buksan natin yung juvenile delinquency law. Tingnan po natin saan pwede ma-fill in yung gaps. Pero ang bata po, sa totoo po, no, alam naman natin lahat, inosente yan. Alam natin na minomold pa po yung karakter niya, yung values niya. Kaya kung ano nakita niya sa nakakatanda, kung ano narinig niya sa nakakatanda, yun po talaga yung magiging gagayahin niya. Kaya importante po dito gabay. Pero tama po yun. Alam na natin na matagal. Pinag-uusapan naman po yan kahit sa labas eh. Maraming binabanggit dyan na yung mga petty offenses. Ang sinasabi minsan dyan, ang gumagawa raw po dyan, minors. Pero hindi naman gagawin ng minor yan kung hindi talagang either may sindikato po behind that or ay talagang hindi tama yung gabay. Kaya siguro ang kailangan natin masigurado ay ano yung liability ng mga sindikato o kaya yung mga nakakatanda na hindi nagbibigay ng tamang gabay. Pero yung bata mismo, alam natin ang totoo, inosente yan.
3: So hindi kayo naniniwala, Congressman, na tayong dalawa, halos magkaparehong henerasyon natin, iba yung bata noong panahon natin, iba naman daw yung bata ngayon. Kasi ngayon kahit 9, 10, 12, 11, iba yung pag-iisip because nga daw po sa impluensya ng social media, Congressman.
7: That is correct. Iba talaga ang bata ngayon. Pero baka ang dapat nating tingnan yung gabay na binigay sa kanila kasi ngayon iba na rin po yung kinakaharap ng ating mga kabataan. Ngayon merong social media. Sa totoo po no, dati po nung high school ako wala namang mga mall talaga eh. Wala talagang uuwi ka lang sa bahay. Ang channels nga sa TV napakakaunti pa noon. Ngayon wala rin namang wifi noon, ngayon po iba yung kinakaharap ng kabataan. Kaya sa totoo tayo mga nakakatanda, lalo na yung mga magulang, kailangan talaga, alam ko, maraming magulang, may mga solo parent, may mga magulang na pareho nagtatrabaho, nanay at tatay. Pero may responsibilidad tayo sa kabataan, sa mga anak natin. Yun ang katotohanan na dapat i-accept natin ang katotohanan na iba yung challenges nila, kailangan nila ng mas maigting na pagbibigay gabay. At nandiyan rin po, that's why yung gobyerno po, yung ating Department of Education, DSW, kailangan talaga maging proactive rin, aggressive. Kasi meron tayong principle talaga na yung parents patriae, na talagang dapat ang gobyerno andyan dyan para sumuporta sa magulang at sa kanilang mga anak yung mga pangangailangan.
3: Opo, may pahabol kong, I understand, dun sa hearing kahapon, lumitaw din yung anggulong hinahalo, yung SPED. Yung para sa may mga special needs, ano po, sa regular class. Ano ba, dahil wala ng kwarto, kulang na sa resources, kaya pinaghahalo. Pwede ba yung pinaghahalo-halo?
7: Meron po kasi tayong bagong batas, yung Inclusive Learning Resource Education. Sa ilalim po ng bagong batas na ito, ang importante, may assessment. Pagkatapos ng assessment, kung merong napansin na merong learner with disability, kailangan gawan po yun ng individualized education plan para malaman po, pwede po ba siya mabalik sa regular classes or mananatili siya dun sa SPED or ILRC. Ang nangyari po dito ay medyo nag-skip. Hindi po dumaan ng assessment, hindi rin po dumaan ng walang ginawang individualized education plan. Kaya ang nangyari, inclusive lang, hindi po pwedeng ganoon eh. Kasi ang importante po doon, malaman po natin, ma-assess properly kung merong nakita na may bata na kailangan ng may disability o kailangan ng special na tulong. Kailangan po yung assessment muna. E na-skip po yun eh. Napunta ka agad po sa inclusive ka agad without passing through the essential steps na assessment and individualized education plan.
3: Sige, Kong. Hanggang dyan muna tayo, Kong, ha. Maraming salamat po sa oras nyo at mabuhay po kayo dyan sa Pasig City. Maraming salamat po.
7: Thank you. Have a good day po.
3: Maraming salamat si Representative Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City at Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. Pinatatawagan po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Makausap na rin, kaugnay po dito sa biglang merong kilos protesta na ang sabi ay galing sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Pero bago siguro yung PNP, kausapin na natin yung dating PNP chief na ngayon po ay General Manager ng Metro Manila Development Authority, si GM Nicolas Torre III. Magandang umaga po sa inyo, GM. Si Alvin po ito.
1: Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
3: Kayo ho ba'y nagulat at bigla na lang may malakihang rally pala dyan sa EDSA Ortigas?
1: May mga naririg-dirig tayo at ito nga ay natuloy na nga. Yes po.
3: At paanong diskarte, GM? Kasi ngayon, nakakaabala na po eh. Ang dami na pong naabala, may mga papasok po sa opisina. Ay del Martes po ngayon, paanong diskarte ng MMDA?
1: Well, una po ay nakikipag-ugnay tayo sa security forces natin. kung sa PNP at sa EFP kung paano ang gusto nilang diskarte dyan at liaisoning at kausapin ang ating mga nagrarally. Pero sa ganang MMDA ay nag-a-adjust na kami ng mga barriers natin at basta binibigyan natin ng gusto nating bigyan ng free egress itong mga hindi naman kasali sa rally. While nirerespeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga sa loobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman na maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali diyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito.
3: Tama po yan. Ano po? So gaano na po katindi ang abalang dulot ng pagkilos na ito sa ngayon? Kasi kanina may reporter na po kami diyan, tumukod na po eh. Ngayon, habang nag-uusap tayo, 10 minutes before 7 in the morning, gaano katinding abalan na po ang idinulot niyan?
1: Medyo mabigat-bigat na po at medyo mahaba-haba na ang traffic at aabot na sa iba-iba pang mga areas ng Metro Manila. Kaya gagawa natin ang paraan at dalawang bagay yan, pakipag-usap at pagkatapos physical na mga tulong dito sa mga barriers natin dito sa EDSA.
3: So dapat po, ang ideally, wala dapat naka... bakit ba siya nabarahan dahil sa tao o nabarahan dahil pinarkingan nila yung gilid ng EDSA GM?
1: Mga van kasi ang gamit-gamit nila eh. So iniwan nila doon kanina sa EDSA sa harap ng Corinthians Gate. At doon nagsimula ang pagbagal. Sa ngayon, nung magbagal na, ang mga tao naman ay naglakad na sa kalsada, kaya lalong bumagal. Kaya yun na nga, kailangan nating maayos at maalis muna yung mga illegal parking sa EDSA dahil hindi naman talaga pwedeng barahan natin ang EDSA.
3: Pero yan, kaya na ng nasa puder na ng MMDA GM, ano? So, tatanggalin po, yan ang diskarte, tatanggalin yung mga nakahambalang na mga, o kahit nakapark na mga sasakyan, kahit maayos pa yung parking mo, hindi pwede dapat nagpa-park sa EDSA.
1: Wala po talaga sa EDSA. This will be in coordination with the other government agencies. Ano? Tingnan natin kung ano ang... Kasi may mga direct talagang naatasan dyan na maglayas sa kanila. Magang layasoning dyan is nasa ibang agencies kasi. So, kung ano man ang magiging desisyon, kung tatanggalin, andyan ang equipment sa amin, andyan ang manpower, pwede namin kaagad execute yan.
3: Po, opo. So sa ngayon, GM, nasang stage po tayo? Nasa pakikipag-usap pa muna tayo?
1: Sabay-sabay naman po yan. Ngayon, nagsisimula na tayo magtotowing dahil pinaposisyon na lang natin ang ating mga sasakyan para nasa posisyon na tayo para magtowing.
3: Ah, so sinimula na po yung towing. Akala ko kasi, usap muna, kusan yung tanggalin yung mga sasakyan nyo. So wala na, tapos na tayo doon. Towing activity na, sinimula na yung pagtutow ng mga sasakyan.
1: Sabay-sabay na po yan kasi priority talaga ngayon dapat ma-open dahil marami yung pupunta ng kanilang mga trabaho tapos nauulanan pa sila. May mga ulan pa dyan ngayon na nangyayari. So medyo kailangan na talagang priority muna yung publiko. Saka natin pag-usapan kung ano talaga ang gusto ng mga nagra-rally para lahat ay mapagbigyan naman.
3: Pero yung
1: mag-rally, magpahayag, okay po yan. Pero may mga gusto namang mag-trabaho at pumasok sa opisina, eh dapat sila ay makapasok at makapagtrabaho rin.
3: Ano po bang patakaran, General? Dapat may permiso muna mula sa LGU o sa MMDA bago ka makapag-rally sa area na yan ng EDSA, ano may EDSA White Plains? Ano bang street yun, yung papuntang White Plains?
1: Talaga pong kailangan yan. BP880 po yan eh. Sa Assembly Act ng Public Assembly yan eh. So, kailangan covered yan ng BP880. Ngayon naman, maintindihan natin kung basta ang gusto ng mga kababayan natin na sila ay magrarally, nirerespeto natin yan. Gawin lang sa loob ng, within the bounds of the law. Kasi last weekend, meron din namang nangyari na rally.
3: Hindi tama.
1: Naman nagkaganyan.
3: Pero yun naman, well-coordinated yun.
1: Yes po. So, ganito naman, lahat naman, we are a nation of laws. Hindi tayo maggagalaw ng wala sa batas. So, ito ay nasa batas. May mga batas na dapat susundin, sana mag-comply ang lahat.
3: GM, nabanggit mo kanina na may intel na ganyan. Ano po? Paano ba ang objective at na nakarating sa inyong intel report? Ano raw ang gagawin ng ganitong grupo? Kasi kamo may inkling na kayo eh. At nangyari nga po today. Anong pakay?
1: Palagay ko po ko yung intel na yan. I'm not in the position to tell that. Pasensya ka lang sa Alvin, ha?
3: Hindi, sige lang. Okay lang.
1: Iba tayong dapat ng mga otoridad na magsalita regarding that matter. Kasi hindi ko naman sigurado kung tamang narinig ko o hindi. Eh, nagkataon lang na ito na. May nangyari nga. So, paki-direct na lang sa tamang agency ang mga tanong mo regarding that matter.
3: I understand, General. Naintindihan po kita. Ano po? So, in as far as the MMDA is concerned ngayon, paano po yan? Nandiyan na sila. Parami ng parami na GM. Anong gagawin ng MMDA?
1: Opo. Eh, yun po. Kung ano po ang support na kailangan ng ating ibang agencies, andyan ang equipment sa amin, andyan ang tow truck, andyan ang tao, andyan ang mga cones, para maproteksyonan din ang mga nagrarally from the hazards of the road. At pagkatapos, ang ating mga gusto namang pumasok at gusto magtrabaho, ay makapasok naman at makapagtrabaho sa kanilang mga, sa makapunta sa kanilang mga pupuntahan.
3: Ibig sabihin po, ang objective natin sa ngayon is to clear. I-clear ang area na yan para maging free ang daloy ng traffic sa papuntang northbound. Pati ba southbound apektado, General?
1: May epekto po sa southbound, ha? Dahil may mga spillover, dahil may mga nag-U-turn galing sa north, papunta doon sa lugar nila. So mag-U-turn yon doon sa ilalim ng Ortigas flyover.
3: Tama.
1: So medyo apektado po kasi kahit na southbound na sila, eh babalik din sila sa northbound doon sa ilalim ng Ortigas flyover. So tutukod talaga yun pag ganun ang mangyari.
3: Opo. So ang immediate objective natin, maklear ito? Kaya bang i-clear yan bago mag-alas 8, General?
1: Tingnan natin, we are doing our best to clear this area. No?
3: Sige, General, hanggang dyan muna. Naintindihan ko po kayo, don't worry about it. Ilaan natin sa PNP yung mga pang law enforcement na tanong. Ano po? Mabuhay kayo, Opo. General.
1: Maraming salamat din, sir.
3: Thank you. Mabuhay ka si GM Nicolas Torre III ng MMDA. Siyempre, dating PNP chief po yan. Pero nag-defer po sa PNP. Eh, dapat may guest tayo, di ba? Yung tagapagsalita po ng PNP. Biglang nagkaroon ng emergency meeting. Kasi nagulat sila, nabigla sila na mayroon palang kilos protesta on a Tuesday at hinambalang po at iniwan yung mga sasakyan doon sa haba ng EDSA. Eh syempre, bawal po mag-park sa EDSA dahil yan ay main thoroughfare, kaya ay van pang iniwan at saka mga malalaking sasakyan doon sa gilid po ng EDSA malapit sa Corinthians. At yung kilos protesta ay nandun papasok papuntang White Plains. Ano po, ha? Anyway, tuloy muna natin. Ay tumaas na naman po presyo ng mga produktong petrol, yung 1 peso and 65 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaiba ang gasto sa mga oil companies, kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw sa presyo o ng presyo ng petrolyo kada linggo. Ang problema mo naman ng pag may price range, naturalmente, ang mga negosyante, yung mga oil companies, di siyempre yung pipiliin po nila, oil price hike, hindi ihuba. Alam naman pipiliin nila yung rollback. Kaya siyempre kita po ang importante sa mga yan, hindi ihuba. Maintindihan mo naman. Samantala, libre na po ang makakapaglipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI simula bukas. O dapat gayahin ng ibang bangko itong diskarte po ng BPI. Dapat naman talaga pag ganyang transfer electronically, wala nang bayad. 10 pesos po ang kasalukuyang transfer fee ng bangko sa InstaPay transaction, habang 50 pesos naman sa PesoNet transfer. Ayon sa BPI, line itong gawing mas accessible ang digital banking para sa kanilang mga customer. O sa ibang bangko dyan, beke naman, ha? Baka naman pwede po na wala ng bayad, hindi ho ba? Agay nitong si Mark Hernandez. Sabi ni Mark Hernandez, pakibati mo nga yung favorite tita namin, Tita Agnes Aguirretan. Very happy, happy birthday. Na ngayon po ay nakabakasyon sa Espanya lang naman. Wow, ang daming pera. Pa-Espanya lang. Kami hanggang Espanya, Maynila lang. Eh. Dr. Mario Festin, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Honey Reyes na nagpapa-attendance. Punta naman natin yung ating ex, si Jeji Job. Pakisabi po kay Congressman Romulo ay hindi po sila umalma sa pagtanggal ng PE sa senior high school core curriculum. Oo nga po, eh, no? Actually, maraming issue pag education yung pinag-uusapan. Kaya lang po, ang mas importante ngayon ay yung tungkol po, yung related po sa karahasan. Ano po, sa totoo lang nakalulungkot na marami pa po tayong mas mabibigat na issue. Sa totoo lang yung mapupurol yung utak ng mga estudyante o di backseat na naman. Dahil siyempre, unahin natin yung physical security ng mga bata, yung physical safety po ng mga bata dahil nga po doon sa Tacloban shooting. So, mababawasan na naman yung atensyon tungkol doon sa una nating tutok na ang dami pong mga, paano ba sabihin, hindi masyadong masakit. Ano po? Yung matanda na, matanda na in a sense na medyo paganit na. Wag mo nga kung nagpa-pout-pout ka ng bibig mo, ha? Nagbabratinela ka na naman, ha?
8: Eh, bakit tamang-tama nung pumasok ako, sabi mo, yung matanda na?
3: Hindi, ibig sabihin yung mga bata kasi medyo may edad na, oo, hindi pa marunong magbasa at umintindi ng klase.
8: Pwede, eh
3: yun, back burner na naman yun. Kasi ang tutok na naman natin ngayon, yung physical safety. Sa totoo lang, malaking problema yun. Ano, yung mapurol.
8: Correct.
3: Yung utak ng mga bata. Mabagal. Dahil yun, mabagal umintindi. Hindi partner, sa totoo, mas maraming estudyanteng ganun.
8: Mm-mm. Sabi nga ng tatay ko noon, mahina ang ulo.
3: Oh, pero masakit kasing pakinggan. Ano?
8: Ano na lang, yung mabagal. Mabagal ang pick up.
3: Oh, mabagal pick up. But, parang mahirap umintindi.
8: Matagal gumets.
3: In other words, maganda umaga sa'yo, Louie Basco, partner. Bahala ka na mamaya pag wala na akong boses sa newscast.
8: Bakit?
3: Ikaw na, namamalat ako eh. Nasobra na ata ako sa trabaho eh.
8: Hindi.
3: Feeling ko kailangan ko ng bakasyon.
8: Hindi.
3: Palagay mo?
8: Nasobrahan ka lang ng kakakanta.
3: Maganda umaga sa'yo, Louie Basco. Ganun din si Sarah Concepcion at si Rico Abillera at si Ann BC. Pasakit po sa motorista, ha? At si Amy Hernandez. Subukin niyo pong tanungin yung mga nagra-rally. May partner, nabutan mo ba yung rally?
8: Ay, hindi ko nakita kasi naka-skyway ako eh.
3: Ay, oo nga
8: pala. Hindi ako dumadaan ng EDSA.
3: Ma'am Elsie Balion, Florentine, maganda umaga din po sa inyo. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
9: Gising Pilipinas!
3: Energy, energy!
10: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa...
9: Gising Pilipinas!
10: Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Matinding traffic naranasan sa EDSA dahil sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo.
8: Level ng tubig sa Angat Dam malapit nang bumagsak sa critical level. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila babawasan pa sa Hulyo.
3: 17 anyos na estudyante nagbantang mamamaril sa paaralan sa Batangas. Physical na klase sa isang paaralan sa Negros Occidental. Kinansela rin dahil sa banta ng pamamaril.
8: Mandatory na pag-iinspeksyon ng bag sa mga paaralan, pinag-aaralan, pero DepEd, mayroon lang 200 security guard para sa halos 50,000 paaralan.
3: Defense team bumayag ng buksan ng kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte.
8: Senador Rodante Marcoleta, kakasuhan ng plunder, kaugnay ng tinanggap na donasyon sa kampanya noong 2025 election.
3: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, planong gawing state witness kaugnay ng investigasyon sa mga flood control projects.
8: Sa showbiz spotlight, Billy Crawford, wagi sa programang Mask Singer sa France.
3: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, June 30, huling araw ng Hunyo 2026. Ako po si Alvin El Chico.
8: Ako naman po si Doris Bicornia.
3: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Huli itong namataan sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar at tatawaging Henry kapag tuluyang naging bagyo. Inaasahang magdudulot ang LPA hatabagat ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng pagulan, lalo pang bumagsak ang nivel ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon sumadsad sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Nauna nang ibinaba sa 50 cubic meters per second ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Ayon sa National Water Resources Board, babawasan pa ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila pagsapit ng Hulyo.
11: Ang NWRP sa ngayon po ay nagbawas na rin ang alokasyon para sa buwan po ng July, no? Para in anticipation na rin po itong pagbaba ng level ng gandang mula po sa 50 cubic meters per second nasa 48 cubic meters per second. Ayon naman po sa pagkikipagpalayan po natin sa NWSS ay imamanage nila itong ganitong pagbabawas ng alokasyon nang meron na rin po naman sila ibang napagkukunan, no? Na ibang supply ng tubig, no?
3: Si NWRB Executive Director Dr. Savilio David Jr.
8: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 4 oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Pinagpapaliwanag na ng Department of Energy ang mahigit 150 plants ng kuryente sa buong bansa na biglang pumalya o matagal ng palyado ang operasyon na nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas dahil sa serye ng yellow alert.
12: Most of the violations was forced outages, prolonged deratings, and failure to deliver the committed capacities. There are various options the DOE may choose. It could be cease and desist order. It could be blacklisting or of the companies.
8: Si Energy Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
3: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 65 centavos ang lagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuhan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaiba kasi ang gastos ng mga oil companies, kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw ng presyo ng petrolyo kada linggo.
13: While it's still hindi pa tayo bumabalik sa previous, ito po yung compromise na nakita namin, na i-average na lang muna and you can pick the lowest or the highest.
3: And yung problema po dun, ang pinipili ng mga kumpanya ng langis, naturalmente, di yung increase, this is the rollback. Sa unang araw naman, ang kalakalan sa world market, tumaas ng halos 10 centavos in diesel, habang bumaba ng halos 10 centavos sa gasolina at kerosene.
8: Sumikip ang daloy ng trapiko sa EDSA Ortigas dahil sa bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo. Libo-libong rallyista ang nagmarcha mula EDSA Corinthian northbound hanggang EDSA People Power Monument. Nakasuot ang mga lumahok ng puting t-shirt na may nakasulat na Transparency and Accountability. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torres III, hindi nakipag-ugnayan ang Iglesia ni Cristo sa bigla ang kilos protesta. Sa ngayon, bukas na ang ilang linya ng EDSA White Plains northbound matapos mapakiusapan ang mga rallyista. Pero pinayuhan pa rin ang mga motoristang humanap ng alternatibong ruta.
1: While nirerespeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga sana sa loobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na
3: ito.
8: Iginit naman ni NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin na walang permit ang rally. Sinasabing nakatanggap ang NCRPO ng intel report sa pagkilos pero hindi natukoy na idaraos ngayong araw.
5: Kanina habang kausap natin yung liderato nila ay sa sinabi nila na wala nang permit. May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So kagabi may na-receive tayo na ngayon nga alas 3 ng madaling araw.
8: Sa Maynila, nagtayo rin ng stage at LED screen ang mahigit 100 nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio.
3: 9 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Hawak na ng mga pulis ang 17-anyos na estudyanteng sinasabing nagbantang mamaril sa paaralan sa Batangas. Kahapon, sinuspindi ang pisikal na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubri ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamamaril o mananaksak ng kapwa-estudyante. Ayon sa Batangas City Police, natukoy ang estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook page or Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril. Sinasabing dati na rin nanakot sa social media ang estudyante, kaya madaling natuntun ng mga pulis. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na posibleng ginawa ang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan.
14: Ang sinasabi lang po natin dito, it could have been, kung totoo man ang kanilang claim na they were bullied, it could have been prevented. But again, hindi po magja-justify ng ganitong violent action ang pagbubuli po. So, tinatawagan natin ang ating mga kabataan na stop with this. Kung ito man ay isang prank, ay nakaka-disrupt na po ng buhay ng ating mga estudyante at nakakapag-create lamang ng fear among the populace.
3: Hindi ito ang unang beses na may nagbanta sa paaralan dahil dati na may nag-post sa isang group chat ng video na may baril at may boses na nagbabanta. Ayon kay Batangas o sa Batangas City Police, hindi patukoy kung konektado ang video sa panibagong pagbabanta sa paaralan.
8: Nagpatupad ng remote learning sa paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril sa social media. Nagdesisyon ang pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang physical na klase sa afternoon classes. Matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob, kaunay ng planong pagdadala ng armas sa paaralan. Dahil dito, rumesponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa investigasyon. Sa ngayon, hindi patukoy ang authenticity ng screenshot at kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan.
3: Alas 7:12. Nakitaan ng DSWD ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22, 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng social workers. Iniintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 binatilyong suspect na nananatili sa kustudiya ng DSWD. Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
8: Nilinaw ng Manila Police District na maaaring makulong ang 15-anyos na binatilyong nambato ng basag na bote sa lalaking gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila. Kasunod dito ng sinasabing pahayag ng binatilyo na hindi siya makukulong kahit saksakin ang biktima. Nauna nang kinumpronta ng binatilyo ang biktima hanggang sa batuhin ng basag na bote at tumakas. Isinuko ng ina ang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, pinagbantaan pa ang gasoline attendant. Ayon sa MPD, maaaring makulong ang binatilyo kapag nakitaan ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na pananagutan ng magulang ng binatilyo.
3: Alas 7:14. May pangambang Malacanang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bayan ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunlarin ang pagkatuto at concentration ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Nilinaw ni Dumanhug Mayor Gun Gun Gika na walang kinalaman ng patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paaralan. Pero layo ng paghihigpit na solusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maganda ang pulisiya pero hindi patiyak kung akma ang parusa.
15: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ay, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay kung makatwiran ba siya o reasonable.
3: Hiningi na ng Malacanang opinion ng Department of Education sa issue pero wala pang tugon.
8: Pinag-aaralan ng Department of Education kung gagawing mandatory ang pag-i-inspeksyon ng bag sa mga paaralan. Kasunod dito ng panawagan ng mga mambabatas na paigtingin ang school safety measures matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ikinukonsidera ng DepEd ang laki ng mga paaralan bago ipatupad ang polisiya. Pero inamin ni Education Secretary Sunny Angara na 200 lang ang security guard sa 48,000 pampublikong paaralan sa bansa. Katumbas ito ng isang security guard sa bawat 240 public school. Hiniling na sa Department of Budget and Management na magdagdag ng plantilla items para sa security posts sa mga paaralan. Para sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kailangan ng tulong ng DepEd sa pagbabantay sa mga paaralan. Maaari ring maglatag ng protocol para mabantayan ang mapang-udyok na post sa social media.
7: Nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng PTAs, yung law enforcement. Importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi wala na tayong magagawa. Ito talaga ang environment that we live in right now.
8: Si EDCOM 2 Co-Chairman, Congressman Roman Romulo.
3: Alas 7:16, tutol ang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod po ito ng panawagang tuluyang ipagbawal ang larong Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinabi ni Senador Bam Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Noon na lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media.
8: Iginit ng DILG na biktima rin ang iba pang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kasunod dito ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nauna nang inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law ng nag-resign na si head coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Inamin naman ni Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit kahit nagsimulang magtrabaho sa Pilipinas noong 2013. Pero nanindigan si Baldwin na hindi niya kailangan kumuha ng alien employment permit dahil isa siyang permanent resident sa Pilipinas. Unang nagsabi si Baldwin bilang consultant ng samahang basketball ng Pilipinas noong 2013 hanggang maging coach ng Ateneo noong 2016.
3: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
8: Aba, 7:18 na po ng umaga.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
16: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila

0: ko na nga ba, hindi mo ako matitisig.
1: Okay, relax. Masaya sa sine mo. Hari ka rito!
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Hindi ako susuko!
4: Digasin. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Nagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa House Prosecution at Defense Team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May tatlong araw ang bawat panig para magkomento sa kautusan na magsisilbing blueprint para sa paglilitis na magsisimula sa Lunes. Sa pre-trial order, gagawin ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon ng Lunes, Martes at Miyerkules simula sa July 6. Matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27, idaraos na ang paglilitis tuwing alas 3 ng hapon ng Martes, Miyerkules at Huwebes. Pilipino at English ang gagamitin, depende sa utos ng impeachment court at availability ng mga interpreters. Samantala, pumayag ng depensang buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio sa kondisyong dapat itong gawing executive session. Ayon kay House o sa House Prosecution Team, maaari nang markahan ang mga dokumentong nasa kahon na may kaugnayan sa ikalawang Articles of Impeachment o Article of Impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pero para kay House Prosecutor Laila De Lima, hindi kailangan ng executive session para buksan ang kahon.
1: At hindi naman kailangan ng executive session. Eh, bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil mayroong confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence.
0: Kahapon, ipinakilala ang bagong batch ng private prosecutors na sina dating Supreme Court Spokesman Theodore Te, CPA Lawyer Arnold Labay, Attorney May Divina Gracia at Legal Consultant na si Attorney Reynaldo Robles. Sa kabuuan, 15 na ang private prosecutors habang magsisilbing tagapagsalita at impeachment advisor ng prosekusyon si dating Congressman Robert Ace Barbers.
2: Pag nakita nila mismo at sila mismo napanood nila yung presentation ng evidence, ang tingin ko kahit anong gawin ng mga influencers na baluktutin yung interpretations at try to yung sway yung public opinion, mas marami na ho sa ating mga kababayan yung magdidesisyon sa sarili nilang pananaw. Hopefully, that would be enough to convince them to appreciate kung ano talaga yung nangyari dito sa kaso.
0: Nauna nang nilinaw ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na pro bono o walang bayad ng servisyo ng mga private prosecutor.
3: Sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong Linggo sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing hindi pagdedeklara ni Marcoleta sa 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Matatanda ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Iginit din ng senador na tinanggap niya ang pondo.

0: Isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, alinsunod sa Peñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Sa pahayag, naniniwala si Marcoleta na layo ng kaso na mapigilan siyang makalahok sa impeachment trial.
1: Alas 7:26, plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Naghain na ang ombudsman ng motion to discharge sa Sandigan Bayan para kay Bunoan na naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ng dating kalihim sa mga iniimbestigahang kaso. Nais din ng Ombudsman na mapanatili ang mga testimonya ni Bunoan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes, chronic kidney disease, prostate cancer at acute coronary syndrome.
2: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
1: Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na maraming may bubunyag si Bunoan pero dapat magkaroon ng restitution o ibalik sa pamahalaan ang natanggap na kickback.
0: Ibinasura ang 1 bilyong pisong civil case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Sal Dico at Quezon City Congressman Patrick Michael Vargas. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, hindi maaksyonan ng korte ang kaso dahil sa kabiguan ng complainants na magbayad ng filing fee. Disyembre, inihain ang kinatawan ng grupong United Peoples Against Corruption ang kasong abuse of rights at unjust enrichment. Ginamit na basihan ang report ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan sinasabing umabot ng halos 3 bilyong piso ang alokasyon ng pondo para sa flood control projects sa 5 distrito ng Quezon City na sakop ni Vargas.
1: Alas 7:28, natuklasang binayaran ng buo ang 16 million pesos na hospital information system ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ni dating Mayor Herbert Bautista kahit hindi pa nai-inspeksyon ang software. Sa pagdinig ng kasong graft ni Bautista, bumarap si City Legal Officer Carlo Austria kaugnay ng sinasabing manumalyang pagbili ng hospital information system. Ayon kay Austria, ang mga gamit lang ang ininspeksyon dahil hindi pa available ang software para sa sistemang binili ng kumpanyang Geodata Solutions Incorporated. Inabsuelto naman si Bautista sa hiwalay na kasong graft kaugnay ng pagbabayad ng 25 million pesos para sa pagpapakabit ng solar power system at waterproofing works sa Quezon City Civic Center Building.
0: Binaimbestigahan sa kamara ang sinasabing illegal na shipment ng electronic at plastic waste ng Amerika sa Pilipinas. Kasunod dito ng pagdating na mahigit 200 container ng basura ng Amerika sa Subic Bay Freeport Zone. Nababahala ang Makabayan Block sa posibleng epekto ng mga delikadong basura sa kalikasan. Iginit din ng Makabayan Block na hindi maaaring maging basurahan ng mayayamang bansa ang Pilipinas.
1: Sa San Juan City, sugatan ng 18-anyos na tindero matapos mabagsakan ng palitada ng gusali sa barangay Pedro Cruz. Nagtitinda ng street foods ang biktima na mabagsakan ng debris. Katandaan ng gusali at pagyanig mula sa parking lot ang inihinalang dahilan ng pagbagsak ng palitada. Nakatakdang mag-inspeksyon ng City Engineering Office habang nangako ang pamunuan ng gusali na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng biktima.
0: Samantala, simula bukas, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI. 10 pesos ang kasalukuyang transfer fee ng bangko sa InstaPay transaction, habang 50 pesos sa PesoNet transfer. Ayon sa BPI, layo nitong gawing mas accessible ang digital banking para sa kanilang mga customer.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nagwagi ang Pinoy TV host at singer na si Billy Crawford sa Season 9 ng Masked Singer sa France. Nanalo si Billy sa ilalim ng donkey costume dahil kailangan sa show na itago ang pagkakakilanlan ng contestant. Tinalo ni Billy ang mga kapwa finalists sina Anisha Joe na nag-perform bilang bouquet at Carla Lazari na isang sisiyo. Sa Instagram post, nagpasalamat si Billy sa lahat na bumubuo ng show, particular ang mga gumagawa ng kanyang costume. Nauna nang nagwagi si Billy sa French version ng Dancing with the Stars noong 2022. Congratulations, Billy! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Avin, Doris.
1: Si Billy Crawford. Ano, Billy Joe. Nung bata Billy yan, Joe. Billy Joe yan. Oh. Diba? Naalala ko kay Kuya Jerm dati, Billy Joe.
0: Correct.
1: Ang pangalan na lang niya ngayon, Billy na lang.
0: Ah,
1: siya ba ay French citizen ba yan o Pilipino?
3: Ang alam ko, oo. Kasi siya nag-start si Billy, di ba? Yung Bright Lights na song niya. Pero check natin, Alvin, ha? Ang alam ko, oo. Billy.
1: Kasi sumikat yung partner sa France.
0: Correct. Doing well sa France.
1: Yes, doing well. Oh. Performing and as an artist. In
0: correct.
1: At saka marunong siya mag-French.
0: Oui!
3: Hindi siya French.
1: Sa Pilipino
3: pure
1: siya.
3: Pinoy.
1: Doon lang talaga nagkaroon ng break. Kasi parang pabalik-balik siya doon sa France, Ganiel eh.
0: Tama.
3: Oo, parang ayun ang pagkakaalam ko. Pero pure Pinoy si Billy.
0: Congrats.
1: Ano sa, paano sa French ang congratulations?
0: Roman ngay labu.
1: Akala ko sabihin mo, congratulations eh. Naging Italiano. Thank you, maraming salamat. Thank you, Ganiel.
3: Thank you, bye-bye.
0: Thank you.
1: Maraming salamat. Yan ang ano natin partner, sunshine on a Tuesday, gloomy.
0: Yes.
1: At Tuesday morning. Walang iba kung hindi si Ganiel Krishnan. Thank you, correct. Ganiel. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy!
4: Radyo Patrol!
1: Energy!
4: Balita alas 7!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Gabi!
5: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Gising Pilipinas.
8: Sabi ni Ganiel, si Billy Crawford partner ay ano, half American. Yan.
9: Ah, very good.
8: Oh, akala ko naman kasi half French, ha.
9: Ako din half.
8: Paano half?
9: Half Filipino, half Ilocana.
8: Magandang umaga sa iyo, Mama Corito Season, na pinapabati ng happy birthday si Jinke Rehuso. Ayan, happy birthday. Si Ann Calumarte naman. Sumikat din po si Billy sa Billboard Japan. Wow.
9: Ah, talaga.
8: Di, talented din kasi.
9: Magaling.
8: Talented din yung bata. So, hindi na bata dahil dalawa na ata anak kay ano eh. Maganda yung asawa nun, di ba?
9: Maganda. Oo. Ano yan?
8: Parang may relo. Anong oras mo? Time check daw. Okay. Ano pa time check?
9: Isi sumabog eh.
8: Ha?
9: Paano ako makakatan?
8: Iyan mo yung magpapapansin ninyo yung Jillian na yan. Paano pinipindod yan?
9: 7:36 na po ng umaga.
5: Good morning!
8: Magandang umaga kay Richard Merck. Ganun din kay Vian Avellanosa. Yan. At sabi ni Ma'am Luz De Leon, nangangamoy po ang bakasyon at biyahe na naman ni Sir Alvin, ah, parinig pa mo. Hindi, masama lang yung pakiramdam ko. Ako baka
9: so, ang gamot,
8: magpahinga.
9: Ang gamot, biyahe.
8: Of course.
9: Oo. Tapos sa malamig na lugar.
8: Bago mo na pa yung si Jesus. Andun sa EDSA yan eh. Oh, apig!
9: Update tayo dyan sa may EDSA Ortigas. Ano na nangyayari? Zeus Legazpi. Sabi ko nga, tut.
8: Hindi makapaghintay yung bata, no?
9: Anyway, magulo siguro kasi nga mahirap din ang signal dyan.
8: And then, pumihit ka partner sa Liwasang Bonifacio. Meron din kasi
9: pag...
8: Meron din? Sa Maynila.
9: Naglagay ng mga LED lights, LED lamps, LED ewan.
8: Oh. LED.
9: LED nga.
8: Oo. LED lights. Kasi acronym yun. Sige, go. Tawagin mo, Trisha.
9: Trisha Lindo, ano ang ganap dyan sa Liwasang Bonifacio?
10: Good morning, Doris at Alvin. Bagamat hindi pa nakatayo yung entablado, nagsimula ng programa ng mga realista dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Wala pa namang nagbibigay ng talumpati at yung narinig ko lang ngayon ay yung mga performance na kanta nila. Masalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Oras ito, gayon man, di pa rin umaalis yung mga nagtitipon dito. Nakatayo sila sa gilid, hawak yung kanilang payong. Yung iba nagtayo na rin ng tolda malapit sa mga puno. Sa huling datos ng Manila Police District, pinatayang nasa 200 na ang lumahok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
8: Thank you, maraming salamat, Trisalindo. Partner?
9: Si Zeus Legazpi naroon po sa EDSA Ortigas. Zeus!
4: Doris at Alvin, nandito nga tayo ngayon ano, sa EDSA People Power Monument at ayon kay Police Major General Anthony Abirin, Director ng NCRPO, ay iralin yung maximum tolerance sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitipon nga dito sa EDSA People Power Monument. Anya, wala naman sila natanggap na instruction na dapat buwagin itong pagtitipon. Hahayaan lamang anya na matapos ang pagtitipon ng mga realista at wala rin abiso ang mga ito na magkakaroon naman ng programa ngayong umaga. Nakikiusapan niya mga pulis sa mga realista na maging maayos ang pagtitipon at wala mangyaring karahasan. Aminado naman si General Abirin na hindi maiwasang umapaw yung mga realista sa mismong EDSA dahil sa dami ng mga ito. Ang ginagawa na lamang ng mga pulis at tahuan ng MMDA ay pinadaraan sa busway yung mga pribadong sasakyan habang may isang linyang pwedeng gamitin yung emergency vehicles. Ayon naman sa Quezon City Police District, umabot na ng 7,000 yung mga nagtitipon dito sa EDSA People Power Monument. Sa pinakahuling abiso ng MMDA, sarado na yung EDSA Ortigas Service Road northbound yan, Ortigas Flyover northbound at southbound, at itong White Plains Avenue eastbound at westbound. Ayon sa MMDA din, moderate to slow traffic ang naranasan mula Scott Borromeo hanggang Ortigas southbound. Ganito rin yung sitwasyon northbound naman mula Guadalupe hanggang White Plains Avenue. Inaabisuhan ng mga motorista ang kumanap ng alternatibong ruta. Doris at Alvin, ngayon nga ay panakanaka yung malakas na pagbuhos ng ulan dito sa may bahagi ng White Plains Avenue. Kaya yung mga realista ay yung iba nakakapote, yung iba naman ay nakapayong na, at yung iba naman na walang dalang pananggalang sa ulan ay sumisilong na lamang sa mga tent o naman ay dito sa ilalim ng mga puno. Ngayon din ay patuloy yung pagdating ng mga pulis para magpanatili ng seguridad dito sa pagtitipon.
8: So dumami pa yung tao, Zeus. Gano'ng nakarami ngayon? Ang tao, kanina sabi mo, mukha buti ng libo na.

0: ano.
1: Ay, ganyan ba?
0: Ngayon, lalo pang kumapal, dumami yung tao.
2: Tama ka dyan, Alvin. Ayon sa EON, sa pinakahuling pala ng QCPD, umabot na ng 7,000 yung estimate nila ng mga nagtitipon dito sa People Power Monument.
0: Pero hindi pa nagsisimulang programa niyan. May ginawa ba silang parang makeshift stage dyan sa may People Power Monument?
2: Dito sa may bahagi ng White Plains Avenue kanina, Alvin, nakita natin may mga sasakyan dito na parang sound and lights eh. At nag-aayos sila ng entablado. Pero nung nakausap natin General Abirin, walang abiso naman sa kanila na magkakaroon ng programa ngayong umaga. Pero antabayan na natin yan kung magkakaroon niya ng palatuntunan dito sa pagtutong ito.
1: So, pero anong sabi, Zeus, hanggang anong oras sila dyan?
2: Walang impormasyon na doon sa Alvin ano, kung gaano katagal yung magiging pagtitipo na ito. At lalo't ngayon nga, nabubuhos itong malakas na pag-ulan, inaantabayan na natin kung ano yung mangyayari dito sa People Power Monument.
0: Okay, pero yung instruction naman,
1: Hahayaan
0: sila ngayon yung traffic, yung northbound, umuusad na kasi napad na nag-standstill yan.
1: Sarado daw?
0: Umuusad na yung northbound, pati yung southbound.
2: Southbound, mabigat talaga yung traffic Doris at Alvin. Pero dito naman, northbound, kung daraan dito sa may bahagi ng White Plains, ang magagamit ng mga motorista ay yung EDSA busway. So may isang linya silang pwedeng daanan.
0: Isang linya na lang naiwan?
1: Nako.
2: Tama ka dyan. Busway na lang talaga yung naiwan. Kasi yung isa pang linya ang pinagagamit dito sa may labas naman ng busway ay para sa mga emergency vehicle.
0: Pero hindi ba yung EDSA ay 5 lanes?
1: Magkabilaan? 9.
0: Parang naging 9.
1: Ewan ko, ayun ang tatanda.
0: So, one lane na lang naiwan, bus lane na lang, yung apat na lanes na pang privado, pati
1: wala
0: yung outer lane, yung rightmost lane, wala na.
2: Wala na talaga, Alvin. Busway na lang talaga yung naiiwan at nagagamit ng mga motorista. Hindi, privado man yan o EDSA carousel.
0: Hindi, pero hanggang saan yun?
1: Oo.
0: Mula dyan sa White Plains Avenue, hanggang saan? Hanggang sa may Aguinaldo, Boni.
2: Tama, makalagpas naman dito sa may White Plains Avenue, Alvin, ay wala na, hindi na tumatagos doon yung mga realista, kaya madaraanan na ng mga motorista yung bahaging iyon ng EDSA.
0: Ayun, o sige. Ay di, yung southbound naman, kaya matraffic, ikamo, dahil maraming nag-U-turn.
1: Oo.
2: Tama. At saka dun sa intersection, Alvin, nung Ortigas Avenue, talagang may pagbagal din.
0: Sa ilalim yun, kasi kung magpa-flyover ka, di wala namang problema, tuloy-tuloy ka.
2: Pero Alvin, abiso ng MMDA, sarado na nga yung Ortigas flyover, northbound at southbound. Yan yung batay sa kanilang
0: pinakotin. Bakit daw sinara yun? Bakit sinara yung flyover?
2: Posibleng dahil din dito, Alvin, ano, sa dami nga ng mga ralista, maging yung mga sumakyan nila na itinarado sa may bahagi ng kalsada.
0: Oo nga, pero hindi ba dapat mas binuksan yun para hindi lahat nasa ilalim?
2: Yun yung alamin natin, Alvin, ano, kung ano yung nag-udyok dito sa pagkakasara ng Ortigas flyover. Dahil ang nakikita na natin dito ay yun nga, yung mga isinarang kalsada ng NDA sa ngayon.
1: At paano, Zeus, yung mga dala nilang sasakyan? Saan nila, kanina binalagbag daw, so ngayon naayos na ba yun?
2: Hindi pa rin. Alvin at Doris, yung mga tourist bus na naghatid sa kanila, ganun pa rin. Nandito pa rin sa tabi ng kalsada. Ay yung mga maging mga service vehicle, mga pribadong sasakyan na nagdala sa kanila rito, nandun pa rin sa may bahagi ng White Plains Avenue, nakaparada sa magkabilang linya ng kalsada.
1: Akala ko tinutow na kanina.
2: Wala naman tayong nakitang towing.
0: Oh, sabi ni General Torre, ito tow niya eh.
1: Papatow daw yan eh. Baka yung na-traffic.
2: So ngayon, wala pa.
1: Oo, malamang
2: sa malamang. At least dito sa may kanto ng EDSA at White Plains Avenue, wala pa tayong nakikita ng tow truck, Alvin at Doris.
1: Ay, malamang sa malamang na traffic yung tow truck.
0: Eh, paano ka magmamaneobre doon?
1: Eh, kaya nga.
0: Naka-espasyo. Thank you. Maraming salamat, Zeus Ligas. Bibalitaan mo ulit kami ha. Thank you. Si Jesus Ligaspi po yan. Extra, please!
2: Maraming salamat, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jesus Ligaspi. DZMM!
0: Thank you! Maraming salamat.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Magandang umaga po kay Jing Subido. Ay, pero teka muna, sinubukan palang tawagan ni Camille si kay Edwil Zabala.
1: Zabala.
0: Ng iglesia.
1: Oo.
0: Pati na rin si, wala eh, hindi nasagot. Pati na rin yung DILG.
1: Oo.
0: At yung si Ombudsman. At si

0: Police General Jose Milencio Nartates Jr. Ano po? Para makausap din sana natin, pero Ded Macology, ang alam ko nag-emergency meeting eh.
1: Okay.
0: Ba, Jerry Diaz, magandang umaga sa iyo. Nasa Zoom na natin. Pwede may babasahin ka?
1: Si ano lang, happy birthday daw sa DZMM mula kay Billy Amistad. Thank you.
0: Thank you po. 40 years old na po kami. Medyo tumatanda na yung DZMM.
1: Yan ka na
0: pero
1: naman.
0: hindi pa yan katandaan kagaya nung ibang angkor.
1: Ayan
0: ng DZMM. Oo, yung 40, medyo may freshness pa yan.
1: Ah,
0: hindi kagaya ng iba dyan na sisentahin na.
1: Yan ba ang sinasabi mo, si Chang Ami? Chang Ami,
0: good morning po. Magandang umaga po. Si Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV.
1: Yan.
0: Maala sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman.
1: Good morning, sir.
2: Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris.
1: Opo.
0: Maraming development sa Ombudsman Panel, lalo pa nga't nag-presscon kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po? Ulahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodan Marculeta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po? Once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan.
1: Ulit-ulit na tayo.
0: Paano
1: eh,
0: naging plunder? Ano po? Pero please refresher man. Kahit ako, nalilimutan ko yung paliwanag eh. Paano nauwi sa plunder yun? Yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko?
2: Opo. Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin no, yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no, na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. No? Ito mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds. No? So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari no. Si Senator Marculeta ay isang dating congressman and at that time, nag-file ho siya ng certificate of candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, 'di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule, ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga ng, for another public office or if you're running for the same office again. No? So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kaniyang sose. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kaniyang SALN. At by his own admission, sa kaniyang mga panayam sa ibang station, no, admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng, I think, 25 million or something to that effect.
0: Tama, 25
2: million po. Opo, oo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa sose niya. So hindi niya ginamit doon. So balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kalaki na halaga. kahit kami po sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga,
1: Oo.
2: Talagang ano yon, either bribery or even plunder yon. And that
0: actually,
2: goes for any
0: oh.
2: public official.
1: Oh, okay,
0: Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag.
1: Correct,
0: kasi sa
1: correct.
0: Isipan ng kababayan natin, na nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan.
1: Kaban ng bayan.
0: So hindi rin pala, hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally.
2: Opo. Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. No? Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito.
1: So pwede na siyang ano, pwede na siyang sabi kasi ang balibalita kakasuhan, wala pang
0: kaso.
1: Formal. So yung ang pag na i-file na kasunod na doon aarestuhin na siya.
2: Opo. Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basehan sa resolution na lalabas na po.
0: Kumbaga partner, depende na sa Sandigan Bayan kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan, Sandigan. Hindi yung Ombudsman.
2: Yes,
0: kumbaga sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko?
2: Tama po yun, Sir Alvin. Tama po yun. Sila po ang magbibigay ng, ano, ng well, sila po ang mag-i-issue ng warrant of arrest.
0: So okay. Kung may plunder case si Senator Marcoleta, damay din ba sa plunder case ang nag-donate?
1: Yan.
0: Remember, may tatlo siyang donors partner, 25, 25, 25, kaya ang total noon, 75 million. Miko?
1: Correct.
2: Yes, opo. Opo, yes sir. Kasama po yan. Ang jurisdiction ho kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception ho doon na if private individuals acted in conspiracy with the public official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman.
1: Okay. Opo, yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba?
2: Yes, opo. Non-bailable po yung plunder.
0: If the evidence is strong, palagi may kulatilya, partner. Non-bailable crimes, that, if the evidence is strong. Palagi ko ini-example sa'yo, ako pwede mo kong sumunan ng murder bukas, kung lang may ebidensya, dapat makakapag-bail ako.
1: Tama, pero sa ngayon, Sir Miko, Clava, no? Gusto ko yung bigkasin yung kanyang apelyido eh. Ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya?
2: Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok ho kami. Tinaas ho namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan ho natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen ay merong ebidensya na. At gusto ko rin ipaliwanag po, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling ho sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, sa kanyang mga sinabit po sa COMELEC, yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta, nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay nandun na po sa mga sinabi ho niya, not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na nagbigay sila ng 25 million each.
0: Yeah. Ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta kasi uusad pa tayo dun kay Bunuan partner. Remember, gagawing state witness si Bunuan. Ano bago yan? Ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaction niyo?
2: Well, ano po, I think the next few weeks will show po no na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan, dahil you will see at we will talk about Sekmani no na yung mga unang-una yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po, papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Wala ho kaming tinitignan ibang factor kundi kung ano yung ginawa nila, kung may conflict of interest po ba, kung may project po sila na substandard or ghost. Yun lang po ang tinitignan ng Office of the Ombudsman. Dapat po kasi insulated po kami sa our history of our country. We have to get it right. Kailangan ho talaga na lahat po ng nagkamali ay gawing accountable, dahil
1: opo.
2: Kaya tayo nagkagalito eh, dahil yung impunity po, yung mga maling ginawa dati, wala namang accountability. Kaya lumobo na yung problema, kahit ano na lang pwedeng pasukan. Alright. Sa tingin ng tao, wala namang accountability. So, might as well, gawin na lang natin lahat para kumita. No? So, this is the time po na kahit sino, basta magkamali ho kayo, kakasuhan at ipapersecute kayo, prosecute kayo ng Office of the Ombudsman.
1: Okay. So, isa na lang ako. Opo.
0: Sige lang. Oh.
1: Sir, alam naman po natin kung gaano kalakas ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay nagsasagawa sila ng kilos protesta dyan sa may EDSA. Ano po ba ang pwedeng sabihin ng gobyerno, ng ombudsman sa mga ito na pwedeng makakalamay sa kanilang kalooban? Na yun nga, kakasabi nyo lang, lahat gagawin para may mapanagot po.
2: Opo. Siguro magandang sabihin ho na parehas lang naman ho ang ating goal dito. Parehas ho ang pinaglalaban ho natin dito na transparency and accountability. Yun po yung nakita ho kasi ng mga placard na nire-raise no, ng mga tao dyan sa EDSA. Transparency and accountability. At yun naman din po talaga ang pakay ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng transparency at accountability. Pero sana po makita ng tao kung ano talaga ang ini-investigate natin, kung ano talaga ang facts ng kaso, dahil hindi naman po mahirap intindihin na ang isang public official ay hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganun kalaki kahalaga na pera. No? So, siguro po, yun lang po, parehas po talaga ang gusto natin na umusad naman po ang ating bansa at mapanagot lahat ng nagkamali no, sa ating gobyerno. Dahil kawawa na po talaga ang ating taong bayan, kawawa na po ang ating ekonomiya sa Pilipinas. At dahil lang yan po sa siguro napabaya no, yung ating gobyerno na gumawa ng kahit ano para kumita. Pero hindi po yan, hindi po negosyo ang gobyerno. Hindi po laro ang gobyerno. So, nandito ho kami, ang Office of the Ombudsman, para seryosohin ang mandato namin.
0: Okay.
2: At sana po, wag na lang siguro lagyan ng kulay, dahil sa tingin ko, by the end of the 7 years no, ni Ombudsman, sana maging obsolete na po ang office namin dahil napaayos na po natin yung buong bansa ho natin.
0: Miko,
2: at yung mga tao na... Yes, sir.
0: Maubos lang yung oras ko, no? Bakit si former DPWH Secretary gagawin nating state witness? Eh, di ba ang kanyang stance dati, dina-downplay nga niya eh. Sabi niya, hindi, isolated case lang yan. Pwede, no, siya pa ang secretary, palagi natin na-interview dito. Wala siyang alam sa ganito, wala siyang alam sa ganyan. Hindi totoo yan, isolated case lang yan. Bakit siya ang gagawin nating state witness? Eh kung meron man isa sa pinaka-guilty, kung totoo man, eh siya po yun, hindi ho ba? Dahil siya ang secretary.
1: Siya nakakaalam eh.
2: Yes, sir. Opo, naintindihan ko po yun. And a few weeks ago po kasi, nagsulat yung kanyang abogado na willing to cooperate po si Secretary Manny Bonoan. So hindi muna namin pinansin, pero paulit-ulit silang nagsasabi na marami po siyang alam at marami po siyang gustong ipahiwatig sa amin. No? So, pinagbigyan ho namin yung abogado at pumunta naman sa opisina nung nakita po ng investigators kung ano yung pwede niyang sabihin, and this is in relation po doon sa pinakamalaking plunder case na gusto naming i-file no? Against former Speaker Martin Romualdez. At mukhang valuable naman po lahat ng sinasabi. Isipin na lang po natin na ang corruption ho kasi ay isang malaking, kumbaga parang sindikato ho yan. Hindi mo pwede siyang i-penetrate galing sa labas. Kailangan mo talaga ng tao sa loob.